0: Setelah nak mina ni, ni no, hangiuk kita sing-kasing. Nah, musal mood kita, bagi bagi usaha kita, para sa panawagan sa Magnum Radio.
1: Okay, Kapitan, sir, salamat sir. Sa mga panahon. Thank you, sir.
0: Salamat kay Magnum Jun, salamat kay sa inyo sa Timbuk Magnum Radio.
1: Inyo na mga eksyon ng Kapitan sa Barangay Puntod, Cagayan, Kapitan Alexis Dacer. Mga eksyon, pasalamat chapta sa tumayos na bayan, nag-plates o 3,000 ka bags of 5 kilos rice magdumainin. And then kagahapon na confirm kagahapon ka niya tumigyan daw. I-confirm sa ni Congressman Ropos Rodriguez nga magpada siya og 1,000 ka food packs magdumainin para nga mapadala mahatag pud nga to sa mga successful blood donors. Unya da yung donation system nga tong gi-adapt nga ang unang 1,000 1,500 to murag 1,000 unang 1,000 ka mga successful blood donors, automatic doon na madawat nga 10 kilos rice. Magdabayin. Automatic na. Ang unang 1,000 ka mga successful blood donors, automatic doon na madawat nga 10 kilos rice. Wa pailabot anang uban pang manggiandam sa para nga lugar madara sa mga successful blood donors. Kaysa may sakripisyo, mo sakripisyo sa pag-antos lemkit ka atrium para makadirik dugo o makatabang sa mga igsu nato nga sima ko manginal dugo kay di man gina malikay na magi mga pasyente magduma din nga maginal dugo labinag kanang mga anak bitaw nga kanito na cesarean no oo kanang magkadinggi nga mga bata in town uban pa mga baratian. So kita-kita ta Mayo 17 adlaw kanang Domingo magsugod sa lasa sa buntag sa lemkit ka atrium para sa atong bayan ng Magnum Blood Dating Mission. Paranta sa atong mga balita karon sa atong Magnum National. Gipaniguro sa Malacañang nga manubag ang mga masapong magpakatag ug sayop nga mga impormasyon. Mato ni Palace Press Officer Undersecretary Attorney Claire Castro nga ang fake news makaguba lang sa pagsalig sa katawhan ngadto sa gobyerno. Ginugang pa ni Castro nga dili usab kini makatabang sa ekonomiya sa atong nasyon.
2: Sa mga gumagawa ng krimen, hindi kayo sasantuhin ng batas. Huhusgahan kayo ng katotohanan. Huwag pagkakitaan ng fake news. Katotohanan lamang ang inyong ibigay at hindi po kayo nakakatulong sa ekonomiya.
1: Ang pamahayag ni Palace Press Officer, Undersecretary Attorney Claire Castro, dumduman nga bago pa yung giaristo ang kani broadcaster nga si Jay Zunza tungod sa gikabutyag nga pagpakatag og fake news.
3: Ito ba, Kevin Gonzalo, partner ni Congressman Tere Redon, ang bayag ni Vice President Sara Duterte, kung anong sigurado ang mga kongresista na siya ma-impeach. Matag ni Redon, nga ligon ang mga unang gihanay ng ebidensya sa House Justice Committee, matag ni Duterte.
4: Yakuha kami sa 6.7 billion total transactions. Pumasok po at lumabas sa mga accounts po ng mag-asawang Duterte Carpio. Yakuha kami sa 448 million na pinapasoli sa kanya. Yakuha kami doon sa pagbabanta laban sa Pangulo.
1: Gikonpirma ni Manila 3rd District Congressman Joel Chua nga mihawa siya sa partido Lakas CMD ug mibalhin sa partidong National Unity Party kun NUP. Mato ni Chua nga pipilaw sab ka mga kongresman ang miuban kaniya. Ganugan pa ni Chua nga taliwa pa man sa pagbalhin og partido. Gawas nun gapon kini nga maboto sa impeachment ni Vice President Sara Duterte.
5: Kami nag-NUP. Dahil matagal na namin talagang plano yan na mag-solid kami sa Manila. So we were, before kasi supposedly mag-NUP kami, but unfortunately wala namang slot. So nung nagkaroon ng invitation, we were invited by Congressman Valeriano and Congressman Benny Abante to join. So finally, yung matagal na namin pinag-uusapan na magkakaibigan na magsama-sama kami, more on local politics. So, they respect each other's opinion. Kagaya ko, hindi naman ako, I will not change my stand, di ba? Dahil yung pag-join naman namin, it has nothing to do with national issues. More on yung local kami, magkakaibigan. Gusto lang namin talaga ever since.
1: Ang inyo nabati, pamahayag ni Manila 3rd District Congressman Joel Chua.
3: Gibutyag ni Attorney Michael Powell. Legal counsel ni Vice President Sara Duterte nga andam silang klaruhon ang aligasyon sa giingong bank records sa Vice Presidente apan sa hustong panahon. Mato ni Powell nga taliwal pa man nga dugay na nilang gipangandaman ang impeachment sa Kamara, tingwa sab nilang mahibalik ang reputasyon sa Vice Presidente ngadto sa publiko.
6: I think noong 2015, 2016 pa lang lumabas na itong issue on the joint account of the Vice President with her father. No? There are details that of course, and I hope I cannot discuss the details of our defense there, but we're ready to confront and to make people, ang ating mga kababayan and the senator judges, if needed, understand the nature of the alleged account and to show that this is not something that that VP Sara ever really controlled or owned. Okay. Kasi as we know, it's a political process, sui generis, and a legal process at that time. So sa amin, ang focus ng legal team, hindi kami makikisaw-saw sa politika. We need to present good defense, a solid defense for the Vice President.
3: Ang pamahayag ni Attorney Michael Poua, legal counsel ni Vice President Sara Duterte.
1: Wala mapalakas si Senator Joel Villanueva human malakip sa recommendation ni Senator Panfilo Lacson sa investigasyon nga gingong midawat o kickbacks sa flood control projects. Mato ni Villanueva nga masaligun siyang mainluan ang iyang ngalan o bugawas ang kamatuoran.
7: Looking forward to defending myself, of course. At the end of the day, you are always after the truth. You are always after hindi yung hearsay. Unfortunately, yung nangyari, isi-single out. Sinabi ng mga kasamahan natin dito, isi-single out. Sino yung hearsay, sino yung hindi. Yung ginamit sa'yo, hearsay. Yung ginamit sa iba, hindi hearsay. All waiting for the right time to speak up and defend myself. Kasi records will bail me out. 2 years ago, I have started talking about this. 2 years ago. And now parang, sino na? Ako na bang ngayon ang mastermind? Ang ituturo, etc. Dahil district engineer ko yung concern dito, may kinalaman na ako. Ano ba yun? Parang hindi yun ang court eh.
1: Ang inyo nabati, mao si Senator Joel Villanueva.
3: Gipang imakap ni Senator Jinggo Estrada ang mga akusasyon batok kaniya human malakip usab sa rekomendasyon ni Senator Ping Lacson sa himong imbestigasyon tungod sa pagkalabigit sa anumalusong flood control project. Kinuman malakip sa listahan sa nalabigit sa mong isyo o posible pang makasuhan. Matod ni Estrada nga wala siya'y hard feelings kang Lacson human gilambigit sa maong isyo.
8: Ribbon Committee. Tatanungin ko sana kung alam niyo kung sino yung talagang totoong mastermind itong flood control fiasco. Witness sila. I'm not bothered by it. Tsaka, naglabas na ng statement ng LBRFO na wala akong sinasabi ni Bryce Hernandez nung nag-hearing sa House na puro ay nag-insert ng 300 million. Sinabi naman dito na wala naman talaga insertion. Pero talagang makapanira lang sila. And I hope they won't take it as for truth. Eh, lahat ng mga pinagsasabi nila, ng mga dinadami nila ng mga senador, mga kong wala kaming partisipasyon, wala kaming influensya sa pag-award o pag-bid ng kontrata galing sa DWPH. Wala kaming influensya, wala kaming tinatawagan. O sino gumagawa ng those projects kami? Definitely not.
3: Ang pamahayag ni Senador Jinggoy Estrada.
1: Planong magpadala si Senator Ping Lacson og formal nga imbestasyon kang kanhi House Speaker Martin Romualdez kalabot sa maligasyon batok kaniya sa isyo sa anomalya sa flood control projects. Mato ni Lacson nga kini aron matagan sa kagibinan si Romualdez nga maripinsan ay ang kaugalingon.
9: Magpapadala na rin pa rin po tayo ng formal na imbitasyon kay dating Speaker Romualdez sa pamamagitan ng kasalukuyang Speaker ng Kamara upang bigyan daan ang kanyang panig at paglilinaw hinggil sa mga aligasyong ibinabato laban sa kanya. If and when Saldico is returned to the Philippines, we are prepared to bring him together with his former staff, including former members of the military. This step will ensure that the committee's findings remain fair, balanced, and firmly grounded on facts and evidence.
1: Ang inyo nabati mao si Senator o Senate President o Senator Ping Lacson. Karon sa tumagam international sa United Arab Emirates kon UAE, gibutyag karon sa UAE nga gitarget sila sa kadohigyon sa Iranian missile attacks. Kinaman madungog ang pagtingog sa alarm sa tibok UAE og ma-intercept sa ilang air defense system ang mga missile sa Iran. Gingong lakip sa gitarget sa Iran ang Fujairah nga usa sa minugdanon nga oil facility sa UAE din pipila usab ka worker ang nasamdan. Samtang gikundina ni Saudi Arabia Crown Prince Mohammed bin Salman ang pagpangatake na usab sa Iran.
3: Sa Amerika, gitawag US President Donald Trump nga mini-war ang nagkagrabi pa ang atensyon sa Strait of Hormuz. Kinaman, giingon ni Trump nga nabungkag sa Amerika ang pito ka Iranian fast boats sa nahisgutang karagatan. Matod ni Trump nga andam sila nga makigubat sa Strait of Hormuz aron proteksyonan ang mga barko nga nagdala og lanab batok sa Iran.
10: We have to make sure we have the right people leading this country. Like, we have a war right now, and we're to, like, what, 6 weeks? I call it a mini-war, because that's all they are. They don't have a navy anymore. Think of it. They had 159 ships. How many do they have left, Kelly, out of 159, take a guess? She's very smart. Zero. 159 ships in the first 2 weeks. 159 ships. I actually got very upset. I said, how quality were the ships? They were very good. I said, why didn't you just take the ship? Why do you have to send it to the bottom of the sea? We could have had. They'd rather blow them up.
3: Ang pamahayag ni US President Donald Trump.
1: Sa Iran, gitubag sa Iran ang payag sa Amerika nga dunay mga barko nga giskurtan ini ang nakaagi sa Strait of Hormuz. Matun ni Iranian Islamic Revolutionary Guard Corps kung IRGC nga walay bisan usang commercial vessel ang nakaagi sa nasgutang karagatan. Ginugang pa si Iran nga ang payag sa mga sundao sa Amerika walay basihan og pulos bakak. Samtang nagpasilan ang IRCG nga bisan unsang maritime activity nga makalapas silang prinsipyo mag-atubang sa grabing kakuyaw.
3: Sa Belgium, gibutiag ni North Atlantic Treaty Organization ko NATO Secretary General Mark Rutte nga nadungog nila ang mensahe ug kadismayan ni US President Donald Trump sa tubag sa Europa sa parang tensyon sa tunga-tungang sidlakan. Matod ni Rutte nga nagpadayon karon ang ilang koordinasyon sa Europa kabahin sa depensa ug seguridad.
11: We have seen some disappointment on the U.S. side with the reaction of Europeans to what is happening in Iran and the U.S. trying to make sure the world is safer. I would say the Europeans have heard the message.
3: Ang pamahayag ni NATO Secretary General Mark Rutte.
1: Karon sa tumagdum national gi siguro ni Palace Press Officer ano si Kitawi Attorney Claire Castro nga gihimo sa gobyerno ang tanan aron mapabus ang presyo sa mapaliton human bisaka ang inflation rate sa bill ni tuiga. Matod ni Castro nga gimanduan karon ni Presidente Marcos ang Department of Agriculture kun DA nga imuon ang tanang paagi aron ubos ang presyo sa bugas nga usa sa rason sa pagsaka sa inflation.
2: Huwag hayaang may mang abuso sa sitwasyon ngayong may crisis sa Middle East. Iniutos ng Pangulo na aksyonan ang mga hoarder at nagsasagawa ng profiteering. At kapag napatunayan na may sabwatan para tumaas ang presyo ng bigas, hindi mag-aatubili ang gobyernong kasuhan ang mga sangkot at ang maaaring pagpapataw ng price cap. Sa ngayon, ang utos ng Pangulo kay Secretary Chu Laurel Jr. ay gawin ang lahat ng paraan para ibaba ang presyo ng bigas.
1: Ang inyong nabati mo si Palace Press Officer, Undersecretary Attorney Cleo Castro.
3: Nagparay ng City Price Coordinating Council kon CPCC sa pagmonitor sa mga establishmento, LPG retailer ug mga gasoline station din sa Dakbayan. Kinaron masiguro nga walay magpahimulo sa pagsaka sa presyo sa petrolyo. Gipanguluhan ni CPCC co-chairman Attorney Igay Uy ang inspeksyon aron masayran nga misunod kung misunod ba sa mga kasamtangang presyo sa petrolyo o LPG. Samtang laki pusab sa isusi sa CPCC ang business permit o certificate of compliance sa mga gasoline station ingon man ang license to operate sa mga LPG retailer o dealer. Samtang sa itong foreign exchange rate, may ubos og 9 centavos ang balor sa US dollar batok sa peso nga nasa 61 pesos o 45 centavos sa pagsira sa trading kagahapon kung itandi sa 61 pesos o 54 centavos sa pagsira sa trading ni adtong adlong Lunes. Sa nagparesab nga tensyon sa tunga-tungang sidlakan, ang presyo karon sa Dubai crude oil ang nasa 106.93 US dollar per barrel. Kinimas sa asog 6.02% kung itandi sa daanin yung presyo nga nasa 100.86 US dollar per barrel. Sa atong pasab nga monitoring sa mga gasoline station din sa Dakbayan, diha sa may Shell Puntod ang ilang diesel 84.10 per matag litro. Regular gasoline, 88.60 per liter. Petron Gakabukayan diesel, 82 pesos ang matag litro. Regular gasoline, 81.20 ang matag litro. Jetty Osmeña extension, ang Ilahang diesel, 81.20 per liter. Regular gasoline, 85.60 per liter. Blue Energy Osmeña extension, diesel, 82 pesos ang matag litro. Regular gasoline, 86.50 per liter. Velox Osmeña extension, diesel, 84 ang matag litro. Regular gasoline, 85.45 ang matag litro. Sa Caltex Kauswagan, ilang diesel, 84.16 per liter. Regular gasoline, 88.61 ang matag litro.
1: Sa ito Magnum Sports, nasakmit ni Pinoy with lifter Albert De Los Santos ang gold medal sa IWF World Junior Championship nga gipagayon sa Ismaila, Egypt. Natalo usab ni De Los Santos ang bagong junior world record pinaagi sa pag-alsa sa 187 kilograms sa clean and jerk. Lakip na ang kinatibok ang 326 kilograms. Gipildi nini ang pambato sa India nga si Yash Kandragali o Jimmy Lopez sa Ecuador. Mati De Los Santos, gadako ang iyang pasalamat sa mga karamugan o suporta kaniya sa iyang pamilya o katawhang Pilipino. Samtang gidaklaw sab, nini nga muhimo sa pagbansay-bansay, umos ni Julius Naranjo, ang asawa ni unang Olympic gold medalist nga si Hedelyn Diaz.
3: Pinaid ni City Mayor Rolando Clark Suoy, mga kabataan unang atleta gikan sa Dakbayan, pinagi sa Kagend or Taekwondo Main Gym, kinihumana na himong malampuson sa gipagayang Global Traditional Taekwondo Federation 2026 Ascenso Pinoy Taekwondo Championship. Pinagi sa ilang kanas, disiplina o determinasyon, nagsilbi kining inspirasyon sa kabataan unang sa Dakbayan nga nangandoy usab sa nga magmalampuson sa mong matang sa sports. Samtang gidasig sa mayor ang kabatanunan nga iparayon ang ilang nasugdan o mipasalig nga magparayon usab ang pagsuporta sa Dakbayan nga doon kanila.
1: Sa atong Magnum Opinion, uban sa balita opinion, karong adlawng Lunes, giingong dibatihan na o pagabutuhan na sa plenaryo sa Kamara ang impeachment complaint batok ang BP sa Rotarte. Daghan ang political analysts ang nagtuong ma-impeach gayon ang Vice Presidente sa reklamo ngayong gatumang. Ang kolumnista o gabugadang si Attorney Lorna Capunan sa iyang panahon miingon nga gibati nagkahadlok ang kampo ni BP sa Rotarte tuon kay misamot na kasaba karon ang iyang troll army ngang tuyo mao ang pagtuis sa kamatuuran.
12: Huwag tayong makinig sa Marites, huwag tayong makinig sa mga trolls na yan. Kasi nagiging maingay na, no? Me, that is an indication of takot na sila. Na lumalakas ngayon ang troll army ni Vice President because gumagawa sila ng counter-narrative to the truth. That to me is an indication of fright or flight. Kasi kung inosente ka, you will not miss any opportunity to prove your innocence. Eh, she missed her opportunity several times in the House. Huwag siya magre-reklamo or her defense team na sa Senate na lang sila pupunta. At saka parang nagkakagulo na yung messaging nila sa defense team, no? Because from what we've heard, sabi ni Attorney Poa, we are ready to go to the Senate. Kung narinig ko na naman, meron na siyang if we go to the Senate. Eh, dati, ready na kayo. Ngayon, parang hindi pa kayo ano.
13: Nalulungkot ako sa usapin na ang dami na.
1: Sa Pikas Bayan, nagparayag sa iyang kasubo ang loyalista sa Duterte nga si Senator Robin Padilla. Kaingon sa kumbinsino siyang ma-impeach gayon ang vice-presidente.
13: Nalulungkot ako sa usapin na ang dami natin sanang dapat pag-usapan. Ito ba? Pangalawa na naman. Yun lang. Pero nandiyan na yun. Ang kami ay may oath. Okay? Ang oath namin ay sa bayan. Malinaw naman yan. Lahat naman ng senador dito nag-oath. Ang loyalty namin ay sa konstitusyon na lumpaka. So, siyempre, yun. Pero siyempre, iba yung political. Iba yung political, iba yung oath. So, kailangan maintindihan natin. Siyempre naman, ako naman matagal na akong nangulungan na nga ako . Ibig sabihin, matagal na akong naniwala sa batas. Marami nga ang politiko dyan, di naniniwala sa batas . Ako naniwala sa batas. Nangulungan nga ako . So, ibig sabihin, parehas ako.
1: Bisan kung dayag na kayong may impeachya, BP Sar Duterte, kalmado lang yapon sa iyang pagpanulti na maragwain na itabo o umaabot na may itabo kaniya.
14: Kung ordinary individuals lang naman yan, like ordinary Filipinos, pabayaan na natin yan, no? Kasi yan naman yung opinion nila, yan naman yung damdamin nila. Hindi mo naman mapabago ang nararamdaman ng isang tao. But it is different siguro kapag congressman na yung nagsasabi or senator na yung nagsasabi. Kasi magtatanong ka, bakit sobrang sigurado ka na tapos na ito?
1: Si Caloocan Congressman Edgar Erices sa iyong bahin, dili mo boto, di mo tambong sa plenaryo. Ingon sa wa mag-uula panwa sa Manipay, medyo nagpatunga ugway gidapigan. Gawa sa pag-ingon, ngang pupuntahan ng ilog ni Marcos at ni Duterte ay impyerno sa bansang Pilipinas.
15: Hindi ako namamangka sa ilog ni Duterte o sa ilog ni Marcos. Well, there will be a Senate trial. I'm sure that they will have numbers. So, actually, my vote is insignificant in this process. I know that there will be enough votes. I prayed for wisdom, and my wisdom is not to participate. I will not attend even the plenary session. Hindi ako namamangka sa ilog ni Duterte o sa ilog ni Marcos dahil ang pupuntahan ng ilog ni Marcos at ni Duterte ay impyerno sa bansang Pilipinas.
1: Igsoon tingo o pagpagkabana, i-comment o i-message sa mga opinion o ba ng pag-like, pag-follow, pag-share sa among FB page Magnum Live, Timani, Ayo Kalimti. Nga sa usag kagawas ng katilingban, katauhan ang gabing gamhanan. Managlahi managatong baruganan, hukom sa katauhan ang matuman. Kini si Magnum June Albino.
3: Managlahi man ang atong baruganan sa matagisgutanan. Simbolo kini sa atong panag-iusa alang sa kalambuan. Kini si Magnum Aileen Acorin.
1: Ang prinsipyong baruganan sa Magnum 45, prinsipyong baruganan sa Magnum Radio. Sa balitawag serbisyo,
3: Magnum Radio.
16: Inyong nabati ang Magnum 45 hangtodugma dinhilabang sa balitawag serbisyo, Magnum Radio.
17: Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
18: Mayong adlaw, mga higala nga naminaw. Welcome sa Health and Wellness Program. Nagihatod kanimo sa Life Extension Medical Clinic ug Life Extension Vitamin D3, ang numero uno nga kasaligang brand sa Vitamin D3 sa mga medical nga doktor sa Pilipinas. Ang siyensya sa mas himsog nga kinabuhi.
17: Life Extension Vitamin D3.
19: Ako si Roberto Angkalhan. Na-diagnose ako ng prostatitis. Dito nakita na ko itong Life Extension Vitamin D3. Itistingosan ako. Okay na. Pero ito buhit ako. Kuwakawa ng Diyos. Gusto ko i-share ito sa ubang mga senior citizen ba? Mag-Life Extension Vitamin D3 na kayo. Ako ay problema. Wala na resita-resita. Palit lang mong diretso. Hindi na kinanggano kung minum ka na ibang gamot.
17: Hindi na ka sa sigurado ka epektibo. Rekomendado sa mga medical doctors. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
18: Aro kita mag-isgot, may tungod sa prostate cancer. Ang cancer sa prostate o sa kamatang sa cancer nga mahitabo lamang sa mga lalaki. Kini nga kondisyon mao ang dili mapugngan nga pagtubo sa abnormal nga mga selula sulod sa prostate gland. Ang bahin sa lawas nga naghimo og pluwido alang sa semilya. Sa sayong bahin sa kini nga sakit, posible nga matambalan ang kahimtang sa lawas sa usa ka tawo pinaagi sa operasyon nga gisundan sa radiation therapy. Apan kun mo grabe ang cancer, gikinahanglan ang mas agresibong paagi. Apil na ang pasyente nga nagpa-chemotherapy. Ang tanang lalaki mas adunay posibilidad nga magka-prostate cancer, apan adunay mga hinungdan nga makadugang sa posibilidad sa usa ka lalaki nga maugman kini nga kondisyon sama sa musunod: edad, genetics, mga klase sa pagkaon, tambal nga giinom. Posible nga mapaubsan ang mga risgo nga hinungdan sa cancer sa prostate pinaagi sa musunod nga mga paagi: pagkaon sa himsog nga mga pagkaon sama sa prutas o utanon, pag-ehersisyo kanunay, pag-mintinar sa usa ka himsog nga gibugaton, mukonsulta sa doktor.
17: Life Extension Vitamin D3.
20: Linuria Torres. Now I'm 45 years old. Nag-start ako ng Life Extension D3 2020. Na-diagnose ako as ovarian and endometrial cancer. Thanks God, ilang years na. Tumor marker ko normal na gin.
17: Rekomendado sa mga medical doctors para sa mga cancer patients. Life Extension Vitamin D3.
18: Ang vitamin D, kaimportanteng sustansya para sa immune system. Kahimsog sa kaunuran o pagtubo sa selula. Kini nga vitamin, makapahinay usab sa pag-uswag sa kanser sa prostate. Usa ka review nga gipatik online kaniadtong December 2018. Nakit-an nga ang taas nga level sa vitamin D sa dugo adunay kalabutan pag-ubos sa peligro sa kamatayon sa mga tao nga adunay kanser sa prostate. Busa mga higala, ang pag-inom og vitamin D3 dako kaayog ikatabang sa mga kaso sa prostate cancer. Pili ang pinakamaayo nga brand. Walay lain gawa sa Life Extension Vitamin D3. Sigurado nga luwas, epektibo ug kasaligan. Pagdugang sa kinabuhi, Vitamin D3, ang mga natural nga produkto sa Life Extension, 100% nga gihimo sa US o gigaba sa Life Extension Foundation, kauban ang mga nanguna nga medical nga doktor, experts ug scientists. Sigurado nga kiniluwas ug epektibo ug giapurbahan sa FDA USA ug FDA Philippines. Ang tanan nga mga produkto sa Life Extension, natural, science-based, advanced formulated with randomized controlled trial nga mao ang bulawan nga sumbanan sa medical nga mga pagtuon ug kana magamit ra sa tanan nga Life Extension Medical Clinics. Usaw nimo makaligay sa cancer, diabetes, hypertension ug uban pa nga sakit kun ang imong vitamin D3 200 IU ra ang unod. Diri na ka sa Life Extension Vitamin D3 nga ang unod 1000 IU. Dapat isuod sa atong hunahuna ang brand sa vitamin D3 nga naay sigurado nga epekto gikan sa linibo nga mga medical study. Maong dapat bastante ang vitamin D3 sa atong dugo para epektibo. Timan E, Life Extension Vitamin D3, rekomendado sa mga medical doctors. Mga higala, nakumanang atong panahon karon. Salamat kaayo. Hinumdumi kanunay ang vitamin D, usa ka importante nga sustansya alang sa immune system, kahimsog sa kaunuran o pagtubo sa selula. Kini nga bitamina makapahinay usab sa pag-uswag sa kanser sa prostate. Busa, dapat kanunay ang pag-inom og Life Extension Vitamin D3 kada adlaw.
17: Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa Rika Drugstores, Save More Pharmacy, Rowan and Joanne Pharmacies, Diamond Drugstore, Save Wise and Save All Pharmacy ug sa tanang butika sa CDO and Misamis Oriental Province. Text or call 0961-413-8526 or 0906-164-2533. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Life Extension Vitamin D3.
0: Ah, kasi po, ano, may sakit kasi ako sa puso. Nagulat nga kasi hindi kasi nila na inaasahan na gumaling po ako. Maraming salamat po sa Life Extension Vitamin D3 ay sa ulog po.
17: Life Extension Vitamin D3.
18: Ang Life Extension Vitamin D3 siguradong epektibo na may libo-libong medical studies. Ang numero uno na rekomendado ng mga medical doctors.
17: Life Extension Vitamin D3 for a longer life. Mabibili sa mga butika.
16: Gusto ka ba mudawat sa kandidat nga 4,000 pesos? O kaha, mudawat sa allowance nga 2,000 pesos? O usa ka 20-inch LED TV human ma-enroll sa grade 11? Libre pagyud ang tuition, uniform, ID, lanyard o insurance? Dali na! Enroll na karon sa ABCA! Dadalang inyong card o PSI birth certificate o bisita sa ABCA main campus abay sa PNB Divisoria, Corrales Avenue, Cagayan, de Oro Serre. Pwede rasab mo tawag sa 0917-777-9593. Alang sa dugang kasayuran, bisita lamang sa ABCA Education Channel sa Facebook. Limited slots only para sa kalidad o libreng edukasyon sa senior high school. Enroll na sa ABCA!
21: Mensahe alang sa maayong panglawas.
22: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
21: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy and Drugstore, Rika Drugstore, ug sa ubang mga butika.
23: Igsoon ang Jeditox Plus Herbal Capsule, usa ka natural detoxifier, tigwagtang sa mga toxin sa lawas. Usa ka natural remedy, tigwagtang sa mga balatian, ug puno sa nutrients, gumapalig-on sa mga vital organs. Aprobado sa FDA Registered Number FR-0715. Wagtang ang mga toxin sa imong lawas, nga mao hinungdan sa imong balatian. Lig-on ang imong vital organs, aron maangkon ang maayong paglawas. Inom matag-adlaw sa Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
4: Mensahe alang sa maayong panglawas.
5: Ako si Beatriz Mingito, usa ka negosyante na kuyo sa Block 2, Lot 7, Villa Solana sa Division Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko na makaayo ang G-Detox Plus.
21: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
6: Mga ka-MCO, sequential agma na usab. Sugod ning bulan sa Abril 2026, ipahigayon ang mga hybrid sequential assemblies sa tanang distrito. Alayon sa atong pagsaulog sa ika-56 nga Annual General Membership Assembly, kun agma ug ika-58 katuig nga kasumaran sa katukuran sa Moresco 1. Kini pagahimuon pinaagi sa online platform nga Zoom ug ang pagpahimutan sa Watching Center sa Matag Distrito. Busa, gidasig kamo sa pagpartisipar sa maong kalihukan. Kung nakaschedule na sa inyong distrito, aron mahimo kamong kabahin sa kasaysayan sa atong kooperatiba. Sa gihapon, wala itugot ang proxy. Kita-kita ta mga ka-MCO. Salamat daan ha! Kini ang schedule sa atong sequential agma nga ipahigayon sa Matag Distrito. Abril 28, Distrito sa Lugait. Abril 29, Distrito sa Hitagum. Abril 30, Distrito sa Mantikaw. Mayo 6, Distrito sa Naawan. Mayo 7, Distrito sa Alubihit. Mayo 8, Distrito sa Initaw. Mayo 12, Distrito sa El Salvador. Mayo 13, Distrito sa Upol. Ug upat ka mga barangay sa Cagayan de Oro. Mayo 14, Distrito sa Libertad. Ug Mayo 15, Distrito sa Talaka. Ug 11 ka mga barangay sa Cagayan de Oro.
7: In 5 meters, turn to right.
24: Ha? Asa ko no?
25: Hapit na mahurot ang load? Bitin! Pag GCash G-load na, daghan pa bonus, dilibitin! Kay kada load nimo, naay bonus data, longer validity, ug free health insurance with up to 2,500 pesos hospital allowance. Subject to eligibility, terms and conditions apply. Maong G-load na sa GCash. For select G-load versus regular retail offers, G-Exchange Inc. is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
26: GCash G-load!
27: Mayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban nato karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
28: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay mo abot gid 320.
27: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
28: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, gisulayan ako. Og tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Og makabasa og makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka diabetic og makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang iBerry.
29: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
30: What if your phone could be your front row seat?
31: Playtime Entertainment launches PT Idol.
30: Singers, hosts, dancers, performances you don't want to miss. Wonderful moments are here.
31: Where talent takes the spotlight.
30: Search PT Idol on TikTok and follow today.
31: Playtime Entertainment. Born for happiness.
32: Playtime Entertainment. Born for happiness.
33: Alam nyo ba na simula edad 50 pataas, madami nang nagbabago sa ating katawan? Kaya importante na kasabay ng healthy food at exercise ay umiinom din tayo ng multivitamins na adjusted para sa edad 50 pataas. At yan, ang Multivitamins Plus Minerals Centrum Silver Advance. Ang Multivitamins Plus Minerals Centrum Silver Advance ay may nutrients na complete from A to Zinc na inadjust ang level para sa mga edad 50 pataas, tumutulong para sa healthy heart at strong immunity kasabay ng tamang pagkain at exercise. Napatunayan din na tumutulong ang Multivitamins Plus Mineral Centrum Silver Advance na ma-improve ang memory habang nagkakaedad kasabay ng tamang diet at exercise. Kapag edad 50 pataas, mag-Multivitamins Plus Mineral Centrum Silver Advance araw-araw with proper diet and exercise. Multivitamins and Minerals is the generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
34: Centrum Silver Advance, may nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, may healthy heart and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus.
35: CDO Idol, cheesiest, our best idol cheese dog ever.
36: Versus previous formulation, our cheesiest CDO Idol cheese dog ever. Buy now.
35: Ito ang idol ko.
36: Also try our cheesiest idol cheese dog ever versus previous formulation.
37: Alas 8:35.
34: Time Check is brought to you by Centrum Silver Advance. My nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya. My healthy heart and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus.
0: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
1: Article 3, Section 4, Bill of Rights of the Philippine Constitution provides, no law shall be passed

0: Anchorman, Magnum, Manny Agustero.
1: A las 8:39. Igala, ¿cómo está? Mayon Gapunta Cañotarana. Welcome. Sato para Copa, Sato Ga Programa. Gato Ga Magnum, rápido.
0: Magnum, rápido, rápido.
1: Anda no siap karo Megala nga Miyerkules o ga pizza size da kita Megala sa bulan sa Mayo 2026. Mayong kabunta kanyang tanan mga sugintik paminaw ning Lake Adaw Megala sa itong braguban sa itong programa. Naing hugna na siya Megala sa itong braguban din sa Magnum Radio Cagayan de Oro. Kanyang tanan mga sugintik paminaw mayong kabunta na siya din ning Lake Adaw Megala sa itong papagiguban kaninyo sa paghiskot sa mga nagunang mga issues sa mga pangitabo o sa mga balita sa itong palibot. Mayong kabuntag, mga sungintik paminaw, ay kalimot may gala, nagkadol ng adaw mga igsoon para may gala sa ato ipaygan mga igsoon nga usa ka bloodletting mission. Ayaw pag ihikaw may gala kanang imong dugo nga maghatag ka nimong kaayuhan sa imong lawas sa pagpakuha og dugo may gala maghatag ka ng kaayuhan sa imong lawas makatabang sabgang nga makaluwas sa kinabuhi may gala sa atong isig katao. So kanyang tanan mga sugintik paminaw, mayong buntag na usab o balik ko na ako may gala. Alang sa itong magpakuha o gandugo, pwede ka mong magparehso daan may gala. Pwede siya ka mong mudalikyat na lang diretso to na pita may gala sa may limkit kay Itrium karong Mayo 17 adlaw ka na may gala ng Domingo. Magkita-kita kita niya may gala. May mga bugas na diin na mga igsoon o mga grocery pa nga pwede niyong madala sa inyong pag-uli mga sugintik paminaw. Importante kayo may gala papakuha og dugo kaya nagkahulugan sa kini may gala pagdugtong sa kinabuhi iso sa katao. Samantala may gala sa ato panaguban karong kabuntaga kaninyo nga naadya karon sa gawa sa itong nasyon may gala nagkaburitor ka nato karong matakta sa kabuntagon pinagi may gala sa itong live streaming inyo makita na may gala ang programa sa Magnum Radio Cagayan de Oro. Bisan asang sokas kalibutan mga igsoon basta kayo may internet connection ka pwede kang maminaw live sa Magnum Radio Cagayan de Oro. So sa tanan nga naanag kabalitor ka na ito mga gala, pinagay sa itong streaming live mayong morning sa mga OFWs. Sa tanan nga nakaroon sa gawa sa nasyon mga gala, o sa tanan nga naanag mga igsoon sa bisan-asang sok sa kalibutan. Anyway mga gala, salamat sa itong mga viewers, kayo matagtas kabuntagon nga nakabalitor ka na ito mga gala, pinagay sa itong Magnum Live sa Facebook. Ninyo makita niya may gala ang programa sa Magnum Rapido. Salamat kay kaninyo mga sugintik paminaw. Sa nakamonitor ka nato may gala pinagay sa itong Magnum Live sa Facebook. Salamat sa inyong pag-share, pag-likes, pag-follow sa CBS Magnum Radio Cagayan de Oro. Dini sa ato sa Dakbayan, assalamualaikum kanyang tanan mga igsoon taga mga Muslim. Mahag sa iaada niyong tanan, das bukid sa itong mga igsoong lumad, mga baguma sa tanan nga nasa kabukiran. Maupay nabuntag sa inyong tanan, das sa may probinsya sa Kamigin. Og din itabalik sa atong kahimtang sa atong lakaw sa panahon nga gihulat sa tanan. Og kiningabahin sa atong programa ato kanato ni Kagawad Alan Magsayo sa may barangay Tablo ning atong syudad. Ni amay kala ang atong kahimtang sa panahon.
0: Magnum, rapido, rapido.
1: Sa lakaw sa panahon may gala, nakasulod na gayon mga igsoon ang atong i-advance kaninyo sulod sa pila ka mga adlaw may gala nga paghatag mga gala di abismo sa atong advance forecast sa mga low pressure area. Unaunta ang LPA number 1. Ang LPA number 1 may gala nakasulod na siya kagahapon mga igsoon sa Philippine Area Responsibility mga bandang alas 2 ang takna sa hapon. Kagahapon sa hapon nakasulod ng LPA sa Parline og karon anaana sa Sagilayon may gala nga moabot mga igsoon ngadto sa 700 kilometers at mangyadapita may gala sa pulo sa Mindanao. Mga 600 to 700 kilometers ang yang atbang karon di may gala Gilayon sa mga Surigao area. Okay? Ang kapalaran may gala sa neskutan mga igsoon nga LPA either may gala ugma o even unyas gabi Merkules banta unyas gabi ug ugma sa buntag nga Webes makaipikto na niya may gala sa mga pag-uan-uan mga gala ang neskutan nga LPA. Less pa kayo ang chance kamay mo ni siyang bagyo ang LPA number 1 pero mutraverse kini siya may gala as LPA din sa Mindanao padulong sa Palawan area hangtod sa iyang pag-traverse sa kayutaan diya na siya posibleng hingpit malusaw. Okay? But makapauan kini siya may gala unyas gabi na halos sa tibok pulo sa Mindanao o Visayas area buhi epekto nining unang LPA nga nakasulod da sa Philippine Area Responsibility. So, karong gabi

0: Ugma Webes, posible may gala, makaipikto na rin siya mga Ekson sa mga pag-uan-uan nga tumasinati, Visayas o gilabi na sa Mindanao. Mauna, ang kapalaran may gala sa neskutan mga Ekson nga usa may gala ka LPA. Dinita sa ikaduwang LPA, si LPA number 2, nahimo na siyang bagyo. Nahimo ng bagyo may gala ang usa ka LPA nga naagawas sa Philippine Area of Responsibility. Moni siya ang LPA number 2. Mahimo na siyang bagyo. Ang iyang nga gilayon may gala, anaana siya mga gisoon sa gilayon nga 2,200 kilometers at mang may gala sa Mindanao gihapon. Ang maong nga tropical depression may gala nga naa sa gawas, bagyo na siya. Mga gisoon, aduna siya gikosgon nga 55 kilometers per hour ang iyang maximum sustain, while aduna siya paghaguros or gustiness sa sentro nga buabot og 70 kilometer per hour. Hinay-hinay kinisyang gairog sa 10 kilometer per hour padulong dinis Mindanao, pasulod sa Philippine Area of Responsibility. Posible may gala kining bagyo nga naa sa gawas either Sabado or Domingo. Sabado or Domingo, musulod na siya may gala sa Philippine Area of Responsibility. Unsa iyang kapalaran? Ang iyang kapalaran may gala ingon ini. Posible may gala ang neskutan nga bagyo sa pagsulod may gala sa Sabado or Domingo sa Philippine Area of Responsibility at Bangs Mindanao. Hinay-hinay ni siya may gala pasaka. Pasaka siya may gala panulong dunapita mga igsoon sa Bicol, hangtod Luzon area, hangtod Paricorp siya may gala balik pagawa sa Philippine Area of Responsibility. Sabton nga kundili mag-usab kining iyang tracking may gala base sa mga available ng mga models. Posible may gala ang neskutan ng bagyo, dili na ni siya may gala mag-landfall sa yuta sa Pilipinas. Sa iyang pagsulod, diyara siya sa kadagatan, pasaka, Paricorp, balik may gala, gawas sa Philippine Area of Responsibility. Mauna ang kapalaran may gala sa neskutan mga igsoon ng bagyo ng LPA ikadua, na ay ikatulo. I-advance na lang nato may gala na pa sa ikatulo, kasunod ning tulo. Og ang ikatulo may gala, layo pa mangin siya kay kaayo na pa siya mga igsoon kasugok-sugo karon sa Marianas Island dito sa Guam. Ato lang sa siya i-reserve. Duha lang sa ang ato i-forecast. Basta kay na ikatulo, kasunod. Nagsunod sa ning tulo may gala kasinabot sa sira. Basta kay balikod ako ang LPA number 1 na nasulod sa Philippine Area of Responsibility. Makapauan ni unyas gabi og ugma sa Webes. LPA number 2, nahimo ng bagyo. 2,000 kilometer pa ang iyang gilayon gikan sa Mindanao. Doon na sa ilay ikatulo, LPA number 3, nagtulo na mahinoon ni sila. Nala, ang ikatulo, i-hold lang sa nato ang iyang kapalaran. Kaya pa man siya layo, pamangin siya kayo, mas mauna pa maning duha may gala, mas mauna pa ning bagyo, karong Sabado o Domingo. So, posible, kung mag-sustain kining ikatulo, next week na ni siya. Next week na ni siya may gala. So, basta kay i-reserve lang sa nato ni, nga na ikatulo may gala, nga LPA, galakag karon sila may gala, puntarya paingod din sa ato sa nasod sa Pilipinas. So, unsa ba yung weather condition karon? Una, may LPA na nga nasulod sa Philippine Area of Responsibility. And then, easterless, mapagyapon may gala ang naka, matawag ko na ito may gala, pasulabi pagyapon sa itong nasod. Karong adlawa may gala ang kainiton sa mga temperatura. Pizza sa ice mga igsoon, aduna may gala ay 45 degrees Celsius heat index ang pinaka-init may gala dito ni sa may Tacloban City sa Liti. 43 na yun ang musunod, 43 degrees Celsius heat index sa Cuyo, Palawan, sa may Lacaluta, Negros, Occidental. 42 degrees Celsius dayon pod ang kasunod sa may Baklutan, La Union, Apari, Cagayan, Vera, Catanduanes, o Iloilo City. Kagahapong adlaw ang pinakainit na temperatura, nagtala dito may galas Tacloban, 45 degrees Celsius heat index. Dinis ato sa Dakbayas, Cagayan de Oro, Misamis Oriental, ang ato may galang temperatura din yung heat index may gala, muabot mga igsoon ganto sa, muabot may gala ganto sa 39 degrees Celsius heat index. Init kay takaron may gala, init kay kayo. Mas malamig gyud dito lapit sa mga babugdaw nga mga lugar. Sama may gala sa mga air condition sa mall baka ana. Sa mall, bugdaw nga lugar dito baka sa mga resort magka, pabugnos tubig, ana, muna siya ang mababugnaw ng mga lugar. Ayaw tong lugar, may gala, nga ang imong Manubila, gapanalaban, kaya ipasulod kayo dito mga isulangob.
1: Magnum, rapido, rapido.
0: So, ang kaimtang sa lakas panahon, muna siya may gala. Ang kainiton may magpusulabi karon, og unya may galas gabi, dagang lugar sa Mindanao, og ugma Webes, makasinati sa mga pagulan, dala sa LPA, nga posibleng mutraverse sa kayutaan sa Mindanao o Visayas, panulog may gala sa Palawan area hangtod sa Manlusaw. So far may gala, mauna ang atong kahimtang sa panahon karong adlaw may gala, alang sa kasayuran sa talan, labi na ni Adto may gala makisayod, ni Ani may galang atong ipag-advance pag-forecast kaninyo na karon nangahimo ng bagyo ang usa LPA'ng misulod na sa teritoryos Pilipinas. So sa mga higayon, kinikapan yung alagad sa kanginan, kanyang angkorman, kani si Magnum Manny Agustero, hantod taon niya may gala sa ato programa, Magnum Rapido. Dito maglangan mga igsoon sa Maragoban, yakaro may gato ng mga Taps Tourist, mga Hidanos. Unahon ta may gala uluhan sa mga dagko mga balita, balitang lokal.
1: Magnum Rapido, Rapido.
0: Kinigabahin sa tuga programa, hato ka nato ni Kapitan Romeo Bacaro sa Barangay Tablo ng Siyudad. Sa mga balitang lokal, ganahipos may gala, gumikan sa depresyon. Lalaki naghikog, nagbitay puno as mangga. Dito may gala sa may maramag Bukidnon. Biktimang lalaki nga nagbitay mangga, patay. Samtang sa Pikas, kamay sa dugang pamagadag ko mga balitang lokal, People's Day, gidagsaan may gala sa mga katawhan karon da sa City Hall. Mayor Rolando Clarix Oy, hinahinay lang may atubang sa mga tao sa bisag unsa nilang problema. O karon sa itong mga dagko mga balita, balita may galang nasunod.
1: Magnum, rapido, rapido.
0: Sa itong mga dagko mga balitang nasunod, mga igsoon, sunog sa Panimalay, dito na pita may gala. Sa may San Mateo Rizal, magsuong babae, nalukong nalitson, patay. Samtang impeachment ni Vice President Sara Duterte, gahinahimnam na ang mga congressmen sa pagpirma, aron nga makakwarta. O karon sa itong mga dagko mga balita, balitang international.
1: Magnum, rapido, rapido.
0: Pito ka mga Iranian na fast vote na may gala dito sa Strait of Hormuz. Gitiruhan may gala sa US forces. Napulo may gala ka mga crew, patay. Standby sa itong mga dagko mga butang at iskutan kargabutaga sa itong paraguban sa programa sa Magnum Rapido. Ning adlaw karon may gala ng Merkules, pizza sa is. Sa ito magbalik, standby sa ito mga iskutanan, oras mga ginikanan, alas 8.52.
2: Oras hatod ka nato sa Mighty C, Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy.
3: Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C!
4: Mataas ba la ang imo blood sugar?
5: DTX 500.
4: Ikaw ba na ang may diabetes?
5: DTX 500.
4: Ang DTX 500
5: ang may powerful compounds.
4: Yan ang gapanupo.
5: Kagakontrolar
4: sa imo blood sugar.
5: DTX 500.
4: Asal rikas.
5: Epic.
4: DTX 500.
5: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giluyon magpangapi. Apang naganyat ako sa ngakon utol na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kilman kag-hilti sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak bawang ngakon panulukan.
5: DTX Coffee Mix.
7: Mabaka sa mga butika.
8: Nangita ka ba o gamit sa Panimalay? Ato na sa Jugs Commercial, your one-stop ultimate bargain center. Ang tindahan nga namaligya sa barato o dekalidad nga rice cooker, blender, ovens, washing machines, electric fans, tanang klase sa stove, glass and plastic wares, plastic cabinets, drawers, chairs, trapals, floor mats, foams o guban pa. Ana sa door number 3, Tan Building, 12th Street, Nazareth, Cagayan de Oro. Tawag sa 857-4694.

0: Sa panahon nga gamay ra ang supply sa kuryente ug mahalang pagpalit niini, magkahiusa. Dagino ta. Try consipago.com for more. Ahinumdum kanimo. Ikan sa Sipalco.
1: Life Extension Vitamin D3.
2: Ako si Roberto Angkalhan. Na-diagnose ako ng prostatitis. Dito nakita na ko itong Life Extension Vitamin D3. Itesting ko sana ako. Okay na. Pero ito buhita ako. Kawawan ng Diyos. Gusto ko i-share ito sa ubang mga senior citizen ba? Mag-Life Extension Vitamin D3 na kayo. Ako ay problema. Wala na resita-resita. Palit lang mong diretsyo. Hindi na kinanggano uminom ka may ibang gamot.
1: Hindi na ka sasigurado ka efektibo. Rekomendado sa mga medical doctors. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
3: Golden Heritage Polytechnic College, one of the top performing schools in Region 10, is now offering Bachelor of Science in Criminology program. They also offer DepEd Complete Basic Education programs and Sunday High School Test the programs and CHED Teacher and Business Education programs. Enrollment is now going on. Visit their website at www.goldenheritage.edu.ph or contact them at 088-858-7326 or 0917-152-4297. Enroll now!
4: Sa adlaw-adlaw na itong pag-inom o PTX 500, makatamang kinis sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Dekayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang pag-inom o PTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. PTX 500. Mabalit sa mga butika.
5: VTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap pariyosang amarkuso, chia seeds, bisugard sugar cane extract powder. VTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa.
6: VTX Coffee Mix.
7: Mabahal sa mga butika.
8: Kung magtukod kag balay o building, magkalot og foundation, magbuhat og dalan og imong ipatamper. Ayaw imanumano, gamitig pisod og bako. Sa Sigar de Oro, ang ilang mga ekipo almost brand new. Kusog mo trabaho, tipid pa sa krudo, og ang renta barato. Sa manumano, langan ang trabaho, mas dako pa ang gasto. Magsikit pa ang imong ulo sa madlungon nimong mga tao. Sigar de Oro, sa National Highway, Igpit Upol, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar de Oro, ang masaligan ninyo sa ekipo.
9: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panantaw?
10: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuhat, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
9: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
10: Oo, kaayo. Mabati gyud nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
9: Ayos, busa sa tanang namati, pangitaan na ninyo ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
11: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sa-
12: Birch Tree.

0: times nga nutrisyon. Birchtree 45 Twin Pack. 750 ra ang SRP kada baso. Birchtree 45 Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded three functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. Newstar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.
2: Discover the beauty of playing brightly with Newstar, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.
3: This Mother's Day, make it bloom with love from Krispy Kreme. Introducing new blooming caramel donuts. Dark choco, mixed berry, and naughty caramel. Sweet moments made just for your mom. Starting at 75 pesos, May 1 to 15. Order now in store or online. TNC apply.
4: What if your phone could be your front row seat?
5: Playtime Entertainment launches PT Idol.
4: Singers, hosts, dancers, performances you don't want to miss. Wonderful moments are here.
5: Where talent takes the spotlight.
4: Search PT Idol on TikTok and follow today.
5: Playtime Entertainment.
4: Born for happiness.
6: Playtime Entertainment. Born for happiness.
7: Alas 8:57.
6: Time check is brought to you by Raipon's Puto. Your homemade puto made from rice.
3: This program is brought to you by Top View at New Dawn Hotel Plus.
8: Nagpaminaw kamo sa Magnum Rapido.
7: Balik ta magas pregoban sa ato nga programa, ato nga Magnum Rapido. Now standby may kala sa ato mga butang at isgutan karo ka butaga sa ato pregoban mga eksyon. O pabuta may kala, una-una to, kaya diya karon may kala sa City Hall. Dagsang na ang ato mga eksyonan diya may kala para sa magpahigayon mga eksyon sa gitawag na People's Day. Di na diya karoon may gala ang bagang doot sa itong magkaigsunan nga midalikat ng karoon diya aron sa pagpaabot sa ilang reklamo mga problema nga to sa itong mayor sa Dakbayan sa Cagayan de Oro. Of course, number one, yun diya may balikon ko mga bugas. Nawa'y problema diya, bisan pag unsa ka naghanak ka mong mudalikat diya, bugas lay problema na tungod kay na nakapreparan ng nakaibakan ng bugas diya nga gipreparan sa mayor kay nasayod siya. Nga number one, yung problema sa tao is ang pagpangayaw ng bugas. That's why na nakaroon niya, Michael, nakaimbaka pagkadaghang bugas, Michael, ha? Alang sa itong magkaigsunan ng muhuy, dalikyat niya, mangayo, Michael, ang tabang, labi na nga bugas, Michael, ha? Tanang klasis problema, na diya, Michael, andam nga matubang ang ato mayor. That's why, Michael, sa'yo pakingas buntag, sa'yo sa milingkod, Michael, ha? Aron sa pagkatubang nas mga tao, sa kanya yung problema. So, kanto magkang gusto mo habol karon, alang sa inyong pagpaabot ka to sa mayor sa inyong suluran, dalikyat na kamo, mitras siya medyo dili pa kayo unto. Kay para nga kung kinsay unang makadalikyat niya, mo say una may gala ma-entertain po. Unya, dayon may gala, tanan ninyo nga problema. Pagdala lang yun mo sa inyong ginatawag ng mga certificate of indigency, kaya munay usas mga requirements niya may gala. Okay? So, standby at tungkawban si Magnum Persid Blanca na siya karun na dapita may gala sa naskutan ng lugar. Samtang sa Pikas Gabayan siya may gala, ato sang kumustaon kay mga biktima in town sa sunog na napita mga igsoon, dias karmining atong syudad kay atong sutaon may gala kon unsa na iplastada nila diha karon, labi na may gala kay kanabang area ang nasurugan o sa mga nakapribado diha ng lugar, kung makabalik mamada sila diha napita may gala kay antagyas yuta diha, taon-taon naman siya nagdalikyat gantos kapitan may galas karmin karon naghangyoon naging nga iyan ang gustong gamiton na niyang yuta kay lugar sa taas-taas ka panahon, nagipahimudsan sa mga tao rugar ganan ni Muyo niya, gusto na sab niya nga siya na sa damugamit sa iyang kagalingong yuta niya. Kay titulado mo na, siya kuno gabayara sa buhis, pero dili siya matod pa ang nagamit sa yuta. Natanaon tali may galag, asa magka ang plastada niya ni, asa magka may gala ang plano sa kapitan, sa mayor sa Dakbayan, kung i-relocate kaling mga tao may gala, nga pagkadaghan rabagin kayo. Kagabi ay may gala na nasalong tayo sunog, may nalanggani kinatabang may gala, sos kadaghan naman siya kayo sa mga balay niya sa lapasan na sab. Balik na sa untas lapasan ang sunog may gala, may gaya ka na tabang ba? So, kinikaroon may gala, diyan napita sa may area niya sa Carmen, atong sayron may gala, kay hangtod may apod karon, wala pa ba yagin ma-period may gala, kung asa na may gala si Tuko? Na nag-istorya ka na apil ka sunog, na nag-istorya po nga nadakpan sa otoridad kini kaso, na siya nag-ingon nga, wa makadalikyat niya, dagan kay mga haka-haka may gala, pero asa yun ka ni si Tuko may gala? Kaya giingon malaging nga sa pagkatulog at sa pagkasunog, si Tuko natulog nito sulod may gala siya nga gipuyan tungkol kay Hubog. Pero ako ba sa nag-ingon nga wala man niya si Tuko during sa pagkasunog. Asa kay kastuko, may gala. Basig may balhin na to sa Alcuba.
8: Magnum, rapido, rapido.
7: Basig to na to nagkaral-karal sa Alcuba, may gala. Si Tuko, kay pangitaan yun sa antong karon, mga egsoon. Bata mo ingon, lagi nga wala, lagi niya si Tuko. Ang uban po may sister nga naalagi natulog during sa mga tabo. Anyway, pabuta si Magnum Jean Luna, may gala. Kaya nasa karon, nadapita mga egsoon sa area. Kaya sigurado ko mga egsoon, nga kaning mga tawhana nga nga biktima, mapahilo na ginil sa insakto. Labi na kay Nabetas Barangay Carmen. Unay kay Sluwag may gala kay ang mayor taga Barangay Carmen. Ang kapitan may galas, kapitan Kapke, Kapkik, naasab niya naga-asikaso sa kanila. In fact, during sa sunog, siya ginan ng unay may galas pagdalikat sa area, aron may galas sa pag-assister ng atos mga biktima in town. Standby, kanadya may galas si Magnum Jean Luna. Aron ito may galang masyaran ang pinakauling kalambuan na naskutan ng sunog may gala na pagkadaghan na bigkas mga nga biktima gin in town, mga egsyon. Okay? So standby lang kalabutan na. Samantala usad may gala, kung kagahapon, doon ay naghikog may gala, tungod lagi kay suspect siya sa paglugo sa 15 anyos, naghikog ang maong lalaki nga suspect may gala, nagbitay mga egsyon paskang pataya. Kagahapon na siya, kining doon na nasad may gala, kiniabang mga usad gahapon kataong depress, gikamot niya gihapon matod pa may gala, nga naghikog sa supriwas mangga, na. Nagkuha may galang PC ngayon, may galang gi-improvise aron magkabutos tumoy ng bahin. Pagkabutos tumoy may gala, nagbita in town may galang biktima. Patay gihapon, tungod lang gihapon sa depression. So kana mga depress-depress anak may gala, rugar sakit maginastaw, pero matambalan may anong depression. O walang lain makatambal may gala, pinagigid mga egsyon sa kanibang pagkikistorya ka to sa tunglabaw ng mga kagagahom. Sige, so standby lang, kalabutan na may gala. Kaya ito ni mga egsong ipang follow up kaya mga sunod-sunod naman sa mga hikog may gala. Kagabi doon na sa isa ka insik, doon na Chinese ba? Abak sa just tulay may gala, pero naluwas na. Ambo to sa kay problema po ni nga Chinese may gala. Nga ni abak po niya sa tulay. May gani mga egsong kanabantayan. Sos, lain na sa untang kinabuhing makalas. So luwas na siya may gala, humang may ambak niya sa tulay mga egsong din sa atong sunod. Pabuta lang na may gala. Samantala, mga egsyon, sa mga nasundon ng mga isyos, mura o balik sa mga may gala, aning kawat-kawat, mga egsyon, tulis-tulis, kagipaymudsan sa mga congressmen may gala, ambot maihap na mga egsyon, todo ang tarong niya. Tanan niya, may gala, giingon man mga egsyon, pulos man mga kawatan. Kagahapon, may gala, tungod kanya itong unang attempt, mga egsyon, ni Congressman Leveste, wagin siya pa istorya ha, may gala. Kay kung mo istorya, bisto magin ang taran. So, gipunggan yun siya nga makahatag sa iyang privilege speech. Pero tungod sa batikos ka makalilisang, aon sa naman mo dias kongreso? Giabusuhan na magin nyo pag-aay ka ng kongres. Giguba na magin nyo pag-aayo ang pangalan na ng kongreso niya tungod lang sa inyong kapagatulisan. Murag halos naman hinoon, pipilan lamang tundo, mabilin pulos naman na mga kawatan ang naadya. Mga crocodiles na magidintaw ng naadya na natagagig tsansa mga egsyon nga nakahistorya sa iyang privilege speech may gala si Congressman Leveste. Added to. Pusa yun may gala. Multawag pusa yun. Nga naman. Gibisto yun niya may gala. Ang lain na siyang mga anomalia may gala o corruption gihapon mga egsyon diha mismo may gala sa mga proyekto sa mga congressmen. Pusa yun siya may gala. Kay matod pa mga egsyon ni Leveste si kanibang executive secretary Ricto apel kini si Congressman Guardiola apel may gala kining artista kaniadto karon na himong politiko may gala nga si Bilba Santos ug iyang anak ay mumoy nabulahas billions billions diya may gala nga anomalia o gagikabot tag batod pa may gala nga dunay kadabang mga gitumbok may gala si Leveste nga anomalia sa iya mga egsyong report atol may gala sa iyang privilege speech nga nag-rugar nagkikonsabong ato may gala kang Edwin Guardiola o sa mga pamilya may gala ni Finance Secretary Ralph Ricto mga egsyon o niya appeal na may gala sa operasyon may gala kanito sa kinibang Refresh Gaming Corporation. Kanibang pagpadagan may gala ni Ricto may gala sa operasyon sa Istiil o sa mga projects may gala sa flood control o mga proyekto may gala diya mismo sa Batangas. Maton pa may gala. Neagto ko nung Mayo 2026. Karon tuiga ba? Nanawagan mga igsoon kuno si Batangas 1st District Congressman mga igsoon Leandro Limeste para sa usa ka investigasyon kalabot na may gala sa gikabutyag nga koneksyon nila may gala ni Executive Secretary Recto oga ni Edwin Gardiola, Congressman, contractor sa mao may gala nga kumpanya. Gibutyag may gala nga si Edwin Gardiola og ang baparugar congressman nga nagrepresent may gala sa CWS party list nga nailamat pa isip usa ka dako kay nga contractor nga nangahakot ang grabing mga project sa mga flood control daghan ghost mga gala nga mga projects nga na implicate may gala ang controversial kalabot talaga sa budget may gala sa flood control og public work projects diyan dapita may gala sa Batangas. Matod pa sa report may gala gamay mi dool kaniya may gala og doon akunoy kiniyabang pagkunsamo sa mga political og sa mga personal may gala ni Gardiola og sa mga pamilyang Recto og si Gardiola matod pa may gala ang midagan ilalo makuno mga igsoon sa alyansang Juan Batangas ni Vilma Santos og Recto niyang to nakalabay kuno may gala ka eleksyon. Diin may gala ang nahimong godfather sa kasal sa anak may gala ni Gardiola, sila si Secretary Recto, Speaker Martin Romualdez, og ang kiniabang nagpadagan may gala sa STL, mga igsoon, opisyal sa PCSO, nga rugar mo'y nagpadagan diya mismo may gala sa kiniabang probinsya. Matod pa may gala ni Leveste, nga ang nagpinance nga hundreds of millions, hundred billions, gani, matod pa may gala, sa pagdagan ko noong mga igsoon sa mga pamilyang kiniabang Recto, pamilya niya may gala, nga si Vilma Santos o iyang anak, ang gagasto may gala ang kontraktor nga naila may gala sa mga flood control projects mga igsoon, nga si Gardiola. Dagang kwarta mga igsoon, oy, billions, beto, ilang gipang flood control may gala, gipang anomalya. So, plus padagan pa ko sa STL niya napita. So, ang pamilya ni Recto may gala o Vilma Santos o iyang anak, mo'y utok na napita. Now, gikabutyag ba ito pa nga si Leveste, aron nga di na magsamok-samok may gala, giduulan siya nga magpartner ko noong Gardiola may gala o ni Recto. Nga ang ilang himoon, ang himoon ko noong ni Leveste, aron di na siya may gala di na siya maghilabot sa unsa ilang kaliukan niya sa Batangas, sa Lipa o man mga lungsod may gala, matod pa nga pangita niya o project. May mga yuta baka niya nga atong paliton, project baka nga atong konkretohon, butangag flood control. Kay lakas lagi na kuno may gala si Ralph Recto kay Executive Secretary God, naagod may gala. Little President pa siya. Siya Little President sa Malacanang. O niya si Gardiola Sab, matod pa may gala, lakas lagi na kuno kay Howard kanya sa DPWH, nangakuha ko niya mga projects may gala ka flood control nga mga ghost. Oh, kuha ng kwarta, why project makita? Tulis ba? Tulis kwarta sa tao. Kabahin niya po, malita-malita. Pero iya ko nun may galang gi, kanabang, gi, kuhan, iyang gi salikway. Kaya kani magun may gala si Leveste, bilyonaryo magun yung bataa. Muni may gala nga di, nani masulaw sa kwarta niya, may gala sa kinawat niya sa Congress nga kwarta. Kaya bilyonaryo man eh. Kuyaw kani may gala nga batanon, bilyonaryo kayo. Tungod na iyang negosyo may gala sa solar. Now, tungod na ni may gala, na bulabog na sab karon mga igsoon, nang gawa sa sab kay, ay naunsa ba na kini? Muna may gala, nga wala gindin tao mga igsoon kay kinumanan, ang kini may galang tulis-tulis, nga malita-malita nga kwarta. Kay, unsaon man yun, nga sa kadaghang tulisan nga mga congressmen, yes, congress, na amagin mo gawas nga tarong may gala nga congressman. Sa kadaghan niya nga mga buang, nagi tarong may gala. O usan na niya ni kining batanon mga gala nga congressman nga di mahadlok mo bisto may galas mga anomalia sa iya mga kauban may gala nga mga buaya. Di siya mahadlok mga igsoon. Isog nga bata may gala, batanon pa kayo. Pero di magpanaganag yun. Kay wa naman siya mabal, di naman ni masilaw sa kwarta may gala kay sayang ka batanon, bilyonaryo naman kayo. Billions man yung kwarta may gala. tungod sa iyang negosyo. Na muna karon may gala ang hiskutanan na sab. Kay mula gina mga igsoon nga matod pa sa kinibang mga tarong nga mga congressman niya sa Congress nga may kaibay di kabuga kang uaw na ng inyong kabuhaton nga si Sara Duterte gisirosirohan na nato og budget niya paguban ato pa sa ganlan nga tulisan. O sa may tulisan niya nga ato man siyang gisirosirohan sa budget niya. Ikanua, kaluoy magkaani nga babae nga atong gitabangan gigamitan ta nas mga bakak nato nga mga ebidensya. Paguman matupan nining mga tarong nga mga congressmen nga mayon kay ta magkonsensya ni ani nga kinsa ang kining vice president gipili kini sa 32 million ka mga tawo. Unya ang magpatangtang lang kinila mga congressmen nga way mga kredibilidad nga gipangaligahan matud pa nga mga kawatan sa kwartas tawo.
8: Magnum, rapido, rapido.
7: Imagine may galat 32 million ka mga tawo ang nagapili niya ng vice presidente. Anyet gusto lang tangtangon aning way mga kredibilidad ng mga congressmen nga ang dagway kwarta lang nga malita. Basta kay makakwarta lang ang pirma niya. Bahala na ka mag-unsa ka niya. Subuda may gala ang kinibang buses kung bagas Tagalog pa. So karon hinanin sa pangpanggawas may gala kaning mga anomalia na sab na gilambigitan may gala sa mga halando na to ng mga opisyal.
8: Magnum, rapido, rapido.
7: Okay, so standby kalabot ani may gala kay mao naman sab ni karon may Sean ang hiliskutanan nga kinsa may gala ang mga kung ugaling may gala si Abante, congressman, ang iyang relo may gala, million millions, 30 million. Kini siya may gala si Ralph Cricto. Gibisto siya may gala nga ang mga relo ni ani mga gala. Kuy, simba ko. Ang atong relo may gala, tag 50 pesos, 80 pesos, ang iyon ba nato? Pero kining relo may gala ni kini abang Ralph Cricto may gala, dili ordinaryo mga igsoon. Mga relo nga grabe gikikamahal may gala. Na ay relo niya mga igsoon nga kiniabang kwan, doon na siya relo may gala nga 30 million sub. Despite mga igsoon nga under sa Republic Act number 6713, ang gitawag may gala nga Code of Conducts and Ethical Standards sa atong mga officials o sa mga employee. Pero may gala unang relo direkto mga igsoon, Rolex kini may gala 2.7 million plus. Sunod, ang relo may gala, ginigitawag nga Pater Philip, 14.3 million pesos ka relo. Sunod, Rolex na sab, 3.2 million. Mga igsoon, sunod, lain pa niyang relo, Rolex gihapon, 1.4 million pesos. Sunod, kinibang Rolex nga Yacht Master, 2.2 million pesos. Sunod, kining relo nga Cartier, 2.7 million pesos. Sunod, kining Constantin nga relo, 2.4 million. Sunod, lain pang relo, kining gitawag may galaga, kiniabang Rolex gapon, 5 million. So, kung imong isuta, isuba total ang tanang relo may gala ni Ricto, giingon may gala buabot sa 30 million pesos. Now, ang giingon may gala ni Libiste, siya involved may gala diya mismo sa kiniabang mga flood control projects, mga STL, mga anomalia diya mismo sa Batangas, ubas lang Gardiola. Na, naunsa naman ito mga official may gala, wala namin pili, tanyan eh. Standby mo mga igsoon kay Donay Fire Alarm. Sa usa ka lugar dini sa atong siyudad, residential fire. Ongoing may gala or going na ato magkauban, pabutan dugang detalye kalabot niya ni. Hopefully unta matabang raon ta ni kay residential raba nga sunog. Nagigikabot yang may gala nga usa ka residential fire, particular na diyan na pitas Balungis, Balulang. For verification pa may gala, for verification, unless may dangat na tumakauban may gala dito sa area. Pabuta na. Kaya doon ay giingon matupang may gala nga fire alarm o gusto ka residential fire kini may gala. Balulang na siya, balulang. So pabuta mga gala nga itong mga kauban, mga igsoon nga proceeding may gala sa area. Balik ta sa mga issues. Issues kawat. Akin eh. Kay patsada ni Maygala kay mag-unay gini sila gyud, mag-unay ni. Ngano man? Human Maygala ga ang ombudsman gipang praise naman ang billions billions Maygala ga mga kabtangan Maygala ni Speaker Martin Romualdez. So kadiadto walang ayuda pag wala si Speaker. Pakpak. Walang mga projects pag wala si Speaker. Pakpak. So, kajot-jot speaker! Kajot-jot speaker! Karon, ang speaker may gala, medyo kwa na, medyo alangani na, kag ipailan nagkaso karon may gala, o gitumbok may igsoon nga si Martin Romualdez o si Ko, mugi utok mastermind. Kajot siya, kay medyo kakadistract na ng sunog. Dako-dako na gini ni may gala ka sunog, oh. Itumpas ano, ay itumpas anos. Itom kay Maygala ang aso karon despite kayo kayo ganit ni Maygala nga video footage pero itom gi kayo na dagan-dagan na nga balay nga area di ay so pabuta na Maygala kay proceeding at tumakauban padulong si area Maygala pabuta mukomersyal sa ta para magtuloy-tuloy dayon ta ha mukomersyal ta para nga dili mabitin tuloy-tuloy din ta sa coverage kanay sunog Maygala oras alas 9:16.
9: That time check was brought to you by Magic Flex Cheese. Sa kalamion sa cheese o crunch, mulami po ang break nimo.
10: Ang Bayaning Magnum Bloodletting Mission. Hatod kaninyo sa
11: 2nd District Congressman Rufus Rodriguez, Krispy Kreme, Dilao Shopping Center, Shanghai Bakery, To Go To Bakery, Insidio, Barangay Captain Joaquin Kikang Uwe, Alchem Printing Services, Educational Supply, Ronnie's Water Station, powered by Kagawad Ronnie Giao.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Exxon ang DTX 500 at dunay powerful extract sa tubo o palia. Duha ka kong pounds kung mapaubos sa level sa imong blood sugar. Ang DTX 500 mo limpyo usab sa gagmeng mga ugat sa mata nga nadaot tungod sa taas nga blood sugar. Proteksyon ni kada adlaw ang imong mata batok sa diabetic retinopathy o ang pagkabuta tungod sa diabetes mag DTX 500 na. Ayaw na pagdugay pa. Pag DTX 500 na, ang DTX 500 mapalit sa mga butikas kagandiyoro o Misamis Oriental. Pahimusli usab ang ilang libreng check-up oga senior citizens discount sa Clinical the Alternative Medicine and Wellness Center, Market City, Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 or 0991-450-463.
0: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligyan sa online nga naggamit sa Clinical the Alternative logo. Magnum Fire Alarm.
1: Mga igsoon, konfirmado na may galang na isunog, may gala, makita tamang ganin sa ato, may gala, kuha mga igsoon sa video footage, mga gala, ang sunog karon nga para nag-ulbo-ulbo, may gala, diyan napita mga igsoon sa may Balungis, Balulang ning atong syudad, daghada mga balay da, kuy ginoo ko mga igsoon. I-check tamay ka itong magkauban, proceedings area, but while nagkaduol sila sa location, makita nila ang pagbuga sa dako kay nga asukaron diyan napita sa area, nga dito Puntarya, may galang, ikabot niya nga sunog. I-check na si Magnum Hunter number 20, Magnum Angie Alzado. Yes, Magnum Angie, go!
2: Ito Magnum, wanila lang, kita ko rin din is magbarabalulang ni atong sila, magbarabalulang is magbarabali, na din hi, mga panimalay, ang maundaw, miliko rin talaga may magmani kay, na magagpoy,
1: makita nyo may gala sa ato Magnum Live ang footage mga igsoon. Sige.
2: Kaling ko rin, din hindi kapita sa agyanan magsunod. Kaling na ipuswa sa mga pagyo. Kaling ko sa lahat. Kato nga na rin mga balay. Wala, patutuman na nga kapatang na sugat ng mga may apil puso. Sa nabiki ba rin po nga sunod kaya balay. Karon, kamulong nga ginamoy sa kalayo. Naano ka rin na ito mga taga kaming Balulang na fire station. Nag-respond din magnumani. Grabe, kabaga ang asukar na din eh. Sa nahisitan nga area tungkol lagi kaya mga light materials magamami nga struktura ang kabulo ko rin nga ginamoy masunod na yun ni fire truck din sa mga area pero ang tuang nga taga safety naghimo sa pasubay sumpay sila ka pa rin po mga muses magamami oo na makita mo sa mga magamami na natayo kaning pilak ng mga balay na kaya nga yun, natupok na siya pag magumano na hurot, naging po na ito, naging kaya paspas nga, lamoy, ito sa kalayo, pero po mga struktura pag magumano natin, makita din yung mga gasay na lang ni mga na lang na yun po, na nag maruga, karo mo ito na, hanggang din yung tubi, magiging sabi ni, sir, ginsa nga, sir. Po na ko na sila ka, tayo din ito, kamas, so tayo lang mo, sir, ginsa yung nabi na. Yan yan, red lamp eh. Ipwede magdumani sa uban mga tao po nung kayo. Mayroon mo makita karon mga 9 buildings na struktura nga nagbarog. Galing mga 50-50, galing magdumani ang babaw, sa light material, sa ubo, sa kanina po nga sumintado. Ang isa ng balay din ako. Ang sabi dito, sir? Galuway. Bago rin kanina sa pagbalay, magdumani kanina na gated. Magdumani sunod, gihapon na din hino ang palayo. Pero may naman ganit yung mga garage nga man lang punya na yun yung atuwa po nga kay Sunang Muslim na residente po din. Galuway daw magdumani na sa pamilya Galuway. Magdumani din hino sa palayo ato po nga makita. Pero ito po niya sa kumpirmahan natin kanina unang struktura. Katong tapadan yung naigarahayanan sa mga pamilya Muslim magdumani na ako matama sa iyo kanina Ansaw family kung matama sa iyo ay namay tayo din he magdumani na ay kanilang garahianan na kanina yung istruktura nga tapad yun yung magdumani o sanin ka kanina morning kanina Ansaw na yun napa rin po sa ito yung kaduha kanina ay Tuesday duha yun napa rin po ito sa unahan at kung naay kanina braga puluhan sa mangga ikatulo braga tulo
1: Tuesday naman lang nagbaruga eh.
2: Oo, dahil lang gito magdumani na itong nagigay. Dali o rin sa'yo po.
1: Paspas
2: kayo? Oo, hindi lamay ang kalayo. Oo, pero ito kung sige medyo hangin-hangin, magpapagpapagdumani na din sa mga area. Pero mayroon lang ganito kay kung mamin ta magmani sa kasandayan si Gusono naman po sa dool magud ang BSP na to sa dalunang fire station so kanina po sila nakasi din ni Peron saan taman magmani yung isang pag sa kanali kasi po ang kalayo po magmani lumba man po sila sa BSP po so ngayon dahil nga pagkabas na din yun karon kita na yun nga para lang yun no tupok na yun po ang sadat po din sa mga kaninga struktura po magmani yun tarahan ka din sir kailan ka ni sir kaninga balay sir
3: kailan
2: ilaha inuha na sir. Ano yung kaupat, sir?
3: Ano yung kaupat?
2: Andiyo, di ko siya sa mag-gum, sir. Pwede makuha yung pangalan mo, sir. Ano pangalan?
3: Ha?
2: Pangalan nyo?
3: Kato lang yung dirigo mo. Kato
2: lang. Bye, tao. Di na sa inyo, sir. Magali, ha?
3: Tamo na, pero ang dirigo wala.
2: Wala. Kaya ako lang, sir. Kaming atulido lang ang mo, sir.
3: Daluway, daluway.
2: Daluway. Pero di, daluway ni tanan nagbuyon. Pero, dili dito, gikan sa dili, nag-start. Kaning pinakauna nga struktura magdumari galing dula ni galing na ay green sa kaning garahianan sa kaning usa ka pinayanan po. So, siya pala ko sa mga upat ni kabalag ko. Mga upat daw po no, matag ka ni sir dalula yung magdumari na sa niya tunay na sa mga residente po na din hing karagikan. Gikan ang katrabaho sir? Gikan trabaho, nagalap pa ni siya bago niya magdumari. May yung maabdan ko rin na din hing. Ang yahain tong balay po na wa na gito din tayo na ugaw na natin ng kauban magdumani si Magandjay Luna. Sa ito po mga kaubanan po magdumani nung kaninga nag-responde po na din hey, karo na po si Magdama Oliver din sa alam sa dugang po na mga puti just din sa nangisitan niya area.
1: Sige.
2: So karon magdumani ha, tuwa po din po nga taga ba Lula nga kaninga fire station po na ha, sa station. Na gitanan po sa ito po din po wapos na gikan sa barangay na po din ipag dumanigikan sa lahat po nga kaning VIPA the rescue. So nagahin mo na sila sa pag-gather kaya po din ipag-assist po na ito makita din yung kaning naiya o sa kaning ginang i-assist mo naman eh nagyahilak naman po dyan kaya tungkol nagihari po nga ito po nga tunog nga gaya siguro po din katapusan po nga struktura po magamanay o kaning nga panimalay no nga ginapoy ko na sa kalayo alawin po nagini-ini po nga susunong po yung kaya magamanay pero ting inita karoon na din hing grabe sa ino sa dala kumani ka na ay duga nga fire truck sa naabot so kung lagi kaya mga dalilang fire substation na nga kaning na magdumani, doon na mag-give po yung kanihit po din po na sa pahurot na sinang ilang tubig. So, mas kaya na yan nag-ugnan. So, na yung nag-apas ko rin din sa mga ayat. Ito sa magdumani dyan, magdumani.
4: Okay, magdumani. No? So, galing karong panahon na medyo doon nag-ipaglisod po sa mga kumbira. Ano, Diyo, sa palang ni Kaho, sa ilang halukay kay Gipalhatay, karong panahon na sa pag- yung lugar no ni itilugan kalayo gikan sa upat ka mga panimalay so kaloy no na ay isa din hilukar ng ilahapong magitabang paghihapon na magdumamanis. Dahil pa maghihapon karon no ang pagpasilit og tubig magdumani gali lang usa pa lang gyud di ka host no mo na nga medyo iki gyud gihapon ang gilayon nga pagapalong lugar niini pong na isudan sa lugar nga sunog so gali na mga tao po diri magdumamani kal para pa gitoon para po sa dapin mga Muslim community man po dinhi sila diri magdumamani no nga na matikdan din so gali na itong mga bumbero lang din karoon ang gagatabang ngayon nilugang na iskutan sa lugar nga sunog so navigated lugar din ang area kaning sa Rasman Bani nga Rasa Dance so nga na matikdan lugar ang kiri danin niya magduma ani dito lugar matod pa alleged din nagsugod ang mga nga sunog kunya ang tangi niya po lugar nga na kaya wala po din ha magduma ni tungkol po lagi kay nagtrabaho sa diha lugar no nga wag sila kay sa iran po magduma mani kung sa bagyo hinungdan po lugar niini po nga sunog so diha nga wa man din ay tao diyan nya kalit lang matod pa kini nasunog ang ilha po lugar nga Pinoyanan. So kasagara po rin nila din eh, mga iksuon na ni sila tapat-tapat ang ilha lugar nga mga panimalay magdumamani. No? Lugar nga naiskutan sa lugar nga tag-iya, ni ini lugar nga mga panimalay. So kama sa light na material sa magdumamani no, ang naiskutan sa lugar nga mga panimalay. Na matikda na ugaw na yun din sila halos agad magdumamani. Makita ito din yung mga atop na lang. Nga lumpig karon ang huniputong na matikdan po din na pagyapoy kalayo magdumamani no kanya gadila ha pagyapoy habang karong panahon na pero arang-arang na lang yun magdumani kaya wala naman siya mataptan po ang naiskutan sa lugar nga sunog mo na ang nanag sa low level ang kining naiskutan sa lugar nga kalayo kaganiha taas para ito magdumani niya abot sa lugar sa taas niya bahin pero karon na siya sa ubos no kay lagi ang lumpig naman po no ang naiskutan sa lugar mga portions po ni ini po nga panimalay mga tuta sa unahan magdumani
1: mga bata ang malay ang nasunog niya magdum Jane
2: pana matos pa nga naan sa upat ka mga panimalay ang magdumamani oo
1: linya gid tanan
2: linya ni sila niya mga light materials pag ini sila pulos magdumamani mo na nga dali kayo sila no kini lugar nga na
4: sa isutan sa lugar nga kalayo. At ang namatikdan, huwag mga gamit din kayo mga gumama nino ng mga nasalbar lugar, mga residente lugar nga naapektuhan. Mga sin na lang ni magdumama ni ito nga nagsalbaran nga nangabilin lugar sa akin nga area. Namin mga gamit din nga sulayan lugar no nga mapagawas, pero mong pulagin na no, apiki na gigayo. Ilangan lugar nga sitwasyon po din sa pagagawas lugar magdumama. Na ay mga bata, asatong natin mga bata daw diri kaganihan magdumamani sa mga lugar na bilang lugar sa panimalay. Iguro po matagpakinin sila nanagan. Pero subject to confirm pa ni magdumamani no kung panangitan nga po baka ni mga bata na may nasairan kung unsa baka hinunggan po lugar yung isunog since sila may nabilin lugar po na sa area. Pero bulag ni karon ni magduma, aansya yung magdumamani no na aansya yung pasulod nga bahin ako na ako diri mismo sa Bukana. Ilinda diri kaya ito namatikdan din yung magdumanin. Nagkatag-katag na ito mga bombero na apur sa suli yung abahin magdumanin na ito namatikdan. Bihin mo na po sila sa pagtila po ito sa liko. Tungod po lagi kay naman po sa suli yung nagya po yung mga baga po lugar no. Nga kini nga pagaso ato. So gali karon ato nga namatikdan. Taas na din nga portion magdumanin no. Ang kinibitaw nga pekado nga area. Ako ato lang bataon magdumanin. Kung ikan lugar sa din ha lugar sa may Roa. Itong bitaw nang ginaparkingan bitaw sa mga jeep na bugo. Taas-taas po no, akin ni lugar nga, area lugar nga apektado karon kasi din po nga upat ka mga panimalay niya, medyo taas-taas po lugar po ng ilaha lugar, ako, ang ilaha lugar po nga area. So, balik karon.
1: Asan ang mga tagian ni karon, na mayon?
4: Wala na to sila na matikdan din sa ako ang area din sa may Bukana. Sa Bukana, wala din rin magdumamani no. Kaya ganina na mo sini abot sa kaigsoon, katong tagian sa kini nga, Blaine, kanina yung kaduha nga panimalay, katong gikan ito sa trabaho, magdumamani, katong na-interview ni magdumaan, Jay, katong siya mo, patong sa observeran nga ni-abot, sa kayo na ito nga motor, pero mo po lagi na pag-abot, gito rin magdumani, ugdaw naman gihapon niya ang panimalay. So, wala na po lugar siya, mahiho po magdumani, niya ganino, posible matod pa, mag-inform na po niya, ang iyong uban po niya mga kaigsuunan, ang iyong po daling uban po niya panimalay, magdumamani. So, kalikaroon no, ito nga naman tignan din eh. Nga hinahinay na uga ka ugdaw ang kinilugar nga mga nabilin nga mga structure nga nagbarog kaganiha kay napamatay mga nabilin kaganiha magdumamani pero tungod po lagi kinukay kusog sa pressure pa sa tubig nga light materials ya mo na nga nga mo na gida nga uban ang kanyang mga punuan nga mga nadamay na may mga punuan ko diri magdumamani nga nadamay puno sa pasunog na agali poste din eh pero upo lang din siya nga poste magdumamani kinilugar na iskutan po lugar nga nadamay po din yung magdumamani no pero gali kapusyag po no alerto ang ato po lugar nga si Palco sa pag-monitor lugar ni inipong kurente po na mismo din po sa area. Karoon no, doon nagyapon pagdungan yapon sa fire truck ay posible no, nagsaka na po ng kinilugar nga alarm. Gikasa po sa tuwa lugar nga BFP kay gani no, nagkulang pa yun ang ilaha po lugar nga pero sa karoon panahuna. Sa pag-palong lugar ni inipong isputan sa lugar nga sunog. So dali, grabe na kay kaasong din yung magdumamanin no, kaya naamit ito pa magin mismo ni inilugar nga panimalay lugar na nisutan po lugar nga sunog. Ganito madunggan sa itong background. Magdumamani muli na nga hugno na nga mga nabilin-bilin. Oo, wala na gid ni. Hugno na gid ang mga nabilin-bilin. Magdumamani na usubili na gid. Matabang, huwag din na gid mapuslan. Akin yung lugar na nisutan sa lugar nga panimalay. Nasunog karong nga panahuna. Ito yung mga nakita din niya, mga nabilin lugar, mga sinalang gid siya magdumamani. Kaya mga haligi po niya, gama po siya sa light materials.
1: Pero din na kadrikado, makatapot pa sila yung mga balay diya. Magduma, Jane?
4: Wala na po yung amayan nakablock ano ganino ang kili dani niya magdumari kung asa lugar nagsugod ang kining maong sunog din si lugar sa Rasuman residence ay Rasuman din ni magdumamani oo Rasuman residence
1: so, mga Maranao sa, or Kristiyane
4: nato sa Tumarabana din kung Muslim community oo ato nga matikdan din hino sa ganto mga kaysa ng mga Islam po din hino so gali karo nga panahon ang magdumamani ang kilid mong gudanin niya puro sa siya mga concrete niya naapod siya ya gate bitaw magdumamani so dili siya gilayon na makatapot pa sa lain pa ng mga panimalay so muna na itong namatikdan karon nga luwas na po no, ang uban po ng mga panimalay niya sila po mismo mihimo na po niya sila sa magpaagas po sa ilaha po ng gripo para po niya masiguro po no dili na po mo o padulong lugar sa ilaha po ang iskuto na sa lugar nga sunog so wala din observeran ganina nga bucket relay magdumamani no kay gali no kaganiha panamatigdan nga ugdaw na mapuli din yun yung mga bumbero na nato ang mahimo na no, sa pagpalong lugar po sa kalayo mataw din sige iya po sila pasak po sa ilaha po lugar nga panimalay para po nga dili po lugar malakit lugar nga ilaha po nga sunog kaya kung dili bito ka sa atang na bito magdumani mapil yun yung mga gini nga kainit sa kalayo kaya pati gini tatungod po lagi sa kaduol niya walang mga gini kainit kanibitong lugar gitingog dani ini ng suno sumo na na-expose ko kayo nga largo gid mapadulong kun lugar sa nasa at bangon na gid magdumama nino nga mga panimalayang kini nga kalayo pero kay na lang pun magdumama ni tungod palagi kay ang hangin manglut padulong dito sa loyo kadto bitang na ibakante nga lote ito sa may dito bitaw magdumani sa may left of portion. Oo, wala na sa'yo. Kung mga tubang lugar na dito sa entrance sa left of portion. Left of portion siya magdumamani. Padulong lugar ang kalayang kininga aso. Tugod kong kalayo. Tugod kong lagi kaya ang hangin po. Padulong dito niya. Pwede na bang init na karong panahon na magdumamani.
1: Init
4: niya
1: karong dia?
4: Init kayo magdumamani. O posible, usap po nino sa makatrigger po sa kainit po lugar. Sa panahon po din po sa area. So na po nito si Palco. O ilan na po gisusin karoon po din po ang area magdumamani. Tugod po lagi kay ilhapong pagpulitoron na po magbitagal mga poste-poste po din magdumamani nung sinaklan matos pa nilang palungon temporaryo. Aki din lugar nga kuryente. Ay taliwala man lugar nung wala kayo nalaki po lugar sa pagkasunog pero kinanglan matos pa. Di lugar nga mapalong sa ginito na po. Kapon yung niya magdumamani ko sa po do nga na may uban din hinga wala po nang madamay pero ito naman tignan agi na sunog po din nga wiring magdumani kining kuryente di ay aning ganyan mga tag-iya aning mga panimalay na may ganyan mga plangka dool diri sila ito na matignan so posible na umupo lagi na kanang huma na gitang ilahap pong mga kuryente o kahurot lugar ni ini pong isutan o sabda sunog hindi karong panahon na magdumani no ito na matignan mo sa atbang nila puros mga konkrito ang panimalay yun yung kisikilid light materials. Akin ay upat ka mga panibalay. Mauni ang light materials. So, muna nga, sila na po'y naayo-ayo yung lugar ng inip lugar nga sunog. Karon, si Palco, mihimo no sa pag-tanaw sa plangka ni ini nga konektado sa pinakauna nga panimalay nga nasunog pag dumamani. So, nga sila ya nag-i-open. Nga, ibiyaan na po tayo nila magdumamani. No? So, naman na sila ginalihok po lugar ng ini lugar nga puno sa si Palco. Hinoon ko rin magsumamani. Wala mo tinobserve na pag problema po sa linya sa kuryente. Panangitan lugar no. Kanyang mga nikatay. Baka ang mga sunog sila ay pangapanimalay tungkol sa kuryente. Wa man noon magsumamani no. So, dali kayo. Pagpundihan po sa ito lugar nga si Palco. Ang ginilugar nga area po magsumamani no. Laki pong po ang ito ang BFP. So, karoon na itong BFP. Nagpadayon pa siya po sila karoon magsumamani. Pagpasilit o tubig yung subang alipo man po sa likod nga bahin. So, duha na nino ka portion ang ilang lugar nga gitabangan karon ron o kapasilit po nga tubig magdumamani. Tugod po lagi sa rason. Kinimugong moong area, kapos yung kayo siya nung magkalayo o kinilukan pa tayo nung aso-aso. Tugod po nga kikahoy, huwag siya magdumamani. So, grabe. Hapo lugar po nga aso. Ang tanging panahon na magdumamani, no, wala pa rin na-observaran din yung katag-iya. Lugar nga pinakaunang panimalay nga nasunog. So, kaulat kita dili karon pero wala pa tayo na matigyan nga ilaha po lugar po sa'yo. Siyempre, posible, dito sa Pikas baka ka portion, dito baka siya ni Agi. So, sa mga karon, dili lugar sa Kuha lugar, sa may bukan, nagin lugar sa ilang dalan, dili magdumamani. Wala kita na matigyan no, nga kini lugar nga presensya lugar sa maunga tag-iya. O, kali, grabe kay kaaso pag diba nino, makita na to karon dili sa toang mag-dub live. Nagsagot, dagan ito toang lalamunan ang kini lugar dito sa lugar nga aso. O gali no, ang gini lugar nga aso din eh. Kaya patulong kita umot gabahin kay gani no, naawa po sa lower portion po. Kusag po lugar po, tira sunog po do. Palayo, tagamay kayo, kasunod na gisutok, tutunlad. So, gali, karong nga pa, wala naman o ang ayan, kabalakan magdumani kay kung isutan mo itong mga kalayo ka gani ha. Mission yung minus na hindi siya magdumamani no, mga aso-aso na lang yun. So nga, na-observe para na karong nga panahon na. Pero, ito nga, BFP, napabili hapon no, na doon naghihapon doon kang mga pera sa din nga kaabot. Mga fire truck na hapon nung kadiri sa gawas ka bahay na nakaatang magdumamani. Ay, in case, no, kaganang lang gihapon ang ilaha lugar supply po sa tubig. Kay considering po, no, dagan kayo karon sa katuwa lugar nga mga fire truck. Ilaha yung nga pangandaman yun, no, nga mapuno yun ang ilaha lugar nga tangke. Tugod po lagi sa rason nga sunod-sunod ang mga tunog, no, kay ganiha magdumamani. Ito ba ito sa Lapas Dos? Sa ano, sa kapanimalay dito sa mga pamilyang kabarilyo. So, ang lahi na po ni nga sunog no, din hindi po po doon nga panahon na. So, lahi na po ni no, nga nahita po sa sunog eh, kaniyagi. Lagi ang pwesunog kaya po magsumaman eh. Sa may Carmen na area, sa sunod-sunod ang mga sunog karo nga panahon. Huwag po ay adlaw nga di magsunog pag gababani mo. Tugod po lagi sa kainit na panahon. O guban pa nga mga chances po doon nga makahatag po oportunidad nga makabuhna po doon ang sunog. So, busy kayo itong mga PSP kahapon karo magsumaman na wala tayo na-observeran karo nga nakarelax. Tungkol po lagi, kaya nagpatayo sa kahapon sila karon sa pagkapatay lugar ni Ipong Iskutan sa mga kalayo. Ang may nga kalayo na lang ang punuuni, no? Ang ilaha lugar nga ito nga nagsabaran nga ginapalong lugar karong nga panahon na. Mga upang mga
1: Oh, sige.
4: Yes, magdumaning. So, gali ka rin ang pagdamamanin ng man po yung mga personahe. Dini sila sa atubangan daan. Doon po lagi kasi sila may mag-connect-connect di inilugar ng mga host. Kay

0: Carly. Grabe nga to. So, asay to sa mga... Litan mo gusto sa mga kanino nga kini lugar nga grabe gid ka daghan lugar fire truck ang ikinanglan maglisod sa mga sila pull out magdumama niya nya kana bitong magrefill puro tubig sumo nang ilahang gihimo sa gawas sugar sila daan nakaimbudo supay supay lang nito sa mga host para ko panagitan nga mubiya na pud isa na koy mupuloy na pud dayon magdumama ni sila maglisod magbaking baking pa magtuyok-tuyok pa para lang yun no nga makarefill lugar lugar tubig og kini lugar nga itabang pud lugar din he pasilit pud lugar ini mga panimalay nga mga apektado. Sagbutan mo ang likod ani magdumama niyo. Puros mga kasagbutan ang likod ani magdumama. Ay manok, magkadagan. Nakabuhi.
1: Magdari.
0: Oo. Adi adili manggur ni panari. Puros magdumama ni kita. Andri sa magdum live nakadagan ta sa nagdagan-dagan sa gikan dito sa nasunog nga balay. Magani ka na apet gani siya mayimong lechon manok. Ah adi ni siya mga anak magdumama ni. Turod to sa unahan o puti. Mhm, nagbuhi ay turod ni sa magdumama ni no na. Ah, siya mga may po niya ng mga binuhi, di ay kinitag-iya, di ay magdumamani. So, di ka tumapiyon ako, kisa ba? Aga, tag-iya, hindi lugar na isko tanong sa lugar na manok ka magdumamani. Sa karon, para sa dantay, dari karon magdumamani. Sige, yan ako sila pamalik sila mga panimulay. Tungod kay wala na may angayan na kabalakan, pero nga panahon na lugar sa sitwasyon din. So, ang mabas, mihimo na lang sa pagbalik lugar sila panimulay. Yan, kato mga gamit nila nakuha kanina. Ibalik na po na yun nila magdumamani, no, kay lagi. Wala na may angayan kabalakan, kung isko sa lugar na makatap makatabok pa sa lai lugar ng mga panimula. Imposible na po kayo magdaman itungod kay napalong naman no, sa toa lugar ng kapumberohan ang mahigutan no, sa lugar ng kalayo. Kanya kinipag isa kakilid, konkreto na po siya magdumaman. So gali, karo nga panahon na. Nga sabli o no, wanay angayan na kabalakan. Medyo nilailo na po no, ang kinilukan na isa sa lugar. Nga sunog no, ito nga, namatikdan karo na din sa area. Ito ipasa kayo pag dumaan siya magdumaman. Sige. Sa mga dugan detalye.
1: Yes, ma'am. Pag
0: manino ni ini po ng panahon na, dunay kaniga usa ka kaniga fire truck pud magdumani or kaniga water tank gikan sa pribado po natong individual o pribado po natong kompanya pud dinhi sa Dakwels kung hindi oro lagi mo nag diversion road magdumani sa south ganay dito na sila ni agi so dinhi sila sa libon nga bahin ni lusot magdumani para maka access dinhi sa likod nga bahin pud dinhi mga panimalay nga na ugdaw ni ini mga panahon na natay mga nakuha nga pangalan magdumani pero di pa gyud kompleto kay lagi di man good food sinati ang uban pud magdumani sa nahisitan po mga residente pud dinhi na ay kanang Gigi og Isoy og pareho ra gyapon sila lagi magdumani na magisuon na magunis sila buyon tanan nga nagahimo sa pag-okupa nini po nga upat ka mga Pinoyanan nga naugdaw ni ini mga panahon na gani kaganiha magdumani sa Janali ay kay sa tubagan man tauna kaganiha din sa likod na pag ano na to sa likod magdumani din ali ay magdumani o sa tuwa po sila gigan sa Bureau of Protection na bagma pag yung magdumani kay libon magunod kay kan awag isa tanga magdumlay labo ko din mga kasabutan din sa likod man na gani ba po ni lamay pa yung din po ng kalayo po magdumani kay kung ani pa yun pa possibility nga mo pa ingon pud no sa uban pang kani amo sa resulta na pud hinuon pud og sumpay grass fire magdumani kay lagi daghan man pud ni dinhi sagbot magdumani na pud na pud mga basura nga ipanglabay dinhi sa likod so ang ato pud rin po nga kani taga BFP ara pud siya naunsa hinuon magdumani na dagma lang gyud pud kay lagi dili pud na tawatan out magdumani og safety rain gyud sa kani nga yuta din kay kay na tabuna na magud pud sa mga sagbot nakabarog naman hinuon pud siya dali pud magdumani tungod lagi kay na dinali ay lagi pud sa pagresponde kay lahang strategy kag dinhi ha dinhi ato ba nga nagini po sa likod nagahimo sila sa pag-deploy sila mga personahe para back to back magdumani mapalong gito ang kalayo so din sa likod magdumani makita na niyo no karoon sa itong magdumlag kamulo na sa pag-ahimo pag-abira din po mga scene magdumani aron nga makita gina sa mga portion ang kinahanglan pang hundon kaya lagi kung panulitan di makita ang magdumani din di makumod ang kanan po nga bahay po nga may tinugdan din po nga aso so basi siya po magbalaka magpanay ng kabalaka sa tupad po mga residente din he. So sa ato ang nakakuha po yung pumasyon magdumani po ang mga residente din he, nakaluwas man po no, nakagawas sila po mga Pinoyanan ang katumahan na bilin na yung mga batanong din karoon sa area magdumani no, nga kamulo po nga ikwaldi sali sa personalized barangay nag-intake naman good magdumani so gibus yan muna magdumani ng katulang nga pipila ka magamit sila ang napagawas pero doon ay uban yung mga kalalaki na magdumani nga nagpuyog yapon din sa mga panimalay na naka-afford pagin sila sa ilang refrigerator sa lahat mga sunpan sa lahat mga foam so muna yung hinundan nga na mga nabitad yun ng mga gamit din sa gawas na bahin magdumani nga nag-essential po nila din po sa portion kung di inahitabo ang tunog pero lagi mas labaw manggit po nung importante yun ta kung nagpabilin nung no, nagbarog pala kriyanan kaso ang nahitabo magdumani naugdaw yun po yung mga panahuna so lahos-lahos ang pananaw magdumani gikan dito sa atubangan kay kundi sa kasagbutan so naata din sa kasagbutan ng bahin magdumani kanina silbi hawan nga luna likod ani po nga panimalay ani nga upat ka mga sa pamilya magdumani pero makita na nato ang

0: pong area ni Magnum Jane, makalakas na gid magdamani no tungod lagi kaya wa na gid koy nahabilin halos na sa mga
1: struktura. Ano ba ang ngalan ng tagian ng mga balay
0: na? Atong una na tong magdamani na mention na GG og Isoy pero di pa gid kompleto. Katong ato na mention kag ganiha atong ato na interview kag ganiha dili magpapangalan unsa to sa mga residente magdamani sa ika-3 mga panimalay. So, di mo gudya gusto po magpangalan magdamani ang apelido lang pala ito nakuha. Pero atong gipin kumutan balik din, hey, kinala ba nag-intake magdamani? Ng pinakauna, katong tinugdan sa kalayo, katulad itong kang GG. Katong sa sa ito na, limot ko sa apelido magdamani katong kaganiha. Itong sa itong interview, tanata din sa ilahabi kung madumduman ba kung tutunin nila ang katong apelido. Sir, kadit lang, sir. Kaila mo sa mga apelido nila din, sir? Sige, kanila. Namagigi, sapad aning ika upat nga balay na i-construction, ang mga construction. Ay, silingan na ito. Barangay sa 24 magdamani. So, tanahan ka din.
1: Basta i-klaro ito, kontrolado ng kalayo, ha? Wala na, palong na.
0: Oo, daluway. Katong mga daluway man isa magdamani no, base sa gisulat karon natay. Sa 2, 3, 4, 5 magkuhan. More than din sila sa kuhan magdamani. More than din sila. 4 lang yun sa pamilya. Kaya maulagi po na. Understandable nato ng mga pani, kaning kita ang mga Pinoy na kung magbuyuta sa kaning sa kabalay. No, diligid na mahitabo mga aon. Diligid. Dagkong pamilya. Diligid na mahitabo magdamani no nga. Usa lang yun ang puyo nga pamilya. Lagi mga extended family lang. Itong mga kaning uncle, auntie. No, usara o atong lulo, luna. Usara ang balay. Pero kaming separate na dapat niya pamilya pero mamay na under sa ito anong close kid kayo ang ito nga family ties. Kapulo ko rin sa pag-intake magdumani na ito nakita din si mga batanong sila ang ipangatanahan ko rin ang pangayuan ng mga detalye. Talabot nila po mga pangalan kung kinsay mga nagpuyo sa po balay. Kaya lagi ang maragmorgin na sila halos sa mga nabili no. Kini mga batanon ng mga babae at hindi nga ito sulayan o wapag hinabi. Kaya nag-intake mo na itong taga-barangay. Ito lagi kay doon na mabag magdumani, dali na mabag mag-maneuver niya. Maingon nung mga SOP na magiging din magdumani nga makaanhi din po sila ang mga kawani po sa barangay. Kaya lagi, basta na isuno, kinanglan magiging nung makuha rin po ang mga detalye kung pila kabuhok ang mga nabig na ako. Matana sa kanang lang pwede makapangutana sa Magnum na Angie kaning inyo ni balay na suno.
2: Apo. Pwede ra ka makuan o si pangalan gina to?
0: Shara. Si Shara. Inyo ang balay asa na? Ika
2: duwa.
0: Ika duwa.
2: Apo.
0: Kanang Isoy? Apo. Ang unsay pangalan sa kaning inyo ang kuan head of the family niyo?
2: Daluway ang asa.
0: Inyo ha kinsa may naasa inyo ang balay?
2: Tita na ko.
0: Tita ni mo. Kasi tagiyagin ano?
2: Kuan kanang usa mingit mi magpamilya mi ang mga sunugan
0: ni upat apo
2: so bali lima siya ka balay
0: ang lima din nakabuo ka balay
2: lima nakabuo nga balay di ako
0: okay. Sa unang balay kaning mag siya kaning kinsa may nagbuyo din na
2: ang akong tito
0: si pangalan
2: si Hubert ay Hubert ba to Hubert
0: yung tinod nga pangalan o si Dagnay na niya
1: Pilido
2: Juan si Manong GG
0: mo na ito magnum kaning manis GG so GG do sa to yung apelido niya ma'am
2: Daluway
0: GG Daluway ikaduha nga balay ma'am
2: kay
0: inyuhan na lang
2: apo sa mo ano
0: pangalan si mong papa na lang
2: Juan gitiya kay sa pangkadua sagol mangyud mi so kanang murag tulo mi sa isa ka balay ana
0: tulo ka pamilya
2: opo tulo ka pamilya
0: pero kinsa man murag kaning main gyud nga ga pangiyan
2: pero ba ko ka balo
0: kay kinsa may ko na lang sa usa ka pamilya kinsa may head ana apa na lang sa mga papa na lang
2: ang buwan ng gusti kay wala yung head sa mga bitaw kay kanang kay ang katong first nga balay lahi tapos ang amua sagol me tapos ang isa na po pangkatulong nga balay lahi na po pero ang pangkaupat sagol ragi ako me
0: kanang mga balay kinsa may nagkatukod anak yung mga lolo yun anak
2: sila ragi ako ng mga tita na ako mga iksoon nila ako
0: kanang pila man din na sila ka magsuon ka na sila si Sir JJ, ma'am.
2: Doon mga tanong
0: sila. Sila na, kanang nag-occupy lang din eh. Pila ka magsuon sila na din na. Tulo. Upat. Malima po sila kayo suon. So, kanan silang lima kami suon nga, daluway, ma'am. Muna sila na din, ha? Dali na rin sila ikaw ng mga anak tanan.
3: Opo.
0: Mudagan po mo mga mag-iagaw. Kanin ka-gani, ha? Ang sama inyo na matiklan, lupa? Anong nasunog manimbala ni Sir Gigi?
3: Kay tungod di sa anta nang wala na bantayan ba na dula-dula o kulay kalayo ang mga bata.
0: Ang nasa ilahang balay, yung mga anak.
3: Oo, ang mga anak.
0: Sila may edad ato siya?
3: 7. Buwa mo sila ka po kay Maiksoon man.
0: Ang sa ding asawa ni Kuan, Sir Gigi?
3: Ah, sa Manila, nagtrabaho.
0: Ay, si Sir Gigi, na napangutana, maguna itong magdumayo ng ingon siya kagani ha. Gikan siya sa trabaho, ya mo, gipaguli niya mo na yung makita nga senaryo nga wa na gid po ng ihang Pinoy anan. So, kani silang bata, ma'am, na anda na gid ni nga, sila rin duha din na sa sulod sa ilahang nga balay, kung wala lang papa. Ang kanina yun pong kuan, pagkasunog, nakapay, tabang pa.
3: Nang ang mga silingan ni Reposte kay ni Dungol man po para magtabang panghako tuklog ka ng gamit bitaw sila.
0: Ang mga bata, sila yung nanampit nga na isunog.
3: Pero wala na ba ko kagalot eh kay pag-urag ikong matati niya natulala ito ko kay abin ako gamay rin masunog niya natulala na ko kay abin ako matabang pa. Pero paggawas na ako, pagtanaw na ako, dako na kay sunog.
0: Abot na sa ikatulong.
3: Opo. Ay wala pa, sa una pa lang.
0: Una pa lang. Pero kaning namoy mga naipos pa ng mga gamit na panalay mga documents, mga importante niya, kwarta, uban pa.
3: Sa mong balay kay wala nati kay pag unta mo sulod na unta ni kusog naman yun kayo ang kalayo ti sumauto wala na namo natabang sa pero sa pikas balay sa mga pangkatulo pangkaupat pangkalima natabang pa namo amo na
0: buha pa niyo mga kalayo
3: apo
0: nabana mo pila gid mo tanan ni amo lapas ng 20
3: dili lang gid 20 ti kay baghan biya mi magigagaw
0: mama 30, mga anak 30.
3: Siguro po siya.
0: Kaya mga common man ninyo ang uban ng mga balay. Sige, sige. O siya, salamat no. Sige, talaga siya lang sa time po magdumani nga. I-process po no, ang ano yung tabo kay naging na-shock na po na bago po mata. Misa, good morning. Tili, good morning ang greeting sa anong magdumani. Paisubo na sa naidangatan yun ani pong maong unsurunte din. So, din he. Muta na ta din he. Ay, ma'am, pwede makapangunta na sa'yo, ma'am. Hindi lang. Sige, okay, ma'am. Kaya, so, sa ato ang nang sayuran magdumani, no, kaning nahisutan nga sunog, hindi siya karunugan. Kaya na ka, ha, kaning, kung wala naman sa'yo magdumani, pa-fire out naman siya. So, makita, yun mo din siya, kamulo naman sila magdumani, no, sa overhauling procedure niya. Nga din po na itong mga taga, si Palco na gani, oh, pwede naka.
1: Investigator na lang siguro, aron na pa na itong detalye, akumplito.
0: Oo, wala itong yunatan magdumani, pero wakam good na.
1: Sige, be.
0: Wala pa natapos yung lumani.
1: Itaro na ito, ha? Sa...
0: Karinugan pa mang lumani.
1: Upat or lima ni kabalay ang
0: lima nasunog. Lima ang dimension sa katong, usa sa katong pagbangkon mang lumani, no? Aning occupant na niini pong nahisgitan nga ikaduhang balay. Ikaduhang balay. Kasi si siya mang lumani, no? Minor pa mong pudkod to siya. Nga, presidente po din ikay. Ingon niya, ang unang balay, katong kang JJ, din ang ikaduhang balay, kung ang ilang ikaduha, ikatuloy ko. Pag mag-common nila, mag inana sila magdumani na close ang ilang family ties. So, nana po na itong taga CSWDO na abot na po na rin ni Corona sa area. Alang po no sa pag at least kung kinaon sa kinahanglan po no. Sa ito po din po nga mga residente din he. And para po na makahimo na din po na sa pagtungod po lugar magdumani yung mga hinabang para sa mga apigadong residente. So, kani sila nga pumilihan magdumani no. Mga kung kamasayot no. Kani sila mga maranaw kayo atong i-confirm lang po sa ilan ang atlasin nga ilan ang apelido langga kaning mga maranaw man mo ba? Abraham Muslim gapo ninyo adili ang katong yung uban nga mga member dili pa sa kanin okay ang kanila yung silingan silingan lang dahil nila
1: mga Christian din sila
0: Christian din sila po magdumani pero ang ilan ang apelido no sabi sa iyo na palang murag malaan ang ibog magnumani pero dili ang ilangan na yung tapad kaya ito mong tapad ato nila ni Sir Gigi nga balay kay kwan man to sa Muslim man to so sa ato pa rin pong kaming
1: sige
4: Amo may tantong tarungon niya.
0: Kasi sila ba mga bata ar mo din sila pagmangamani. So, wala magbudihi ang ilahagin pong mga uyuan, magdumani, o kakaiyaan, o gakani po nga ba nila mga kaning ang ginikanan. So, may nungdan nga wala gito ba sila nakahatag o kaning detalye po magdumani, o gamonay na gasi mo ko na sa paghatag o giin ko. Ang ato ato rin pong mga kaning nahabilin din hinong nga napangutan ang mga minor de edad. At saan pa sa magdumjay?
1: Sige.
0: Kaya magdumaman ito, gawala tulatan na lang karoon ang pag-far out ni Ine kay kanina na interview under control man to. Pero galing na naman po ng investigator po karoon din sa area. Pero kamulo paghihapon siya kuha o mga dugang detalye karoon ang panahon na magdumaman eh. Kalabot ba ni Ine pong maunga sunog kay galing na gina-confirm pa ba ang kinilugan ni Sudan po ng mga nanag-iya. Lugar nga pa ni Malay o gagaling no hinoon ulat na yung ngayon din kabalakaan. Matumabot sa balang ko sa Magdum Live at mga gusto makakita lugar na sa mga footage. Live na karoon sa Magdum Live Facebook page na I believe ba siya sa kilid ang Magdum Mani. Ilang makita karoon no ang sitwasyon din hing medyo pasa. Nagid kaayo karoon no ang kininga flooring pa lugar mismo ni ini po nga mga panimalay nga nangaog daw. Papanahon na din sa area. Patunin mga piso kagayon ha Magdum Mani katong mga manok kanina. Gisalpar preto sa mga BSP de ganina Magdum Mani. Kaya lagi wagyo di ay may kahimo no sa pag gasipa lugar po si ilhang cage kaniha kinibitang ilhang balay-balay naragid sila dito nagulat ragid taon nga matusta sila magduma mani kaya wag mga sila mahimo ka nakakulong makun sila so ganina doon ay mahimo lugar no sa pag sipa lugar kaya ganina sa ilhang po nga cage buto naglumba sila ganina upang gawas kauban lugar tumagag may po lugar nga so kali no hurot yod ang kinilugar nga mga panimalay nga naapektuhan karon sa sunog din sa area. Aganiha manggod magdumamani, huwag yun sirem na himo lugar nung pag-bit-bit lugar ni ini pong ilaha po lugar nga mga kaya sige yan, nag sila na sa pag-dagan-dagan. Kali karo no, happy pilapad ka mga bombero na to, mihimo na sa pag-naog po sa ilaha lugar nga hoses. Kaya gali no, ang ilaha lugar nga himo karon kalmo na yun sa karo nga panahon na. O gali no, wala pa yung kinilugar nga fix po lugar karon nga rason kung kinilugar nga mungod baka sa posporo, mga dula-dula sa posporo, or sa baka electrical, baka ano ang kinilugar nga rason. Kinilugar nga isusunan usab nga sunog. Under investigation, paghihapon siya ang tuning panahon na magdumamani no ang sinugdan lugar. Niini po nga sunog, din yung mismo sa maya, balungi sa balulang panahon na. So ganito po noon, magdumamani no, lima ka panimalay, upat hangtod sa lima ka mga panimalay, ang naapektuhan ni ini lugar nga isusunan usab nga
1: sunog. Out naman yun na siya, di ba? Pair out na, kaya wala naman kayo makita.
0: Pasa sa nato kang magdumaan siya, magdumamani, kaya na siya nakuha po dugang detalye. Kami na magdumani ka ng bata. Dako na
5: rin kayo. Buto, ano sa man rin ka, nidagan ka?
6: Wala.
5: Ang
6: dagan.
5: Isang-isang bungan.
6: Mama.
5: Ang mama. Ilang may isang sa bata? Ilang sa may pangalan si?
6: Roberto si Erickson o si
5: Hubert Erickson? Lawa
6: o si
5: Adagan sila?
6: Oo, adagan sila.
5: Nang dula silang puspuro. So, nasa ni ginagutan na sanina?
1: May dula-dula lagi o.
5: Okay, si mo.
0: So, kani siya magdumamani no mo ni ang bata ang katubong.
1: Nagdula-dula
0: po. Oo, nagdula-dula. Pangtanan sa siya ni Sir Vallejo sa pagdumamani po na kalabot na ginini mo ang sunog. Matod pa niya, nado po na, dili man daw lighter, kanang puspuro daw kuno po na magdumani. Then, ilahat din.
1: Nagdula ang bata ni, kaya siya man. Sa kakudlit, silaob.
0: Sila tong katong anak ni, kanang ni Uncle Gigi ni mo? Unsa man ka kaning kuan kadaghan dai sila nagdula
6: si Robert ug si Erickson ug si Tulo sila
0: unsa man tugi ka ng puspuro
6: sa ilang balay
0: nganong kita man ka
6: unong kay pagbakay bakay na ko anak mo na hawa dira kay kuan nasunog yung balay pagkabot abot na ko nasunog din yung balay
1: sunog yun
0: ang kapalo mga nga nasilay puspuro ni Samir.
6: Pulang kay sa bakal-bakal na ako kay puspuro.
5: Kama sila nakakuha ang puspuro?
6: Ilang balay.
5: Ilang balay?
0: Kama sila karun?
6: Ati.
0: Dito likod?
6: Oo. Sa likod sila ang sunog-sunog.
0: Ito, ayaw pag sunog-sunog ay pagdulag kalayo. Ha? Ayaw pag suon ato. Dili mo kadula? Maayo-maayo. Pinaplain mo kayo mga kuhan mo. Hindi tayo magdumani sa unahan ba itong tulog ni kinabato sila si... Ano si Hubert? Kaya, junior siguro ni? Mm-hmm. Or kay katubong tagiya to si Gigi kay Hubert puto ko ato masay pud pagdumani no sa pangalan pud nitong kaning first nga balay nga naugdaw pud magdumani dito sa site sa nagtapok nga mapis na gikan sa CS sa WD kinapod ni ang uban pud magdumani nga residente nga katong nag-occupy pud ini pud mga panimbalay nasa diri sa likod anta din ni pud sa ila kapod magalaman ni mga singko din ni ang mga tao po dito kung tumani, nagmista. Karoon na po din eh. Ay, ma'am, appeal inyo ha dito, ma'am? Dili, ha dito sila? Ah, okay, okay. Kani sila? Mauni sila, ma'am? Ah, okay. So, kami sila, dili magdumani sa ito ang area. Tapok na sila ng taga-CSWD na ang taga-barangay na nag-himok niya po dito sa paglista. Alam lang na, kaila kayo po. Aman. Aman si Hubert, ikaw? Aman ni mong mama? Hmm? Sa baho? Nagdula mo, kusporo? Okay na Sabasin na, makuha po naman. Trauma po magdumanin nung galing nga basulon. Nagdula mo po na siya din. Karoon, karoon siya sa cellphone. Aman to, kusporo, gikin lang. Ha? Sa inyo, ha? Wala ka na paso? Eh, isa man yung kanigin mong kamot. Paso na ka gani, ha? Ano, siya'y paso sa iyong kamot. Gamay lang, give food mong naman, eh. Man, dito dapat gibot ang ampus. Sa inyong balay. Kinsa may kauban ni mo? Nagdula-dula ka? Ang katong imuhang... Ano sa inyong tuon to ni mo? Ang kauban? Okay. Dula-dula, dahil yun sila dahil magaman ito siya. Hindi nakagawas. Aman ka na pisa ito ng dula sa kanang doon sa iyong pultahan. Ayong kwarto? Kwarto ka, dula? Kailan? Kailan? Kailan? Kailan? Kailan? Kailan? Kailan? Kailan? Ay, lagi. Niini mo pa na nagkakaling nga, ano naman sila, kasi niya pa, tunok din po nun ni kaning kapitan na ang hinabang din sa ila, ha? Pero pwede na po sila i-transfer if ever nung kaning gusto nila nga mag-evacuate yun. Naman po, Silby evacuation na area po nga ito po nga barangay. Naman po din sa outpost or baka sa ila po din po nga covered court. Depende na lang po dahil po din. Oo. Ano si kagawat po na magnoma mani amot depende na din kung asa sila
1: sige mga tungod na siguro na
0: si Kagawad Willie naghatag sa pagka anagtanyag sa iyahang anay kaling vacation sa sir pero kami si sir po na magnoma mani no si sir Husni Daluway si sir Husni Daluway yung siya nga mas mayo nga magtrapal na doon sila din lang sila so, para makabalik so din po sila paning
1: ila na kaguling yuta diya
0: oh gisok na sila balik ni Kagawad Willie
7: kasungunan ko ang mo dito. O kung yung inrisyo, wala din may mo.
0: So, kung nag-offer na ang barangay magdumani, depende lang po sa ila kung masugot sila.
7: Pwede ko po sa namo. Natay support dito, kaya tagpara mahatagan mo mga pagkaon, matiman mo, palutong sa dito.
1: Gusto sila ikuan, dalaw si Makwesyon.
0: Pwede ka mahin, sabi ka may wad sa magdumday, anji day, nagawad. But, si Kagawad Willie nang ang atoa po din pong sa kwan yung pagkawad na katunsay mong committee wad sa BHS tutok sa BDR
8: Education
0: sa Education pero siya unang karon na dual ride niya
8: karanta sa sintro
0: mora pabura po magdumani na pagdalikyat po dyan din Kagawad Willie karing unsay mahita po aning mga nabiktima sa sunog karon aning lima ka mga balay no niya na ay kapindo ko na slag
8: 32 ka individual 4 ka balay niya 7 ka pamilya.
0: Man ni sila wad kay nag-offer naman mo uga kaning ilahang temporary no nga shelter sa mga tabuan ni.
8: Amo palagi ni siyang kwanon karon kay niya ko karon para nga amo sila ma-invite ka. Dalong yun ang muntay sila sa kining barangay hall para nga mahatag ang assistance pagka uban pang mga gamit. The problem is, kining kini akong isa na istorya, hindi man daw sila mo ato sa barangay kay problema sila kay ang ilang mga bata wala while magkasikaso sila silang mga nasunugan nga balay. So anyway, ako pa nila pagitag-pagi kung sa'yo mo matabang kung di gis lamang ito dito, ako namang ipanda mga ito ang mga CBT, mga child development teachers, mga andamon ito ang kung sa'yo dapat nga atong maayuda sila ha. Kay luoy man ay nag ang mga bata. Kung patranin sila balay, pito ka pamilya niya, 32 ka mga individual apila mga bata.
9: Kaning awad ang kani sila no, nag-inom ato si Sir Husni nga trapal, makaprovide ang barangay anak?
8: So definitely ato palalhan ng trapal naman ay mga telepon ng trapal sa barangay. Ato nga si Kasun pa din, itang mubiya din karon kung di na sila mahatagan ng kumtaga dito.
9: So dili kaning ang area nga ilahang i-occupy, ilaha ba ni, mabalikan ba nilang tukod, kay no, gusto naman lang magtrapal, kay gani, gusto lang nga din hilang yapon gid po da sila, pwede ba sila magtukod din i-balik?
8: Ato pa din sila pangutanon kung ilang pagining balay kay kung ilang balay di they can return sa ilang asa sila gikan niya maasikaso na to ilang nasunog balay kanaw na to ilang pagining balay o unsa pa kay ilang baning pwesto kay ila natukuran sila ang panimalay ha.
9: Pero kung minta ga ayuda kaning Sir Willie no mga pagkaon o ga kaning mga pang gamit nila para hindaan o ga mga gamit na like sinina if ever no nga way na hakot pud ang uban na ay mga kaning ma-provide pud karon ang barangay.
8: So basically na natay andam na daan na para sa ato ang mga inani nga mga disaster nga mga mahitabo natay mga ayuda automatically. Number one is mga banig, habol, yeah, manawagan din ito sa itong mga kaigsunan na basit makatag sila mga used clothing, mga kaldiro. Yeah. Atong matagan, ang atong unahon karon ang atong pagkaon, manawag na dito karon sa itong maragay nga unta, maandaman na daan para sila panayod ko. Usap ka, mamahaw, nakapamahaw na ba tao na sila.
9: Ano ba bagong matapos magdumani pero kay karon magduma kadin karon na Sir no Sir Willie nga ang mga biktima ni ini na wag daw yun mga panimalay pero nag-ingon nga nang sumikado ko nang sunog tungod sa dula-dula sa kaning puspuro sa mga bata basin duna kay gusto pud nang ibiling mensahe na lamang sa mga residente kay usar ba pud no sa tendency populated ang barangay Balulang.
8: Mo lagi na pangigsoon pantay-pantay kita sa ato ang mga tagsa-tagsa ka mga panimalay labi na gyud sa ato mga kabataan ato gyud ang likayan nga unta bantayan nga dili gyud na magdula-dula puspuro kay grabe ra makainit ang panahon karon so in town magbalantay ta tanan nga dili na unta ni mahitabo kay ato ra ba na sinatian ang sunog matag karon unya dunay mga mahitabo nga sunog ini sa ato ang lugar dili na kay sa Balulang busa mag may nampingon yun ta kay kutili sura yun o masunugan ta mga suon. So nana lang atong bantayan ang mga bata nga dili magdula-dula o mga posporo. Ban pa ka ng mga kalayo, labi na ka ng dirty kitchen ng atong gamiton. Kinahalan before tamo lang ka, before tamo hawa sa atong tagsa-tagsa ka mga panimbalay. Sito it yun nga unta ang ato ang abuhan. Wala na kayo. Ato yun na nga i-clear daan dito sa mga lakaw. Huwag din nagsagara ang hinungdan sa atong sunog. So inauton ta nga mag-inampingon ta, magbalantayon ta sa kanunay aron maiwasan na ito ang inani ng mga trahedya.
9: Salamat kay Kagawad. Kagawad, really nang magnoma kaninga manino ato ang kaninga chairman sa komitiba sa education din sa may barangay Balulang ng atong syudad. So karon no ang ato ang mga kaning kabubiruan na lang atong julatan magdumaring maghatag o ga ilang investigasyon o ga damyos po doon nahihita po nga sunog kaya na naman atong mga hintong ng ahensya like sa barangay si SWD alang po doon sa paghatag assistance sa mga nabiktima ni ini ng pito kapamilya. Lagi ka ang din sa may karinugan barangay Balulang ng atong syudad. So ganito si Magdum Hunter 24 Jane Luna, Magdum Oliver De Losa, kini si Magdum Hunter 20. And si Angie Alasad sa balita og serbisyo Magdum Radio.
1: Rapido! Rapido! Salamat Magnum Anje sa itong mga kauban nga nakaroon na may gala sa Osaka Suro. Ganitabo, upat ka mga panimalay, mga igsoon. O pabutalan, dugang pa mga development may gala. But ang ato lang ginahangyo kanun ay mag-ampingo ng kita sa grabe gig kayo, mga gala, nga sunog may gala tungkol sa grabe gig kainit ka naman prauna. Okay, so din sa takutob may gala, kanun na sila yung musunod sa mga PID program, mga programa may gala, gikan sa Morisco Uno may gala. Okay? So, salamat mga viewers, salamat mga listeners. Ay kalimot may gala sa usa ka kagawas ng katringban katawhan labing gabhanan. Managlahi man ng atong baruganan, hukom sa katawhan na matuman. Kina man yung anchorman, kini si Magnum, Manny Agustero din hilamang sa Balitang Serbisyo, Magnum Radio.
10: Tungod kay napupos naman ang atong oras, subli kaming mag-aghat kaninyo sa pagkaminaw ug mga adlaw sa tulumanon. Magnum Rapido, dinhi lamang sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio.
1: Oras, alas 10:09.
11: Time check was brought to you by Sign and Prince.
12: TGX 500 Health Alert.
13: Sa gihapon, Dr. Hans, lima na lang yung magkauman. Ang DTX 500 o ang Mighty C na ani sa halos tanan ng mga butikag pharmacy.
12: DTX 500.
14: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema na ko sa akong atay.
15: Pagkadungog na ko sa radio,
14: ang DTX 500, ako na yung gibanatan o inom duwa sa buntag,
15: duwa sa gabi.
14: 2 weeks pa lang,
15: may alibyo na.
14: Pag 1 month ka pa,
15: naayo na ako.
12: DTX 500.
16: Ako si Albert na taga-Dumaguete.
17: Ako po ang akong mga TL o mga panakit.
16: Sa pagkadungog na po sa DTX 500,
17: akong gindouble dose
16: o kakapsol sa buntag,
17: mga sa gabi.
16: Wala pa'y gulang,
17: nawala ang ubag-ubagong sakit sa akong mga kamot.
16: Epektibo kayo ang DTX 500.
12: DTX 500.
18: Mapalit sa mga butika.
13: Mapalit ha sa mga leading mga drugstore butika sa inyong mga lugar. Garantisado kaayo na nga herbal supplements. Tamang gunay ang palaya o nanay ang palaya ang DTX 500. Grabe na siya nga mo cleansing sa ato ang dugo. Kay we all know, halos tanan karon sakit, nagikan sa dugo. Hugaw ang dugo. Kargadog cholesterol ang dugo. Taas ang uric acid sa dugo. Taas ang triglyceride sa dugo. Taas ang creatinine. Hugaw yapo na ang dugo. Intoxicated. Munang usa sa ato ang gina-encourage kung mahimod. Maglimpyo ta sa atong dugo. Munang gingon nga, in order to have a good body, we need to have a good blood, for the blood is the current of life. Munang usa sa ato mga gina encourage kaning pag-inom na to sa DTX 500.
12: DTX 500!
19: Si Edding Grace Paglumutan. Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar. Nag-100 ang akon nga sugar.
20: So wow! Para bali na habagat. Ang left ko bala nga mata, inang may nagasapdol kag di na ko kakita. Di nagbakal ko dahil sa DTX.
21: Sa isa ka adlaw.
20: Two times ko, tagdaw dua-dua ka kapsul. Inang pagkaubos ko, sir, may alibyo.
22: Juice 7 lot. High blood gid ko.
23: Sa una ang imo.
24: Blood pressure.
22: 180 over 103 times adigin ako. DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure.
12: DTX 500!
18: Mabibilis sa mga butika.
13: Ang DTX 700, muna'y mo cleansing sa itong dugo. Mulimpyo sa itong dugo. Kauban ang Mighty C. Isabay na to ang Mighty C. Kay kining Mighty C na to, muna'y mo paligon sa mga ugat, sa organo sa itong lawas. Mutabang sa paspas nga recovery.
12: DTX 500! Garantisado! DTX 500!
22: Juice 7 lot.
23: Ano ginabatsyag mo sa
22: mga? High blood gid ko.
23: Ano sa una ang imo?
24: Blood pressure.
22: 180 over 100.
23: Sa isang adlaw kapila ka mag-inom.
22: 3 times adigin na ako na. DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure.
12: DTX 500! Epic! DTX 500! DTX 500!
25: Gina Cano, ang ginabatsyag ko ang ako na UTI, kasakit gid sa ako niya baywang.
23: Sa isang kapila ka mag-inom.
25: Sa
23: DTX 500.
25: Sa primero, katatlo, sa subong, kadua na lang.
23: Subong kamusta?
25: Okay na, halin sa nalate kami sa DTX 500. Ay, nagko ginabatsyag.
12: DTX 500!
18: Mabibili sa mga butika.
12: DTX 500. DTX 500. DTX 500.
26: Hello, maing adlaw. Kinsay ngalan na to, sir?
27: Si Paul Mercado diay ni, sir.
26: Mutanan lang ko kanang gatumar ka og DTX 500.
27: O sir, mo na ginatumar nako kanunay. Kay na diagnose mangug ko nga naay prostate problem. Magisud kog pangihi. Kay ni hubag man. Hubag po na kong tiil. Ginahilantan pud ko. Nagpa-check up ko sa doktor. Nya, gi-advisean ko sa doktor nga magpakatitir. Magisud na man kog pangihi. Nga nakapamati ko sa radyo. Sa programa ni Dr. Hans, nakadungog ko tambal nga DTX 500. Mong ako din gisugo ang akong anak. Matubutika, palit og DTX 500.
26: Yeah.
27: Akong gidistingan og inom. Niinom ko sa buntag, kaduha, na sa gabi, duha kapsula sa susunod taon. Adang tantawag tulog kabulan, naayo ko, may alibyo. Muto na, kaihi na ko. Muto, gitangtang na sa doktor ang akong katitir. E nakaihi naman ko. Daghan na kay kong giinom nga tambal. Pero DTX 500, ragi na kaayo na ko. Labi service jud kayo, sir. DTX 500.
18: DTX 500. Mabali sa mga butika.
2: Ma'am, unsay ngalan na to, ma'am?
3: Kajinilin ko spirited, Deni, sir, taga Manogan sa Buanga del Norte. Sa una, dili jud ko katulog, sir. Magmulmul ng pikas na ko nga batang. Nga high blood po ko. Nga, masigib po ko kalipo. Yung maintenance na gani ko, sir, sa high blood. Sa mga inahan, dira nga kasakit ang batang, puy-puy ang mga lawas. Pag DTX 500 na muog may TC. Kaya sukad ko nga nakainom aning DTX 500 o may TC, gainit niya kong tiilo gabaga. Murag na'y mag-imok, sir, ba? Nga pagdagan sa pipila kaadlaw, nawala man ang ngulmul sa kong abaga o batang, sir. Dili na po ko maglipong-lipong, sir. Sa una, murag hubog maglakaw buyod. Nga kasakit ng akong ulo. Karon kaloyan sa Ginoo, sir, okay na gid siya. DTX 500 o may TC, radyo na nga akong ginainom, sir. Mayo na po akong tulog karon, sir, tungod anang DTX 500 o may TC. Salamat, jud kaayo. Jinilin Prosperidad, yung sir, taga Manugan sa Buanga del Norte.
18: DTX 500, highly recommended sa mga eksperto.
2: Sa anyway, sa itong oras, limitado mo sa ibabay ko. Ay galimot, usbon ako, DTX 500 may TC. Puros kini available mga higala sa mga leading mga drugstore butika sa inyong mga lugar.
18: DTX 500, health alert.
4: Cagayan de Oro, magpakonsulta ng libre!
5: Libre?
4: Libre! Sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. May free consultation! Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng MyTC, D3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba. Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Brand. Located sa Agora Marketplace, Barangay La Paz at Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.
18: Tas bang imo blood sugar? Ato na kami diabetes? Mag-DTX 500 ka! Ang DTX 500, ato na kini anti-diabetic properties. Sama sa Charantine, gagapa mo buo sa glucose, visine, controls blood sugar, o polypeptide, gaparehong epekto sa insulin. DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. Mabalik sa pinakadulog ng butika sa iyong lugar.
6: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
18: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
15: Don't settle for less. Fuel up with Penrol Gasoline Station. Drive smart, save more, go farther. Only at Penrol Gasoline Station. With branches at Sirio, Pukinon, Butuan City, Camigan, and Cebu. Penrol Gasoline Station.
21: In 5 meters, turn to right.
24: Ha? Asa ko no?
28: Hapit na mahurot ang load? Bitin! Pag GCash G-load na, daghag pa bonus, dilibitin! Kay kada load nimo, naay bonus data, longer validity, ug free health insurance with up to 2,500 pesos hospital allowance. Subject to eligibility, terms and conditions apply. Maong G-load na sa GCash. For select G-load versus regular retail offers, G-Exchange Inc. is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
29: GCash G-load.
30: Are you craving a delicious, juicy meal without the hustle? Then look no further. Kamayan sa Manukan. Maka-ing ka sa kalami. Swak sa timpla, barato na ang parking space, luag pa. Kamayan sa Manukan. Nahimutang sa Corrales Extension. Adunaw sa Psilay Branch sa Quirino Yacapin Street, Sidio. Kamayan sa Manukan. Ang paborito manok sa Cagayan.
1: Kanunay ka ba ang hilantan, sip-onon o gubhon? Sinyalis ka na nga loya ang imong immune system. Tumar sa Mighty C, usa ka alkaline vitamin C nga mababaskog sa imong immune system batok sa flu, bronchitis, pneumonia o guban pa. Mighty C, your best body to fight infections. Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar. Available usab sa DTX 500, DTX Coffee Mix o D3 Bio. Alang sa libreng konsulta o senior citizens discount, doa lamang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Domingo hangtod Biyernes na mahimutang sa Market City, Agora, La Paz, Cagayan City. Text lang sa 0985-0132-198 or 0991-4504-163 or bisita sa ilang FB page, Clinica de Alternativo, CDO.
31: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products, nga gipamaligya sa online, nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
0: Basta Rilori Pulso, Wadhos Quality Store. Anaa sa Wadhos Quality Store ang original watches ug original batteries para sa tanang klase sa relo. Dunaw sab sila kay kaugalingong watch repair shop na kasaligan. Kumpleto sab sa sporting items sama sa billiard accessories ug kuan pa. Pinakaunang tindahan sa relo nga nagserbisyo sa dakbayan sugod sa 1936. Wadhos Quality Store sa Pabayo, Gerbera Street, Cagayan de Oro. Telephone numbers 857-4123. Ayaw kalimot, basta original nga Rilori Pulso, Wadhos Quality Store.
5: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
7: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip po sa ka-diabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang na diskubrehan nako ang iBerry.
5: Mas klaro na ba bisan gabi?
7: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
5: Unsa pay gihulat ninyo? Pangitaan na ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
8: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa mga

0: pag-asa ng mga mababae.
1: Ako si Cherry.
2: Usa ka full-time nga virtual assistant.
1: Halos 24/7 ko sa trabaho.
2: Mao nga walay tulog og stress
1: kada adlaw bisan sa balay.
2: Hibaw-an ako nga tungod sa stress.
1: Nahurot dayon ng nutrients sa akong lawas.
2: Mao nga
1: stress tabs akong giinom.
2: Uban sa husto nga pagkaon og ehersisyo,
1: nakatabang kini kanako nga mabawi ang nawala nga mga sustansya sama sa iron, B vitamins og niacinamide aron magpabilin nga presko og naka-focus bisan kung ang usa ka VA mabug-at.
2: Busa, sulayi usab ang stress tabs.
3: B vitamins plus iron is a generic name of stress tabs. These tips persist. Consult doctor.
4: Stress Tabs. Kahit stressed, magandang gising dahil fresh and focused. Gusto ka ba mudawat sa kandidat nga 4,000 pesos? O kaha, mudawat sa allowance nga 2,000 pesos? O kusa ka 20-inch LED TV, human ma-enroll sa grade 11? Libre pagyud ang tuition, uniform, ID, lanyard o insurance? Dali na! Enroll na karon sa ABCA! Dadalang inyong card o PSA birth certificate. O bisita sa ABCA main campus abay sa PNB Divisoria, Corrales Avenue, Cagayan de Oro Serre. Pwede rasab mo tawag sa 0917-777-9593. Alang sa dugang kasayuran, bisita lamang sa ABCA Education Channel sa Facebook. Limited slots only para sa kalidad. O libreng edukasyon sa senior high school, enroll na sa ABCA!
5: Ning musunod nga 30 minutos, inyong mabati ang Tulumanon.
6: Kahayag!
7: Programa nga maghatod sa mga labas nga impormasyon ug kalampuan gikan sa nag-unang kooperatiba sa elektrisidad, Moresco 1. Programa nga gituyo pagmugna alang sa mga miyembro konsumante aron ang tagsa-tagsa dili mahikawan sa kasayuran diha sa pagpadagan ug pagdumala sa atong kooperatiba.
6: Kahayag!
7: Ug karon ang inyong mga kauban sa kahanginan.

0: times nga nutrisyon. Birchtree 45 Twin Pack. 750 ra ang SRP kada baso. Birchtree 45 Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded three functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: What if your phone could be your front row seat?
2: Playtime Entertainment launches PT Idol.
1: Singers, hosts, dancers, performances you don't want to miss. Wonderful moments are here.
2: Where talent takes the spotlight.
1: Search PT Idol on TikTok and follow today.
2: Playtime Entertainment.
1: Born for happiness.
3: Playtime Entertainment. Born for happiness.
4: Back to school or office grind? Say no to mahal na gastos. Sa Cagayan Educational Supply, everything you need is here. Pens, notebooks, and supplies na kumpleto o presyo barato. Cagayan Educational Supply, located at Naumar, Mordela Street, Sitio. You pay less for more.
5: DTX 500, makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins, gikan sa atong gikaon, adlaw-adlaw, para sa limpyo o himsugatan. DTX 500, adlaw-adlaw, DTX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500,
6: pabalik sa mga butika.
5: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpabilin nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
5: DTX Coffee Mix.
6: Mga butika.
8: Mari, ngano na ginuktok man ka?
9: Nagproblema lagi ko, Mari, oy, kung asa makapalit o gamit sa balay nga barato ra pero di kalidad nga klase.
8: Agoy, kagamay ra ba sa imong problema, Mari? Ubantang mamalit dito lang sa Kaking Home Depot kay kompleto sila sa tanan.
9: Sure ka, Mari? Gikan sa RTW, personal accessories, pangdekorasyon sa balay o gamit sa kusina?
8: Yes, you heard it right, Mari. Dili lang ka na mapalit usab sa Kaking Home Depot ang nagkadayang hardware alang sa house repair, sama sa tiles, simento o electrical supply.
10: Kaking Home Depot, grabe na kabarato, pangmasa pa kayo. Anasa Osmeña Extension, Carmen Puerto, Cagayan de Ocere. Kaking Home Depot sa Taguluan Public Market, Poblacion Taguluan, Misamis Oriental.
11: Life Extension Vitamin D3.
12: Ako po si Carmelita Siote. Nung magpunta po ako sa Life Extension, binigyan na po ni Doktora ng Life Extension D3. 77 po ako. Minsan lang po magkasakit.
13: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang Doctor of Medicine. I would like to recommend to everyone, regardless of age, whether you're an adult, a young child, or a pregnant mother, pwedeng mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
11: Life Extension Vitamin D3.

0: all in style and confidence with Rassini Bags and Luggage. Durable, stylish, and built to last. Order yours today. Message Rassini Bags and Luggage on Facebook or visit us at Capistrano del Pilar Street, City. Rassini Bags and Luggage, your dependable travel partner.
1: Psst! Break time na ba ya? Kaso, why kaluoy ng work chat ni mo? Sige na! Pag Magic Flakes cheese na dito! Dali! Oh, winner, diba? Sa kalamayon sa cheese o crunch, wala may putang break ni mo. Basta break time, Magic Flakes cheese!
2: Sa kalamayon sa cheese o crunch, mula may putang break ni mo. Basta break time, Magic Flakes cheese!
3: Nagpaminaw ka sa programa Kahayag!
4: Balik ta mga salingan ng atong pagparaguban sa tulubanong kahayag. Karong buntaga, atong hisgutan na usab ang mahitungod sa atong taripa, no, bulan sa Abril. Siguro daghang mga reactions karong mga panahuna tungod kay dunagyoy pagsaka, no, sa ato ang mga balero nun sa kuryente. Dili labang kita ang nakasinati nini kundi sa tibuok nasod tungod kay apektado ta sa gapang hitabo karon sa ato ang kalibutan, no. Unsaon nga do na may nagiragira dito sa Middle East, no. So una nga apektado ta ang atong taripa bulan sa Abril, sa ako nang giingon konsumo na to ni bulan sa Marso, no. Sa residential dunay pag increase, no, mga 61 centavos. Usa sa mga factors niini ang atong generation. Kanabang atong giangkatan sa kuryente, no? Mahal ang giangkat nato nga kuryente. Dunay increase sa atong generation nga moabot siya og 0.75 centavos per kilowatt hour. Mao ni usa sa mga hinungdan ngano nga misaka ang atong taripa. Kining pagdepreciate sa atong Philippine peso against dollar. Kini ang naka-trigger sa increase sa generation cost sa atong mga IPPs, kanang mga independent power producers. Mogi ni ang nag-una nga hinungdan nga nung adunay pagsaka sa atong presyo sa kuryente. No? Ang bottom line ni tungod ni sa nahitabong gubot dito sa Middle East. Sa atong transmission, adunay pag-decrease mga 0.22 centavos.

0: centavos per kilowatt hour. So ang atong effective rate sa bulan sa Abril na sa 13 pesos o 20 centavos per kilowatt hour. Kung atong itandi sa milabayng reading, anaa sa 12 pesos o 59 centavos. Sa atong low voltage, doon sa pag-increase o mga 0.52 centavos. O ang rate niini anaa sa 12 pesos o 80 centavos. Sa atong high voltage nga mga customers, adunay increase usab nga 80.86 centavos. O ang ilahang effective rate anaa sa 10 pesos o 81 centavos per kilowatt hour.
1: Nagpaminaw ka sa programa Kahayag.
2: Uy, day! Kabalo ba ka? Nadelikado o bawal karon ang magpatindog o mga balay, tindahan, pusti o bisag unsang butang ilalom sa linya sa kuryente? Mauning giingon sa Republic Act 11361, ang Anti-Obstruction of Power Lines Act. Tinuod yun na, day! Kay kung naay sa gabal sa linya, mahimong hinungdan sa aksidente, sunog o pagkaputol sa atong supply sa kuryente. Di lang kuryente ang mawala. Apil pod ang seguridad sa atong pamilya o komunidad. Imagina ganit, day. Tungod kay nay kahoy nga wala gipaputol ubos sa linya, kalit lang mapalo ang kuryente. Apil na nga mawala ang negosyo, trabaho o kalipay sa panimalay.
3: Busa, day, kitantanan, adunay papil. Atong respetuhan og ampingan ang right of way sa mga power lines. I-report dayon nato ni sa Samuris Kuan kung naatay makita nga sa gabal. Kay ang kaluwasan o kasiguruhan sa serbisyo, atong responsibilidad.
1: Samuris Kuan, kauban ninyo sa luwas, ligon, ug mapadayonon nga supply sa kuryente. Hinumdumi, Republic Act 11361. Dili lang laod, proteksyon natong tanan.
4: Samuris Kuan, kauban sa kaluwasan ug kauswagan.

0: Bilin nang kaputul diha dong.
1: Ayo, nang, paliog na wata ning notice of disconnection sa kuryente.
0: Ibilin lang nang kaputol diha dong.
1: Ayo, manang, ang inyong linya sa kuryente naputol ko na. Ugang kaputol gibilin ko na sad. Adto na ko, salamat ha.
0: Ha? Oh, unsa gud ay na dong? Ay sad, gadjut lang dong. Mubayad ko. Oh, asa dong? Unsa na ni oy?
2: Mga misis, ayaw na pabuta nga ikaw mataranta. Ang imong obligasyon sa kuryente, asikasuhan na! Kini nga pahinumdom, hatod ka rin yung sa Moresco 1. Kini ang cycle matagbulan, gikan sa meter reading, billing, collection, o disconnection. Ang meter reading, magsugod matagpit sa 8 sa bulan. Niining panahuna, sugdan na ang pagbasa sa mga kwentador sa imong nakonsumo nga kuryente sa milabay na bulan. Sa pagbasa sa Metro, makadawat dayon ang mga miyembro konsumante tag-iya og billing statement tungod kay dala sa atong mga meter readers ang handheld computers. Sigun sa Magna Carta for Residential Electricity Consumers nga balaod, kinahanglan nga pagabayran sa konsumante ang binulan nga obligasyon sunod sa siyam kaadlaw gikan sa pagdawat sa billing statement. Ang konsumidor nga dili makabayad sa ilang obligasyon human ang siyam kaadlaw gikan sa pagkadawat sa billing statement, ang konsumante pagahatagan na og notice of disconnection nga naghatag pa kini og lugway nga 48 oras o laing duha pa kaadlaw aron kini maasikaso. Kung ugaling wala gihapon bayri ang maong obligasyon, mapugos na ang atong kooperatiba sa pagputol sa serbisyo sa sugang dagitab. Angay natong hinumduman na ang kuryente, kahayag, kalambuan ug kinabuhi, busa ato kining ampingan aron malikayan ang kahasol, disgrasya ug uban pang problema.

0: Tsaka akong sumpay na lang sa imong kurinti.
1: Pwede di ay na, Mari?
0: Aw, uuuy. Makabarato ka pa kay tunga ang tas bayad.
1: Lagi sab, no? Sige, Mari. Sumpay lang diha.
2: Mari! Mari! Mga silingan! Taba! Nangang kusina!
1: Ha? Unsay na ito po?
2: Nakoy na dunggay na guto ka ganina.
1: Hala ka, Mari! Nasunog ang iyong kusina!
2: Taba! Taba!
3: Ayaw na paabutan nga mahitabo ang maong trahedya. Flying Connection, puhasa na. Mientras wala pa'y kinabuhi o kabtangan nga na disgrasya. Kini nga pahinumdom hatod kaninyo sa Moresco 1. Nagpaminaw ka sa programa Kahayag.
4: Siguro mga silingan, kung aduna tay bang kalibog, tanawa ng imuhang billing statement, no? Tanawa diha kung pila ang imong consumption, kilowatt hour consumption. Ayaw tong amount, no? Diha nimo makita kung pila ang imong konsumo sulod anang bulana. So kung adunay pagsaka sa imong kilowatt hour nga consumption, unya wala kay gipalit nga dugang nga mga appliances, ang dakong posibilidad niya na mga silingan, mitaas ang frequency sa imong paggamit sa imong mga appliances. Labi na karon kay summertime, init, ang mga bata na aras balay, no? Imagine na ganit nga senaryo. At itong panahon nga dili pa kaayo ting init, unya ang mga bata ga eskwela, posible nga kanang imong aircon mag-andar lang siguro na panahon sa gabi eh, kanang panahon sa pagpangatulog, alas 8 bakaha, no? Sugod pa ingos buntag. Karon nga ang mga bata anaanas balay, unya niata karon sa panahon nga grabe ka init, posible nga kanang imong aircon muandar na buntag pa. Kay gustos mga bata nga magpabugnaw. Ibutang nato kung nagsugod og andar nas buntag pa ingos hapon, do you think mugamay ang ato ang bayronon? Usa na siya kini. Usa pa, electric fan, no? Same gihapon nga senaryo. Kung kaniadto ang atong mga bata nag-eskwela unya dili pa kayo igang ang panahon, siguro kanang atong electric fan mutuyok lang na siya panahon sa kanang kaudtuhon, no? Ibutang nato mutuyok na siya alas 11 paingon sa alas 2 hapon. Kay mo man ang medyo igang-igang og jutay. Karon nga super igang unya mga bata na anas balay kay bakasyon, kana sigurong inyong electric fan magsugod na nagtuyok alas 9 pa or alas 8 buntag. Paingon na pud siguro nas buntag. So muna nga kung tanawin nimo ang kilowatt hour consumption nimo, kung dunay pagsaka unya wala kay dugang appliances, posible nga ang paggamit, no, ang frequency sa imong paggamit sa imong mga appliances, especially gyud kining para pabugnaw, no? Refrigerator, sige tag-abri dito, ang mga bata baka, sige abri kay gustong muinom o bugnaw. O kita mismo mga dagko, no? Gusto tang higop o bugnaw, no? Kay igang kayong panahon, abri ta sa to ang refrigerator. So kanang pagsigig abri sa atong refrigerator, usa na sa mga mahimong hinungdan nga musaka sab gihapon ang ato ang konsumo ni anas kuryente. Muna nga, ang atong pahimang, no, sa atong mga MCOs, no? Tabangan nato nga magtipid ta sa paggamit sa kuryente. Tabangan nato ni, no? Dili ta magkanabang buras ka sa paggamit sa kuryente. Kay sa ato ra magyapon na musumbalik. Pananglitan, kadang atong mga appliances nga wala nagigamit nato, no? Ato na siyang i-unplug. Okay, kung imo na siyang pasagdan diha nga nakasaksak gihapon, magkakaon diha po na sa kuryente, may ngantag agamay raman, gamay lagi, pero kung nahimo na nimong batasan nga ingon niya na, nakadang gamay, paingon man diha po na sa dako pag-abots tumoy, no? Unya, diha sa atong paggamit sa atong mga air condition, ibutang na to sa sakto siguro nga oras, no? Unya, kadang atong palibot, dapat nakasara ang mga bintana kung magpananitan, mag-aircon man gyud, no? Kay para dili mo gawas ng ato ang kabugnaw ni ana, no? electric fan. Ang electric fan na to, kung atong pandaron, di na to siguro na ipalingo-lingo, no? Kita nyo ang electric fan nga, maayo kayong mulingo-lingo. Kaya, kana makahatag na o dugang gihapon nga konsumo tungon kay muandar naman sa bangiyahang motor anas paglingo-lingo. No, ato na lang i-set dito sa usaka direksyon, ipabanda na to dito sa bumbong bakaha, no? Unya, kinahanglan nga kung ugaling walay gagamit, wala na tao diha sa atong sala o walay tao sa kwarto, walay tao sa kusina, pero nagsiga pang suga na ato na siyang anamon o palong. No? So, mga ginagmay ni siya nga butang mga silingan, pero ibalok ko nga makatabang ni sa ato ah. No? Labi na karong panahon na nga nagatubang ta sa krisis.
3: Nagpaminaw ka sa programa Kahayag.
4: Tungod sa nagpadayon nga tensyon o panagbangi ni naglakip sa Estados Unidos, Israel ug Iran, naapektuhan pag-ayo ang global nga merkado sa enerhiya. Ang mga ruta sa supply sa lana sa Middle East naapektuhan, hinungdan sa pagsaka sa presyo sa lana ug sa pagtaas sa gasto sa fuel ug kuryente sa daghang nasud. Tungod kay ang Pilipinas nagsalig gihapon sa imported na fuel alang sa power generation, posibleng mabati sa mga panimalay ang pagsaka sa bayranan sa kuryente. Busa importante ang demand side management o ang maalamong paggamit sa kuryente ug pagpraktis sa yanong energy saving habits aron mapakunhod ang konsumo, mapagaan ang bayranan ug makatabang pagmintinar sa lig-on nga supply sa kuryente sa komunidad. Busa gidasig ang mga panimalay nga sundon ang praktikal nga mga pamaagi sa pagdaginot sa enerhiya aron makatabang niining global nga hagit. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Muresco One. Kini ang pipila ka mga praktikal ug simple nga pamaagi sa pagdaginot sa kuryente. Sa imong gigamit nga mga suga, gamita ang LED bulbs. Ug kung walay tawo ang mga kwarto o kahasala, palunga dayon kini. Ug gamita usab ang natural nga kahayag sa adlaw. Sa aircon, ayaw pasobrahi ang kabugnaw. Iset lamang kini sa 23 hangtod 25 degrees Celsius. Sirad-i ang mga pultahan ug bintana aron dili mugawas ang kabugnaw. Ug limpyuhi kanunay ang filter. Sa refrigerator, ayaw pagsigig abli sa ref kay mugawas ang kabugnaw niini. Siguro ang hugot ang pultahan ug ayaw ibutang ang init nga mga pagkaon sa sulod. Hinumdumi, palunga ug i-unplug ang mga appliances kung dili na gamiton. Pinaagi niining mga simpleng butang nga atong himuon, makadaginot kita sa kuryente ug muubos usab ang atong balay runon. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Muresco One.
3: Nagpaminaw ka sa programa Kahayag.
4: Bueno, wa naman tayo kong panahon ng atong pagpanaguban sa tulubanong kahayag. Hangtod na lang sab sa sunod higayon. Sa ngalan sa kinatibukang puwersa sa Muresco One, inyong higalas kahanginan kaubang dudes gumanid nga magbilin na usab sa usa kahagit nga sugdi na ang pagpakabana kung dili ikaw kinsa paman, kung dili karon kanus apaman. Salamat, mayong buntag.
3: Inyong nabati ang tulumanon. Kahayag! Hinaot na ang mga kasayuran nga inyong nadunggan, ikapanabi ninyo sa uban. Hangtod sa sunod higayon, daghang salamat.
5: Bugas ug katul-katul
6: DTX 500 na
5: DTX 500
6: aduna kini antimicrobial properties nga makatabang sa pagkuha ug pag-ayo sa bugas-bugas ug katul-katul
5: DTX 500
7: mabalik sa pinakadulong butike sa inyong lugar.
6: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Igor sa Pilar Cafes, wala gid uyon magpangapi apang naganyat ako sa akong utol nga mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit gid man kag healthy sa lawas, mangod na patyagan kung ana bawang akong panulukan.
6: DTX Coffee Mix.
7: Mabaka sa mga butika.
9: Mighty Zinc, napamatunan sa mga eksperto na adunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanang mga allergies, pinaagi sa pagpamubuksan level sa histamine. Alang sa epektibo nga kombinasyon, inom na ang Mighty Zinc!
10: Muling maghatid ang saya ang Philippine Amusement and Gaming Corporation o Bangkor sa pagbabalik ng inaabangang 1K42M Nationwide Link Bingo Event sa March 29. Pangunahan ng Casino Filipino Angeles ang nasabing bingo event at sabay itong lalaroin sa mga Casino Filipino branches sa Bacolod, Cebu, Fuente, Grand Regal, Ilocos Norte, Iloilo, Mactan, Olongapo at Tagaytay. Hanggang 2 milyong pisong jackpot prize ang naghihintay sa ikasampu at huling laro, habang 100,000 piso naman ang papremyo sa bawat isa sa unang siyam na laro. Sa halagang 1,000 piso kada ticket, makatatanggap ang mga kalahok ng 4 na bingo cards bawat laro at valid ito para sa 10 kapanapa na big na rounds. Ang Link Bingo Series ay bahagi ng layunin ng Bangkor na makapaghatid ng saya at responsable gaming experience sa mga bingo enthusiast. Para sa karagdagang detalye, maring tumawag sa 0906-574-1935, 0927-804-0304 0304 o 0917-843-0970. Maaari ring bisitahin ang www.casinofilipino.ph o i-follow ang official Casino Filipino Facebook page para sa ibang updates.
11: Golden Heritage Polytechnic College, one of the top performing schools in Region 10, is now offering Bachelor of Science in Criminology program. They also offer DepEd Complete Basic Education programs and Sunday High School TESDA programs and CHED Teacher and Business Education programs. Enrollment is now going on. Visit their website at www.goldenheritage.edu.ph or contact them at 088-858-7326 or 0917-15 24297. Enroll now!
12: Pirmi ka pangihi,
13: hanap ka pananaw,
12: ug pagpamhinod sa mga tiil,
13: basin aduna kay diabetes.
12: Mag DTX 500,
13: epektibo sa pagpamubo
12: sa blood sugar levels.
13: Di kaya ang diabetes.
12: Mag DTX 500,
13: karun dayon.
7: Mabalik sa pinakadulong ng butike sa inyong lugar.
12: DTX 500. Yeah! DTX Coffee Mix.
14: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Itistingan ko man, nagnamigid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
12: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
7: Mabasa butika.
15: Besh, nabi ako'y nakasex ba? Wala ba yung nagkondom ato ay nahadlok ko.
16: Same ba yata, Besh? Nabala kapod ko. Minsan ka ako magpa-HIV testing ta.
17: Kung aduna mo'y pangutana mahitungod sa HIV, tawag sa 0930-247-9988 o bisita sa Alagad, Mindanao, 32F Soriano Compound, Kalambaguhan, Burgos Streets, Cagayan de Oro City. Kini usa ka mensahe, gikan sa Alagad, Mindanao, KBP, ug niining estasyon.
18: Life Extension Vitamin D3.
19: Roberto Guerra, Senyor. Mag-84 na ako sa Mark. Lumay ng tubo sa likod ko nga bukol.
20: Aha.
19: Daw may cyst balahaw. Rihigil si Tano ko ka Life Extension. D3. 3 times a day ko to. Mga after 1 week, magbuswang. Hasta sa magayad. Tiktibo ka niyo.
18: The doctors recommended brand nga na itatak LE. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
21: What if your phone could be your front row seat?
22: Playtime Entertainment launches PT Idol.
21: Singers, hosts, dancers, performances you don't want to miss. Wonderful moments are here.
22: Where talent takes the spotlight.
21: Search PT Idol on TikTok and follow today.
22: Playtime Entertainment. Born for happiness.
10: Playtime Entertainment. Born for happiness.
23: Oras, alas 11:02.
24: Time Check was brought to you by TH Cagayan Puerto.
10: Broadcasting 24 hours from the City of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
25: Magdum Radio, news and public affairs. Patas sa pagservisyo sa katawhan, topic sa kamatuoran, kaangayan ug kagawasan. Magnum in action. Kini ang tulumanon ngayong mabati matag udto. Mudawat sa bisan unsang reklamo sa katawhan. Walay kahadlok nga musaway sa mapasagarong opisyal sa kagamhanan. Apan, mudapig sa maayong binuhatan. Magnum in action. Mutabang ug mualagad sa mga kabus nga nanginhanglan. Og karon, ania ang inyong Action Man.

0: Mare, nagpataon na day ka og kurinti sa Morisco uno?
1: Oo, Mare.
0: Abi ni mo, Mare, dako kayo kalainan sa kinabuhi kung duna kay kurinti.
1: Mo ba, Mare?

0: Magnum in action.
1: Ora sa la son central, sigala como sto mai otto cantaran, welcome para Coman Drisato Tulumanon. Magnum. Tulumanon megala tu Magnum in action. Karong adlaw may kala, ito na adlaw karon nga Miyerkules, so kapitsa sa isa may kala sa bulan sa Mayo, tuig 2026.
0: Magnum in action!
1: Sa tanan mga nagfiesta, happy fiesta kaninyong tanan!
0: Magnum in action!
1: Sa so, may nagfiesta karon, muraga, di man ta membros punta kapi may kala, muna ang usawa kita yung listahan. Lagi sa ito mga membros punta kapi, bili, liyara, pakliyara na inyong listahan diya.
0: Magnum in action!
1: Happy fiesta sa tanan may kala mga nagfiesta, karong adlaw, labi na may kala sa Bohol. Ato si Sano Matupa, Sanaw! Di Sanaw may gala to parts may gala sa Suminya.
0: Magnum in action!
1: Kalo sa baka mulis, Bohol, Sanaw! 14 pa, pitsa 14.
0: Magnum in action!
1: Yes, mga bulanon may gala. Sige, mga bulanon may gala karon medyo schedule na ginila ang ilang pag-ulis, Bohol. Para gin may gala, kaya kina mga bulanon, dinini sila may gala, mandayo, para dini mag-negosyo, dini may gala, mangarta. Pero pag-abot may gala, spiesta, ang ilang pag-abulanon may gala, di gimal limon may gsoon, mo uli gin mga igsoon.
0: Magnum in action!
1: Nanagin na may gala dito sa gawas, sa grabing paningkamot may gsoon, o niya pag-uman niya na, muna may gala ang uban, pag-abot may gala, mag-fiesta, mong pauli gina, kaya siyempre, fiesta sa Bohol.
0: Magnum in action!
1: Pero ano yan, baliban na ito may gala, kanyang presidente may gala sa Kumba. Amot Kumba, sa so man na ilang kuwang karon, murag kukupid na ba na ilang grupo karon?
0: Magnum in action!
1: Uman may gala ang Kumba, kanang sa Kumba, kanang Kogon Market United Vendors Association, na na bagong officials may gala sa pagpangulo ni President Louie Marzamolo. Kining bulanon nga Piyorgit may gala, kaya kanang sa katuig, mangutang lang may gala sa Turko, para na ipliti may gala back and forth, pauli may gala, o paingon din sa Cagayan.
0: Magnum
1: uli in Bohol, kay kung siya nga, uli maka! Sa bulanon, biyagi ko, pure nga bulanon, tagalun.
0: Magnum in action.
1: Tagalun. So, kinuha ko kahugot pa kayo may gala, luun.
0: Magnum in action.
1: Sagani ka din, luun may gala, luun rin siya, luun mga eksoon.
0: Magnum in action.
1: Pita po rin may gala sa itong mga eksoonan, ha? Sa itong tanang kaeksoonan ng mga bulanon, maing otto kayong tanan.
0: Magnum in action.
1: O happy fiesta, belated advance, o fiesta karong panahon na. Labi na may gala din sa ito, lita kabalog, subay mga fiesta sa may gala karong panahon na.
0: Magnum in action.
1: Grabe may gala ka nang huot kay kay tagasa na ka sa asa di sa Diyos buhol na pecha sa leun sa leun.
0: Magnum in action.
1: Kaba sa leun baka ka leun baka
0: yo. Magnum in action.
1: Lord may gala. Ano ba sa ito pragko ba sa may gala? Kumusta? Kumusta? May ngunto kayong tanan? Ilabi na may gala din sa labihang kainit may gala nga katoon may ngunto kayong tanan.
0: Magnum in action.
1: Salamat na magpunayos sa Maygala. Ito kalimtang kanuna ito mga pagpasalamat sa tulabaw mga kagigawang. Salamat ginawang sa Kristo. Salamat Diyos sa mahanan na Diyos sa Espiritu Santo sa magyata ka namong laing adlaw. Salamat ginawang sa pagkatulmo ka namong niling laing kautuhon sa laing kinabuhi ginawang. Uban sa mga minahal sa kinabuhi. Kami ginawang mag-aampo kanunay. Ngauntay mo kaming iiway. Ilabi na sa mga nagkariyang katalagman. Pagbuto sa bulkan, baha, lino, kuguban, paginawang sa palibot. Labi na ang gubat sa tibok. Ilabi na sa Middle East karong panahon na. Kami mag-aampo ginawang at ihatag nimo ang tinuray ng kalinaw. Oga imunta ginong unta ang katarong mo ay magpatigbabaw ilabi na sa mga pagdabo sa mo nasur karong panahon na Ginoong Hesus, salamat sa mga grasya nga maghatag kanamo sa tanang panahon kami magampong unta sa tanang panahon imong ibubuti ni kanamo ang grasya ilabi na sa mong kaigsunan namo nga naganto sa kadaplinan ikapag kami Ginoo baskuga og ihatag kanamo ang kanunay kabasog sa lawas palayo kami sa nagkanay mga balatian labaw sa nato mga nagpaskito nga nakaron sa mga nagkanayang tambalanan Ginoo sab kami magampo og magahangyo kanimo nga pasalon sa mga salangan ni kanimo ingon man kami anda mo sa pasaylong atos mga kasala ka namo kining tanan among ipangayapin kang Kristo mong bugtong anak buhig na gari sa kang turan. Amen.
0: Magnum in action.
1: Sa ato sinta ka mga barangay sa Rakbay sa Kendioro may ngunto kayong tanan sa 400
0: in action.
1: May 4 mga barangay sa Lawigan sa Misamis Oriental sa Bohol. Kamigin na may gala o gas itibo kamabos sa itong pagsibya mayong odo kanyang tanan.
0: Magnum in action.
1: Ito ang maglangan may galing ng unang luwas sa mga balita may galing taon na karon sa ato mga balita may galang lokal.
0: Magnum in action.
1: Sa ato may galang balita lokal, layo pong sunog may galang tabo karong buntag. Upat ka balay di may galas balulang balungis na ugdaw may gala pastilan.
0: Magnum in action.
1: Tungod lang yapos pagdula-dula may galas posporos mga bata. Agoy, ginoko pastilan ka na inyong mga anak lagi. Ah, ka na mga posporo isaka lagi ninyo na. Kaya kini mga bata may gala unang mga buot ko, ganahan sila. Kini bang sugnig-subnig. Alahaling-haling iskili diyan. Nabi ka huwag simba kong matuloyan na. Di ba? Sumaw na may gala ang mga bata. Usay may gala din ito mapunggan kay mga bata lagi. So, kitang ginikanan, atong pinumduman niya ipalayo na ito ng mga igala, mga posporo. Kaya yaron diri na mga disgrasya sa sunog.
0: Magnum in action!
1: Sa iyo buntag, may gala, kinakarong ni Palanduga, may gala, nasunog isang may gala ang pipilak kakabalayan, diya may gala sa Balungis, Balulang.
0: Magnum in action!
1: Sa andarong ang balita, may gala, ang lokal. Gigol, may gala, buatan sa Dinar Region 10. Human, gimanduan, may gala sa Dinar, Manila. Nagsugod na may gala, matulpas pagpagayon o investigasyon. Kini may gala, may kalamigitan, may gala, nining isyo may gala karon sa partnership sa usaka na ko nga developer kining itawag ka Cebulan Master o Xavier University. Human may gala, matod pa, kini sila may gala, nakalapas sa Section 70, kining Public Land Act of the kini may gala nga balaod. Kaniin sila may gala, man mihangyo ang Xavier, kaneto sa 1956, nga mag-apply sila may gala nga unta matagaan sila og luna para sa educational purposes. So gihatag nila. Pero amot na usab ang itabuhan may gala nga karon pa na gihimo man lang negosyo may gala lagwa gi butanga man lang negosyo may gala ilabi na kanila sa Manresa.
0: Magnum in action.
1: Mga taga Xavier may gala kay human ang mga alumni ha, alumni gyud ha mga tinun-an kaniadto may gala sa Xavier University. Mao may gala ya mao may gala karoy ya ga lugar na ningkamot gyud ani o ga nagbulgar may gala nining violation nga gimo sa baong nasangpit nga tunghaan.
0: Magnum in action.
1: Mo na may gala karon na gingon matod pa Dinar Region 10 uman gimanduan sa nasyonal naghimo may gala karon investigasyon na kalabot may gala nining nasangpit nga lugar paghimo ga negosyo diya may gala sa Manresa ngaya may gala sa diya may soon sa kuan kini ibabaw.
0: Magnum in action.
1: Na dito ko sa Puerto, gibalhin may gala ang kining ilang agis. Wag yapon. Kaya dili man naman, Puerto, may labot na. Diha man na sa kwan. Ang gihatag may gala sa gobyerno kanito, sa DNR, mga eksoon, ang giglan sa ila, kanang 64 hectares may gala diha sa Manresa. Pero ang 14 hectares, may ilang gigamit may gala nga lugar gimo na may galang negosyo.
0: Magnum in action.
1: Imbestiga sila may gala, sigurado ipaundang na mga eksoon.
0: Magnum in action.
1: Santa rog ang balita may gala gingon konsultasyon. Sa katawan may gala sa distrito 1 may gala ipaygayon ugma kining konsultasyon. Buhato ni may gala ipaygayon ni Congressman Karin Lagbas. Sa mga tao may gala tugon na ng impeachment karon ni Vice President Sara Duterte. Nga posible sunod semana may gala mao na ni ang pagboto na sa mga congressman nga lugar mo pabor og dili sugma do na consultation may gala uban ni congressman Karin Lagbas nga ikonsultahon niya ang katawan usaman mabutar ko para i-impeach si Sara Duterte kamoy magbot asa ko no yes nanara may gala so pagingon sa mga tao mayor og uban pa dili ta mo pabor nga i-impeach ang atong ang vice presidente. So matur pa may gala si Congressman Karin Lagbas, sundo niya unsa may gala ay pulso sa katawan.
0: Magnum in action.
1: Bot pa sa bot, unsa may gala ay gusto sa katawan, pag-ingos ng katawan, ayaw. Ayaw, Congressman, pag-uban niya, ayaw. Saan ito man eh, ito project, wak man, karong gani, hosted sa ng project. Walay gi-approve may gala, walay gi-budgetan karon. Ang project, walay release may gala. Kaya tanaw, no, kisi ni mga Congressman nga, mupaborog dili. Tanaw nga, no. To impeachment. So wala na, irisan na yung project niya. Pastilan nga gobyerno.
0: Magnum in action.
1: Sugma may gala, launang takna sa hapon. Diya may gala sa covered court. May gala sa Sugbong Kogon, Misamis Oriental.
0: Magnum in action.
1: So ates ang iya may gala kang Congressman Karin Lagbas. Gikonsulta niya sa mga tao. Kaya kanang una-una may gala sa usaka kongres. Iya naman ang una-una. Diba? Iya na ang una-una may gala. Iya na personal dito nga muna. Pero ngalan nga nagrepresentar siya. Ang pangutana diha, kanabang imong desisyon, mo ba na ang gusto sa mga tao? Sa imong distrito nga, iimpis sa Sara, kay Waynada nga, Vice President na, mo ba na ang gusto sa mga tao? So, ang igimo may gala ni Congressman Karin Lagbas, doon ay konsultasyon, may konsultahon, may gala, question and answer, konsultahon ng mga tao, kung unsa kay ang ilang gusto. O yun ba sila nga, iimpis may gala, tungos politika, si Sara Duterte, ora dili impit si Sara Duterte. So, kana may gala ang ilang isugutan ugma.
0: Magnum.
1: Magmingon sa katawan ng katawan ugma sa Distrito 1 sa Misamis Oriental, Supak. So, muna ay sundon may gala ni Congressman Karin Lagbas.
0: Magnum. In action.
1: Tinood lang, uluwi biya mga Congressman may gala kay karon. Oh, so, appeal po si Kwan na mag-consulta sab. Oh, so, mag-consulta sab. Oh, wala pa kay murag mo na sa ilang kita na murag ila pa lang kapanitan pa nila maigsoon karon.
0: Magnum in action.
1: Amo na Miguel babuta kay ato Miguel ang atong ipanikamutan Miguel ang minabi na to Miguel si Congressman pero lagbas pero tanaw ta Miguel kay na meeting pa nila karon sa Manila. Ato na nabi Miguel si Mayor Junjun Lagbas yang usa sa mga spokesman sa Miguel kalabot sa Miguel ni pero ang consultation sigurado na Miguel og mga lawa.
0: Magnum in action.
1: Samta Miguel, oy good news oh, sa mga kuana man good news. Sa may good news Miguel sa atong Magnum National Miguel.
0: Magnum in action.
1: Sa mga dagkong balita national Miguel, abotan sa ERC Regulatory Commission. Mimando Miguel sa tanan nga mga tanan nga kining power utilities. Wala Miguel disconnection nga may tabo. Wa ka kabayad. Magsugod sa Mayo, Hunyo, Hulyo. Tulo ka bulan may gala, matod pa sa ERC, gimanduan nila ang tanan ng mga, like for example, si Palco, Morisco, tanan, basta ka nag-supply kuryente.
0: Magnum in action!
1: Hold on na, may gala, hold! Udi ka bayan, kaya kasagalang uban, kabayan sa kada buwan, dua, putol man, putoriok. Karon, may galang mando, wala sa may gala, lugar na bawal sa ang dunay magputol, meaning disconnection. Sulod sa tulo ka bulan, tungon may gala ni crisis, kaya ang uban niya, wakabayad. So pwede may gala staggered basis ang buhaton nila. Aron nga makabayad gin magsoon. Pero kanang putlan gini mo kay makabayad, bawal sa karon panahon na. So tanan. Timanin ninyo ni ho kanang mando may gala ang buhaton sa ERC, ang Energy Regulatory Commission nga tulo ka bulan straight kun di ka kabayad, wala say putol. O nya kung imong kwarta kulang, pwede mo tangutangon sa. Kaya tungod may gala sa crisis karon mo ni may gala, ang nahukman karon sa ERC Megala o ga take note sa tanan ng mga power utilities ayaw gin mo gusuhay pagpamutol kay basig mamanubag mo na sa botan sa ERC.
0: Magnum in action.
1: Sampero ka balita Megala gingon Megala politika sa Senado o Kongreso nagkainit Megala karong panahon na.
0: Magnum in action.
1: Sa kahapon Megala si Congressman Leveste Megala gitabangan sa bata kay nga Congressman Megala pero ang katabang niya sila ni Congressman Samson Dilayla.
0: Magnum.
1: Samson Dilayla may gala. Patibantay kin mo kay ang presidente kung si Sara mahimong presidente na maghimo sa building may gala, special gyud para sa mga kawatan nga politiko.
0: Magnum.
1: Preso gyud. So kagapon ang tanaw nimo silang sesyon si Congressman Leveste may gala, batan-on nga congressman ang gitabangan may gala human gibulga lagi niya ang kinibang kiniba sa executive secretary nga si Rikto. Nga sa ilang eleksyon dito sa Batangas, ang gagasto may gala si Congressman Gajula katong controversial po nga halos kay hurot niya may gala ang project, apil ang gas project, nga taon sila matandog. Wagin matandog may gala, tota na to, mga binuang ang project. Kini si Congressman Gajula, matod pa, wagin niya may gala matandog hanto karon sa mga flood control iskandalo, kini siya may gala usani sa nag-una. Pero karon galakaw-lakaw man. Na si Congressman Leveste may gala, gibulgar niya, usa rini nga kinsa unsa may kapalit niya na nga ni gasto og 1 billion megala si Congressman Gardjula para i-gasto megala sa kandidatura ni Vilma Santos og siyang anak katong katubatang sa tuwing alam tong lalaki nga napildi.
0: Magnum in action.
1: O Congressman, so unsa rin kapalit na ikon ana, nga nung siya mo gasto? Niya karon tanawa, di ba, mga project o tanan sa ila, tanan halos. O sumo na megala, gibulgar niya. Ah, grabe, kitabangan may gala si Congressman Leveste. Nila ni Congressman Suarez, Congressman Garin, Laila Dilimag, sa patungubang Congressman. O niya gusto nila nga ang istorya may gala ni Leveste, talaga tangtangon may gala sa record na katubang nga ikuagisa, ipawalaon may gala sa ilang record.
0: Magnum in action!
1: Dito po sa Senado may gala, gibirahan sa may gala ni Senador Marculita o si Lacson. Yung ano nga, sa bagay kapalit ana nga, di magiging nyo aluga mag-imbestigan. Niya na yung mga dapat imbestigan nining flood control project. Galikay sila may gala, hindi nila gusto nga imbestigan. Katulis si Otso ka mga sundalo. O niya, sa panang-uban nga mga ubang testigos may gala, nga gusto mo testigo, si, kato si panlitan si Savit Singson, nga nanaiyang finabit mo ni. Iyang patunayan may gala, kaya ang istorya, bato ka ng corruption o guban pa, tinood. Ipatawag, awala gin may gala, gitawag ni Lacson may gala. Gilimtan gyud mo nang gibirahan sa Megala ni Senator Marculita Megala si Lacson kagapon isip chairman sa Blue Ribbon Committee. Pasabot ani. Nganong inani nga nganong gidepensahan maginimo kini nga nganong di manimo lugar kini bang pangimbestigahon kini sila Nga mao man ay sila ang dapat mabawaan sa nato silang tubag, wala gid may gala. Si Lakson, Muragya, Muraga, sabagay si Lakson, tiguang naman po.
0: Magnum in
1: action. So, nga, sa tema ko na ato, ane, muna na ni, di ba?
0: Magnum in action.
1: Pangwalta na siguro na yung ato, ane, kaya wa magyon, hantog karon. So, nagkalami, may gala, politika din sa ato na so, bibo kay may gala, masinado man o kongreso.
0: Magnum in
1: action. Puro yung mga binuang may gala, ang gisgutan mga igsuon diya. Wala na sila yung mahimong nga balaod, kay ultimo sa corruption, di sila makasulbad. Wala na yung may gala, puro na yung politika, politika, politika. O, so muna, may gala, usay, maminaw ka, sumanghiyangoyan ko na unsa naman itong nasun, may gala. Wala naman ni Murag, wala naman ni magkadibao itong nasun, ganun pa na una.
0: Magnum in action.
1: Wala na yung nagkadimao, mga Exxon.
0: Magnum in action.
1: Kiniguman at pagkakas, pagtagas, panaguman din sa itong tulaman itong oras, alas 11:19.
2: Time Check is brought to you by Rai Puns Puto, your homemade puto, made from rice.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C. TJX 500.
1: Ako sa Jubilin.
2: Sobra kataas akong blood sugar.
1: 300 kapin. Gitistingan ako og inom. TJX 500. Duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan. Normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
0: TJX 500. Mabali sa mga butika. TJX Coffee Mix.
3: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi. Bangod, apektado. Gidayon ang akong tulog. Habang ang TJX Coffee Mix, mamuok yapon ang akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi. Sang TJX Coffee Mix.
0: TTX Coffee Mix. Pumasaga butika.
4: In 5 meters, turn around.
5: Ha? Asa ko no?
6: Hapit na mahurot ang load? Bitin! Pag GCash G-load na, daghag pa bonus, dilibitin! Kay kada load nimo, naay bonus data, longer validity, ug free health insurance with up to 2,500 pesos hospital allowance. Subject to eligibility, terms and conditions apply. Maong G-load na sa GCash. For select G-load versus regular retail offers, G-Exchange Inc. is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
7: GCash G-load,

0: What if your phone could be your front row seat?
1: Playtime Entertainment launches PT Idol.
0: Singers, hosts, dancers, performances you don't want to miss. Wonderful moments are here.
1: Where talent takes the spotlight.
0: Search PT Idol on TikTok and follow today.
1: Playtime Entertainment, born for happiness.
2: Playtime Entertainment, born for happiness.
3: Upgrade your look with the latest fashion accessories from earrings, bangs, and more. Visit Delao Shopping Center at Yacapin Street, Hogon, CDO. Delao Shopping Center. Delao Shopping Center. Shop now and stand out.
4: Kumatukod kag balayo building, magkalot og foundation, magbuhat og dalan og imong ipatamper. Ayay pamanumano, gamitig pison og bakho. Sa Cigar de Oro, ang ilang mga ekipo almost brand new. Usog mo trabaho, tipid pa sa krudo og ang renta barato. Sa manumano, langan ang trabaho. Mas na kupag gasto, magsakit pang imong ulo sa balungon nimong mga tao. Cigar de Oro, sa National Highway, Higpit Upol, Misamis Oriental, tawag sa 0917-679-9921. Cigar de Oro, ang masaligan ninyo nga ekipo.
5: Mensahe alang sa maayong panglawas.
6: I'm Ramon Panyares, former employee of the Cebu City Medical Center and Cebu City Health Department. I was diagnosed of having lung infection. I took strong medicines, but there were allergic reactions, rashes, and skin discoloration. My liver SGPT also increased. I took G-Detox Plus, 2 capsules 3 times a day, to detoxify myself. On the 3rd day, the rashes and the skin discoloration faded, and my liver SGPT gradually returned to normal. G-Detox Plus really does wonders.
5: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
4: May gala na may balita sa mga panglawas. Tagan ang nag-antos sa sakit kaya cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease o guban pang balatian tungod sa mga toksin. Ang toksin, usaka poisonous substance sa gikan sa air pollution, kontaminado nga tubig, preservatives, pesticides, fertilizer, drugs, alcohol, cigarettes, cosmetics o guban pang chemicals. Huwag tanga ang mga toksin sa mong lawas nga mao ihinungdan sa mong balatian. Aromangkon ang mayong panglawas. Inumutag adlaw sa G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog!
5: Mensahe alang sa maayong panglawas.
7: Ako si Rosario Arisa, usa ka registered nurse, chairwoman sa Metro Cebu Golden AIDS Association Incorporated sa San Roque Parish, Mandawi City, Cebu. Pag-take na ako sa G-Detox Plus, after 2 days, pagpagawas na ako sa akong hugaw, daghang kayong ninggawas. Mao mi padayong kog tumar, ning ubos akong blood sugar, dili na gasaka akong blood pressure, na regular akong bowel movement, natunaw ang fat sa akong tiyan, ug nawala ang pag-cramp sa akong mga kamot.
5: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
8: Mga igsoon, si Santo Padre Pio, Spiritual Advisor, Father Jun Balsamo, sa iyang pagdapit alang sa 7 Santo Padre Pio Prayer Groups, Visayas Mindanao Conference, karong Hulyo 18 o 19, ning tuiga sa Limkitkay Atrium.
9: Mga igsoon, tambong kita niining talagsaon na panagtapok o kangisgutan pag-ampo. Kahit itong kay para kang Padre Pio, prayer is the best weapon of all sorts of evils, of all sorts of temptations and trials. Prayer is the key to the heart of God. Yawi sa kasing-kasing sa Ginoo. Mao nga panawagan ang tanan, gakus lang kita sa pag-ampo, tambong kita niini, mas ma-appreciate nato, mas mabuyan nato ang pag-ampo. To kay daghan session, puro mga solemn prayer, aliwala sa kaalingasa nga dagan sa atong kapanahon.

0: Kung printing ang isgutan, ayaw na pagduha-duha sa JML Printing Services. Kompleto, tarpaulin, flyers, t-shirts, ug stickers. JML Printing Services, nalimutang sa Hay Street, Sirio. Tawag na dayon 0936-256-8719. Ug isend lang ang imong files, JML Printing Services.
1: Dugay ka na bang nag-anto sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C.
2: Nabati mo ba ang problema sa imong atay? Kanunay ka ba nga gadugab? Pirmi ba nga dunay hangin ang imong atiyan? Base na dunay diferensya na ang imong liver. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 dunay polycosanol o guban pa nga phytochemicals nga gikan sa extract nga risugar sugar cane. Tapamatunan sa mga pagtuon nga epektibong pangkontrak sa mga toksin nga mo'y midaot o miguba sa imong atay. Ay napagdugay pa, mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika din sa Kaginor o Misamis Oriental. Pabudya usab ang ilang libreng check-up o senior citizens discount sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center diya sa Market City, Agura Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text o tawag sa 0985-0132-198 or sa 0991-4504-163.
3: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
4: Akong bugas-bugas, akong katul-katul, may kabutangan.
5: Bugas-bugas, ug katul-katul,
6: i-DTX 500 na.
5: DTX 500,
6: aduna kini antimicrobial properties
5: nga makatabang sa pagkuha
6: ug pag-ayo sa bugas-bugas
5: ug katul-katul.
6: DTX 500,
7: mabalik sa pinakadul nga butik sa inyong lugar.
6: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Igor sa Pilar Capiz, wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sa akong utol na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilti sa lawas, mangod na patsagan kung ang nagbawang akong panulukan.
6: DTX Coffee Mix.
7: Mabaka sa mga butika.
2: Oras sa las 11:27.
0: Time check is brought to you by Penrol Gasoline Station.
9: Nagpaminaw kamo sa Magnum in Action. Magnum in Action.
2: May gala pa sa para guban diri sa atong atulmon may gala to Magnum in Action. Sa ato para guban may gala diri sa atulmon ay nagtext ni matupan ni isto nga lostre. Mao na insakto Magnum Jewel nga mga tao gayon ang agdon. Sakto gyud na kang congressman lagbas. Oh, so katubang nay ugma may gala dunay lang consultation nga pigayan sa Sugbong Kogon. Misamo siya apela mga mayor ana basta kay na bilong sa District 1 para may gala ikonsulta ang katawhan. Unsa man mabutar ta mabutar ba ko sa may inyong kwan dia pulso ninyo. Usa inyong baruganan dia unsa man sa impeachment bato kang Sara Duterte. Oh, sinana mo to ba mo ana mga pasangil niya? Ang tao nga oh, tomo, tomo, tomi. Sama mo butar ko. Oh, sige, butar, impeach. Kanana. May isa nga, to ba mo, di may mo to. Hinangal lang ila, handlo ka silang mga priso pag mapresidente si Sara. Ayaw pagbutar, no ka sa impeachment complaint.
9: Magnum in action.
2: Amo na may gala ko ni sundo ni Congressman na Lagbas. So, sakripisyo ka po ni kay, mo lagi na may gala. Karong panahon na, pag medyo tanaw nila kay karon ko no, ang aktwale may gala, gingon nga ang tanang congressman sa Mindanao, naghangyo may gala nga pasagdan nata sila sa ilang nga baruganan. Kaya simpre Mindanao, mabati ka magyod nga Sara Duterte, taga Mindanao ya. Pero ang si congressman Marcos Maigsoon, ang anak sa presidente, di siya musugot, kinala ko no may gala, overwhelming. Kaya kanang sintosize, kaya na ko na ng kwaon sa mga congressman. Makuha na ang 1/3 vote para ma-impeach may gala diya sa Kongreso, masaka na sa Senado. Pero ang gusto may gala ni Congressman Marcos, Leandro Marcos may gala, kaya makita ko nung katawan nga, grabe may gala ko nung Congressman ang nagsuporta. So, karon Tanan Project may gala, hold! Sag-usa may gala, wagi na ka, wagi, wabay, gibadjitan.
9: Magno, in action!
2: Kaya mura gagibargin may gala, sige, kinsa tong di mo butar, why project, namin project, walay budget, nana ba? So inana may gala ang dragon may gala inang kay inana basta pag hinangal karon sa atong gobyerno. So kay wala may kwarta ni para kala to na Martin na pas Martin Romales kana to. Grabe magid may gala karon dito may gala nila gihosted sa project. Kung dili ka mo support automatic may gala ang imo mga kanang imo nga project nga imo gipangayo dili na ihatag ang budget nimo mga igsoon.
9: Magnum.
2: Mao na nga sa Mindanao gamay ra man mga 50 ka mga congressman. So ilang gusto may gala nga pasagdan sila. Di na sila mabutar ka na meaning di na sila balag mag-abstain sila. Total, ang synthesize, makuha na makuno na kay napamay mga lugar tunguban dito nga mga hardcore pagyod. Pero di gin may gala, mas may kuno makita nga daghang ikuno ang nagbutar. Kay kundili, na yan magmonitor. Pasensya, wakay project. So sakripisyo ni Megala, kining buhaton ugma, sakripisyo ni.
9: Magnum in action.
2: Loy bigitaon Megala kining uban kay siyempre ang ila dia naay mga naghangyo sa ila mga distrito pero I don't know saon ni sila tanawon ta sa kapalaran Megala ang tunason Megala kay kana nga dagan kun niya pa ning klaseng administrasyon nga kining klaseng pamaagi walay padang adung walay padulungan Megala ang atong gobyerno.
9: Magnum wala in action.
2: Why padulungan gyud mga igsoon? Tiya mo na nga i-hostage ka ang project para sa mga tao murag ila para sa mga tao bahalag mga sukon ta ano masukon tao sa inyo. Why project ninyo ihatag o gadili lugar musugot mo tuo o gamo sunod may gala sa mando ilabi na sa naa sa administrasyon karon.
9: Magnum in action.
2: Pating salin, apilang salin may gala sos ginoo ko.
9: Magnum in action.
2: Pabuta may gala ato tagas pagtagad pabuta may gala kay karon ato inabiyon may gala unya si Attorney Ralph Mitrillo. Mitrillo Megala, ang usa Megala sa mga alumni diha sa Cebu University, mga igsoon, kini may kalambigit talagi niya ng controversial karon Megala, nga ila Megala ang ipunggagin pag-ayo. Ila Megala ang ibabagan karon ang nasangpit Megala nga gireklamo nila ng ano nga ang Cebu University, diha man sila, mga estudyante man eh, naibalo magkit sila. Nga ano Megsoon nga bawal man nga ang luna may gala nga giglan sa Cebu University nga lugar diya sila maghimo sila ilang imong commercial area na 64 hectares may gala ang giglan kanang Manresa diya pito uptown sa mga taga Cebu balo naman gini sila kanang may gala 14 hectares kanang atbang may gala diya sa incheck sa kanang mysterious incheck mga igsoon Chinese cemetery kanang lugar mga igsoon 14 hectares diya ibutang ang nasangpit nga kini may galang kondominium na kay commercial man. Negosyo man, bawal man ha, sa gikasabutan o agreement o sa hangyo may gala sa Cebu University sa 1956 nag-apply sila may gala niya na sa 1958 gi-approve niya pero educational purposes lang. Diba? So sa section, matur pa section 70 kining Public Land Act of 19 kining Public Act may gala. So unsa ning ako now wala no business kanang walay gitugot nga maghimog negosyo dia unya wasad gi amen gi usab kini nga balaod kay balaod man ini dili man ni ingon may gala nga murag unsa pa nada kun dili request kun dili balaod mga igsoon.
9: Magnum in action.
2: Namao nang kalbaryo kanang pabuta may gala nabiyon ta si attorney kining Ralph Mitrillo nyato sa gipadiliketan may gala in fact grabe nang paningkamot nga ang taga ang Cebu University may gala ang management may nabi pero di gud walay reaction may son ato kay pogi padaliketan pinagi may gala sa kuana sa Facebook kay kuana murag lugar gihangyo na dito nya karo gipadaliketan nato andi na may gala gigon matud pa nagsugod na og susi ini o kining butang nya ato sa gipacheck may gala kada nga dia sa kay wa na may nagbuldos-buldos siya wala may nagtambak may gala itubuan na magsagbot ng Manresa kanang area may gala kining project site mga igsoon para sa kondominium.
9: Magnum in action.
2: Nagkubigin na, nag-issue mga gudya, daghan ang mga tao ang nakakuha na. Nagpresiling na sila may gala, daghan ang mga nangahalin diya, wapagahali na. Nahalin may gala ang kalag. O, so diya ng lugar, pabuta ng tugas pagdagan.
9: Magnum in action.
2: Pabuta sa may gala kay karungod to ang may gala, itong may nabi si Mayor kung si kininga Congressman Karin Lagbas. Tanawon ta may gala og unsa ba kaani kay murag meeting pa man pero at least gipaybalo na lang may gala nga og madunay usa ka public consultation kini may kalambigitan sa pagkonsulta sa mga tao kung uyon ba sila og nga i-impeach may gala gyud si Sara Duterte kay kung panlitan may gala supak ang tao mo sundon may gala ni Congressman Karin Lagbas o unsa may gusto sa mga tao at the same time may gala ato sa ninabi si Mr. Matt Balizer ang chief of staff ni Congressman Bambi Imano kaya to'y pangutana nininggingon nga nag-withdraw sila as co-author may gala sa impeachment. Di ba? Kining na yung kaning lugar na nag-withdraw sila. I don't know saan withdraw ni. Di ba ito sabitan kayo? Parte may gala ni. Kay na-mention ba sila, 15 na sila kabuhok nga I don't know, wala mo support or saan nga withdraw. Mula itong gusto may buwan may gala, kalabot sa ni.
9: Magnum in action!
2: Nayagaw pa kayo may gala. No? Kini kay bantayan, kini kay ang panahon, kataas biya, niya gakawala na may gala ang nagkaupos na may gala ang panahon sa atong presidente. Mula ginagingon, panahon ni Digong, mga igsoon, haba niya, panahon may gala ni kanin Presidente Rodrigo Duterte sa before siya na imong presidente, nag-ingon sa daan nga pagtukod mo og dugang minteryo, paghimogin mo og dugang minteryo, kay hurot, tuwad ginin tanang mga kriminal nga mga adik-adik, tanan, basta kriminal. Nga kay wala ba ito, natinood na biya, naghang kayo nga tuwad na ito. O mo, tingon niya, nga paghimo, paghimo, di, puno-puno ginang minteryo, may gala, kinaghan na nga matay. Di ba? Huwag tanang tuwa na siya karon sa ICC, may gala, kay tungo na siya gyoy, lugar buraga lugar siya lugar mga kaso gi-file sa iya tungod bay gala nato na nahitabo ra bagyo daghang kay patay may gala tindog patay patay so nahawan to na nakabahuway ta ang katawhan Pilipinas a Pilipino nakaron kang Sara Duterte no na yung lagi nga lugar bantay gi kuno kang Sara Duterte although lidi gi kan siya baba nagingon may gala nga karon ang presidente pagkaw siya ma presidente may gala kana ko ma presidente siya kay namayang kontra naman si Risa Ontiveros may gala, senador. Mudagan man eh. O so, tanawin talaga kasi gusto sa mga tao. O niya, si Tulfo, si Tulfo may gala, si Tulfo nga, dili sa mudagan sa 2028. Si Risa Ontiveros, interesado kay mudagan may gala, kay one-on-one sila may gala ni Sara Duterte. Na, kanaw may gala, panahon ni Digong, paghimo mo og daghang minteryo. Kay daghang kayo ng mga kawatan, tamang kanyang mga kriminal. Karon may gala ang umbas ang ingon sa uban nga kung si Sara Duterte ang mapresidente, paghimo mo daghang building sa prisuhan. Paghimo mo daghang building sa prisuhan.
9: Magnum in action.
2: Sigurado daghang kay mga priso ani pag pusugod niya may gala first one year ani daghang kay mga priso. Unya dugangi lang po niyo paghimo dayon og minteryo sa lugar o sa lugar padak-in lang kamay ang minteryo kay daghang kriminal ilabi na sa mga adik ang mga tuwad mo ani. Na.
9: Oh. Magnum in action.
2: Abot ka may gala kay hilom ra ba kayo? So muna delikadong hilom. Di ba? Kay hilom muraga nagisdugan may gala ang si lalo may gala ang kay grabe ba kayo? Luto sa gisgutan, luto sa gyud.
9: Magnum in action.
2: O muna gingon by hook ug by crook sa tanang paagi. Bira. Anton nga kay hapit na biya karon 2026. Paglapas may gala 2027 luwa na ngano ma filing na man na. Mao na karon ang panahon nga kinanab birada ko tum sa ginawa gini. Mga puwas sa mga puwas. Kay pagabot sa 27 filing na may gala wa na siya. So mo na may gala ang gikabalak sa uban nga kinanlan paspas gini kay delikado. Tiya man maghimo gadugang building kay mapuno na mga prisuhan dito na ipanlahi na tanan kini sa mani. Sa ka building puro na mga kawatan nga politiko na sila.
9: Magno in action.
2: Mao ni mga busadong politiko di gatos balaod kini. Wala na balaod kasundon. Namo man na may gala ang may tabo. Muna ilang kabalakan nga may tabo. So, muna itong atangan may gala kita nga katawhan. Kaya nga itong kapangitaon, kinsa kayo makasumpo.

0: Kapa, kini mapalit sa mga butika sa inyong lugar. Available na usab ang DTX 500, DTX Coffee Mix o D3Bio. Alang sa libreng konsultasyon o senior citizens discount, daw lamang sa Klinika de Alternativo Medicina, El Wellness Center. Domingo hangtod Biyernes, emutang sa Market City, Agula Lapasan, Kagendioro. Text lamang sa 09-8501-32-198 o sa 0991-4504-163 or bisita sa ilang EV page, Klinika de Alternativo CDO.
1: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.

0: ng mga mababait.
1: Life Extension, Vitamin D3.
2: Am I speaking with William Hill?
3: Yes, that's me. I've been taking it religiously for almost 9 years. I was taking Life Extension and I had some exams done and doctored recently before I came here, said I was the healthiest person you ever saw this age. So Life Extension is the only one I trust. And
2: for you, what's the best brand of vitamin D3 in the Philippines today?
3: I have the D3 right here, Life Extension.
1: Life Extension, Vitamin D3 for longer life.
4: Oras, alas 11:40.
0: Time check was brought to you by Choquick Chocomalt Powdered Milk Drink. Mag-Choquick na araw-araw.
5: Nagpaminaw kamo sa Magnum in Action. Magnum in Action.
4: Sige na pinta sa paraguban rin sa itong atong bigalato Magnum in Action. At usay check itong inatong pagulago es palibot karo sa nagbayan. Magnum First Aid Blanca, Magnum First Aid. Kumusta pa? Nakaos pa naon. Juan, Magnum First Aid.
6: Panagsuel, sa itong panahon, ang dinis atong nagbayan karong grabe kainit kayo, Magnum. Pero nabantayan na po karon, nabitad dinis sa Kinibang Sintra sa Carmen.
4: Oh.
6: Ay, hangin-hangin, magbunsuhil ka ng mga panahon na.
4: Hangin?
6: Oo, hangin. Gikan sa Kababayunan nga medyo hangin-hangin, magbunsuhil ka ron.
4: Aha.
6: Sa Kinibang Amerikano na Pizza Carmen, no? Atong maobserbahan, pero init kayo atong langit. Kita ni mo ka rin, kapamaag yun ang kainit na ringan. Pero wala yun ay dagom sa bukit ka rin. Ato makita, Lumbia area. Mm-hmm. Na mismo sa may Kinibang San Simon. Sa mga area des bukit, wala may dagom, magbunsuhil na ito makita. Normal man dyan po, no? At ang inita, magigyapon kayo. Tinawa, magigyapon kayo. Ang langit na ito makita ni mga orasa. So far, patay na obserbahan po. Kaya posibleng maka-ulan-ulan taon niya sa Kinibang hapon. Kaya mauna itong obserbahan. Matag-hapon, na yung mga pag-ulan-ulan nga itong ma-experience mo kang Joel. Sa hapon, dag-oom mo niya. Bukit dito ang ulan. Which is, salamat po na itong mga magumang kay Suran des Bukit.
4: Kaya
6: kakaulanan kung sila mag-gan Joel. Mano yun nga ang ugan na pasaragyan. Patis ka na ay pagkabasa niya po sa mga uga-uga ng mga area. So, dili sa gitaw ko noon na siya mag-unsuhil ang bastante.
4: Dili pa.
6: Makapabuhigit sa mga tanong. Kaya mag-itong ulan, mag-unsuhil ka po nga ulan nga ma-experience nila. Kung anaon mo, imong sukalon mag-unsuhil ang yuta, wa kalahos ang ulan na nabasa mag-unsuhil. Tama na si ibabaw lang. Kurag ng abog lang yun ang iya matuntang nabasa tungkol kay hinay raman po nga pagbundag sa ulan.
4: Okay.
6: Agad sa trapiko, sa Robinto, Bolivar, Carmen, makita lang normal rin po ni mga orasa.
4: Mm-hmm.
6: Binamag-unsuhil niining kutong tutok nga grabe kainit ang atong panahon. Para sa Magnum in Action, Magnum Pasir Blanca, sa Balita Hawks, sir, Bisho, Magnum Radio.
5: Magnum in Action.
4: Salamat, Ginabante, Miguel Pusongkaba, pinagin ni Magnum Pasir Blanca.
5: Magnum in Action.
4: Sa ato, Maraguba, dito rin ito, Maygala, kahit itong uras, medyo apikin at inat, Maygala, kahit doon pa rin ito pang interbihon. Unaon na ito, Maygala, ang isyo karon. Nini, Maygala, ang reklamo.
5: Reklamo, i-Magnum.
4: Reklamo, Maygala, karon sa kinimuni, reklamo, Maygzoon, sa mga alumni sa Sevier University. Ikadawa, mga eksoon, dapat may bawaan po ni kay isyo man ni Maygala nga ang Osaka Luna Maygala nga gihatag sa Osaka lugar kining like po sa Sevier University lugar ang mandang kwanda agreement uman sila mag-apply na itong 1956 nga Osaka kinibang ang purpose Maygala kining gitawag Maygala o kinibang educational purposes kini siya gamiton sa eskwilahan. So 1956 sa ilang pag-apply sa 1958 na-approve. Kanaarag yun, dili mahimong buhatan niyong commercial area o guban pa. Namaning issue karon sa reklamo.
5: Nang
4: reklamo, Maygala, mga alumni sa Sevier University, tungod Maygala sa lang nabawaan nga dahil nahimo siyang gahimong commercial area. Ikadua, mga eksoon sa ato nabawaan, tungod kay kondominyo man isa, kang ilang partnership or joint venture, Maygala, o samang ka-developer nga maghimo og tower niya para kanibang kondominyo, daghan na nakakuha Maygala ang katong nagpa-reserve na niya, nagbayad.

0: na sila sa Northern Reservation niya lang monthly na yun ang uban mga igsoon para lagar kay mo manay style karon na ay bago. So palit ka, kuha ka. Kadabuan, bisag kuha pa'y halige, makita ni mo, bayad ka. Total, pag mahuman na, at least na niya barato siya gamay. Okay, bago pa man, na mauna may galang duha ka isyo nga atong tanaw, kinaghan ng utana, magnajuel, tinood ba na ko? Tinood, kinagreklamo naman yung mga atong alumni sa Xavier University. Na naman karon, si Attorney Ralph Mitrillo Maygala, mahimong spokesman Maygala sa mga alumni sa Xavier University, nga lugar mo ay nag-complain kalabot ini. Attorney Mitrillo, Ralph Mitrillo, Attorney, may ngunto ni mo?
1: May ngunto, Magnum Joel. Dagang tayong salamat sa inyong invitation.
0: Okay, so Attorney, no, sa isa rami, no, kay nakulang ka niya to, nakabati naman ta ka niya to, nga murang nahimun ng controversial nga pulmero, kining ubos mo ay gaintirisan nila nga lugar buhatan o suto, i-develop isip murabag mga kundo niya para mapuyan sa mga tao. Hangtod nga niabot niya sa Manresa kanang uptown nga iya gyapon sa Xavier University. Na nga no to attorney no nga karong panahon nang usog magyud ang mga alumni sa Xavier University nga kon mahimo mapaundang kining development diya sa Manresa diya sa uptown nga din ang property iya sa Xavier University attorney.
1: Yes. Tamulo ni sila og develop sa Manresa uptown na campus. Kami mga grupo sa alumni nang pagto sa usa ka government agency, lain-lain government agency, kay gusto na mo mahibalan giunsa pagpanag-iya aning Xavier University anang Manresa nga yuta.
0: Oh.
1: Kay diha man nato mahibalan kung pwede ba na nila ibaligya, pwede ba na nila i-develop sa lain na mga rason pasama sa isa ka condominium, commercial spaces, mga retail spaces.
0: Oh.
1: Botong sa anto namong pangit ani abot na mi og Manila sa archives, among naukayan ang usa ka order of award of sales patent.
0: Mm-hmm.
1: Kaning order of award of sales patent ang gi-award ni siya sa Xavier University Ateneo de Cagayan adtong 1958 tungod kay nag-apply ang Xavier anang Manresa. Nag-apply sila dito sa national government. Pinirmahan kini sa Secretary of Agriculture and Natural Resources.
0: Uh-huh.
1: Kanang order of award, nakasulat diha sa sugod na ang Xavier nag-apply in 1956 for educational purpose. Diha dayon sa ubos-ubos na part, nakasulat pod na kini giaprobahan sa Secretary of Agriculture and Natural Resources and pursuant to Section 70 of Commonwealth Act 141 or the Public Land Act.
0: Mm-hmm.
1: Karon unsa maning Section 70? Kaning Section 70 mo ning balaod nga naghatag og pribilehiyo sa mga institusyon na pang-edukasyon, charitable institution, religious institution na makapanag-iya og yuta pinaagi sa ilang pag-apply dito sa national government.
0: Aha.
1: Pero nakasulat po diri sa Section 70 na ay mga limitasyon, na ay mga kondisyon ana. Duha ni kabuok kondisyon.
0: Mm-hmm.
1: Ang una, dili pwede gamiton ang yuta para sa lain na
0: purpose.
1: Use, lain na purpose. Kung unsa ra tong nakasulat sa aplikasyon sa gihatagan, mauna to dapat ang gamit.
0: So usara gyud siya ang kwarto. Katuro gyud educational purposes. Wala na lain.
1: Educational ra gyud. Oo.
0: Wala na lain.
1: Wala na. Ang ikaduha na gibawal sa Section 70, dili pwede gamiton ang yuta for speculation. Mao nang word term na gigamit sa balaod.
0: Mm-hmm.
1: Ang pasabot aning speculation sa binisayon, murag ganigusyohon, dili pwede negosyohon, dili pwede idihimoon para profit, para mahimong makwarta, kumbaga.
0: Mm-hmm.
1: So, kanan duha kabutang ang gibawal. Ang dito pagid sa pinaka-last na portion sa balaod sa Section 70, giingon dito nga kung musupak ani na mga kondisyon ang gihatagan sa yuta, ang gobyerno dapat bawion ang yuta gikan dito sa gihatagan og kaning bisan pa nakasulat dito immediate rescission and forfeiture of all improvements. Pasabot ang yuta bawion og kung unsa pa man ang gitukod dito sa gihatagan mabawion gyapon na sa gobyerno. So balaod ni tanan nagbase Aha. Ang
0: fan. Aha. Ah, okay. So, at least karon kung kamoy pa istoryahon, base lugar sa Section 70 sa kining Public Land Act, kining attorney, so, kaning gihimo karon sa Xavier University, usa ka dako kayo nga kasupakan o violation tungod kay ilang isupak nga unta kini for educational purposes lang, dili lugar himuon nga magnegosyo sila.
1: Tama, tama. Busa, tungod sa atong sulat dito sa DENL Central Office,
0: oh,
1: nagpagawa sila o gimanduan nila ang regional office din na mag-investiga o mag-preparar sa mga dokumento kung makita nila nga dapat bawion ni sa gobyerno.
0: Aha. Kayo lang kay Atty. Mga Iksoon, kini makita ninyo karon na sa makita niyo sa itong Magnum Live, muna ang Manresa area, kaninga si Rizulin, Manresa, makita niyo sa itong Magnum Live, no? Kay itong ipitalakitan nila Mag-Wanji, Moni ang lugar diya sa uptown nga Moni ang gireklamuan karon sa alumni sa Xavier University. So makita nyo na sa itong Magnum Live nga nagikural og blue diya, gisakaan gito sa boss may kala, nanirado naman na sila niya na may mga ginagmay gapon nga mga dump truck mura gandagan. Kahit ako magiginay 14 hectares man eh. By the way, kining gi-grant lugar sa Xavier University niya itong 1958 ang ilang hangyo nga lugar tungkol sa ilang request nga matagaan sila glue na pila ka hectarya gini?
1: 64 hectares ni siya, Magnum Joel. Mauna ang nakasulat sa Order of Award. Oh. 647,000 square meters or 64 hectares.
0: Uh-huh. Ah, okay. So, dako kay 64. Pero pila ang gigamit nila karon sa inyo ni Bawan nga mo'y buhatan o tarukan diha o condominium?
1: Sa ilahang gi-announce sa publiko, sa 64 hectares, 14 hectares sana ang gamiton para tukuran o condominium, mga retail spaces, commercial spaces, para ipamaligya sa publiko.
0: Aha. So, muna ang 14 hectares, muna ninyo nga inyong iputistahan karon, ang remaining, ana, wala na mo labo sa remaining, meaning nabilin.
1: Ang tibok yuta ang part sa atong complaint o petition dito sa DNR tungod kay ang balaod niingon man nga solely. So bisan pa gani og 100 square meters na sa 64 hectares ang gamito nila para sa dili educational nga gamit, ang tibok yuta pwede bawion sa gobyerno mao nang nasa balaod.
0: Mhm. Ah, okay. So kamo ba sa of course taga alumni sa Xavier biya mo niya ni sulay ba mo pagdalikat gato sa ilang presidente sa Xavier University o nagpadala mo og sulat baka nga maghangyo nga kumahimo i-stop nila ang ilang gawas ug sa dinas sa inyong complaint nga ipa-stop ang ilang activities diha tungod kay una nakasupak sila sa section sa balaod nga section 70 sa Public Land Act, attorney.
1: Kami wala miniadto sa Xavier na para ipahibalo ni sa ila tungod kay bisan pag alumni mi, ang para sa amo ang mas importante diri ang among responsibilidad isip kaning Filipino citizen, taga Cagayan de Oro, kay balaod man ang gisupak diri og ang damage or ang injured party kay ang gobyerno man.
0: Aha. Okay, so bali ang inyong role diha as unsa mo mga whistleblower or mga complainant sa kamo may complainant unsa man eh tawag sa inyong grupo diha.
1: Among gitawag ni siya kami murag whistleblower or witness para sa gobyerno.
0: Aha.
1: Kay wala man may personalidad pod or legal standing na mo-file sa kaso against sa Xavier tungod kay ang injured party,
0: ang gobyerno. Gobyerno man, no? Kaya sila may naghatag ani. O niya, dapat ang balaod sundon, labi na kay eskwilahan na ba ni?
1: Tama.
0: Oo, kaya, so, lugar, ang inyong next move, ani, maghulat na lang mo kay sa imong gingon, ang buwatan sa DNR sa national, nalunay mando sa DNR Region 10, nga magpaygayon og investigasyon kalabot ini. Nagsugod na ba sila, attorney? Inyo bang i-follow up dito sa DNR kung nga nag-start na ba sila sa ilang investigasyon nining gihimo karon sa kinibang eskwelahan?
1: Yes, ongoing ang ilang investigasyon unya gisunod yun nila ang mando sa DNR Central Office to act on the matter unya. Dili lang kana ang mando gani sa DNR Central Office.
0: Uh-huh.
1: Magpreparar pod sila sa mga dokumento kahit na kailangan kung makita nila nga dapat bawion sa gobyerno ang yuta.
0: Aha. Uh-huh. Okay, kung tanawon nato din karon attorney no sa atong Magnum Live, naay mga dump truck, naay backhoe. Napoy pikila pila ka mga tao nga gatikaw-tikaw karon sa sulod nga bahin aning 14 hektaryas nga lugar mo ni area nga buhatan og mga kondominium. Now, murag wala mas wala may stop meaning continue ang ilang earth moving nila, ang ilang kaliukan diya sa sulod. Taliwala lugar nga nanay reklamo unya nag-imbestigar na baka ang DNR. Sumani, follow up nyo dito nga nganong naapa sila. Kaya dapat untaan eh, kahit na may balaod yan yung gihuptan. Ay, ito na basig ang balaod na attorney. Waba ni ma-amid? Waba ni ma-usab ni balaod? Kaya basin og na-usab ni mo na nga kursunada kayo, kining eskulahan na, nga ilang trabahoon, kining maong kwan, i-develop nila into kwan sa commercial area, attorney.
1: Ang kining Section 70, 90 years na ni siyang provision, sukad, wala ni na-amendahan?
0: Ah, wala.
1: Oo, sa ang public land dako man nga balaod na ilain-lain section ug provision diha sa sulod.
0: Mm.
1: Ang Section 70 sukad wala na amendahan ug wala gibag-o, wala gi-lift ang restriction. Ang nga amendahan ang nga bago ang uban section sama siya Section 44. Mao ni siya kanang agricultural free patent na ma-applyan nato mga ordinaryong tao kung naatay gusto tamnan.
0: Aha.
1: Kana siya na-lift ang mga prohibition ana nga provision Section 44 sa Public Land Act.
0: Aha.
1: Pero kaning Section 70 wala sukad ni giamendahan, wala aha sukad na lift ang mga prohibition ug mga condition. Mm.
0: So meaning kung kunsa na siya nga balaod, so as is siya, so kini nga gihimo karon sa Civil University, dako kay kasupakan sa nasangpit nga balaod ug dapat i-stop kining ilang operation niya.
1: Oo, munang mahulat ta sa DNR kay sila ra ang naay katungod pud ana na uh-huh authority na ay power to order na ipahunong na ang earth movements diha sa Manresa na property.
0: Aha. Uh-huh. Ah, okay, so atanganan na to no sa idagan ani kay para sab nga ang sabit na buhan ni attorney panlitan na na, na may lugar nang imbestiga na maka unya I don't know kanusara ba nang investigation lugay na ba na or karon bag-o lang na kay murag wa pa man lang mapa-stop oh, kay kung nanay nakita lang ang resulta, unya doon na violation, dapat automatic stop na siya. So until now, sige magtrabaho. So sino, bago pa rin yung kwan, lugar kamanduan, gikan sa DNR Manila, attorney?
1: Oo, bago kayo ni siya nga order, gikan sa central office sa DNR. At ang ilang memorandum, ang order, ilang ang data na March 2026, pero nadawat na diri sa regional office sa ato lang April. So bago pa gid kaayo, so dili po dato dili ta ma dili ta matingala nga naapay mga kalihukan diya sa Manresa o ang DNR pod kamulo pa ilang investigasyon kay dili man ni sayon kay pila ka dokumento ang ilahang kailangan o kayon o uting kayon para mm-hmm mabalaan yun.
0: Ah, okay, so bali kamo sab diha magmonitor mo o inyong huwatan o magmonitor mo hangtod nga nanay resulta sa ilang investigasyon, attorney.
1: Yes, tama.
0: Oho. Okay, so atangal na to, no? Kay itong ipanigamunta sab nga lugar. Kamu baga, nun ay constant ninyo ang lugar pinmi nga follow-up sa DNR, kalabot din eh. Usa na yung resulta? O magpaabot lang mo, oh, mahuman?
1: Mo follow-up me sa DNR po sa regional office. Pero uh-huh dili po nato sila lugar presuron kay dili man na sayon ilang trabaho.
0: Mag-yon,
1: kailangan, uh-huh, kailangan, sa ilang toro ilang trabaho, dili mm-hmm nato sila po i-pressure.
0: Ay, dako-dako na ba rin? Basig, di ba rin, delikado sa, kanibak, ang influensya sa Civil University, dili ordinaryo nga eskwela atin ninyo, di Cagayan. Ikaw, di hamanggani ka, abogadong ka na, pero di hagi ka, produkto sa nasangpit nga eskwelahan. So, ang ilang influensya, di ba kanibak, maka-epekto niya sa kiningadagan, attorney?
1: Dako atong pagsalig sa DNR, sa mga government agencies na dili sila madala ng influensya. Kay balaod man ni ang gisupak.
0: Bagay. O, so balaod man eh. Kung balaod, murag hilom na kita niya. Kaya lison man, kung balaod na niya, supak-supako ni mo, delikado ta niya. So kung si balaod, oh, dapat i-follow ginato na. Di ba? Kay bumanagin ang atong gabayan na to, ang gagayad na to, ang balaod man, karong panahon na.
1: Uh-huh. Tama.
0: Uh-huh. Anyway, sa Attorney Ralph Mitrelio, sir, salamat kayo. No? Gawas, doon na ba kayo gusto ipaabot? Labi na sa mga alumni sa Sevier University, karong panahon na, attorney.
1: Ang akong gusto lang ipaabot na ang kanig yung mga namalit or ga pre-selling manggod ni karon
0: o kanato no pre-selling I don't know sa metabo ani kay nanarabay mga nakapalit nakabayad niya sa ato ni bawan attorney ang ila dia ang ilang gi-required labi na kay si Bulan Master man ni ang murag joint venture murag partner sa Sevier University siyempre kay nag-pre-selling kay na may itukod dia lugar, bayad ka sa reservation fee niya, mag-monthly na rin ka, o niya, post-dated check, sa ato na bawaan, ang ilang gipangayo, so kada ko post-dated check, kada bulan, mugod git siya. Niya, la pa man, niya, questionably pa man ilang area na ito, attorney. So may tabo sa may inyong minsayan eh, luoy sa bintahon ka ito mga nakapalit na, nakapareserve na, nakabayad na, nga nea na yung problema ni buto karong panahon na, attorney, Mitrilyo.
1: Yes, ang amo diri dapat bantay lang yun ang kita, mga tao, ang dapat vigilante ta kay dinato balad unsay finding sa DNR regional office kay kamulang investigasyon, dako ang posibilidad nga moingon sila na naay nisupak yun sa balaod o ilag yung bawion ng property.
0: Mm-hmm. Sigurado man eh, kay lisod man, balion na ito sa ning balaod, kung morning awa pa mamindar niya muna niyang balaod until now. So sa imong istorya, dako kay nga kwa, no, kanang murag delikado kay kung simbakog unsay findings pabor sa gobyerno, nawala katong presiling nila, katong ang kabayan, I don't know, mabalik pa itong kwarta kung nanamagali nakapareserba karong panahon na, attorney?
1: Oo, mo na luoy ang tawag yun kung mo decision na ang DNR nga bawion niyang yuta, mo file sila og reversion sa korte.
0: Mm-hmm. Kaya kung ako lugar na, so ay, di sa kumbenta na ako sa nato ni, iplasta sa nato ni kay magsigitag bayad niya, bawian sa gobyerno niya kining yuta kung walay saktong rason sa makita sa kining DNR na wala lugar alkansya mga tao kay dagandaganda ba ni pila kagatos ni ka mga kining mga rooms o mga lawak ani nga mga kondominium kay pila ba ni ka kondominium. I don't know, dala ba mo idea ato ni kung pila ka kondominium tower ni ang itao niya?
1: Ako wala koy knowledge ana no kay dili pud kayo ko ga tan-aw sa ilang mga kanina baligya ang ako diri ang kanigod ilang pag-violate. Di ako nag-focus sa mga detalye sa ilang unsa ilang mga produkto na gipamaligya. Wala na kayo ko nagtanaw ana.
0: Aha. Uh-huh. Okay, so Attorney Ralph Mitrilyo Maygala ang legal counsel sa mga alumni, spokesman po si Maygala sa alumni sa CV University Kinsa. Mao gyud nagreklamo ngatos dinar Maygala sa pagtuon nilang violation sa Section 70 nining Public Land Act mga igsuon, na din bawal nga ang gi-grant sa gobyerno nga to sa Osaka Eskwilahan nga for educational purposes, buhatan lugar o commercial area. Muna na karon ang ilang reklamo. Attorney, salamat ka mo, Attorney Ralph Mitrilyo.
1: Dagang kayong salamat, Magnum Joel.
0: Okay, thank you very much.
2: Reklamo, i-Magnum!
0: Muna reklamo, Maygala. So, mga estudyante ka neto sa Civil University, batok, Maygala, sa ilang eskwilahan ka neto. Na atong amo ni Maygala no si Magnum Anji kadjud lang kay niya man makita Maygala Magnum Anji unsay nakita niyo diyan no katong ipadeliketan kung na by earth moving ito wala permanent ito so na earth moving Maygala na may nakita sa atong live dunay mga nagtikatikaw kay punto backhoe na ay loader na ay dump truck o guban pa Magnum Anji alsano Magnum Anji kuha na Magnum Anji
3: yes sa Magnum Anji wala sa ato ang pag kaninga agi po sa nahisgit ni Aya Magnum Anji wala na tayong mga nakita ang mga nagtikaw-tikaw Magnum Anji wala no kani sila nag kaning himo sa pag kaning kuha na ni pag maneho ani po nga mga heavy equipment Magnum Anji wala para nag-discarga mga sani mga yuta niya na po din po yung mga nag-liukit po dito po sa sulod po Magnum Anji wala no nga may kalabigitan po lagi na ng mga proyekto naghihimo din sa taas pero kung yun ang magdumajowal no sa isutanan yun po sa kaning nabay mga gipong construct wala po man yun kahit yung mga nakitaan mo na dagko ng mga kaning haligi lugar na pero na pagpatag sa mga area tungkol lagi kay itong ni Addo puno mo yun sa mga kaning punuan sa kahoy magdumajowal karon na di naman yun po no hawa naman halos itong makita sa kanipong nahin ako nga portion na pabahada lugar ta magdumajowal panaog na lugar ta dili po sa Masters Avenue kaya guban magdumajowal nga portion, di ni mo makita, yun po, kaya movement po ng ila po nga kural po lugar magdumajowal nga kaning mga scene or kaning nga galvanized lugar po magdumajowal so hindi mo makita yan ay portion kaning nga pa ingon na lugar ka din sa mga Chinese cemetery nga makapabor ka agi ni mo makita ni mo kung unsay na sa sulod nga kaligukan po magdumajowal pero di man hinundagan kay mga naga himo po no sa kaning nga pag kaning nga na ay operation lugar sa sulod kung unsa man ang ilang
0: dili para kanya to diba kanya to bra galisur kag agi ka traffic dia kay grabing dump truck bunta gabi ihala hakot balas hala muna na lang, karoon, murag wala na, murag tula sa sulod tanan.
3: Wala mga kayo, medyo, hindi kayo sa bibo, no, ang sa sunod nga bahay. And then kung miskipun tarin po mag-umajowal,
0: mag-umajowal,
3: balik din sa My Savior University. Kaya nag-try man sa reach out, mag-umajowal din po. Ang mga guard din na punta sa Guadjag, ito po mag-umajowal. So,
0: kasi
3: na nauna, mag-try daw ta, attempt daw ta, kahit na mag-umajowal activity karon sa buntag niya. Kaling nga, timpanihod to po, basi ni po na tumahigayunan daw po na sa farmers na kumplita na mo himo na sa pag-reach out sa ilaha po nga opisina. Kaya na po mag-umajowal sa opisina po nga kaning agian payo pa po dito kang farmers. Tanda yun na nag-contact po sa mag-umajowal po na sa kanipong usan sa mga nakuha na to nga info nga pwede daw mag-coordinate dito po sa ilang hapon mag-jawa baong buta nakadawat o reply ng chat po ta ganyan po da sa uban po nga makaubanan to sa members friends hapon mag-jawa nag-reach out po no kung susama ya po no kung sila nakakuha o reply ka nga kaninga nagkuhan po sa itong mga higala po nga nag-himo at magtudlo din sa Savior University like sila si Sir Ernesto Ibanwa pero di po sila kapasalig mag-jawa no nga mag-himo po sa pag kaninga kuha lagi o mga contact po pero ilang higon nga si Father Marston lagi daw po no ang makatubag hindi nakikita niya issue karon po mag-jawa sa CLI po wag mo po sa kakuha na contact po mag-jawa ilagi na sa Cebulan Master nga sila rabagin po doon ang partner po sa XU sa isutanan po din nga pangita po ito pumaagi para makuha po nila po nga statement kaya mag-invest na yun po sila mag-jawal niya wala din nila na-check na yun po din yung ang background sa nahisutan nga luna nga di man din po ni dapat yun ay po mag-jawal nga tandugon tungkol na higay doon na magiging po iya kasutan sa ato po nga gobyerno pero karon mag-jawal no sa isutanan yun po talira po man niya kag katumiagi kaya adlaw ni gawas na po ding issue kay sibya naman tani sa magdumradyo gipuso na sa itong social media accounts o gani man ang uban po na itong mga kaubalan sa prensa nakahimo na po doon sa pagmantala po ni po magdumjowel pero wala pa yapon po yung mga dinis lang official lugar ng mga kalinga Facebook account sa XU wala man sila yung mga
0: kalinga statement
3: wala pa yung mga statement po nga nila po nga gipagawa siguro gitunan po nila po na ang nahisitan ng issue po magdumjowel sa pagtubag o baka agipaabot po noon sa investigation sa DNR kay
0: mo ni Magnumanji kay wala pa gid lugar maaya pa nagsugod mini nagtambak pa kaysa na lugar nakabarog na naon niya unya ang desisyon sa gobyerno lugar ni paista motoy kapoy pero kini gasto gyapon ig bila ka milyon pero ang building itukod na katong mga tower at least wala pa gyud siya ma lugar mo masugdi kay gisugdan dikado
3: ako nga tugal Magnumjowel tugal kay wa man day kaning nakaguba nakahatag na
0: no, kay ito na ito. Kaya hindi naman ito
3: mag-jual. So, muna, kaninga na hong siyang tugal. So, ang katugayang miyagi po mong jual, sinabi mo na ito siya po na si Attorney Rav, anak po din po siyang, depende na yun na sa ilaha kung paralitan, mawithdraw sila, no? Sa ilaha po din po mga na-invest na sa nag-hiskita ng property din sa may Manoy sa area ning atong Dakbayan. Ganiman, napipilag ito mga, dili naman po mga taga-XC mag-jual po, no? Ang atong nasairan nga supak po sa kaninga pag-himo sa development din sa Manoy. Sa kaila ang ato po din po mga environmental advocate po magdumajowal naga kanayon yun po nga katong palang daan din sa highway palang daan magdumajowal nga pagputol sa mga
0: kahoy
3: dagkong kuruan sa kahoy dako na kayo nga kasupakan matod pa magdumajowal
0: okay grabe ng kahoy din nahurot yung kahoy ba?
3: Wala naman yun
0: lapad ba yung nga lugar oh niya kanito na pa'y kahoy binimo o ganitso pangpang sus kalapad pa mali kayo. So, ang kahoy, hurot, pagkatukol.
3: Sige, ang katulog itong kahoy sa kaning highway, mautiuna, gino mo makita, nga gikagulaan na gani sa uban magdumjol nga, na hingawa no, sa presensya na ito po mga punuhan sa kahoy niya, na sundan pa yapon, kanina yung sa sulod na rin po magdumjol, nga gino po na ito nga kaning pagdapatag na, so nahawa na na yun, sumuto ang uban, makidili kaning alumni lugar sa XU, nagpadayag yapon po sa ilahat po nga kaning kahingawa, sa kaning ato po rin po mga kinaiyahan, nga natarog, ni ito naging development. So,
0: karon oh untong magdumjowal karon hapon natong pabalikan lang sa itong kauban ko no para sa undangan kay na may mga team dato pero murag palpak beta kay di magid way magpa-interview dito ra gyud sila sa ilang presidente tanan gitudlo naay mga pwede mo tubag pero dili sila magpasali kay dako man ning issue so dito nila gitulod sa ilang presidente so ang ilang presidente magagatag gano sa ba makuan wa may makaakupon pagkanto dito para nga lugar ma-interview siya kalabot ini kay wa na may nanubag niya tanan nga pwedeng atong ipapangutana sa mga simpleng isyo makatubag sila pero pagabot ani murag hands up tanan Magnum Angie
3: kita po Magnum Jr. na kay limitado po na ito akong access kid po masagad ang panugot pero so far kagaliyan nakahistorya man sa ila pong guardia po dito po Magnum Jr. kaya nila rin kita kutub po no maka-access pa yun po sila nga itay basin karong alauna makahimo sila magdumadyol na sa pag-assist nga kung kinsa po'y maduulan kay lagi magtawag po po sila dito sa sunod po mga dyol.
0: May tao kaming management sa Xavier University na tayo lang tigpamaba niya nga makatubag ani kay nakukindi kay nga isyo magdumadyi ilabi na kay doon na yung mga tao nga nakapareserba na diya unsaon lugar nila ni nga nakapareserba unya lugar ni ay nagreklamo kay violation sa Section 70 sa kining land kining public land act niya balaod na ba ni dili ba ni ingon order lang sa usa ka departamento kun dili national law ni siya nga gisunod nato karong panahon na so dili basta-basta og dili basta nga balion na natong balaod tungod kay influensyado guban pa magluman siya so dapat dunay motubag nila diya ang lugar haron nga makatubag sa mga pangutana kalabot ini
3: so kana ang naapoy alayon po din po magdumdol no in fairness po sa mga kaninya sa side of sa XU magdumdol oh. Sa mga pro development nakita po nato magdumdol na nakapost naman po tani sa social media nga daghan po ang nagahimo sa pagbatikos lagi rin ning lakang po sa mga alumni kay napoy mga nagahimo magdumdol sa pagpadayag na kamaayo naman ako noon ang himo po sa XU sa para man sa kalambuhan pero malagi na di man po sila nga itong gagihulatan karong magtubag magdumdol sa luar po man nga sila ni pabor no sa gihimo nga sa XU, kaming partnership lagi sa
0: Civil and Master Incorporated. Siguro kanang lang ni Pabubia, kato siguro mga nakapalit o kato nakabayad na daan sa para presiling nila sa kondominium. Kaya atawa-ataw man sila, mo siguro tungo sa mga nipalaga pasag din na lang na, pero na may balaon lagi sa om nato ni, kaya inamo sa ilang ibasyan. Anyway, atangan talang kung sa may tabuan eh, kaya sundon sa nato ni, kung sa resulta sa investigation sa DINAR, kaya matod pa, nagsugod na pag-imbestigar ang DINAR Region 10 man gimanduan sila sa DINAR National nga imbestigahon kini o tinuod ba nga dunay violation kining nasang pinteskwilaan pinagi sa pag-commercialize kining luna nga gigrant sa ila sa atong gobyerno. Magdumanji. Sige.
3: So, mga ito mga nahipos na update magdumdjol na sa itong pagbunitor sa may uptown area o din po din po sa may Xavier Gid nga campus nila din sa may Corales sa ning atong dakma. Ang kini sa Magdum 120 Angel sa Resubilitaog Servisyo Magdum Radio.
2: Magnum in action.
0: Salamat din abate Miguel po sugaban magnuman siya sa do tok pedelegeta Miguel no kining makita nyo mo ni siya ang muna Miguel ang area nga gi-develop karong panahon sa diya sa Sirsolin man ni Manresa
2: Magnum in action.
0: Oto sa tama no si, mga alumni versus sa administration karon pero naman ang ilang gibasihan tanaw ta kung kining ilang gibasihan mo ba gini pero muna ilang gibasihan Miguel nga muna nangisog sila pag-ayo in fact ang dinar nag-imbestigar na kalabot ini. So nga ito nalang ipangita, may galang tubag. Sige lang, katong ipadalikitan ang dinner sub. Sulat lang yapon may gala. Magsulat sa para nga ma-interview. Sige lang, may problema. Importante nga, nag-imbestigar pa man sila at the same time sa Xavier University na dapat unta na nai mo tubag sa ilaan eh. Kaya ang isyo, lugar ni Gawas naman ni siya. Araw matubag ang mga pangutana kung unsa'y gibasihan nila. Unya kaning ingon, matun pa nga nakasupak sa Section 70. Sa balaod, may galang kaning Republic Act for Public Land Act mga igsoon. Kining ilang gihimo may gala kay ila naman ining girequest na sila naghangyo unya with condition nga para educational purposes lang gamiton lang para sa kaliukan sa eskwelahan ug dili sa commercial mga igsoon. Anyways, para gawa sa tulong may gala tong oras alas 12:11 na.
4: Time Check is brought to you by Rossini Bags and Luggage, your dependable travel partner.
5: Life Extension, Vitamin D3. Life Extension, Vitamin D3 for longer life.
6: Mayong adlaw mga higala. Welcome sa tanan. Kini ang programa sa panglawas gihatod kanimo sa Life Extension Medical Clinic ug Life Extension Vitamin D3. Ang numero unong kasaligang brand sa Vitamin D3 sa mga medical nga doktor sa Pilipinas.
5: Life Extension Vitamin D3.
7: Ito
5: si
7: Ranita na pagpupuntuhog sa kita. Gini ba? Kami na 4 months ang sakit sa kumpuhod. Pagkabalo nga ako nga naligit ko ng Life Extension. So nagsulay kong palit. Nagkakaura ba kong glitson? Giinom isa na ako ang tulo. Nakaloy sa Ginoo kanang wala na biya, wala na sakit. Nakaroon, nakalakaw na kong tarong. Buta sige na itong kinabuhi, butangan maging extension.
5: Kung ikaw naka-Life Extension Vitamin D3, ang imong health, sigurado. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
6: Karon, mag-isgot kita bahin sa gout. Ang gout kay usa ka klase sa sakit, diin naghubag ang imong mga lutahan. Kasagaran, kini makaapekto sa imong kumagko sa tiil, ug uban pang mga lutahan sa kamot ug tuhod. Nailhan usab kini nga gouty arthritis. Ang mga sintomas niini mao ang grabe nga kasakit sa usa ka bahin sa imong lutahan nga bukog ug maglisod ka sa paglihok niini. Ang panguna nga hinungdanan ni ini maong labi kataas nga level sa uric acid. Ang usa ka tawo mas lagmit ang adunay atake sa gout kung ang usa ka miyembro sa pamilya adunay atake sa gout. Madugangan usab nimo ang imong tsansa nga maatake sa gout kung taas gyud ang level sa uric acid o hyperuricemia. Kinahanglang magmintinar ang saktong kondisyon sa imong panglawas aron marikaya ng gout. Siguruha nga balanse ang imong pagkaon, pag-ehersisyo. Siguruha usab nga husto ang imong gibugaton. Ligay usab ang pag-inom og sobra nga alkohol. Ligay usab ang mga pagkaon nga taas og purine sama sa isda, sardinas og karne. Inom og gatas. Usa ka pagtuo naghihimo online kaniadtong Marso 2021 na ibal-an nga ang suplemento sa vitamin D nagpaubos sa serum uric acid sa mga pasyente nga adunay hyperuricemia. Ug ang suplemento mahimong dungan nga ikonsiderar aron matabangan ang paghupay sa hyperuricemia sa mga pasyente. Nakadungog na mo mga higala ang suplemento sa vitamina D duga nga nagpaubos sa serum uric acid.
8: Life Extension Vitamin D3.
9: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich. Gipili nako ang Life Extension Vitamin D3 kay kani siya 100% gikan gyud sa United States. The Life Extension Foundation na naay solid track record and credibility since 1980. Kaya ang Life Extension Vitamin D3 is prescribed and endorsed by medical doctors here and abroad. So why choose Suboptimal? Choose the best. Choose Life Extension Vitamin D3.
8: Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
6: Pili ang labing kaayong suplemento sa vitamina D. Life Extension Vitamin D3. Sigurado nga luwas, epektibo o kasaligan. Life Extension Vitamin D3. Ang mga natural nga produkto sa Life Extension 100% nga gihimo sa US o gigama sa Life Extension Foundation kauban ng mga nunguna nga mga medical nga doktor, eksperto o scientists. Sigurado nga luwas o epektibo o aprubahan sa FDA US o FDA Philippines. Ang tanan nga mga produkto sa Life Extension, natural, science-based and advanced formulated with randomized controlled trial nga mao ang bulawan nga sumbanan sa medical nga mga pagtuon ug kana magamit ra sa tanan nga Life Extension Medical Clinics. Minahal nga mga tigpaminaw, salamat kaayo, ayaw kalimti. Pag-ingon nga dili sa gout, batasan ang pag-inom og Life Extension nga vitamin D3. Every day tungod kay ang suplemento sa vitamin D nagpaubos sa serum uric acid.
5: Life Extension Vitamin D3, ang numero uno nga brand nga narehistro sa Philippine FDA nga na-approved therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3, gama sa Estados Unidos, scientifically advanced formulated nga nailinibo nga mga medical studies, rekomendado sa mga medical doctors. Dinhi nakamutaya sa imuhang health sa sigurado. Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3 nga naay tatak LE sigurado. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa Rika Drug Stores, Save More Pharmacy, Rowan and Joanne Pharmacies, Diamond Drug Store, Save Wise and Save All Pharmacy, ug sa tanang butika sa CDO and Misamis Oriental Province. Text or call 0961-413-8526 or 0906-164-2533. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
10: Oratio Imperata. Labing gamhanan nga amahan, mapasalamato namong gibayaw nga na kanimo ang among mga kasing-kasing. Tungod sa mga kahibulungan sa kamugnaan, diin kami nahimong kabahin. Tungod sa imong balaang kabubuton nga nagaatiman kanamo sa among mga panginahanglan, ug tungod sa imong kaalam nga nagagiya sa destino sa universo. Giila namo ang among kasalanan bato kanimo ug sa tanang kamugnaan. Wala kami magkinabuhi ingon og mga maayong pinialan sa kinaiyahan. Wala namo tumana sa hustong paagi ang imong kasuguan sa pakalibutan. Ang among palibot mauy na angin sa among sayop nga binuhatan. Ug karon kami nagaani sa bunga sa among pagpangabuso ug kawalay pagsapayan. Ang malangkubong pagsaka sa klima amo nang natagamtaman. Misamot ug mikusog ang mga bagyo, baha, tig-init, linog ug uban pang mga katalagman nga among nahiaguman. nagadangup kami kanimo among mahigugmaong amahan, ug nagapangayo kami og pasaylo sa among kasalanan. Itugot nga kami ang among mga mahal sa kinabuhi ug ang gipanag-iyahan nga bunga sa tumang paghago. Imuuntang iiway gikan sa hulga sa mga katalagman nga kinaiyanhan ug tawhanong binuhatan. Luwasa kami gikan sa tanang kakuyaw ug panalipdi kami diya sa imong amahanon nga pag-amuma. Dasiga kami nga mahimong mga matinabangong isigkatao sa mga nanginahanglan. Tudlui kami nga mutubo ingon og mga kasaligang pinialan sa imong mga gasa sa kamugnaan. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Manalangin kanato ang makagagahom nga Dios, ang Amahan, Anak og Espiritu Santo. Amen.
0: Oras sa alas 12:18. Ito kanato sa Wados Quality Store ang nagyusarang tindahan nga namaligya sa mga original watches o original batteries din sa Kagandioro since 1936.
11: Magnum Noontime News. Tungan sa inyong pagpaniunto, among ipabati ang mga nagpagang mga balita sa untong tutok sama sa balitang lokal, national o international, business news, showbiz, sports o kuban pa. Magnum Noontime News.
0: Alas 12:18, ikala, kumusta may ngunto na karoon ang uluhan sa atong Magnum Noontime News. Unas Magnum Lokal, upat ka panimalay na ugdaw o gausap partially damaged sa laing sunog na usap din sa rakbayan sa atong Magnum National. Vice President Sara Duterte, nagtuong dili patas nga ilambigit ang iyang membro sa pamilya sa impeachment hearing sa atong Magnum International. U.S. Secretary of State Marco Rubio, mingong gitapos nila ang Operation Epic Fury sa Iran sa atong Magnum beses ihap sa mga Pinoy na walay trabaho niya itong Marso. Miubos sa atong Magnum Entertainment actress Janice de Villene, misaway sa iyang national ID. Sa atong Magnum Sports, Pinay star o Pinay tennis star nga si Alex Ayala, mingong andam na siya sa unang round sa internationally BNL di Italia.
11: Magnum Noontime News.
0: Mga Exxon, kumusta? Maying oto, karong adlaw daw karon nga Merkoles sa Mayo 6, 2026. Kini ang inyong mga tigbalita, Magnum Joel Jacobo.
12: O Magnum Aileen Akurin.
0: O karon sa detalye sa matong Magnum Lokal, upat kapanimalay, ang naugdaw gusang partially damaged nga nakaipikto sa unong kapanimalay, ang sunog Dias Balungis, Balulang, ning syudad karubuntag. Mado ba ni FO3 Kevin Carl Valios, investigador sa Carmen Fire Station, nga gibarabanang mabot sa 125,000 pesos ang damyo sa maong sunog. Irugang pa ni Valios nga lakip sa ilang gibistigam, ang inungda sa sunog, lakip na ang iyong adunay nagdulag posporo ng mga bata.
13: Kani with estimated damage 125,000. Base lang gina sa structurally lang gina. Kani po composed of light materials. Ngayon, kani kaluyan wala gi injuries o casualties sa either parties apil sa atong responding units. Ang cause of fire under investigation pagyapunta kay may nga to na i-kwal lang. I-sure-sure gina to na kung sa mga angulo po dani. Apil sa mga angulo na mo.
14: Asa nga
13: balay nagsugod dito? Dire ilang kuan Sir Roberto Daluway. Puro lang sila magparinte nga panimalay. Upat ka totally damage dayon isa ka partially damage.
0: Ang payag ni FO3 Kevin Carvalho, investigador sa Carmen Fire Station.
12: Gibotiag ni Kagawad Willinang sa barangay Balulang Insurad nga 32 kamataong apektado sa sunog karong buntag. Mata ni nang mangita sila o pamagi nga matabangan ang mga biktima tariwala pa man nga nag-ingon ng dili sila mobiya sa ilahang nasunugang lugar. Gidugang paninang nga magpadalosab silang trapal aron dunay kasilungan ang mga biktima.
13: Kailangan din ang montage lang sa ining barangay hall para nga mahatagang assistance pagkaon ng gamit. The problem is, kini akong isa na istorya, hindi man daw barangay kay problema sila kay ang ilang mga bata walay magbantay din. Magkasikaso sila sila ang mga nasunugan na balay. So anyway, amo pa nila pagkalita ang pagi kung unsay amo matabang. Kung di isla mo ito dito, ako namang ipanda mga to ang mga CDT, child development teachers, mga andamon to ang unsay dapat na atong maayuda sila.
12: Ang pamahayag ni Kagawad Willinang sa Barangay Balulang ning Syudad.
0: Alas sa 12:22 samtang mahimong host ang Cagendoro sa ipigayong 35th Mindanao Business Conference sa karong Agosto 11 ngadto sa 13 ng tuiga. Matuban ni Oro Chamber President Engineer Alma kung Almarco Brito, heraga mga langyaw o lokal nga investor singon man bisita ang gilawmang maydangat atul sa mga kaliukan. Hilugang pa ni Brito nga kabahin kini sa ilang paningkamot nga mas mapalambo pa ang industriya sa negosyo dini sa Cagendoro.
15: Ang ato siyudad together with Oro Chamber will host the 35th Mindanao Business Conference. Diha doon na kita'y investors night, no? Hopefully katong mga ipang invite nato, no, from Europe, no? Kung inyo inumduman katong last March, halos ang tanan nga ambassadors, no, from European countries nag-anhi dire, no? Nag-anhi sa atong lugar, no? So kami sa private sector gapaningkamot ngayon, no, kay at the end of the day we cannot afford our business to go down the drain, no. Sayang ang panahon nga among gibuo pag put up sa mga negosyo nya, mo surrender lang ta, ayaw pod.
0: Agapayag ni Oro Chamber President Engineer Almarco Brito. O ganoon sa itong bayaning Magnum update on si Carla Dalamang, ipagay na ang bayaning Magnum Sherblad Give Life Bloodletting Mission diya sa limkit kay Trium karong Mayri Shedding Tuiga nga sugdan alasay sa buntag ang pagdonar og dugo dako o gay katabang ilabi na niya itong mga pasyenteng na kinanlan sa bulong dugo. Apan ikaw usab ang nagdonar makabenepisyo tungod kay pinagi nini mahuli pa ng imong dugo, makapahamis pa sa imong kutis, makahatag piskay nga panglawas o guban pa. Busa ayaw kalimot karong Mayo 11 o Mayo 17 ning tuiga adlaw Domingo, Domingo kini sa limkit kay Trium ang bayaning Magnum Sherblad Give Life Bloodletting Mission. Kini nga programa sa Magnum Radio kabag ang Philippine Red Cross Cagendoro Misamis Oriental Chapter. Dugto nini ang unang usa ka libo Magnum Eileen.
12: Oo.
0: Ang mga successful blood donors makadawat og 10 kilos.
12: Oh, napulo ka kilo bugas, bugas humay.
0: Agikan sa pamilya ni Mayor Rolando Clarex o yung ni Kapitan Kikang Oy. Og ingon man sa food pack gikan kang City of Sikan District Congressman Rufus Rodriguez, meaning makadawat ka og 10 kilos
12: plus
0: ang unang usa ka libo, ha, usa ka libo,
12: yes,
0: ikaw magpakuha
12: first
0: ka.
12: 1,000.
0: Oh, so usa ka libo nga unang makapakuha. Mm-hmm. Usa ka lugar 10 kilos of rice.
12: Oo, makadala siya. Sigurado kilo. Na na sa sigurado successful na. Blood donor mo dum jo.
0: Sigurado na. Napay idugang dahil usa ka food pack gikan ni Congressman Rufus Rodriguez.
12: Oo.
0: So meaning tulo.
12: Tulo ay mong mabitbit.
0: Oh, so napay ubang kay to.
12: Kay tag 5 kilos mo to.
0: Oh.
12: So, duha ka bugas nga tag 5 kilos.
0: Nya napay food packs, ito mga food packs namon to ay mga dilata siguro to sulod sa una, di ba?
12: Oo.
0: Murag inana man to. So, dili mo makauli ka nga murag magbagoon ka.
12: Sigurado na.
0: Magtakilid ka uli kay bugat man. Kadaghan sa sa kamo dia. Ready na mo dia kay hapit naman.
12: Oh, andam mo na nilang kaugalingon. Magpa-condition na sila magdungjo. Oh, dapat karon andam na. Oh,
0: na pinaka-importante. So, unang usa ka libo ka mga successful blood donors, meaning katong makwaan gyud siya.
12: Oo.
0: Ang matagaan og napulo ka kilo nga bugas humay gikan ni Mayor Clarex o ni Kikang Oysa lang pamilya. Og adunay additional pagyon nga usa ka food packs nagikan ni Congressman Rufus Rodriguez. So, wala pa iba siguro ana. So i-announce ang gyapon
12: na
0: mo atis. Oh, so atis ka na mo ipasyon na.
12: Nga
0: announcement karong panahon na. Og karon sa lakaw sa panahon.
16: Magnum Weather Alert.
0: Minanta karon si Sir AG Sudiaga to pag-asa weather forecaster. Sir AG, maingon to nimo sir.
17: Yes sir, yes ma'am. May ito sa atong asoking kumina para sa atong latest weather update. Karong adlaw sa pagkakaroon, nagtagimantayan ang duwak. This is sulod ang gawa sa atong Philippine Air Force Facility. Primero kining low pressure area na sa kadagatan sa may 385 kilometers east of Silatuan, Surigao del Sur. At kining ikaduhan na kawari system na sa gawas, kining tropical depression na sa 2,235 kilometers east of northeastern Mindanao. So, kining tropical depression na sa gawas, siya siyang musulod sa ating Philippine Air Force Facility as early as karong Sabado. Ang February siya musulod atong inalod sa kanina si Kwan, si Bagyong Kaloy. So, samtang kining low pressure area, magkapaulan sa pagkakaroon dili sa Medinagat Island, sa Surigao del Norte, makasinati sila sa mabukonroon ng kalangitan, inubanan sa mga katag-katag na pag-ulan, kilat at palagdog tungod sa low pressure area. O kining low pressure area, posibleng magpaulan dili sa daghan nga portion sa Mindanao as early as karong gabi hangtod sa Biyernes, sa Espektato or magadamta sa mga posibleng magbaha dili sa yuta tungod sa kasarangan sa usahay kusog ng mga pag-ulan. So for now, atong weather forecast is Northern Mindanao, nabiling gapit sa Mindanao. Makasalita sa panalagsang pagdag-om, gato sa mamangang nakakitan, inabadan sa tatak-tatak kapag ulan, hirit o panalagtog tungod sa atong easterlies. So, hindi na doon sa kasarangan ng hangin, ligat sa silangan, ligat sa mayroon silang direksyon na mapusalabi sa Northern Mindanao, atong karagatan, hapsay, ganda sa kasarangan ang pagbalot. Temperature range karangan lang, ito abot
18: 36
16: weather alert.
0: Alas 12:28 na.
16: Uras, Hatod Grinyo, ni Ariel, Nunoy Bation, sa Barangay Balulang, Cagayan de Oro.
19: Panahon na naman ang ubo, si Punch at Trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andin na ang Mighty Palaban Mo, Mighty C! Na may superpowers na lakas potential at matalinaw. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C!
0: Nangita ka ba og pangkontra sa makadaot nga epekto sa diabetes? Taas ba ang imong blood sugar? Aduna ka ba yung family history sa diabetes? Ay nahulata nga mo grabe pa, mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 adunay powerful extract nga gikan sa palia o ga sugar cane nga epektibo aron kapugan ang pagtaas sa imong blood sugar tungod sa diabetes. Ayon na pagdugay pa, mag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro o Misamis Oriental. Pamuli usab ang ilang libreng check-up o ga senior citizens discount sa klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call sa 0985-0132-198 o 0991-450-4163.
20: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika di Alternativo logo.
21: Golden Heritage Polytechnic College, one of the top-performing schools in Region 10, is now offering Bachelor of Science in Criminology program. They also offer DepEd Complete Basic Education programs and Sunday High School TESDA programs and CHED Teacher and Business Education programs. Enrollment is now going on. Visit their website at www.goldenheritage.edu.ph or contact them at 088-858-7326 or 0917-152-4297. Enroll now!
22: Maayong adlaw! Makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kaniadto?
23: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulay na ako. Human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ako, murag kalit lang nilinaw. Wala na ang dag-um.
22: Wow, alang sa naay katarata, ug mayong pananaw, pangitaa ang iBerry sa inyong paboritong butika.
24: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
25: What if your phone could be your front row seat?
26: Playtime Entertainment launches PT Idol.
25: Singers, hosts, dancers, performances you don't want to miss. Wonderful moments are here.
26: Where talent takes the spotlight.
25: Search PT Idol on TikTok and follow today. Playtime Entertainment. Born for happiness.
16: Playtime Entertainment. Born for happiness.
21: Cagayan de Oro, it's time to elevate your dining experience. Rise above the city to the 20th floor of New Dawn Hotel Plus, where Top View Restaurant is your must-visit destination for exceptional dining and iconic city views. Enjoy live music, sing

0: Apolinar Villa Street Studio.
1: Pre, na ako'y project crew. Nagkinhanla kong pison, backhoe, bulldozer, og mini dam. Asa ta makarent og mga ekipo, pre?
2: Nagana na, Marioy. Nganong dili na lang ka magpalit, Mari?
1: Mahal ang ekipo, pre. Lisod pa gyud mangitagtarong nga operator. Kung madaot, maglabad gyud imong ulo. Maayo ning rent lang kay iniguman sa project, iuli lang nimo ang ekipo, walay labad sa ulo.
2: Wise jud ka, Mari.
1: Ako na good ni pre. Asa man maayo magrent, pre?
2: Sa Sigar de Oro, Mari. Ang ilang ekipo almost brand new ug ang renta barato.
3: Sigar de Oro Corporation, National Highway Ikpitopol, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar de Oro Corporation.
4: Psst, break time na ba ya? Kaso, why kaluoy ng work chat ni mo? Sige na, pag Magic Flakes cheese na dito. Dali! Oh, winner, diba? Sa kalamayon sa cheese o crunch, wala may putang break ni mo. Basta break time, Magic Flakes Cheese!
5: Sa kalamayon sa cheese o crunch, wala may putang break ni mo. Basta break time, Magic Flakes Cheese!
6: Oras, alas 12:32.
7: Play smart, play bright. With No Star Online, have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.
8: Magnum Noontime News!
6: Para sa mga balita may kalag karon sa itong Magnum National, nagto karon si Vice President Sara Duterte ng Adelie Patas, na ilambigit ang membro sa iyang pamilya sa impeachment na hearing. Hiniuman na pipila sa iyang pamilya ang nalakbitan sa ligasyon sa unexplained wealth. Matod pa sa iyo nga paggamit sa pundo o illegal nga drug payouts. Matod pa ni Duterte nga dili makatrunganon, turgay dili man ang iyang pamilya ang Vice Presidente o dili usab sila ang gi-impeach. Kilugang pa nininga usama sa mga kapikas o mga anak sa mga kongresista, doon na sila ay right to privacy, isip ordinaryong individual o pribadong mga tao.
9: Well, I think it's unfair dahil hindi naman sila vice president and hindi naman sila ini-impeach. And tulad ng mga asawa at mga anak din ng mga congressman, they have the right to privacy. Being ordinary individuals and private citizens.
6: Ang payag ni Vice President Sara Duterte sa iraning atul sa impeachment hearing, lakip na sa naisgutan ang halos tibuok pamilya sa Vice Presidente gikan sa iyang mga eksoon, bana o ga common law wife sa iyang amahan ng hasikan ni Presidente Rodrigo Duterte.
10: Giangko ni Vice President Duterte nga wala niya paibaw ang amahang sika ni Presidente Rodrigo Duterte sa giatubang niyang ikaduhang sa giatubang niyang posibleng ikaduhang impeachment case. Matod ni Duterte nga nagtuo siyang ang mga maayo kun ang mga maayo ug malipayong butang lamang ang magpabilin sa una-una sa kani Presidente inay ang mga problema.
9: Huwag ninyong banggitin sa kanya, hindi ko binanggit sa kanya ang impeachment. At hindi ko binanggit sa kanya ang mga nangyari sa House of Representatives. So hindi niya alam na merong pangalawang posibleng impeachment na mangyayari. Kasi sa tingin ko, hindi na niya kailangan malaman ang mga ganyan na klase na bad news. Kasi wala din naman yung value sa kanya, nandoon naman siya sa loob. Ang mangyayari lang doon ay mag-iisip siya, tapos mag-overthink siya, siya lang mag-isa. Hindi siya karapat-dapat para sa isang 81-year-old. Ang alam lang niya ay yung mga happy na mga bagay, lalo pati nag-iisip tayo na baka nga dyan siya bawian ang buhay sa loob.
10: Ang pamahayag ni Vice President Sara Duterte.
6: Alas 12:35 na sa panagtokanon si House Wisdom Men's Committee Chairman Marikina Sigalese Congressman Mero Kimbo nga ang desisyon sa impeachment complaint batok ang Vice President Sara Duterte makaipikto sa 2028 election. Mato ba ni Kimbo nga kritikal kining ka sitwasyon diin ang mga tao nagtutok sa desisyon nga buhaton sa mga kongresista.
11: It's different because the person who is being accused here is the vice president, meaning she's someone who's already declared for the presidency. So there's deep political color to it. And Congress is a colorful, politically colorful institution. So even unlike the judiciary or unlike the ombudsman, who we also impeached then, wala namang political affiliations. Dito malinaw talaga meron at the onset. No, even without looking at the evidence, people already have a preconceived affiliation a affiliation with the accused. So sa tingin ko yun ang pinakamalaking difference. At malapit na eleksyon, di ba? So this will affect also whatever decision you make can potentially affect also your personal campaigns, di ba? So I think that's very, very critical. And I think that's why people will be more circumspect in terms of making the decision.
6: Ang payag ni House Wisdomen sa Committee Chair Chairman Marikina City Singal District Congressman Mero Kimbo.
10: Giklaro ni Senador Erwin Tulfo nga wala si plano siyang uban ang isong si Senador Rafi Tulfo nga mo kandidato pagka-presidente sa 2028 elections. Mate ni Tulfo nga nagtuo silang mas daghan ang ilang matabang kung magpabilin sila isip mga senador. Gawas ni Gion pa ni Tulfo nga labad usab sa ulo nga mahimong presidente sa Pilipinas.
12: Dito sa Senate, I can do a lot. And I think me and Sen. Rafi believe na we can do more in the Senate by crafting laws. Pag pangulo kasi, pag vice-presidente, nasa executive kayo, i-execute mo na lang eh. Pero mas maraming problema, lagyan na lang natin dyan. Mas maraming problema, masakit sa ulo pag naging pangulo ka ng republika or vice-presidente, di ba? Ang problema pa dyan, pag nag-vice ka, tapos yung presidente mo, hindi mo kapartido, di nga nga ka ngayon. Kung presidente ka naman, karami ng presidente, tumatanda, nagkakasakit, di ba? Kaya Pinoy, isang good example. Pero nung pagkalaon yun pala, may sakit na, di ba? Or baka kung hindi, makasuhang ka na naman, Diyos ko po. So maraming factors na nakakatakot na konting kibot lang, kung hindi kaso na nag-aantay sa'yo pagbaba mo, kamakudi.

0: sa nasud, hinunod sa tulo ka mga pasahirong sakay sa Atlantic cruise ship nga namatay gumikan sa virus o glaing tulupa ang infected. Madupan infectious disease expert Dr. Rogenta Solante nga taliwalang walay kaso karong tuiga din sa nasud apala doon na inatalang mga kaso kanito. Hinoon gingon ni Solante nga dili ang ngayang matalantang katawahan tungod kay dili kini makaalarma. Isairaan nga ang Hanta virus usaka infection nga motakod sa tao pinagi sa rodents o rodents kona mga mananap usama sa ilaga nga magresulta sa hilanat, pagpanakit sa ulo, pagpanakit sa muscles, sa sakit sa tiyan, kalipong o pagsuka-suka. O karos na Magnum International sa Amerika, gibutan karon ni US Secretary of State Marco Rubio nga ang initial nga opensiba sa US o Israel sa Iran ang gitawag nga Operation Epic Fury. Hingpit nang natapos, suma nakabuot ang ilang tingwa. Mato pa ni Rubio nga masa gusto nila ang malinang pamagi o kinimao ang kasabutan.
1: The operation is over. Epic Fury, as the president notified Congress, we're done with that stage of it. Okay, we're now on to this project of freedom. The operation Epic Fury is concluded. We achieved the objectives of that operation. I'm not going to, you know, we're not cheering for an additional situation to occur. We would prefer the path of peace. What the president would prefer is a deal. He would prefer to sit down, work out a memorandum of understanding for future negotiations that touches on all the key topics that have to be addressed, a full opening of the strait so the world can get back to normal. He preferred that be negotiated through the route that Steve and Jared have been working and that all of us have been supporting.
0: Ang payag ni US Secretary of State Marco Rubio sa pagkaroon wapay tuminto ang tiran sa mga payag ni Rubio apano na nang giingon ni Iranian Parliamentary Speaker Muhammad Ghalibaf nga nagtuo silang dili kini mulungtad ilabi na nga karon pa lamang nila gisugdan.
2: Sa Sudan, nagbahad ang Sudan sa Ethiopia o United Arab Emirates kun UAE nga di sila magpakailong human sa pinakabagong pagpangatake sa ilang nasod. Kini human akusahi sa Sudan ang duha ka mga nasod nga dunay papel sa bagong drone attack sa ilang rehiyon. Tungod ni girecall sa Sudan ang ilang ambassador gikan sa Ethiopia og giakusahan si Addis Ababa ug ang UAE nga maoy nagpaliyo sa pagpangatake sa Khartoum International Airport, rason nga napugsan silang suspensyon ang operasyon sa tulo ka mga adlaw. Una ni inig, ipamugos sa Sudanese military nga doon na sila ebidensya sa upat ka drone attacks nga gilusag gikan sa silingang Ethiopia o ang UAE ang nagsupply sa mga drone.
0: O karos ng Magnum Vessels, bubos ang ihap sa mga Pinoy nga walay trabaho sa Marsoning tuiga. Madod pa ni National Statistician o PC Chief Claire Dines Mapa nga sa ang nasa 2.58 milyones ka mga Pinoy ang nagidad 15 pataas ang walay trabaho nga mas ubos kung itandi sa 2.66 milyones yan itong Pebrero 2026. Hinugang pa ni Mapa nga kini 5% lamang sa 51.65 milyones ka mga taong adunay trabaho.
3: Ang bilang ng unemployed persons o mga nasa labor force na walang trabaho o negosyo noong Marso 2026 ay nasa 2.58 million. Ito ay mas mataas kumpara sa naitalang bilang noong Marso 2025 na nasa 1.93 million, ngunit mas mababa naman kumpara noong Pebrero 2026 na nasa 2.66 million. Ang unemployment rate ay tinatayang nasa 5% o 50 sa bawat 1,000 na individual na nasa labor force ang walang trabaho o negosyo noong Marso 2026. Ito ay mas mataas kumpara sa naitalang unemployment rate noong Marso 2025 na nasa 3.9% lamang, ngunit bahagyang mas mababa kumpara noong Pebrero 2026 na nasa 5.1%.
0: Ang payag ni National Statistician o PC Chief Claire Dines Mapa. Sa atong foreign exchange rate, ang usa ka US dollar balaw karon sa 61 pesos o 67 centavos, Canadian dollar 45 pesos o 29 centavos, ang Hong Kong dollar 7 pesos o 85 centavos, Australian dollar 44 pesos o 30 centavos, Taiwan dollar 1 peso 94 centavos, Korean won 4 centavos, ang euro 72 pesos o 14 centavos.
2: Sa nagpayasab nga atensyon sa tunga-tunga sidlakan, ang presyo karon sa Dubai crude oil nasa 106.93 US dollar per barrel, kani mas taas og 6.02% kung itandi sa daan yung presyo nga nasa 100.86 US dollar per barrel. Sa monitoring usab sa mga gasoline station dini sa Cagindoro diya sa may Shell Puntod, ang ilang diesel 84.10 per liter, regular gasoline 88.60 per liter. Petron Gaabukayan Diesel 82 pesos sa ang taglitro, regular gasoline 81.20 per liter. Jetty Osmeña Extension ilang diesel 81.20 per liter, regular gasoline

0: 85.60 per liter. Blue Energy Usmeña Extension Diesel, 82 pesos sa matag litro. Regular gasoline, 86.50 ang matag litro. Velox Usmeña Extension, ang ilang diesel, 84 pesos ang matag litro. Regular gasoline, 85.45 per liter. O Galtex Kauswagan, ilang diesel, 84.16 per liter. Regular gasoline, 88.61 per liter. O karang sa itong Magnum Entertainment. Nagkatawang gingon ni Aches de Belen nga dili siya gustong ipakita ang iyang national ID. Tungod kay pangit ang iyang dagway sa picture. Kitamantanan siguro.
1: Ato ba yung ako kayo ng sumunod yung dagway na ako? Tinood bitaw ba? Anong nanay lang? What? Pangit ikin bitaw.
0: Mato ni Janice nga mo iyang ikatinganan kung anong sa national ID o sa mga passport, dili pwedeng kumayom. Rason niya mas pangit ng taon ang magkuha sa mga IDs.
2: At saka may national ID. Yan lang ang pangit ko sa national ID. Dapat serious. Slightly nakasmile ako dito. Pero meron lang ako talagang pakiusap. Hindi po ba talaga pwedeng maganda kami sa passport, national ID? Kasi parang ayaw mong ipakita. Kasi ang pangit. Pero matagal na national ID ko ay papel lang.
3: Finally, meron ka.
2: Finally, dumating na siya.
0: Ang pamahayag sa address niya si Janice.
1: Hindi lang kita na biktima, no? Apil siya. Sumogi siguro na, di ba? Ang ila na, basta maletratuan lang. Eh, di ba ginmao? Muraga nung sabataon niyo, eh.
0: Mag-hol, magkaglanta siya.
1: Masya ganing, nga gwapa, pangit kasi dito.
0: Ngayon, kagay di magdamdol, di may hatag information. Oh,
1: masya ganing, itsuraan siya. Ang yan dagway, pangit. Masya nakatag itsura dito. Ikog na siguro, ikulang na ito. Okay, so Magnum Sports, sa kumpiyansa ang Pinay Tennis Star nga si Alex Yala nga mudula siya sa internationally BNL di Italia nga andam mentally strong o puno sa mayong paglaom. Kaya nga mindset sa tennis player sa gidagda nilang tula ni Magdalena Fro sa Poland. Matuman ni Yala nga wala pa niya makatagbo si Fro apan na nagtuo siya nga mahimong mayo ang ilang first round match.
4: I have not crossed paths with her yet, but I think it's going to be a great match. Of course, I say a lot that at this level, every match is very difficult. So yeah. I'm going in prepared. I'm going in mentally strong and hopefully with good results.
1: Ang payag ni Pinay Tennis Star nga si Alex Ayala. Mga eksoon nyo na bati atong kompleto detalye sa atong Magnum sa atong Magnum Non-Time News sa lakarong adawad lao karon nga Merkulis by Usais Ugdusmil by Desais Ugaron sa atong Headline Review. Sa ato Magnum Lokal, upat ka panimalay na ugdaw gausa partially damaged sa laing sunog dini sa Rakbayan. Sa ato Magnum National Vice President Sara Duterte nagtuong dili patas nga ilampigit ang membro sa iyang pamilya sa impeachment hearing. Sa ato Magnum International, U.S. Secretary of State Marco Rubio bingong gitapos nila ang Operation Epic Fury sa Iran. Sa ato Magnum, beses ihap sa mga Pinoy, walay trabaho niya itong Marso miubos. Sa ato Magnum Entertainment, actress Janice Dibilin misaway sa iyang dagway na di mao sa ID ko national ID. Sa ato Magnum Sports, sa Pinay Star Tinix, akong Tinix Star, Alex Ayala mingong andam na siya sa unang round sa internationally BNL di Italia. Mga eksyon, timan lang sa agawas ng katilingban, katawan ng labing gamhanan. Managlayan mga atong baruganan kum sa katawan ng matuman. Hangtunog ma, kini ang inyong mga tigbalita, Magnum Jewel Jacobo.
0: Magnum Aileen Acurina.
1: Aba sa mga news writers, Chingin Tirina, Lani Delgado, Kiprel Borja. Dini lamang sa balita o serbisyo, Magnum Radio.
5: Inyong nabati ang Magnum Non-Time News. Dini lamang sa balita o serbisyo, Magnum Radio.
1: Oras, alas 12:47.
6: Time check was brought to you by Choquick Chocomalt Powdered Milk Drink. Mag-Choquick na araw-araw.
7: TTX 500 Health Alert.
8: Sa Gihapon na Doc Hands, lima na lang yung makauban. Magsamok-samok na po ka.
7: TTX 500.
8: Ato sa ning hisgutan, kining pipila ka mga may kalabutan sa hypertension. Karon, kung naay mga cases nga, naay mga parte sa brain nga, galos sa supply sa gitawag na itong dugo, kinaay pagbara, ilang gigi-atakita na stroke ta. Naay bleeding nga nahitabo. Kadtong mga parte sa brain nga dili masuplayan sa dugo, kinaay pagbara, mga mata ito siya. Karon, munang pagkatong siya madaot, mga matay maapektuhan, kung asa to connected sa itong parte sa lawas, mutoy mawala ang iyang koneksyon. Kung nahitabo to dito sa speech area, possible na magkusto o pagkabulol, mahiwi ang baba, ang pagsabot, maglisod o intindi ang pasyente. Kung kinisiya nga area, dili matagaan o pagdagan, problema kayo. That's the time na magkust niya o after 6 months ang recovery, 1 year ang uban gani. Pag di pagin matagaan o pagdagan, maglisod pagin o recover. Ang totally ani, ang gikahadlukan na to kung manggahi na giyod ang ugat. Kaya ang nahitabo manggunaan ng na stroke, nakalimot ang brain nga naaylay function ang mga parte sa tong lawas. So, kinahanglan nga kining mga area, galos o blood, kinahanglan kini sila mga buhi, mabalik ni sila. Kaya yung mga nangamatay ng mga selula, kinangamatay naman eh. Pag nanang area nga nili masuplayan sa blood, mga matay man. Karon, unsaon man karon sa pagpabalik. Inumduman na to nga, katong giingon ako, nga stem cells. Ang ato ang lawas, may mga stem cells eh. Kaya kanina kasagaran ang word nga stem cells, madungga na to na dito sa mga kursahan, sa laing nasod, magpa-stem cells therapy. No? Pero kita, naatay kaugalingon nga stem cells sa lawas. Ang importante lang, i-stimulate na to. Ni, magamit unta ni sa lawas. Ang problema, kay dili magamit sa lawas, kay kargado kita o oxidative stress. Possible nga ang mga stem cells, wala na capacity nga muayo sa problema sa cellula lang. Karon, ang katong neuroblast nga naa sa tong brain, moto siya special nga mga nerves nga mutabang sa regeneration, rejuvenate, repair dito sa cellula nga nadaot sa parte sa tong brain, katong mga cellula nga dili na maabtan sa circulation sa blood kay naipagbara. Katong neuroblast special cell nga mutabang nga mag-regenerate, kailangan ma-stimulate to. Karon, kung dili ni sila ma-stimulate, problema ta. That's why after 6 months, mag-recovery ang pasyente nga na stroke.
7: DTX 500. DTX 500.
3: Sir Archie, maayong ano ni Mudra?
9: Yes, Lukhan.
3: Kainom ka o DTX 500. Gisong na yan, gini mo?
9: Dugay ko matulog magabi. Tapos, di mo katulog magganik ko at matawa. Tapos, ko ang tihil mamanhot. Tapos karon, nagamit na, which is bulan ka pina. Ano pa lang ganil ko ang paggamit? Na ako'y nakita nga ipikto. Di naman sige o pamanhot ako ang tihil. Tapos, hindi mo inom ko sa matulog. Di na ko sige ingon nga bangon-bangon. Pumata kong bangon magganik ko huntag na. Ako mismo, nakamamatuog ko. Ngibot yun. Ano naging ipikto? Ang DTX.
7: DTX 500. Pabali sa mga butika.
8: Importante nga masabtan nato ni. Ang pag-supply nato sa sustansya sa lawas, mga pamaagi kini nga ma-stimulate nato ang capacity sa atong lawas nga muayo sa iyang kaugalingon nga problema. Hilumdungan nato nga kaning communication, igo lang kini nga mupugong sa possible nga mga pag-atake, pagsaka sa blood pressure, pagsaka sa blood sugar, pagpaubos sa cholesterol. Sa kadaghanan labi na gitong gainom mag DTX 500, gainom mag Mighty C. Importante ka ayon ning paginom nato sa DTX 500 nga masabta nato. Kaling atong paginom kada adlaw sa DTX 500. Kinahanglan masabta nato nang muni gamiton sa lawas na materialis aron ayuhon ang mga selula nga nadaot. Aron ayuhon ang mga parte sa lawas nga nadaot. Aron nga mutabang sa pag-regenerate sa parte sa lawas nga nadaot na may kadautan nga nahitabo tungod sa stroke. May kadautan nga nahitabo tungod sa diabetes. So may kadautan nga nahitabo tungod sa taas nga cholesterol. Kanang kadautan dira nga causes by high blood pressure. Kanang damages ana ang muayo ana ang lawas nga ang importante nga ang lawas, suporta na nato kay walay gamiton nga materialis ang lawas sa pag-ayo kung wala tay ginapasulog nga sustansya sa lawas. Wala ginainom eh. Wala tay ginakaon eh. Ngunit usas sa itong ibutang sa una-una ang akong lawas, kinahanglan og sustansya. Muinom kong DTX 700 kaya akong lawas kinahanglan og antioxidants. Naarabay na daot ng mga selula sa akong brain tungod sa pag-stroke katong mga daot ng mga selula ayuhon to sa brain, kinahanglan og sustansya. Ngunit usas sa mga tumungog tinguha, nga nung kita ga-encourage yun nga ayaw mo kalimot kung mahimo kada adlaw batasanon nato ang pag-inom sa DTX 500. Naani siya sa mga leading ng mga drugs sa butika sa inyong mga lugar.
7: DTX 500.
10: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yellow akong lawas tungod sa problema nato sa akong atay.
11: Pagkadungog na ako sa radio ang DTX 500, ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag, duha sa gabi.
12: 2 weeks pa lang
11: may alibyo na.
12: Pag 1 month ka pa,
11: naayo na ako.
7: DTX 500.
13: Ako si Albert nga
7: taga Dumaguete.
13: Opo, ang akong mga tiil ug mga palakit ilin. Pagkadungog na ako sa DTX 500, akong gidugo dos o makapsul sa buntag o sa gabi. Wala pa'y bulan, nawala ang ubag-ubag o sakit sa akong mga kamot. Epektibo kayo ang DTX 500.
7: DTX 500. Mabali sa mga butika. DTX 500. Health Alert.
14: Cagayan de Oro. Magpakonsulta ng libre.
15: Libre?
14: Libre! Sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. May free consultation! Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng MyDC, D3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba. Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch. Located sa Agora Marketplace, Barangay La Paz, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.

0: Nangita ka ba o gamit sa panimalay? Ato na sa Jugs Commercial, your one-stop ultimate bargaining center. Ang tindahan nga namaligya sa barato di kalidad nga rice cooker, blender, ovens, washing machines, electric fans, tanang klase sa stove, glass and plastic wares, plastic cabinets, drawers, chairs, trapals, floor mats, foams o guban pa. Ana sa door number 3, Tan Building, 12th Street, Nazareth, Cagayan de Oro. Tawag sa 857-4694.
1: Mensahe alang sa maayong panglawas.
2: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
1: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy and Drugstore, Rica Drugstore, ug sa ubang mga butika.
3: Nagkala na may balita sa mga panglawas, tagan ang nag-antos sa sakit kay cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, o guban pang balatian tungod sa mga toksin. Ang toksin, usaka poisonous substance, gikan sa air pollution, kontaminado nga tubig, preservatives, pesticides, fertilizer, drugs, alcohol, cigarettes, cosmetics, o guban pang chemicals. Huwag tanga ang mga toksin sa imong lawas, nga mao hinungdan sa imong balatian. Aromangkon ang mayong panglawas, inumot ang adlaw sa Jitox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog!
1: Mensahe alang sa maayong panglawas.
4: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante na puyo sa Block 2, Lot 7, Villasolana sa Division Consolacion, Cebu. Dugay na ko gaagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko nga detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
1: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
5: Mari, ngano na ginuktok man ka?
6: Nagproblema lagi ko, Mari, oy, kung asa makapalit o gamit sa balay nga barato ra pero di kalidad nga klase.
5: Agoy, kagamay ra ba sa imong problema, Mari? Ubantang mamalit dito lang sa Kaking Home Depot kay kompleto sila sa tanan.
6: Sure ka, Mari? Gikan sa RTW, personal accessories, pangdekorasyon sa balay o gamit sa kusina?
5: Yes, you heard it right, Mari. Dili lang ka na mapalit usab sa Kaking Home Depot ang nagkadayang hardware alang sa house repair, sama sa tiles, semento o electrical supply.
7: Kaking Home Depot, grabe na kabarato, pangmasa pa kayo. Anasa Osmeña Extension, Carmen Puerto, Cagayan de Ocere. Kaking Home Depot sa Taguluan Public Market, Poblasyon Taguluan, Misamis Oriental.
8: Mayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
9: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay mo abot gid 320.
8: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
9: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Og tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga akong nahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Og makabasa og makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka diabetic og makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang iBerry.
10: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
11: This program is brought to you by Top View at New Dawn Hotel Plus.
12: Nagpaminaw kamo sa Magnum in Action. In Action, Magnum in Action.
3: Ay ginabita sa ito parang kubang din sa itong tulumanon at lumigalang Magnum in Action.
12: Magnum in Action.
3: Sa ito parang kumigal din sa itong tulumanon itong oras, Miguelang alas 12.58 na sa kantohon.
12: Magnum in Action.
3: Para mga text reaction din ni Matun Pani Ramel. Alam mong sul, may gala, Magnum Jewel, kung ipaundang na Magnum Jewel, kamurag pasabot ka nang na ilang kwandya, kalihukan niya sa kaning nag-develop niya sa Manresa, may gala. Ginansa na kayo ang CLM, kaning CLM, murag Sibulan Master, ana kay matubadwana, dua katapok, nga kamote, nga gilubong sa mga bakang, diha ang ilang nakuha. Uy,
12: Magnum, in action!
3: Bakang may gala hapon mo na, kamuti, muraga mga bulawan. O di ay, natin bulawan diya.
12: Magnum in action!
3: So yun ang utanas at may gala, usahol mo ni, ang among nabayad nga advance payment, katong na reservation. Kung magkinaunsa ginadya may gala, mabawi gina ninyo. So sa kay may gala nga, pwede pa ilang kaso sila dili ihatag. Na naman issue mong kundiya, labi na kag-imbestiga na karoon sa DNR. Ang ato diya, mga utana tag usabay update sa ilang investigasyon. Ay labi na may gala kanang nahimong controversial diyan no kay Xavier alumni versus Xavier. Amo na may gala inkwentro sila ang mga estudyante karaan diya nga mo'y nakabantay Kasagara may gala ni mga katumakaraang tao ba, mga karaan nga sa Sevier, mo ito'y naibalo may gala sa isyo. So mo na may gala nga nagreklamo kin sila, party may gala ni
12: ana. Magnum in action!
3: O so, kinana ba na, gikwinta na ko na diyan, nga kinana, maghimong tagdalan nga, daghan kay daghan diya, diversion road, so pa na kay, once mablihan may gala ka na diya, mo na ang nakita, nga kay kamulong trabaho, grabe ka traffic na diya, kay una na school campus diya, na po yung mga kondominium. O muna may gala ilang nga gipangandaman nga kumahimo, naging sakto may gala nga dala na diya kay sigurado gin mga igsoon nga
12: Magnum in action!
3: Ah, sigurado gin may gala nga may tabo diya, grabe ka traffic may gala, kanan sampit nga lugar.
12: Magnum in action!
3: Anyway, sige lang, ato na yung tagas pagtagad may gala sunod, no? Atong i-follow up ka po ng kining nasampit nga issue may gala, kining nga reklamo sa mga alumni sa Cebu University, nga ila may galang lugar gireklamo nga unta maundang kanang development may gala sa Sevier University tuod kay gihimo namang negosyo ng luna nga para unta sa mga kabataan sa eskwelahan para gamiton may gala sa educational purposes. Nakasupak sa balaod dili gid ingon nga department order kun dili balaod gid may gala sa Pilipinas nga lisod malisod atong mabawi mga igsoon.
12: Magnum in action.
3: Anyways, para gawas tulumanon mga igsoon, ugma itong tiwasun na nino kay itong takdaon takinibang may tungod sa dinisato may gala, tungod lagi nining impeachment. But nga, tingala itong igsoon, kung ang mga baba sa tao, mga media, o kaasa rito, puro impeachment. Sa mga kongresa impeachment, asa naman itong corruption may gala, unta ang grabing kawat sa Pilipinas, labi na nining billion-billion, trillion of pesos, lakmiti pa niyo panalagsa. Kaya diyan may gala sa Senado, Kongreso, palayo sila may gala, galikay sila diskasan ng kawat may igsoon, nagkama may go. Sa Senado, si Lacson may gala, galikay siya, isip chairman sa Blue Ribbon Committee, si Senator Lacson, nga lugar makaabot may gala sa iyang committee, kato mga testigos. So, saan sa mga gobyerno may gala ni? Niya ay klaro unta nga atis, matinawa ng tanahon sa pagidiya, nanay mga nanggawas ng mga mutistigos, o gamutugan sa ilang nabawan, si Lacson may gala galikay-likay. Kapag itagrason nga diligid niya, lugar makaabot sa iyang komite, mga igsoon, kining mga testigos, like for example, katong mga sundalo, kanisundalo, si Saldico, isang gato ako lang, mga kanambar, assume lang siya. Tanan may gala nga mga testigos nga muduot may gala, gikan sa presidente, paingon sa kinibang kani House Speaker, paingon may gala sa ubang mga membro sa Kongreso, galikaya na ilang gusto nila may gala nga dili gyud makaabot sa iyang committee. Nausa kini man kisa man ni sila may gala unsa man ilang rule diha? Mo na gisugo sila protekta er sila tig protektar sa mga utok may gala sa corruption kay ang kung tanaw nimo bisa gubasa kas balita wala na balita may gala sa lagma ra kay ka makabatik balita nga ilang gisugusgan may gala ang corruption nga tinuod. Dito sila may gala kang Sara Duterte naka-focus karon para una.
12: Magnum in action.
3: Dito na gyud may gala, murag nga taranta na sila. Murag nga ratol. Subaka, subay tawag ato ana nga susapit na kila na mapaspasan gini. Bisa kani ang mga congressman, ang ubang congressman kalibog na kay siyempre, ang uban please po sila ko delikado ni. O dabi karon sambi labing masalagmaan may gala si Sara Duterte mudagag presidente kung na election sa 2028. Ah, so niya mga presidente siya. Esakto kito mag-ingon, maghimog dagang building para dito ipasla kini mga kawatan sa gobyerno mga igsoon.
12: Magnum in action!
3: Kaya na, istorya-istorya lang na, pero basing matinood na. Kaya panahon ni Digong may gala, nag-ingon mas Digong nga, kung ako yung presidente, paghimogin mog daghang minteryo. Kaya daghang yung mga adik, daghang yung mga kawat na kriminal, tanan. Pasa hurot-hurot, naginig dili sila mangundang. Na, ang uban, di magin may gala, kaya bilang tiyaw-tiyaw. Di hurot-hurot yun. Nakiwa na mas digong, balik may gala, nagpista pa, sayo-sayo pa may gala mga kriminal. Mas di grabe pa. Apel ang corruption sa Pilipinas, mga igsoon. Di na matago na to. Eh, sustuntohol man yung tao nga, ang corruption, grabe. In fact, karon mura yung bilangan, sa bang Pilipinas, purdoy. O di ba, so inana may galang daga na karon kini may galang sitwasyon, labi na kay, daghang kay mga dapat manubag, kinila mga remolya daan na sos kini si kini DLG ombudsman kana sigurado na mga Tore Alayla de Lima kana mga gala sos kandidato na may gala gay pampasla kay Trillanes sigurado na Luis Tro katuyang bana nga kapangitaon may gala kay Noy Kasong Lugos apil na may gala kay mamani silang galutos gyud karon panahon na ug daghang pang uban mga igsoon.
12: Magnum in action.
3: Basta kay prisuan puno-puno lagi mo nang kabalakan gyud sa uban nga ayaw gyud kay inyo nang inyo nang lugar hugtan karon di inyo nang hugkaan karon disgrasya kita tanan ani. So mintras sa pay panahon bira ra inanandagan ba. Kaya bolo giningon nga pagsisara magpahimo gyud building may gala. Special may gala, butang to tanang kawatan may gala sa gobyerno, labi na itong flood control project.
12: Magnum in action!
3: Na, tanahon tagi may gala ni, kay, basta usa ka butang, ang panahon, wither-wither lang. Kung na may gala, yung mga dili tanan may gala, muna yung dili tanan mga igsoon, ang mga binuhatan may gala, magmalampuson. Siguro, primero, makahimo palagi ka, murag mahimo pa nimo yung mga plano, o gawin sa radya yung plano, o labi na ang mga plano nga dautan may gala, tili gina sa mulungtad. Diligin mo lungtan may gala, na ay ginoo katanaw, ang ginoo may balong may gala, o katanaw na sobra na ng tawana, tagaan na ito lang dyan, maginulsol, wala naman, mas grabe naman na nito mo. Naman na may gala nga naagi panahon may gala sa tanan. Karon wala pa, pero ang tanan may gala, dunay panahon. So, paboto na to ang panahon, kanon sa mabot may gala, ilabi na may gala, kining mga naglawgaw o nagluib may gala sa katawan sa Pilipinas.
12: Magnum in action!
3: Siyempre, o ka-official ka, so, maali mo, dapat mutabang ka, kaya may tuyo ni mo, pero di mo di ay tabang balik panulis mga igala.
12: Magnum in action!
3: Anyway, sige lang, sunod na tutakas, pagtakas, baraguban sa atong tulong may gala, tumagnum in action, napigil sa oras, sa atong baraguban, may gala din sa atong tulong may gala, tumagnum in action, yung lagas kaginan, Magnum Jula Kumbo sa Balita o Servisyo, Magnum Radio.
7: Inyong nabati ang Magnum in Action. Kung aduna kamoy mga reklamo o mga suliran, ipadangat ning tulumanon. Magnum in Action. Dinhi lamang sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio.
3: Oras, ala una, 7.
13: Time check is brought to you by GCash G-Load. Magload na sa GCash G-Load. Daming pabonus. Dibitin.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Bugas-bugas sa nawo nga dili maayo, balik-balik nga skin allergy, pag blood detox na, mag DTX 500 na ka. Ang DTX 500 maayo nga pang cleansing sa imong dugo tungod kay puno ni sa antioxidants na adunay labing taas nga ORAC value pang kontra sa epekto sa sun radiation, oxidation, toxins, allergens ug uban pa. Ang DTX 500 maayo sa panit, allergy ug pang kontra sa damage nga ultraviolet rays gikan sa kainit sa adlaw. Ang DTX 500 maayo alang kanimo og sa imong pamilya. Kaysa DTX 500, protektado ka, apil ang imong pinangga. Ayaw na pagdugay pa, mag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro og Misamis Oriental. Pahimusli usab ang ilang libreng check-up og senior citizen discount sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163.
2: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
3: Pirmi ka pangihi, hanap ka paranaw, ug pagpamhinod sa mga tiil. Basin aduna kay diabetes. Mag DTX 500. Epektibo sa pagpamubo sa blood sugar levels. Di kaya ang diabetes. Mag DTX 500. Karun dayon.
4: Mabalik sa pinakadulong ng butika sa inyong lugar.
3: DTX 500. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rina. Pirmi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panami git sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat git DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix.
4: Pamakla sa mga butika.
2: Broadcasting 24 hours from the City of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9. News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
6: Lami.
7: Yummy.
6: Juicy. Ug crispy. Kung ikaw makatilaw, di lang makatagbaw, hurot pa ang bahaw. Guapa, Chica Dora, ug mamaak ni siya.
8: Papaaka kubi.
6: Pinaakay na, kauban si Magnum Apple Pie.
9: Magnum Apple Pie.
6: Sa programa Magnum Shoutout.
9: Magnum Shoutout.
6: Shoutout.
9: Shoutout.
6: Dini lamang sa musika, balita og serbisyo, Magnum Radio

0: Tanner, Domingo hangtod sa Biyernes. Naimutang sa Market City, Agora, Lapasan, Cagayan de Oro. Text lang sa 0985-0132-198 o 0991-4504-163 or bisita sa ilang FB page, Klinika de Alternativo CDO. Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
1: Ang inundan nga no, daghan mog sakit, kay daghan mog kwarta ipalit og dili healthy nga paggaon. Anapay di mayong panahon karon, magsakit jud mo. Sunduga gani ko ninyo. Ang nag-Mighty C ko, mapalit sa mga butika. Immune Booster Mighty C.
2: Taas bang imo blood sugar? Ato na ka may diabetes? Mag-DTX 500 ka! Ang DTX 500, ato na kini anti-diabetic properties. Sama sa Charantine, nga kapamubo sa Goku. Visine, controls blood sugar. O polypeptide, nga parehong epekto sa insulin. DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. Mapalit sa pinatulong ng butika sa
3: yung DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
4: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
0: Sa musika, balita og serbisyo, Magdum Radio. Music from the 80s. Never, forever, and never 90s. If you wanna be my lover, you gotta get with my friend. And today,
5: I love it when you call me senorita. I wish I could pretend I didn't need
0: you. This is Magnum Music Jam.
6: This is Magnum Music Jam.
0: Music Jam.

0: This song is brought to you by Angel's Pizza, ang pizza ng mga mababait.
1: Magnum Music Jam, Magnum Music Jam.
2: This is Magnum Radio 99.9, your news and music station in Cagayan de Oro City. Oras, alas 3:47 na sa hapon, dinhi lang sa Magnum Music Jam. Kaubang gihapon mi ninyo, Magnum Diana Mendoza. O kang atong mister, talagsaon, Magnum Gilbert. O para updaten sad mo sa internet lingo mga higala, mauna sad ni ang ato ang Slanguage of the Day. Mga Magnum friends, ang Slanguage of the Day nato kay demure or mindful. Ang demure o ang mindful kay usa ka Gen Z slang nga nisikat sa social media nga nagpasabot sa pagka-minimal, simple o kontrolado sa lihok o behavior. Kung demure ka, dili ka OA o pabida, hilumon o klase lang ang imong dating. Kung mindful ka, conscious ka sa imong actions o aware ka sa imong epekto sa uban. Maong intentional o tarong ang imong binuhatan. So mo na mga Magnum friends sa nga ang Slanguage of the Day.

0: Salamat Magdum Diana Mendoza. At syempre mga Magdum friends, ayaw kalimti may gala ha. Ang atong bayaning Magdum karong May 17. Alang Domingo may gala, magsugod sa Lasay sa Puntag. Ipagayon may gala ang bayaning Magdum ha. Bloodletting mission mga Magdum friends, kaoban ng Philippine Red Cross. CDL Miss or Chapter kini ipagayon sa luwag. Ugamugawa yung limkit kay Atrium mga Magdum friends. Okay? Among ginapit ang tanan, ilabi na katong mga himsog ug panglawas sa pagduyog sa maong kalihukan, pinaagis pagdunarog dugo mga Magdum friends. Bisan pa man nga nakita sa crisis may gala, crisis karong mga panahon na, pero dapat good gapot ipadayon may gala ang bayaning Magnum. Kay mas kinahanglan karon mga Magnum friends ang dugo, ilabi na sa mga nanginahanglan ug abunuhan kanang dugo may gala karong panahon na ha. And syempre sa ato mga Magnum friends, pwedeng-pwede pa mo magparehistro may gala, pinaagis pag text or tawag mga Magnum friends. Ihatag lamang ang imong ngalan, address, gender, type sa dugo. Kung na siya may gala, ito ibalik mga Magnum friends ha, ihatag ang inyong ngalan, address, gender o type sa dugo. Alright? Una siya mga Magnum friends. And then, isend dahil sa 0927-3811-999. At ibalik ang number mga Magnum friends ha. 0927-3811-999. Para may mong happy sila. Ano na siya Magnum Diana, no?
1: Para happy.
0: Ilabi na sa mga ano pito, kailangan og dugo mga Magdum friends. Dapat ma-happy na sila may ikala, no? Budawat usab kami sa grupo o barangay nga gustong mahimong bayaning Magdum partner. Pinaagis pagdala og blood donors may ikala. Muna siya mga Magdum friends. So ayaw kalimot ha, bayaning Magdum bloodletting mission. Kinipayagay na may gala karong May 17 adlong Domingo. Alasay sa buntag sa Limkit Kai Atrium mga Magdum friends. Gawas nga makuang kagdugo, makita pa ni Mus Magdum Diana dito.
1: Makadala pa kagbugas.
0: No. Diba? Asa pa ka.
1: Napay mga giveaways.
0: Okay, muna siya may gala ha. Okay, kain na siyang kalihukan para sa tanan mga Magdum friends. Nga nanginahanglan o dugo mga Magdum friends ha. Kay ang first 1,000 kabayaning Magnum successful blood donors makadawat og 10 kilos rice from Mayor Clarix Uy.
1: Wow.
0: And Kapitan Kikang Uy and family.
1: Wow, oh, diba? Pila na nakadlawan.
0: Oh, okay na may gala. Kay
1: busog na busog.
0: Busog na busog na.
1: Sulbad na.
0: Sulbad na may gala. Napoy food packs gikan kay Congressman Rufus Rodriguez.
1: Wow.
0: Og uban pa mga giveaways may gala. Nga ito nang inyo na lang masayaran may gala sa mga pipila ka mga adlaw mga Magdum friends. Huwag ba? Uban pang may gala ha? So, dagan pang mga giveaways nga ihatag. Mga pasalamat pasalamat items may gala nga atong itunol isip.

0: Salamat sa iyong pagdunar og dugo mga Mike Dem fans. So, muna siya ha. Karong May 17 na, markahin na yung kalendaryo para mag-uban-uban ta sa limkit kay Atrium. Lahi pa tong marka ng kalendaryo kay gagamit sila tawag anak Mike Dem Diana kanang para dili bitaw ma-preggy.
1: Marker? What do you mean?
0: Namin sa kadapitong markahan nilang kalendaryo para di sila pwede magkuan-kuan.
1: Calendar method?
0: Calendar method by Nana.
1: Samo.
0: Oh, lahi po ito. Kani kayo lahi po ng pagmarka ni mga Mike Dem fans kay ano man siya, bloodletting mission. So, muna siya ha. Magkita-kita ta karong May 17. Ha? Okay. Natay, naki-shoutout di Mike Dem Diana.
1: Okay, sa mga tipang shoutout din, Hebe. Kasi may mga nag-text, ani. Sila Inday from Common Ann. And shoutout po dahil kang Dave Hart na nakaroon sa abroad. Oh, sa iyo pong parents nga naminaw karon. I thank you po dahil, Ma'am Inday, sa iyo muhang gipadala kaganiha. Busog ito per me, ani. O, ilahe rajon.
0: Wow, kuyawan na. Wala naman ta-apila ni Inday, oy. Lahi na ni si Inday ron, oy. Si Mike Dem Diana rin ang tagaan.
1: Tagaan ko niyang chia seeds para mag-diet.
0: Oy.
1: Ikaw gusto po ka mag-diet.
0: Lain po ni si Mike Dem Diana. Oh, ano nga tawag chia seeds?
1: Sana mong good kabuok.
0: Bitaw, salamat kayo ha, sa itong mga Mike Dem friends nga naminaw ron. Sa ilang mga panimalay, sa tanang mga nabisi na karong panahon na kay nagunahuna, sab sila nga unsay... Karabitang lutoon karong hapon na kay nagbisig una-una sa may lamig panihapon. Ay?
1: Sa may lamig karon ba? Katong nagsinugba.
0: Sinugba. Depende. Maguna Mike Dem Diana kay...
1: Sa yung cravings, sa ba?
0: Cravings. So niya, karabitang kadaalaw ka, gauna-una si... Murag sumo naman si ilang tag, si ilang tag sinugba. Magsige yung kaog mga gulay.
1: Giyod. Kapoy bitong mag-una-una sa pirmi. Pero kung wala kay Korta, di mo kakapoy yun? Ikamin sa una, basta ingana na gani, amo mahunan dito. So, ay, mangutang o barungoy at nila Auntie Linda.
0: Barungoy?
1: So, paminti barungoy among sudan, buntag o to gabi. Ilay-ilay, ilagyan siya, ikilaw, isugba, iprito, iunon, isabaw. Magbalik.
0: Isda, lamik kayo na.
1: O, munang pag-abot na ko diri kagayan, agoy, nilagay ko mukha nung isda kay Morag, ha? Isumahan naman ko dito, okay?
0: Hindi naman ka mag-isda sa Mike Dem Diana naroon.
1: Sumahan na kayong tubuan, taghasang.
0: Alagi, no? Ay, mong ano, ay mong nilakwan kay, mura nag, ano ba ito, mura ka nang bitong ilang ikog, gana-ana, no?
1: Wala nagsuko, eh.
0: Kaya-kiay na. Okay, napadari may gala, Mike Dem Gilbert, Mike Dem Diana. Paki-shoutout may dari sa may bulwa na minaw me. Oy, silingan siguro ni Mike Dem Diana ni.
1: Si, ha?
0: Taga-bulwa daw siya.
1: Taga-bulwa. Silingan po na ni mo ba?
0: Ay, kay Rafael, nga na minaw karon sa Mike Dem samtang nag-ilis na kay Muanto siyang trabaho.
1: Oy. Oh, karon pa magsugod ang trabaho?
0: Nasiguro inana ng oras, no? Basin call center niya siya? Call center?
1: Basin. Taman gabi or kadlaon.
0: Okay. Alam sa oras kay ang duty, basi alas 5, anak siguro, no?
1: Kay international time, manilang ko anid. Lahinga oras.
0: Nag-ilis na daw para mag-duty. Ano de, pag nasbalay, naghubo?
1: Nag-change lang.
0: Ah, nag-change. Sa
1: mga ka. Kay,
0: ilis, manggod, no? Abi na kuway suot ba?
1: Abi na kubo-kubo.
0: Lami magkaon, Mike Dem Gilbert og pinya. Vitamin C sa sakit nga na ay sip-on. Ay.
1: Mau ba? Abi ko ang orange may kuso ko vitamin C.
0: Basin, pwede rin gapon siguro pineapple. Sige, salamat kay Mike Dem Fry na. Good afternoon, Mike Dem Gilbert. Naminaw me og akong tumag sa talagsaang pangutana. Maglisod man tag uyab og nato Mike Dem Gilbert kay di man ta pansinon.
1: No?
0: Oo, ilabi na kitang purdoy. Di kita mapansin sa mga kwartahan.
1: Papansin di ha.
0: Lagi.
1: Pag try gani dira og pag short ka ng pinako, nagid igot-igot.
0: Agoy. Char lang. Charo di mapansin ba?
1: Charo?
0: Ang akong igangaw Mike Dem Gilbert nakabana og dato. Oo.
1: Dobi?
0: Ang ngalan kay dato. Pastilan.
1: Dato. Ay, dato gide eh.
0: Dato gide ngalan.
1: Malayra jod.
0: Akong tubag, Mike Dem Gilbert, short lang. Short lang doon tubag. Wala. Unsay wala. Mora yung kingong wala.
1: Mora dito siya, short lang.
0: Wala. So, wala chance siguro nga magka-uyam.
1: Maragana siguro yung pasabot.
0: Ana, gina. napadre kung ako Magdum Gilbert akong tubag ana dili man siguro na posible kay ang tanang manggong mga dato ay lang piliyon sa mga dato para madato sila og samot. Ana.
1: Usad no?
0: Ana gid. Magdum Gilbert, Magdum Diana, maing hapon sa iyong tanan, tingmerienda na o tingkaon na sa mga paboritong pagkaon sa itong mga Magdum friends. Busa mga o na ta.
1: Bisa na all.
0: Kamura, di ba
1: mga labot? Kamura.
0: Umtay labot na
1: na. Mag-chia, sa ba ito? Chia or chia seeds na lang.
0: Chia seeds na lang. Usama mo na ni mo, tunlon.
1: Lanlanon.
0: Pwede mo na isagol sa, isagol sa ano, sa
1: kalabit. Oats, milk.
0: So, oh, kana, oh. Pwede rin na siya. Ano, ginapadahit lang ka ni Inday nga naman.
1: Lagi, yagi ko ipa-sexy pa. Apil, siguro ko niyag Miss Universe. Oh, ipa-apas ko niya.
0: Lagi na.
1: Ako ang magkuan, representative sa kuan, CDO.
0: Pila ka chia seeds kailangan, ana?
1: Mga isa ka truck.
0: Okay. Okay, ayang natag. Usar mo itong kapak.
1: Usar mo kapak.
0: Oo.
1: Adugay ka kumaniwang ah.
0: Di pa.
1: Di pa, di pa.
0: Episode pa ni. Marang layo pa si Tino Ode ay.
1: Layo pa.
0: Pero gamay na lang.
1: Gamay na lang ang.
0: Ang nabilin sa iyong chia.
1: Gamay na nabilin.
0: Gamay na lang. Alas 3:57 na, it's bye-bye time, Magdum Diana.
1: Thank you kay mga Magdum friends inyong always nga pagpaminaw sa itong programa, ang Magdum Music Jam. And balik lang gihapon tayo tomorrow, same time and same station, para sa mga trending, og patsyada nga mga music, og mainit nga mga chika. Again, this is Magdum Diana Mendoza saying, I speak not to impress but to connect. Bye-bye!
0: Masunod na si Magdum Angel sa Dumaygala para sa Magdum Reports. And syempre, ugma mag-uban-uban gapunta sa mga oras may gala, sa mga takna. Ug samang sibiyan din nilamang sa number one FM station may gala. Din sa Cagayan de Oro Magdum Radio 99.9. Ayaw kalimti may gala mga Magdum friends. Mabati na 24 oras sa inyong mga radio site Magdum Radio 99.9. Sa Facebook, syempre, makita may gala Magdum Live. Ha? Kita may gala dito mga naguna mga balita o impormasyon. Magdum Live, mga Magdum friends. O syempre sa website www.magdum999.com. Kini na lamang syempre si Mr. Talagsaon, Magdum Gilbert. May sense na, may humor pa. Ciao, baby!

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Nabati mo ba ang problema sa imong atay? Kanunay ka ba nga gaduga? Permi ba nga dunay hangin ang imong tiyan? Basig at dunay diferensya ang imong liver. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 adunay polycosanol ug uban pa nga phytochemicals gikan sa extract sa the sugar cane. Napamatud-an sa mga pagtuon nga epektibong pangontra sa mga toxins nga mao'y midaot ug miguba sa imong atay. Ayaw na pagdugay pa. Mag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan di Oro og Misamis Oriental. Pahimusli usabang ilang libreng check-up og senior citizen discount sa Klinika D Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan di Oro. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163.
0: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika D Alternativo logo.
2: Problema sa fatty liver, mag DTX 500. Ang DTX 500 ang tunakiri mo Mordica Charantia Compound gikan sa palya, nga nagahatag og proteksyon patok sa liver failure. Ang pingyang imo atay, mag DTX 500 adlaw-adlaw.
3: DTX 500, mapalit sa mga butika.
4: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
5: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Aniya si Kapitan Andrew Tibud Meliasa sa Barangay Agusan. Sayang panawagan nga suportahan ang Bayaning Magnum.
7: Ko kayo nang katabang no sa mga tao nga nagkinanglan gyud. Makatabang kita nga ma-extend ang isa ka kinabuhi nga wala ka kabalo bitaw kinsa imong natagaan. Pero sa pagdunar lang daan nimo sa dugo nimo, dako na gyud kay nga nagikatabang na maka-extend ko glaing additional na kinabuhi na nanginanglan kaya labi na gyud nga lisod pa kayong panahon karon kunya mo gina isag gina sa mag-uba no ang mga panginanglan nun sa mga katawan nga labi na gyud nga mangita og dugo up. So ang ato ang barangay council laling kamot pud no nga makahatag ta og dugang pud nga mga tao kada tuig man ta nga gapartisipan ang buhaton pud sa ato sa konseho no na timing sa dinhi pagselebrar nato sa ato ang barangay day. So ang tanan nga makasayo alas 6 onwards pwede na tong ihatod sa tong sakyanan para at least na madali no sa kadako sa coverage sa tibok Cagayan de Oro nga inyong gakwaon no bisan tuod sa kamahal sa krudo karon pero ato nang itabang makaatag labi na gyud nga mauna ang atong mga constituent nga taga-Agusan nga makaabot gyud sa Lenkit kay Itrium para nga makuaan og dugo kay mangita ta mag istorya pud tas konseho nga aside sad sa inyong gihatag nga 5 ka kilo nga bugas og nasa tay ma share basi natay matag nga pagsud-an pud ana nila para at least nga mabalanse pud nato bo na may bugas, napoy tayo matag sudan sa mga lakip aning kaliukan at kalambigitan ang atong paghatag sa salugo nga mahimo kitang hero, dili lang lugar nga atong gibuhi sa atong kinabuhi pero at least na ga-extend na ito nga makahatag kita o dugang kung kinabuhi sa ubang mga tao nga nanginanglan.
6: Ayaw kalimot, Bayaning Magnum Bloodletting Mission, Mayo 17, Domingo, alas 6 sa buntag sa Limkit Kay Atrium. Sa pagsugod pa lang sa Marso, bisan sa Abril ng tuiga, hangtod kaya pa. Taliwala ng krisis nga giatubang takaron, padayon ang serbisyo sa Magnum Express.
8: Sa Lagindingan Airport ba ang biyahe mo?
6: Magnum Express. Bisag alkansi na kayo sa kamahal sa petrolyo, biyahe wala kulangi. Mga sakinan wala magkulang, andam pang dugangan. Maserbisyoan lamang ang katawhan. Magnum Express. Walay increase sa plite. 199 pesos paingon sa Lagindingan Airport. 249 pesos paingon sa Dalayan. Mubiay usab sa bisan asang lugar nga gusto ninyong adtuan. Magnum Express. Ang terminal na imutang sa Limkit Kai Center. Tax o tawag sa 0917-771-2255 or 0999-8877-999 for your safe and convenient trip. Magnum Express.

0: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
1: Magdum Radio, news and public affairs, pata sa pagservisyo sa katawhan, topic sa kamatuoran, kaangayan ug kagawasan. Magnum Reports, inyong abati ang labas o dagkong balita ning hapuna. Police o hospital reports, inyo usab nga mabati ang mga positibong balita o panghitabo sa palibot. Kining tanan, inilamang sa Magnum Reports. O karon ang inyong paboritong anchorman.
2: Kining programa, giatud kaninyo sa DTX 500.
3: Oras alas 4:09 sa hapon. May gala kumusawa yung hapon. Karatong tararo. Welcome sa itong pagparaguban sa itong tulungan ng Magnum Reports. Sini nga dawa adlaw karon mga higala ng Miyerkules na. Nanata mga higala no sa Mayo 6 sa tuig 2026. So kumusta sa itong mga kaisunan din ang nagurator. Nining orasa. Welcome sa itong tulungan ng mga programa ng Magnum Reports.
2: Magnum Reports!
3: May hapon sa itong mga kaisunan karoon nga nakatutok sa itong programa. May pagbamina sa itong mga kaisunan karoon nga naniwuyo. Dinis sa 80 mga barangay. Dinis sa ito sa Cagayan de Oro. May pagbamina po din ha sa itong mga kaisunan nga naniwuyo sa lalawigan. Sami sa Oriental, Misamis sa Oriental. Dinis sa may probinsya sa Bukinon, Lano del Norte o Camigin. May hapon sa inyo ha. May pagbamina po sa mga nakatutok sa nagkaring bahay. Dinis sa itong nasunog sa kalibutan. Madungog o makita ihapon minin yung mga igala. Bisan asa o bisag kanusa. Basta doon na lang gid mo'y internet connection mga igala. Busa sa itong mga kaisuran din ha, di mabalaka kahit na mga impormasyon nga inyuhang gusto mo sairan din eh. Sa Magnum Radio, pwede ginyo ma-access sa itong mga platform. Oras alas 4:11 sa hapon, kini si Magnum Angel sa doon yung makauban gikan karon hangtod ta sa alas 6 sa kagabion. Sa duha ka oras na itong programa, mo'y masairan ng mga police reports, hospital reports, developmental news ka nang hipos itong kauban sa lang tagsatag sa kalokasyon. Kinitod kay makauban nato sila si Magnum Hunter 13, Riza Cruz, Magnum Hunter 15, Nika Fernandez, Magnum Hunter 19, Mencho Kabagtulan, Magnum Hunter 24, Jane Luna. Mga balita po dayo ni Magnum Hunter 17, April Borja. Oras alas 4:11 na sa hapon. Sa itong pagpanag-uban mga higala, marag na matikdan ba ninyo? Init diyan kayo sa ito apong nga dakben. Alas 6 pa lang, init na kayo makakuan na marag somewhat na gapamaak ng kainit. Hangtod ba mo, inguntang mga higala, karong orasan, ayaw po ng kainit. No, tungod din ini po, ubay-ubay na ka mga tao po nung naka-experience, mga sipon, ubo, pangluasan, no? Nanakoy luas, di karon. Magsika sa lapid ang dila kay sika igo. Napag yun sa dila, mga igala. Muna nakaapan mo sa silabihan, kainit. Ibig sa pag-usahan mo nga kaligo, mga igala, nagyay epekto, yun, no? Ang kainit. Dina sa inyo, kumusta ra ba po rin yung experience ining kainit? No, daghanan na balaka kay basin, dako na kayo og bayro nang kuryente. Ano ta ang mga higala kay ato pong paning kamutan puno in terms of kaning sitwasyon puno sa tuwa po nga dakbyan, lagi kay init man kayo, naagyud karoy kaning daghan puno gagamit gyud og mga electric fans, ila ba kahapon nga mga kaning ACs kay para lagi gyud nung makaginhawa.
2: Magnum Reports.
3: Mawalang kalimot kaigang nga na-experience. Kaya, unya mga higala, sulayan na ito. Basta na doon na tayo makuha po doon ang mga tubag. Gikan po di inilaging giingon. Nga doon na daw kuno himuon nga panagtigom sa mga nagreklamo sa taas, no? Nga singil daw kuno sa kuryente. Sa sipalko. No? daga mga nagreklamo, daga mga comment, mga higala nga, sa principal ko, mahal man kayo. Sagdi lang, atong sulayan po, no, kaya ito po nabasa ni Baguhay lang po. Atong sulayan, nag-contact po itong si Palco. Kani po mga nagpasiugdan, ini po nga giingon, nga rally daw ko nung karong nga pizza, no, ibi. Basin mo, appeal po mo. Basin, appeal po mo sa nagreklamo, yun po. So, kumusta man yung Byronos Kurente? Labi na ni ini nga nagkainit atong sitwasyon sa panahon. Pangutkot punta sa ulo po no, kaya ang uban na nag-ingon na gyud nga mahal gyud ako nung kayo, dako dako nung ilahang nga gigahin no sa mga utility bills nila. Apil na niini ang kuryente. Oras alas 4:14 sa hapon sa mga kaigsunan karon nga nagmonitor sa tong tuluman ng Magdo Report sa tanga tayong mga higala ka ito itong sulayan no, masina makahatag taga tinawan po at niini nga nahisgutan po mga reklamo sa tuwa pa rin po mga katawahan kalabot niini po nga sa isgutanan po no, sa pagmahal doon sa singil sa kuryente sa sipal. Og sa itong pagpadayon, unahon sa nato mga higala ang paghatag kaninyo sa mga uluhan sa tuwa ang mga balita.
2: Magnum Reports
3: sa balitang lokal, national o balitang international, inyo pa rin po masairan unyo mga higala. Nga ito pa rin pong sitwasyon sa palibo at lakas pa naman dagan sa trapiko. Kaya naka-standby po na itong mga kauban alang sa ilaha pong pag-susi po na sa itong sitwasyon sa kadalanan o sa itong kalangitan. Pero din sa taas, sa tuwa po rin pong mga uluhan sa mga balita. Sa tuwa sa itong balitang lokal. Sa tuwang uluhan sa balitang luka, lima ka mga panumalay na ugdaw o gusa partially damaged sa lengsunog din sa Dakbayan. Dugang balitang lokal. Bisita mga higala kay 32 ka mga individual apektado sa sunog nga nahitabo sa may Karinugan Barangay Balulang ning atong syudad kaganihang buntag. Dugang uluhan sa tuang mga balitang lokal dire sa tamang higala kaya gibutyag. Nga ubay-ubay ka mga tigpayot sa illegal nga droga ang naaresto karon sa tuang kapulisan sa Northern Mindanao. Tungod din ni mga higala nagapadayag sa ihapon din pong suporta ang atuang PNP Region 10 Director Police Brigadier General Christopher Abrahano ngadto sa mga operatiba nga naning kamot nga mahimo gyud po no ang pagdakop tini nga maligya og nagamit yod sa mga alleged shabu og marijuana. Aras alas 4:16 na mga higala, viral nga baobao driver nga nangulata sa magtiayon nga nagdumili sa pagsakay kaniya kay ni transfer lagi po og minibus. Giingong nagatubang nasa barangay. Bahin, okay na ba nga ipatubang doon siya sa barangay? Igo na ba na? Nga naghahimo sila sa pagatubang sa barangay? O ang ngayon dito nga sa kagkaso na ipapanubag sa iha pong gihong salaon kaya di naman ito ang katumagtiayo ng ihang nadapatan. No, na ito yung uban mga tao kanipo naging driver sa minibus. Kaya niapas siya nisakay sa minibus tungkol siyang kaulit lagi nga nisakay ang duha ka mga pasahero sa iyahang bao-bao. Igo na ba to nga nagatubang lang sa barangay? Kung doon ay mga nahitabo lugar nga kaning amicable settlement, sa inyong bahin, igo na ba? At ang katay kay nakatuto ka itong kauban, kalabot po ni Ana. Oras, alas 4:17 sa hapon sa itong pagpadaan sa itong tuluman ng Magnum Report. Sinisita mga higala kay Giingon Cagayan de Oro ang mahimong host sa ipahigayang 35th Mindanao Business Conference karong Agosto 11 hangtod 13 dito iga. Dugang pa natong uluhan sa tuang balitang lokal, sa mga higala kay usa ka Chinese national ang naluwas sa kaganihang buntag sa mga otoridad human giingong miambak sa suba din sa may barangay Punto ding atong syudad. Oras alas 4:18 din sa denta mga higala sa lait pang uluhan. Sa tuwa din tayo mga dagkong uluhan sa balitang nasyonal kay Gibutyag Vice President Sara Duterte nagtuo nga dili patas nga ilang bigit ang miyembro sa iyang pamilya sa impeachment hearing. Kaya diba na tumbok man to mga higala or na kaning gi-divulge no or gi-yag-yag lugar ni Senator Trillanes, kani Senator Trillanes, mga higala, ang mga dokumento. Kung di nasukip dito, mga higala, ang giingon ga unexplained wealth. Di po dahil po kuno masabta no nga pagsulod nini mga pondo sa mga bank accounts ni ining pamilyang Duterte. No, galakip na ang sa mga paggamit sa pondo, illegal nga drug payouts daw. So mo na ang gi-question. So mo na nga nang hangyo si VP Sara nga dinapilo ng iha po din po mga members pamilya. No, like iyang kapikas yung mga anak, no? Kadu naman na sila right to privacy isip ordinaryong mga individual o pribadong tao. Gawas naman siya kay Vice President man siya. Hindi man daw po kuno sila ang appeal nga ma-impeach. Siya raman, nganong appealon pa daw? Oras alas 4:19 sa hapon, din isa da kay Giingon, Vice President Sara Duterte, miangkon nga wala niya pahibala ang mahang si kani Presidente Rodrigo Duterte sa giatubang ni ining ikaduhang impeachment complaint. House Ways and Means Committee Chairman Marikina City 2nd District Congressman Miro Kimbo nagtuo nga ang desisyon sa impeachment complaint batok ang VP Sara makaapekto sa 2028 elections. Senator Erwin Tulfo, may klaro nga wala siya'y plano. Apil na yung isuon nga si Senator Rafi Tulfo nga mo kandidato sa pagka-presidente sa 2028 elections. Samtang atin ito coalition, ipasigarbo nga sila ang mituman sa gitawag nining napakyas nga pasalig ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte nga mag-jetski ug mag-ugbok sa bandila sa Pilipinas sa Pag-asa Island sa Wasta, Philippine Sea. Okay, katuman to si Congressman or kaning akbayan party list sa President ug atin ito coalition co-convener Rafaela David ang mihimo mano sa pag kanasakay lagi jetski ni adtong miaging mga adlaw. So mo na nga yang gingon ang wala tuman ni FPRD siya nang mihimo. Oras alas 4:20 sa hapon. Lain pa natungluhan sa tuang mga balita nga national. Dinisintayin tamang higala ka NUP. Higingong hataga na lang nila o pasagda na lang nila ang ilang mga miyembro nga gawas nung magdesisyon sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Senator Estrada o Villanueva, gingong wa na balaka. Human na girekomenda sa Blue Ribbon Committee report nga kasuhan silang duha oga plunder. Samtang diri sa mga higala kaya giingon pod nga chua gikumpirma nga mibalhin na kini sa NUP kauban ang pipila niya ka mga ko kun pipila ka mga kongresista. Dugang pa natong uluhan sa tuang mga balita sa balita na itong mga higala nga national kay Carpio o Kapikas ni VP Sara Duterte nagahimo na sa pag-question sa komitiba nga nagtutok sa AMLAC report na binasa ilang unang pahayag nga di makaturunganan. Samtang no mga alegasyon nga gipahit sa Kapikas ni VP Sara Duterte iya hapo nga gipanghimakak. ICC prosecution nagingong nga mihimo sa pagsupak sa bid sa kanhi Presidente Rodrigo Duterte nga maghimo o nga appeal charges. Samtang DILG nagmando na karon sa LGU nga siguroon ang hapsay nga daga ni ini pong pag-distribute sa mga produkto nga lana, nagib na mga presyo ni ini dungan sa giyatubang nga krisis. Oras alas 4:23 sa itong mga uluhan punta mga higala sa balitang international kay WHO giyatumbok na ang 82 kataw nga sakay sa Airlink flight nga gisakyan po sa mga namatayong pasahero tungod sa Hanta virus.
2: Magnum Reports.
3: Samtang 7 ang gikumpirma na sa WHO nga hanta virus cases global risk gikonsidera pa karon nga ubos. Russia subling gibomba ang Ukrainian power grid ug 5 ka tawo ang nangamatay. Russian military gideklara na ang unilateral ceasefire sa Ukraine. Dugang para itong uluhan sa tuang balitang international. Dinisadain ta mga higala kay giingon po da sa lain para itong uluhan. Nga New Zealand na giingong i-require na ang citizenship test alang sa mga migrants sugod sa tuig 2027. O gagiingon. Nga 26 ka matao ang patay sa nahitabong dakong sunog sa usa ka paktorya dito sa China. O gadugang balitang international dinis sa mga higala kay giingon pod. Atong hantavirus no dugang balita may kalabigitan sa hantavirus nga ang paga takod ang human-to-human hantavirus transmission nga nakita sa usa ka cruise ship. Yung talagsa lang. Rare daw kuno matod sa WHO. So, di lang punta magpasulabig kabalaka. Pero mag-amping gihapon. Oras alas 4:25 sa itong pagpadayon mga higala. Yun na nabati no itong uluhan sa mga balita. Lokal, national o international dinita sa itong kadalanan o sa ito pa rin pong kalangitan. Sayro na ito sa may sitwasyon. Magnum Hunter 13 na ito Magnum Weather and Road Hunter Magnum Riza Cruz.
4: Yes, pag-imansin na ito sa napag na ito kapag-vlogway sa lakas panahon na dagan sa traffic ni nga kapunan po na mag-imansin sa lakas panahon. Salamat sa kumulangan, mag-imansin. Ano na ipag-gagin ibang nipis ng pagpanagom? Huwag na itong kaka-observeran. Gikas ka inis ka sa bunta na sa ulto. Nalagi din kanit sa kikiit. Mag-imansin niya karon. Anos na yun ang pagpanagom. Manang di ko ito mag-umpiyansa. Sabi itong doon ay mga kanibang lakaw. Ika, nanginitan ka. Gini na. Karoon na, utak malo. Mag-ulan na ini mo. Asa doon ay pansa. Pagpapuntak sa ulan. Ano yung ikigayo ang subaw. Ganyan ubo mag-imansin. Nabi na abuking danan. Tapos na ulan ang pagkikamo ng bitbitin ng proteksyon. Pagalingon sama sa payang guban pa dagan sa trafiko ganta sa May Carmen ato mag-observa pa na mag-imanji pag libo surig to sa May Westing Abayan sa May Bulwa so far lahat sa modern traffic situation ma ano binatag di sigaw siya ato po po sa Sihon ang buwatan sa traffic doon na ba sila na monitor sa ganyan ng ulto ato karong hapon so para ito ang pagulagway sa lakas panahon dagan sa trafiko para sa Magnum Reports Crazy Magnum 113 Risa Cruz, balita og serbisyo Magnum Radio.
3: Salamat Magnum Hunter 13 na Risa Cruz, oras alas 4:26. At ang atang yung mga higala, kasi itong nga pagbalik, mauna din po rin yung masairan. Mga reports nga nangahipos itong kauban sa ila po nga pag-monitor din sa palibot o mga update po din po sa mga nagunang mga panghitabo kaganiya po mga higala din sa tuang syudad. Oras alas 4:27 na sa hapon.
2: Time check was brought to you by Sipalco, your electric service company since 1923.

0: Mari, ngano na ginuktok man ka?
1: Nagproblema lagi ko, Mari, oy, kung asa makapalito gamit sa balay nga barato ra pero di kalidad nga klase.
0: Agoy, kagamay ra ba sa imong problema, Mari? Ubantang mamalit dito lang sa Kaking Home Depot kay kompleto sila sa tanan.
1: Sure ka, Mari? Gikan sa RTW, personal accessories, pangdekorasyon sa balay o gamit sa kusina?
0: Yes, you heard it right, Mari. Dili lang ka na mapalit usab sa Kaking Home Depot ang nagkadayang hardware alang sa house repair, sama sa tiles, simento o electrical supply.
2: Kaking Home Depot, grabe na kabarato, pangmasa pa kayo. Anaso Osmeña Extension, Carmen Puerto, Cagayan de Ocere. Kaking Home Depot sa Taguluan Public Market, Poblasyon Taguluan, Misamis Oriental.
3: DTX 500, mo ay tubag sa diabetes, kundiin kini, makapaubos sa blood sugar, mulimpyo sa dugo, ug mo paligon sa mga ugat sa lawas. Sa DTX 500, kalikayan ang pagkahanap sa pananaw, pagkaputol sa imong tiil, pagkaguba sa imong mga kidneys o paghubag sa imong atay. Kaysa DTX 500, sigurado nga kontrolado ang imong blood sugar levels. Para sa mga diabetiko, mag-DTX 500 na kamo. Ayaw na pagdugay pa, mag-DTX 500 na. Ang DTX 500, mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro o Misamis Oriental. Pahimusli usabang ilang libreng check-up o senior citizen discount sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163.
2: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
4: What if your phone could be your front row seat?
5: Playtime Entertainment launches PT Idol.
4: Singers, hosts, dancers, performances you don't want to miss. Wonderful moments are here.
5: Where talent takes the spotlight.
4: Search PT Idol on TikTok and follow today. Playtime Entertainment. Born for happiness.
2: Playtime Entertainment. Born for happiness.
6: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban ako si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panantaw?
7: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
6: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
7: Oo, kaayo. Mabati gyud nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
6: Ayos, busa sa tanang namati, pangitaan na ninyo ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
8: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.

0: pitsa ng mga mababae.
1: Sa pagsugod pa lang sa Marso, bisan sa Abril ng tuiga, hangtod kaya pa. Taliwala ng krisis nga giatubang ta karon, padayon ang serbisyo sa Magnum Express.
2: Sa Lagindingan Airport ba ang biyahe mo?
1: Magnum Express, bisag alkansi na kayo sa kamahal sa petrolyo, biyahe wala kulang eh. Mga sakinan wala magkulang, andam pang dugangan. Maserbisyoan lamang ang katawhan. Magnum Express. Walay increase sa plite. 199 pesos paingon sa Lagindingan Airport. 249 pesos paingon sa Dalayan. Mubiay usab sa bisan asang lugar nga gusto ninyong adtuan. Magnum Express. Ang terminal na imutang sa Limkit Kai Center. Tax o tawag sa 0917-771-2255 or 0999-8877-999 for your safe and convenient trip. Magnum Express.

0: Oras, alas 4.32.
1: Play smart, play bright. With NoStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.
2: This program is brought to you by Top View at New Dawn Hotel Plus.
3: Nagpaminaw kamo sa Magnum Reports.
0: Balik to mga higala sa itong pagpanag-uban sa itong tulungan ng Magnum Reports. So, oras, alas 4.32 na sa hapon. So, ganda na itong mga higala ang pagdawat sa balita sa itong kauban na kasanway karoon si Magnum Hunter 15, Nika Fernandez. Kalabot na itong usaka. Incident na nagipod mga higala no, sa pagpandapat. Hindi nga bao-bao driver. Di na sa may barangay Carmen ng atong syurad. Sa itong mga higala no, nga daghan yun po ang nasuko. Ni ito pong nahisgitan nga driver. Kaya di man yun po matod pa makatarunganon. Ang iya pong naghihimo po nung pagpang ngulata niya ito pong naghisgutan nga magtiayon o sa uban pang mga sakay po dito sa bus. Lakip nagay ang driver no, napahimungtan po ni ini. Adi ang tali sa itong kauban naka-standby Magnum, Nika Fernandez.
4: Yes, sa pag naman dino, gingo nga dag at ubang nasa barangay ang duha kapangherong gingulata o sa ka-driver sa babao hindi kuman niya ito ang nasuko tungkol kay ini balipad manod pa duha kapangherong sa pagsakay sungkot sa tapa singin ni ini magdamaan si sa Pilipihana. Then kinisabot niya mismo sa may zone 1 after Carmel at Oshidada. Kaya nagtuman niya bibuto ang maong pagitabo, human niya gisundan sa kusado ang duha ka pasahero, isa ibibat ka sa pagsakay tungo sa singil niya sa Pitihana, din nakadesisyon ang duha ka bitima nga pasakay na lang sa minibus. Pan kanit lamang kining gisundana sa suspitsado o gisundan dito mas maosam ang dito sa maong bus o dayong agi kulata ang duha ka individuala sa maong duha ka individual mo dumaansi nga mga pasahero o gamisibat ang suspitsado atul sa papangulatan niya sa duha ka mga pasahero o gipalayo sa maong lugar. Sumala sa nisyan nga report nga nailan sa ulugad ang ingong akusado o ginunag at umangin na ginin sa barangay diin wala na usabi masaka pa o kaso ang mga biktima. Human gamisaad ang suspect nga dili na kini magbuhat sa mga tagubot o iskandalo pinaagi sa pinirmahay. Itabalo settlement na hunong ang isyu human nga desisyon ang duha ka biktima nga magipag-aradlo ngadto sa suspeka. Para sa Magnum Reports, kini si Magnum Hunter 15, Nika Fernandez sa balita og serbisyo, Magnum Radyo.
0: Magnum Nika, ang sabay na itabog sa iya ha, na-identify siya tungod kay dunay kaning kapulisan nga nangita siya o siya na po mismo ang miadto sa itong kapulisan nagpresenta sa kagalingon nga gusto na yun nga makiga kaning mga ipasaylo nga tos magtiayon nga yung nagrabyado.
4: Sa Magnum Anji, no, subay gid po sa to ang nakuha nga siya nga report Magnum Anji. Nga kining maong suspect Magnum Anji, dito gini sila unang nagatubangay. Sa duha gid po ka mga biktima Magnum Anji, dito na sila sa barangay Magnum Anji na ginatubangay. Diin kini gikumpirma na usap sa otoridad Magnum Anji nga nagipasaylo na usap kini sa mga biktima ang pasahero Magnum Anji. Kaya labi na Magnum Anji no, nga nangayon po doon pasaylo kini maong akusado tungkol kay gibanan po kini siya sa iyahang kabanay Magnum Anji kung sagit po ang iyang angay pagabuhaton. Ang pasaylo gid po siya sa iyahang ipuhat na sa laot Magnum Anji. Gari man nakadesisyon gid po usab ang duha sa mga biktima Magnum Anji nga pasaylo na lang kining mao nga biktima. Ilabi na nga nangayo po usab kini og pasaylo Magnum Anji.
0: Taga dinhi gyapon na siya sa Cagayan de Oro kaning nahisgutan nga bao-bao driver o kuan po ni siya gikan sa probinsya niya naabot lang dinhi pagpamasahero.
4: So far Magnum Anji no sa karon Magnum Anji gitago pa Magnum Anji ang pag-ilan ining mao nga driver Magnum Anji apa na nga usa kini siya kabatanong batanong lalaki Magnum Anji apan wala pa ingon nga established gid po na pangalan niini labi na kung asa gid po na kanang nailaan na nagbuyo kini maong driver Magnum Anji labi na Magnum Anji kay bulan nga bayubay gid po sa mga tao gid po ang nasuko kaniya tugot kay nakalat gid po Magnum Anji no na viral gid po ang maong video sa pinagid po sa kwad CCTV footage sa maong minibus Magnum Anji kung usa gid po ang iyahang gibuhat sa mga biktima Magnum Anji iin bayubay gid po sa mga tao gid po makatawhan ang nasuko kaniya Magnum Anji mo nang karon gitago lang sa iyahang identidad Magnum Anji kung asa gid po nang nagbuyo kini maong akusado Magnum Anji.
0: Okay. Ang iyaha to kay gibalibaran siya tungod kay wala kauyon ang magtiayon sa iha pong pleading nga gi-offer.
4: Yes, Magnum Anji, diya gid po gibuto ang ulo ni ining maong suspitado Magnum Anji tungod kay lagi wala po kauyon ang mga biktima Magnum Anji no sa singil ni ining nga pitihana. Kaya labi na Magnum Anji nga sigminta ang matagula ang ibangayon ni ining Magnum Anji. Yes, so duwa sila ang musakay. So, wala rin na ay lahang mapiti. Pero kung ikumpara gid po kung magsakay na po sila o minibus, medyo maka last gid po sila sa makaubos-ubos gid po sila sa presyo Magnum Anji. Mautong nakadesisyon na lang sila. Nga big na Magnum Anji na sa pagsakay na lang sa maong bus, ilabi na nga medyo nabugatan gid po sila sa free ticket po nga gi-offer ni ining maong driver Magnum Anji. Pero wala po sila ingon nga naga duda pa Magnum Angie nga sundan sila Magnum Angie kay labi na nga sakto po na ilahang nga tumo Magnum Angie no wala po sila ingon nga kananag sinihigay atong sa maong pag balibad nila ni ini maong driver Magnum Angie kay lagi atong po sa maong pangita mo bisipan na po sila sa maong lugar Magnum Angie gani man is tapos sila sa maong minibus Magnum Angie nga timingan po kayo Magnum Angie no nga biagi atong higayon na mao na nakadesisyon na bibus po sila Magnum Angie nga musakay na lang ni ini Magnum Angie labi na nga masa makaubos-ubos pa sila sa maong presyo kung para kung magsakay pa sila sa maong bus Magnum Angie sa maong Aba-aba Magnum Angie. Apan wala yun sila nag-ingon nga nag-duda pa Magnum Angie. Katungdan sila o gingatugit po ang buhaton sa suspeka nila Magnum Angie. Nga nakaangkon magit po sila o mga minor injury yun po sa kalawasan Magnum Angie. Labi na nga makita yun po sa nato CCTV footage. Nga grabe yun kayo ang iyang buhat na papanupag na sa duha mga biktima Magnum Angie.
0: Okay. Ikaw Magnum, hindi ka rin naka-experience magyun siguro yun po ka ani kay ikaw ga usahay ga bao-bao magyun ka mapugos no maski o ga supak ta supak ang ato pong gobyerno po di ining paggamit sa bao-bao pero sa pipila ka bahin sa tong dakbyan nahimo magyun po na siyang means of transportation panahon sa kagabi on unsa yung diferensya like gikan din gikan na din hino sentro paingon dito sa kaning for example dito kanituan inana ang kaning plitihan.
4: Yes, Magnum Angie, no, kung masakay mo kung oba o Magnum Angie, madakaan yun ka sa plitihan. Kaya, so, kung parehan na po nga na Magnum Angie na medyo gabi na, so maglisod yun po ka o sakay, o minus na po kayo mga salakyan ng imuha masakay ana. So, kung masakay po kag oba o Magnum Angie, medyo taas-taas yun po imuha plitihan Magnum Angie, maabot siya o 50 yun na matag-ulo Magnum Angie ang masakay. Pero kung masakay po ka o bas Magnum Angie, imuha plitihan ang Magnum Angie, no, nara sa 30 pesos. So, maon na Magnum Angie, no, ang kanayian git po. Pero kung musakay po ka o ga, bao-bao Magnum Angie, kung asa git po ka, kung dita Magnum Angie, kung ikan po ka sa barangay kanituan, o ga magpadrap ka diya mismo sa may ayala Magnum Angie, nanabiyuye ka ng pag-invest git po sa plitihan na Magnum Angie. Lipin na nga, ihatod git po ka sa lugar kung asa git po ka magpanaog Magnum Angie.
0: Pero unsa man na kaning pila may makasakay lang gid sa bao-bao or basi di padasok-dasok na po doon ay mo tapad kilid sa driver po nga lisod na ba po lingkuran
4: Magnum Angie na yung mga driver Magnum Angie no mag last sa kadak po po sila mga pasayro Magnum Angie pero kung yung kasaloy nga bahay sa mga bao-bao na ang maikot na Magnum Angie na sa tulong kung maabot po na siya upat kung siguro ang mga pasayro po mga gagmay po siguro mga tao Magnum Angie maikot po siya po siya sa upat pero tulog yun ang dapat yun po nga makalingkod yan sa may liyong bahay labi na nga kanang gamay po yan ang bao-bao pero kung yun po sa mga fans po Magnum Angie tag isa ka mga tao kung baga maabot sa lima kapasayro kung makasakay lang yun ayan ang bao-bao Magnum Angie.
0: Pero ang suspect Magnum kaning ni kausa lang ba or duha?
4: So pa sa report Magnum Angie no nga isa ra sa suspect Magnum Angie ang gay pati ang bitangon gitud sa otoridad Magnum Angie ni mao nga issue Magnum Angie. Kung baga patapos siguro ang ihang napauban Magnum Angie kay labi na nga siya ra magitud isa Magnum Angie no ang nakita gitud subay sa kuha sa CCTV footage kay isa ra magitud katao ang mid attack gitud sa mao nga pasahero Magnum Angie.
0: Kay murag sa atong nimdumduan duha man to sila ka mga matanon nga lalaki katong si James man siguro to og katong si Joey. Katong mga niapas no o gas aning ni tinguha gid nga makaapas sa tupong minibus katong nang labay pag di ba nang gamit pag ito sila gabato gawas ato nga nang ulata gid pud sila kay di ba nakitaan mo gitong mga sisi mga footages pud ato tong mga video sa mga tao pud nga nakakita sa mong panghitabo pero isa lang ang nangayog pa sa ilo lugar.
4: So far, Magnum Angie, no, isa pa Magnum Angie ang binilikit po sa otoridad. Maugit po na ang driver at ang bawa Magnum Angie. Kinsa nga, katong yung nakuhaan yun po sa kuha sa lagoy Magnum Angie, no, sa CCTV footage na bidapat yun po sa mga pasayro Magnum Angie na makita yun po na kung unsa yun po na yung action at yung higayon na Magnum Angie nga grabe magit ka iyang pagunat yun po sa iyang kamot kung nanapat nga to sa mga pasayro Magnum Angie nga makita yun po nga iyang yun pong gisundan o kaya gisunong kining maong mga biktima Magnum Angie no, gani man sa itong may balan Magnum Angie nga kini pong mga biktima, dili po ni sila ingon nga mga parihara po niya ginan Magnum Angie. So, nanan ni sa mga 50 taon po ka tapin ni mga pasayro Magnum Angie.

0: at sigalabot lamang sa Pilipinas, ilan ang gibugid po ang pagpunahan at pagpangatake na hindi nga duha ka-individual magdumaan siya nga ilahamang yun po nga gibunog. O nang daghan yun kayo ang mga suko magdumaan siya, nung karoon magdumaan siya, itago na lang yun po ang ilahang pagkakilalan magdumaan siya, kung nakaasag yun po ning maong driver magdumaan siya o kanyang mga akusado magdumaan siya, para lang yun po sila ang seguridad. Kaya wala po takadano magdumaan siya, no? Nga doon na yun po yung mga katawahan nga grabe. Ang kasuko magdumaan siya, ilamin na nga ni Karas ang yun po ang ilahang kuha sa ulagoy magdumaan siya sa social media magdumaan siya.
1: Pero ato po nga nasayran na ba po magnoma kaning hanika nga kini mangani po daw kunong usa sa mga suspect no katong si James may hibo po biya po to siya sa pag pablatter gihapon kay yagya po tong gireklamo katong minibus driver o kato po din pong uban no nga naa dito sa bus nga nikulata po daw sa iya kay di man po di kalimod nga ni sukol biya po tong mga tao di ba didto gawas sa tong magtiayo na po kaning nga mihimo sa pag sukol gyud po sa iya nga naa sa sulod sa maong sakyan.
0: Imagine nung super magtumaan siya sa itong pagsubay git po, nilabi na nga dirigit po na kining issue na katala git po sa police station for Carmen. Sa itong pagsubay magtumaan siya, walang kita yung nakuha git po nga blatter kalabot ini maong driver magtumaan siya sa pagpasaka git po diya o reklamo kalabot git po sa driver sa maong bus. Apa na kinigit po siya nga issue magtumaan siya, no, wala man ganit po dino niya gi-establish git po din karon sa otoridad o ipagawas nila ang maong drug blatter magtumaan siya kalabot ini maong incidente. Kumbaga ilaha pa nga gitago magtumaan siya, nilabi na nga nagpadala ang maong investigasyon ato higayo na magdumaan siya kalabot ining maong driver o gusado magdumaan siya. Apan sukay gid po sila ang nahatagid pag initial nga report magdumaan siya nga kining maong nga kaso magdumaan siya no ha doon na naya applicable settlement ilabi na nga nangay na po pasaylo kining maong batan ng magdumaan siya kay naman po ito yung murag higala mo po kanang higala po yung kapabilya po niya magdumaan siya nga biupan po da kaniya magdumaan siya sa pag-atubang yun kalabot po niining maong duha ka mga pasahero magdumaan siya nga ihanggi pangitake na itong higayon na magdumaan siya.
1: Okay, salamat mag 250 Nika Fernandez. Untano matagan gid kini og igo pud nga pagtaga dabi na ni Kapitan Abaday pud sa Barangay Patag ning atong syudad kay residente man ini ang katong giingon mga higala no nga mooy nang dapat nato po nga mga biktima in town no nga mga naa sa pangidaron 48, 55 anyos o 52 anyos no nga mga nagreklamo sa kaning nahisgutan pud nga mga suspitsado. Okay, giingon nga taga Patag naman daw kuno kaning nahisgutang mga lalaki tong katong nangulata gani katong nangulata so motoy giingon no nga taga dinha ramanday kuno na sila sa may Patag area ning atong nga dak bayan so unta ma kuno sila maatiman pud ni sila no mahatagan gyud pug igong pagtagad nga di na unta ni sila mubuhat pug susama ni adto no, para di pud nga kaning nga makasala o gadi pud ga ma posible no nga paingon na gyud pud sa prisuhan. Pasalamat nga wala pud no gikuan gitininuod kay kung gitininuod pa na nagi possibility mga higala nga di nagid po dayon po nung maka kuan yun makaangkon ng kagawasan ni noon pwede mo na mapiyansahan pero temporary maka sulod gid po din taon maka experience no og prisuhan sa mga bahin okay na ba to nga gipasaylo lain-lain gid tagbarugana no nay uban din mo ingon nga di pa okay pero na puy uban no gaingon gid nga okay na to kay di na ta magtanom og kaning kuano dumot sa tuig isig kaingon pero kung atong basihan mga higala no dugay-dugay pud tagkalimot pud kung apil ta to sa apil maka experience no susama so, atong nahitabo atong mga pasahero og katupong driver na itong minibus din sa may zone 11 Barangay Carmen ng atong syudad. Oras alas 4:45 din sa tamang higala kay giingong adunay trabahante sa Osaka kaning kuan kumpanya sa donut mga higala ang gireklamo kay mihimo mo itong pagpangawat. Ano yan nakastan may itong kauban sa detalye Magnum Hunter 13 Riza Cruz.
0: Mayroon sa duha ka kaning manager Gassier Magnuman Jijil sa kapulisan sa Police Station 5 Puntod aron sa pagpatala sa usa ka trabahante naging huwa na magpatimaw samtang na ibawaan kini siya magdumansi ay tiga pangwa sa panahon mag-inventory na mag maglatag na magiging kwarta sa namin sa magdumansi usa sila mag-out na tingala na kini si Alias Junjun ang kini siya lalaki ka 34 anos hindi man siya ingon nga kanyang appeal sa mga cashier sa department na magdumansi dito ni siya sa pag kanyang lugar mag-arasa sa mga buy box ng mga stocks. Ganan makasulod lugar pila kay siguro ka mga higayon kini nagapaniin kung kanasa siya makasulod ug makahigayon makakawat og kwarta so dagan sa 120,000 ka piso sa ang nakawat matud pa sa suspect kasi panahon nga mawadan kisa man daw mukuha pag namansi niya ang cashier naga himo po siya sa pag release sa lugar pag review sa CCTV o kung po siya gikuha isa sa nga sintimo nga kini may sintabo nga piso tapos na ma-provide niya ang CCTV nga kada

0: kada inventory nila. Kung siya ikuha, kundi yung mga kwarta nga nakalatag sa lamisa, dito man siya, kung ihatag niya nga doon na, sa ilahang nga manisya, pero kung nila mabantay, kung sa panahon, mga on, yan, biya na ang kwarta magdaman siya, nakip na ang mga listahan, dito sa lamisa, kung pang doon, naging kayo, kung ba na gusto trabaho magdaman siya, kung kabot siya, ang ganing suspect, may mo sa pagsulod, ang time na nga, mga haon na doon na, na kung siya ibuhat, wala, wala na nakabantay. Lamisa, so ginagmer yung pao, kasi, parang siguro yung kwaon, nara sa 2,000. Nod na po, 1,500. Nga naman naman yung tagi-tagi ba? Dili alternate ang pagpamaagi, ang pagpangawat kaniya. So gagano, na total, 130,000. Nga sa mga natutal na magdaman dyan sa panahon, kung sige inventory, magsige po gawala, ma-short sila ba? Asa mm. May paingon kaning 5,000 kapisa, so asa mo ning 1,500. Nasa iyo pa may kusukli. Pero simply kayo magdaman dyan, masayap sila sukli. Nandugay na kayo sila na kanyang nagkauban o gatrabaho. Ya, uban ng mga kinikashifting man, doon ay buntag, doon ay hapon, na kining kanibitong lugar nga mag manindira. Pero tingala sila, naagi magkulang kada adal, pag magdaman siya, 2,000, 1,500, 1,000. Ang ma-short nila kada inventory kada gabi, eh. And then nga, tinagi na na, nagkabit ug sa CCTV ang galon dito sa likod ng bahay. Kung posible, dito may agi ang suspect. Sulod mo ito sa ilang kiniang lugar, sulod yun mismo. Sa Dunkin na magdaman siya, no, dito, nakita nga siya di ay niya di ba siya mag-inipon pero daron aron lugar gadi siya may bawaan nga trabahan di siya sa establishment ng Dumanji nag t-shirt siya nag-usa siya og suot nga naka-blank pagyan siya nila sa gyang sapatos nabantayan nga kung unsa ang gisuot kada adlaw nga mag-jute mag Dumanji so ang mga gapunto nakita sa CCTV so siya di yun na ilan nga siya di ang tig pangawat sa cash pagyan di mo lang gigay stags. Ang staff siguro, gutom, anak raso magdumanji, pero kay kwarta na ang involved man, matters na magdumanji, agawatan, good. Si alias Junjun, sige, pangita ka rin kay tagapuntod, Manisha. Una, ang manager, ang cashier, nag-dangop ng anas kapulisan sa police station, pagpuntod, ang kapulisan na mimuhimo sa pagpangita. Sa nasigutan nga, kini ang lugar, kini nga, suspect, kasi alias Junjun, involved ang pangalang magdumanji, kay parahin manggawas nun, ang kini nga, kawatan sa usaka establishmento, o trabahanting nga nangawat, o cash, yun ay riyang agalo magdumanji, gisundaan pa, nangawat pagid magdumanji. Balita na ipusikitan sa police station, 5.2 para sa Magnum Reports. Kini si Magnum 113 Risa Cruz sa Balita o Servisyo Mundo Radio.
1: Salamat Magnum Hunter 13 na Riza Cruz. Oras, alas 4.49. Dili sa renta mga higala kaya Press of Freedom Week Celebration Sports Tournament. Gipang andaman oy after no sa KBP. Nga dunay kaning awarding po no sa mga nagahimo sa pag-participar. Ni adtong nilabay po ng mga kaning competition mga gala no sa kaninga kung kinsa to ang nagpakita gid pud no sa ilaha po nga performance nga maayo sa nagkadaiya nga mga category so manumduman na to ang Magnum Radio nakaangkon gid pud og ubay-ubay ka mga awards unom no gikan sa 12 ka mga kaninga category niadto pong niagi nga tuig mo gyapon pod 5 over 10 dayon na sa kaninga Press Freedom Week celebration nakaangkon pod ang Magnum Radio gyapon pod og mga awards niadto wala lang ta na champion nito sa basketball mga higala pero karon nga tuig after sa KBP mosunod man gud ni dayon pod no ang Press Freedom Week ang goal na pod nayo nato ang kaninga kampyonato unta lagi gyud no unta maangkon gyapon sa Magnum Radio kay sa kuan 2024 no na champion man ng Magnum Radio 2025 na pakisang karon na goal gyapon nato no nga maangkon ang kampyonato so para sa dugang detalye no sa inyo po nga pagsuporta pud sa Magnum Radio kamo gid puno ang amo yung kuag kusog ani pohon atos ang sayro ng detalye ni Magnum Hunter 19 Mencho Kabaktulan
2: sa Magnum Radio gid pagandaban sa karon sa batas sa Cagayan City Press Club ba ang kining tournament sa sports or sa right to sports fest alang sa tuwang mga kiksunan na pinasa mga masisibya kung sa mga manunulat sa mga ikabot niyang nato ng mga journalist o sa mga kiksunan sa dato nga nasa media tri-media man is COPC so ikabot niyang nga posible sa tani appeal ang kining tuwang nasa internet o sa tong online ng mga newscasters kung sa mga kwan, mga kiksunan nato nga nasa media ang kalsaga pagpahigayon sa lagi sa kining sports fest. Kining duha ra man sabton niyo sa kanang sports magdumanji na yung basketball dayon ang bowling so sa basketball po de na 12 or 11 ka team ang do ang ikadusi ka mulo po ba ni sila o ka nang negotiate kung kinsa pa nga ikadusi nga team sa 11 karon ang initial nga team nga doon ay makita na ito karon nga buhapin usal mo sa nasangpit nga basketball tournament. So ang makalaian lang ani Bagdom Andri is ang kita sa basketball kwan lang ni kaneng single elimination lang ni siya. So di ni siya mabutang double elimination din sa isa kadula sa isa kadulaan pag mapildi pildi na yun tungod sa lagi kay isa raman kaadlaw ang nasangpit ga sa dula magduma Andri dayon. Siyempre sa bowling need sila og 5 players o kung na magikaunom posible ba depende pa sa tano alam kayo yung nasangpit lugar nga dula si Pagayon sa kining SM downtown no ang bowling samtang ang basketball dito sa Barangay Nazareth Covered Court dayon ang concept din ani kining syempre gip mo na nga nga gipangandaman sa karon sa tawag na peksunan labi na sa mga nasa prensa nga mosal mo to stop sa nasang pita nga kalihukan labi na sa pagsilibrar sa Press Freedom Week ning ato ang dili sa tong syudad sa Cagandero pagpanguna sa COPC yun syempre na pasidaan na sad si Board Director Chau Gumapa nga ang maapil lang yun is kanang nasa broadcast industry o sa print industry o sa kining meaning walay labot katong volunteer lang tigid sa empleyado although bisag kuan lang siya tigid sa apil sa kuan lugar no, sa kining company so dili lugar siya apil sa maong dula so ang katong makapil katong yung empleyado yun po sabi nun mismo sa nasampit nga company so muna nga makuan yun no, makita kita ni karon mapugos gini ang ato nga mga kaiksunan ato ang tumakaubanan sa Magnum Radio nga mapakita ang ilang talento tungod kay medyo challenge sa nasangpit lugar nga dula pagdumaan di tungod kay kung kani ato nagkuha pa taog nga mga snipers para sa pag-abag sa tuang team karon medyo murag ka na nga di man po dino napikihon pero murag challenge alang sa tuang nga mga kaubanan nga team magdumaan di sa Magnum Radio nga kini nga makuha lugar pasubli makabot ang kadaugan sa basketball tournament de sa nasangpit lugar nga ning kalihukan. So bisan pa man yana marasigod ya punta sa pag-apil labi na nga nagpasima nagpasidahan sa mga tuwa nga mga board directors sa tingin man sa kining president sa mismo sa COPC sa mga halipisos na kinoy di lang gid ni isyo ingon lugar nga dula nga kanang butang-tag kanang medyo na ipagka seryoso or kwan diplikayan gina kay pang ano raman po sabi friendly nga tournament friendly lugar nga kanang dula Magnum Andri no so mo nang likayan ang posible nga mga pagkaka ikabutyag lugar nga mga dili maayo nga pag wala pag sinabtanay or kanang dunay papayulinti malikayan dapat na og dili seryoso kayo nga murag kanang kwan no kanang sa gikamutyag pa sa uban pa nga mga terminology yung mga rubo o kanang stricto kayo mandula may nga na lugar no so karon is lipay-lipay a friendly lugar nga dula o at least ma-exercise lang lugar nga ito ang mga kaugulingon mga panglawas lang sa ito ang mga kaubanan sa prensa na kalabot sa papatuman sa baong kalihukan then mura ato ang at sa paminahon si Depo Director Chau Gumapak no ban pusab na nasa kining nasab si Director Joel Nakalaban at ay nababad pa natin mga kaupanan lugar sa mga board directors then sa kining nga COPC President Sab Hani Pisos nababad sa lugar sa tumakiksunan ng mga membro sa COPC o Cagandero City Press Club ng mga sarasangpit lugar nga kaliukan at sa paminahon si Board Director Chau Gumapak
3: mauban na to na nag nga nag-submit na. Una, Radyo Pilipinas. Pero, Radyo Pilipinas, murang, na-complete bang team? Complete bang team sa Radyo Pilipinas? Okay, complete. So, ang RMN, compose kinig DXCC o IFM. I-acknowledge na to. Ang ato ang former president na to sa ato ang Cagayan de
4: Roo. Ato i-acknowledge ang pag-abot ni Past President Sir Alan Lijante, no?
3: Okay, dali na lang ka, MC. Kanta na lang ka. Pati ang liguranan, ang ato ang kuan. Okay.
5: Oo, ha?
3: Okay.
4: So, panayon, Director Hel.
3: Okay. So, ang mga team sa ito ang basketball, subliyon ko, Radyo Pilipinas, ang ikaduha, RMN, kumpos sila sa DXCC o IFN, RPN DXKO, kumplito ba? Kumplito DXKO? Okay, kumplito. Ang combine sila, Bumbu Radyo, okay, ang Bumbu Radyo o ang Kapuso. Okay, combine mo. Okay, so last put, nag-combine ang yapon mo. Okay, so ang sunod, ang Magnum. Ay, taga Magnum. Kumplito ba yung team, Magnum? Kumplito rito? Sige. KBP, plastadong KBP, kay Nadyo sila ikaw galingon nga uniform. So, Nadyo nilang i-prepare, pinagi ni, kumplito uniform, uniform lang. Pero hindi naman nagan. Sa ilahang team coach na yung ni Kuya Ronald Rupin. Ang sunod ang COPC. Kumpito na. Si, ang itong si Kwan, si Boyet. Si Boyet o mamahimo nga na uniform. Kasi maulawan mo. Wala ito uniform. Na. Nagya po uniform. Okay. Ang muse sa COPC, si Ruth. Daog na. Daog na. Kung para ko ay bindil. Daog na. Okay. O ang bago lang dyan nagpuan. Bago lang dyan ang Radyo Trumpita. Na? Kompletong team. Okay. Bago na itong radio station nga ang Radyo Trumpita. But anyway, ang Radyo Trumpita, ang ilahang network, membro sa TBP po. Okay. So far, ang nasabutan, kayo sa kaadlaw rin eh, knockout system. Pildi na yun. So, inguna na lang, hangtod nga mo champion benta. Okay?
4: Unsay composition ni Director Jao, no? Let's say, Radyo Trumpita. Anak na lang, no?
3: Yeah.
4: So, ang composition sa player is kinanglan
3: Empleyado
4: sa outlet.
3: Okay. Mo kini nga, gipangayuan ako, ginana ko ato ang vice nga ang mag-submit sa pangalan kay ato pa maning i-counter. Ato pang i-verify kung naa ba dyan sila, legit ba dyan sila. Ilabi na yung mga bago. Pero gawas na yung mga karaanan, nagsahan na yung mga to, yung mga naong. Diba? Labi na nga ako, buhang kalikada na ko nga broadcast, nahila na ako mga naong sa mga pangdula. Pero naalan dyan yung mga bago nga pangayon sa nato kung nabay ID.
4: So, kini siya, strictly no import allowed.
3: Dili gyud pwede. Dili pwede mag-import kay friendship ra magunay. Dula-dula man lingaw-lingaw ra man ato ah. Di ba? Bahala di kay ka mangdula. Dili kay ka mangdula ay maka-api lang ka. So okay ra kay na magdagandagan ng guga. Dagandagan, tikas court na po, dagandagan. Di ba? So okay ra kay na at least nga ma-exercise ta. Dili man gyud ni kwadyod pamugas.
4: Director John, ay pangatala si Director Alan.
3: Yes, Director Alan.
6: Parte sa pag-qualify ba sa mga players o empleyado sa dili, kinsa kayo mo, approve na mo pirma ang tagiyagod.
3: Ang station manager.
6: Ang tagiyagod sa outlet. Prasa mo, ang tagiyagod si Mr. Sudaria.
3: Ah, yan. Yeah. Okay. Kaya owner, manager man siya. Oo.
6: Kini yung empleyado. Kaya naman yes, yung empleyado na mo, nga dili media, empleyado lang sa kuan. Yeah. Sa planta. Oh,
3: lahat po to siya. Pero kung, ano man,
6: accounting.
3: Para sa kuan, ingon na ni, klaro at least di pangayon mo, Sir Alan. Ingon na ni, sa Osaka company, naigitawag na to nga by department. So, by department na. So, susama sa radio, ang technician, part niya po siya sa company. Ang admin, part niya po siya sa company. Ang kining advertising department part gyud sa company. So buto sa buot nako nasa sulod sa company nga nagtrabaho, so mamahimo siya nga mag-appeal.
4: So to cut the story short, basta kadawat sa sweldo empleyado.
3: Okay, abak nating kuha kay namanggoy uban gyud nga dili regular nay uban pod nga nasayod naman gyud ta sa broadcast nga nay uban nga ang kategorya niya paminaw nimo uy. Kuyo, nakayo kayo, nag-angkor. Pero ang realidad, commission business na siya. Di ba? Di man ay kalilong.
7: Dahil ko na na, commission basis lang, pero imuha nga yung trabaho, wala yung kainan, mara na regular. Diba? So, kasabot ng taana. So, once nga i-recognize ka sa imuhang station manager, of course, kinsama sa station manager nga, mo recognize nga, dili niya empleyado, di ba? So, ma-stick po lang yung pangalan. So, kaya lang po, but anyway, dili po buti sabot nga, nag-submit siya, wala tayo i-counter. Muna nga, ang ato ang vice, na to nining ato ang chairmanship nga, si iyo nga, panguhaan na tara mga pangalan. Kay ato mga tagsa-tagsaon. O, tagsa-tagsaon. O, previous na to nga mga dula, ato yung i-stricto nga, kung wala yung mga uniform, kato yung soto nga mga jersey nga 9 number. Kaya lisod kayo nga magdagandagan diha, mahutaan na pa man ang announcer, kinsa na siya. Kaya kung naay jersey niya nga 9 number, ang number na lang kayo na i-announce sa tuang backer o kanyang ring announcer or whatever. So, ingon na ra ang gihimo na to. So, usbong ko, usalang ni kaadlaw, knockout system, dipindi na lang kayo na sa pagbunutay kung kinsa ang mamahimo nga first game, second game, hangtod na ka na nga mahuman among dula.
4: May pangutan na, Director Joe, i-allow ba daw nato ang kuan kining unsa ni ka ng o player ka sa bowling, same time, player sad ka sa basketball. Kaya nga na ba?
7: Yes, of course, kay pwede man siya makuan, maka-appeal sa duha ka mga dula, kay dili magun mag-complete. Ang atong basketball, adlaw nga, Martes. So, ang atong bowling, adlaw nga, Thursday. Okay ra. Kaya ang problema man gud, magsabay ang dula, guapir ka sa duha ka dula, inigdula din he, nasabay sa dula po di mo, aso lisod kayo, nga ingon na. So okay ra, nga mag-appeal ka sa duha ka mga dula.
4: Okay. Well, i-complete na sa tanan ng loan before ta magdawat og mga query, mga pangutana.
7: So ana lang, ang ako lang ipaabot sa tanang kupunan, nga kini, usa kini ka friendship game, linaw-lingaw ni, dili ni siya pamugas, nga kundiin nga grabe yung gayo o banat, ihimo na to ni nga tinuig nga magkahimamat ta. Kaya busy kay ta sa tuwang mga gimbuluhan to, adlaw-adlaw. So, once ka na tayo matagtuig, sa tulog ka, sa usa ka simana, magbanding-banding ta, ihimamat na to mga kauban nga, mahimo na to nga kaatbang sa tuwang mga programa, pero ang realidad, managamigo kita, managhiusa kita, pinaagi niya ito ang usa ka semana nga media celebration dinhi sa Cagayan de Sur. Salamat kayo.
4: Thank you very much, Vice President for Broadcast, Director Jao Gumapak. This time, ato sang ikuan si Director Alan, no? Kay usani sa mga importante po, ang iya kay...
2: So, pato magdumanji ato nga nabati si Board Director kining Jao Gumapak and siyempre sa ito sa pag kining moderator sa sa mga moderator nga si Amor Balisan dayon na kining napot si Director Alan Mediante ang kwansat si Miss Honey Pisos ang president sa kining press club karon ka mga panahon na sa pitlugar ng kalihukan doong moto tunay mga kining mga bago o kabaguhan gamay rapot na kabaguhan pero naay kining at adapt sab karon ng mga panahon na tunay gikuha ng mga kwan sports ang then naay kanang kwan no kay naanat pa sa una naay chess naay kining
1: dart
2: naay palib badminton ba to?
1: Badminton.
2: Oo, naay badminton. Naboy ka nang, may lang kong tagingala, no? Nga makatag mo na to kung asa ta nga ka nang medyo murag kahaw.
1: Pero, ano kahaw? Da na mo naman siya?
2: Aditor, kasi dagandagan yung tao sa...
1: Oh, may fun run.
2: Well, dagandagan rin ang tato, pero basketball raman ang pwede na itong daganan. So, basketball na lang tawa pilon. So, mga tawa po na tawa kauban. Kaya, kwan sa ablo ka. Pero at least ka, kini karon challenge po sa nga magkatun sa lugar taong ka ng dula kay para sa mga gawas lugar pampasingot, pampa-exercise, at least kuhan mo ka nga ma-enjoy ni mo ang imuhang pagkabidya kay kauban ni mo ang mga kwansa, mga kaiksunan sa nato nga mga bidya nga madula. So, susama lugar sa ginoon ni Director Jao nga friendly, ano lang yung sabi, friendly kining tournament lugar silbi. kay naiusahay magod nga tungod sa kaseryoso makikisiyang bagay. So bawal na gina, no? Bawal na siya ngingana. Then tungod sa kay ang premium sa dipod lugar ra, ingon na tagtag ka ng angay ka, pakikawayan. So friendly, ano lang yun po sabi noon, Magnum Adji, magpat pa ni Gabor Damon, director kining gumapak, no? So mo lugar na. So sa karon, wala na siya ka dula, bowling o ang basketball. So, nag-focus po sa dito, nung duwara man po sa binoon, but gipokus sa dito ang kinikita ng mga upang mga event nga gipangandaman o sab. Kasama sa training, napinig nga na yung mga seminar, din na po yung bantang mga pagpad, pati kayon, dito sa kining monument, Espada Monument, ukuban pa, no? So, muna, nga, siyempre, huwag ang miss, Cagayan de Oro City Press Club o Press Freedom, Mr. Press Freedom o Miss Press Freedom. Usap na ang sa mga pangandaman gihapon. So,
1: murag na huwag mag-mensyo nga si Magnum Jane, no? Ang kaning reigning lugar kay wala naman ang katong kuan, itong nakurunahan niya. Siya man ang first runner-up.
2: Yes, butang ana ang lugar, no? Nga, ingana. So, kay ano po to ka wala kay ko ready ni undang ano na ba dito no so si Magnum Jane Luna reigning karon as a Miss Press Freedom 2024 di ba tama 2025 tapos dayon ang kan lugar ani depende na po kay Mr. Ani so basig ka.
1: At oh, ngayon na ka ikaw ang tig-aswat ni Magnum Jane. Ikaw na ang partner yun niya.
2: At nga awag ko sa karon si Magnum Joel. O baka kinsa na. Pero depende. Dito murag ka na nga mabisi pag ito tana. No? Kay, oh, so na murag ka na nga. Dito kinanglanan pag ito yung pagkwanyan. Preparations. Anyway, so muna, no? Ato nga kay pangandaman natin sa mga kalihukan, kalingawan, dayon na pampawala lugar sa pampapawas lugar sa stress. At least nga maimamat sa timo mga bago ng mga press, mga media personnel. Dayon katong mga dilikayo kwan sa mga daan, di kay kaila sa mga karaan ato nga mga media personnel lugar din sa siyong syudad. At least maibalaan ato may naila lugar nato ato katong anji na binasa katong mga bago. So, wala, no? Sa ito ang gipay kayo sa mga Press Freedom Week celebration na nini nga tuiga. So, lain, kung natin sa kini sa nasangpit ng tournament, kung good luck na lang sa tanan na nga mga teams. Huwag sa tanan sa mga participante. So, muna ito nga plate report gigan sa Cagayan de Oro City Press Club sa Meet the Press sa SM Downtown. Nini nga ito ko siya. Magkong 119, medyo kabaktulan sa paritaw sa servisyo.
1: Salamat Magnum Hunter 19 Mentor kabaktulan. So congratulations in advance sa mga participante ni Inino kay lagi usap po ni ka panahon po no mapakita po ninyo ang inyo hapo din po nga mga skills din na inyo hapo din po nga kaning talento no sa nagkadayang sports o dini po mapakita po nato no ato nga pag din na itay bisan lain-lain tag mga istasyon pero no nga mapakita nato nga nagkahiusa ang mga membro sa prensa dinis kagendi orog misames oriental. Oras alas 5, just na sa hapon.
8: Oras hatod kaninyo sa DTX 500.

0: Oras alas 5:16.
1: Oras hatod ka na to sa Mighty C Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy. Kini nga programa hatod ka na to sa Mighty C Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy.
2: Nagpaminaw kamo sa Magnum Reports.
0: Balik na mahigala sa itong pagpanag-uban sa tulubanong ng Magnum Reports. Huwag dinidahinta sa pagdawat sa dugang balita sa itong kauban. At sa balikan, si Magnum Hunter 50.
2: Magnum Reports.
0: Kaya katong nasunog daw ko ng mahigala din sa may zone 1, Barangay Carmen ng atong syudad, ng mga panimalay. Ano ko nung dalakip na atong tao? Atol sa pagkasunog, natin mga nga hinabi na itong mga kauban po dito sa area. Nga kinilagi daw ko nung si alias Tuko na appeals pagkasunog. Pero para sa katinawan sa tanan mahigala itong Siren B, kinaman po iniingon nga, wa man na apil sa sunog si Tuko. Nadakpan man daw. Ani ang itong kauban na ka-standway karoon, Magnum, Nika Fernandez.
3: Yan sa Magnum Anji Nogi, kumpirma ang matang pa sa otoridad. Kalabot sa litigay na pong sunog, di abis mo sa may zone 1, Bakahan, Barangay Carmen, at Oshidada. Uman sa mga haka-haka sa mga kasilinganan sa mga lugar, na doon ang matang pa'y nalakip sa sunog na nilang si Elias at Tuko. Apan matang sa inisyal ng report Magnum Anji, nga nadakpan matang pa si Elias Tuko, na ito pang Enero 21 na ikasantangang tuig, hindi uman nga nalabigit sa paggamit o binigal na droga. Ilabi na po nga atol sa nadigay ang sunog Magnum Anji, ay nakitang pating lawas na nagpamatugod at doon ay taong nalakip sa naugtaw sa maunga kalayo Madam Anchi. Kaya nang dumana na naugtaw ang pipila ka mga pinamalay sa maung lugar at yung niaging adlaw bibinausap ka mga pamilya na pitungana sa maunga sunog. Nakakahakang nadungod nalakip ang nalakip matod pa si Elias Tuko sa maunga sunog ng Madam Anchi. Tungod kay nakita matod pa kini na natulog sa maung lugar. Kini wala ang napamatutana tungod kay gawas sa walay pating lawas na nakita sa maanaskutan na lugar Madam Anchi. Pwede kayo matumansin no, kini yung man nga wala mga mapamatutana tungkol kay kawas sa wala yung pating lawas nga nakita sa naiskutan usap nga individual matumansin giingon nga dugay na nga nadakpana tungkol sa pagkalabigit ni ini sa taong illegal nga kalyukana. Pwede na matumansin no, nga itong update so nga na na Magnum Anji uga katinawa na kalabot ni inyong maungin sa dati Magnum Anji. Labi na nga po sa mga hakaasa sa mga kasilingan ng Magnum Anji, no? Ug wala lang po ingon nga gipanay pagpangita kini maunga si alias Tuko Magnum Anji. Labi na kaya baluan at sa litigay nga sunog Magnum Anji nga lagi na doon ay agit po ingon nga doon ay report Magnum Anji nga doon ay nalagit sa maung sunog nga nilaki nga si alias Tuko apan matod pa sa sunog ng Magnum Anji kini nga dili na wala na ba matutaan tungkol kay ang maong lalaki Magnum Anji dugay nang nadakpan ni ato pang niaging kulana at ato pang itiro Magnum Anji tungkol matut pa sa pagkalambigit ni ini ilikal nga kalihukan Magnum Anji o kung nalang gani nga nalakip kini sa maong sunog Magnum Anji no kiningin nga na pamatutan Magnum Anji labi na nga wala mapuingon nga doon ay nakita nga patang lawas sa maong lugar sa Magnum Reports kini si Magnum Hunter 50 Nika Fernandez sa Balita o Servisyo Magnum Radio.
0: Salamat Magnum Hunter 50 Nika Fernandez. Oras alas 5:20. Dita sa tuwa po din po nga kauban kay Gihong Aduna e duha ka individual dakpan sa bypass operation sa lungsod sa Taguluan Mesa, Mesa Oriental. Nakasan ba itong kauban si Magnum Hunter 13 Magnum Riza Cruz.
4: Mapasa ka na sa kasong paglapas sa Republic Act 9165 and Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang duha ka mga individual sa gilusad nga drug bypass operation sa kapulisan sa lungsod sa Taguluan. Ang duha ka mga suspect magduman si Gingong sa kinisa tigra payos sa iligil na droga nga da makapayot na magduman si mayupos pagpamaligya ato sa ginibang taon po niyo nga mga biktima sa niining susama niining pag gamit sa ginadilit ng illegal nga droga. No, gipangisigan gihapon ang illegal drug campaign sa Taguluan na municipal police station sa pagubod ng mga ulang pigil niini. Nagwaan ang duha ka mga individual huwag napulo kagramo ang gituwang shabu ang market value niini. Mabot sa 600,800 kapisos huwag doon ay 500 kapisos sa isip bypass sa money. Duha ka mga dinakpan nga si alias sa kena og Harvey ang naanasakto nga pangidaron na og nagpuyod sa may zone 6 sa Taguluan na Misamis sa Oriental. Guys, magkaroon na naanasunod sa kustodiya ang duha ka mga individual para sa Magnum Reports. Kini si Magnum 118 Risa Cruz, Balita Observisyo, Magnum Radio.
0: Salamat, Magnum Hunter 13 Risa Cruz, oras alas 5.21.
2: Magnum Reports.
0: Pag-ibihapon no, nag-himo. Pagpanamin kung unsang nahidangatan nito mga nauna kanila nga nangadakpan sa ilegal nga droga. Sa mga naminaw karon no, nga basin posibleng nalambigit na sa gituuhang shabu. Kung unsa man ang inyong gipang kuan din ha, gamit din ha. Undang lang mo no. Panaminin niyo ang nahitabuan ng mga nangadakpan no, nga paslak sa bilangguan, magtingkagul mga igala no, mapalayo sila mga minerals kinabuhi lang mga members pamilya. Di na makaangkon og kagawasan. Temporarily. Labi na kung ginagmay lang po no, ang mga kontrabandong makuha gikan sa inyo hapunin pong posisyon. Oras alas 5.22 sa hapon sa itong nga pagpadayon sa itong nga programang Magnum Reports. Dinis ata ni Magnum Hunter 19 kinakastandby karon gikan sa lokasyon alang sa dugang detalye sa schedule of activity sa Press Freedom Celebration. Atong siren na detalye kalabot din ni Magnum Hunter 19. Mencho ka baktulan.
5: Sa gigamot niya sa nagilatang karon ang kining mga schedule of activity. Labi na sa karon ng mga panahon na ang silipar sa Press Freedom Week Celebration din sa Cagayandioro City Press Club din sa tuwang siyudad sa Cagayandioro. Usapan sa pagkining naiupat ka mga major activity ang gibulhan ay sa apa aron po sa pagpangandam na din sa maunga silipasyon. Dato sa paminaon si Board Director Joey Nakalaban.
6: Pili sa mga bagong mga membro sa atong club. Atong nibaw ang doon na kita ay upat ka mga major activities na kinanggan atong pag-atinan. So mo kini ang eleksyon sa February, tapos sa pagka May, mao atong Peace Freedom Week. Ilabi na sa culmination, kinanglan muapil gid mo ana kay at least ang upat yun ka major activities yung muapilan. And then, pagka November, mao ang anniversary, o ang pagka-December mo ang atong Christmas party. O bisan nito ato ka kalimtan ng atong Meet the Press. Inangla naagid ang mga membro na ipakita ninyo nga kamo nagi sense of belongingness sa atong club. Kay kining mao nga komitiba ako ning gikutan for so many years na og tungod ani naging kasuko nako. Sabi ninyo, ato ning gibuhat para sa atong makita ang atong pagka-importante sa atong pagka-membro. So doon ay mga katuigan nga nag-atimtag tangtang sa mga 15 kabuok membro. So wala na to na buhata kung kay gusto lang na to. Pero naatay basihanan. So usa sa mga basianan maugid ang attendance. So please kung naatay mga aktibidades kinanglan ato ang gininyo ang listahan og pirma mo dito magpakita na naagid mo ana nga mga activities. Kay mura ni club nga abin mo Beto Amor sa tanan nga mga dagan kay gikuan sa ato nga mga club pero wala ko higa atina kay kinira akong club karon. Ang Peace Club raw, wala ay gaapinan. But this year, nagsabot mi sa board na dili sa ta will not accept new members sa karon nga at least this year. Pero ako pa nang bitingan pagbalik yun. Kay dagan man mga tao ba na to sa media nga mga legitimate o doon na sa mga potensyal o makatabang sa club. So, di sa matuladidaan kung magpa-membro sila. So, last year, doon ay nag-apply mga 13 ka po kung ito? 13.
7: More or less, mga 13.
6: More or less. Tapos ang atong ginawat, mga lima? Limok? Ano ba ito? Lima ra. So, doon na may gai, mga questionnaires na mga iatag sa mga would-be members, mga applicants, o among gibasihan ang ilang mga tubag. Kung nakita na mo, ang ilang mga tubag dito, dili kayo satisfactory. Dili mo, dili ma, kay ang kuan gyud ya kinanglan unsa imong matabang sa club, dili nga moapil ko diya kay mo ni mo kana kunili. Number 1 gyud nganong moapil ka kay duna kay ikatabang sa club, mo ni imong ay ikatabang, so mo gyud unta na ang imong tubag. So munang uban wala gyud na nadawat, so maybe maka-reapply sila and then among makonsider pag balik. So our committee composed of Director Alan, Director Amor, Director Oriel Kilingging,
7: Martin Dapanot, Director Martin.
6: Doon na pa may meeting and then we will consider, siyempre we will ask our president nga mag siguro ato i-consider nga mag accept tag new members.
5: Ito ano ba si one of the board si Joel nakalaban ngayon siyempre murag daas sigit ang iskutanan na lakip na sa Binoon ang kining iskutanan sa pang panalapi. Kay nai usahay na puno gamag debate pa sila sa unsa nga pila ka kwarta, unsa nga kwarta nga ipad gamiton binasa budget uban pa to napay time lugar sa kining kanang pagka lalis tungod sa kwarta. Pero the same thing gihapon nga para sa kayuhan nga ilahang madesisyonan unsay angay lugar para sa lasangpit lugar nga club. Dayon, siyempre, ang ito nang papaminawad sa si Honey Pesos, ang kining president lugar no, sa kining press club. Dayon, upan pa ng mga board member, board director, Jao Gumapak, si Alan na kining Mijante. Dayon, subli si Joey na kalaban. At sa papaminawad.
6: Kada na muda meeting, gabing kumbati. Gabi among debati diya. Among sabi, inabi na sa about na sa kwarta, bisag kuan lang bisag kasi mag-away na lang usahay kay kasi mabisa ang discord man ta. Pero atong tuyo dia nga atong kwarta intact yun and rest assured your money is secured at least sa panahon ni kami o sa una pang mga administration. So gone were the days nga wala karo ang club. Pero karon ato naging giayo pagdala. So see you all this coming May 25 to 30.
8: Okay, isip Vice President Provitas, ang chairman karon sa ball game sa basketball, ang ako ang vice chair, pinagi si board of director Iyo Kuday. Kuday. Naghuhug sa ako na special award. Wala na din na kinahanglan na on pa sa panaglanan sa Coast Club. Basta akong vice. Nagspili daw siya most friendship. Most sportsmanship team. Okay. So, Litson, parewa niya ulo. Okay, so, na special award pa. Katong makita isa pa pula na one good kini na nagtamod good sa kamarati ang maayot ang nga iyong team. So ako na siya nga awag gitan ka na sa kini inisyatibo usab ni Vice Board Director na ko si Ibin Iyo. Salamat yan na. O ako lang pasiuna si maybe ugma na nai mga communication sa inyong mga team leader, team coach ninyo nga mamahimo nga makuha na kadang magsabot at adaan kaya stikuhon din nato ang oras magsugod din ba yun para makuha din nato ang usa ka adlaw sa maong dula nato sa tuang basketball. Kay ang basketball manggod na magoy body contact na ay mga kwanyo siya nga dili pwede nga walay physical nga paragbangga. So kinahanglan jud nya matamod din nato nga lingaw-lingaw lang ni atoa. Lingaw-lingaw lang ni atoa. So usbon ko usa sa akong ipahibalo nga kinahanglan ang matagpunan makahatag ng mga pangalan part ka na nga amo ang i-counter check O ikaduha, naagay ang jersey, naagay number. Lisod yung kayo nga, during sa mga previous nga mga pagdala na to sa basketball, lisod yung kayo nga way number. Kay di ba tanan na to nga nailhan, labi na sa mga technical, gawa sa to na sa field. Kay nakakita namin sa field, panahon kong mga kabirids na yung mga preschool, nakita-kita naman. Pero kung naasa sunod, technician, ah, wala din na. Quatro cantos din na sila, sila ang pag-duty. Kaya di yun na ito nagkakita sila. So muna nga bago sa mga pananaw. So muna nga isip ako ang chairman sa basketball. So ang ako lang gusto nga sa so many years na ko nga pagmanan eh, nakakita na ako ang angin nga buhaton para nindot o magmalambuon ang ato ang Freedom Week celebration. O panapos po si ang atong presidente nga si Ma'am Honey Pisos.
9: Okay, thank you kayo. Thank you kayo, Director Amor, kay nahuna-hunaan gini actually. Naagid mi radio hopping every Press Freedom Week gid kana si Director Joey gid ako gina-assign na. But then tungod ni ini kay ni ana man ni siyang ato ang met encounter. Special edition. Mo na nga dili na mi mo pahigayon og radio hopping kay so na bisita man gid mi kada radio station. Aron ipahibalo ang atong mga aktibidades. Sa dili pa, ako dali pahibalo sa tanan nga naabi ako ga opisina bi ako sa ato ang opisina sa press club office ha. Sa matag karon ug niya og tanan may mga katuyuan, pwede ra gid ko ninyo anhaon diha, kun duna may mga concerns, pangutana, anhaa lang ko kay matubag ug ma-entertain muna ko. And then sa ato ang pagsaulog sa Press Freedom Week, atong hinumduman no nga mas ipatibabaw ginato ang camaraderie, ang panagbanding, pagpalig-on sa ato ang relasyon, labaw sa tanan, no? Kaya muna'y pinaka-importante yun nga panahon nga kita magkita-kita, magkitaay, magbanding, mga sakop sa prensa, dili lamang taga-membro sa Cagayan de Oro Press Club. And hoping on sab nga, actually, dala pa yung mga adjustment, manggod nga himuon, no? Di pa manggid tanan final. Napamantay pwede isingit, napamantay pwede i-considerar. Kung duyugan ta sa kahitasan, o pinagi sa kakugi sa akong mga kauban sa board, basta hindi madugangan pa puhon. Huwag na ay makakita na mo ng mga sponsors. Pero wala na naglimita sa amo lang. Kamong mga membro, pwede gigayong mo na amoy mga higala. Duula ninyo, hangyoon ninyo nga ga-celebrate kita o Press Freedom Week. Hangyoon ninyo nga makasponsor, makasuporta sila. Ignami, kay aron nga, o di ninyo madulan kami dool. Para lang matabangan nato ang atoang aktibidades na mamong successful o magmabulokon. So, kana lang, salamat kayo o may hapon sa tanan.
5: Patutong na pati si President o si Vice President Honey Pisos sa mga board directors na sila ni Jao Kumapak, ni Joey Nakalaban, Vice Board, si Kining Alan Midyanti, and then Amor Barlisan. So patat to ang din siyempre upat sa mga kaigsunan o mga kaupanan sa Cagayan de Oro City Press Club sa nasangkit sa karo nga Press Freedom Week Celebration dito sa tuwang siyudad. Ikat sa lokasyon sa SM Downtown. Kasi Magnum 19 Mensyo kabaktunan sa paritawang sarbisyo magbubadya.
0: Salamat Magnum Hunter 19 Mensyo kabaktulan. Oras alas 5.35 na sa hapon.
10: Suncheck is brought to you by Birthday 45 Twin Pack. Pang dalawang baso, 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 750 lang SRP per baso. Bili na!
11: In 5 meters, turn around.
12: Ha? Asa ko no?
13: Hapit na mahurot ang load? Bitin! Pag GCash G-load na, daghan pa bonus, dilibitin! Kay kada load nimo, naay bonus data, longer validity, ug free health insurance with up to 2,500 pesos hospital allowance. Subject to eligibility, terms and conditions apply. Maong G-load na sa GCash. For select G-load versus regular retail offers, G-Exchange Inc. is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
10: GCash G-load.
0: Nag-antos ka ba sa hinay ng internet o sa lausing serbisyo? Sulbad na ang imong problema. Niya na sa itong napit ang Converge Fiber Internet. Sa Converge Fiber, ati manon ka diritso, paspas pa ang serbisyo. Ano yung tipik sa mga lugar nga available na ang linya sa Converge Fiber Internet? Sa Cagayan de Oro City proper, anakinis mga numbered barangay up to barangay 40. Sa lower and uptown areas, anakinis sa Carmen proper o Upper Carmen. Lower o Upper Balulang, including subdivisions o sa mga barangay, Lumbia, Bayanga, Mambuaya, Tignapuluan o Dansulihon. Busa tanawan ng inyuhang ang kontrata sa internet. Kung expired na, pag-converge na. Kung wala pa kay fiber internet, pa-connect na sa Converge Fiber. Nahimutan sa ground floor, CTC Building, Captain Vicente Roa, corner Antonio Luna Streets, Cagayan de Oro City. Text o tawag lamang sa 0917-555-2777 or 0917-555-4777. Ang Converge Fiber internet para mo dawat og mga aplikante pagka-sales agent full man o part-time. Mukita hangtod sa 45,000 pesos matag bulan. I-submit ang imong application letter to Converge Fiber internet sa CTC Building, corner Antonio Luna and Captain Vicente Roa Streets, Cagayan de Oro City.
14: Mga igsoon, si Santo Padre Pio, Spiritual Advisor, Father Jun Balsamo, sa iyang pagdapit alang sa 7 Santo Padre Pio Prayer Groups, Visayas Mindanao Conference, karong Hulyo 18 o 19, ning tuiga sa Limkit Kay Atrium.
15: Mga igsoon, tambong kita ni ining talagsaon na panagtapok o kang isutan pag-ampo. Kahit kung para kang Padre Pio, prayer is the best weapon of all sorts of evils, of all sorts of temptations and trials. Prayer is the key to the heart of God. Ingawi sa kasing-kasing sa Ginoo. Mao nga panawagan ang tanan, gakus lang kita sa pag-ampo, tambong kita ni ini, mas ma-appreciate nato, mas mabuyan nato ang pag-ampo. To kay daghan session, puro mga solemn prayer, kaliwala sa kaalingasa nga dagan sa atong kapanahon.

0: DTX 500 makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins gikan sa atong gikaon adlaw-adlaw para sa limpyo ug himsog natay. DTX 500 adlaw-adlaw. DTX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500 pabalik sa mga butika. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
0: DTX Coffee Mix, mga butika.
2: Nabati mo ba ang problema sa imong atay? Kanunay ka ba nga gaduga? Permi ba nga dunay hangin ang imong tiyan? Basig at dunay diferensya ang imong liver. Mag DTX 500 ka na! Ang DTX 500 adunay polycosanol ug uban pa nga phytochemicals gikan sa extract sa desugar sugared cane. Napamatud-an sa mga pagtuon nga epektibong pangontra sa mga toxins nga mao'y midaot ug miguba sa imong atay. Ayaw na pagdugay pa! Mag DTX 500 na! Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan di Oro og Misamis Oriental. Pahimusli usab ang ilang libreng check-up og senior citizen discount sa Clinica D Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan di Oro. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163.
3: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica D Alternativo logo.
4: Muling maghatid ang saya ang Philippine Amusement and Gaming Corporation o Bangko sa pagbabalik ng inaabangang 1K42M Nationwide Link Bingo Event sa March 29. Pangunahan ng Casino Filipino Angeles ang nasabing bingo event at sabay itong lalaroin sa mga Casino Filipino branches sa Bacolod, Cebu, Fuente, Gran Regal, Ilocos Norte, Iloilo, Mactan, Olongapo at Tagaytay. Hanggang 2 milyong pisong jackpot prize ang naghihintay sa ikasampu at huling laro, habang 100,000 piso naman ang papremyo sa bawat isa sa unang siyam na laro. Sa halagang 1,000 piso kada ticket, makatatanggap ang mga kalahok ng 4 na bingo cards bawat laro. At valid ito para sa 10 kapanapanabik na rounds. Ang Link Bingo Series ay bahagi ng layunin ng Pagcor na makapaghatid ng saya at responsabling gaming experience sa mga bingo enthusiast. Para sa karagdagang detalye, maring tumawag sa 0906-574-1935, 0927-804-0907 0304 o 0917-843-0970. Maaari ring bisitahin ang www.casinofilipino.ph o i-follow ang official Casino Filipino Facebook page para sa ibang updates.
5: Ako si Cherry.
6: Usa ka full-time nga virtual assistant.
5: Halos 24/7 ko sa trabaho.
6: Mao nga walay tulog og stress
5: kada adlaw bisan sa balay.
6: Hibaw-an ako nga tungod sa stress.
5: Nahurot dayon ng nutrients sa akong lawas.
6: Mao nga
5: stress tabs akong giinom.
6: Uban sa husto nga pagkaon og ehersisyo,
5: nakatabang kini kanako nga mabawi ang nawala nga mga sustansya sama sa iron, B vitamins og niacinamide aron magpabilin nga presko og naka-focus bisan kung ang usa ka VA mabug-an.
6: Busa, sulay usab ang stress tabs.
7: Si bottom stress iron is a generic name of stress tabs. It's persists because doctor.
8: Stress Tabs. Kahit stressed, magandang gising. Dahil fresh and focused.
9: What if your phone could be your front row seat?
10: Playtime Entertainment launches PT Idol.
9: Singers, hosts, dancers, performances you don't want to miss. Wonderful moments are here.
10: Where talent takes the spotlight.
9: Search PT Idol on TikTok and follow today. Playtime Entertainment. Born for happiness.
8: Playtime Entertainment. Born for happiness.
2: Nasayod ka bang dunay 80 ka klase sa autoimmune diseases nga makadaot sa lawas sa tao? Lima ni ini mo ang rheumatoid arthritis, psoriasis,

0: Oras sa 5:43.
1: Time Check is brought to you by JML Printing Services.
2: Nagpaminaw kamo sa Magnum Reports.
0: Balik na mga higala sa itong pagpanag-uban sa programang Magnum Reports. So, dinidinta sa pagdawat sa mga dugang balita ang nangahipos ng kauban karong totoo dahil mga higala ng plaster sa dahil sila. Pero unang sa dahil nato, ang atuang Magnum Operation Tama, ang kaimportante po ninyo atong mga kaisunan nga midalik yata din aron sa pagpangayugahin habang kay sigurado mga higala kung kaya lang gitpod nila po no, silang kagalingan nga sulbaron kini, dinigun na sila muani din sa to sa sibihan. Pero tungod kay namahasin po sila mga higala nga matabangan sila, masulbad lang mga problema, so aniya karon sila din ni sa tuwa sa Magnum Radio nagahimo sa pagasuway sa pagpanuktok sa yung kasing-kasing din ano sa inyo ha nga naminaw karon na ninga po na. So ato sang hinabion na si una ta ni Ma'am Nanes Villaraza. Ma'am Nanes, may nga hapon.
3: Hello.
0: Yes, ma'am. Ma'am, unsay sitwasyon ma'am nga nakaabot gi ka dire?
3: Hello ma'am, kanang mga intakog tabang kanang nako brain CT scan na 10,000 manggod na wala may akong bana.
0: Kadit lang. Ikaw ma'am, taga-asa gani?
3: Taga Rizal, Claveria, Misamis, sa Oriental ma'am.
0: Okay. Aha man ka gikan ma'am, dito pag ka sa Claveria or dinhi ka sa Cagayan de Oro na nagpa-check sa hospital?
3: Sa kuan ma'am, Claveria ko gikan ma'am.
0: So ka, kaganiha gikan sa inyo sa Claveria, nibiyahe lang ka para manawagan din he?
3: Oh ma'am, kay wala mong kuibana mo tabang na ako na kung anak isa na lang kabuo.
0: Okay. Ang imuhang anak minor pa or kuana hingkod na po?
3: 14 years old pa ma'am.
0: Imuhang bana nagkabuwag na mo?
3: Oh, wala na ma'am.
0: Sige. So ang imuhang sitwasyon kay nagkasakit ka?
3: Oh, nakoy kuan ma'am kanang brain CT scan na wala koy kwarta 10,000 manggod na.
0: Unsa may giingon sa doktor sa imo? Unsa di mo gimulo ma'am prior pa puno nga gi-suggest sa imo nga magpa CT scan?
3: Akong ulo ma'am kanang murag mabuto sa kasakit.
0: Unsa may mga kanang hinungdan daw kuno ana?
3: Wala sad ko kabalo ma'am kung unsa kay basta sakit lang kay ma'am na nawala dayon ko kadyo.
0: Okay. Ang kaning imong experience dugay na ni or bag-o lang sad ni na hitabo pud ma'am?
3: Bag-o pa ma'am.
0: Okay. So ikaw ray ka nang gabuhi gyud pod sa imong pamilya o sa imong anak?
3: Ako ra ma'am, kay wala naman akong bana.
0: Okay. So unsay panginabuhi ang gini mo ma'am?
3: Nagtrabaho man ko ma'am na sa ipona nagpa-helper na. Muli lang ko kay sakit akong ulo.
0: Pero nagpadayon gyapon imong pagtrabaho sa Claveria. Ay di na sa ipunan.
3: Naguli ko ma'am. Kay sakit akong ulo.
0: Okay, pero ang kaning imong trabaho, kaning wala gyud pug kani undang.
3: Wala ma'am na mobalik ra pod pag wala ni sakit akong ulo.
0: So, ang imong amo nasayod pod sa imong sitwasyon.
3: Nakabalo man gud ma'am na.
0: Dayon.
3: Kanang naamang ko ikuan mo tong ni ani lang ko dire kanang ikog tabang kay gusto pa ko mabuhi ma'am.
0: Okay. So ang aha man ka nga doktor gani nag-adto na gani ma'am?
3: Sa kuan ma'am, ang akong kuan sa polymedic man ma'am. Akong brain CT scan.
0: Pero amang kauna nagpa-check up sa
3: Puerto ma'am, sa Casino kan doktor.

0: Okay. Sige. Tagan ti kag chance mama nga manawagan din sa kahanginan base na dunay mga naminaw karon nga andam pud nga motunol og ginabang para sa imo. Sige. Mama, nandas panawagi ang mga nag-monitor karon si Bians Magnum Radio.
1: Maayong hapon sa tanan taga Cagayan de Oro. Mga ito akong tabang para sa akong brain CT scan. Wala na akong bana. Maora ma'am, tagan salamat.
0: Okay, sige. Rotulati lang sa dina, ma'am, no, si Ma'am Nanas, mga igala, nag-inusara na lang kini mga igala, no, sa pagsuporta sa iha pong kaugalingon o sa iha pong nga bata. So, basin po din yung matabangan. Aron po nga, siya po mga igala, magdugay pa sa kalibutan. O aron po nga, matimanggit po niya iha pong minor de edad pa nga bata. Kay siya na raba po ang gisaligan po nining iha nga 14 anyo. So, basin po din yung mahapitan na din si Bian sa Magnum Radio, nagulat karon si Ma'am Nanas sa inyo po din po nga ikatunol po. No, bisan pila nga amount, bukas Magnum Radio sa pagdawat kung unsay inyong kayang ihatag mga higala, why ang ikabalaka kay di po mo kaning namo no, i-discriminate kung unsay lagi kaya ninyo nga i-share po nga financial blessing para sa nanawagan karon nga si Ma'am Nanas. Kay lagi, sahid po dano, napunta sa crisis po karon. So kung kaya ninyo nga muhatag o kaning nakunako nga kantidad, pwede na po. Pero kung kuan po no, na igo-igo lang po ng iyo po nga salapi karon ay kabalaka kay dawaton niya po na namo. Oras sa alas 5:49 na sa hapon, dinita sa ikaduha mga igala ni Sir Danhart Padero. Sir Danhart, may nga hapon.
2: May hapon, ma'am.
0: Sir Danhart, unsa yung sitwasyon?
2: Nagpatsikap lagi ko sa provincial, ma'am. Mga sanay akong itlog, ma'am, nga gihubag.
0: Unsa man na siya, sir? Kanang Danlak, inana?
2: Wala, sir, ko nakakuan, ma'am. Kaya ang istorya sa doktor sa ako, ma'am, nga pumirog, ipa-ultrasound ko niya. Tapos, pag-uman sa akong ultrasound, nahingan mo siya nga, okay ra ni sir yung mong resulta sa ultrasound pero naagid ko'y nakita nga gamay nga kuan. So ang may ni mo buhaton ani sir ipa CT scan na lang ni. Mo to ma'am akong ipa CT scan tapos pag adto na ko dito sa CT scan ma'am gi kuanan mo ko resitahan ko dako-dako gyud ni nga kantidad ma'am.
0: Mapila man daw.
2: Ang kuan sa ako ma'am kay akong natanaw atong sa akong resibo ma'am, mga, ay ako pa mong ko'y magprovide sa mga gamit sa CT scan ma'am.
0: Dayon.
2: Tapos nangayaw ko dito sa kuhan, diri sa pharmacy sa provincial, na gitagaan naman ko duha katambal ma'am nga dextrose o ning naiisa katambal. Oo.
0: Okay. Unsa may instruction sa imo sir, kaning naka-i-prepare nga kwarta, ma'am? Para mapalit na, or ikaw pag yung mga inahanglan na itong giingon mo nung inugpalit ng mga itong gamit?
2: Naingon mo
0: ikaw pa'y mangita?
2: Oo, naingon. Dool pa ako sa kuan, ma'am. Sa DSWD sa Malasakit, ma'am. Nagiignan man ko nga. Wala ko no sila budget ko no karon na. Kung ma-provide ko no na ako na lang. Naingon ko nga. Agi dool gani ko diri, ma'am. Kaya di na ako makaya na PWD. Besan ko, ma'am.
0: Okay. Sir, unsa'y panginabuhian gina to, Sir Danhart?
2: Sa una, ma'am, ga-drive ko og taxi na karon ga pa-extra-extra lang ko, ma'am, para lang na may makaon. Kaya napa mo ko'y gatas ko nga bata.
0: Pila ka ba imong anak, sir?
2: Isa ra ka ba, ma'am?
0: Ang imuhang pares na itrabaho?
2: Wala pa yung trabaho, ma'am. Kaya gapantay pa sa akong bata.
0: Okay. So, ikaw, Sir Danhart, kaning, unsa to imong gigan, sir? PWD ka kay tungod sa unsa man?
2: Anaputlan, ikog tiil, ma'am.
0: Okay. So, duha na ka, kaning kababag sa imuha karon po no, kaning imuhang problemang bag-o. Ang kanisya, sir, bag-o lang po din mo na experience or na kung ano, na matikdan, nga nanay mo rag ni bukol, unsa to, burot, sir, unsa na?
2: Oo, bag-o lang niya siya, mga magduha na, duha si kasimana siguro kapin. O, gabalik-balik naman ko diya sa provincial, kaya atong una, ultrasound, sunod karon CT scan.
0: Ga sakit na siya, sir?
2: Sakit gid siya ma'am, di alos gani yung sahay, di ko pa katulog. Dili ko pa katakilid, di ko pa kakulog, ana ba? Sakit gid siya.
0: Pero wala kay mga nahimduman nga posibleng hinungdan ana like nasama, di na infection lang siya. Di pa siya gis, nana.
2: Wala man ma'am, kuan lang ni siya nang hubag lang gid siya. Antod nga kung imo ganing kumkomon, di na nimo kumkom sa kadako.
0: So mas dako pa siya lugar sa kanang imuhang galingon pod nga private part.
2: Nagtumbo
0: na siya. Pero, unsa man na siya, sir, kung after sa CT scan na ang kwanday na na, well, giingan ka nga, posibleng operahan yun ka.
2: Murag ingon na, ma'am, kaya naingon man si akong doktor, ma'am, si Dr. Chino nga, kung unsay resulta sa CT scan, murag atanaw lang sa nato sir, kung mas maayo nga mas CT scan sa ka.
0: Pero murag nagpahimangno na siya daan nga mo gid na isang putan.
2: Ana gid ma'am, kay naman sa nakita gud nga bukol mo.
0: Oo. Sige. Sir, try lang nato no manawagan din kay kami pud dinhi sa Magdum Radio, magdepende man pud tanaw sa mga nagmonitor karon ang ato pong pagtunol og hinabang sa imong uga kung di man nato no maabot ang ang imuha pong desired yun po doon amount para sa imuhang operasyon o sa mga pagpasitiska ni mo, at least na madugang-dugang sa inyo pong tigubunon po nga amount. Sige, Sir Danhart, masindo na kay dugang mensahe po sa mga naminaw karon.
2: Manawagan lang ko sa tigpaminawan sa Magnong Regio nga unta, matabangan ko ninyo. Bisan, ginagmay lang ang ako lang masitiskan lang ko. Bisan, dili lang gyud sa mga sensilyo lang siguro. Okay ra ko ana, ang importante nga ma CT scan lang. Ginuuray mag-igo sa inyo, di man ko kabalo makabalo sa inyo, ginuuray mag-igo sa inyo. Maura to, ma'am?
0: Okay, sige. Oh, si kwanto mga higala no si Sir Danhart Padero nga nahimo ng emotional gid pod no tungod lagi ning iyang sitwasyon. Basin pwede niyo matabangan mga higala no si Sir Danhart Padero kay naputlan pa ni siya tiil nya karon duna pa siya problema pod no sa private part nga gikinahanglan pod nga maaksyonan pod sa daling panahon kay gasakit na gid pod sa iyang bahin. So kung naa siya kaning bation, mas labi na gid no maglisod pod sila kay di man siya makapanginabuhi ano ara ba pud trabaho ang iyang partner kay nagatiman og bata nga gigatas pa ning panahon na. So kung panalitan daling maayo si Sir kaning nga Padero, kasiguro tanong sila mulahutay gid pod ang ilaha pong nga pamilya kay makabalik naman pod siya puhon uga trabaho no, di man makababag ang iyaha pong nga balatian na kay maoperahan man siya kung panalitan makatigong pod siya no uga igo nga salapi para sa iyang gikinahanglan karon sa pagpatambal nining mas pod no nga nakita sa iyang private area. Oras alas 5:54 dinisadayenta ni Mama Lina Ravidas. Lina, may nga hapon.
3: May nga hapon, ma'am.
0: Unsa yung sitwasyon, ma'am, nga naabot ka din, he?
3: Mga yun, takog tabang, ma'am, para sa kong bana.
0: Naunsa kayo mong bana, ma'am Lina?
3: Hubag yung tail manggon, di siya kalakaw.
0: Nga nung nahubag na siya, ma'am, na siya ay sakit daan?
3: Primero, manggon, ang batian na niya, arthritis lang. Niya, karoon na tingala, ma'am, ko kayo, hubag, manggod yung tail. Di na gud siya kakalakaw-lakaw.
0: Ama na, wala to.
3: Duha gyud niya katiil, ma'am.
0: Wala po diyan kanang sakit daan po sa kanang kidney, kanang, di ba, ina naman ang uban?
3: Wala man po, ma'am.
0: Okay. Kanang imuhang bana, na po siya maintenance po sa kanang iyahang daan ng mga gipang bati?
3: Wala.
0: Pero nakapacheck na din po mo, ma'am, aning paghubag sa iyang duha katiil?
3: Wala kay, niyadong gaging bulan, kuan siya nagreklamo sa sakit iyan tiyan. Gidala mo siya sa hospital dito mi sa Sabal.
0: Sa Ahaman, Puerto din sa kuan.
3: Sa kaning, Puerto.
0: Okay, dayon.
3: Na arang-arang man to iyang paminaw na pag isa kasi unom ka adlaw nang gigawas mi. Nya nay resita gihatag nya wala po naman napalit ang iyang resita kay wala man mi kwarta.
0: So, katong sukad sa pag-check up ninyo, huwag yun siya napalit atong girisita?
3: Wala.
0: Okay. So, ma'am, unsay panginabuhian ni sir, ma'am?
3: Sa mayo pa yung lagas, managat man na siya. Nya, pag sakit na niya, dili na siya makapanagat.
0: Okay. Si Ivan ni siya, ma'am ba?
3: Oh.
0: Ivan, si Sir Ivan. Pila na edad yun, Sir Ivan, ma'am?
3: 69.
0: Okay. Ang kanang imuhang pamilya, kamo lang yung duha ang naguban o napa mo yung mga bata, no? Nga naa sa inyo hapon din pong panimalay, kaipo ninyo, o puyo?
3: Kami rag yung duha sa amo ang balay, pero nay among anak, mga minyo, nasa amurang palipot.
0: Okay.
3: Yan pero sila? Po sila yung mga anak.
0: Okay. Pero kung gyapon sila, ga-share gyapon sila, kanang ilabi na
3: o, pagkaon sa lang.
0: So, karon sa pagpatambal sa imuhang bana nga si Sir Ivan, na kano sa mo last nagpa-check po sa hospital?
3: Niyad to misa, itong gaging, doon na naman siguro kasi mga nakaroon nga nagsakit iyan-tiyan, dito misa City Hospital, na giritagahan, mag-imigresita, wapo na mo napalit. Lahi itong resita sa Sabal, lahi po itong resita sa City Hospital.
0: Pero nasulti abo, unsa iyag yung gibati, unsa iyang sakit, yun ma?
3: Wala po, kayo lapon mo na muna ko ang among resulta.
0: Sa diagnosis. So, karon unsa may gikinahanglan na lang yun ninyo?
3: Wala po ko kabaluman, kayo lamang minakuha na sa resulta sa iyang X-ray og sa iyang laboratory.
0: So, karon unsa may kinanglan ninyo karon para sa atong nga pagpanawagan?
3: Kuan, ang inanglan ko assistance para sa among pa ang mapalit sa pagkaon kay di man ko makapanarbaho kay tigulang na manggod ko. Nya do na po koy asma.
0: Ang tambal, ma'am.
3: Wala lagi mi tambal.
0: Pero ang tambal mo kaning inyong priority pod og palit. Mientras tanto nga dili pa mo makapa-hospital katong resita niya tong niagi mo to yung paliton.
3: Unta.
0: Sige, sige. Pero nakatry mo dito sa barangay po, ma'am. Nakapangay assistance. Pero ito,
3: oh, natabangan man may dito, ma'am. Natagaan gani migbugas po. Tagaan migbugas ni kapitan.
0: Ah, sige. Try lang na ito, ma'am Lina. Sige, panawagi ang mga naminaw ko rin. Basta na doon ay nakatutok po nung mga higala ninyo, mga nakailakan ninyo di sa barangay Agusan. No, baka din ikaroon nasa sentro sa itong syudad nga makahapit po din ikaroon sa Magnum Radio aron na matabangan po ng inyong sitwasyon. Sige, ma'am. Oh,
3: ako lang pong ipanawagan sa mga katauhan nga nakailakan ako. Ako usa ko nga mangayo sa tabang ninyo tungod kay kinanglanon yun nga mo karon ang tambal sa akong bana nga si Iban. Hubag na mangod kay Antel din siya makalakaw, narayot siya sa among balay. Namunang mangayo kog tabang ninyo bisag gamay lang.
0: Okay. Sige, Mama Lina, no, latulati lang sa din na kaya ito pong sulayan lang yun po nino nga makapanawagan din sa kahanginan o gabasi na yung mga hapit po na maghatag donasyon para po sa inyo pong sitwasyon. Balikan sa nato ang una nato nung hinabi ka ganiya si Ma'am Nanes. Ma'am Nanes, may nga hapon. Yes, ma'am. Okay. Ma'am Nanes, karong nga po na no, sa itong pagpanawagan, doon ay mga nagtungol karon o hinabang para sa imong sitwasyon. So, kaning doon ay naghahatag o kaning tabang para sa imo ha, ato mga benefactors, mga regular benefactors, nga sila si Madam Anonymous, Engineer Anonymous, Anonymous of Adela Subdivision, Barangay Kamamanan, Sir Gilbert Coronel, o Sir Nilo Solarte, na sila 1,000 pesos nga gihatag para sa imo ha. Ma'am Nanes, unsa itong mensahe para sa ila?
1: Ay, daghan kayong salamat.
0: 1,500 pesos day. Sorry, ma'am. No, 1,500 pesos. Gika nila ni Madam Anonymous, Engineer Anonymous, Anonymous of Adela Subdivision, Kawamanan. Og, lakip na nila ni Sir Gilbert Coronel o Nilo Solarte. 1,500 pesos para sa imo, ma'am Nanet Villarasa. Unsa yung mensahe na to sa ilha, ma'am?
1: Ay, daghang kayong salamat ninyo. Oh, maura to.
0: Okay. Dinita sa ikaduha. Dinita sa ikaduha ni Ma'am ni Sir Danhart Padero. Sir Danhart Padero, subli no may gabi na din na si mo, sir. Sir, sa atong nga pagpanawagan this kahinginan, no, pinaagi sa Magnum Operation Tabang, dunay mga nagahatag og kaning tabang para sa imuha po nga sitwasyon. So, kini sila, nakadungog man sa imuha po nga pagpanawagan kaganiha, nga itong mga regular benefactors, may himo no, sa pagpadala sa ila pong 1,500 pesos, gikan ni Madam Anonymous, Engineer Anonymous, Anonymous of Adela Subdivision, Barangay Kamamanan, Gilbert Coronel o Nilo Solarte. Ano sa itong mensahe sa ila, sir?
2: Sa gitabang sa ako, daghang kayong salamat, sir. Wala man ko kaila sa inyo, pero Ginoo na lang mag-iigo sa inyo, sir. Magpasalamat sa inyo, sir. Wala ito, ma'am. Dagang kayo salamat, ma'am.
0: Okay, sige. So, din sa denta ni... Nakakadit lang. Ay, kadit. Natay, wala na... Inabi pa, no? Si Sir Cliff Cabatas? Sir Cliff?
4: Yes, ma'am. May hapon, ma'am.
0: Nalakbayan, tika, no? Kadaggan, good game, papir. Sir, pwede... Unsa gito'y sitwasyon po din niyo, sir?
4: Mayroon akong tabang para sa akong anak, ma'am. Kaya ako mong anak, ma'am, gi-operan sa COMC, ma'am. Niya. Si Robil na may mga mo lang problema, ma'am. Sa iya lang, doctor's fee, ma'am. Niya. Di mangod mo dawat o guaranteed liter, ma'am. O kanang promissory note, ma'am, kay gusto mong i-jagkas muna nga nadukol ko dyan, ma'am, para matabangan ko sa problema na mo sa iyang doctor's pay, ma'am.
0: Mm. Sir Cliff, no, imong bata, unsa man ni siya? Kanang hingkod na or kanang minor pa?
4: Kuha na siya, ma'am. 22 yung edad, ma'am. Grade 11, estudyante, ma'am.
0: Okay. Kaning imuhang bata, na unsa giday ni siya, sir? Unsa yung nahitabo yun ani sa iya?
4: Namo na siya gitubo nga dako kay bukol siya ang likod, ma'am. Niya.
0: Kalit lang ni siya. Wala gini mga disgrasya or uban pa.
4: Wala man, ma'am. Kay ang kuha na naman permero, naumpak siya sa bangko, ma'am, mga plastic, na bali ang tiil. Pero amo tong gipahilot, ma'am, niya gipa-x-ray. Negative man ang result, ma'am. So, wala lang mi niya. After mga pila ka months, ma'am, nana siya gitubo nga hubag, ma'am, bahantod nga nagdako. So,
0: dito po sa area nga katong una niyang gibati nga murag sakit
4: o, atong katong sakwan ang istorya ato sa doktor daw, ma'am, ang kusa ato, ma'am, sa sige bitaw pahilot, ma'am, murag nabunog ang yung ilalo, ma'am, ba
0: so di day po
4: so,
0: dumayo
4: imbis amo ro to siyang ipa-check up sa medical, ma'am, nagkuha naman ang doktor nga kinanglan na siya operan diretso kay mubuto na, ma'am, mapuhisyon
0: so,
4: niya sa ilalo
0: mura siya nai, nag pasensya sa mga namati karon no nay nana nagnana siya dito sa ilalo
4: dagan nakuha, ma'am, mga
0: gikuhaan na
4: o tunga o na operan naman siya, ma'am, ang amo lagi, ma'am, okay. Nga ato ron taming mandi makagawas, ma'am, so ang among bill sa hospital, ma'am, na zero bill na, ma'am, ang nabili na lang, ma'am, ang sa TF na lang sa doktor, ma'am.
0: Ang TF sa doktor, sir, pila man, sir, nabilin?
4: Naadya na kabutang sa iyang bill, ma'am, kanang 43. Naasa iyang kwan, ma'am.
0: Nasa likod, okay. Oo. So, kaning imuhang bayaron yun nga 43,000, sir, sa iyong pamilya, no, dito sa hospital. Unsa man siya, di igit pwede mahangyo nga mapagawas na lang una na imuhang bata, no, niya pangitaan lang dahil yun, iapas lang ko.
4: Okay. Mo bitaw na among gihangyo, ma'am, sa doktor, ma'am, gi-istorya ginamo personal nga kung mahimo mag-promissory lang mi naalami ikurat ni kolateral para maputo lang among bill dili mi magdako na, ma'am.
0: Okay, kung mag
4: dili mi gid siya masugot, ma'am, kay iyarman mi gi-explainan nga dapat kung kabalo man ka nga nay baratohon nga karinderiya nganong sa mahalon ka nga karinderiya gitaon nga di man dai nimo ma-provide ang bayad so
0: nang insulto pa noon.
4: Oh, siyempre ako sa kamahan amahan man gud, ma'am, nga katong pag-abot namo dito sa ospital nga pag-ingon niya nga kinanglan na siya operahan, ma'am, so wala na siya na transfer sa provincial, ma'am, kay
0: Balaka.
4: Ang iya laging giingon lagi, ma'am, delikado na daw nga mubuto mapuhison ang bata so naigo na lang miligto, ma'am. Ya, ang amo man dai, ma'am, kay di man siya musugot o ganang magpromisory lang mi nga matagaan mig pila ka days, ma'am, ba nga para lang unta maputol among bill di na magdako.
0: Okay, mas mabugaton di na
4: dili man siya musugot, ma'am. So iya lang ming giignan nga inana gina magdako gina inyong bill diri kay naaman mo diri sa ospital pa dili pa man mo di man gid sila musugot, ma'am. Nga magkolateral mi og unsa among ibut i-kolateral motor ba o butang appliances. Nya tigaan lang may pila ka dis, ma'am, lili mag-yod. So, mo nang nadungagan, nasad may ugtudis among exis, ma'am. Okay. Ato raman taming mandi makagawas.
0: Yeah, ang adlawan, pila man ang kwarto? Tag 2,000, pila
4: 2,000
0: man?
4: 2,000 ata, ma'am.
0: Samot, ugtubo.
4: Mao lagi ganit, ma'am, nga among yangyo lagi ang doktor, nga kumahimo lagi nga tigaan may promisory pila ka simana.
0: Katong, di ba, marag na nag-try naman siguro po mo, sir, baka ng mga pang-deduction ka ng mga GL, na ipainana ka ron, nakatry mo?
4: O, tanan na.
0: Dili pwede sa doktor i-deduct, kanahayoon lang.
4: Masugot ang doktor, ma'am.
0: Gusto siya cash?
4: Masugot lang siya sa GL, ma'am. Mandi pa, may nakagawas na, ma'am. Kaya na may magpasali kong tabang, ma'am.
0: Okay.
4: So, dili magiging siya masugot siya ang TIF nga i-guaranteed, ma'am. Kaya ang reason, dugay ko na kayong government magbayad. Muna, ang iyang gusto, cash, good.
0: Okay. Usara ni ka, doktor?
4: Usara siya ka, doktor, ma'am. Duwa sila, katong ang isa kay tig-anesthesia sa akong anak.
0: Okay. Sige, sir. Ato lang sa siguro ng ampo, no? Basin walamdagan po siya. Himo siya sa pagkaning sabot ba sa inyo pong sitwasyon. Sige. Ang barangay, nakatunol na pagtabang sa inyo.
4: Agto kong barangay, ma'am. Munang naiyang gibabuhat ni Kapitan Dia, ma'am, ni Kapitan Raypon, ma'am, nga nagpakuha siya solicitation. Ini amount, ma'am. Munang naadya sa inyo sa laas, ma'am, ng papel.
0: Nga, so, nalibot na ni ninyo? Wala pa po?
4: Kaganiya pa ng hapon po, ma'am, na pabuhat niya kay nagduhol mi, ma'am, hapon naman kay wala na mag-imilize choice, ma'am. Gagdo mi sa People's League kaganiya, ma'am, si SWD.
0: Taas kayong linya.
4: Tabang gamay, o. Kadlaon pa ko naglinya, ma'am, mga alas 11. Naglinya na ko daan, ma'am, para makasulod lang yun, ma'am, ba kay nanginanglan mata sila itong tabang, ma'am. Nya, gitagaan niya po minila gamay, ma'am, 3,000. May nalang madungadugang, ma'am.
0: Okay, sige. Basin malibot pa din yun, no, sa mga taga-barangay, makabalan po din, ha. Basin makaabot din sa inyo ang kaning sulat po nila ni Sir Cliff Cabatas, no, nga gipirmahan po ni Engineer Samuel Raypon. So basin makahatag mo og donasyon po ini. So sir, karon po, no, sa tuang nga pagpanawagan, dunay nagtunol na og ginamang agad-agad po, no, sila si Madam Anonymous, Engineer Anonymous, Anonymous of Adela Subdivision Kamamanan, Gilbert Coronel og si Sir Nilo Solarte naghatag dini og 1,500 pesos pandugang, sir, sa inyong gumunon po, no, nga kaning amount ni ini pong sitwasyon lagi po nga natanggong imong bata dinha sa pribadong hospital. So, sir, sa itong mensahe po sa ilaha.
4: Dagang din salamat sa nagtabang sa para sa kong anak. Naot punta nga matabangan pa ko sa uban para nga di namin madungagan na mong bilang nga maglako. O dagang salamat.
0: Okay. Sige. Dini po din punta ni Ma'am Lina Ravidas. Ma'am Lina, may nga hapon.
5: Ma'am.
0: Okay. Ma'am, kaninga dunay naghatag, no, og hinabang dinhi para sa inyo, ha. Gikan pud gyapon ni sa atong mga regular benefactors, nagpaabot sila, no, para sa tabang pamparit og tambal o baka pandugang ninyo sa inyo pong konsumo. Sila si Madam Anonymous, Engineer Anonymous, Anonymous of Adela Subdivision Kamamanan, Gilbert Coronel og Nilo Solarte nga nakadungog sa imo pong istorya kaganiya. Ma'am Lina, unsa atong mensahe pud, no, para sa mga nagdonar karon?
3: Dako kay kong pasalamat sa nagtabang ka na ako sa akong problema. Pasalamat gyud kong dako kay kong dili tungod ninyo, dili ko dili maluwas among problema karon tungod sa tambal sa akong bana o pagkaon po namo.
0: Okay.
3: Salamat kay ninyo.
0: Okay. Salamat po sa inyo, Ma'am Lina, no, sa yung pagsalig sa Magdum Radio. Kami din sa Magdum Radio, avenue lang po mino para sa inyo hanga manawagan kamong nanginahanglan. O avenue lang po mino para sa mga kaisunan po nato nung dunay manggiluloy ang kasing-kasing. Nga andam no nga mag-extend sila po mga grasya ngadto sa nanginahanglan. Oras sa lasay, Snuibi. Subli, no, sa itong mga kaisunan din, ha, nga gusto po da mo hatag pag donasyon. Mientras tanto nga napa sila din si Bian sa Magdum Radio, napa si Ma'am Nanes Villa Raza nga nanginanglan noog pangpa CT scan. Napo din hikaroon na si Sir Danhart Padero. Masin na doon na po yung mga nakailan ni Sir Danhart, no, matabangan ninyo siya kay PWD na siya. Yan, napagid po siya ay problema karon siya yung private part. Mga higalang kinanglan na puhon siguro ni kaninga operahan. So basin po din nyo siya matabangan, mga higala. Pa CT scan po ni gihapon na siya, no. So kinahanglan siya og dugang sa laping cash kay ni sigurado kung sa NMMC lang ni himuon na possibility nga mo gasto po siya, no, gawas sa hospital. So basin yung mga nakailapod kang Sir Danhart Padero, taga Bara Upol Misamis Oriental. Basin na yung mga naminaw karon nga taga Bara Upol Misamis Oriental or dina, no, sa mga taga Bunbon. Kaya na may mga padero po din na sa Bunbon. Dagan mo mga padero dira. Dina po dayon kang Ma'am, kang Sir Cliff Galanida, Cliff Cabatas, basin doon ay makahapit, no? O sa mga residente dalas barangay Makabalan, napa siya din ikaroon, basin makadugang mo, no, para makauli na gid po din ta niyang anak, makagawa sila sa hospital nga natanggong sa CUMC. Din hipod kang Lina Ravidas, mientras tanto napapod sila, basin doon mo'y mahatag, no, in-kind baka, ha? Okay, mga bugas, inana, or pampalit og tambal, welcome po na nga dawaton po karon sa ato apong mga nanawagan. Oras sa lasays, unsi na mga higala sa itong pagpadaan sa itong tulungan ng Magnum Reports, no? Salamat, salamat sa atong mga benefactors ug sa mga kaigsoonan pud nato din, ano, ako permanente murag sumul gid kay, no, siguro sa inyo pud, no, nga murag balik-balik nga gusto nako iampo.
6: Magnum kay, Operation Tambang.
0: Hangi og yugo ga pag-ampo sa inyo, kay di gid lalim nga kanagining ikaw kanina ka sa problema niya kanang usay mo bati biya kag kaning murag ma-week ka ba, makapangutan na rin ka nga nganong ikaw na kay nani nga sitwasyon niya. Kaning kinanglan ka, no, og someone or kaning mga support system, no, pinaagi siguro pod maski di nyo kaila ning mga tao karon nga to nga gipapanawagan dinis kahanginan, basin kamo no makadugang sa kaning ilaha po rin pong kaisog, no, sa pagsagubang sa mga problema nga naa niabot silang kinabuhi nining mga panahona. Basin pinaagi sa mga pag-ampo, matabangan sila nga masulbad pod og dali ang ilaha pong mga problema ang giatubang nining upat ka mga individual nga nang dali kiatini. Og salamat, salamat pod no sa yung pag-extend kay bisan og naay mga uban din nga kaning nagalisod no, naglisod sa ila po nga tagsa-tagsa ka mga status kinabuhi, pero for sure nagid po yung mga nangatandog karon nga buoton ta mo tabang, pero naglisod lang gid po no sa pag-extend sa ila po nga hinabang pinaagi sa financial nga means. So ang inyo mga pag-ampo na lang gid ang akong gihang yun nga basin pwede niyo nga mahimo pod appeal, malakip niyo sila para masulbad nila mga problema o no nga kani sila pod maka ginhawa na gid intan maganganan ba ang ila po din po mga sitwasyon. Ug salamat din na sa inyo pong kanunay nga pagsuporta sa Magdum Radio, pinagis itong Magdum Operation na tabang, kaya lagi, di mo ni magmahimong magmalampuson. No? Dili po ta makaangko ng awards po sa Magdum Reports mga igala, kung dili po ni tungod sa inyo nga na minaw, nga mga nagsalig sa Magdum Reports nga makahatag o gasolusyon, no? Bisan dili, kompleto nga solusyon, no? Maskin gamay ang alibyo. O sa to pa rin po nga mga kaisunan po nga na minaw karon nga gahimo yun po nun sa pag-donate o bisan pila nga kantidad sa inyo po rin po nga grasya na nag-share yun po mo. So, kamo po ang hinungdan po nga sa baguhay lang nga natapos nga KBP Awards mga higala, nakadawat niya po ang award din sa Magnum Reports, pinagi po sa inyong makanunayon nga pag-support.
6: Magnum Operation Tambang.
0: Mga higala, napupos na itong oras, salang sa pagpadayon sa itong tuluman ng Magnum Reports, ugma, mag-uban-uban niya punta. So sa mga oras, alas 4 niya punta magsugod, hangtod na alas 6 kagabion sa itong tuluman ng Magnum Reports. So musunod na ang balitang Magnum, kauban Magnum Joel Acubog, Magnum April Borja, ug timan e, ayaw kalimte, nga sa usa kagawas nun nga katilingban, katawhan ang labing gamhanan. Managlahi man ang atong baruganan, hukom sa katawhan ang matuman. Kini si Magnum Angie Alzado, dinhi lamang sa Balita og Serbisyo. Magnum Radio.
6: Inyong nabati ang labas ng mga reports o positibong balita ni hapuna, paabuta o mga lawa ang laing hugna sa Magnum Reports. Dinhi lamang sa Balita og Serbisyo, Magnum Radio.
0: Oras alas 6:14.
5: Time check is brought to you by Top View at New Dawn Hotel Plus. Cagayan de Oro. It's time to elevate your dining experience. Rise above the city to the 20th floor of New Dawn Hotel Plus, where Top View Restaurant is your must-visit destination for exceptional dining and iconic city views. Enjoy live music,

0: Villa Street Studio.
1: Mensahe alang sa maayong panglawas.
2: Ako si Rosario Ariza, usa ka registered nurse, chairwoman sa Metro Cebu Golden AIDS Association Incorporated sa San Roque Parish, Mandawi City, Cebu. Pag-take na ako sa Jetitox Plus, after 2 days, pagpagawas na ako sa akong hugaw, daghang kayong ninggawas. Mao mi padayong kog tumar. Ning ubo sa akong blood sugar, dili na gasaka akong blood pressure, na regular akong bowel movement, natunaw ang fat sa akong tiyan, ug nawala ang pag-cram sa akong mga kamot.
1: Jetitox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
3: Daghan ang mga nag-antos sa sakit nga cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease o guman pang balatian tungod sa mga toxins. Ang toxin o sa ka-poisonous substance gikan sa air pollution, kontaminado nga tubig, preservatives, pesticides, fertilizers, drugs, alcohol, cigarettes, cosmetics o guban pang chemicals. Huwag tanga ang mga toksin sa imong lawas nga mo hinungdan sa imong balatian. Aron maangkod ang maayong panlawas, inom matag adlaw o G-Detox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog.
1: Mensahe alang sa maayong panglawas.
4: I'm Ramon Panyares, former employee of the Cebu City Medical Center and Cebu City Health Department. I was diagnosed of having lung infection. I took strong medicines, but there were allergic reactions, rashes, and skin discoloration. My liver SGPT also increased. I took G-Detox Plus, 2 capsules 3 times a day, to detoxify myself. On the 3rd day, the rashes and the skin discoloration faded, and my liver SGPT gradually returned to normal. G-Detox Plus really does wonders.
1: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
5: CDO Idol, cheesiest, our best idol cheese dog ever.
6: Versus previous formulation, our cheesiest CDO Idol cheese dog ever. Buy now!
5: Ito ang idol ko.
7: Also try our cheesiest idol cheese dog ever versus previous formulation.
8: Ang DTX 500 adunay powerful extract sa tubo o gapalia, duha ka compounds nga mopaubo sa level sa imong blood sugar. Ang DTX 500 mulimpyo usab sa gagmay nga mga ugat sa mata nga nadaot at tungod sa taas nga blood sugar. Protection ni kada adlaw ang imong mata batok sa diabetes, retinopathy o pagkabuta tungod sa diabetes. Mag DTX 500 na ay napagdugay pa. Mag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagendoro o Misamis Oriental. May mudi usab ang ilang libreng check-up o senior citizens discount sa klinika The Alternative Tibo Medicina and Wellness Center, Market City, Aguila Bus Terminal, Lapasan, Cagendoro. Text or call sa 0985-0132-198 or sa 0991-4504-163.
9: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
10: Pirmi ka pangihi, hanap ka paranaw, ug pagpaminod sa mga tiil. Basin aduna kay diabetes. Mag DTX 500. Epektibo sa pagpamubo sa blood sugar level. Di kaya ang diabetes. Mag DTX 500. Karun dayon.
11: Mabalik sa pinakadulong ng butike sa inyong lugar.
10: DTX 500. DTX Coffee Mix.
12: Ako si Mayra. Pirmi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Itistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
10: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
11: Mabasa butika.
13: Besh, nabi ako'y nakasex ba? Wala ba yung nagkondom ato ay nahadlok ko.
14: Same ba yata, Besh? Nabala ka pod ko. Insa ka ako magpa-HIV testing ta?
15: Kung aduna mo'y bangutana mahitungod sa HIV, tawag sa 0930-247-9988 o bisita sa Alagad, Mindanao, 32F Soriano Compound, Kalambaguhan, Burgos Streets, Cagayan de Oro City. Kini usa ka mensahe gikan sa Alagad, Mindanao, KBP ug niining estasyon.
16: Psst! Break time na ba ya? Kaso, why kaluoy ng work chat nimo? Sige na. Pag Magic Flakes cheese na dito. Dali. Oh, winner, diba? Sa kalamayon sa cheese o crunch, wala ni put ang break ni mo. Basta break time, Magic Flakes Cheese!
17: Sa kalamayon sa cheese o crunch, mula ni put ang break ni mo. Basta break time, Magic Flakes Cheese!
18: Oras, alas 6:20.
19: Time check was brought to you by City O Idol Hot Dog. May panalo na with the meatiest and tastiest best idol hot dog ever!
0: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
18: Ito balit ang Magnum Tunganato sa Jags Commercial, nimutang sa 12 at Nazareth Dolls at Twinland, Cagayan, Bureau City.
8: Balitang Magnum, tayong tagagutlong hanay sa mga balitang lokal, national o international, showbiz, sports o guban pa. Balitang Magnum o karon, aniya ang inyong Magnum Newscasters.
18: Alas 6:20, gala, kumusta may gabi na karoon ang uluhan sa atong Balitang Magnum. Oras Magnum Lokal, kagawan alam limi pasabot, nga dakong bintaha kung makabaton ang dakbayan sa bagong government complex sa atong Magnum National Center, Ping Lacson. Ibut niya gawa siya tinggi sa pipila ka mga senador nga nalambigit sa flood control skandal sa atong Magnum International, China. Subling magyat karoon sa Iran o Amerika nga mag-ceasefire na sa atong Magnum Besas Ibon Foundation. Mibutiag nga pinaka-epektibo o pinagtado sa paspas nga pagsaka sa inflation rate ang mga kabos sa atong Magnum Entertainment, transwoman o content creator nga si Aura Brigila. Mipalag sa mga netizen na nagtawag kaniyang Brony James sa atong Magnum Sports. Boston Celtics star nga si Jalen Brown ipamulta o ga $5,000 sa NBA.
8: Balitang Magnum.
18: Mga Ikson, kumusta? May gabi ka na daw na karoon ng Merkoles, Mayo 6, 2020 size. Kini, ang inyong mga tigbalita, Magnum Joel Jacobo.
3: Kung Magnum April Borja.
18: O karoon sa retailers ng Magnum Lokal. Ipasabot ka rin yung kagawad Alam Lim, chairman sa committee sa Ways and Men sa Konsiyo sa Dakbayan. Nga dakong bintaha ko nga makabaton sa bagong government complex sa Dakbayan. Maduman ni Lim nga mas matagan sa mugaway nga transaksyon ng katawhan o mas makatabang pa sa atong ekonomiya.
20: Mag-isat na alang kalambuan sa Cagayan de Oro. Kaya kung dilit na mag-isa, sige tag inani, wala asinso. Asinso na uban siyudad. Ang atong Cagayan, depiktibo kay gamay, wan, supakon man, kaya ang ilang paghunahon na, basit ka niyong makagamit sa eleksyon, sa madya. Dilit na maghunahon na kaya nga no. Maka-enjoy kita. Kung natay, luwag-luwag, na dilit traffic, kung one stop shop, naku ka epekto sa atong economy. Ang mga investor mo ani din sa Cagayan de Oro, sus kasayon mo na kay right. Luxurious kay ang parking space, ang kuan gwapo kay opsina, sayon duulan, di ba? Dili magtabok-tabok. Dako kay depekto kay.
18: Ang payag ni kagawad Alam Lim ang chairman sa committee sa Wisdom Men sa Konsiyo sa Dakbayan.
3: Gibutyag sa concern the parents, teachers and alumni community kun koptak nga nagparayon karon ng investigasyon sa DNR Region 10 sa isyu nga nalambigit sa Manresa. Kinuman question na sa grupo ang pagpatukod og commercial infrastructure sa mga luna taliwala pa man nga sa kasabutan kinahanglan nga educational ang katuyuan. Mato ni Attorney Ralph Angelo Metrillo, ang legal counsel sa koptak, nga ilan na lamang gihulatan kung unsa man ang mamahimo nga resulta sa investigasyon sa maong luna.
21: Ongoing ang ilang investigasyon unya gisunod gyud nila ang mando sa DNR Central Office to act on the matter unya dili lang kana ang mando gani sa DNR Central Office. Preparar pod sila sa mga dokumento na kailangan kung makita nila nga dapat bawion sa gobyerno ang yuta. Kaning Section 70, 90 years na ni siya nga provision, sukad wala ni na amendahan. Ang public land act, dako man ang balaod na ilain-lain section o provision diha sa sulod. Ang Section 70, sukad wala na amendahan o wala gibago, wala gi-lift ang restriction. Ang nga amendahan, ang nga bago ang uban section, munang mahulat ta sa DNR kay sila ra ang naay katungod po na an authority na ay power to order na ipahunong na ang earth movements diha sa Manresa na property.
3: Ang pamahayag ni Attorney Ralph Angelo Metrillo, legal counsel sa COPTAC. Hisaran nga hangtod karon wala pa gihapon naghatag komento ang Xavier University taliwala pa man sa pagpaningkamot nga makuha ang ilang nga panigkalabot sa mong issue.
18: Alas 6:24 na samtana pa mga nakaroon si Kagawad Willy Nang sa barangay Balulang ni Siyudad gato sa ilang mga residente nga magbalintayon karon ay aron makalikay sa sunog. Hinumano pat ka panimalay ang naugdaw o gusa ang partial damage sa sunog sa Balungis sa mga barangay. Matuban ni Nang kinanglang madlungon ang mga bata nga magdulag posporo labi na nga init kayo karon nga panahon o gako mulakaw sigurong wa na ay kalayong mabilin sa mga kusina.
2: Pantay-pantay kita sa ato ang mga tagsaka-saka ng panimalay. Labi na kita sa ato mga kabataan. Atong yun ang likayan na unta. Pantayan, madinigin na maglula. Puspuro kay grabe rin ba kainit ang panahon karon. Ang taon, magbalantay tatanan. Kaya dili na unta ni Maytabo. Kay ato rin ba na sinatiyan ang sunog matagkaroon. Unya, doon ay mga Maytabo ang sunog yun sa ato na lugar. Dili na kayo sa palulang. Busa mag-inamping ngayon kita kay kutilisura yun o masunugan tayo ng suon. Nana lang at imbantayan ang mga bata nga dili magdula-dula o mga posporo o uban pa ka ng mga kalayo labi na ka ng dirty kitchen ang atong gamiton kinahalan before tamo lakaw before tamo hawa sa atong tagsatag na ka mga panimbalay sito it yun naunta ang ato ang abuhan wala na kayo pinang i-clear daan dito tamo lakaw
18: ang payag ni kagawad huli nang sa barangay Balulang ning Dakbayan. Alas ay sa 5:05 na karon sa atong Magnum Road Hunter.
4: Magnum Road Hunter!
18: Pinata may kailan si Magnum Reza Cruz niya sa Luna Velas. Sa Reza, kumusta ka nun? Daga sa piko
22: niya? Yes, yes, Magnum Ajuelo. Functioning naman po ang traffic light is may Luna Velas, Magnum Ajuelo. Tapos na observeran yung mga incidents kadranan sama sa disgrasya pero amping na gita. Bina sa mga motorista. Lakas pa na hon, so far. Ito na lang may kinang pagpangagabon sa kawalangan ng mga bahay Magnum Ajuelo. Dari pa pinang ini. Ka mga pagpamituhan, pagkaya pa ito kumpiyansa, bitin kita protection sa pagalingan, labi ito mga motorista, pareta sa kanunay sa tuang ringkot. So, makanapang pagulagway sa lakat sa panahon na gagan sa trapiko para sa Magnum Road Hunter. Kini si Magnum 113 Risa Cruz sa balita o servisyo Magnum Radio.
4: Magnum Road Hunter!
18: O karamigala sa itong Bayaning Magnum Update, ang sakadlaw na lamang ipahigyan ng Bayaning Magnum Shiblad Give Life Floodlighting Mission diya sa Limkit kay Triom, kanong may resyente ng tuiga, nga sugdan alasay sa buntag. Ang pagdunarog dugo, dako ikatabang ilabi na nito ang mga pasyenteng na kinala sa bunong dugo, apan ikaw, usab, nga nagdunar, makabenefisyo tungod kay pinagi din eh, mahuli pa ng imong dugo, makapahamis sa imong kutis, makatagpis kay ng panglawas o guban pa. Busayo kalimot karong Mayo 17, adlaw kining Rubingo sa Limkit Atrium, ang atong bayaning Magnum Silver Give Life, Vladimir Mission, ang programa kini sa Magnum Radio, kabag ang Philippine Red Cross, kagindiyon ng Misama Sunil Chapter, dugdo din eh, ang unang usaka libo ka mga successful donor, blood donors, makadawat sa 10 kilos ng bukas sumay. Uy! Gika na sa pamilya ni Mayor Rolando Clarix Oy o Kapitan Kikang Oy o ingon man food packs gikan kang Congressman Rufo Rodriguez. So meaning makuha ka, makuha ng dugo. Automatic na kay 10 kilos ang buga sumay.
23: Oh.
18: Onya kini gikan sa nila ni Mayor Rolando Clarix Oy, Kapitan Kikang Oy sa Barangay Carmen uban siyang pamilya. Di pa na mao. Dugangan pag ina og laing food packs gikan ni Congressman Rufo Rodriguez. Ano pa yung bang ganin, no? Kani pa si Inon Lasin eh, pasig na pa eh. Madugang ano yung karong pila kadlaw. Pero at least, kani sigurado na, sa unang usaka libo ka mga tao po sa ayaw mo palkansi, bira na kaya anang adlawa. Di ba? Bibo ka na. O karong may kilas to Magnum National, gibutan ka ng Senate President Senate President Prontipore, Ping Lacson, nawa na siya tingges pipila ka mga senador nga gayon na lambigit sa gimistigan nilang isyo sa flood control. Apan matupad ni Lacson nga wala niya kini hatagi og bilay labi na nga mas importante kaniya ang accountability o bagimo sa iyang trabaho inay ang paghinigalaay. Samtang nagpasabot na lamang usab karon ang gobyerno sa Pilipinas sa ang nga desisyon sa gobyerno sa Pransya diin na nag-request o asylum si kani Congressman Salico nga usa sa mga nalambigit sa corruption.
24: I will not blame them, ano? But I have a duty to perform. Kasi kung puro pakikisama na lang all the way, huwag na lang tayo mag-hearing, di ba? Maintindihan ko naman where they're coming from. Yung iba, parang hunos-dili na bumate. Yung iba, hindi ako kinakausap. But you know, we will await the decision of the French government kung mag-grant yung kanyang asylum. It is now incumbent upon this administration to oppose the application for asylum. Hindi naman yun siguradong ma-approve eh. Even yung kay dating Secretary Roque, wala naman nakakasigurado na yung asylum mag-grant. Kasi kung ang best, I think, yung best case nila para mag-grant yung persecution. Pero kung ganyan, so challenge ito sa government to really vigorously oppose yung application for asylum.
18: Ang payag ng Senate President Pro Tempore Ping Lacson.
1: Gibot yag ni House Deputy Speaker o National Unity Party kun NUP Chairman Congressman Ronaldo Puno nga mayorya na karon sa ilang partido ang nagsuporta sa impeachment case batok ang Vice President Sara Duterte. Kinisukuhay sa ilang unang abaruganan nga musupak sila sa impeachment kung ugaling walay mapresentar nga bago mga ebidensya batok sa Vice Presidente. Mato ni Puno nga banabara nga 30 ka mga miyembro sa ilang partido ang mipadayag na silang suporta sa maong reklamo.
5: I have to be honest that in the beginning, our party was mostly negative. Not myself, because I voted for Forman Sabsats. No? But most of the party was negative. Today, I think the majority is in favor of sending this to the Senate. We have a hardcore that is still negative to the proposal. There is a middle ground of some people who want to abstain. But the last conversation we had yesterday at our meeting was that we would all go back to our constituents and have one more round of conversations with them to see how we would vote finally on this matter of our 55 members. Siguro mga, I would say maybe 60%. I think there's at least 30. I mean, it depends again on what their consultations with their districts will say.
1: Ang pamahayag ni House Deputy Speaker o NUP Chairman Congressman Ronaldo Puno.
18: Alasay sa 30 na sa ang dalugang balita na sunong i-welcome karon ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang mga Asian leaders sa Cebu alang sa ika-48 Asian Summit nga and the related meetings nga nagbaton sa timang Navigating Our Future Together. Madol pa ni Marcos nga nagpabilin ang kakuan sa gobyerno sa Pilipinas nga ipatigbabaw ang kapsay o kalinaw sa nasud o gatutukan ang kayuhan sa katawhan. Gaila ito sa haba ni Presidente Marcos sa mga prioridad sa maong summit sama sa pagpalikon sa energy o food security. Pagsuport sa mga mag-uma o mga gagmayang negosyante o pagpanalipod sa mga Asian national.
6: As chair, the Philippines will continue to champion the founding ideals of ASEAN, peaceful coexistence, mutual respect, and cooperation for shared benefit. We will continue to stress that as one region, our efforts will truly be effective on the basis of a unified approach and collective vision. Through these actions, we will embrace an ASEAN where its peoples enjoy a secure, peaceful, and stable future. As Cebu takes center stage for the 48th ASEAN Summit, the Philippines warmly welcomes all delegations with the mark of Filipino hospitality, one that is rooted in our rich cultural heritage, shaped by timeless traditions and animated through people's openness and warmth. Para sa bayan, para sa ASEAN, maraming salamat po sa inyo lahat.
18: Ang payag ni Presidente Ferdinand Marcos Jr.
1: Nagpahimangno si Vice President Sara Duterte ngatos mga Pilipino nga dili basta nga tuohan ang mga makita nga mga impormasyon sa social media ilabi na may kalambigitan sa politika. Mato ni Duterte nga sagad sa mga mukatag nga fake news karon sa online, mga pagpangdaot lamang ngatos mga politiko sa ilang mga kaatbang.
7: Madumi talaga ang politika. Kailangan maging matuto. Kailangan matuto mag-discern ang mga Pilipino sa mga nakikita nila sa social media, particularly because pwedeng ma-manipulate ang information na lumalabas sa social media. Tulad na nga ng mga troll farms na naririnig din nyo, totoo yun, yung mga troll farms, no, na meron talagang negosyo na ganun. At meron din talagang negosyo na nagpapalabas ng information, whether true or not, pero yun yung business ng kumpanya, ang magpalabas ng mga information. Ganun nga yung ano niyan, objective niyan. Parang magpapalabas sila na, say for example, this is a popular sentiment or this is an unpopular sentiment. Unfortunately, sa social media, kahit libre siya para sa lahat, meron ding mga nagnenegosyo dyan, minamanipulate information na lumalabas.
1: Ang pamahayag ni Vice President Sara Duterte.
18: Alas 6:34 na karon sa itong Magnum Health Alert. Giluso karon sa Department of Health and DOH ang total ban sa paggamit og vape. Matod pa ni Dr. Dominica Madumba sa DOH nga kung ugaling nga dili man na mawagtang nga sengpit ang vape, mas mayong magpatuman na lamang og restriction aron dili kini daling ma-access ilabi na sa mga batan-on nga magdala sa nagkaniyang flavor nini. Una na nga mingon ang DOH nga ang paggamit og vape o bisan unsa nga tobacco products sa resulta aron makabaton sa mga cardiovascular nga sakit ingon man cancer og lain pang sakit. Sabaga, samtang nagpahimanong usab ang World Health Organization, kadawalitso nga makalarma na ang vape tungod kay daga na mga batanon ang nang-addict sa nicotine. Okay, Mr. Magnum International, dito sa China, subling gakat karon sa China ang Iran o Amerika nga maningkamot aron makabot ang hingpit nga kalinaw o ceasefire. Kini ang payag sa China tul sa pinakaunang higayon nga sila nakigtagbo sa Iran sa Beijing. Madupan ni Chinese Foreign Minister Wang Yi nga nanginaot usab siya nga dili na maiparayon ang pagsirado sa Strait of Hormuz. Ilabi na nga duna kini dagang negatibong epekto sa mga nasod nga gasubay nini samtang gidayeg usab sa China ang kakuha sa Iran nga dili mag-develop og nuclear weapon taliwala pa man nga sila dunay katungod nga gamiton ang nuclear energy sa hapsay nga pamaagi.
1: Sa New Zealand, gitakdag nga magpaubos sa pasulit ang tanan nga mga migrante nga but makabaton og New Zealand nga citizenship sugod sa tuig 2027. Mato ni Internal Affairs sa Minister Brooke Van Velden nga kini aron masiguro nga nasabtan sa mga but nga makabaton sa mga citizenship ang balaod og ang istruktura sa panggobyerno sa ilang nasod. Gingo ang nasangpit nga pasulit dunay 20 ka mga multiple choice nga item nga nag-cover sa nagkadaiya nga mga topic sama sa Bill of Rights, kun Bill of Rights Act, Human Rights, Criminal Offenses, Voting Rights o gadagan panguban. Tumungusab sa mga pasulit nga masiguro nga nasabtan sa mga migrante ang ilang mga pribilehiyo o ilang mga responsibilidad.
18: O karon sa itong Magnum Beses, gibuta karon sa Evan Foundation nga may pinaka-epektibo o apektado sa pagpaspas ng pagsaka sa inflation rate ang mga kabus, low income o middle class nga pamilya. Matuban ni Evan Foundation Executive Director na si Sunny Africa nga mas matukmod pa sa kalisud ang nasa 1.7 milyones nga ato sa 2 milyones ka mga Pinoy kung nagaling walay buhatong aksyon ang gobyerno sa kasamtangang sitwasyon.
9: Pinakanasa alanganin dito. Una, lahat ng mahirap tatamaan. Talagang lalong-lalo lang kahirapan nila. Ang mas alanganin dito ngayon, meron sa lower middle class, ang tansya namin about 1.7 to 2 million. Yung nasa borderline, baka sila pa'y matulak sa ilalim ng linya ng kahirapan dahil nga sa kaulangan ng pag-responde ng gobyerno. Pero siguro kailangan maging malino din, ha? Hindi yung totoo na tinutulungan ng gobyerno ang mga mahihirap. Kasi sa halimbawa sa huling ulat ng social weather stations, 14 milyong pamilya nagsabing mahirap sila. Pero ito mga targeted subsidy ng gobyerno, nakita ko lang kahapon sa kanilang Uplift na website, ang pinaka isumo mo lahat ng sinasabi ng tulungan nila, hindi pa abot ng isa't kalahati milyon na beneficiaryong naabot. Kaya even pati sa mahirap, may higit 13 milyong pamilyang mahirap, hindi actually tutulungan ng gobyerno. So hindi yung totoo na yung mahirap lang ang tinutulungan. Marami sa mahirap, pinapabayaan din, tulad ng middle class.
18: Ang payag ni Ibon Foundation Executive Director Sunny Africa. Samtang sa itong Forex rate, ang usa ka US dollar, balor karon sa 60 na pesos o 67 centavos. Canadian dollar, 45 pesos, 29 centavos. Hong Kong dollar, 7 pesos o 87 centavos. Australian dollar, 44 pesos, 30 centavos. Ang Taiwan dollar, 1 peso o 95 centavos. Koran 1, 4 centavos. Ang euro, 72 pesos o 14 centavos.
1: Samtang tungod sa nagparin nga kagubot karon sa tunga-tungang silakan, ang kasantangan nga presyo sa Dubai crude oil ana karon sa $105.70 per barrel. Kinimiobos o 1.15% kung itandi sa una niini nga presyo nga ana sa $106.93 per barrel. Samtang sa parin nga pagmonitor sa mga presyo sa lana sa mga gasolina din sa Dakbayan, sa Shell puntod ang ilang nga diesel 84.10 per liter, regular gasoline 88.60 per liter. Sa Petron, gaabukayan ang ilang nga diesel 82 per liter, regular gasoline 81.20 per liter. Sa Jetty Osmeña Extension, ang ilang diesel 81.20 per liter, regular gasoline 85.60 per liter. O sa Blue Energy Osmeña Extension, ang ilang diesel 82 per liter, o ang ilang regular gasoline 86.50 per liter. Sa Velox Osmeña Extension, ang ilang diesel 84 per liter, regular gasoline 85.45 per liter. O sa Caltex Kauswagan, ang ilang diesel 84.16 per liter o ang regular gasoline 88.61 per liter. O karon sa itong Magnum Entertainment. Mipalagang transwoman o content creator nga si Aura Briguela sa subling pagtawag kaniya sa uban ng mga netizen nga Bronnie James. Kinuman may katag sa social media ang hulagway ni Aura kauban ang tulo ka mga lalaki nga nagpa-picture kaniya. Mabasa sa caption sa uploader ang mga pulo nga with Bronnie James nga duna pa'y basketball emoji. Gawas na ini sa comment section duna usay kaapas nga komento sa uploader. Ang sarap mo, Aura Briguela. Nga nakatag sa comment.
10: Ang sarap mo. Kaya nagway, anak. Murag si Lebron James.
1: Dili. Tawag lang sa iya, Magnum Joel. Ang sarap mo, Aura Briguela, nga nakatag sa komedyante. Dugtong ni ini, taliwala nga dagan niya.
10: Sige, para yun.
1: Dugtong ni ini taliwalang dagang netizen ang nagkatawa. Apan doon na usay mi depensa magduma Joel kang aura kinsa mi balos sa bugtubag nga light gusto diet ayaw ano yan isang size lang kayong tatlo para hiraman na lang hisaran nga wala gi kalipay ni aura ang pagtawag. Ang pagtawag kaniya og Brownie James.
10: Sana hi Jorana, sana si Brownie James. Ang Brownie samo iro man to. Brownie. Brownie. Tukoy, Brownie.
1: Brownie James magdum Joel. Anak sa NBA star nga si LeBron James.
10: Ah,
1: oo. Brownie James, LeBron.
10: Tama no, so sige, sige pa dayon. Nemuot magikay ka sa son sa nagwi ni Brigil. Sige pa dayon. Umana? Ako na rin kagbasa. Amin ako. Ah, so libro. Ah, kanina si Asawa, no? Si Brownie James, no? Anak ni Libon James. Anak ni Libon James. Anak ni Brigila. Kamu na may nakailaan na.
1: Ha? Muna siya good ka. Tapit ako, sige, siya kawayan magod magdum Joel. Oh. Makadigin kay homophobic
10: sa... Abading nga siya, abading.
1: Oo. Artista man na siya. Technically, artista. Kanang kuan po siya, komedyante. O niya, kanang content creator po siya. O niya, karun, kay kanang marag nagkuan na magid siya karun magdum Joel, maribulag, nagladlad na siya. Oo,
10: nagladlad siya.
1: Oo, so kanang
10: marag dilid. Nagpakita nagid siya.
1: Oo, so kanang marag sa una lugar, marag kuan pa siya, closeted pa siya. Karun, yun, kaya nagbinabae na siya sanina. O niya, dagan mga homophobic bitaw.
10: Oo. Muna, di ay.
1: So, sige siya gawa yun.
10: Oo, oh, di ba? Mas may pa ganito. Kaya wala lugar siya. Lugar na kay bolo ang mga tao nga bading siya. Pero wala siya lugar hilabdi. Karon nga nagladlad na gid siya. Gano'n, kasayal siya?
1: Oo. Magsayal gid siya. Onya,
10: onya yan dagway na to? Kasayal? Kalaim sa guy siguro. Ikaw rin may nakaila po niya. Mga kailan na. Nang kahimuot nga, nahimuot magka. Anong mga nalipay, magkaog na ako nasa iya. Ano man? Sira yung tsura niya.
1: Dili wala man ka nang murag sa akoan lang basta mga comment lang bitaw.
10: Oo. Gabi no talaga ko na pagumanat sa itsura na kay murag gabi man murag gitik mga sa diwindi ang katawa ni. Okay, so Magnum Sports, iba multa sa NBA si Boston Celtics star nga si Jalen Brown o ga 50 mil dolyares sa Kapiga 3 milyon sa peso sa tungod sa iyang pagsaway sa officiating. Hinuman na matagak ang Celtics sa playoff. Diyang sila gipili sa Philadelphia 76ers. Gibon ni Brown ang iyang komento sa live stream. Humana sa ilang kapilian sa score 109 na batok 100 sa Game 7 sa Eastern Conference round for the first round playoff series. O na nagingon sa basketbolista sa live stream nga siya ang gitarget sa mga referee. Ilabi na ang mga tawag sa offensive fouls. Mga eksyon, yun nabati atong kompleto ni Tali sa atong balitang Magnum Malakarong Adlawa, Miyerkules, Mayo 6, Tuig 2000, Pati 6, Ugkaron, sa atong headline review. Sa atong Magnum Lokal, kagawal alam lima pasabot sa dakong bintaha kong makabaton ang dakbayan ng bagong government complex sa atong Magnum National Center Ping Lakson. Ibuta gawa na siya tinggi sa pila ka mga senador nga nalambigit sa flood control scandal sa atong Magnum International China. Subling niagad sa Iran o Amerika nga mag-ceasefire sa atong Magnum Besos Ibon Foundation. Ibutiag nga pinaka-apektado karon sa paspas kapagsaka sa inflation rate ang mga kabos.

0: Sa balitaw serbisyo
1: Magnum Radio.
0: Inyong nabati ang balitang Magnum hangturugma dinhi lamang sa balitaw serbisyo Magnum Radio.
2: Ako si Cherry.
3: Usa ka full-time nga virtual assistant.
2: Halos 24/7 ko sa trabaho.
3: Mao nga walay tulog og stress
2: kada adlaw bisan sa balay.
3: Hibaw-an ako nga tungod sa stress.
2: Nahurot dayon ang nutrients sa akong lawas.
3: Mao nga
2: stress tabs akong giinom.
3: Uban sa hustong nga pagkaon og ehersisyo,
2: nakatabang kini kanako nga mabawi ang nawala nga mga sustansya
3: sama sa iron,
2: B vitamins
3: og niacinamide
2: aron magpabilin nga presko
3: og naka-focus bisan ko nga usa ka VA mabug-a.
2: Busa, sulay usab ang stress tabs.
4: Well, the bottom was iron. This is generic name of stress tabs. This persists. Consult to doctor.
5: Stress Tabs. Kahit stressed, magandang gising dahil fresh and focused.
6: Nag-antos ka ba sa hinay nga internet o sa lousy nga serbisyo? Sulbad na ang imong problema. Aniana sa tuan dapit ang Converge Fiber Internet sa Converge Fiber at imanon ka diretso, paspas pa ang serbisyo. Aniya, ang tipik sa mga lugar nga available na ang linya sa Converge Fiber Internet sa East CDO, anakini sa Barangay Consolacion, Puntod, Makabalan, Nazareth, Makasandig, Indahag, Kamamanan, Lapasan, Gusa, Kugman, Apil, ang Alwana, FS Katanico, Tablon, Agusan, Puerto og Bugo. Busa tan-awang inyohang kontrata sa internet kung expired na, pag-converge na. Kung wala pa'y fiber internet, pag-connect sa Converge Fiber. Ang ilahang buhatan ay mutang sa ground floor CTC building, Captain Vicente Rua, corner Antonio Luna Street, Cagayan de Oro City. Text o tawag lamang sa 0917-555-2777 or 0917-555-4777. Ang Converge Fiber Internet, padayong mudawat o mga aplikante, pagka sales agent, full man o part-time. Mukita hangtod sa 45,000 pesos matag bulan. I-submit ang mga application letters sa Converge Fiber Internet sa CTC building, corner Antonio Luna and Captain Vicente Rua Streets, Cagayan de Oro City.

0: This song is brought to you by GCash, GLoad, Magload na sa GCash, GLoad. Daming pabonos, dibitin.
1: Ang banggiitan. Kanabuhi, panahon pa sa Homo sapien. Ang liminho ng Cagayan de Oro. Ani ana ang mapalingaw sa inyong gabi.
2: Let's get ready to rumble.
3: Magnum Hits Sika
1: with Magnum Mentor.

0: Magnum with Sika. Magnum Magnum. Alright, maayong gabi kaninyong tanan mga Magnum friends. Ito nga naminaw karon mga gabi. Una, good evening, good evening. Sa tanan nga mga naka-tune in karon, good evening kaninyo diha. Katong nga naapa sa ilahang mga panagipang trabahoan, good evening. Sa mga nag-kamulo pagit in town sa pagluto, mangigala karon gabi una, good evening. Sa mga Magnum friends, nga mga kaigsuna na to diha nga in town sab, nagpuliki na po sab sila sa ilahang paghaling-haling. Una uso pa baka gyapon ang ilahang kiningkuan kahoy, pero mostly karon nanay mga stove, gas stove o kining butin. Then ang uban rice cooker, socialon, pinakasocial induction cooker, pinakasocial na gid kayo kay order. O sa mga Magnum friends ato diya mga igala, good evening. Sige, sa ito nga panakuban, may gala para sa tuang Magnum hit sikat, sikat na mga music hit songs sa ito'y pang-play. May gala karong gabi yun sa tuang Magnum hit sikat. O sa tuang mga Magnum friends nga nakatune in, may gala sa tuang programa. Di nga mga takna. O, kumusta man mo diha, may gala kung unsa ba inyo ang kandiya. Unsa ba inyo ang nagkabisihan. Sa tanan ng mga nagkabisi sab sa ilahang pagpaningkamot nga maluto ang ilahang mga pagkaon. Ha? Okay, sa mga Magnum friends, sa mga kaigsunan sa nato diyan nga nabisi pa. Ala, sa tanan nga naa sa ilahang balay, good evening. Anyway, sa itong nga panaguban, standby sa itong Magnum tagna-tagna question, unsa ba kanya itong ipang tubag karon sa atong pangutana. Ang atong pangutana, standby lang dayon. Unsa ba kanya nga pangutana para tubagon sa itong mga Magnum friends? Pag di matubag, okay ra. Pag matubag, congratulations. O siyempre sab sa ito ang Magnum na knowledge is power. Siyempre sa ito ang Magnum knowledge is power. Nga trivia, guban pa na itong umibalan, may gala kalabot sa ito ang mga panghitabo sa palibot. Siyensya, mga discovery, mga hisgutanan sa dapat na itong mahibalan, may gala as wisdom. Sa mga butang, mga mahibaluan na ito. Labi na sa katong mga nagkulang o kanang kulang o kanang ano information. Og sa mga Magnum friends nga gusto makakat on, dodunay may balaan may gal, labi na dugang information may gala sa tuang mga kinabuhi guban pa. Sige niya tatawad sa to Magnum knowledge is power. Balaan na to mga kaigsunan nga unsay gyud ang unsay rason. Ha? Unsay rason. Unsa din nga rason. Kabalo mo unsay rason nga nung gitukod ang kiningkuan. Great Wall of China. Kabalo mo unsay rason na na. Ala, sige, sa to ang may balaan niya tatawad sa to Magnum knowledge is power. Standby sa tong pangutana. Unsang atong pangutana. Unsa pod ang tubag. Standby niyo tataon sa itong pagbalik mga kaigsunan para sa itong Magnum tagna-tagna question. Mubalik yapon tami gala kaoban. Ang banggiitan na buwi pa sa panahon na homosapin Magnum Mencho kabaktulan liminhon ng Cagayan de Oro. Good evening kaninyong tanan na ug sa tanan may gala nga namin karon sa itong FB page Magnum Live ng tanaw. Ug laki pa sa itong www.magnum99.com. Good evening kaninyong tanan may gala. Mubalik na malaman sa pila ka mga pahinom dumatora sa Lasay 56.
1: We'll be back in a moment, right after this station.
2: Magnum Radio 99.9. News and music. News and music.
3: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. Newstar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.
4: Discover the beauty of playing brightly with Newstar, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.
5: Sa musika, balita og serbisyo, Magnum Radio.
6: You're listening to Magnum Hit Sikat on Magnum Radio 99.9, your news and music station.

0: Magnum Hit Sika
1: with Magnum Mental.
2: Ah, baliktad sa itong programa karong Magnum Tag na Tag na question sa itong parakuban may gala sa itong Magnum Hit Sikat kauban si Magnum Mencho kabaktulan para sa itong Tag na question karong sa itong pangutana mga higala.
1: Kunto na mo'y huna-huna inyong tubagon. Tag na question.
2: Isdang lapis-lapis ang ulo mulangoy, ang ikog gatibaw. Isdang lapis-lapis ang ulo mulangoy, ang ikog gatibaw. Oh, sa doon na. Unsa daw kuno? Isdang lapis-lapis ang ulo mulangoy, ang ikog gatibaw. Unsa man daw kuno na be? Salot. And sa mga Magnum friends, ito di ang alamin daw. Good evening. May gala na ito di ang nakatunin. Alamay ang papaminaw kaninyong tanan. Sa mga Magnum friends, sa mandiya mga igalabi. Sa badaw kuno ang atuang kwan dyan. Tubag. Tawag lamang 0917-169-1199. 0917-169-1199 o 0917-716-1899. 0908-8206-211. Unsa ba kahit tubag sa atong pangutana? Ulat na sa tani caller may gala. Hisgot na po na yung tao kaning wadiniwa dito. Ngao na to mga Magnum friends on site. Kuha na tubag. Tawag lang mo 0917-169-1199. 0917-716-1899. 0908-8206-211. Kung pwede bumutubag sa itong FB page Magnum Live, pwede sad bumutubag ko na, pero wala na siya ikuan ha, wala na siya price, kay the price is right. Tarot lang ito. O sa mga kuan, mga late tuner, sa mga late tuner, ka late mga gitlo, ang sa mga itong pangutan na karoon ng atuang balikon mga Magnum friends, isdang lapis-lapis ang ulo mulangoy ang ikog at ibaw.

0: ng panguta ng mga higala.
1: Sige, kay wala pa man tay cooler. Natulat pa man tayo rin kuan. Natulat pa man tayo rin eh. Asa na sa dirita kay sa mga panahon sa blagi karon ang atong mga katawhan pwede sad silang mahimong pwede sila mahimong bayani. Ang katawhan kita pwede kita mahimong bayani. Pwede tang mahimong hero pinaagi sa pagtabang sa atong kaugalingon o sigkatao. In what way nato matabangan ang atong mga tao? Pinaagi sa pagdonar og tuko. Ha? Karong Mayo 17, adlong Domingo, magsugod sa Lasay, sa buntag, ipaygayo na sab ang laing edisyon sa itong bayaning Magnum Share Blood, Give Life, Bloodletting Mission. Kauban siyempre, Red Cross, Misamis Oriental, CDO, chapter, nagkipaygayo sa luwag ng magaway, Limkit Kai, A3O. Ang ginapit ang tanan nga katong himsog o panlawas, pagduyog sa among kalihukan, pinaagi sa pagdonar og tuko. Samtang kaniya kita sa grabing kalisod karon, Miss Mas, kiginhanglanon ng pagpahigayon sa atong bayaning Magnum. May matabangan sab sa labang tanan, pasyenteng kabus nga nakinhanglan as abunuhan og dugo. Kaya sa pagparehistro mga kaigsunan, kinahanglan lang mo bisita or pinagi sa pagkapa-text. Pagtawag baka sa tuwang number. Ano text sa 0927-3811-999. 0927-3811-999. Ihatagin niyo ang pangalan, address, gender o type sa dugo aron kamo malista. So, siyempre, madawat sab kami grupo o barangay nga gustong mahimong bayaning Magnum partner pinagi sa pagdala o blood donors. Patawag sa lamang sa Magnum Radio o pangita ang chairman blood donors sa si committee na si Magnum Joel Jacobo. Okay? Ayaw kalimot, bayaning Magnum Share Blood, Give Life, Bloodletting Mission, Mayo 17, adlaw, Domingo, sa Limkit Kai, A3O.
2: Na question!
1: Okay?
2: Question!
1: Muna kinahanglanon, mga kiksunan ng pangandam sa inyong kaugalingan. Aron kitang tanan, magmalambuon sa ayoyoy. Nana, napadya. Sa mga Magnum friends na today, nga nakatunin karon be, pawag lang may gala ha. 0917-169-1199 0907-7161-899 0908-820-6211 Si Corazon, may gabi Corazon.
3: May gabi sir.
1: May gabi si Corazon. Niya po naka Corazon.
3: Wala ko sir, kamulo pa nagdigamo sir.
1: Kamulo pa digamo. Suman ninyong giloto diya.
3: Ano kasi ano yung pinirito bangus?
1: Uy, dami ng pinirito. Bangus. Kanang bangus, piritohon. Balag bukogon. Basta kay piritohon. Ba, ikaw nun ah. Ba? Pero hasol ang bangus kung sabaw. Mabukog-bukog ka. Pero pritohon, pritohon mo na, kaunang bukog ah. Ba?
3: Sabukog sir ba?
1: Basta, apil ikog ang ulo ah. Bitaw ay.
3: Upo-upo.
1: Bitaw ay. Sige, sabay tubag ni mo, Corazon.
3: Kanang luwag, sir.
1: Luwag? Final answer?
3: Yes, sir.
1: Ibang tubag na luwag is...
4: Mali ka niyan! Mali ka niyan, kapatid!
1: Dili, luwag.
3: Ay, that's it.
1: Naka-shoutout niya, shoutout. Naka-shoutout.
3: Ay, wala na, sir.
1: Ah, sige, sige. Sige, salamat kay Ma'am Corazon. Bye-bye. Okay.
2: Kunto na mo'y huna-huna, inyong tubagon. Tag na, question.

Ano diya ka, Ma'am Janet? Akot mangilimutan. Pwede mag-ask mo gani ah. Okay, mani. Kanina. Ala, sige. Sa inyong pananaw, unsa ka kini? Unsa ba ka kini, be? Isdang lapis-lapis. Ulo mo langoy, ikong mutibaw. Unsa ba ka kini, mga kiksunan? Nabari, ha? Tubag. Tawag lamang 0917-169-1199, 0917-716-1899, 0908-82-06211. Dalga, unsay tubag sa tuang pagbutana. Tawag lamang. Well, hulat na may gala kinsay mutubag. Greet-greet na sa tadian ni. Greet-greet na lang sa greet-greet. Hello, hello sabdi ay kang... Salamat sa di ay sa nag-greet di ay tama.

0: Dave, kang RJ, kang uy, mayang gabi di ay. Oh, mayang gabi. So, mga kaiksonan si Ike at si Ike. Oh, good evening ninyo dia. Aldwin, be Aldwin, mayang gabi.
1: Mayang gabi, sir.
0: Oh, mayang gabi. Tag-asa man si Aldwin.
1: Ipunan.
0: Ipunan. Unsay tubag ni mo, Aldwin?
1: Kuan, kanang tsaa. Tea, bitaw tea.
0: Tea, tsaa. Final answer?
1: Kanang minaludo, yes. Final imong, answer tayo.
0: Imong tubag nga tsaa or tea? Yes!
2: Mali ka niyan! Mali ka niyan, kapatid!
0: Sorry. Shout out, shout out imo.
1: Ha, wala na, sir.
0: Okay. Sige, salamat kay Ma'am Sir Aldwin. Good evening. Okay, bye-bye.
3: Kunto na mo'y huna-huna inyong tubagon. Tagna, question. Tagna, question.
0: Onsay tubag. Onsay to hello da sab kang Jeb. Good evening diha. Good evening. Oh, kang Jeb. Oh, kani mga butcher ni. Ato ang mga pigsuunan diha nga naminaw. Okay. Ala sige. Saman diha yung mga kwandya. May gabi isab di ay sa mga kining atuang mga ano naa sa mga merkado karon. Oh, good evening. Nay namaligya pa karon naminaw da kuno sa Magnum Radio. Good evening sir, naminaw may karon. Okay. Tubag lang may pangutana pero ray lang ko yung katubag. Hindi lang ko katawag. Okay, salamat. Si Rino, may gabi Rino.
4: Ay, no, good
0: morning. Oh, may gabi. Rino ni o Rino?
4: Rino, sir.
0: Rino. No, sir, Rino. Ah, okay. Sige, taga-asa man si Rino?
4: Taguluan.
0: Pista di aron?
4: May kumana man.
0: Ay, may kumana dito. Ah, okay, sige. Unsay tubag ni mo, Rino?
4: Kandila, sir, kandila.
0: Kandila. Final answer?
4: Final na.
0: Basta kay muna to ah. Basta kayo na. Oh, final answer. Kandila! Yes!
2: Mali ka niyan, kapatid.
0: Sorry, dili kandila. Shout out ni Mau.
4: Shout out na ko si Abanira Antonio. Oh. Nga nag-inom og junior.
0: Uy.
4: Si Alki Salas.
0: Oh.
4: Na dere, nag-Facebook lang.
0: Oh.
4: Then among kaubar nga si Antonio Malales. Nagbantay ka ron sa shop. Shout out.
0: Ah, okay, salamat kayo, Rino ha. Okay, good evening. Bye-bye.
3: Kunto na mo'y huna-huna inyong tubagon. Tagna, question. Tagna, question.
0: Unsa bagay na itubag ani? Standby lang para sa tuwang dugang mga informasyon labi na sab sa tuwang mga hint ug sa tuwang pangutana mga kiksunan sa tuwang tagna question kaaban si Magno Mencho Kabaktulan. Balik naman lamang pipila ka mga pahinom dumatura sa alas 7:26.
5: We'll be back in a moment right after this station.
6: Magnum Radio 99.9 News and Music.
7: Kanunay ka bang hilantan? Sipunon ug ubhon? Sinyalis ka na sa luyang immune system. Tumar ug Mighty C. Usa ka alkaline vitamin C nga mopabaskog sa imuhang immune system. Batok sa flu, bronchitis, pneumonia ug uban pa. Mighty C, your best body to fight infections. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar. Available sab ang DTX 500, DTX Coffee Mix ug D3 Bio. alang sa libreng konsulta ug senior citizen discount duaw lamang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Domingo hangtod sa Biyernes. Nahimutang sa Market City, Agora, Lapasan, Cagayan de Oro. Text lang sa 0985-0132-198 o 0991-4504-163 or bisita sa ilang FB page Klinika de Alternativo Sirio.
8: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
9: Iksoon, pagpagabana. Itaho sa Magdum Radio ang bisan unsang dagkong hitabo sama sa baha, sunog, tulis, vehicular accidents ug uban pa. Text o tawag lamang sa Magdum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. 24 oras kaming nagasibya ug anda mo serbisyo kaninyo panahon sa dagkong hitabo ug sa bisan unsang dagkong katalagman. Inabagan sa Magnum Rescue 999 ug sa Graphic Fire and Rescue Brigade. Text o tawag lamang sa Magnum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. Dinhi lamang sa balita ug serbisyo, Magnum Radio.
8: Aniya si 2nd District Congressman Rufus Rodriguez sa iyang panawagan nga suportaan ang Bayaning Magnum Bloodletting Mission.
10: Pirmi kita partner sa inyong mamaing programa. Programa ko na ang tawag sunog, di kalamidad, na ang Magnum Radio nga mutabang diritsyo sa katawan. Kani karon bloodletting, kinala natay blood supply. Tao ko na'y maksidente, mahatagan na yun o pagtagad o pagatak o mga dugo para sa na-aksidente. I will also give kuhan kining cancuns and rice so that naagit sila'y mabit-bit pag human na pagkatag sa ilang dugo. Mas importante ang inyong social program sa atong Magnum Radio para gyud nga magpadayon ang paghatag dugo kuna amang gani tinanglan nini. Magpadala kami para sa among mga food packs atong paghaton atong makaisuon sa Cagayan de Oro nga mo-donate og dugo ug sa bloodletting. So we will help you and continue with your service to Cagayan de Oro and Misamis Oriental.
8: Ayaw kalimot, Bayaning Magnum Bloodletting Mission, Mayo 17, Domingo, alas 6 sa buntag sa Limkitkay Atrium. Good news! Alang sa tanan nga may sakyanan, sayon na kay karon ang pag-renew sa iyong rehistro at to lamang sa bugnaw ug hamugaway nga Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulua, Cagayan de Oro. Sa Auto Profile, paspas ang smoke test, libre pa ang brake test, suspension test, ug uban pa. Tabangan usab kamo sa pag-renew sa inyong rehistro. Paggawas ninyo, inyong rehistro bit-bit na ninyo. Walay hasol, dili kamo magbasol. Busa adto na sa Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulua, Cagayan de Oro. Matawag sa 0917-171-2999. Sa musika, balita og serbisyo, Magnum Radio. Sikat ba ang hanap nyo? Magnum, hit, sikat, Magnum, hit, sikat, hit, sikat.

0: more music coming your way. Your news and music station, Magnum Radio 99.9. Sa pagsugod pa lang sa Marso, bisan sa Abril ng tuiga, hangtod kaya pa. Taliwala ning krisis nga giatubang ta karon, padayon ang serbisyo sa Magnum Express.
1: Sa Lagindingan Airport ba ang biyahe mo?
0: Magnum Express, bisag alkansi na kayo sa kamahal sa petrolyo, biyahe wala kulangi. Mga sakinan wala magkulang, andam pang dugangan. Maserbisyoan lamang ang katawhan. Magnum Express, walay increase sa plite. 199 pesos paingon sa Lagindingan Airport, 249 pesos paingon sa Dalayan. Mubiyahe usab sa bisan asang lugar nga gusto ninyong adtuan. Magnum Express, ang terminal na imutang sa Limkit Kai Center. Text o tawag sa 0917-771-2255 or 0999-8877-999 for your safe and convenient trip. Magnum Express.

0: Magnum Hit Sika
1: with Magnum Mental.
2: Balik tayo sa itong programa karong Magnum Hit Sikat. Dito sa itong pagparayan migala para sa itong Magnum na knowledge o Magnum tag na question. Stand by sa itong Magnum knowledge is power. And sa abad pa na itong migalang hisgutanan. And then sa itong mga panghitabusad sa itong palibot may kaysan karong mga panahon na. So stand by lang sa dayon niya. Kaya ito lang ipasipot ang kining report. Na kalabot aning dunay usa ka lalaki lagi nga gikabutya nga gitabang dito sa kining City Hall sa kini kaganina dinhi nga hitabo sa gipaygayon lugar nga kining People's Day, no? So nay na kuyapan gitabang din dala sa ospital. So nya tataod bi basig ato ning kuan sab para sab sa kining no sa ato ang report sa tong palibot paygala. Okay. So standby para sa ano sa mga dugang ni ini. Ato lang dayon nang ipasipot ang dugang pang mga information kalabot ini. Lakip man ini ang pagkumusta kung pila gid tanan tao lugar no nga nakaabot diha. Lakip na sab ang katuday gisgutan sa ga na kuyapan. Okay? So diri sa tamigala para sa tuang tagna-tagna question. Anya tataod sa tuang pagbalik makisunan para sa tuang kining kuan kini sa tuang pagkumanuban atong oras sa 7:47.
3: We'll be back in a moment right after this station.
1: Magnum Radio 99.9 News and Music. News and Music.
4: Sa pagsugod pa lang sa Marso, bisan sa Abril ng tuiga, hangtod kaya pa. Taliwala ng krisis nga giatubang takaron, padayon ang serbisyo sa Magnum Express.
5: Sa Lagindingan Airport ba ang biyahe mo?
4: Magnum Express. Bisag alkansi na kayo sa kamahal sa petrolyo, biyahe wala kulang eh. Mga sakinan wala magkulang, andam pang dugangan. Maserbisyoan lamang ang katawhan. Magnum Express. Walay increase sa plite. 199 pesos paingon sa Lagindingan Airport. 249 pesos paingon sa Dalayan. Mubiay usam sa bisan asang lugar nga gusto ninyong adtuan. Magnum Express. Ang terminal na imutang sa Limkit Kai Center. Text o tawag sa 0917-771-2255 or 0999-8877-999 for your safe and convenient trip. Magnum Express.

0: Good news! Alang sa tanan nga may sakyanan, sayon na kay karon ang pag-renew sa iyong rehistro at to lamang sa bugna ug hamugaway nga Auto Profile Smoke Emission Seller sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Sa Auto Profile, paspas ang smoke test, libre pa ang brake test, suspension test, uguban pa. Tabangan usab kamo sa pag-renew sa inyong rehistro. Paggawas ninyo, inyong rehistro, bit-bit na ninyo. Walay hasol, dili kamo magbasol. Busa adto na sa Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Matawag sa 0917-171-2999. Sa musika, balita og serbisyo, Magnum Radio. Magnum Hit Sika
1: with Magnum Mental.
2: Ayan, balik na sa tuwang tagna-tagna question. Unsay tubag?
1: Kunti na mo'y huna-huna inyong tubagon. Tagna-tagna question. Tagna question.
2: O nga tong pangutana, balikon ta. Asa naman to itong... Naraman na itong kandaribe. Oh, isdang lapis-lapis ang ulo mo lang o yung ikog mo tibaw. Saman daw na, Abi. But siguro... Hint na to. Siyempre gamit niya siya gamit. Okay? So, unsa man daw ni mga kiksunan. Unsay tubag sa ito mga kiksunan, diha tawag lamang 0917-169-1199, 0917-716-1899, 0908-820-6211. Hala, si Heidi Rons. Heidi Rons, may gabi eh.
3: Hello, Magnomincho. Good evening, belated happy birthday, Magnomincho.
2: Oh, salamat, salamat. Kung kumusta man ang ito ang pinakagwapa daw sa lapasan.
3: Si Masuswal, guwapa lang na, white tapad.
2: Sus, guwapa. Magwapa, white tapad lugar. Pero og na ay, kwa, ay pero og ka ng white tapad, ikaw yung pinakagwapa na yun, ano ba?
3: Gini po, dyan na rin may tapad. Magwapa na.
2: Magwapa. Ala, sige, Heidi Ronson, sama na tong pandiha, mong tubag.
3: Paki-pardon.
2: Pardon?
3: Magnamincho.
2: Oh, say, pardon. Oh, standby lang niya. Kaya today, pasunod. Kajot lang, Heidi Rons, ha? Kajot lang, Heidi Rons. Kaya ito sang i-update sa itong panghitabo sa itong kuan. Kining usaka, ano? Sa mga breaking news. Sa ito ang balita karon sa itong palibot. At sa pandawato na itong kauban, si Magnum, kajot lang, Heidi Rons, ha? Standby lang sa kanila. ato lang daw aton sa karon kadyot si Magnum April Borha. Magnum April Borha.
4: Yes, Magdumamensyo. Salamat kay Magdumamensyo. No, doon natin gina-verify karon Magdumamensyo nga report kalabot matod pa. O sa doon kinikiniba nga lalaki nga senior citizen sa 68 anyos nga gikabot yag. Allegedly, doon kung Magdumamensyo nakabsan sa iya nga kinabuhi isang tanga na galinya doon kung siya kaganina dara sa Maya City Hall. Kaya doon namugod sa siligi pahigayon kaganina Magdumamensyo ang kinibang mayor sab na to. Kanabi ito yung programa nga People's Day. Gikabot yag doon kung Magdumamensyo sa nadawat na tulugar po nga report. Gikan sa reliable po gidgayo nga source Magdumamensyo. Kinino ko nung nasangpit nga senior citizen, naglinya o niya nagalingkod lugar siya Magdumamensyo. So, technically lugar mo, nagahapit tapos siguro lugar niya nga makaatubang po lugar nga mayor Magdumamensyo. Gikabot yag na unconscious doko nung siya pinakalit. So, inana doko nung Magdumamensyo o niya, gibot yag sa lugar ni kinibangan ni Sir Jade Adiser, ang ato nga acting city information officer Magdumamensyo nga matod pa. Dura doko nung ito, low ka mga tao kaganina lugar nga nakuyapan, gumikan sa siguro Magdumamensyo kainit kayo ang panahon. Oo, kanang muragkuan, siguro kayo Magdumamensyo ka, di ba? Init ka yung panahon. So, marag mo, sadgid siguro na ang reason lugar nga nga, labi na sa lugar kinibitong Magdumamensyo nga kanabitong kanang murag wala. Giloga po kayo sila naka kanang murag kuan gid sa lugar sa tubig. So, inana lugar Magdumamensyo niya. Dungan pagid nga ka mag kanang basin baka sa siguro Magdumamensyo. Marabitong taas na po lugar ang ilang mga edad. Pero wala lugar gi ka nang butiag Magdumamensyo ang mga ang kinibang detail po lugar nila. But ang gisulti lang gid kagaling na ni Sir Jade Adisera, ang atong acting city information officer na ay tulo ka mga nak Kuyapan, pero wala siya nagsulti magdumamensyo. Wala niya gi-confirm nga naay namatay magdumensyo. Mm-hmm. Wala niya gi-kanang confirm. So sa pag-kining contact pulogar nato sa iya kagay na magdumensyo, matod pa niya, i-verify pero kuno nila na siya magdumensyo. But ang gi-kanang murag klaro lang lugar niya, naay tulungan na Kuyapan. Unya, kanang murag matod pa kining magdumamensyo, doon na sa tinadawatan nga report nga matod pa, doon ako ni Osaka kanang kuan katulog ipitong tigulang magdumensyo nga 68 anyos nga lalaki nga naglinya. Gidala daw ko na to siya sa Osaka Balay Tambalanan, pero wala gi ka ng maragsulti pulugar magdumensyo asa exactly nga Balay Tambalanan dili pulugar sa tong dakbayan. So gani karon magdumamensyo si Magnum Hunter 50 na Nico Fernandez magdumamensyo na galibot na pulugi siya karon kaya gikan siya dara sa maya JRBGH magdumensyo dara sa may Carmen lugar. So nag-adto pulugar siya dara sa kininga City Hospital magdumensyo, pero pag ato doko niya dito, wala doko no dito. So karon naglibot-libot papulugar si Magdumnika para nga ma-verify tani magdumensyo ang nasangpit nga report. Matod palagi na ay dawha allegedly magdumamensyo na ado ko no namatay nga lalaki nga senior citizen samtang naglinya doko no siya kaganina lugar magdumensyo. Mm-hmm. Wala palugar gibot yag magdumensyo unsay reason gilugar ngano nga kinibitong pod siya lugar kay kanang murag na Kuyapan magdumensyo. Mm-hmm. Wala lugar pod ta kabalo basin makag muragi atake palugar simbako ang iha nga kining sakit magdumensyo. Mm-hmm. Dili palugar pod naton siya mapio karon panahuna, pero ang gikabutyag lang naglingkod naglinya unya kanang init kay panahon magdumensyo, matod pa na Kuyapan nadala do ko no sa ospital magdumensyo. Pero baliko na to nga dili ma-verify asa exactly nga kinibang ospital. Oo, unya ang medical bulletin po lugar niya karong magdumensyo. Kanang as we speak, dili pa po na to mapiho ang iya nga kini nga sitwasyon. Pero sa gibutek po lagi kaganina magdumensyo ni Mr. J. Dadiser, kinagtawag mo gid ko siya kaganina, katulog ko ng tulungan na Kuyapan magdumensyo na kining stable na ko na to sila kay matod pa, naman ako noon na sila ay, pag nagid ako noon po na sila, kanyang itong mga event-event lugar nila magdumensyo, like kanyang mga inana lugar, kanyang mga people's day nga, dagsaon, magid siya sa mga tao, nagid lugar na sila naka-standby magdumensyo, nga kanyang mga unit po to, like sa CDR, para lugar nga, just in case lugar nga, maglaay ng ginhawa, baka musaka ang dugo magdumensyo, ready, kinipitong ready good sa, bitaw sila kinibitong diretsyo magdumamensyo nga kanibitong mo kanang murag tabang po lugar sa mga tao nga ni mga medical emergency. So inana magdumensyo, katudo ko natulungan ako Kuyapan na kanang murag okay naman daw kuno to siya magdumensyo. Mo ang gigi kanang nga butyag ni Mr. J. Dariser ang ato nga city information officer. So at ang atangi lang po lugar ninyo mga higala kaya proceeding po lagi karon si Magnum Nico Fernandez para sa blagi nga ma-verify na to ang medical status gud magdumensyo, medical bulletin aning kining nasangpit nga senior citizen kay importante gud sad gud kaayo magdumensyo kay sa 68 anyos 68 years old gud siya magdumensyo. So murag na gud sab siya kuan taas-taas sab gid ang hanga kining edad magdumensyo. So,
2: so mabutang lugar nga murag gawas atong tulo nga na okay. Na kinsi kani siyang gituuhan pa lang is lain nga kwan.
4: Kada siya magdumensyo, dili na to na siya makini nga verify. Basta kay ang gisulti lang gid sa ko kagay na gid ni Sir Jay Dadiser na ay tulungan na Kuyapan. O niya na kanamurag stable na kanang utaram gid ko nga sir na stable na ba? Na stable na daw kuno. And then dili po lugar na to ma-figure out pag yud karon magdumensyo as we speak kung kining lalaki nga gidala sa ospital allegedly kay na unconscious daw kuno lagi siya. Kini po siya magdumensyo nga kini nga info gikan gid sad ni siya sa usa ka kasaligan kaayo nga kinibang source po lugar na to magdumensyo. So dili po lugar ta makasulti nga nagtumutumo or tagstorya inana magdumamensyo. So dawaton sa siguro na to si Magnum Hunter 15 Nico Fernandez kay gikan man siya kagay na sa may GRBGH nagalibot-libot pud karon si Magnum Nica. Yes Magnum Nica.
5: Yes Magnum Hunter. Okay. Sa to ang pagdedicate dito sa particular sa may GRBGH sa Magnum Hotel kalabot lagi sa maong ingong 68 years old nga na what ano pa what kagarin na magdumayon na ato nang gireverify kagarin na sa duha ka mga hospital gitpo na ato ang ito dalik yatan magdumayon April apan natin pa nila nga wala gitpo sila ato nang ay nakuha ang report kalabot ni Ana magdumayon April kay lagi mismo sa may Jebo Hospital kay ang nag-duty po nito nga nagbantay magdumayon April tak na nga hapon na sila po nag-in magdumayon April pero sa ilagin pong pag-duty wala gitpo sila ingon nga dunay kuha magdumipel no kalabot yan ang insidente o wala po sila nakuha gitpon ng mga dagdupang mga insidente magdumipel. At karon life na karon sa Northern Mindanao Medical Center kalabot din po dusab sa pag-verify ni Ana nga isyo magdumipel. Apan, budyag po dusab sa nagabantay din karon ng kwacha nga wala po sila ingon nga doon mahatag nga kanaya kalabot ni Ana magdumipel. Ilumin na nga wala po sila nakuha ng report magdumipel nga na ay idalak nga rin na legit isa ka sa 68 years old nga kay Magnum April na gituwang na Kuyapan kaya nila ato sa ipahigay yung gitpod na birthday kagaling ito mismo sa may City Hall magdang April. So karon magdang April no, kaya lagi tumang yung ginibot sa regit po ang duha ka mga pinakaduhin na balay tambalanan din mismo sa tuwang syudad magdang April. Pero karon wala pa dyan tayo ingon nga doon ay mahatagit po nga report magdang April kagapot na magdang April.
4: So ang gi ka ng muraglibutan good sa lugar ni Bukaro Magdumnica is ang GRBGH o ang Northern Mindanao Medical Center. Dara sa ka nakadalikit karon.
5: Mm. Yes, sa magdang April na mao gid ni atong gipaligurigit pud nga mga duhon nga balay tabalana magdang April kay kung sa mga ingana nga may insidente mao gid ni dali lang nga maduulan gid pud nga mga ospital magdang April. Pero karon di puta karon sa uban pa mga ospital magdang April do pati kay rodya sa may CMC nga bahin kay basin pud diha pud sa posible nga gidala baka atong mao nga biktima magdang April. Pero sa atong atiho gid pud sa bangiha sitwasyon kung kumusta ba ang iyaha nga tanggit po magdum April, kalapot na gisahin, nahitabog yun po sa iya, kaganina, ilumin na magdum April sa inga ng edad. Doon yung kayo na nga, biglulo na yun kayo na ilahang panglawas magdum April na inaat magpunta nga, narapot sa maayong kaimtan ni maong nga giingo nga biktima magdum April na nga nakuyapan kaganina. Parang manato ang giverify yun po karo magdum April, labi na nga po si Dito Puta karo na pagpang pinakaduhong kabalay tabala na din karo sa itong siyudad.
2: Unsa na magdum ni ka ng katingog diya, basig mo ng sana?
5: Hindi magdum ini magnumention murag kaning bago lang ni siyang ambulance kit pud nga gi apot posible nga disgrasya baka niya sa CMC ni gikan magnumention nga ambulance
2: pero karon na to ni
5: CMC nga ambulance magnumention
2: CO o CUMC CUMC so kaganina dito ka unsa nga mga ospital imong gipangagian sa para ma-confirm
5: magnumention so far duha pa gyud ka mga ospital ang atoang na dedicated magnumention particular diya sa may Chefer ha og dili mismo sa may NMC, pero maulagi, wala po sila ingon na mahatag yun po. O negative, magdumensyon, no? Wala sila yung
2: report. Negative ba ang ilahang pag-butyag o murag mabutang lang na lang sa sila yung ginatago sa?
5: So far, magdumensyon, ay kayo lagi, ato po silang i-design yun po, magdumensyon, no? Kalabot yun po sa tuang tumong sa pag-ato yun po nato dito mismo sa mong hospital magdumensyon. Pero matang sa nila magdumensyon na wala sila yan, nakuha daw ko nung report magdumensyon. Kaya nagkatag po tayo specific yun po nga oras magdumensyon, no? Tak na nga sa kahapon ng baka magdumensyon ko, ano na ba gidala na rin karoon na gidala na rin mismo sa mga hospital kalapos sa Osaka at sa so anyos o senior citizen nga gidala nga kaya lagi gito ang nakuyapan kaya ganila rin mismo sa may City Hall magdumensyon sa ipagayon yun po nga People's Day. Pero so far magdumensyon sa ilagit po nga pagbukit at paghahatag po sa po pamahayag. Tapos magdumensyon daw nga wala sila ingon nga doon ay i-assist ka ganina. Ilan pa dahil magdumensyon ang kalabot niya na nga ma-incidente. Wala po sila ingon nga doon ay kanang po nga report magdumensyon nga mas nagpo pang incidente kalabot niya na magdumensyon.
4: Mm-hmm. Kay kanang, oo, kaganina mo gulagi magdumnika. So mara sa atong kinibitaw nga reliable sa digid kayo nga source magdumnika nga nahinabi na to kaganina, wala na kuno siya nasayod asa exactly nga ospital gidala o what time po lugagi kining murag dala magdumnika. Kay gimensyon niya kagay na nga murag na siya ay gi ka na murag himo po bitaw sa murag wala gid kay lugar siya nakatutok. Pero ang nabalaan na ginya katuloy yung pinaka basic nga naay na kanakuyapan gidala sa ospital lalaki 68 anyos naglingkod maura ang gibutyag po niya magdumnika. So dili kay lugar niya makinibitang mention po kung what time exactly gidala o ga what time sa lugar siya kinibang exactly po lugar nga na wadan lugar po magdumnika siyang panimuot.
5: Well, no? Pero so far magdum April dili po mismo sa may NMC negative man magdum April wala tayo nakuha gid po nga report kalabot ni Ana kung ato na ba kanang girespindihan kagano na magdum April kidala dili karon sa maong ospital kalabot sa Osaka 68 anyos ka lalaki magdum April nga nakuyapan ilapin na magdum April no nga kini pong guardia nga nagabantay dili wala po ni ang iyang pag-in magdum April kung mingun po ka na nga
4: sa iyang relibo na din siya magdumika
5: relibo na
4: lang sa NMMC
5: dari sa NMMC magdum April.
4: Oo. How about ka itong sa GRBGH magdumika relibo niya po
5: dito po sa GRBGH may Jebra Hospital magdum April no sa ito ang pagsusigit po katong mga nabantay na ito mura kagaling na pag ito mga hapon-hapon mga alas 3 kailan alas ito baka magdum April labi na nga duha po sila kabukang nag-assist atong pa nila magdum April na sa ilahang gitpo pagsubay magdum April sa ilahang baga mga oras magdum April nga wala gitpo sila ingon nga doon ay narespondihan doon ay gi-assist kaganina at dunay gidalabag hadiya magdumaipel sa maong ospital kalabot sa maong usa ka lalaki na nga nakuyapan magdumaipel kay labi na nga wala pud sila ingon nga dunay mahatag magdumaipel gali man gib yarangan pa ta nga ganin na magdumaipel kay abi pud nila kana musulod ta pero nag pa sa to ang explanation magdumaipel nga nangayon na tao kanang gamay lang nila nga nung ato na ba sila i-update magdumaipel ato na baka sila nakuha nga report na-assist ka ganin na magdumaipel kalabot sa mga residente.
4: Okay, sige magdumnika.
5: So, mawakan na magdumaipel no? Ato na lang siguro ipasukot pa ang mga dugang update magdumaipel. Labi na nga proceeding patakaron sa so, bansang mga hospital para ato siya niya at iyon magdumaipel kung sa gud ang tinulong kakahimta niining usaka sa sitay Ponso Anyos. Kuyapan na kagabi natin mismo sa gipahigayong People's Day Magdam April. So, we can rest location live. Kaoba na ito karoon si Magdam Hunter 18 Rudy Katapang. Kini si Magdam Hunter 15 Nika Fernandez sa Balita o Servisyo, Magdam Radyo.
4: Salamat Magdam Hunter 15 na Nika Fernandez. Sumuto mga higala na oga Magdam Amensyo, si Magdam Nika. Kanang mga proceeding pulugar siya karon sa lain papud nato nga mga ospital kay so far duwa pa man ang yang na delikatan pulugar dara sa may GRBJ chok sa NMMC magdumamensyo so at ang tangi lang sad mga higala kaya ipasupot gid sad gid lain nato ang dugang papud nga mga detalye labi na gid sad ko mga kini nga clear na pud gid sa lugar nato ang kinibang medical bulletin usab sa nasangpit nga sa 68 anyos nga lalaki nga matod pa nakuyapan while naglinya lugar kaganina sa People's Day dara sa may City Hall unya gidala daw kun sa ospital Magdum Amensyo. Gikan po na siya sa usa ka reliable na tong source. Siya mismo ang nagabutyag nga gidalagid sa ospital pero dili lang makanang sulti asa exactly nga ospital kana Magdum Amensyo ang atong gikuan. So mo na siya Magdum Amensyo. Salamat Magdum Amensyo.
2: Okay, salamat to Magnum April Borja sa iyang update og sa tong kauban sab Magdum Nika Fernandez daw ato pa nga kano i-confirm pa man sab nato. Kung unsa gyud ka kwan kung unsa bay medical bulletin atong na dala sa ospital. Or katong nga dala sa kining balitang balanan. So, na tatawad, at talagang update mga kaigsunan kalabot sa maong kining report. O tangtangan sa nato ang kalambuan sa pagmonitor, labi na sa itong kaubaan ni Magdum Nika Fernandez dito sa kanang mga ospital. Kay kung wala manggaling diya sa kining duha sa duha ka, ano, duha ka dagko nato ng mga ospital, abasig tuwa dito sa mga gagmay. Doon mga pribado na sad ning uban. Naidagko nga privado sad. So, kuan man eh, ka mga ospital, ubay-ubay man eh, ka mga ospital ang atuang kuan sad, din sa itong siyudad sa Cagendero. So, lagmit na sab siguro, basic isa sa niini na naay na record. Or if ever manggaling wala manggaling na record, or namagin na record yun, or na manggaling record, pero dili ipabutyag, so, medyo murag lisod taana nga kining kuan. No, kung di manggaling maghatag ang kining ospital kalabot nini. So ato lang ipasipot ang dugang kalambuan kalabot nini sa maong report sa tuong kauban. Salamat sa tuong kauban no. So natataw na lang sa tuong pagbalik mga kiksunan nato. Oras alas 8:06.
6: We'll be right back. We'll be right back. Magnum Radio 99.9. Ang Bayaning Magnum Bloodletting Mission. Hatod kaninyo sa
7: City Mayor Rolando Clarex Uy, DKP Grill and Restaurant, the first and only Only Lechon in Sitio, Crown Paper and Stationery Supply. Your quality supply is our priority. Barangay Captain Joaquin Kikang Uy, Forward Media Corporation, driving brands beyond boundaries. Mons Catering, Aqua de Agustinian Refilling Station.
6: Sa pagsugod pa lang sa Marso, bisan sa Abril ning tuiga, hangtod kaya pa. Taliwala ning krisis nga giatubang takaron, padayon ang serbisyo sa Magnum Express.
8: Sa Lagindingan Airport ba ang biyahe mo?
6: Magnum Express. Bisag alkansi na kayo sa kamahal sa petrolyo, biyahe wala kulangi. Mga sakinan wala magkulang, andam pang dugangan. Maserbisyoan lamang ang katawhan. Magnum Express. Walay increase sa plite. 199 pesos paingon sa Lagindingan Airport. 249 pesos paingon sa Dalayan. Mubiay usab sa bisan-asang lugar nga gusto ninyong adtuan. Magnum Express. Ang terminal na imutang sa Limpit Kai Center. Text o tawag sa 0917-771-2255 or 0999-8877-999 for your safe and convenient trip. Magnum Express.

0: Magnum Hit Sika
1: with Magnum Mental.
2: Alright, baliktad sa itong programa karon Magnum Hit Sikat sa itong pagparayin may gala sa itong programa Magnum Hit Sikat sa mga Magnum Knowledge is Power. Standby lang sa bayan, kinsay mo tubag sa itong pangutana mga kiksunan para sa itong tagna-tagna question. Unsa ang antubag sa itong pangutana mga kiksunan? Isdang lapis-lapis, ulo, mulangoy, ang ikog, gatibaw. Unsa makana, be? Unsa makahay tubag sa itong pangutana, tawag lamang 0917-169-1199, 0917-716-1899, o 0908-820-6211. O sa mga Magnum friends na to diyang alamin na karon sa itong FB page Magnum Live, pwede mo mo tubag o pinag-isab sa inyong comment, but wala na na'y price at wala nang shoutout. Ah? O sa mga Magnum friends nga na karon sa ilahang mga taksa-taksa ka mga panimalay sa itong nagahulat diha, itawag lang mo may gala kinsay gusto mo tubag para sa itong pangutana, isdang lapis-lapis, ulo mo lang o yung iko gatibaw. Dayon, ang hint ni ini, gamit kini siya or butang. Butang, kasagara ni mong makita pag naa ka sa... butang, kasagara makita pag naa ka sa... dagat, nasa sapa, nakasa suba, nakasa kining sa kanas tubig ah. Okay na na. Dayon sa mga kiksunan sa nato di ala, sige, tawag lang mo ha. Kung sa'yo gusto mo tubag para sa tuwang kining ano, sa tuwang kinsay gusto mo tubag. Nana ba? Nana ba'y nag-call basig? Oo, basig ka nang maano itong sa herba kay maputol itong ano. Sige, so unsa ba ka ang rason mga kiksunan? Unsa ba di ay ang rason nga nung natukod ang kining kuan ang Great Wall of China? So sa ito ang... oops, unsa naman eh. Kajut lang lahi man ni akong na toplo kajut lang. Ang akong ano, ang akong... So, Moni, ang atong... sige, unsa ba ito ang kwandiha? Kinsa ka, natulat lang katungos gusto mo tubag mga kiksunan ha para sa ito ang, ano, para sa ito ang tagna-tagna question. And syempre, syempre, sa ito ang parag-uban may gala karong gabi una. Sa tanan nga naghulat niya sa pangutana, ayun na, maghulat sa kinsay mo tubag. Isdang lapis-lapis, ang ulo mulangoy, ang iko gatibaw. Kinsa ba kay mo tubag ana mga kiksunan sa tong pangutana karon tagna-tagna question? Sa tong panag-uban migala sa tong Magnum Hit Sikat kauban gyapon si Magnum Mencho kabaktulan para sa tuang Magnum tagna-tagna question. Dali sa dito migala para sa tuang Magnum Knowledge is Power while gahulat ta kinsa imo tubag umutawag para sa tong pangutana.
3: Mm-hmm. Magnum Knowledge is Power. Ang kaibalo bililhon atong tigumon tungod kini magamit sa tanang panahon. Magnum Knowledge is Power.
2: Atong isgutan mga kaigsunan nganong unsa ba kahirason? Nganong natukod kining Great Wall of China? Anyway, kung taas-taas pa tong oras atong isgutan ang about sa Great Wall of China, but wa man tay time. Kuan na lang saan niya to, patikim-patikim na lang saan ni. Ang Great Wall of China may gala, so one of the most nga most famous and notorious structure nga na put up na established diri sa kalibutan. Kini made by the hand of human Chinese people. Human pa Chinese people pa gyud. Made by human. So amazing nga wonders, one of the wonders in the world, sa entire world, na kung asa mga kiksunan mo kuansab mo ano yun o kanang mo hatak o kanang attraction. This, it was built unya sana, unya na sana. It was built ano maybe 2,500 years estimated na put up lugar na sampit nga no nga establishment. To nag-start lugar 220 BCE sa first emperor nga sa China nga naka naka hiusa sa mga region sa China. So ang emperor mo si Qin Shi Huang. So mo lugar ka na. Then hantod karon nag-standing pa yun ang nasangpit nga establishment. Napoy uban portion ani nga nagkaguba-guba, hinahinay nagkaguba. Okay. O ang nasangpit lugar nga wonder, one of the wonders of the world, in the world, nga hantod karon gikahangaan. Labi na sa mga ato ang mga engineer. Okay? Hantod sa minilabay nga mga panahon kang Emperor Qin Shi Huang nga sa iyang dynasty, gisundan na sabdayin sa lahi nga mga emperor sa dynasty. Sunod na din si Zhu Xuan o Zhu Yuanshang. Grabe ni nga mga pan eh. Sa emperor. Dayon, hantod na himong Wong Hongwu Emperor, no? So, niya itong 1390 o 1300 CE. Hantod niabot, ni gawas na sabdayon to make the story short, ato na lang ninggi kwan-kwan na. Ato na lang ninggi. Okay, pawati igong oras makisunod. To make the story short, ninggi kwan na sabdayon sa mga uban pang dynasty. Ming Dynasty. Hantod sa mga uban pang mga dynastya. Napurma dayon ang nasangpit nga Great Wall of China. Okay? Pero, kung imong pangutan-on mga kigsunan ang mga anthropology, geography, mga kining historian, imong pangutan-on sad ang kining mga archaeologists, ug upan pa nga mga nagakwanani, no? Nganong natukod ang Great Wall of China? Para asa man dayon ni sila? Pinaka number one nga rason sa ato ang kakabantayan mga kiksunan, pinaka number one ha nga mga reason nga nung natukod ang China is for military, strategical, and defense sa nga activity sa China. Oh. Defense and strategical nga klase sa activity sa military sa China ni aning mga panahon na 220 BC. Di 2,500 years ago, ano? Or more. Sa mga nasangpit lugar nga kining panahon, na built o na-construct kini, mga kisuna. Hantod nga na-forma siya, that was 4,000 kilometers ang katasun. And ang pinakaunang rason daw matod pa is protection or depensa kini sa mga Chinese against sa mga northern part nga mga nasod. Sa mga nomads. Sa mga nomads sa northern part silang nasod. Pang depensa kuno ni. Og sa ato ang paggasuta nga yes at that time uso ang kanang pagbuild og mga wall. Uso ang pag-build og mga kining mga po mga tower. So gani sa to imo makita is strategic di ano lang gyud sab siya kay naa siya yung mga tower, naa siya yung wall, naa gyud siya yung mga quarter nga kung asa dito lugar murag kanang silbi taguanan naa pud siya kanang agianan sa ilalom. Nga pwedeng makaagi ang katong mga sundalo padang pasaka. So, mura siya gadako nga dike silbi, ano? But kini is wall lang yun siya. Then, naa siya mga tower. So, mo lugar ka na. So, makita ni mo, it has purpose nga naman. Kay ang iyahang pormada palandaan, pang-depensa against sa mga northern part warrior. Mga nomads, mga Mongolians, kung uban pang kontra sa China kaniadto. Na. Mo lugar kana mga kiksunan ang kini nga to ano. Ikaduha kuno nga rason is border control. Border control aron mas makontrol, syempre from the word border control, mas makontrol nimo ang imuhang border ang imuhang ginsakpan lugar, ang imong gingharian, ang imong gisakupan nga kining area, mas makontrol nimo kung naa kay wall. Aside lugar sa protection gikan sa mga ka mga kontra is kuan gyud kanang pang border control. Ngano nga man tungod sab sa kadako nga area gikinahanglanon nilang kontrolon ang maong mga border, bawat border. Kay matag karon og unya naay bisang kinsang musulong musulod kanila, musulod sa area. So para mabantayan naay tower ilang ibutang naapoy wall ana. So mo lugar kana makisunan. And ang question lang naay portion sa Great Wall of China nga baliktad. What do you mean baliktad? Ang iyang higher part sa iyang side sa iyang wall nasa inside sa side sa China. Ang lower part sa kining iyang side nasa outside na sa ilahang nasod. Like for example kini oh. Matod pa nila daw kini murag na ay miss ano ani. Nganong murag baliktad o opposite side ang pagkabutang pagka-build sa Great Wall. Ang side daw kuno nga imbis kay sa magtukod kag wall pang protection lugar sa ibuhang kanang area, di ba ang mas dako o mas habog ang imong side nga nasa outer part, di ba? Ang diri nga side sa imong inner part mas mabaw, mas kining ubos lugar siya kung naa kay wall, di ba? Ana man kasagara. Pero natingala ang kining mga researcher, kining mga kuno, no baliktad siya. Ang inside nga part sa China habog ang iyang kining yang murabag silbing dike kining yang gutter ba. Ang outside na noon moy lower. Mo nagsilbi na tingala sila basig dili ang China nagtukod ani. Basig ang Tartarian nga mga kingdom. Kay Tartarian ana nga time mo na siyang outside. So ang Mongolian sad na po diha nga mga panahon na sa outside. So mo lugar ka na ang ilahang hunahuna. So kang kinsa, si kinsa di ay ang gidepensahan ang China o ang Tartarian o ang side sa nasa side na sa dool naman sa Russia ng Tartarian. Anyway, so nito na nakakuan sila no. Medyo murag ka nang

0: nga panahon nga mamatay na po si Qin Dynasty, Shan Dynasty na sad. Ang dynasty na sad nga si Shan mo na po'y magpadayon. So dili lugar ka na sa isa lang ka emperor, sa isa lang ka kingdom, or sa isa lang ka mga sa tao ang nagtukod o naghumanaan ng Great Wall of China. Daghan sila. So under Qin Shi Huang nga section, dito na united lugar ang defense system against sa mga northern part ng mga ga-invade lugar sa China. Pag-abot aning kang Ming Dynasty, anong sama ni Murak? Baliktad lagi. Nabaliktad lagi. No? Oh, so, siguro basig na ay purpose ang Ming Dynasty. Nganong baliktad siya? Actually, nagtuo magudang uban basig dili tayo China siguro naghimo ana. Ano lang na siya, naay purpose ana nganong nabaliktad siya og kanang pag-build lugar.
1: Magnum knowledge is
0: so, sa mga uban pang mga rason og uban pang mga impormasyon kalabot nini. Ato sa nga balikan niya tataot sa tong pagbalik atong oras sa lasot so 45.
2: More music coming your way. Your news and music station, Magnum Radio 99.9.
3: Sa pagsugod pa lang sa Marso, bisan sa Abril ng tuiga, hangtod kaya pa. Taliwala ning krisis nga giatubang ta karon, padayon ang serbisyo sa Magnum Express.
4: Sa Lagindingan Airport ba ang biyahe mo?
3: Magnum Express. Bisag alkansi na kayo sa kamahal sa petrolyo, biyahe wala kulangi. Mga sakinan wala magkulang, andam pang dugangan. Maserbisyoan lamang ang katawhan. Magnum Express. Walay increase sa plite. 199 pesos paingon sa Lagindingan Airport. 249 pesos paingon sa Dalayan. Mubiay usam sa bisan asang lugar nga gusto ninyong adtuan. Magnum Express. Ang terminal na imutang sa Limkit Kai Center. Tax o tawag sa 0917-771-2255 or 0999-8877-999 for your safe and convenient trip. Magnum Express.

0: Magnum Hit Sika
1: with Magnum Mental.
2: Ayan, balik ta sa tuwang programa karong Magnum Hit Sikat sa tuwang Uban Migala. Oh, sa tuwang Magnum Knowledge is Power, standby sa tuwang pag sa tuwang pag-uban-uban sa karong Migala, sa tuwang Magnum Knowledge is Power.
0: Magnum Knowledge is Power. Ang kaibalo bililhon atong tigumon tungod kini magamit sa tanang panahon. Magnum Knowledge is Power.
2: Sumo ka na mga kaigsunan ang atuang giskutan karon about sa Great Wall of China. Actually, kung buhi pa lang siguro si Ming Dynasty. Sa Ming, basing pwede na to sa pangutan-on, no? Or kung buhi pa galing nga ang kiningiyahang kasunod niya nga nang namuno anak ng mga panahuna, basig ato silang pangutan-on. Nga nung sa Great Wall of China, two sides man na siya na itag-as kayo, na i-portion nga ang inner nga side, ubos na pong ang outer nga side, taas, which is ang inner, which nasa sa China, ubos ni nun ang kiningiang kwan, ang outer, ano, I mean, nabaliktad lugar siya, ang out, ang inner mo'y taas, ang outer mo'y ubos, so, ubos sa kiningiang gater-gater. Tingala sila nga nung sa maning baliktad man. Pero actually, portion lang po sabna. Di man po tanan sa Great Wall of China. No? Sa maong wall, na ay portion dito nga tsada kayo, perfect kayo. No? Na po ay portion dito nga pang one-sided lang. So na ay portion dito nga baliktad ang side. Tingala sila nga nung baliktad man. Eh? Actually, sa ato lang nga nakuha nga mga informasyon. Na ay purpose ang Ming Dynasty ana. Nga naman. Na sila ay gitawag nga kanang border monitoring pass by. O na sila ay gitawag nga kanabang viewing ana, atong pangmalain pa nga term. Viewing. Ang ilahang kontra mo'y dapat nilang mas makita. Kaya nga naman, tungod sa kadaghan kahoy o tungod sa kadaghan nga bukid, dili ni mo maklaro kung si kinsa ang kapadulong kung di ni mo mahangadan ditso. So, kinahanglanon nga ubos ang part sa ilang atubangan kung asa sila nga nagatubang o ang ilahang likod is sa habog. Kay aron mas makita nila diretso kung kinsa nang gapadulong o mas makita nila diretso kinsang gatago. O tungod sab kay mas madali ra nilang ma-detect kung unsa ang lihok sa kining kontra. Mo daw na ang gikabutyag lugar nga rason. I don't know kung mo ba gina pasab nato na interview lugar ang emperor ana ang dynasty anang panahuna. Anyway, so base lang na sa mga na kuan lugar na ka-analyze. Kay naay border dito sa kining sa Great Wall nga zero visibility. Pagpanahon gani sa kanang kuan tingtugnaw, malisod pa kay nila makita kung si kinsa ang kanang garagandagan des kuan tungod sab sa naay fogs. O, ang ulan po na. So gikinahanglano nila o kanang naay visibility ditso. So as a guardian lugar sa kining wall, kinahanglano nimo dali nimo makita ug mas ma-detect nimo kung say lihok lugar sa kaway kung open ang imuhang kuan. Imuhang viewing no, tsada imong view. Tsada imong viewing. Unya, di na sila magbantay diha nga isara ka buntag. Apil na sila diha magbantay gabi. Magbantayan na sila gabi. So gikinahanglanon ang plaster o po plaster nga kanang pagka ano no? Strategical nga pagka built lugar. So according to the ano, mo daw na ang gituuhan nila nga rason. nganong nay portion nga baliktad ang porma sa wall. But pinaka purpose nganong na build ang Great Wall is para naa silay kumbaga transportation gikan sa mga farmers dito sa lahi nga nasod, layo nga border, makatransport sila pinaagi ana nga wall ana. So usa na sa mga rason. Muna ang kining kuan lagi kanang agricultural nila nga mga strategy, transportation. So makatransport sila dali. Pinaagi sila sa wall kay tungod ana sa daghan bukid mangod, maglisod sila transport na. Ang pinaagi niya na, so dali ra. Ang problema lang karon kay ang kanang wall nanay part nga bungkag na, nanay guba na, nanay kuan na, nanay ano. So, wala na. Guba lagi hapon ilahang transportation. So, mo lugar na sa tuwang nga nagkakadabantayan. Ay, kay Balansad, I don't know. Kung atong ma-interview si Ming Dynasty or si Qin Dynasty, nga nung ingana ang pormada sa inyo ang pagkahimo sa ritual, basig, may balan na to, no? Anyway. So, wala ta. Muna itong kwan, ha? Ang atuang topic sa karon ng mga panahon, ha? Salamat kayo sa tanan nga naminaw. Salamat sab sa mga naka-monitor. And wala yun po ng taon po natubag atong pangutana. Mga itong pangutana mga kiksunan, unsan ni isdang lapis-lapis. Ang ulo naglangoy, ang ulo mo langoy, ang ikog mo tibaw. Wala po sab din natubag ang pangutana, no? Anyway, sige lang. Sunod na lang nato na nga panag-uban basi hindi matagnaan pa na sunod sa itong tagna-tagna question. Thank you so much sa mga naka-monitor, sa mga naminaw, o sa tanan sabya nga naka-view. Salamat kay kaninyong tanan. Kinilang yapo ng banggiitan na buipas sa panahon na homo sa pin. Magnomensyo, kabaktulan, liminho ng Cagayan de Oro. Thank you so much. God bless. Bye-bye.

0: broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita og Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
1: Magnum News Alert.
2: Orasa Magnum Radio, walas na ibidos na sa gabi. Ano yung balita karong orasa? Gipasabot ni FO3 Kevin Carl Vallejo sa Carmen Fire Station ang kamahinungdanon sa husto nga kahibalo sa katawhan aron makalikay sa mga sunog. Mato ni Vallejos nga kinahanglan usabang pagbatunog mga hotline sa mga bombero aron gilayon nga makatawag kung dunay sunog ug sila dali nga makaresponde.
3: Madagkor, magagmay, kailangan kita mag-edukar bayan sa atong fire safety. Kanunay ginato, ibalik-balik, i-remind, kung kuan pagid, mas magtuon pa kita kung sa pa yung mga alamag na to o i-share na to sa katawan. Labi na dayon po sa among hotline numbers. Kana among kanunay nga ginabalik-balik. Na nami updated good na hotline numbers sa Cagayan de Oro Fire District. Muanang dali po na ma-respondihan. Then ang implementation po sa 911, mas mapadali na po o pag-receive sa tawag o pag-relay sa mga.
2: Ang pamahayag ni FO3 Kevin Carl Vallejo sa Carmen Fire Station. Samtang gibutyag ni Vice President Sara Duterte nga maayo ang sitwasyon sa iyang amahan nga si kanhi Presidente Rodrigo Duterte sulod sa detention cell sa International Criminal Court kon ICC. Mato ni Duterte nga gipaabot usab sa kanhi Presidente ang iyang pagpasalamat sa mga padayon nga nagsuporta kaniya.
4: He's okay. Very chatty today. Mainly about politics. At least siguro mga 95% of the conversation was about politics. And then nagsabi siya na ang mensahe niya ay mahal niya ang Pilipinas, mahal niya kayo.
2: Ang pamahayag ni Vice President Sara Duterte. Karon sa itong Magnum News Hunter, motorized sika driver gitulis sa upat ka mga individual. Sa balita og serbisyo, aniya si Magnum Hunter 15, Nika Fernandez.
1: Magnum News Hunter.
5: Sa Baran Matusbang, usa ka motorized sika driver kinihuman nga gituwang gitulis sa upat ka mga tulisan diha mismo sa barangay 24 ng atong siyudad. Sa Marana, nga bindabo sa tulidada sa police station Tukugo na ang biktima nga taga barangay Indahaga. Matod pa niini nga taknang sa isa ka dawon na nakay matod pa kaniya ang tulo ka mga wala mailing lalaki ug usa ka babae. Apan sa diyang maputo sila sa mga lugar, kanit lamang mingon ang usa sa mga suspek na ihatag ang iyong cellphone ug mga salapi niini. Ingpit na nga nakikilugay matod pa ang biktima nga to sa mga suspek. Di napagawas matod pa o ginagiban ang usahan niini. Apana, misukong ihapon ang biktima, hinungdan nga nakaangkon kiniog samat sa palada. Bundak, matod pa sa mga suspitsado ang cellphone sa biktima, human nga nagpatabang kini sa mga residente sa mga lugar. Gani man dili na matod pa may tsura ang cellphone ni ini. Atong matod pa sa pangitabo, paspas ang misibat ang mga tulisan sa walang mailing direksyon. Dali usab nga napatabang sa otoridad ang biktima, samtang napalabang ang investigasyon sa otoridad, aron daling masikop ang responsable sa pagpanulis. Kini si Magnum News Hunter 15, Nika Fernandez, sa balita o serbisyo, Magnum Radio.
2: Salamat Magnum Hunter 15 na Nika Fernandez. Samtang gidapit ang tanan nga salmutan ng ipahigayon, nga lain na usab nga edisyon sa bayaning Magnum Share Blood Give Life Blood Letting Mission, karong umabot Mayo 17 ning tuiga adlaw kana nga Domingo sa lemket kay atrium ning atong dakbayan, inabagan sa Philippine Red Cross City Omisur Chapter. Ang pagdonar ta og dugo dunay dagang benepisyo sa atong panglawas, sama na lamang sa mas minus nga chance nga kita makabaton og mga cardiovascular nga sakit sama sa heart attack og stroke. Ingon man dako sa bangimong itabang ngadto sa mga pasyente kabos og na hinahanglan sa dugo. Kung ikaw interesado, i-text o itawag lamang sa numero nga 0927-381-1999 ang imuhang pangalan, address, edad, gender, o blood type aron ikaw malista. Ayaw kalimot, bayaning Magnum Share Blood Give Life Blood Dating Mission karong umaabot Mayo 17 ng tuiga adlaw ka na aga Domingo sa lemkit kay Atrium ning syudad. Makigilayo na bati ang Magnum News Alert. Ating dugahan isang mga balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 17 April Borja. Sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
0: Magnum Songs of the Heart. Magnum Songs of the Heart. Only here on Magnum Radio 99.9, your news and music station.

0: Magnum Songs of the Heart. Magnum Songs of the Heart.
1: This is Magnum Radio 99.9, your news and music station. Ang number one sa Cagayan de Oro City. This is your girl, Magnum Diana Mendoza, and welcome to Magnum Songs of the Heart. Ang programa nga puno sa gugma, mga storya o mga kanta na makapahilak, makapatawa o makapahinumdom sa atong mga kasing-kasing. Mga Magnum friends, kumusta na man mo, kumusta man ang inyong adlaw, kumusta ang inyong trabaho, ang inyong pag-eskwela, o kumusta pud mo as a whole. I hope nga okay ra mo diha, pero kung dili man gani, okay ra pud na. Dili mo gyud ta per me okay, di ba? Kabalo ko nga daghan sa tuwa karon ang naglisod, na ay gikapoy na sa trabaho, na ay stress na sa life, na ay broken hearted unya, na ay naglibog kung unsaon pa niya ipadayon ang life. Pero I want you to remember nga okay ra nga mapulan ta or nga kapuyon ta. Basta kay di lang gyud ta muhunong. Padayon lang gid gihapon. Even small steps matter. Bisan gamay ra kayong progress every day, that's still progress. Di man kailangan niya paspas jod ang atong pag-usad. Ang importante kay nag-move forward gihapon ta. Usay manggod kay murag wala tay makita ang resulta sa atong pagpaningkamot. Murag sige na lang tag-trabaho, sige na lang tag-effort, pero wala gihapi klarong bunga. Maka-question sa tausahay kung worth it pa ba ning tanan? Pero mga higala, trust the process. Nadyo'y right timing ang tanan. One day, mabot ragid ang time nga makita ra nato ang bunga sa tanan natong sacrifices, hard work, o patience. Tapos, ayaw i-compare ang imong journey sa uban. Lailahi baya tag-timeline. Ang uban, kay dali nila na kabuot ang ilang success, napuduban nga medyo dugay. Pero it doesn't mean nga napag-iwanan na ka. Pas hindi ay giandam lang ka for something bigger, something stronger. And while gahulat ka sa imong breakthrough, take care of yourself, bud. Rest when you need to, smile when you can, and appreciate the small wins. Life is not always easy, pero worth it man gihapon siya padayunon. So whatever you're going through right now, padayon lang gyud. Don't give up. There's better days ahead, and moabot gid na sa imong life. Maong stage lang mo diha, mga higala, kay ato nang basahon ang heart story unya. Pero before nato na basahon, nalantay pahibalo gikan sa Magnum Radio. Taliwala sa krisis nga gisagubang ta karon, karong Mayo 17, adlang Domingo, magsugod alas 6 sa buntag. Ipahigayon na usab ang line edisyon sa atong bayaning Magnum Share Blood, Give Life Bloodletting Mission. Kauban ng Philippine Red Cross, CDO Misamis Oriental Chapter, kinipahigayon sa luag og hamugaway nga limkit kay Atrium. Among gidapit ang tanan, labi na ni adtong himsog og panglawas sa pagduyog sa moong kalihukan, pinaagi sa pagdunar og dugo. Samtanga niya kita sa grabing kalisod karon, maski kinahanglan ang pagpahigayon sa atong bayaning Magnum, aron matabangan, labaw sa tanan, ang pasyenteng kabos nga nagkinahanglag abunong dugo. Katong gustong mo dunar og dugo, pwede nang magparehistro karon, pinaagi sa pag-text, pagtawag o pagbisita sa Magnum Radio. Pwede ka mong mutawag o mutext sa 0927-3811-999 o ihatag ang inyong ngalan, address, gender o type sa dugo aron ka mo malista. Mudawat sab kami sa grupo o barangay nga gustong mahimong bayaning Magnum partner, pinaagi sa pagpadala o blood donors. Tawag lamang sa Magnum Radio o pangitaa ang chairman sa Blood Donors Committee nga si Magnum Joel Jacobo. Ayaw kalimot, bayaning Magnum, Share Blood, Give Life, Bloodletting Mission, Mayo 17, adlong Domingo, sa Limkit Kai Atrium. Og padayon lang sa pagpaminaw sa Magnum Songs of the Heart, kaubang gihapon ko ninyo, Magnum Diana Mendoza, dinhilang sa Magnum Radio 99.9, Yon News and Music Station.

0: Magnum Fire Alarm.
1: Oras sa Magnum Radio, alas 9:59 na sa gabi, mga igala sa dili, pagkita magpadayon sa ato mga manindot nga musika karong gabi una, dawaton sa nato ang report po mga kininga higala, no, kaya doon ang batong paigikabot yan nga sunog, no, nga natigayon. Residential na po lagi kini mga higala nga sunog natigayon di karon sa maya Zone 6 sa Barangay Baiking Uning ato nga dakbayan. Ang mga kining Magnum Hunters po lugar nato mga higala, no, going na po lagi sila karon sa area, pero diri sa ta kinausab karon sa kininga Picas Linya po lugar mga higala si Kapitan Joe Gumapak, no, ang ato nga punong barangay di akaroon sa maya Barangay Baiking Uning ato nga dakbayan. Kap, mayong gabi, Kap. On air ka sa Magnum Radio. Kauban ni mo si Magnum April Borja.
2: Yes, ang Magnum April Borja, mayong gabi. Mayong gabi sa ito mga sukit ito ninaw.
1: Yes, Kap. Yes, Kap.
2: Ang naugdilin ka nang sa Panimalay.
1: Yes, po. Sige, Kap. Kap ka nang... Kap ka nang dara bagid karon sa kiningan na sangpit nga kanang nga kuan, Kap, area, Kap. Sakto ba, Kap, ang gibutyag na ko nga kining address, Zone 6 Barangay Baikingon?
2: Zone 6. Zone 6 ni siya, area na kundi na naugdaw diyo lagi kay gikabutyag magud nga wala magud diri ang tagbalay. Lagi binigyahan kini ni Bilin Mangkulintas.
1: Bilin Mangkulintas.
2: Mangkulintas.
1: Mangkulintas. Ah, okay. So, Kap, yes po, Kap. Kap, kanang murag pila bagid na siya di akabok balay, Kap, ang kining murag gikabutyag nga gila mo isa kalayo, Kap. Isa lang kabuok?
2: Sa radyo niya siya kabalay, kaya layo mo niya mga silingan, pero nakasodi siya sa kining lasang-lasang, adi ni mismo sa maong area. So, pagasunog, walay nakabantay, so, apoy mga silingan na ugdaw jud ang iyahang balay ni Bilin Mangkulintas.
1: Bilin Mangkulintas. Oh, Kap, kana ba siya nga nasangpit nga kanang balay di akap? Unsa man siya, Kap? Gama siya sa kana ba taong light materials,
2: Kapitan? Light materials ni siya.
1: So kana mura lugar siya kuan siya, Kap. Situated siya, mura gid lugar siya, nagid lugar siya sa balay, mura tunga-tunga sa kiribang lasang, Kapitan.
2: Di po yung kuwan. Kaya kini sa una, bili mo ni siya kuwan doon kay naamang ko ni siya ay kining simentado ni. Kaya tapos, noon ni sa una nga namang private diri nga rehabilitation. Privado nga rehabilitation, pero kung nga privado nga rehabilitation, nag-close man good morning siya nga murag na kuwan siya na suok-suok. Pero sa una, ipuwan ka ni siya. Kaya agyanan man ni siya kay kinimugong private mga tournamenting ng mga tao, ilado ng mga tao, bisag na sa kauluhan ng nila na ipangrihab, binigipang suksok. Kaya suksok lang ko siya. So, kung ano siya, private niya siya nga lahat. Nga kundiin na naabot ang panahon nga nalasang-lasang na siya, kaya nasilado lagi ang maong rehabilitation din na mutang subay barangay Baikingon.
1: So kanang murag kining technically lugar, Kap, nagilugar gihapon siya yung mga kining silingan, pero distansya lang gid kayo, murag siya lang gid lugar ang murag na patungan ba siya ana mga kahoy, mga inana, Kapitan?
2: Inana na ang iyang sitwasyon.
1: Inana ang iyang sitwasyon. Pero Kap, kanang di ba, Kap, gikabutyag nga walay tao sa nasangpit nga balay kanang kinipitong panimalay ni Ma'am Bilin Mangkulintas? Unsa kahay kanang murag ko andi karon, Kap, nga wala man ka siya tao, Kap?
2: Wala pa yun yung masuta o sa hinungdan kung o sa yung motibo ano yung pag sunog din o but lang kung o sa ikuan nga nabay kurinti sila. Wala po kasi kurinti.
1: Wala sila kurinti, Kap? Wala sila kurinti?
2: Wala sila kurinti. So, wala masayon kung o sa ang sasulod. So, par na si kuan, si salada, si Manong. Kasi ang asawa ni kuan, Bilin. Ang iba na. Okay, kaslo naman sila kay kaslo din sila. Kaslo sila karong pizza di Fisay sa kasalan sa barangay.
1: Hala.
2: Sa ni Mayor. Tapos imbis na ang kailang balay pang honeymoon, nasunog na may noon eh.
1: Agkoy,
2: ginagawa sa sila. Imbis pa, imbis linunggo na ang tanay, kalayo na may noon.
1: Na.
2: Pangalan kayo, Manong?
3: Nilo.
2: Nilo Mangkulintas. Nasin Nilo Mangkulintas. Kining Magnum April.
1: Salamat kay Kapitan.
2: Okay, sir. Sureha siya.
1: Yes po, sige po.
2: Nasi Magnum sir. April, surehong kaniya ha. Ay imuham nyo ng balay. Dito baga lang.
1: Sir, mayong gabi, sir. Si Magnum April ni sa Magnum Radio, sir. On air ka karon, sir, sa Magnum Radio. Sir, ikaw si Sir Nilo Mangkulinta, sir, no?
3: Yes, ma'am.
1: Sir, higun sa manimo, sir, si Ma'am Bilin Mangkulintas.
3: Ako ang asawa.
1: Ah, okay. So, kanamurag, oo. Agi ka kanang butig lugar, sir, nga sa dihang natigayon kining sunog, sir, Sir Nilo, wala mo sa inyong balay, sir?
3: Wala, ma'am.
1: Mm-mm. Aman di ay mo, sir, gikan?
3: Ako na dito ko sa ubos na liha. Dito ko natulog po sa kumbasa.
1: Ah, so namoy lain bali nga balay?
3: Oo, kumbasa.
1: Ah, okay, sir. Pero ang main lugar ninyo nga kining balay, Sir Nilo, kanag yung balay ninyo di akaroon nga nasunog?
3: Oo, ma'am.
1: Mm-mm. O sa man na siya, sir, kanang gigi, kanang buti, agman ko gagini na, sir, nga matod pa, wala daw kuno mo'y kurinti. Wala gid mo'y kanang kwanser kurinti, sir?
3: Wala, ma'am.
1: Sukad-sukad sa inyong pagpuyo, diha sa area?
3: Oo, wala.
1: So, kanang
3: solar, murag, ma'am, solar.
1: Ah, nag-solar lang mo, solar lang mo. Sa kanang kuan, ah, okay. So, sir, kanang murag, unsa naman mo ka dugay diha, sir, nga kanang nagpuyo, sir, sa area?
3: Mga, kwa-dugay na, lima na katuig.
1: Lima na katuig, so kanang murag sukad gi lugar sa inyo ha nga kining pagpuyo, wala gid sa lugar mo sukad nga nagpataod mog mga wiring-wiring, bala lang kanang mga tapping-tapping, sir, wala gid mo ana, sir.
3: Wala man.
1: Ah, okay. So kanang murag oo, kining sir, by the way sir, kining luna po lugar sir nung gitukuran aning balay lugar ninyo di karon nga nasunog. Ah, kanang murag gi panagiyahan gid ninyo ni sir nga kining luna sir or asa man ni siya?
3: Adili, ma'am. Kuwasa ko ng galon.
1: Ah, okay. So, kanamura lang lugar magnagwan diya. Pero sir, kanang sa bahin po lugar ni mo, Sir Nilo, no, kay ka na, di ba, mention ni mo kaganina, sir, nga, walay tao lugar sa kininga balay po lugar ninyo sa dihang natigayon kininga sunog. Kaya lagi to, amo lugar po sa balay sa inyong anak, gingon ka. Unya, kanamurag sa part lugar po ni mo, Sir Nilo, unsa may gi, kanamurag tuuhan lugar ni mo, sir, nga reason po, sir, nga nung amiulbo ang kalayo, sir, sa inyong balay, nga wala makamoy kurente.
3: Ganyan mga kwan. Pusa po, ma'am. Ang ako asawa ng lungag.
1: Oh.
3: Pwede po may panihawa mo na base ng kwag ito, klayo ka ito, hinoon, yun, kasay ba? Ito sa kainit tayo karong panahon ba?
1: Ah, okay. So naglungag siya kagaling ng hapon. Mga unsa man na, sir, mga alas 5 para lagita na sa inyong panihapon, unta?
3: Oh.
1: Ah, okay. So naglungag siya, sir. And then, unsa man ni sir, gibiyaan niya iyang nilungag?
3: Gibiyaan yun.
1: Okay, so meaning lugar sir kaganinang hapon kay naglungag pa man lugar siya diya, so good as naagid gihapon siya diya sa area. Asa man diay siya sir? Ngano man ngas nga kanang murag mi himo po lugar siya sa pagbiya dito sa katong naglungag man ka siya.
3: Dila ka po siya kay kwan. Kumpiyensa lang kayo ba?
1: Ah, okay, so nilakaw siya, nagahaman siya sir, ni padulong.
3: Dira ko si Bertino gapon.
1: Ah, okay. Kanang murag na lang yun. Siguro siya errand, pero gibiyaan lang yun sab niya ayang nilungag.
3: Oh.
1: Ah, okay. Sir, oo sir, kanang, wala ba mo yung mga kanang bata lugar, sir, no? Nga kanang bitong mabilin po lugar diya sa inyong balay, sir? Wala ba mo yung kanang murag mga anak baka ninyo? Mga inana, sir?
3: Wala, ma'am. Kaya kami lang duha kayo, nangamin niyo ang mga bata, nagtarbaho po lungban.
1: Mm-mm. So, kanang murag tinood lugar to, sir, katunggi ka ng butiag po lagi di akaganin na ni Kuan Kapitan Joe gumapak na matod pa. Kaslon na kuno mo ni Ma'am Bilin karong Mayo 16?
3: Oh, ma'am.
1: Ah, kuy, ginong ka pa sila. So, dobi karon sir, kay kanang murag wala na magilagi ang kining murag balay lugar ninyo, sir. Karon ba, sir, ang kining balay ninyo, sir, Kuan, bagid siya kanang totally bagid lugar siya nga nasunog, sir. Wala gid na Bilin. Naugdaw gid siya.
3: Ah, wala gid, ma'am.
1: Wala gid, sir. So, kanang murag kuan lugar, sir. How about, sir, ang mga kining gamit ninyo, Sir Nilo?
3: Tanang nasunog yapon.
1: Mm-mm. Unsa may mga kanang gamit lugar ninyo, sir, nga kanamurag nangasunog po, sir, like yung mga appliances. Wala man mo yung kuan, appliances, kaya wala man sa dinon mo yung kanang kurinti. Unsa may lugar, sir, ang mga gamit ninyo, sir, nga nasunog?
3: Kuan, mga parador, mga kuan, ang mga bisitanan.
1: Agoy nyo mga kuan. Dabi ka ron, Sir Nilo.
3: Kwarta
1: kay... Yes, sir.
3: Kwarta din, ma'am.
1: Kwarta? Ah, okay. So, nagbilin mo ka ng kwarta, sir. Dobby, sir, pila man to ang inyohang kwarta nga gibilin dito sa inyohang balay nga nasunog?
3: Aga, mayroon man to, ma'am. 5,000 man to.
1: 5,000?
3: Oo.
1: Dako, gudya po ng 5,000, sir. Eh, mga gamit-gamit, gudya po na. Labi na karoon kay krisis. Dobby, karoon, sir. Oo. Kay wala na mag-gudya mo yung kining balay, sir. Kaya ka na maragsubo. Galagi po kayo ng kanangkuhan, inaning nga mga balita karoon. Wala na mag-gudya lugar mo yung kining balay, sir. Ahaman lugar mo karoon, sir. Mag-kining tulog po lugar.
3: Ma'am?
1: Kay kanang wala naman mo yung kinibitong balay, sir. Kaya lagi kanang murag na sunog malugar ang balay ninyo. Naman lugar dahil mo karon mag-stay, sir. Temporarily, samtang wala pa ninyo na patuko din yung balay.
3: mangita na yung isa kuan among kakuanan.
1: Hmm. Naman ka mo yung makining sak answer. Mga kabanay ninyo.
3: Ako ng bata.
1: Ang bata na lang nimo. Oo. So sir ka nang oo. Sir sa kining part baka nimo sir no kanang murag naa pa sa gay pagduda sir nga gituyo kini nga sunog sir. Gawas na lang gi lugar kung kanang murag bitaw tinuod gi lugar tong gi kanang butyag nimo ganina nga matod pa naglungag ang kanang si Ma'am Bilen lugar dayon nabiyaan lugar niya.
3: Ambot lang ka mo di sa lugar. Takuan kayo.
1: Hmm. Murag mo pa po ning kanang kwan, sir, no? First time, sir, no? Nga nakakinisinati mo, sir, nga nasunog inyohang balay?
3: Oo, maupan ni ma'am.
1: Ah, okay. So, sige, sir. Kana lang siguro, sir. Salamat kayo si mong panahon, sir, ha?
3: Si ma'am.
1: Ay, si Kapitan. Kap? Kap.
2: Yes, Magnong Ipel.
1: Hmm. Kap, salamat kayo, Kap. Oo. Kanang, Kap, okay. By the way, Kap, kanang, oo, kanang murag, dara ba karun, Kap, no? Kay kanang lagi, di ba? Namagid mo yung mga kinibitong residente, Kap, nga nasunugan, magid, Kap. At sa ba kayo mahatag lugar po nato nga kinibang assistance po, kinibitong kapitan para sa ila?
2: Automatic may kay ang barangay Viking on, nadyod may mga assistant ilang sa mga kalamiti o sa mga emergensya. So, namin pundo na mo anidaan nga mamahimo nga mag-assist sa mga ingunani og subo lagi palandungon kay kaslunon maguni sila
1: lagi
2: sa kasalan ng bayan ni Rolando Clarix oy dai kwarta niya gitigun-tigun para unta sa kasal og kini nga panimalay mo ni saksi kini nga saksi og gabuhingas handumanon unta sila hanga kami noon kay taw-taw na sila gipulipor niya ma iusa na sila mulagi na problema kay na ugdaw na may noon ang ilahang pinuyanan so inoon ang barangay naaman may mga pundo nga susama nini nga mag-assess gilayon o makatabang ni gilayon sa ilaha manginang lanon po din taon nini nga maong magyayon.
1: Oo. Kap, kanang murag, oo. Kap, unsa ka ang mga types po, Kap, no, sa kinibitong mahatag po lugar na to, Kap, nga tabang po lugar dara, sa kinang pamilya nga mangkulentas. Ah, cash.
2: Cash din siya. Oo, cash yun ang kay cash man namo. O inoon, kung naay kuan kay kanino mga mangkulintas diri na mo guri kay mga anak pod nga nanay po yung mga balay o bitam jud sila magisod-lisod pud in taon kung asa kay ang ilahan ani kung mag emergency na lang ko sa ako ang mga kagawad nga magpagawas kami og kantidad sa amo ang calamity para in taon makahatag-hatag pud in taon sa ilaha nga makahinahinay pud sila og palit sa mga gamit sa ilahang mga kining balay mga materialis para makatukot sila pagbalik sa maong kwad kaya ilahang panimalay.
1: Oo, pero Kap, kanang okay, kanang murag usama good sa kining murag problema karon Kap, is that lagi itong gibutyag di mo kagay na nga kaslunon ni silang duha. So murag, masama malugay ni Kap, dayon nun, gigihapon nga nila ang ilahang pagpakasal, Kapitan? Despite pa man ani karon nga nasunog ilang balay?
2: Dili naman dyan pwede, kay nakasit naman sa ilang kasal. Parahin mo po ilang kasal. Parahin lang gapon, pero hinoon, katong ginahatag ng litson, katong hatag ng mga bugas o ilim nun o cake, dito na po din sa ilahang kwan. Sa ilahang mga anak, dito na po sila na ihanda. Kaya dila iba mili basa-basa pa matukot ang ilahang Pinoy anak.
1: Mm-mm. Kap, oo. Kap, salamat kay Kap. No. Pero Kap, lastly, okay. Basin, doon kay ka na bitong mga panawagan. Baka si mo mga residente, Kap, labi na kay na matikdan na yun na to, Kap. No. Dili, bitong karun sa dakbayan na to, Kap. Murag nag-left and right ang mga sunog, gagmay, mga dagko nga mga sunog, Kapitan. Basin, doon kay mga mensahe, Kap, panawagan nga to sa mga tao.
2: Yes, o yung nana lang yun, ang atong kanunay nga pagpahimang no, nga dita magkumpiyansa, kay grabe yung kayo ang gitawag na to, nga, grabe yung kayo ang gitawag na to, nga, agi baki. Kaya na nasaag ang kwad, nakagtingali ang fire truck. Nga kanunay na to nga ipahimang no nga magbantay kita. Mas bayo makawatan kaysa masunugan. Correct. Kaya kung makawatan napay mabilin pero masunugan, uti mo giugok-ok nimo nga pante, brief wala. Bugdaw jud na og ang lisod kung naakay mga kabtangan, naakay mga kwarta, salapi ug uban pa nga mga importante nga mga butang. Mga dokumento na gikinhanglan sa imuhang pagkatao. So, wadyo na. Kung inguna na dyan ang sitwasyon, kung masunog busa, magbantay kita. Sa matagarong punya, labo ng init kayo, magbantay dyan kita. Kaya di nyo kumpiyansahan ang panahon na ito karun. Ilabi na nga kung adunay kalayo sa tungsod panimalay, nga maggamit kita mga kalayo, kaya di nyo kita magkumpiyansa sa matagkoron niya. Mula na ako ang pahimang no, Magnong Ipel. Salamat
1: kayo. Okay. Kapitan, salamat kayo, sir. No, may gabi ka ni mo, sir. Thank you, sir. Oo, so amo to bang higala no si Kapitan Jogo Mapak ang punong barangay usab na to di akaroon sa maya barangay Baikingon sumrag medyo gabi inigid po kay mga higala no kayang oras ato karon alas 10:14 sila magin taon sa gabi pero tuag gidyapon dito si Kapitan na galyok-lyok gidyapon siya dito no dira sa maya zone 6 sa barangay Baikingon ning atong dakbayan kundi in usa lagi pod lagi kinika kininga muraga balay po lagi mga higala no gagama pod sa light materials po lagi mga higala nga naugdaw gid taon siya kining nasangpit po lagi nga balay gipanagiyahan matod pa kini ni Ma'am ni Belen Oga Nilo Mangkolintas so agi kabutyag bang higala no nga matod pa atol ko no sa pagaulbo sa lagi sa kalayo wala man ko ni tawlog sila nga panimalay unya gi kabutyag sa lugar mga higala nga for 5 years na gidoko no kay magduga-duga na sa lugar sila nga nagpuyo diha wala do ko no sila sukad lugar po nakapatao do ga kini bang kurente so ang kanamurag pagtupo lugar karon sa paginabi po lagi nato kaganina kang Sir Nilo Mangkolintas matod pa niya ang iha do ko no lagi pong kini po bitaw nga partner pod nga si Ma'am Belen Mangkolintas matod pa kagani nang hapon naglungag man ako ni siya unya matod pa murgibiyaan man gibiyaan do kuno mga higala no ang kinibang nilungag so murag mo lugar to ang pagduda no murag bali pagduda po lugar ni Sir Nilo nga mao po lugar to ang nahimo po lagi sad nga rason nga na wag tanga na gid sa dinon lagi sila karon sa ilang nga panimalay unya kana murag subo sad gid kayo mga higala no kaya matod pa kaslon man ay kining duha so wag gitakda lagi tan sila nga magpakasal karong nga Mayo 16 lagi po tara mga higala pero lagi wala na magisa lagi kanang kuan mga higala no sa wagani matod pa lakip po ako no sa nasunog mga higala ang gitigom-tigong po din taon nila nga 5,000 pesos nga matod pa kung lang taon lugar ni mo medyo dili gid sad lugar gid kayo siya kanabang murag bongga gid kayo ito siya nga dako gid kanibitong dako gid kayo siya nga kantidad pero kanang murag mo sa lagi mga higala no sa kinipubitong panahon karon dako na gid sad gid kayo siya kini mga higala so inana lugar siya pero mula gito gikabutya nga na ugdaw mga din taon ng ilang panimalay pero still murag doon na po siguro gigihapoy puruhan nga magpadayon pagigihapon ang ilang nga kasal karong nga Mayo 16 ni ining tuiga po lugar mga higala kaligi nakaschedule naman sa lagi na so inana po yun sa lugar mga higala na pero ang importante di akaroon walay natala nga nasamad o baka natrap simba ko sa nasangpit nga balay nga nasunog so murag-murag yun sa mga higala ang pinaka-importante karong panahon na dawaton sa nato si Magdum Riza Cruz kay nakastanbay na po siya sa area dara sa may zone 6 sa barangay Baikingon ngunin nga itong nga dakbayan. Yes, Magdum Riza. Yes, Magdum Riza? Okay.
4: Magdum April.
1: Yeah, sige.
4: Yes. Pagkira ko signal.
1: Sige.
4: Yes, Magdum April. Ito naman yung pinaka-bukid na ba niya?
1: Bukid na.
4: Pinaka-last na zone, no? Sa barangay Baikimon. Ang nag-inatras mo sa guling fire truck, buwag ka fire truck karoon ang nakarespond di tayo pa muna. Huwag mo flat fire sa kabi. Magdum April, kadi na ito maklaro. Kung sulunan mo daw kayo, gikan sa barangay road, kung na barangay road proper, kung musulod ka tayo pa, sa mali. Sige, no, kay naginatras mga ang fire truck. Uy, nanatay pa gri. No, na, mo naman eh. So, no, nanata sa area. Tempa, ako man eh, sudunon. Pasudunon din kayo magnumay pa, Lord. Ganing, gikan sa barangay road proper. Pasulod pa gri siya. Kama to, kapit, ma'am. May gabi eh. Katusunog. Zone 6. Kama zone 6. Ha? Mauni zone 6. Zone 6 na ta. Nanata sa zone 6 sa magnumay pa. Tatay, live din ha. Mauni rin sa kauban sa technical. No, nanatay live. Nanata, nakabot pa sa area. Pero ang balay karon kung baklayon ko ni ug asa mo ko agi ni ini nga ang kining dala nila Magdum April mo ni pinaka last nga kini bitaw nga
1: zone
4: kanang mo ni pinaka last nga zone sa no asa may driver ani asa man dapat sunog ma'am may gabi eh. Ha pasulod wala pasulod niya daw bi
1: distansya gyud kay sa Magdum Riza
4: ma'am nay mga taga barangay nakasulod na kisa na balay ma'am kailan mo diha bilin sa ma'am bilin mo gyud po bilin gyud po no so
1: bilin og Nilo daw Mangkolintas
4: ang driver. Kay disensya man kayo ni no. So pasulod tayo, nahinay ta Magnum April. Kay, dili kayo layo, ma'am. Dili na kayo layo ang balay. Pasulod pa. So, anong tamo tanong na makasulod. Uy, kadago sa iro. So,
1: tayo pa. Magiging hapon lugar di akaro Magnum Riza ang mga tinugyanan ng TAS BFP.
4: Pwede ang patrol. Oh. Pwede ang patrol makasulod kay Siminto man din ni no. Magnum April, basin maka-maneover to ang driver. Pasulod din eh. Kaya na may mga dagong flash na basin mauna ni sinakap. Sila ka po pa na jaw mapag no magnumay preso time pa murag dina ka last nga siminto nga kong gitgitin dugan pasulod na ni siya magnumay pre
1: ngit ra bagid ko lagi kayo magdum kining Riza kay wala sila kurente di ay katong wala sila kurente sukad
4: makita to sa to ang official Facebook live sa magnum live magnumay pre pasulod ta sa kining balay katong nasunugan so pag bikan ako gitindo nga gayna makasiminto pa man to ang dala ni pasulod na po di rin. Uy, nananta. Kabot-kabot sa inyo mag-dumi, friend.
1: Sige raw, Ben.
4: Ito naman makimutan ang kining, ano, kining baho sa aso. Oo. So, naglilaab ang mga ganyan-ganyan. Napay portion na nag-sila-sila. Mag-dumi, friend. Pag-uulat tagamay, gikan ka sa highway, kaya masulod din sa kinilahang iturukan silang balay. So, tulog din ka fire truck karon mag-dumi, friend. Oo, tulog ka fire truck. Ang naadi karon ang isang duha, nakaungoong dito sa dalan sa kinikpanggikan isrit ko sa barangay sa ano, dito na itong nadulong gamay no kay nakahatag o hayag din ito ron, mo kini ang fire truck. Pero siya, siguro sa bulwa ni, no? Sa bulwa. So, may gabi, sir. Tunahan pa, sir. Tunahan pa. Sa so, maningkamot nga makadukot mo siya, five volunteer brigade, siguro ni. Nakatay, suga po yung nasigaw eh. Yan pa. Hi, sir, may gabi. Ano, sir? Ha? Tunahan pa? Wala makasulod, sir. Wala makasulod. Aray ko. Ha? Lisod kayo. Dili mo makasulod. Ah, so, distansya pa, sir. Ah, so, amo, nanik. Yan na may ato. So, makita ko mag-inito. Masin na, natin mo monitor din na. Naka-plaster na. Ato ang monitor. So, kaya kita man karon ang camera man, makapag-reporter pa, Jud. Pero kaya ato
1: pa. Amo, doko no, Ana, magdumriza pa. Kaya mura, madoko no, siyag na patungan na ng mga tanong ko, ah, magdumriza. Lasang-lasang ba? Lasang-lasang.
4: Ano pa? Pwede karon karun. Kita. Salamat kayo sa first night, sir. Sa, ano, ngit-ngita. Uy, sige lang. Makapadol, gabon na sa inyo. Baning mangamot na. Hindi mo ito, no? Ngit-ngit, Jud. Basin, kanina ka motor, no? Nakasunod sa tuwa. Salamat magbud ka sa taga-barangay Biking 1.
1: No, ngit-ngit, giro ko nun na siya di ang magnumri sa kay kanang mura. Gawas nga ang mismo po lugar nga kining tagbalay. Ayaw, wala gyud sila yung kurente.
4: Kayo pa?
1: Oo. Wala pa, giro ko nun sila yung kanang...
4: Salamat kayo, sir. So, i-guide nila no sa taga-barangay Biking 1. Kaya gawas nila na nakadumdum din ang area. Kaya siya private, sir. Private ng gabi eh. Private na eh. So, makasakay ko, sir. Makasakay. Makasakay tabi. Hindi kayo para na makaabot dito sa area mag-dumay-pril. Oh, nag-backline may mong kauman. Oh, so, nakasakay natin ako mag-dumay-pril. Kaming kamot ang makasulod. Ano sige sa taga-BFPO? Ah, so, ilagi na yung visit na no sa taga-Bureau of Fire Protection.
1: Aman na ba? Piniangkas ka na mag-motor lagi.
4: Piniangkas na ta. O, hani, mag-ini mag-dumay-pril. Dapat mag-iit ka mag-iipan ta kay saan siya pa nga ko. Doon naman ta. Kaya nga, salamat kayo, sir. Mag-iit mo, sir. Doon na sa area. No, yan pa, sige, Kapitan.
1: Tramis, Kapitan. Ang kas na nag-iit siyang motor mga higala para mas paspas ang iha nga kuan. Ah, distansya, mag-iit kayo.
4: May gabi, so nanata sa inyo.
1: Ay, ginungkot, ara.
4: Gabi, siya mali kayo ni. Tapos, siya mali kayo ni. So, muna karoon Magnum April, no?
1: Wala pa man din na fire out, Magnum Riza.
4: Wala pa eh. Nagsiga pa ang kining niya. So, naman ni, paghaligyo na malang ni.
1: Sus, kalungay, paligyan na light materials, magiging lagi siya Magnum Riza, tanan.
4: Oo, kana, kana. O, light materials man, ang kanilahan, itong pinag-anan. O pa, may pagsugod. Pero, marag may edad na, no? Magnum April. Ang mga managtiayon pero kapag siya na kung magipili basta kung isang idara mo magpakasal pero may lagi waton bisulay yun ang ilahang kaniang wapas na kabugkos kami yun doon na ni mga pagsulay pero dili makaputol mas ilang plano no magpakasal kaya lagi sa gibutsag ni Kapitan na Jao no nga umabot adlong 26 may siguro to
1: so, this is size this is size Sabado sunod Sabado
4: Sabado
1: magpakasalin
4: sumad nini nga si Manaha.
1: Basig na di ang magnumrisa si Ma'am Bilen ba? Si Ma'am Bilen.
4: Si Ma'am Bilen? Ano yung bana? Kaman.
1: Ninabi naman na nato ganin na si Sir Nilo Mangulintas.
4: Ha?
1: Mangkulintas.
4: O, nabi si Sir Mang... Mangkulintas.
1: Sir Nilo, Sir Nilo.
4: O, si Sir Nilo Mangkulintas. Salamat kay Kap. So, mo si Sir Nilo, no, naadi ni karon mo kung usta sa mga nakabalikat. So, pag nunan yung pagbalay, ginagusta naman nini nga balay magnum April. Sabi na sila magplano magpakasal. Posible ko dirigid ni Hilda nila ang kini ang ginagmay nga sa Batalo. Pero in tao, no, naagid. Wagid pa nag kini bitong lugar. May bawa ang kini bitong mga disgrasya sa kinabuhi magnum April. May mga sunog. Pero nga ni lugar, wag matod sila yung mga gamit nga nasa lambar. Pero at least man lang, wala yung mga naangin, no, ng mga nag-casualty ba. Na makayunta
1: pero sayang to Magnum Riza. Ang ilang kwarta Magnum Riza, 5,000 Magnum Riza.
4: Ay, sa kana, Magnum April sa ilang hapong pangidaron.
1: Sayang kayo to.
4: Kaya nila tapukon kung anong mabuo nga kwarta ba. So, na pagpinagis pa panginabuhi ni Sir Nilo, no, na-address siya karon sa area. Posible kaniya akig kiniang kistorya yan ng asawa.
1: Sige na ko nung Magnum Riza, Vicky. Matod pa magagaling na ni Sir Nilo. Naglungag man ako no si Ma'am Bilen. Naglungag si Ma'am Bilen daw okay, magnabiyaan man daw ako no itong Magnum Riza.
4: Kanisya nga area Magnum April kung wala kay kay kung man eh, distansya man sa kaning kuryente-kuryente.
1: Wa gid ako na sila kuryente magnumriza.
4: Tuna ra magito gibot siya gid Chinese no. Tuna wala kuryente. So ang ilaging target nini basta nga nani nga kinabuhi magdumay pero binukid ba kaning dirty kitchen kanang magluto gamit ang kahoy.
1: So kana ba nabuhan lang ba?
4: Nabuhan lang ba pero pagdigod nimo makinibitaw nga maatiman labi na ang abuhan pud nimo dili pud siya ingon nga kadibitaw ko panahon nga sunog-sunog. Makuan pud siya dali ra gid kayo masinaab pud. Pag na usap pero kani karon kani nga sitwasyon grabe yung ugdawa magnum April. O ugdaw kayo. So kung masulat ang fire truck, nandigin siya yung matabang pa. Kaya gawas na light materials man, ang gamit no sa mga bungbong, kani mga dingding, nga kani bang, simple po, dugay na siya nga balay magnum April. Kaya kani bitong iyang palibot, mga kan, basa, iyong makita magdivel, basa bago pa nga balay, wala pa siya mga paril-paril. Kaya bitong mga kan ba, mga bato-bato. Pag bingot po sa uga, kining, ang kaninga balay, bago pa, kito ilang murag kanila, guro ng CR, kini subdivision na naigamay, murag payag-payag, posible ilaha kining CR magnumay preso. Kani atong kauban no, si magnumay di katapa.
1: Aman si kanang kuan magnumriza ba, si Mambilin ba, si Mambilin, para nga makuha na tong side ni Mambilin, importante yun kito magnumriza.
4: Si Mambilin siguro magnumay-April, kaya waman diri sa area nga nakauli, so lugar, basi nato siya mga anak, kaya nung nagilakaw. No, ato pag-apuan ka rin, ugasa pa yung si Mambilin, o baka kaya lagi, pag yung nanay magdumipril, mo magiging nahilingaw ito sa mga may edad na nung mga tatay itog nanay nga bulog siyang tugbong ato siya sa sentro. Sir, oh, may gabi. So, si Sir Nilo. Tara, natipa na ako sa kahaligi. Wala na gidin taon. So, siguro, nagkalingaw-lingaw itog lang itog TV. Ugasa siya sa mga anak baka ha, yung may igsuon. Muna ka rin ang naadin si Sir Nilo, gidin taon. Magnum ha, April. So, wala na gitan. Ako rin yung tag-sin. Siguro, maihap na lang ang sin nga, hindi, makita na to. Nga kining mo na rin na dilin. Oo, pero ngayon sa uga, kining kanabitong dingding, kung nabang mo siya tawag anak, kanang bubong, kanang bungbong, wala na ganyan taon mag-dumipril. Sunog ganyan kayo. Siguro ang type sa mga balay, nga, pag kining ang amakan, o baka usang klase nga gamit, ang ilang hanggang bungbong ang taon, kaya lagi, saan lang nga balay ganyan taon, kanabitong nato lang nga balay, para na lang gusto sila kapuyan, kung panahon na siguro sila magbukod. Kaya nga ni mag-dumipril, sa karoon lang sila, nagkukubaka, karoon na ka-decide na magpakasal, na yung mga gamit na kwarta kaya nakaridi na po plaster no sa ilahang nga kung gastuunon sunod si mana kaya adaw itong Sabado pizza design science so kana magnama April lang pangandaman hiligid na lim labi naman mga gamit pa lang daan so di man mabuo ang pagkakana pagkaon sa asay magnama April wala kayong mga gamit ano no oh, so nakitaw yung mga nakatagana unta para ana pero kaya
1: pero oo di ba karon magnumriza kro sa kining area wala gid sila silingan magnumriza nga kanang bitang murag madali-dali nimo ba nga oy nasunog naman ay diri oh kuan sa itsa sa tubig ana ba wa gid
4: murag may babaw kanang murag sa gawa ang style magnumriza kanang bitang murag kalaha ba ang kaning style bitaw sa ilang palibot bari naa sila din nagpuyo sa tunga tunga bitaw murag kanang kay batay kanang kalaha kakita ba kanang kalaha magnumriza
1: ah grabe na sana wa ta kitang kalaha oy oh syempre
4: na-mute man, na-mute.
1: Oh.
4: So, nakanang, ang kalaha, magnumay, pero kanang kawa, bari buro-buro na siya, kanabitong, kanang, ano, circle siya, pwede lang, tunga-tunga ba? So, dili siya, dili sila, ang kaning babaw nga bahay, dili mga, kanabitong mga solar, so, posible, mga balay-balay ni, ang nadri karon sa ibabaw, so, kumingin po tag, na makatabang pa, uga, kaning palong sa kalayo, kumingin po tag tubig, asa na pa ang tubig nini, nabailin niya, gapon sa ganiang tubig din eh, wala man sa gid magdumi pero
5: asa magdumlani na ni Magno Mariza
4: ay magdumlani pasensya oh pasensya kay magdumlani no asa man turon si Sera unsa asa turon sa nagkuwag tubig tempa bi mo naog sa takaliyot sa bisig sa katempa magdumlani ha ko plus sa tagamay panaog pa diri mo ta na taas lang kuwag tubig sir may gabi eh si Magno Mariza sir may gabi eh ay sir nilo sir pasensya kay sir pasensya gid kay sir ta pura mi pa 21 tong edad sir oh pero 21 pa ta ba oh, bito sir, pasipagkatawa lang tika sir, sa sitwasyon ni mo din karoon nga nasunog ang balay. So, asa mo din si Mambilin sir?
6: Ito, gilakaw man.
4: Ha?
6: Gilakaw.
4: Ah, ito, gilakaw. Ganyan na, asa mo din ka pakitabuo, di ka nakasunog yung balay?
6: Ito, puro pa kong mga bata.
4: Ah, sing mga bata. So, si Mambilin, away na ba nga? Nasunog yung taon yung balay, sir? Kabalo na siya?
6: Ang kitawagan man mo.
4: Ah, kitawagan. So, may ito niya sir? Nga, sir, ito na yung nalungag sa ganina, na wala niya batayan. Oo. Kada gabi ba mo matulog din ni Chair? Dari ba mo magtulogan?
6: Oo, oh, karo pa siya yung sabot niya.
4: So, siko, karong gabi una, unta mo kanang wala bigar, dari pa dari mo mga magpahulay, matulog. Oo. Oh. So, nga ning oras na gabi, hindi mo mangulog ni Sir? Karoon lang.
6: Karo pa yung ano yung
4: Ha, nga ni mga orasan ang ulit na utaday mo. Napag-abot ni mo diri, wala nagito yung nabili, no, suma?
6: Sunog naman.
4: Ay, sunog na pag-abot din mo diri, nga nakapaspas ang kalayo. Suspaita.
6: Kung mga bata mo ganyan po.
4: Ha, mga bata ni mo na diri, ang tabang. Pero lang may ato siya, Nilo, no? Siya Nilo. Ako si Magnum Rib sa sir. So, kaning palibot sa imong balay, sir, labi na mura, may mahimor, manig payag-payag na to, no? Labi na mura, narakay ulian sa imong mga anak. Kunya kani siya nga balay, sir, imo nga giningayuta din, eh.
6: Ah, gili.
4: Ako sa mani?
6: Pasa kong galon.
4: Ah, galon mo ni. So, mura, sinaligan na lugar ka din, sir, no? So, na itubig din ni, sir, Nilo? Itubig din,
6: eh?
4: Ay, suba. Ay, suba. Saka na sapa. Ah, so, aday suba, during magnumalani. Sa ubos pa, sir, isan siya pa.
6: Uli pa.
4: Pero ang paghakot sa tubig, hindi lang gibuhat karo nga nagbububo kasi ang tubig dito na yung nagkuha.
6: Ambot lang sa nagkuhan.
4: Hmm, kaya hindi man sila kakot tubig ko na may mga ayun, na CR sir ba? Kani CR nang sabi dito ninyo riya. Ang tabay? Anay tabay sir. Anay tabay mo na yung gusok lang yung tubig direct pa naman nga mga CR, anak lugar. Oo, so sir, ang kanyang balay sir, kanang sino nagkatuwag na gituko din mo din sir nilo? Ha? Ano ba dugo dugo na dide ay lima ka tuig. Oo. Tama ba to ako na dong sir nga magpakasal mo karong umabot isip tay?
6: Oo, ta.
4: Sus pa ita ito pero sir dili maka kanang ang maka maka hunong sa iyong plano sir. Kababag sa iyong plano magpadayon gapo mo magpakasal ni mambilin. Karayan gapo mo sir dili wala pa man nga na happy lang naparta.
6: Oo.
4: Oo, ana gyud sir no so pasin sa kay sir. Kapag ga-deserve no. Sabi na magnumala ni town. Mm. Ana gyud. Basta na mag
5: pila ba ilang anak Magnum Riza?
4: Ano ba? Sir, sir nilo? Ano na po yung mga anak diyan niya? Ni sir, ni Ma'am Dilin? Or kamundua na mong isig anak?
6: Nalagi na po.
4: Ah, nalagi na po rin. Nanonood sila mga anak. So, mo lagi na akong sagikaingon ko na magnumalan eh. Pag panahon nga kininginan yung mga irara, murtugbong gini sila pa yung sila mga anak. Kalingog lang tog TV. Diba sir nilo, no? Oh. O, kalingog lang tog TV. Panahon na gusto matulog. Mura po ni, basta nga yung mga irara, kangan nga kanang dunay mga kasabot sa kinabuhi o balik sila sa ilahang pasa sila dapit nga kini pwedeng maka kanang lugar na makapahulay matulog pero kay pagabot pagbalik niya diri sa taon nag dilaab na so, distance taga may sir no labi na kay salamat kayo nana sa kong pauban ri karon nakaabot ra gid taon gabaklay siguro ni si Magno Marudi Katapang nga Magno Malani so mo na gid ni taon ang question ting inita ang kini ang reaction sa kalayo no ang kining nga sitwasyon karon so sir Nilo kay nakabaloman mo mga anak so asa man mo asa man kakaron sir
6: ko mga bata sa
4: asa man
6: ang mga bata
4: oh ato ka sa mga bata sa bata ninyo mo dito sa imong mga anak ka barangay lang dili lang gapon mo sa biking nun sir mm. So ang si Ma'am Bilin po Bilin ah si Ma'am Bilin so si si Ma'am Bilin sir Nilo naro po siya mga anak dito sa biking nun.
6: Ah.
4: Ah, so narit ka mga anak. So, pero wala pa siya kadalikat din, eh?
6: Wala po man.
4: Oh, so, may mga gamit, please, dahil sa ganina, sir. Gawa sa mga pangluto, ka mga kaldiro.
6: Ano mo sila, mga gamit na mo?
4: Eh, mga gamit ninyo, tama sa?
6: Operador.
4: Sus, kahit ka. Wala may TV din, sir?
6: Wala man.
4: Kanang gamit to niyo, sir? Kanang mag, sir, so, kung karo, sana, lampara, or kanang solar?
6: Solar na.
4: Ha?
6: Solar.
4: Ah, solar na mo. Mm-hmm. Ah, solar, gapon di ay. So, kaya pag nga na yung magnum, sir, ano sir, hangit, ingit, ingit, mga kayo sir ni Lodi, saan sir bang mga silingan din ni sir?
6: Oo. Okay.
4: Asa man ni?
6: Kale, or two or two.
4: Aka na ka nang kasiga?
6: Oo. Oh.
4: Ay, so, ang siga lang ato makita magnum, lani. Pero ang kaning ato, maka, kaning naawa na ba, hindi kayo makita itong hit-hit, magod
5: kayo. Distansya ra sila sa mga silingan, Magnum Riza?
4: Distansya kay Magnum Lani. So, distansya kayo mo nang pag mga sunog-sunog, kay init mo kay ang tubig, sir Nilo, no? Kayo ang tubig.
6: Okay, tinit ya.
4: Oh, so ang tabay ni mo karon, gamay na lang gigay unod.
6: Mala na jud.
4: Oh, mala na jud.
6: Mala na.
4: So ana magnumalani, magpaplano ito sila magpakasal pero dili daw makababag ang panghitabo ang mga pagsulay susama sa pag-grabing sunuga no ang ilang balay makapadayon gyapon sila sa pag-buog ko sa kaminyoon karong umabot sa Bado. Sir, basin ka nang naaka sa subo sir no kay nawa gid to imong balay sir. Nagipating sunuga gin tao niya. Kwarta pa, Jud. Ha?
6: Kwarta.
4: Sus, kwarta pa, Jud. Apil pa gin ang kwarta. Pina po to, sir?
6: Ah, pwede. 5,000.
4: Oo, pero kato mo lang siya. Pagpanginabuhi to, sir, no? Oo, prepare to siya sa iyong kasal. Laga na pagkantaon.
6: Ano ang to? Pero wala naman siya.
4: Ah, sus, no? Kay, sus, kahita. Wala na daw diha. Magnum, April. Ano, laala ni, ang, kay ni ilahang, kwarta nga, gitigom-tigom, para po diya pohon, ta, gamiton, no? Gamiton sa umaabot nila nga kasal karong umabot sa Bado sunod semana. Sumad garo nga semana magnuma kining lani. So sa limot naman ko sa magnuma pero wala naman di ISO. To naman di no, naka-plaster. Mm-hmm. So na to taga Bureau of Fire Protection. Tay pa di sir magnuma Rudy. Di sir, may gabi sir. So nagamulo pa magtali no sa mga angay kini ilaha pong investigation kalabot ng pagkasunog kay unang gibot siya kasi initially nga gihatag ni Ma'am Bilin mao ang kining paglungag ang paglungag mo gid po na yun
5: gituuhan nila Magnum Riza
4: kana sa sinundan panghapon magining basagikan ka ng bandang alas 6 basi nga ning portion ngani nga palibot ba nga napa sa kini bukid-bukid nga bahay alas 6 pa lang nani hapon na Magnum
5: labi na gid Magnum Riza nga wala po diba sila ay kurente Magnum Riza
4: wa gid in town
5: ko ang sayo gina sila matulog
4: kana pero kay kalagi nga ning idara basta na mga anak nakakasakan mo ilagi paglantog TV mo na magid na kalingawan nila Magnum lani no ang pag istorya sa ilang mga anak mura gina usa sila makahatag og galipay pero kay nagawas ni ana diba may mga isig mga anak si Ma'am Bilin na anak si Sir Nelo na po anak so nagyayahay sila og langkaw kunya kay siguro nagdungan po sila pangaon Sir Nelo nagdungan po mugpa ni hapon dinhi sir nagdungan po man ni Ma'am Bilin
7: wala pa
4: ka kapangaon
7: dili pero kung nakaw po siya
4: anak ikaw nakaka pa niya pinaka si Sir Marcos Ma'am Bilin
7: nakaw na ka siya ka
4: nakakauna daw no mga Magnum getting lani kakauna di ISO unsa ba ning kalayo ni katka pa mapuna ilang CR kus may ako pa nila boss ni na sir mino
7: oh sir
4: oh so sir ako ni mga baga na ni naglagpot-agpot mo ni sigar ninyo sir mo ni yung CR mo ni ilang CR no Magnum kining lani so kay ilang CR intan diri kanang binugdigin taon ba kanang amantin nilang ana oo kung panahon nga gusto mag CR ma maka-CR, doon yung mataguan. Kung panahon magaling kita magbawas, oo. So doon sila yung mga, atuman yung baril, mas siguro ni. Kaning butang nga nagtubig, Magnum, halani, no? Nadal, distansya raga pong gitoon kayo. Ano ba, kanang sa panahon nga, sila mo pahulay, o na, nadal, ilang kasakaan na yun. Pero kayo lagi doon naman po yung sinaligan ng punis sa Nilo, sayang agalon. So, gipa-siping na po siya balay din eh. Gipa-tukod-tukod o ginagmayang payag. Nga panahon sa magusog sa magpahulay. Kahit nga nibing idara Magnum, lani sa, kaya naman kita, no? May agin magitag mga lulo. Nga mahan na to, gusto gisirag mo nani, kanag itong, kanang linaw ang palibot, ano, alam siguro ilang katulog, anak, kaya di ba tama ka,
5: mga pila ba edad ni Sir Nilo Magnum, Riza, mga pila ba edad niya karon?
4: Ay, pasakit, dili magin masakaron, mga generation Magnum, lani, ako lang ba nabanaon? Si Sir Napa sa bayan, 22 pa ka, sir, no? Imong edad, 22 pa. Pakatanong, pakatawon di ka, sir. Ito, sir, no, anak, nakita na ako ang pahiyom ni Sir Nilo bisina sa kasakit ang iyahang pagsudong siyang balay. Na ikaw ra gid ani sir sa panahon mo pa mo nagilan yung mambili na nga balay.
7: Wala pa.
4: Di ba? So mo pa gini una nimong panahon nga kulganan ka pa ren. So bago pa di mo gailan yung mambili sir?
7: Dugay na biya.
4: Aro gid dugay na pud mo. Pa kamon duwa gid sir, wala may mga anak. Kamon duwa gid. Wala pa.
7: Ayaw mo bata na mo.
4: Kamon duwa na may mga bata?
7: Oh.
4: Ay na lang magini sir bata. Pwede pa di magpakasal ba? Basta nga na, sir ba? O, oh, si sir, nakatawa yung taon ko. Pero sila yung payato, sir. Si Magnum Lani, sir, nangutana siya yung edad. Kay dito man siya magpakasal na pagbalik, sir. Oh, kapila na kagikasal, sir. Kaduwa na ni.
7: Wala pa, karun pa.
4: Ah, pinakauna ni punong tabos yung kinabuhi, sir, na magpakasal. So, mo po na hihahapong na, ka, no? Ang edad din mo, sir, pilagay, sir?
7: 64.
4: Oh, 64. Pero napa sa 30 plus ng taon si Sir Nilo. Ah, naging sir, nausag, isip ito, sir. Balit ba sila natas ng mga pagsulay, sir, no? Katawa lang yun, smile. Na, sir, no? Wala, problema ba?
7: Maganda,
4: ma'am. Naging mo, importante. Pero si Ma'am Bilin, sir, ha? Basin, nanapod ka, ida danyo mo siya, sir, si Ma'am Bilin?
7: Ha?
4: Kaida danyo mo siya?
7: Ha?
4: So, ayun lang siya, sir, dito sa area kay napagiging taon to sa tabi na naglungag siya, no? Naglungag siya ng mga panahon na. Pero mga, ako lang na, mga pangaghap, mga initial Magnum lani nga naglungag kay tingin pa ni hapon ba ganya bisag alas 10 sa takaron dami man gina Magnum lani no gikan ka na mahan ni hapon kag alas 6 pwede ka mobalik og kaon alas 11 alas 10 basta lang gisudan pero bingon taw yun ani karon pag abot niya dinhi wala nang itay balay pero kuno mo ni bawan day sir nga natunog imong balay
7: ako awas akong bata
4: kanang awas unta man siya benba kanang sumay sumay awas Magnum lani kanang murag imong banas imong anak
7: oh banas imong
5: anak
4: tabi na ugangan kanya. Oh. Sa banaoy. Umagad, no? Sa lang term.
7: Oh, umagad.
4: Awas. Tapos, you know, so, awas o kiniang umagad din nga lalaki ang nag-info. Pagkabot mo, di wala nag-itay na pinin. Eh, nga makwede pang
7: Wala na ma'am.
4: Wala na kami sulay sa pagsulod para kuhaon tong kwarta.
7: Oh.
4: Sige lang siya, add ko lang ka sa Magnum. Pangita ko pa nga lang kita gaad ka pangkasal ni mo. Oh. Timani ako ngalan ba?
7: Ma'am.
4: Timani ako ngalan. Ako si Magnum Lisa. Tagaanti ka gift sa imong kasal.
7: Ma'am.
4: Oh, salamat. So, naglibog siya sa itubag niya Magnum kining lani. Kay lagi sa imong nani nga edad no, pero sila napag-encouragement ba nga magpakasal ang banbaya. Ah, mag-ipon na lang tao eh. Hana ba? Pero si sir, napag-iday lalaki na kanang itong, kanang napag-iud, Magnum, mupaso pa sa altar, no? But si Mayor lang yun, magpakasal ni mo, sir. Okay, lagi sa'yo mo, sir.
7: Oo, okay lang.
4: Di ba? Oo, so.
7: Okay lang, basta magkasal.
4: Hindi naman guru po sa barangay, ihil gapo, no? Kaya dito man ang inyong kasal, no? Labi na inyo, pag labi na si Kapitan una. Tara ka po si Kap Dre, Magnum.
5: Hinabi yung puno na ito ganina si Kapitan Magnum Riza.
4: Oh, hinabi ka na po siya personal. Labi na ni Magnum. Kanyang mga pinagi sa puno. Oh. Imagina Magnum, Lani, kikanta diya sa sudad. Paingon ka diri sa Bikingon. Kanyang Bikingon magyod. Sudlo nun, gigay siya ng klaseng barangay. Usa sa mga, kung sa kwan pati, kamot ba? Sa mga kining kining sakop sa barangay sa Dakbay sa Cagayan de Oro. So pag-abot mo sa ipunan, napagod, musulod pa jud ka. Pag-abot mo diri sa barangay nila, Barangay Road, musaka pa jud ka pinakabunton pa jud. Sa pan paninyo pa ni diri magnumalani, mo ni bukid na gid kayo. Pero diri sir mo ni pinaka last nga zone sir, ang zone 6 sa barangay Bikingon sir nilo.
7: Oh, ma'am.
4: Namo ni siya?
7: Oh, last na siya.
4: Last na siya nga. Lagi kay from zone, ha?
7: San Simon sa Sudan niyo.
4: San Simon ang Sudan ni?
7: Oh, San Simon.
4: Uy, nabukid-bukid na GDI, no? So sir, ano, nana ang taga-asa man sila, taga-barangay, taga-Belchabolyo. Kasi need kanila, wala rin nag-anap yung mata. Kaya ba sinin nga magkailigay, babibihan, no? Sir, no? Pero wala ra. Wala ra kay Gibati, sir. So, kay intabang rin po ni siya, no? Bisin, wala, nakita na niya makakambuan gani. Nga ni Idara, pungsun, kagsulod magnuma, lakin ng lani. Para gid ko ako ng kwarta pero pasalamat po ta kay Sir Nelo nga naa pala ko present kan pagi siya yang una-una nga kwarta ra na makita ra na na sir no. So imong bang panginabuyan sir kani lang gyud kani pagbantay sa luna.
7: Oh.
4: Ah so us kata ko ni nga yuta imong bantayan di sir. Kani nga kani pangsa. So man di sir mga lubi ana sir lubi di.
7: Oh, malubi
4: raman. Ah, lubi raman. So, salamat kay Sir No sa paghatag panahon, Sir Nilo. Basin pa man sa pasubo, Sir. O, oh, muna talaga. Ato ako dito. Kay imong kasal, bahat dante ka din eh. Karon di si size. Sige, nakatawa gid ha. Oo, oh, katawa. So, kaya ang kasal magdublani. Pwede na ko magregalo ni mong kaldiro.
7: Ma'am.
4: Oo. Oh.
7: Salamat ka mo.
4: Oo, oh, sige, sir. Sige. Welcome kay Sir. So, kay kasal man, magno malani. Pwede na ko magregalo kaldiro. O kaldiro kay mo manggid po na isagad. Sa importante jud ang kaldiro kay mo binulungagan Sir Nilo no.
7: Ma'am,
4: pero ang importante nga ang kaldiro gyud sa kabagan kami noon. Murang magkasugod ani rong sir no kay nasunog magitan inyong gamit tanan.
7: Oh, sunog kwar sa bago.
4: Sus ka pait, pait dito ang paita. So, salamat kay sir, musibog ko sa taga BFP kay bisag mo nani atong balay no, nga nani ta kapobrihon pero kay tamang gid sila nagapatimaw karon lang presensya kay ang nag-expect manggod ang taga BFP nga magnuma kining lani nga wa residential tod siya, pud kan kay residential nga tigdikit sa kini ang mga balay-balay labi na inting init tarong Sir Nilo so duol kita sa grass fire. O baka na ano, ang kining grass fire mo gid ato ang gi kabalakan pod kay bisan nga na nga pangitabo may posibilidad nga mudagan mo kakamukan pa sa uban nga mga balay kay tungod sa kalaya na sa mga sagbot pero murag wala nalaya imong sagbot din sir so maniya tanglad.
7: Oh, tanglad mi siya kung tanong.
4: Oh, patig yung bupas, tanglad ni sir. Nilo, mag-imo ni tinanong, sir?
7: Oh.
4: Imo ni tinanong?
7: Ako tinanong, ma'am.
4: Di ba? So, napag-git siya kaya nga mo tanong. Mo tanong. Asa namang BFP na itong kauban? No, si kining Magnum Rudy Katapang. Sir, pwede na ta mag... Eh, salamat kay Sir Nilo. Mora to, sir. Tapon, yung kasali mo at dan di ka regalo. Sige, pangitaon to ka.
7: Oh.
4: Pangitaon. Sige, dirita. Ni, sir, kasi yung mag-investigator. Gini, sir? Ah, nakuha pag-details. So, nakapasirit din niya eh. Asa man niya? Kinsa man ni nga host, sir? Taga inyo ni nga host? Bulwa? Or, ha? Asa Climb. So, Fire Volunteer Brigade, sir. Ah, di kasulad nyo, ha? So, ang ilaha sa Bulwa, sir, no? Bulwa pa ni nga EOR. So, ang Bulwa nga fire truck ka, magnum line, ilaragin sila sa Barangay Road Trapper. Kay, kanang sudlunan kay ni, motor agad, siguro, kapila ka mga host, fire host, sir, ang gisumpay-sumpay. Pila ka host ang gisumpay, sir? Ha? Lima, ha? Imagina, lima kahos ang gisumpay-sumpay. So, kulang pagid no, kaya disansya ragid kayo. Pag iloy ito, kayo mag-dumpay. Dikan sa kanang lani, ang ilahang kining ang host dili ra gitul sila nakadikit sa baan aning entrance sa balay ni Sir Nilo, pero nakaabot ra gyapon ang kining nga tubig, no, nakakuan ra gyapon, nakatalong ra gyapon sa mga baga, para wala na pay mga kabalakan kay gawas na nakapalibot dagko ang kahoy. Mga subani nga kahoy ni tama ba ko so, unsa ni kahoy sir kanang kwart kani kami to ha kani tipulo ni ha tipulo ay susa ha bulog tay oh, so de sila interman ang bulog tay magnumala ni so oh no kay dagko kay mga kahoy jud diri magnumala na sa suwa nga no kay moman po niya ang napili nga gitukuran sa yahang na yahang balay no ni Sir Nilo. Oh, sa kita pito ni mo sir
7: Mang Kulintas.
4: Oh, si Sir Nilo, kay dinako kalimtan magnuma kining lani kay ako bet siya nga.

Kay Wiley, kasi ka, so manig, i-flashlight na lang kita ng ilahang detail, ganilang papel kay para din makakatagog kahayag kay ang nabi ka ron, flashlight, cellphone, na mo iusa sa mga nakahatag. Kasi sila, kaning mga kaubana, no? Mga kabarangay tano, di kapitan na siyaw, no? Nandiri sa area, dala po sila gilang mga kagalihong flashlight. Ay, sir, may gabi, sir. So, paabot ang tagamay, magnauma, lanis ang tangbisi pa o pagkuha ko bang mga detali, ang taga Bureau of Fire Protection, labi na area of responsibility ni sa Bulwa Fire Station. Mm. So, ano, nanagat, grabe yun ang sunog magdumlani. Kanabi itong kana bitong mata kaning adlaw wala ita oy na napoy sunog rumba so amping lang gyud mo ginay importante ibdo ng mga say angay ibdo na dina sa inyong balay sabi na kaniya dili magsalig nga walay kuryente nga nagkutay sa area pero utay tumod natay dirty kitchen nga magluto ta palong jud bumahimo bubuin nagtubig mo may usa magduma kay kami to kay nagtaw bay sa bukid magnamalani so ako laglulo pag uman ni lagluto magmatingala lang ka magbitbit sila og kanang tubig na usa ka kabo. So, ako nung nagdobi, maghalo na po kung utruan nila. Lo, niya. Di pa gipuli panahon magdumani nga. Kanang itong ang kahoy nga gamito nila. Ay, sir. Ang gabi, kanang itong kanang gamito nila. Niya. Di pa gipuli kayo kanang itong moment nga. Di pa gipuli siga. Tagpo po kag-tie hop. Biagi ko anak nga generation. Magnumalani mo na yung nakaroon. Ita kay nanaman ta siya. Kanang nakalaban. Magamit o gasolar. So, kung na kayo, kampante na kayo sila nga. Ah, dilirigin na masunog. Pero kay ang imo pong abuhan, labi na kanang mga dirty kitchen nga ang ginutuan, nga ang nakabungbong nga nakapalibot, mga sako, so baka kay malagi pag kanang good kanang ganti na lang para lang gid makaluto, baka maka prepare og foods sa kani ang panihapon, pero mao gid tao no. Pila ka mga gamit ang nangawala no, nangalanay, nga totally burn gud. Pati ang ilang kanay bitong inabitong ding kanay bilang dingding kanay ilang haligi sa balay. Kurot jud magnuma lani, no, makita mo na sa monitor karon nga, no, pinagi sa 5 volunteer brigade karon na nakaresponde. Sila na ang nagkutay-kutay sa host. Sa nagkutay-kutay sa host, then, nakabot, hantod, nakabot din sa area. O, no, at least, napalong, no, napalong, wala na yung kabalakan. Ang sunog, nga nitagayon din sa may zone 6, barangay Baikingon. No, pasalamat na lang po ta, nga walay gawas nga na hurot o kasunog ang balay ni Sir Nilo. Pero kay wala may ingon na nalakip sa mga kaning sunog mga gamit parta nga para gidunta nga para sa ilahang kasal pero kay lagi nangani na tungod sa mga panghitabo no nga wa gidamha kasama nining sunog may pagmo lagi magnumalani ang gingon nila may pagmakawatan ka kaysa masunugan kay makawatan ka mabinlan pa man ka kaysa kining masunugan wala gud tilapan gid ang tanang mga gamit nimo wa gi mabilin. Bisang pag kaning mga bungbong kung light materials ang gamit mo ang tempa kay pagbuhis sa tubig ani karon pa pressure sa kaning tubig ba distansya ta kay nangyo ang taga Bureau of Protection nga distansya kay kanay laging host kanay pang lakang likang likang kaning host magno malani nga pagpressure pagkuana na sa tubig gina mo kalita na siya og kaning ana ba no so ang taga Bureau of Protection sa Bulwa so ang katong taga climbs ang 4-5 volunteer brigade. So, tapan naman ko ang ilang host, kanilang ilang host, magnuma lani. So, dili lagi taman sa babaan, sa kilid, sa dalan. So, ang pagpasirit sa tubig, pag-maneover, para makapenetrate, eksakto, gisumpayan na po, ika-unom na nga host, gikan sa barangay road proper. So, no, yun na ka, kini ang, no, naginabanga ang first sa taga Bureau of Fire Protection, hinun man ang mga personahe sa mga fire volunteer brigade nga nakaroon. Sumunod sa upat to lima no tulo sa mga taga kini ang tulo sa kining sa fire volunteer brigade ug lakip ani ang mga sa fire truck no sa kining sa Bureau of Fire Protection so dinhi ta karon tung paningkamutan nga may nabi no ang fire investigator sa Bulwa Fire Station kung saan ilahan nga mga kini initial nga investigasyon kay lagi pag yunani magdunani sa tanang sunod sa kagayan wa man gyud naghatag yun nag-evolve jud gyud og ganang bitaw sa hinungdan isang pag nahihinungdan pero kaya na under investigation pagod ang hatag po sa kaniang labi na corpus sa kanigikan sa Bureau of Fire Protection kung sa ba ilaha po nga mga investigasyon kalabot nini pero kay doon na ba yung mga damyos na pag nani magnuma lani tali wala pa man nga lantaw nini nga murarag ka nga payag pero kay doon na gapo damage no structural ato gapo nga kuhaon kung pina po ang compute no sa computation sa taga Bureau of Fire Protection ato mapaabot nga og pina good para po may bawo si Sir Nilo nga mo na kani ang structural damage sa iyang pinoyanan no dire sa may zone 6 barangay Baikingon pero kay lagi pag nga na magnum lani makayumanta ay diha din nga sunog ay approachable kang kapitan diha ana magnum lani mo na bitog

0: Well, kaga dagan ga paingon diri silang barangay. Kampante kay kabaka kabalo jud gani Kapitan Jao na motubag jud sa anytime sa unsa mang mga emergency wa man tanangan doy og mga emergency sa barangay. Pero kini siya kaning oras tulog bini. Tulog na bini dapat ingani mga idara sa kapitan. No, pero buyag salamat nang ibutas sa serbisyo pud ni Kapitan Jao gumapak nga while kita pa ingon nganang taba ang tanan. Magnulani, ingon ana unta ang tanan nga mga kinibitaw nga kaning dunay katungdanan sa barangay, mga kining susama ni Kapitan Jao na ganang motubag in time, isang paman nga mga barangay tanod panapa sa area. Pero karon at least wala na ko na okay naman ang kalayo, wala naman ang kabalakan, panaman tanan na pulido na, wala na yung makita nga baga-baga, nga mabalaka ang mga kasitbit nga mga namunin mo yun din eh. Pero distansya man tuwad, tutungan kayo, likayan nga po na to ang kaning grass fire. Kaya utsa ka na karun, grabe na gid ang grass fire nga, to ang kadaglingin ito, matutag buntod, matutag ganang bukid-bukid ng area magdumalani, makita na to ang nangaupo na nga bukid doon sa grass fire. No? Isang pag balik-balikan ni mo na o pasirit o tubig, nga nga na ipanaw nga reflection sa kainit sa panahon, so ang grass fire no, magpabilog. Pero ni karun, yung paningkamutan na wala na yung mga hatag pagkabalaka, samtang mo manguli na, usag-usa, samtang wala na yung mga hatag pagkabalaka ni Kapitan, na karun, doon na po yung sunog, sa baka, mag-grass fire ang kaning tibok, bunto daning, bako yung tao, no, magnumalanis na lang. Tara, para na ito ang tagabir protection magdumalani kung saan na ilang investigasyon karon kung naman yung sunog. Ito, balik-balikon, wala na yung kabalakan ang laing sunog. No, sakop, pamagyapot na sa adlaw, kaganina. O garon duha ka sunog no ang katay katulog ganin nga grass fire ganin ang mga alauna to alas 2 sa hapon dito sa may kini ang lapasan kana ilang basurahan diha no so kani ang ikatulo nga kining nasundan nga sunog kani siya balay gid in town residential fire magnomalani so balay unya kay kani nga sunog makayunta nga grabe gyud nga ilang sitwasyon sa ilang pamuyo nga wa gid intay nasalbar ng mga gamit ko. Kaya itong paningkamot ng karoon na makapaduol, makakapangayo, makatag na huwag investigasyon ng sabay, investigasyon no, sa taga-verify protection sa Bulwa. Kaya nanan sila karoon, nag-compute-compute naman silang structural. So, mga initial pamantila. Kaya ang oras, ang ilang pag-respondi, samtang kapangita pa kay gawas ni Ana, na kaning unang gibot siya na nasaag, pero kay gawas nga, doon naman ko yung mga tao no, sa matagadalan na nakahatag po doon kini ang bitali nga dito nahan. Ana, so digid no, no makahatag doon kini ang paglugar nga maglisod doon mabani-uber pa sa kadri sa may zone 6 pero ang pagpagtulod na lang yun po may problema kay sud gawas nga sudlunan kayo kay medyo kining gawas nga kaning ang sudlunan siya gamay ba yung kayong dalan magnumalani no? So karon Sir Basino hi sir may gabi sir Basino makatagod niya ka sir sa Magnum Radio sir mainis siya lang sir ang umakwa sir opo sige ready na ikaw nang malive asa man turun ha patay na sige atong paningkamutan nung mahinabi sir imong alan sir imong posisyon ug asa nga sa kini ang stay fire station dili sa dakbayan sa gindi oras may gabi sir live ka sa Magnum Radio
1: ma'am sir may gabi I am Juan Imrain Artomindo from Pagatpat Fire Station ako ang investigator diri sa area karon ma'am sa Anita Bonga residential ma'am natay Juan kana initial report is residential fire involved one house. Ang owner nato ani si Sir Nilo Mangkolintes, 64 years old. Tapos na-receive na tong call from Alpha Bay sa Kugon is alas 9:50 sa gabi. Niya ang pag arrival of the sinamo is mga alas 10 sa gabi. Tungod sa among challenge namo diri mo is kanang layo og gid siya unya patungas gid siya mo na among challenge sa mo ni abot gyud min dinhi 11 kilometers for only 10 minutes min nakaabot mo kini ang area ani ma'am is zone 6 bike ngon kagayan di jurisdiction natapos ang naka-respond diri natay clients signal sinaglaya train sa Bulwa Fire Station og engine 17 from Karitoan Fire Substation o kanang ang nasunog nato sa area is 20 square meter man. Estimated damage is under investigation and the kuan din ma'am ang cause of fire ma'am is under investigation pa gyapon ma'am. Apan pag-abot sa sindiri sa aton responding mga fire truck ma'am is fire out na gyud siya ma'am. Ang nahitabo ani karon overhauling na lang siya ma'am.
0: Wala tayo yung result. Wala yung may kanina. May pag-bucket release sa area. Wala. Wala na. Bucket release. Eh. Kanang mitabang sa pag nakahimo pag pagba no pag bisbis at kalay wala na
1: wala man nakakuan man nga yes ma'am yes ma'am kahit pungod sa ano area nga tas-tas gud ning siya nga terrain ma'am dagan pa nga terrain nga challenge gyapon nga pagabot din nga panitabuan
0: pagatpat pag ini siya nga EOR sir
1: yes yes ma'am pagatpat presentation ni siya EOR ma'am sa baking
0: sir balik ko na to sir kang pangalan ni mo sir Moroton kay sir ngalan ni mo sir
1: FO1 Team Ryan Artemindog Fire Arson Investigation sa pagatpat presentation ma'am Artemindog.
0: Artemindog.
1: Yes, ma'am.
0: FO1.
1: Kim Ryan. Ryan. Artemindog.
0: So, mato si Fire Officer 1. Oh, lisod ko siyang no, malanis. So,
2: Artemindog.
0: So, kay gawas na na. Maghihangak pa mapunin si Sir Ray, kay karapap po din siya. So, balik ko na to. Kini ang under investigation, ang kining kini structural damage, magnumalani na. So pag minuntag kay lagi gawas na para rin mga po ng ilang investigasyon ng kalabot ng sunog na dito kayo dito sa may zone 6 barangay biking na itong syudad. Kailang kapag pasupot lang tali kung saan ay kay Isatos gawas na wala naman ang kumalakpan kay far out na pag-uman sa overhauling sa San Piso sa kabalay ni Sir Nelo Magnumlani.
2: Basin po di mong maklaro pag ayaw iyang pangalan Magnumliza kaya di po na ito maklaro.
0: Artemindog. Para maklaro na ito, no, kaya makuha na ito. Sige, kaya si Sir F. Juan Kim Ryan R. Sumanisya. Tempa kay nag-anipod. Oo, so kay wala may nga paliduwas kay yan. Oo, so Artemindog. Si Fire Officer 1 Kim Ryan Artemindog mo na iya ang apelyido og ngalan magnumanani. So tabalikon si Fire Officer 1 na Kim Ryan Artemindog ang fire investigator sa Pagatpat substation. So iwi pa rin nila magnumanani. Pero kana pa may gihatag na structural damage wala to ang pabuton pod nos labi na ato aga pong ipaluap ipasupot dugang Italye kalabot sa ilahang investigasyon sa mong sunog ganito gayon diri sa may zone 6 biking mo na sakop sa dakbayan sa gayon di oras sabi sa lokasyon ato ang kinibitang fire alarm no nga kini ang coverage na kagabi na gyud na nata sa oras sa magnumalani so maudagan pod sa
2: alas 11 na Magnum Riza oo
0: alas 11 untok na so kasi lokasyon no live kauban to si Magnum Rudy Katapang kini si Magnum 113 Risa Cruz sa balita og serbisyo Magnum Radio.
2: Dagang salamat Magnum 113 Risa Cruz. Makatumay galaw na itong live report kalabot sa nitabong sunog diya sa may zone 6 of biking o ning atong syudad no diin usa ka panimalay ang nalambigit sa maong sunog kung nagikabot yang gipanagiyahan kini ni Bilen og Nilo Mankulintas nga gituhan usab nila mga higala no nga paglungag ang hinungdan sa maong pagulbo sa kalaapan gikabuti pod sa atong BFP nga padayon pud lagi imbisigahan karon ang hinungdan sa maong sunog pero wala ni agay kabalaka ano kay napalong naman pud ang maong sunog gikabuti ra ba nga kaslunon kining duha sa Mayo 16 no sa kasalan ng bayan pud ni sa atong sudan ng mga higala sa atong mayor apan gikabuti lagi nila nga dili ni babag ang maong sunog aron lang nga dili sila mahinayon sa ilang pagpakasal no mao mga higala wala ni angay kabalaka ano napalong naman pud ang maong sunog. Kini si Magnum 121 Lani Delgado sa balita ug serbisyo Magnum Radio.
3: Broadcasting 24 hours from the City of Golden Friendship, Cagayan de Oro in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number 1 FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balance in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
4: Magnum Songs of the Heart. Magnum Songs of the Heart. Only here on Magnum Radio 99.9, your news and music station.

0: Magnum Songs of the Heart. Magnum Songs of the Heart.
1: Hello there, mga Magnum friends. This is Magnum Radio 99.9, your news and music station. This is Magnum Diana Mendoza, and you're still listening to Magnum Songs of the Heart. Mga Magnum friends, nadunggan na ninyo kaganiha ang story ni Lovely, so karon ato na masaho ng inyong mga tambag para niya. So first message is from Magnum friend nato. Ano siya nga? Attraction doesn't always happen during the first meeting. Kung buutan o responsable pod ang lucky, pwede man nimo siya hatagan og chance o i-enjoy lang ang iyang company. It's possible to eventually develop feelings for someone you weren't initially attracted to. So just enjoy the dating stage for now. Based on my experience before I got married, it usually takes months of dating and it also depends on your readiness. Night times nga attracted ko sa lucky pero dili pa man ko ready, maong di gihapon ko musugot makig-date. Pero kung ready na ko o ganahan na pud ko, dito na ko i-reciprocate ang ilang effort. Kasi garan sa mga lalaki ana nga edad kay ready na gyud ma-settle down, same sa akong bana. Pero ayaw i-pressure imong kaugalingon o ayaw pud pag-overthink while napa mo sa dating stage. If you see any serious red flags, don't hesitate to walk away. There are still many people out there. Sunod from Snow, ano po siya nga? Possible man nga ma-develop ang feelings, it's actually rare to find someone you like who also likes you back and treats you perfectly right away. Sometimes, those situations don't last long. Walay specific nga number of dates kung kanusa mo develop ang feelings, and dating can also be costly. Sometimes, it's not even about going on dates. You can build connection through daily chats or video calls. Kung na-enjoy na nimo ang inyong conversation o gakamiss na nimo siya, that's already a good sign. Importante gyud ang getting to know each other. Kung tarong o responsible ang lalaki, mo follow ra ng emotional connection. And from Jenny, ano po siya nga? Give it a chance. Pero kung digid nimo siya type, ayaw bugsa. Ikaw ra ang maglisod sa inyong relasyon kung wala gyud. Ayaw ka balaka, moabot ra gyud ang tao nga para nimo. Muro ko bayo-bay gyod ang mga naghatag sa ilang mga tambag para kang Lovely. Pero sa di pa nato ipadayon pagbasa ang inyong mga messages, nalantay pahibalo gikan sa Magnum Radio. Taliwala sa krisis nga gisagubang ta karon, karong Mayo 17, adlang Domingo, magsugod alas 6 sa buntag. Ipahigayon na usab ang line edisyon sa atong bayaning Magnum Share Blood, Give Life Bloodletting Mission. Kauban ng Philippine Red Cross, CDO Misamis Oriental Chapter, kinipahigayon sa luag og hamugaway nga limkit kay Atrium. Among gidapit ang tanan, labi na ni atong himsog og panglawas sa pagduyog sa maong kalihukan, pinaagi sa pagdunar og dugo. Samtanga niya kita sa grabing kalisod karon, mas kikinahanglan ang pagpahigayon sa atong bayaning Magnum aron matabangan labaw sa tanan ang pasyenteng kabos nga nagkinahanglag abunong dugo. Katong gustong mo dunar og dugo, pwede nang magparehistro karon, pinaagi sa pag-text, pagtawag o pagbisita sa Magnum Radio. Pwede ka mong tawag o mo text sa 0927-3811-999 o ihatag ang inyong ngalan, address, gender o type sa dugo aron kamo malista. Mudawat sab kami sa grupo o barangay nga gustong mahimong bayaning Magnum partner, pinaagi sa pagpadala o blood donors. Tawag lamang sa Magnum Radio o pangitaa ang chairman sa Blood Donors Committee nga si Magnum Joel Jacobo. Ayaw kalimot, bayaning Magnum, Share Blood, Give Life, Bloodletting Mission, Mayo 17, adlong Domingo, sa Limkit Kai Atrium. Og padayon lang sa pagpaminaw sa Magnum Songs of the Heart, kauban gihapon ko ninyo, Magnum Diana Mendoza, dinhilang sa Magnum Radio 99.9, Yon News and Music Station.

0: Magnum Songs of the Heart. Magnum Songs of the Heart.
1: Hello there, my Magnum friends. It has been such a beautiful night here on Magnum Songs of the Heart. Thank you kaayo sa tanan nga naminaw og naguban-uban kanako karong gabi. Diri lang gihapon sa Magnum Radio 99.9, your news and music station. Mga Magnum friends, before ta magbabay karong gabi una, gusto lang nako i-share ninyo code from Amelia Earhart. The most difficult thing is the decision to act. The rest is merely tenacity. Kabalo mo, tinuod gid ni siya. Kay usahay, dili man ang journey ang pinakalisod, kundi ang first step. Kanang moment nga mag-decide ka nga buhato na gyud nimo. Kanang moment nga moingon ka sa imong self nga, sige, sugda na nako ni. Dagan kayo tag what if sa life. Like, what if ma-fail ko? What if dili ko enough? What if masayop ko? Mao nga usahay mag-steady na lang yun tatungod anong mga what ifs nato. Maghulat, magduha-duha, pero ang problema, well, sige tag-overthink mga higala, wala gitay nahimo nga action. That's why the hardest part is deciding to act. Kay once you decide, once you take the first step, bisagamay lang, something already changes. You move, you grow, you begin. And after ana, ang sunod na lang gyud is consistency, tenacity. Kanang magpadayon gihapon ka bahalag kapoy, lisod, o bisag usahay mo ra gusto na nimo mo give up. Mga Magnum friends, ang kanang success, healing, o growth, kay dili mo na sila instant. It takes time, effort, and patience. Nay panahon nga murag motivated kayo ta, pero napot panahon nga murag wala tay gana. And that's normal. Pero ang importante, kay bisag unsa pa na ang imong na feel, magpadayon gid gihapon ka. If you're trying to move on, start that decision. If you want to improve yourself, start that decision. If na kay pangandoy nga dugay na nimong gustong buhaton, maybe this is your sign. Start now. Di man kailangan nga perfect gyud ang imong pag-start. O di pa't kailangan nga kompleto ang imong plano. Sometimes, all you need is courage to begin. Kay along the way,

0: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
1: Magnum News Alert.
2: Oras sa Magnum Radio, alas 11:55 sa kagabion. May gala ng balita karong orasa. Gibutag ni Liga ng Transportasyon o at Operators ng Pilipinas kung LTAPA Region 10 General President Donald Ilyarina. Ngayon ang karaghanan sa mga miyembro sa LTAPA Region 10 nga wag tangon ang oil deregulation law, matod ni Ilyarina, nga kung nga mahimo ibalik ang Oil Price Stabilization Fund kung OPSF, nga kung tabang aron mapanalipdan ang mga gasoline station kung dunay mga pagbago sa presyo.
3: Gusto ng karamihan sa mga grupo sa LTAP Region 10 na sa ngayon sila ay
4: ngayon
3: wala yung malawakan na deregulation law na kung pwede ibalik yung OPSF. Kasi yung OPSF yun ang original eh.
4: Uh-huh.
3: Ang meaning doon ng OPSF is Oil Price Stabilization Fund.
4: Uh-huh.
3: Kung maibalik yan, matutuwa lahat yung mga transport, especially sa Region 10. Kasi
4: uh-huh,
3: kung may protection yung mga gasoline station or yung mga depo,
4: uh-huh,
3: kung tataas or baba, tayo nasa transport, hindi tayo gaano maapektan sa pag-increase or pag-decrease ng mga fuels.
2: Ang pamahayaga ni LTAP Region 10 Regional President Donald Ilyarina. Samtang iklaro ni LTAP na National President Orlando Marquez kasamang giilad lamang sa ang kon giilad lamang sila sa oil deregulation law, mato ni Marquez nga susamang magnagsunod-sunod na lang sila sa gusto sa mga oil company nga presyo sa lana.
5: Sa tingin namin na ay nilin lang tayo doon sa batas na oil deregulation law. Dahil ultimo ang pamasahe sa barko ay diniregulate na nila, pamasahe ng aeroplano at marami pang mga ibang mga produkto. Ay maliwanag naman yung batas na oil deregulation law lang. At masakit dito kasi ay wala na hong check and balance. Dahil sila na lang ho ang nasusunod kung magkano ang gusto nilang ipresyo, susunod na lang tayo sa gusto nila. Kaya yan ho ay talagang napakasakit dahil nga noong nagkaroon ng gera Sir Jun, idiniklara ng ating DOE na marami tayong stockpile hanggang katapusan ng Abril, sumayo na ngayon. 2 buwan na tayo na naghihirap ngayon sa problema nitong langis na to.
2: Ang pamahayaga ni LTAPA National President Orlando Marquez. O karon sa tong Magnum Night Hunter, tulo ka mga lalaki sikop human makuhaan sa 7.7 milyon pesos nga balor sa illegal nga droga sa balita og serbisyo. Ania si Magnum Night Hunter 19, Mencho Kabaktulan.
1: Magnum Night Hunter.
6: Dati ko po sa mga pretiba sa Cagayan Cagayan City Police Office kon Kokpo ang tulo ka mga suspitsado kansaga nalabigit sa illegal nga droga bansa ba nga nakuhaan og 7.7 million kapina nga kantidad sa nasangpit nga gituwang Shabu matud pasab sa kapulisan nga ang suspek o ang mga suspek kansang laila sa pangalan nga sila nga Michael ug nga lakip pasab si Mr. Jana John Ray ug si Gilberto ang kansang mga suspitsado nga nasiko paatul sa mao nga bypass operation diya sa highway barangay na pasana din atong syudad na una matumpang napalitan sa sakap pakite sa gitong Cebu si Michael ang 21 anyos nga tagabalasang area barangay Kugmana din atong syudad na o diha napaginan sa sa barangay na pasana mana sa baong insidente nga napalitan kini sa gituang Cebu isap sa kining mo kantidad sa 1,000 pesos nga bypass money o sa maunga panghitabo na laki po sa ganadakpan ang duha pa ka mga kauban nini si John Ray o si Gualberto nga kansang gigamutiaga na adunay partisipasyon na sa maunga mga kalihukan sa pagpamaligya sa illegal nga droga diya sa nasangpit o sa barangay in sa maunga pagkompiska sa pipila ka mga gamit nini sama sa mga parapernalia kalsang apila nga nakuha gikana ilahang mga posisyon na din tungod sa sa mga nakuha ng mga gituang Cebu. Mukabat sa 7.7 na kapina o million kapina nga kantidad na tungod sa 1,140 grams nga kabagatuna sa nasangpit usab ng mga gituuhang Cebu. Atos ng paminahon si John, si Anthony Bustamante ka barangay kagawad sa barangay Lapasana din atong siyudad.
4: Yes, magkilala ang kuwano kay Bayubay din ang nakuha no, pagalapasan na po ng ganang kuwan kung duha.
7: Ang target to ani kagawad? Kinsa doon ani?
4: Kala si alias kuwan, Michael.
7: Ah, si alias Michael. Dahil ang uban?
4: Taga kuwan ng Japon, taga diha ra Japon sa Duol sa Ilaha.
7: Murag na apil lang sa
4: ang isa driver taxi. Kuwan siya kay kuwanan siya o kuwan obstruction of apprehension.
7: Ah, so murag na apil siya, na apil lang.
4: Oo, oh, oo.
7: So ang target ang kuwan gid ani murag gina-target ni murag silbi high value target ang kining kuwan si Michael.
4: Oh, alias Michael, kaya diyan mo na po sa'yo ang katungguan. Itong sling bag.
7: Pila kakuan daw kagawad? Pila kagramo?
4: Wala ba na, mga sumbura sa sako. Kaya city man kakuan, kanang papitin, dagko.
7: Pila yung worth gani ato?
4: Mga more or less, mga 5.2 million.
7: Gwish. Murag mo'y pinakadako ba? Diyan sa inyong area, no?
4: Napa, katong sa Coastal Road, no? Katong kuwan, sa RPDU. Kanila yun ang next na dako-dako nga nakuha dyan sa barangay Lapasan.
7: Mabutang ba na siya nga murag silbi, murag drug lord, ya?
4: Wala po ikuwan, no? Kaya especially ganit ng mga kuwan, yun ay kayo kuwan nilang alan na kuwan.
7: Ano ba siya? Kanang familiar ba siya, ya, kagawad?
4: Dili po gayo siya kuan. Dili po gayo pamilyar nga mga kanangalan bitaw nga nalang bigit sa kanang kuan. Dili nga droga, mga bag-o ni sila nga mga kuan.
7: Ang mga bag-o? Unsay background nila ani kagawad? Kung nimo na ibalan.
4: Wala kay nako na kuan, pero kaning isa si kaning kaning alias kuan, nay 21. Uno dahil mga kuan ni sila. Wala po ko, wala ni Kuan, sa ilang mga trabaho.
7: Pero ang ilang area, unsa ba na murag nahimong drug din?
4: Dili po kay, dili naman sila sa highway na Kuan, na internship, dili sa batid sa unahan, aning na Bureau of Fire sa barangay
7: Lapasan. Ah, okay. So far, wala man po yung Kuan ba nga ni Sokol sila, no? Ang abot kining git ka
6: so mo katotong tipik ga napati gikarasab di Mark Anthony Bustamante ang chairman sa peace and order sa barangay Lapasana ni katong syudad gini sa pangmahal 19 mensyo kabaktulan sa palitawang serbisyo magbadyo.
2: Nagang salamat Magnum Hunter 19, mencho kabaktulan. Samtang idahasig ang tanan, labi na niya itong himsugong panglawas nga salmutan ng umaabot na ipagayong bayaning Magnum, Share Blood Give Life, Bloodletting Mission, karong Mayo 17 ng tuiga, sugod sa alasay sa buntaga sa limket kay Atrium, kaabag ang Philippine Red Cross, kagayan di oro Misamis Rental Chapter. Katong gusto mo durar og dugo, pwede nang magparehistro, pinaga sa pagtext o pagtawag sa 0927-3811-999 o pagbisita sa Magnum Radio. Madapat usab kami sa grupo barangay nga gustong mahimong bayaning Magnum partner pinagi sa pagpadala og blood donors, tawag lamang sa Magnum Radio o pangitaa ang chairman sa Blood Donors Committee nga si Magnum Joel Jacobo. Mga igalay na bati ang Magnum News Alert at ang duganghan ay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 21 Lani Delgado sa balita og serbisyo Magnum Radio.
8: Oratio Imperata, labing gamhanan nga amahan, mapasalamato namong gibayaw nga na kanimo ang among mga kasing-kasing. Tungod sa mga kahibulungan sa kamugnaan, diin kami nahimong kabahin. Tungod sa imong balaang kabubuton nga nagaatiman kanamo sa among mga panginahanglan. Ug tungod sa imong kaalam nga nagagiya sa destino sa universo. Giila namo ang among kasalanan bato kanimo ug sa tanang kamugnaan. wala kami magkinabuhi ingon og mga maayong pinialan sa kinaiyahan. Wala namo tumana sa hustong paagi ang imong kasuguan sa pakalibutan. Ang among palibot mauy na angin sa among sayop nga binuhatan. Ug karon kami nagaani sa bunga sa among pagpangabuso ug kawalay pagsapayan. Ang malangkubong pagsaka sa klima amo nang natagamtaman. Misamot ug mikusog ang mga bagyo, baha, tig-init, linog ug uban pang mga katalagman nga among nahiaguman. Nagadangop kami kanimo among mahigugmaong amahan ug nagapangayo kami og pasaylo sa among kasalanan. Itugot nga kami ang among mga mahal sa kinabuhi ug ang gipanag-iyahan nga bunga sa tumang paghago. Imo untang iiway gikan sa hulga sa mga katalagman nga kinaiyanhan ug tawhanong binuhatan. Luwasa kami gikan sa tanang kakuyaw ug panalipdi kami diya sa imong amahanon nga pag-amuma. Dasiga kami nga mahimong mga matinabangong isigkatao sa mga nanginahanglan. Tudlui kami nga mutubo ingon ug mga kasaligang pinialan sa imong mga gasa sa kamugnaan. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Manalangin kanato ang makagagahom nga Dios, ang Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen.
0: Broadcasting 24 hours from the City of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
9: Still awake and working? Listen to Magnum Breaking Dawn on Magnum Radio 99.9.

0: broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
1: Magnum News Alert.
2: Oras sa Magnum Radio, alauna sa kadlawon, may gala ng balita karong orasa. Nagto si ekonomista nga si Mr. Ray Talimio nga ang mahimo lang sa gobyerno karon mao ang pagpadayon sa ilang paningkamot nga malimitahan ang pagsaka sa presyo sa paraliton kinuman bisa ka inflation sa bulan sa Abril ning tuiga. Apan matud ni Talimio nga ang gobyerno karon wala nakatutok sa giatubang karon sa ekonomiya.
3: Ang mahimo lang sa gobyerno is ipadayon lang nila ang ilang mga paningkamot, no? Ang problema manggod kay maklaro man nato nga wala sila'y focus. Kay ang kung naa sila'y focus, unta makita nato nga naa sila'y gihimo, for example sa agrikultura, para mapaubos nato ang presyo sa mga pagkaon. Nangita og ayuda ang mga truckers, for example, nangita ang ayuda ang mga manufacturing sector sama sa pagkatangtang sa VAT, for example, or katong excise tax unta sa natonggi on kerosene and LPG, but unta apil unta to siya sa diesel and the fuel in general.
2: Ang pamahayag ni ekonomistang si Mr. Ray Talimio, samtang ibutag ni public interest lawyer attorney Dino De Leon nga wala siya nakita nga babag aron dili maprubahan sa House Plenary ang articles of impeachment batok ang Vice President Sara Duterte, Matt ni De Leon nga susama ang katawanan lamang uga wala sa nahuna ang mga muboto kaniadto sa unang impeachment case sa vice presidente kung dili kini muboto karon.
4: Wala ko nakikita kasi kahit na yung mga 215 na pumirma dati, magmumukha silang ayaw natin magmura on air. Pero di ba, hindi matalino at katawa-tawa. No? Kung sakasakaling hindi sila pipirma. Kasi kung pumirma sila last year, wala pa yung, hindi pa nakikita yung mga bagong ebidensya na anti-money laundering council report na billion dumaan sa pera sa bank account ni Sara Duterte, isa pa lamang. Tapos yung testimonya ni Madriaga, no, na nakitang-kita na magkakilala sila na ang nagsisinungaling doon ay yung kampo ni Sara Duterte. Pagkatapos natin makita yung Philippine Statistic Authority certification tsaka yung pag-aaral ng NBI at tsaka pagkatapos ulit i-play yung pagwawala ni Sara Duterte showing that she is unfit to become president.
2: Ang pamahayag ni public interest lawyer attorney Dino De Leon. Samtang gidasiganta na ilabinan niya itong himsog o panglawas nga salmutan ng umaabot, ipahigayong bayaning Magnum Share Blood Give Life Bloodletting Mission karong Mayo 17 ng tuiga sugod sa Lasay sa buntag sa Limitgate kay Atrium. Kaabag ang Philippine Red Cross Cagayan de Oro may Samis Oriental Chapter. Katong gustong modunar og dugo, pwede na ang magpareheso. Pinagi sa pag-text o pagtawag sa 0927-3811-999 o pagbisa sa Magnum Radio. Madawat usab kami sa grupo o barangay nga gustong mahimong bayaning Magnum. Kung naman Magnum Partner, pinagi sa pagpadala o blood donors, tawag lamang sa Magnum Radio o pangitaa ang chairman sa Blood Donors Committee nga si Magnum Joel Jacobo. Mga igalang na bati ang Magnum News Alert at ang indugang ay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 21 Lani Delgado sa balita og serbisyo Magnum Radio.
0: Still awake and working. Listen to Magnum Breaking Dawn on Magnum Radio 99.9.

0: Magnum Radio time is exactly 2 o'clock.
1: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
2: Magnum News Alert.
3: Oras sa Magnum Radio alas sa 2 sa kadlawon, mahigalan ang balita karong orasa. Gibutag ni Oral Chamber President Engineer Almar Cobreto nga padayon ang paningkamot karon sa mga private sector sa taliwala sa nasiti ang krisis, matod ni Preto nga bisan pa man ini mihimo sila og mga pamaagi aron dili masayang ang ilang paningkamot.
4: So kami sa private sector gapaningkamot ngayon no kay at the end of the day we cannot afford our business to go down the drain no sayang ang panahon nga among gibuo pag put up sa mga negosyo nya mo surrender lang ta ayaw pod.
3: Ang pamahayag ni Oral Chamber President Engineer Al Marco Breto sa nagdeklaro ng Senador Rodanto Marcoleta nga ang iyang mga wala pagperma sa partial report sa Blue Ribbon Committee kalabot sa investigasyon sa anong maluso nga flood control project tungod wala pa kini mahuman matod ni Marcoleta nga susama nga doon nagitaguan kung nagitabunan usab si Senador Ping Lacson.
5: Bakit ako pipirma sa isang partial report kagaya ng aking pinahayag kahapon? Ang partial report ay unfinished report. Wala pong sinasabi na ang ating mga tuntunin ay kinakailangang magpahayag ka o mag-report ka ng isang partial report. Bakit po kinakailangang partial report at hindi pa final report? At paano po tayo magkakaroon ng final report, Mr. President, kung hindi po niya itutuloy ang mga dapat na ginawa niyang pagdinig? Napakarami po ang dapat na ipatawag, gaya po ng aking ipinag-privileged speech ng mga nakaraan, Mr. President. Ngunit ayaw niya talagang tawagin ang mga taong ito. Ilabaga, yun siyang pinagtatakpan talaga.
3: Ang pamahayag ni Senador Rodante Marcoleta. Samtang gidasig ang tanan ilabi na ni adto nga himsog ug panglawas nga salmutan ang umabot ipahigayong bayanig Magnum Share Blood Give Life Bloodletting Mission karong nga Mayo 17 ning tuiga sugod sa alas 6 sa buntag sa Limket kay Atrium kaabag ang Philippine Red Cross Cagayan de Oro Misamis Oriental Chapter katong gusto mo donar og dugo pwede nang magparehistro pinagi sa pagtext o pagtawag sa 0927-3811-999 o pagbisita sa Magnum Radio mo dawat usab kami sa grupo o barangay nga gustong mahimong bayanig Magnum partner pinagi sa pag dala og blood donors tawag lamang sa Magnum Radio o pangitaa ang blood donors committee nga si Magnum kuno Magnum Joel Jacobo. May galay na bati ang Magnum News Alert at ang dugangan ay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 21 Lani Delgado sa balita og serbisyo Magnum Radio.
1: Still awake and working. Listen to Magnum Breaking Dawn on Magnum Radio 99.9.

0: Magnum Radio time is exactly 3 o'clock.
1: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita Ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
2: Magnum News Alert.
3: Oras sa Magnum Radio, alas 3 sa Kadlawon. May gala ng balita karong orasa. Nagtuo ang ekonomistang si Mr. Ray Talimio nga mo grabe pa ang sitwasyon karon sa ekonomiya sa nasuod, matod Talimio. Nga kini kong dili tutukan sa gobyerno ang pagtubag o gadi na ko na og dili hatagan sa pagtagad ang mga sektor sa mga apektado sa krisis.
4: Na morning anticipation karon downgraded ka plus the fact na in reality grabe ang atong inflation, grabe ang atong kalisod karon, not only because everybody is suffering pero unusual gyud kayo sa ato, no, unlike sa ASEAN nations na ay government interventions naghimo nila sa ato, tingi-tingi, no, ang presyo karon sa sa per kilowatt hour ni saka. Ay, then react ang gobyerno. Naano wala man na nila di istudyuhan, di pugandaan. Karoon kayo nisakla na by 1 or 2 pesos. Dili naman guna mabawi just like that. No? Kay, di-approve maguna sa Energy Regulatory Commission. So, taken together, we are in for even worse.
3: Ang pamahayag ni sa ekonomistang si Mr. Ray Talimio, samtang nagtuo si Iloilo 1st District Congressman Janet Garit, na susamang gigamit lang ni Congressman Leandro Livesta ang plenaryo aron ipagawas ang iyang kasakit, batok ang Executive Secretary Ralph Racto o Representative Edwin Guardiola. Matod ni Garit, nga wala'y mga basihan ang mga akusasyon ni Livesta kang Recto nga gigong midawat o 1 milyon pesos ng contractor o gipunduhan ni Guardiola ang kampanya ni ini o sa asawa nga si Vilma Santos.
5: Ma-strike out sa records yung mga bagay-bagay na hindi sa walang basihan. So, ang motion noon is to strike out of the records ng plenaryo yung baseless accusations na talagang walang basihan. Kasi di ba yung mga ina-allege niya, ito ang nagpondo ng kampanya ni ganito. Ito talagang ando dun. Hindi mo na nga maintindihan eh. It was, he used the plenary as a medium to have an outburst dun sa mga hinanakit niya in relation to whatever. Is it local politics or sa pananaw niya, hindi siya nabibigyan ng kaukulang siguro atensyon dun sa kanilang mga pag-uusap or whatever.
3: Ang pamahayaga ni Iloilo 1st District Congressman na Janet Garin. Mga igalay na bati ang Magnum News Alert at ayon duganghan ay sa balita sa mosunod nga takna. Kini si Magdumante 21 Lani Delgado sa balita ug serbisyo Magnum Radio.
6: Still awake and working? Listen to Magnum Breaking Dawn on Magnum Radio 99.9.

0: Alas 4:04.
1: Oras, hatod ganato sa Jugs Commercial.
2: Broadcasting 24 hours from the City of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
3: Magnum, buntag na Pilipinas! Katawhan, angay kang masayod sa mga pangitabo sa palibot, sa nasud o sa tibuok kalibutan. Magnum, buntag na Pilipinas! Tulumanon, namupukaw kaninyo sa labas ng mga reports, pinaagi sa mga ma-uptick ng Magnum Hunters o Magnum Snipers. Magnum, buntag na Pilipinas! Og karon, ania ang inyong anchorman.

0: Magnum, buntag na Pilipinas.
1: Igala mayong buntag sa ato tanan. Welcome sa atong programang Buntag na Pilipinas. Ato mga suki na ito, labira 80 kabarangay, Dakbayan sa Kiniro, Misamis, Oriental. Bukinod, Bohol, Kamigin, Kapatagan, Pagadiano, Dinote, Samis, Silingan, Tanabuto, Pagsibya, Agarabutaga, Mayong Buntag. Welcome taning adlaw, may gala, karon nga Huwebes. City ang pizza, pagalindot bagay, may gala, Huwebes, oh. Sige, kay Huwebes, karon. Wadwad na kay adlaw, karon nga Huwebes, may gala, pizza, mga suki, tigabinaw, city, city, city, city. Pizza, city. City ang pizza. Bulan mga ison, of course, sa kinibang Mayo, tuig 2026. Dool nagit ka, may galang atong bayaning Magnum, share blood, give life, blood eating mission. Pinaot kita, may galang magtinabang nga kita, pinagi mga ison sa pagpakuha sa inyong kaugaligong dugo. Pagtabang mga galas mga taong nang inanglan sa abunong dugo. Importante ka ay may galang, nagkadool nagit, limkit ka, Atrium. Pizza DC City ha, kita-kits ta. Kaya duha na lang kasimana, may galang. Maon ang atong bayaning Magnum. So kita kay Stadias Limgit kay Itrium sa tanan ng itong mga suki. Mga kaigsunan, nabinag atong mga galang na ay mga malumong kasing-kasing. Magtinabang ata, pinagis pag-donate sa inyong kaugaligong dugo, ha? Kita kay Stadias, alas 6, magsugod sa buntag, Stadias Limgit kay Itrium, karang umabot, pizza 17. Maon ang atong bayaning Magnum, Sir Blood, Give Life, Brand Division. Ang papakuha sa dugo, magila, importante kayo. No, kay ma-repress ang imong dugo. Layo ka mga kaigsunan sa mga sakit-sakit. Di ka basta-basta magala magkasakit. Tugod magala kay ang imo mismong kinibang dugo bag-o mga igala. Kanunay, no? Kanunay pinaka-dindot kayo. So, kita-kits talim, kit kay Trium. Pizza 17, dool na kayo, ha? Pizza 17, kita-kits tama higala.
0: Magnum, buntag na Pilipinas!
1: Wala sa tanan na to, mga suki na to, labi na mga katutok sa ato programa karabutang, ha? Buntag na Pilipinas, mayong buntag sa ato tanan. Welcome ta din may gala sa ato nga programa nga Buntag na Pilipinas, ha? Kumusta man atong kinabuhi diha? Kumusta man atong mga suki na to, labi na tong nanikaisikay na karon sa merkaduhan? Na sige, mayong buntag, kamas mo diha. Kamas mo mintras buhi pa, manangingon nga nanikaisikay ta mintras buhi pa ta.
0: Magnum, Buntag na Pilipinas!
1: Dito maglangay, may galang sa itong maraguban sa itong kaburama, karabuntaga, may galang buntag na Pilipinas ang magtatagong uluan sa mga balita, karabuntaga, balita ta, balita, balita ang lokal. Balita ang lokal ta, gingon mga ikson. Usa ka balay, may galang, laing sunog na sab. Laing sunog na sab, may galang, human kagahapong adlaw, may galang. Dua ka adla, dua mga ikson, kasunog, anatala kagahapong adlaw. Usa may galang, mga ikson, sunog di amismo, primero sa may balulang. Sundan mga igsoon naman sa Balungis Balulang Sundan is Barangay Baikingon. Utsap ton sa Sakadlaw, duha may gala ka mga sunog mga igsoon, puros na nga ugdaw may gala kagahapong adlaw.
0: Magnum, Buntag na Pilipinas!
1: Munang amping-amping taka kaya ang sunog may igsoon sos. Perminti naman ng sunog ginoon. Samtang kapig city punto city, milyones pesos kagituan ng Cebu. Nagkumpiskar may gas tulo ka suspitsado may gala sa barangay Lapasan ng syunad. Samtang sa itong mga balitang National Senator Lacson, gi Bulgar may gala ang matod pa, pamanid milyon nga alokabol may gala kang Senador Barkulita. Nah, mauna ni karon. Samtang sa itong mga balita-balitang international, gi unsan may gala karon mga panahuna, na WHO may kumpirmang pito kuno may gala ka gitawag mga suki ti kami na nga hantavirus cases global rest mga gala ang matod pa nga gituan mga igsoon nga mas ubos na mauning ka problema mga gala basta gani mga sakit-sakit mga igsoon nagkahadlok ta like COVID hadlok tang COVID mga gala kay sus kayo kitong COVID mga igsoon samtang sa to mga balitang sports ball gingon mga igsoon nga may score og dako pero pildig yapon niyang team. Gigisi pang t-shirt. Gigisi ang t-shirt oy. Kaya kung liga-ligang labas lang to, wala na, di nakasuot may gala og extra uniform. Kaya wala extra uniform. May nanon na sila kay malagi siyo na may extra. Bawto na kung walaan sa mga balita, kalabutaga sa rekoan sa itong programa, Buntag na Pilipinas. Magnum Center sa tako, bustawa sa nato, Magnum Center sa tako, mga balita niya karon. sa balita og serbisyo na si Magnum under Lani Delgado.
0: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Magnum Fashion News, ito mga top stories ni Buntaga karon nga pagatanganan sa itong Suking Tig Paminaw. Dilita ka na sa itong Magnum National kay kalauka na si 2nd District Congressman Edgar Erese. Giakusahan ng administrasyon ni President Ferdinand Marcos Jr. na may gamit kung gigamit ang impeachment batok ang Vice President Sara Duterte. Ni aron gubaon ang ilang mga kaaway sa politika Magnum Fashion. Diriputa kay si Senator President Pro Tempore Ping Lacso. Nagtuo karon nga daghang mga mastermind sa flood control scandal sa nasod. Diputa kaya sa itong Magnum International kay unsi ka mga tao patay sa sunog sa shopping center dito sa Iran. Diputa kaya si US Defense Secretary Pete Hegseth may klaro nga magpabiko na nagpabilin gyapon ang ceasefire atali sa Iran o Amerika sa tungatungang silang tataliwala pa man sa mga padayang pag-atake po sa Iran. Ilabi na sa baguhay lang na dito sa Maya UAE. Punta sa itong Magnum Business kay Philippine Chamber of Commerce and Industry, suportado ang sugyot na wag tangon ang income tax sa mga mamumuo nga mo kita lang sa 50 mil pesos paubos sa matag bulan. Dari punta ka NDA, pahugtan pa karon sa dili madugay ang pagpatuman sa MSRP sa imported rice. Depende sa itong Magnum Sports kay Pinay tennis star Alex Iyala nakasulod na sa ikaduhang round sa Italian Open. Kinuman lang ipildiha ang katong yung katbang Magnum Fresid sa ilang dula kagabi Magnum Fresid. Dili punta sa kay ang Macau Black Knights ang mida og batok sa Phoenix LPG Fuel Masters sa last game sa nagpadayong PBA season Magnum Fresid. Mao na Magnum Fresid na ito mga nagunang balita karon nga kay pagatangan na sa itong suking tigpaminaw. Gikan sa Magnum News Center para sa Buntag na Pilipinas. Kini si Magnum Hunter 21 Lani Delgado sa balita og serbisyo Magnum Radio.
1: Salamat Magnum Hunter Lani Delgado. Gikan may kalasang lokasyon na karong batatang oras mga nanay mga tatay. Itong oras karon alas 4, alas 4, alas 4, alas 4, alas 4, alas 4, alas 4, alas 4, 14 may gala. Muna itong oras karon ha. Daghan kayo may gala nagkalma karon, kalma-kalma lang sa sila karon. Relax lang kung sila sa balay. Ay, pagkapansada, pag kayo ka na mag-relax, relax lang. Ay, waiterbaho. Ay, pagkapansada kayo. Diba? Lindot kayo magkalma-kalma sa balay karon. Relax. Oo, tulog-tulog. Ay, hingkod-ingkod. Ay, pagkapansada kayo sa kinabuhi. Ay, lami kayo may gala kinabuhi kung inana manggaling ma. Oo, lindot kayo sa nanan. Balag kwesta ta si Gawas Lino Santos Magnum Hunter 20 sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter Angie Alzado.
0: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Ngayon pa sino alas sa tayo natong paglago ay niningatak na awatay ang ikabalaka taliwala po ba nga kagabi ni Magnum Fresid hangtod no sa mga ala una masiguro na ay mga pagdutaliti nga na experience ni sa tuwa sa dakbat sa GND Oro Gariman bibila ka mga dalan Magnum Fresid no marapin lang gyud for si mailhan sa hitabo kagabi or kaganihang kadlawon ng mga pagdutalisay doon kaya doon na po yung mga or pagbulan po mga sa pipila kabahin doon kaya doon na po yapon po yung mga nahabilin ng mga limo-limo po no, sa pipila kabahin din sa ito sa dakbal sa kagende oro kung isgatag po nato hinoon po yung kalangitan makita man po nato mga first no, nga nanagkaroon yung mga patimaw po ng mga kaninga sinyalis po mga mga first no, nga doon na yun po nga muhayag ang kalibutan makita na ginato maglaro-klaro na nato mga first no, ang ato po nga kaling puting dabol nga bisan pa man nga napagyahapon po ng presensya sa kaning mga bituon hugang kang iyong pagyahapon po mga first no, na-experience na ito din ikaroon sa ito sa documents ka ganyan tungkol doon kaya napamabunta alas 4 sa kabuntagon. Sa mga isipan na ito, ang dagang traffic ko, matikdan nyo na ito mga first sa naroon yung oras, daghan ang mga gapakusan sa magbanagan sila po mga sakinan, pagwadog mga pampublikong nga sakinan, nining oras, at kung dahil kay hawa ng kadalanan, nagsalig po mga first aid nung wapoy makahimo po mga first aid sa pagbalda, lugar sa ilang po rin po nga pagpakusog, pinapinan na ito po nga gusto, hindi po no, paspas, makabot sila dahil sa tagsa kadistrisyon. Samtang kung ingon po na ito po mga first aid, ang ato po nga, kaning mga kasilikan nga matikdan din sa kadalanan, wawan po rin noon, kasi po mas kabuntagon din sa dahil si Embrato,
3: corner sa Gala sa kaning dili mo yung pagkana sa itong pag-monitor pag manumaprosid huwag kayo po yung mga nakita na ito nung nga ngayon ikabala ka ito po mga traffic lights naka-on lang yung walang po yung hinundan po manumaprosid nung nga ito po rin po nga uban yung mga sakinan gikinang lang yun po nga maghimog yung sa pag hinahinis pagmanas ng mga sakinan kaya basi na po nung magkalabi sila sa pagpukusog kaya tagi hawa ng dalan magisulta na yun po sa disgrasya din sa ito sa dakbayan kung kayo pasutig dagan din mo tahod no sa mga traffic light naka-on lang yapon traffic lights na tumanduma first sa tumaka isunan hinihinay lang yapon sa pagbuneho o ga aron nga kamo makabot sa luwas yung tag sa kadistinasyon mga ito pagbulito sa itong lakas ko lang dahil sa trapiko kinisipag dumuhan tayo hindi Angel Sado sa balita o serpisyo Bundum Radio.
1: Salamat magdumaan sa ahantan Angel Sado din sa itong magdum weather alert sa pag-asa.
0: Magnum Weather Alert.
1: Kevin Cades, may buntag Kevin Cades.
4: May buntag sir, may buntag sa itong mga suking sa Taminaw. Nakatokan sa ito din sa Mindanao. Ay ang low pressure area o easterlies. Ang kining low pressure area as of PM karon na nasa kalayuan ng 120 km southeast of Inatuan, Surigao del Sur. O tungod ani, ang Caraga, Northern Mindanao, Davao Region, Roxon, Buanga Peninsula, makasanati sa pangalorong na kalangitan, iluman sa patag-katag mga pag-ulan, kilat o pag-alulog tungkol sa LPA. Sa tango pang dapat ng Mindanao, makasanati na lang sa pinalagsang pag-alulog, mga tungkol sa pangalorong na kalangitan, iluman sa patag-katag-patag-ulan, kilat o pag-alulog sa tungkol na sa Easterlies. Matay, inay nga ito sa katarangan nga hangin, magagikan sa pag-atang silangan nga ito sa amihan ng silangan direksyon, ugang kadagatan hapsayang ito sa pasarangan ang pagbali. Ang temperatur sa Tandakbayan magagikan sa 25 degrees Celsius padalang sa 32 degrees Celsius. Ang atong heat index sa Misamis Oriental posibleng umabot sa 38 degrees Celsius. Atong adlong sigla kunyong 5:25 sa buntag. Atong Philippine Standard Time 4:19 a.m. Kung ka na alam ang balitang panahon sa Andres Odes de Pagasa, ito si Kevin Cades. Salamat.
1: Salamat Kevin Cades, Pag-asa Weather Forecaster.
0: Magnum Weather Alert.
1: Alas 4:19.
0: Time check is brought to you by Raipon's Puto, your homemade puto made from rice. Upang sugpuin ang lumalalang kaso ng illegal na online gaming sa bansa at protektahan ang mga manlalaro laban dito, inilunsad ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR ang PAGCOR Guarantee website. Maaaring i-check ng publiko sa nasabing website kung lisensyado at legitimo ang isang online gaming site bago sila maglaro o magbayad. Regular na in-update ang website at may direktang link ito sa mga lisensyadong gaming platforms. Ayon kay PAGCOR Chairman and CEO Alejandro Tenco, matutulungan ito ang publiko na makaiwas sa paninilang habang pinoprotektahan ang kanilang karapatan bilang manlalaro. Paalala pa ni Chairman Tenco na maging mapanuri sa bawat online gaming activity na sasalihan sapagkat dumarami ang mga reklamo hinggil sa illegal na gaming sites na hindi nagbabayad ng panalo. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang www.pagcor.ph/pagcorguarantee. Nagpaminaw kamo sa Magnum Buntag na Pilipinas! Buntag na Pilipinas!
1: Balik na magkala sa ito para kuban. Sa ito kabuna magkarabutag, Buntag na Pilipinas. Ito kong oras kay alas 4:20 na. Akatong wapan ng mata dia, mata na muna kay buntag na mga maninay, mga suki. Ano mo pang luya-luya? Basig ipang luyahan mo, wala yung mag ipang luyahan. No? Uliara sa tas mga reports, mga gawa, tas gawas. Unaon sa natong magalan si Magdawa, 20, alas 4:21. Ang atong oras, din magalan sa iyo sa kabuntagon, di ito maglangay magala. Dinita sa 7.7, mga igsoon, 7.7 million. Magituang siya buang nag-confiscate, mga igsoon. Onya, tulog ka suspek ni. Puros na ba ni mga... Sus, makita ni mo ang mga suspek. Agabi, minilyon ang dala. Pero mga buting tingoy kayo mga suspitsado. No? Bechek sa ito report, Magnum Hunter 20. Gikan sa lokasyon, karabutaga. Sa balita o servisyo na si Magnum Hunter, Angie Alzado.
0: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Kanaba kasibat pa ang tulo ka mga individual nga naalerungan sa tumang kapulisan sa personahe na itong magduma president sa City Drug Enforcement Unit sa Kukpo o ba sa mga personahe ko sa CMFC o galakip na sa Perea Region 10 ang nahihisbit ang mga lalaki nga giingong nga nalambigit sa pagpayod sa ilegal nga droga din sa tuwa sa Dakbayan sa Cagayan di Oro kiniwa atol sa gilusad nga drug bypass operation sa tumang personahe gikan na sa CDEU kasi sila magin po naman ito pa ang nangunok po na yung mga personahe o ga CMFC o ga sa PDEA mo hinungdan na kini sila paslak na karon sa bilangguan labi na ani ini pong hilimo ilang gihimo nga paglapas sa balaod ang nahiisgutang tulo ka mga individual mo kini nga positibo nga nakuhaan sa dulaan na gid magduma pa sino 8 million na pesos nga gituwa nga shabu o kapig usa ka kilo na gyud magduma pa sino ang ilahag nga gihuptan ini nga mo hinungdan nga sila gid boda karon ana-ana sa prisuhan giingon nga kini nga si Jana Michael Amper, 21 anyos nga residente sa may barangay kung maning atong nga syudad ang target report sa itong mga otoridad tungod lagi kaysa ilang gihimo nga pag-monitor magduma first aid siya ang gikonsidera nga usa sa mga high value individual din sa ito sa Cagayan na di Oro mahinungdan nga gipaspasan yun po nila ang ilang intelligence gathering o kung asa kini siya mohimo po sa mga transaction po magduma first aid na posible nga ma-intrap din po sa ito po mga otoridad o kagahapong adlaw mga last 9 media magduma first aid ang taknas kagabi yun din sa may kaninga highway sa may barangay lapasan ning atong nga syudad positibo gid pod nga ilaha po nga nahimo ang ilahang pagpalit niini pong illegal nga droga nga shabu gikan sa nahisgutan nga suspitsado diin nakaugon pod ini ang duha pa ka mga individual nga sila si Janry Jamboy Alburo 27 anyos nga residente sa may lapas uno barangay lapasan ning atong nga Dakbayan ug ang usa ka Guala Berto Policarpio Isguro Jr. na 43 anyos minyo bunupyo sa barangay Bugoding atong nga syudad. Matod sa itong mga otoridad nga sila mihimo magduma pasino sa pagpalit o gusa ka sa syay sa gituhang illegal nga droga nga shabu. Bugti po magduma pasino silang gigamit po nga nilibo po gihapon nga barbas sa money. Gani, nigamit po sila po magduma pasino o wano pa ka mga bugus money kay ang palit magod nila kagahabi nasa 10,000 pesos. Kimaman po nila hanga gihingon po magduma pasino nga ilang transaksyon. Kaya para pumutuloy po nga kini nga iyang ilahang mga target magduma first aid sila hanga bypass operation din sa lapasan do na gid po iya kaninga gihuptan nga dinag kong kandidat sa illegal nga droga so nagtransak po sila magduma first aid og balik 10,000 so gipaniguro din po sa tumong otoridad nga dihang mihimo sila silang operation duha ra gid po magduma first aid no katinuod nga tag 1,000 ka pesos ang ilang ipaon ang uban puro sa dipod budol money kay just in case imbako magduma first aid nga mag himo lugar sa pagsibat kining mao mga suspitsado mapakyas ang operation di gid po maalkansi ang gobyerno kaya 10,000 labog yun po kay po mga mga persino pa isa o gama sibatan sila madala pa ini pong maong mga kaning suspitsado so ilang gipaniguro nga duha lang sa ilahang ipaon magduma first aid nga tinuod nga kwarta ang uban na din magduma first aid ilang gisukit mo na din itong mga peke nga tag 1,000 pesos nga printed nga kwarta lugar nila magduma first aid sa band paper kaya para mapakita nila mapresenta nila dito sa nahisutang mga suspitsado so tuod man magduma first aid wala na pakyas ang ato po mga otoridad kay midawat man po ang mga suspitsado nini nga 10,000 pesos nga dala sa ato po rin po nga pusher buyer magduma first aid o sa mga personahe sa ato po din po mga otoridad nga napakaroon ingon nga interesado nga mapalit nini illegal nga droga so itunol po nini mga individual po magduma first aid nga nakatransaksyon sa itong otoridad ang usa din po kataniya heat seal the transparent plastic cellophane nga adunay gituhang sulod nga illegal nga droga nga shabu so nagbinayloay na gid sila magduma first aid nga nagresulta po dayon sa pagdaga na paduol sa uban pang mga personahe sa CMFC sa CDEU ug sa kaninga to ang Aperia Miss or PO nga ilang gid din pong kaning ma-corner kining tulo ka mga suspitsado diha magduma first aid ilang din pong na kaninga pugnan ang usa ka unit na Toyota Vios nga taxi nga gigamit nini pong nahisit ang mga individual sa maong transaksyon dayon apil na dayon ang mga kaning uban pang mga illegal drugs sa lugar po da nga gihuptan nini nga maong mga dinakpan kay miabot pa duma persino sa kaninga 17 sa mga heater da sachet sa gituwang shabugya po magduma persino ang naduga nga nakuha sa tuwang mga otoridad kaya nito na magduma persino kini mga kaning duga nga shabu nga nakumpiska sa ilaha mo ni naglangkob magduma first aid mo ni nakadugang sa gidaganon magduma first aid nga 1,140 grams
3: sa gituang nga siya buong nga giyupta nining tulog ka mga dinapan nga sila si John Michael, Jandry, o Gualberto. So sa kita tibukan, anaa ang market sa value ni ini sa kasantangan nga standard price mga numaforsin sa 7,752,000 pesos. Tungod ni ini ang mga suspensado, kasamtangan nga nanakaroon sa kustodiya sa itong mga otoridad, balog sila sa prisuhan mga numaforsin, o gakini sila mga numaforsin, no, taliwala po man nga nagtinguha sila nga magnegosyo lugar, kaya para po no, sa ilha pong kaning pang-suporta silang kaugalingan, baka silang tagsa-tagsa sa pamilya, kaya namagin po yung income ni mga numaforsin, kaya namagin ang magnegosyo, dapat ano nagin po yung ginansya, pero iklaro sa itong mga personal sa CDEO, nga dili ka na ang pwede gihapon nilang himuong valid nga rason mga numaforsin, tungod kay paglapas ka na sa balaod, mamahu ang Republic Act 9165, Comprehensive Dangerous Drugs Act 2002 rason, nga kini sila mga numaforsin, kinanglan manubag, so ilang po nga pagpamaligya o paghimo, sa pag-upot na ning dinagkong kandidat sa illegal nga droga. Ipasalig po sa tuwa po nga CDEO po magnumaparsin sa pagpangulo na ni Police Major Aldrin Estrada Bacolio, ang hepe sa maupong kaning unit din sa tuwa sa kapulisan sa Kupo. Nga doon ay ilaha po nga pagpadayon sa pag-susi kung kinsa yun ang mga nag-aki mo sa pag-supply o kung kinsa po ng uban pang mga parokyano, niini po tulog ang mga suspensado o gilabi na niini high-value individual magnumaparsin nga si John Michael, kayo lagi, ang yahapong kaning giyuktan na ba po magdumaparsin ng illegal na droga, daghan yun kayo. So dapat, katong source pa yun niya po magdumaparsin, ang sunod na mahimog yun ang tanga madakwan sa mga otoridad. Muna yung silbi, lahang goal na po karoon na sa tuwa po mga otoridad, nga tinagin po din kini, makahimo pa sila no, sa pag-distribute. So lahat po din po mga gipang huktan ng mga illegal na droga, kaya ang supply o na chain reduction yung magdumaparsin mo, ipring kamutan sa mga otoridad. Aron nga di nagit po daghan ang mabiktima ni ini, lagi kaya kung adunay mahatagan ni magdumaparsin, hindi po mga illegal na droga, posibleng daghan yun po no, ang mga malisuan ng pudoga utok magdumaparsin, oh, makahimo ng pudoga krimen, o ga makahimo ng pudno, o ga kaning kalapasan yun po sa balaod. So, mahinundan, nga kining lahat ng gitutukan karon ang mga follow-up operations sa itong mga otoridad, aron nga matubo kung kinsa kining mga kaning nalambigit pa sa ligaw nga droga nga kuditado na iningtulo ka mga suspensado. Magkakita na nga ipos nga balita gikan sa may CDEU kini sa 120 Angel Sado sa balita o serbisyo Magnum Radio.
5: Magnum, buntag na Pilipinas!
1: Daga salamat Magnum Hunter Angel Sado. Grabe ito, may galang nga siya bo. Dagandaghan yun mga eksyon. Congratulations sa itong kapulisan. Alam nila sa CDEU, kay mo gini na mismo trabaho may galang papadakop mga eksyon siya. Nalabigit sa droga na congratulations niyo diha. Ha, tibuok pwersa sa itong kapulisan nga may mong magalas pag-alirong pagdakop anin tulog ka mga suspek. Kaya sigurado gindi may gala pag wa ni madakpi, daghan kay mga iso ay mabuang nasab. Diba? Daghan na sa kaya magala mag-aliwaros ang utok. Ha, daghan na kay labad og utok may gala. Dugangan pagit mga iso ni ning mga shabo, agoy ginoo. Amot ganahan magin sila aning shabo nga ang ingredients sa shabo mga iso on. Nagkagrabi karon nagka kuan ba? Nagkagrabi ang ingredients. Muna nga, dali na kayo sila mabuang mga igsoon tungod kay kuan, kinibang ang ingredients, nagkagrabi naman. Karoon lang kadlaon may galaw, giduulan ko sa usaka, patubil ko di asipunan, kalit lang giduul ba? Oo, oh, mga ikwarta. Diya, siga na. Lain kay ba? Nakisingko? Nakisingko? Diyos, ginoo ko pastilan. Tugpa na. Huwag ba kakatugpa ba? Bila ka kaadlaw ay tugpa-tugpa. Wala sir ay, wala sir ay. Singko lang sir, singko. Sus, kalami magigigla panggahan kita ni kapangadlawan magitag pa rin kamot. Tungo ba, mga ilag singko.
5: Magnum, buntag na Pilipinas!
1: Ha? Iingo na ito, mga igalang pastilan. Ang sabugin, may gala, tanawin mo ga, anak-anak ang babaw, ga, wingig-wingig. Palubalumag, bisyo, may gala, pero kapangayo. Diba? Munang pait, mga igsoon, pag mabuang ganit ka sa sabu, nakaroon, may gala, kaya mas matod paspidiya. Mas gipagrabi pagit karon mga igsoon ang mga ingredients sa shabu. Buna mga galang makita ni mo ang tao karon dali na kay mabuang. Dali na kay maadik mga galang tungod mga grabe kayo mga igsoon karon mga galang ila mismo mga galang ingredients. Naana sila diha mga galang mga karandaang formalin. Sos ka ng formalin para mga naspatay o niya gidaghanan ba? Gidaghanan mga igsoon ang ingredients sa formalin. Maunay mong utok pagsuyop ni mo maladritso. Diba? Pagsuyop ni mo anak kay wala muriatic acid o. Anak kay di sa CR gani. pagdala gani magigsuon og buryatic acid ibubog gid sa bowl. Dahil si muhuta gani tanawon taro magigsuon di magluluhay mong baba. Ay mong mata.
5: Tagna Pilipinas.
1: Plus formalin pa may gala tanawagan ng ibalsamar. Kanang ibalsamar ba tanan ana gani di pag naimbalsamar ana gani duol gani. Di ba luluhay mong mata? Di ba? Suka-suka ka may gala kay grabe kay isog ng formalin. Unya plus muriatic acid pa. So ingredients may gala maski pa gipadaghanan. Mao nang gitawag nila nga first class yod, oh. Oo, first class yod. Mao na may gala kay mas damor nga daghan ingredients. Daghan formalin, daghan pagin magala muriatic. Mao na nga pag ana nimo pag simot, ah! Lusa pang imong utok diretso si sa medyo masulimbad ang utok may gala nga formalin guna magigsuon og kwan. Formalin guna malag muriatic acid may gala ang gib. Gisalsal dia dib. Ay mong utok ang pag simot at tua. Wala na rin sus paminsar. Diba? Ambak-ambak lang, latay-latay sa atop. Usay mo, kat-kat na may galag lubi, kat-kat na tulay. Ambak na may galag, blae na kay paminaw ba? Di gin makontrol, mauna mga igala ang itabo. Basta di na ganin mo kontrol ang imong utok, di na gini mo makontrol ang siyabo. Una, mangita ko kagad, gusto magigamuhay permanente. Patingala lang ka, nanay kadlao, namanday na. Ah, namanday na, tuwa na magigsos atop. Patingala ko pa silingan. Kung sumaring nga, alas dos sa kadlao, nga doon ako silingan ako, namanday man sa atop. Tilan pa itaw o manay ni katugpa rin eh.
5: Magnum, buntag na Pilipinas!
1: Muna nga kamo diha. Ah, undangin mo. Gatungwa pa makaundang, nakasuyop, nagsugod. Undangin yun. Gubagin pamilya nyo diha. Gubagin ang tanan. Basta siya buo na gani. Gubagin tanan. Guba tanan. Prindagin na ninyong aparador sa inyong mama dahil sa balay. Prindagin na ninyo. Mga lamisa. Ay, ibalik niya. Yun na, sukutom sa maprinda. Basta mag-adik-adik. Lagayin tao. Mabantayan mo na. Mamrinda na ganis mga gamit, matingala ka matay. Pirimiro gitrinda, speaker. Karong TV na sa'yo, prinda, bangko, prinda. Sa lasit, ipang prinda, ipamaligya naman yung mga gamit. Kana, ipamarinda na gani, ipamaligya na gani, ibantay na gina, kailahi na gina. Ah, ipang prinda na gani yung mga gamit sa inyong balay, bantay-bantay na kailahi na gina siya, may galang adagan.
5: Magnum, buntag na Pilipinas!
1: Kadaghan ka, may galang nahurot ang gamit, may galang nga, asa mang kwarta na paingo na ni nga. Wa man na yung mga kwarta na nga hurot naman yung atong mga gamit sa balay. Pag-ana ni mo, asar man mga tools na ito dali. Wala naman tayong mga tools. Pag-agto sa aparador, ah, mga aparador, wala naman diya. Gipamprinda na may gala. Diba? Tanan tools, mga igsoon, sa balay, hurot. Magrinder, hurot tanan. Barina, ala. Hurot prinda. Ay sos, ginoon ko basta ako lagi, ignan ko, baka akong lagi. Kana pamprinda na gani na magigsoon kana mga grinder kana mga welding machine kana mga prinda na gani na mga bisikleta mga prinda-prinda na gani na magigsoon magsunod-sunod na gani ka prinda na anawa na gina ice to the board na gani kana kay kana sigurado na gina magigsoon suyop gina padulong may gala
5: Magnum buntag na Pilipinas
1: ay gin mo kumpiyansa basta suyop na gani pamaligya gina tanan ipamprinda gina magigsoon. Diba? Oo mo na, mangawat na dayon. Pag wala na yung maprinda, mangawat na dayon. Diha na dayon na may galamay tabo. Matingala ka matay. Purot na mga gamit na ito din sa balay. Asa naman tamong kaon na yun? Wala naman tayo lamisa. Giprinda, ibaligya naman ito mga lamisa din eh. Purot na mga gamit sa balay. Awa na may mabaligya. Balay na malay kulang mga isoon nga ibaligya. Kaya mabaligya pang puste, ibaligya. Guna, para lang makasuyop. Ah, kawat na dayon. Diha na dayon musunod ang kawat. Mangawat na nina. Kawat na maipalit sa bisyo. Tugat-tugag bisyo ay kapalit. Ah, kawat na nina. Damay na nina itong mismo mga binuhi anak. Kawat na dayon.
5: Magnum! Pandamay. Na, Pilipinas!
1: Yan na padulong. Mahurot na gani ang pamirinda, pamaligya, desbalay. Hurot na gani na. Ah, dito na nina mga kawat. Mga silingan, bantayin na nina yung mga binuhi. Bantayin na nina yung mga gamit kay kamo'y sunod. Biktima na sad mo anak. Anak na siya may gala. Lalaki! Namaligya ko ng guba nga motor. Gireklamo kayang motor guba. Ah, irod test yun. Be ato sa nawatan magduha to 24 magdumatan Jin Luna kayo na ako rin namaligya og motor guba. Na. Okay na nabaligya og motor pre. Palit ka motor pre. 5K na ni pre. 5K. Abi palit kong tulog ka buok. Palain niya. Palit kong tulog ka buok motor. Tag 5K rin ka. Be tulog ka buok be. Balit tulog. Tanahon taraw. Ito yung report Magnum 1-24 sa balita o servisyo na si Magnum Hunter Jane Luna.
5: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Direklamo karoon ang usa ka lalaki human kini mabitima sa usa matutpag kamingila tungod kaya nakapalit kini og guba nga motorsiklo sa online. Nagigabot siya ganiini nga biktima nga siya. ang hilo gagipalit niya kini sa usa ka nagpaila nga pawpaw sa marketplace ng kuda magduba first ino kali kini si pawpaw maayo matud pa kayo ang pag-negotiate kaniya og gi kar kaniya nga wala matud pa issue ang mao nga motorsiklo nga gipalitan ni ini o kali magduba first ino diha lugar nga nag meet up sila okay pa ang condition pod sa mao lugar nga motor matud pa ka XRM magduma first ino kali kini ni XRM, wala mong tatpa siya itatsara. So, ang ginipong naiskutan, sa bukay nga si Angelo, nalipay siya magduma first seat. Kaya na matutpa, sa 35,000 kininya na palit, maupo lugar nga kondisyon, wagid po yung issue po nung yapong nga matigdan sa diha lugar nga ila kininga gipanagandagan, lugar sa may coastal road ng ato nga syudad, sa diha lugar magduma first seat niya sa ikatulong adlaw niya, nagigamit ang mga XRM. Tingala mo nun siya magduma first seat, kanabitong kalit na bitong kamapangan magduma first seat. Uungot po siya sa magduma first aid. Rason, nga tingala siya, nga nung tulog ka adlaw pa mani, nga nung kalit na magkong kapagnan. Sige taon siya tulog-tulog magduma first aid.
1: Mapalong ang kalit?
2: Mapalong ang kalit.
1: Anay, problema na. Anong, kung problema na, gadagan magduma first aid, mapalong ang kalit kasi tungas dalan, amay, pagkamatay ni mong malatayan ka sa kasunod.
2: Maugit magduma first aid. Kaya di na may katapan siya na, kaya unungan, mili mo na imong motor magduma first aid. So, sa kalit na kabudagan, bihan mo imong motor, maugit na nga, imugin na nga unungan, o makahunong din ka magduma first aid, lakip na imo lugar nga motor. Galing no, kining naiskutan ng sub lugar nga si Angelo, dismayado siya kay 35,000 miyang nagasto magduma first aid. So, kaya palitin mo na garipo lugar sa mga liiti mo. Aga pa maligya lugar puro ka motorsiklo so arang-arang na lang pud magduma first aid tuod kina kay assurance nga dili gyud siya guba niya kani kay online marketplace gipalit magduma first aid so wagi kay assurance kini lugar safety gyud lugar na paliton magduma first aid so kali kini pud iskutan ko taon nga biktima kontak po niya ang kini lugar ng seller nga si Pau Pau nga bay muha mga motor nga gibaligya sa kuha guba man nagaling po si Pau Pau magduma first aid kaya dili man naguba pasin ikaw ang nakaguba anak itulo ka adlaw naman ang kanimon yan test na gitaw test ride sila rito magduma first aid sa may coastal road may guba po doon nga namatikdan po nila grabe lang patagandagan magduma first aid wapunta ka malo no kung ipakusgan makagpatagan po nila ito magduma first aid doon ganito matod parasutan nila nga wa matod pa yung mali lugar no sa naiskutan nga XRM nga motor apa tungod po lagi magduma first aid kaya kapila na matod pa naguba ng maulugar nga po po nga biktima nga si Angelo dito na yun siya no nakaingon magduma first aid nga giilad rin yung tingali siya kaya tulog ka adlaw pa ba magduma first aid niya yaha pa lamang adagan magduma first aid no kaya lagi weekdays pa man kaya trabaho o balay rin yung magduma first aid so dili pag itang tungbun o lugar kaniya mga lugar nga po tersiklo bakas na pag kasakanhan ng magduma first aid so nagamit ang isang iya bisag asa pero kung siya lang po siya halugar nga lugar nga kondisyon, naragid matod pa so balay o ga kini lugar nga trabaho ang iha lugar nga dagan mo na nga dili siya kumintido nga siya anak ko ba kaya ulagi wa mo po'y baha din sa syudad magdiba first aid so imposible kayo no nga na butnyan baka tubig po ng mahulugar po nga motor mo ito nga nagtubig siya magdiba first aid nga naagid to'y issue daan pero wala lang gideclare ka niya tungkol po lugar niya magdiba first aid ang hangyo lugar ang kinibiti mga si Angelo nga sabutan nila ang pa paayo bitaw ani magduma first aid sa kini lugar nga mekaniko aron lugar nga ilaha lugar nga matungaan kay lagi na may issue da ang motor sa lugar nga napalit kini magduma first aid wala lang lugar gi declare apa nagdumili lugar kini si Pau Pau so lagi magduma first aid at gansi matud pa siya no kay lagi ilaha lugar nga pagpalit lugar ni ini lugar ego niya iya pa lugar niya kini lugar nga taplan pa lugar magduma first aid ang pagpaayo ni ini so nagtuo na po si Papa magduma first aid nga siya na po ilaro lugar ni ini nga biktima nga gusto lamang makakwarta so gipakitaan matud pag ebidensya lugar ni ini po nga si Angelo kini nga biktima dili lagi mudagan ang iya lugar nga motor kay pagkaman si Luka adlaw magduma first aid wa naman gyud bidagan ang iya motor wala so ay na pagdagi so, siya magduma first aid nga dito lugar no istoryaho lugar ang maulugar nga seller nuno sa diin yung magduma first aid wang pag yung settlement no tali ini nga duha kaya lagi mismo po si Papa o kini lugar no maligya ni ini nga XRM nga motor dili yun siya gusto nga mabayad po magduma first aid or magkigtunga kini lugar na iskutan po nga pagpaayo sa mao nga motorsiklo niya kini po nga biktima ang pagahi yun siya magduma first aid na kinanglan matod pa 50-50 sila kay wala gideclare kaniya maupo lugar nga issue sa mga motorsiklo. So, muna siya ang risk na magduma first aid ako pananglitan nga mo palita sa online nga wala po yung assurance magduma first aid. Nga kita, siguro lugar no nga 100% yun nga wag yung issue po nung ato lugar mapalit. Pero di man po tanan magduma first aid kay Manila naman po yung uban nga tarong lugar mamaligya. Paan ato panghimang nabot katawahan no, ilabi na po ito nga kapulisan, gigantod kanila. Hindi kita basta-basta nga musalig, ilabi na kung nina ito kaila, kay mailad naman kita sa mga kaila magduma first aid, ilabi na kung kinipalitan na ito mga kabtangan. na lang kani mga dinatong kailan mo ni Mapper. Si Dresor, doble kita na sa tuwa lugar nga pag-amping. Aron din yung masunta po na to. Kawagi yung problema. Tuwa lugar mga gamit nga mapalit sa online. Ilabi na ni inilugar mga motorsiklo. Nga dagko na magiging nga kandidat mag mga first ang malambigit na pagpilaagi usap no sa pag-abayad o pagpalitin ng iskutan nga mga butang. Sa Pilipinas, kini si Magdumari 24, siya hindi na sa bitawag, serbusyo, magdubrasyo.
5: Magnum, buntag na Pilipinas!
1: Salamat Magdumata 24, Magdumata Jane Luna. Ikan may galang sa siyang lokasyon, karubod naga. Nagi time gin may galang nga matiming. No? Okay pas tag-iya, pero pagpalit ni mo, nagi matiming nga, diyan nagin sa imong kamot na guba. Anak na siya. Swerte-swerte, regyuda siya mga igsoon. No? Nay, palit, pag-anak ni mo, kondisyon kayo mo, nagyapag silpon. Kondisyon kayo pagpalit ni mo, pagkaugma may gala. Na timing yun, nga nadaot sa imong kamot. Wala po yung nga gibalig nga daot. Like pag-abot ni mo dito sa buyer, full charge pa, pag-abot sa balay, lubat rito. Diba? Wala na may gala ka silpon. Napoy ilad po mga gala. Pero depende may gala kayo, magkita ka balusab. No, may ngunta na, ilad mong kapre. Ano man pre? Pag dawat na ko silpon dito galina, pagpalit na ko, pagbayad na ko 16,000, pag-abot sa balay, kalit lang na lubat. Kana mo nag-diferensyado na gina. Diba? Kana magina na magina. Pagbita pa, baana ay tsadahani nga. Silpon, no? Okay. Bayran rito. Pag-abot sa balay, sulod, si sulod sa kwan, bag. Pag-abot sa balay, pagtanaw silpon, lubat kalit. Ayos, nagkaino iman kini.
5: Magnum, buntag na
1: sama na gaman ng motor, delikado kayo ng motor, may galang, kalit mapalong, mahon niya gadagan ka, palong o kalit, daw big bang kayo, so, hindi ka kabalo, may galaon sa kanin mo pagtimon. Di, nasa likod, kusog naga na minag highway, ah, pugsit kaya. Diba? So, bikil kayo na may gala, labi na mag-iisong kambiyan ng motor, kay kamulong gadagan, pag mapalong na siya mag-iisoon, mulak ba na siya? Mulak na siya mag-ilagawas, kung naka-neutral ka, kay manutoy rin na siya dagan may gala. Taman sa muhunong, daw may magalang naka-sigunda ka, kamulong dagan, naka-sigunda, palong o galit, mulak ba na siya mag-iisoon? No, mulak na siya gawas o automatic. Kaya automatic, pag mapalong na, muhanutoy para siya. Di na siya mupilit mga igsong gawas o brikan ni mo. Pero kanagani mga igsong di kambyada, pimira, segunda, trisira, bisag nakatrisira ka. Pag mapalong na, nakatrisira ka. Pag mapalong ang makina na, mupilit yun na siya may gala, mubrik yun na siya kaya. O ana na siya mga igsong, mubrik yun na kaya. Pag brik ang nakiya, na isa likod, dump truck may gala, kusog ang dagan, karagag balas, impatso ka.
5: Magnum, buntag na Pilipinas.
1: Diba, ana ang motosiklo, mag-iksoon, gawas, mga galaw, imo, abti ka, rawig mataranta ka, mapanik ka. Diba? O gawas, huwag imong in-neutral dritso. Pero di na siya nga na magkamulong dagan, mapalong kalit, o niya mag-neutral ka, mupilit man na siya. Gawas lagi huwag automatic. Kaya automatic, magmapalong na mag-iksoon, muhanutoy, ragyapo na siya, mudagan, gyapo na siya balagpalong ng makina kung kusog imong dagan. Pero kana mag-iksoon mga kinibang di kambyadang motor, wala na, gawas mag-iksoon og matik. Kung matik, mutuloy-tuloy na, pero mag-iksoon og kambyada gani may gala, 1, 2, 3, 4, na impas. Delikado mga suki ti kabinaw. Alas 4:44 na magalang atong oras. Dini may gala sa ato managuban sa itong kaburang mga kanabuntaga, may gala, buntag na Pilipinas, ha? Kato may gala, wapan ang mata, mata na mo siya, kay buntag na, ay na mo itong Pasko. Oo, kay kinibang layo pa itong Pasko, mga maninay. Ha, kamas nagyapon tani mga kapubre. O magini nga itong kinabuhi, pinubre magin permanente, wa magin sinapian ani. Ha, pinubre magin nga ito, wa magin sinapian ani, puro sa magini pinubre. Hello mga kapubre, maugin na siya may galaw. Alas 4, 45 na nga itong oras. Ato sa tani Magdum Hunter Minso, kabagturan ng Magdum Hunter sa Cruz, ng Magdum Hunter. Magdum Hunter Minso sa tao, Magdum Hunter Nika Fernandez. Ato sa tamay gala ni Magnum Hunter Minso kamagtulan kaya nako ni 2.6 million yung katidad sa tupad. Program gitunol kuno alang sa mga binipisaryo may gala sa saan. Bitsik sa nato may gala report pinagi ni Magnum Hunter 19. Gikan sa may gala siya lokasyon kanabuntaga sa balita o servisyo na si Magnum Hunter 19. Magnum Hunter Minso kamagtulan.
5: Magnum, buntag na Pilipinas.
6: Mito nolosab sa 2.6 million na gakantidad sa tulong panghanap buhay sa ating disadvantage kung tupad programa. Ang botan sa Department of Labor and Employment Condoli Region 10. Sa nasangpit usaba ga ihapa, iapon-apon kini alang sa mga 282 ka mga beneficiaryo sa hasaan lalawigan sa Misamis Oriental. Kiyuman matod pa silang napaubos sa tulong panghanap buhay at sa ating disadvantaged workers kung tupada sugod sa miaging bulan sa nasangpit usab ga proseso kansang naparelease pinaagi sa payout activity ang salary sa nasangpit usab ga beneficiaryo. Ang pagpagawas sa wages naggubikan kini sa kompleto nga community-based work ubos sa programa diin sa matag beneficiary makadawat utag 7,200 kapina manilang makompleto ang 15 kaadlaw nga pagpanarbaho kini base usab sa prevailing ga minimum wage diri sa tong rehiyon Jessa sa 480 pesos per day human gisugdan na ning miaging bulan na sa mga programa pinaagi sa mga coordinators sila na Rona Marie Arado, Catherine Di Guzmana, Pritzel Jan Bravo, Cristy Rose Pascuala, Jan Ira Sinches, din inabagan usaba sa mga partners ug sa mga lokal na kagamhanan sa tung syudada ug ingon man sa Tibuok Region 10. Balita gikan sa Dole Region 10. Kini si Magnum Hunter 19, medyo kabaktulan sa balita ug serbisyo. Magnum Radio.
5: Magnum, buntag na Pilipinas!
1: Daga salamat din umatid po pinag ni Magnum Hunter na Mencho Kabaktulan. Gikan may kalasya ang lokasyon kanabutang katong oras alas 4:47 na. Okay, katong wala man ang mata-mata na mo diyan. Mata na mo kay Buntag na. Kamas na mo tanan kay Buntag na. Duga mga balita sa tamay gala. Gikonfirma karon ni Senate President Pro Tempore Panpilopeng Lacson na naangko na mag-isoy na dawat niya magang impormasyon. Kaya na siya na dawat. Sig-iya na silang dawat o impormasyon karon. Matod pa ang mag-exoon ni Ping Lacson Senador nga naa ko nung mag-exoon sa impormasyon nga dalawat nga matod pa sulat ko no kini nga nasa iyang karot nga matod pa asikan ni Department of Public Works and Navis DWS at Secretary Maria Catalina Cabral katong namatay ni Ambak mag-exoon matod pa sa mga legasyon nga namatay katong siya kay Ambak kung asa mag-exoon nakabutang matod pa ang 500 million nga katidad sa proyekto

0: Sa rin ni Senador Pinlacson, walay problema ang pag-allocate may gala sa mga proyekto. Pero ang problema ani karon, kung basid apil kini may gala nga proyekto, sa gitawag nila nga multo.
1: Magnum, buntan na Pilipinas!
0: Ah, pandamay nga proyekto mga sukit ni Kuminaw. Matod pa may gala ni Senador Lacson nga walay problema ang pag-allocate nga to kaniya may gala sa 500 million nga proyekto apan. Kinanglan sa taon eh. Kung asa na ibutang kini o kung dili ba kanika ni gitawag mga isuon nga ghost project, o matawag nga substandard nga proyekto. Kana ang giingon magigsoon ni Senador Lacson, mao na nga tanaw nila may gala kung naa ba kini irregularidad ang nasampit magigsoon nga 500 million nga proyekto kay basic appeal usab kini sa gitawag may gala nga substandard o basic appeal kini magigsoon sa gitawag may gala nga ghost project.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Agagay, mao ni karon mga gala ha. Iyang magigsoon gibulgar. Wa man ko ni problema na, just wa may problema. Kung naa may mga proyekto magigsoon nga nakalukar sa inyo, for example, may galaping Lacson. O baga Marcolita, may gano, ops! Naamo di tag 100 million. O 500 million. Project inyo ni. O di ka mo ni, bahala niya. Basta ka importante nga ay project, dili magigsoon ang itawag ng ghost project. Ang problema diyang maingon, may galang nga, oy! 500 million, pero asa man na dapit pangitaon na to? Ah, basta kayo naara, pangitaon yung Pilipinas, di ba? Pangitaan ninyo, basta kayo naana di ang proyekto. Na, 500 million, kadako kaya na, sige pangitaon ni mo asang mga proyekto. Flood control. Oo, flood control number one na. Nadya, mga flood control nga project. Sos, pastilan pa ita, no? Number one, gidaan basta inani ganyan mga flood control, road concreting, farm to my road naman noon, farm to market road, ano ba? No, kaya hindi, kalimod magigsoon, nga niya, gina sila may gala. Magpapabor, mga gala nga to sa ilang mismo mga gitawag, may gala nga mga bahandi. For example, imong bahandi na smukid, luag kayo mong yuta smukid, dalanan ni mo na farm to market, farm to my road naman noon, farm to market road. Diba? Kaya mo ingon na sila may gala, oy! Atong gidalanan ang kabukiran. Kasi may rason ni mo, kinibangkong nga nagdalan mga kasbukid. Usas mga rason nga para ang mga kabos di na maglisod, pagpaabot, paghatod sa ilang mga produkto nga to sa mga merkado. Uy, very good nga proyekto. Mao ang may nakabiri good kaya nga proyekto kongresman. Senador, nindot kayo nga proyekto ang imong gibuhat. Kaya naman, nagdalan kas mga bukid. Ang mga mag-uuma des bukid imong gipangdalanan. Nindot ang mga dalan sa bukid, kongresman, senador. Tungod kay, ang ilang mga produkto, dali kay nila madala dito sa sentro. Dali kay mabaligya nila kay nindot kay ang mga dalan. Mga na yung pinagkapatsada. Pero wata ka balo mga igsoon kung asa padulong ang dalan. Kaysa man luwag kang yuta diya, ay basta kay naluwag kang yuta diya, dito padulong ang dalan. O at least nakatabang mga igsoon. Ha? Nakatabang. Farm. Aw, ayaw. O farm to market road. Okay, so at least may galang mga inana. O sana magigsoon mga proyekto nga ginabantayan o ginatanaw may gala nga naagin na kanunay sa huna-huna magigsoon. Ang farm to market road, not farm to my road. So ana mga sukit kami nao. Mga gitawag lugar nato ng mga flood control. Daghang mga flood control, daghang kayo ipangtugod yung mga flood control. Isa kasagpa lang magigsoon. Sagpa lang nga may gala sa baha. Tua may gala, bungkag lecho.
1: Magnum! Buntag na Pilipinas!
0: Nakaroon, mag-investigahan na po sila. Imbestigahan sa Marcolita na po. Kaya asang maning 500 milyon na pita. Tanaw na ito ni. Nagami mga senador nga na, mag-ili sila mga proyekto. Maka-alukar, mag-ili sila mga proyekto. Kaya siyempre senador. Diba? Si Congressman nang sige, yung taalukahan ninyo o proyekto. Apin na po na mga senador. O, di na po ilang may gala. Nga mga proyekto po magayso, nakalukar may gala nga mga budget. Kaya naa sila gipabudgetan nga, gihangyo nga budgetan ni. Kay nindot ni himuag dalan. Gikan diri nga bukid, mudalan mo agi diri nga bukid kay niya dini ang dagdag mga mag-uma. Ingala ta may galawa may mga mag-uma dini kay lahi man ni tag-iya ni usa ra may tag-iya nga mga bukid dini nga mga luag kay mga farm. Pero ngano man nga tuwa man dito gidalanan nga wala man diha mismo mga farmers. Pandamay. Adili ko na si access road o access road ana sa. Access road mo ni pinakapatsada gyud. Mo ni pinakapatsada magila mga access road which is dali kay pag-agi sa to mga kingsunan. Mga shortcut nga mga dalan. Di ba? Ang bukid, bangagan yun, may gala, bungkagon yun ang bukid, pahakan yun. Kay diyakin ang pinakanindot kayo nga dalan agian. Di ba? So pinapagapadala, dabis-dabis, may gala nga't kita. Huwag to rin tamo naman, nisikat na karoon ng mga bukid, may gala. Kaya gano'n, nanay may mga dalan. Di ba? Pagtanong mga simintong dalan, ah, kapag kayo dito, ay pagkapatsada kayo. O da, sa awang upol, oh, sikat ng awang upol. Pagtanaw nila, ay pagkaparaiso, bakay aning ng awang upol. Paghapon nindot kay tanang unawang upolo tungod nas mga farm to market.

0: trod ng mga dalan nga dito ba discover mga igala ang nature. Matapad nature oh. Nindot kay tanaon. So mao na ma-discover nila mga nindot kay mga lugar kay todas mga farm to market road.
1: Okay. Buntag na Pilipinas.
0: Alas 4:53 balikatas Magdamante Ranji Alzado siyang report. Alas 4:53 tanme Magdamante 24 Magdamante Jin Luna kay batod pa ni Magdamante Jin Luna siyang report. Mato pa ni Magdamante Jin nga nako ni truck delivery og helper biktima karos kawatan samtang nako natulog kuno og alas coastal road. Na agyog tulog-tulog dia matagit permanente. Ato tani Magdamante Ranji Alzado kay matod pa ni Magdamante Ranji nga sales stop ko no may gala sa technical store, context store. Nangawat ko no demo pon. Nagreklamo ang demo pon. Makawat bitaw ng demo pon, mapay mo under ba na? Oo, under ba po na cellphone man. Gawas ko katong kwan yod, katong kwan lang ba, artificial. Murag kahoy-kahoy. Just a report, Magdabato, 20:05:40, kung alas 4:54. Atong oras may gala karong managuban sa atong kinibang programang buntag na Pilipinas. Boys, stand by sa mga greetings, binsahin ninyo ha. Dahil kinagpadang atong binsahin din niyo. Matot pa di ko sila kakatulog. Wako na sila itulog. Uy, uy tulog. Uspoy, gunauna din niyo. Ginunan ninyo yung ex. Ay, nagunauna si ex. Uy, anong sige magunauna? Nanawa di ka kakatulog. O, mo nagingon. Daalag eh. Buwagan man ko ni mo. Di, wagabaan ka karon. Uy, Rick Doms. May muntay na boss Rick Doms. Kumpate na boss Rick Doms. Wad-wad na ta boss Rick Doms. Si Boss Kandoy, binada na Boss Kandoy. Kay buntag na. Ato sa lawat ng report, may nagkini Magdamante 20 sa balita og servisyo na si Magnum Hunter, Angie Alzado.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Nagato ba ang karon og reklamo ang usa ka sales staff human kini giyong nanguha o nangawat og demo phone na unit so iya pang gipagprenda Magdum Mafersit gikan sa tindahan ga iya nga gitrabahuan sa report nga gipasaka sa usa ka cashier sa usa ka tindahan di na sulod sa may kining kugon area ning ato nga Dakbayan pud Magdum Mafersit particular na dinis may kat kay area ning ato nga Dakbayan na gibaluan nga nawala ang duha ka mahalong demo phones gikan sa ilang nga display og mahinungdan nga mihimo sila sa susi og nasayran ang suspitsado sa pagpanguha ni Magdum Mafersit kaubanan ra nila sa trabaho nga mo kini si alias Lindlin 30 anyos nga taga barangay Carmen ng atong syudad. Subay sa imbestigasyon sa mga kumpanya ang insidente na diskubrihan nga niadto pa ning Marso 14 si Magdum Mafersit og taliwala sa Abril 15 hangtod 19 ning tuiga na matigdan nga wa naman ang pipila ka mga unit Magdum Mafersit sa ilaha pud ayon po nga display dinha sa tindahan na sulod sa market kay area ning ato nga syudad. So ang assistant branch head ni ini pong tindahan pod Magdum Mafersit nakadawat og impormasyon bahin sa duha ka po na tickets ug nasayran nga ang maong mga resibo sa prenda para di ay sa usa ka iPhone 15 na Pro ug usa ka iPhone 16e nga puros matud pa mga demo units sa ilahang tindahan. Ang maong mga units Magdum Mafersit giyong giprenda dinhi sa may New Pag-asa Phone Shop sa may kugon na branch ning ato nga syudad. Mahinungdan nga gilayon pod nila nga gihimo ang pag-susi kung unsay kamatuuran ini pong nahisgitan nga ilaha pong impormasyon nga nakuha o mahinungdan nga sila po din po Magdum Mafersit mihimo no sa pagpahigayon sa pagpablatter sa mga insidente alang sa records sa kapulisan o alang sa legal nga aksyon nga paghimuon sa management batok sa maong nga empleyado na sa ilan Magdum Mafersit nga kini manggo nga demo phone o nga panalitan gani display nila sa tindahan Magdum Mafersit di day na ni modali pud nga mabitbit kay naka-attach mo na siya Magdum Mafersit no namely kini nga connector nga kung imo siya nga tangtangon mo kaninga masayran din po no, sa mga kaninga kawaning nas palibot anang usa ka tindahan Magdum Mafersit nga nahilabtan ang cellphone kay murag nay alarm system po nila po Magdum Mafersit pero tungod lagi kay kauban naman nila nga empleyado Magdum Mafersit nga si Lindlin nga taga Barangay Carmen ang nikuha so adin po nila na matikdan nga nawala na di ay ang nahisgitan ng mga demo phone nining iPhone 15 o iPhone 16 mao rason nga nakahimo gipud siya po Magdum Mafersit no sa pagdala ini sa kaninga phone shop ug yang naprinda ang nahisgita ang mga cellphone taliwala pa man nga way panugot gikan po no sa ilaha pong tindahan lagi kay display man to Magdum Mafersit para man to no sampler lugar sa to mga kaninga tao nga gusto nga mapalit og cellphone nga makahibalo na din po sila Magdum Mafersit no, or ma-experience nila ang ilaha po din po nga kaninga desired lugar nga cellphone Magdum Mafersit prior pa po sila mo purchase gid po ni ini kay di ba nakabutang man gyud na sila pong display po Magdum Mafersit ang kanang mga units nga mga latest lugar saka, para po nga mga customer po di sila maka-check Magdum Mafersit sa camera sa kaninga functionality lugar po sa ilaha po mga cellphone nga gitingwa nga paliton Pero tungod lagi nining gihimo po sa nahisgitan nga suspitsado pag duma-first nga pagpamrinda, nakulangan yun po ang ilahang nga pang display nga demo phone nini po nga usa ka tindahan din sa market kay area ning atong syudad. Rason, nga kinisya magduma-first na posibleng magatubang sa kasong qualified theft, ilabi na nini po nga gitinguha karon magduma-first nga mapapanubag siya sa gihimo nga pagpangawat o nga pagprinda sa display phone sa iyang gitrabahuan. Balitang nahipos gikan sa may police station 2 Kugon, kini sa Magdum 120 Angel Sado sa balita og serbisyo Magdum Radio.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
0: Salamat Magdum Hunter Angel Sado. Standby ha karon taod kay si Stepper Larry tos balingwan ay bangga. Usa ka ban may gala motor, gibangga tos ban, patay may gala driver's motor, babae para magidaban eh. Sos, ginoong ko kaluoy ba sa mitnaong kay hinahinay lang gitmos motor. Karang muli kay tagbalingas ako sa hinahinay na sa Punta Gorda kay lami kay padaganan ng Punta Gorda ba? Diba? Punta Gorda, boundary sa saan ba o balingasag? O na nga, hinahinay lang kita kay pagliko. Di, oops, lami magagani eh. Sos, kung dako panig makina akong motor, lami kay ni pahururot ba? Pero sa so, umani 100 na may makina sa itong motor, purot-purot pag yung agi. May suding po brita kay ditakapod na ni mga big bike, no? Maglaway rata ba na ma-overtake mga big bike? O, pagkabatsada sa ng motor, oy. Kita ni 100 day makinas motor. O, kuwan ba yun? Aso-aso pag yun. Ha? Luya na ganyan ma-overtake kanta, no? Tapos, nalisod yung pobrita kay overtake kanta sa mga nindot kay mga motor. Mga hangyong lang ba? Kita ni 100 day makinas motor. Kaya kung ay 50 makinas motor, may ako utangon. Di man sa taka-afford mga isyon sa mga mahal. Puro sa naman ta-utang. Usay, maka-impas tas motor lagi, pero utang lagi sab. Nindot kayo banking mangkingan nage. Oo, oh, ano, sus, lami kayo eh, pero amping-amping, gin mo diya. O nang ang atong motor, hinera gin mo dagan kay mura ba'y kayas makina. Kay damor mga iksoon nga kusog ang imong makinas motor, dako. Pagbangga na damor nga kusog, dako ang impact. Manong gamay ramay gala kay control lang ma. Oo, oh, mudagan na gani mga iksoon ng kusog-kusog, muutong ng makina. Mabantan mo agay, hinay ta kay muraglain ng makina, utong na kayo. Napay trambutso nga medyo aso-aso sam siya mga gala. So, hinahinay na kita untang pobre. Mura ganit taon mga isoning, di ka-afford mga galaw, mga big bike mga gala. Kutob na kita sa pangandoy mga ison, pero di kita ka-afford mga ison.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
0: At po sa tani Magnum Hunter, 24, Magnum Hunter, Jane Luna, kay Matod pa mga gala sa iyang report, nga na ako noy kinibang magtiayon mga suki tigaminaw, kung anita sa iyang report kay delivery og helper, biktima ko na sa kawatan. Nakatagtilaw ko no, my galas. Tan may may sniper Larry. Pagbalik ko rin taon, mga iso na umani maglob dyan. Commercial sa ta. Pagbalik tayo sniper Larry Mercado din ta, my gala. Siyang report, mga iso nga kinibang patay mga sukit ni Gominaw sa disgrasya. Daya sa iyang EOR mga sukit ni Gominaw. Ato sa Dawaton Bay, si Magnum Hunter 24. May kalabutan na ni my gala ang nailad ko no, mga iso ay nakakatulog. May lang hagok-hagok, my gala, Des Coastal Road. Kaya ang atong coastal road, labi nasgo sa lami kay Tulgan. Makapark ka na skillet? Lami kay magala magagaw-gagok. Pero ay kumpiyansa kay na mga lupin na kagayo. Kawat niya ng mga brunsi magala sa mga puste. Hurot magala, gikas gusa. Alapasan, paingos gusa, hurot. Maraming mga lupin mga isoon. Hurot ka na ilang mismo mga brunsi niya. Mga wire isos. Gikas, lapasan, paingos, angos gusa. Hurot mga isoon sa mga lupin. Ngit-ngit naman Coastal Road. Ay sos, ginuko tanawa karon pangit na tanawon nga naman. Ang gipuling nga wire magala kato namang naay wire kato ginunta ang iyang original magala kay naas ilalom nga agi. So pagtanaw nimo sa Coastal Road, poste ra gayga gabarog. Walay mga wire kay makapangit mangunang mga wire magala kadugayan magsigi guhikot ang mga wire. May imong mga spaghetti wire pangit na kay tanaw ng Coastal Road na binanay mga wire nga ga bitay-bitay. So as nindot yun katorog yung naandan yun niya nga to as ilalom gipangagi ba. Hinlo kay tanahon may gala ang mga poste sa kuryente. Pero karon may gala to ah. Ilisa naman may gala. Temporary forever man siguro. So gibutangan may gala to unog mga suga. Pero pangit na tanahon kaya nalang mga wire may gala gabitay-bitay. So man yung mga kawatan may gala ng mga kuya masay, mga lupin masad may gzon. Sisa to report Magnum Hunter 24. Truck driver o gelper. Grabe ilang tulog. Lami kailang hinanok. Pagmata. Awatan may galing mga gamit. Sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter 24, Jane Luna.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
2: Nireklamo karon ang usa ka truck driver o ga usa ka helper magdiba first aid man gikabot siya gasamtan natulog kini dinha sa may coastal roads sa barangay Lapasan. Gikabot siya gagi ka water motor kini gisakaan kini sa wala mailing akawatan o galino mo opo ya disadvantage magdiba first aid tugot kay wala CCTV po sa mga area rason nga dili po nila mapiho kung pila ba ka mga individual ang mahimo lugar no sa pag cut sa ilaha po nga gimaniuan po nga truck gikabot siya kadag paulay man sila magdiba first aid na lugar sa may barangay Lapasan nga coastal road dapin lang gisa dalan magdiba first aid tugot po lagi kay taas na po dagilang biyahe niya katulogon na po ng maong driver rason gamihimo sa gin sila sa paghahunong apan wa man sila kasayuran magdiba first aid nga nari mga ninja din ha gagahimo lugar no sa pag pulbot lugar sa ilaha po lugar nga naisputan no sa lugar nga mga kini lugar mga bag magdiba first aid gali ikabot siya ganakuha matod pa ang bag lugar ni ini po nga driver nga giplastar lugar sa tubangan na po niya magdiba first aid kung asa po lugar siya kahit kibali sa ingkuranan lugar niya sa driver seat na po siya magdiba first aid may mulugan na sa pag-ingko dahil sandig lang kamay magdiba first aid para nga makaplastar siya siya lugar nga pagkatulog ikapun siya dito matod pa nagibutang sa may dashboard sa tubangan ang iya lugar nga baga doon na matod pa yung cellphone o doon na po yung cash magdiba first aid ga 3,000 na peso samtang ang iya pong helper magdiba first aid naarap po dapat yung lugar no sa akin lugar passenger seat yung ibutang ang iya lugar nga bag o na matod pa kiniya 2,000 pesos o ga cellphone po lugar ni ini nga kipad tungkol po lagi sa mga insidente magdiba first aid nga tingala sila nga nangawala ang ilang mga gamit. Kila yun kini nga mihimo sa pagkareklamo apan tungod kay walay mga igo lugar nga ebidensya sa sama lugar sa CCTV lugar no nga pwede nilang ma-recover to sa area pagyod sila yung mga lead kung kisa ba kining nisutan lugar nga mga individual nga mihimo lugar no sa pagpagawat posible baka magdiba first aid nga maura gihapon lugar nga mga individual mga batan-on magdiba first aid nga mihimo lugar sa pangpanglabni bitaw sa mga galantaw-lantaw lang din sa may coastal area magdiba first aid na ay mga ambay po din ha o gakalit lang matod pa nga mang labni. So galing na posibleng nga maorga po ang mga suspect o lahipod baka aning mga grupo magdiba first aid kaya doon na may mga patanon at doon na yung mga hingkod ang panginaroon nga gahimo no sa manisikutan o sa lugar nga mga kalihukan. Nanutan na ini magdiba first aid pagpapilin nga ginareklamo gihapon ni inilugan truck driver helper ang maulugar na isikutan pag mga individual apan din na kayo nila ma kinilugar yung masundan gito ang pagreklamo lugar din itugot po lagi taga Valencia magundi sila magdiba first aid sa distansya no ang ilaha lugar mga puyanan no niya layo po ng ilaha po nga piyahe ni ini rason nga kinisikutan for record purposes na lamang na isikutan sa lugar ng insidente apan ikabot siya ko doon ay mga chance gagilayon nila nga mahibawaan lugar no ang identity lugar ni itong isikutan ng mga individual gilayon kini lang pasakaan o kaso kung dili mauli ang ilaha mga kaptangan para sa Buntag na Pilipinas kini si Magdum 124 Jane Luna sa balita o si Tursyo Magdubracho.
0: Salamat Magdum 124 Jane Luna. Magbalik ta report Sniper Lare dito tas balingwan kanay bangga may gala dito usa may gala ka babae nga nagsakay og motor kontraban usa ka babae patay. Magbalik na to oras nanay tatay alas 5:06 na sa buntag
1: Magnum buntag na Pilipinas.
3: Time check was brought to you by Choquick Chocomalt powdered milk drink. Mag Choquick na araw-araw.
4: Nagatos ka ba sa hindi ang internet o glaw sa servisyo? Sulba na iba problema kanya sa surapit ang Converge Fiber Internet. Sa Converge Fiber at imanong kadiritso pas-pas pang servisyo. Yan tipik sa mga lugar nga available ang Converge Fiber Internet. Sa kagayon Euro City proper na kini sa mga numbered barangay up to barangay 40 sa lower and uptown areas na kini sa Carmen proper o upper Carmen lower o upper Balula including subdivision sa barangay Lumbia, Bayanga, Mambuaya, Tagnapuluan o Dansulihon. Basta tanawan yung kontrata sa internet kung expired na pag-converge na. Kung wala pa ay fiber internet, pa-connect na sa Converge Fiber. Naibutang ground floor. City C Building, Captain Vicentero, Conor Antonio Luna Street, Cagandro City. Tisutawag lamang cellphone number 0917-555-2777 or 0917-555-4777 ang Converge. Fiber Internet, parayong mudawat sa mga aplikante, pagka-sales agent, fullman o part-time, makita hangtod sa 45,000 pesos matagbulan. Isabit ang inyong application letter to Converge Fiber Internet sa City C Building, Conor Antonio Luna, Captain Vicentero Street, Cagayan de Oro City.
5: Pirmi ka pangihi, hanap ka pananaw, ug pagpamhinod sa mga tiin. Basin aduna kay diabetes. Mag-DTX 500. Epektibo sa pagpamubo sa blood sugar levels. Di kaya ang diabetes. Mag-DTX 500. Karun dayon.
6: Babalik sa pinakadul ng butike sa inyong lugar.
5: DTX 500. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Mayra, Permilang Butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnamikid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
5: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
6: Mabasa ka butika.
8: anak ng tatay mo. Galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-Based Vitamin C, available nationwide.
9: Good news! Alang sa tanan nga may sakyanan, sayon na kay karon ang pag-renew sa iyong rehistro at tulamang sa bugna ug hamugaway nga Auto Profile Smoke Emission Seller sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Sa Auto Profile, paspas ang smoke test, libre pa ang brake test, suspension test, uguban pa. Tabangan usab kamo sa pag-renew sa inyong rehistro. Paggawas ninyo, inyong rehistro bit-bit na ninyo. Walay hassle, dili kamo magbasol. Busa adto na sa Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Matawag sa 0917-171-2999.
10: Life Extension Vitamin D3.
11: I am Rachel Garzola Bersenas and I have anxiety disorder. After 2 months of anxiety, pagising ko naiyak ako. I'm grateful for Life Extension Vitamin D3.
10: Life Extension Vitamin D3.
12: Ang Life Extension Vitamin D3 na rekomendado ng mga medical doctors. Advanced formulated, ginawa based on true science. Sigurado epektibo. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mabibili sa mga butika.
13: Ang DTX 500 nagpaubo sa level sa kolesterol o magadaot ng fat sa atong dugo o kaugatan. Sa pag-inom o DTX 500 kaadlaw katabangan ang imong lawas sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol nga mao'y responsable sa pagbara sa atong mga kaugatan. Likay ang traidor ng heart attack o magamatay ng stroke. Mag DTX 500 na kaadlaw. Protektado ka na. Siguradong good health ka pa. Ayaw na magdugay pa. Mag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro o Samis Oriental. Paimusli usab ang ilang libreng check-up og senior citizen discount sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agura Bus Terminal, La Pasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163.
14: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligyan sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
15: Alas 5, Jess.
16: That Time Check was brought to you by Magic Flakes Cheese. Sa kalamion sa cheese o crunch, mulami po ang break nimo. Kini nga programa, giatud kaninyo sa DTX 500.
17: Nagpaminaw kamo sa Magnum, Buntag na Pilipinas! Magnum, Buntag na Pilipinas!
0: Balik na magkala sa nagkuman sa itong kaburang magkarabutang ang magkarabutang na Pilipinas. So, hello, 5:11 na. Kadalia sa oras eh. Paspasa sa oras lagi. Dito sa tabi kay nako ni driver sa motor patay kay ni bangga may galas usa ka ban sus Ginoo dias balingwan ni nitabo. Yan detalye daw ato sa nato to sniper diha sa balita og serbisyo na si sniper Larry Mercado.
17: Magnum buntag na Pilipinas.
18: Did on the spot Magnum President pagidangat dito sa may Talisayan Provincial Misamis Oriental Provincial Hospital sa may lungsod sa Talisayan. Ang usa ka babay nga driver kini sa usa ka single motor din natigayon jud ang panagmangga dito sa may barangay San Alonso sakop ning lungsod sa Balingwan. Sa ato nga nakuha nga report magdung presid grabe jud nga pagka head on nining usa ka single motor nga nagadala sa plate number nga usa ka Honda Click black nga color nga K5958P kontra ning usa ka public utility van nga gabiyan pud gikan sa may Balingwan paingon ngadto sa Dakbayan sa Cagayan de Oro nga usa ka white van nga nagdala plate number LCO8724 gimaniho kini ni kini nga driver niya Marjun Pangitan Dalayap usa ka 26 anyos lumulupyo usab sa may barangay Bulisong sakop sa Kinagitan Misamis Oriental di nang nasampit usab nga luwi kini nga biktima magno persed ang nailak ni sa pangalan nga usa ka Janice Goro Ligsanan 24 anyos single kini lumlupyo sa may barangay Kauswagan sakop ning lungsod sa Balingwan. Matod pa sa investigasyon nga gikuha na to magdepresid ni pinagi ni Police Master Sergeant Gibson Pinterina nga matod pa niya ang nasampit kini nga nasampit nga motor gikan kini sa may lungsod sa may Kinugitan din dunay gihatod nini nga pauli na siya dinhi sa may lungsod sa Balingwan. Unya kinipong ban gikan sa may lungsod Balingwan paingon nga usab ngadto sa Dakbayan sa Cagayan de Oro kaya mo biyahe na pud siya ni mga orasa apan subo lamang mo presid Kaya ang kining usa ka single motor nga gidimaniho ni kining usa ka babae nga gidimaniho ni Janice ang mi overtake kini sa may kaning blind curve gapit nga bahin dinhi sa may Balingwan diin sa pag-overtake niya nini magdepresid mo nila iyang natabo ang kining ban nga paingon usab sa Dakbayan sa Cagayan de Oro sumuto paglikay niya wa na ginya madala magdepresid mato nga natunga gyud head on coalition gyud sila magdepresid mato nga gidala gidayon di anian gidayon sa kining Balingwan rescue team ang nasampit nga biktima apan na pag-abot dito sa may Talisayan Misamis Oriental Provincial Hospital ang gideklarar kini sa usa sa kining usa ka doktor sa sampit nga attending physician nga mao si Dr. Dionis Parto ikinaging ang gideklarar kini nga dead on arrival tungod sa mga nasamo nini kini nga mga sawad nini sa may ulo nga bahin. So ang nasampit nga biktima ng presidente ang gidala na sa murgi para usab pag kuwao na kini sa pamilya dinhi sa may Talisayan Misamis Oriental Provincial Hospital magnum presidente. So mga itong mga nakuha karon yung mga balita din sa may isting nga bahay magnong presidente. Among panahon karon din eh. Maton kayo may gibundakan, Miss Ulan, kaganina. Hantod karon din yung mga oraso magnong presidente. So basa kayo mong dalan. Oo, gibundakan may magnong presidente. Among karon pag yung kanina sila sinati, na gibundakan kami magkusog kayo nga ulan, gikan sa kainit nga ng liki ng mga yutas kabukiran. Apan karon salamaton yung magnong presidente. Gibundakan kami din yung mga orasa. Magyong presidente. Sumuna ito mga nakuha nga subo nga balita karon mga presidente. Dini sa Yus Kabuntagon, gikan dini sa may isti nga bayan sa Laluigan, Misamis Oriental para sa Magnum Buntag na Pilipinas, Sniper Larry Mercado. Sa balita o serbisyo, Magnum Radio.
19: Magnum Buntag na Pilipinas.
0: Salamat Sniper Larry Mercado. Sos ginoo ka na mag-overtake lagi taon niya likoon. Maugin na may gala. Ayaw gid mag-overtake. Basta gani likoon, di gani mo makita ang unahan. Ayaw gid mag-overtake. Alanganin mag-una. Diba? Kung curve gani ang dalan, siko, likoon gani, ayaw kubertik. Mahala, di ahulat yun nga makita ni mong unahan. Kaya nga nalikoon, di ba ni mong makita? So, magtanaw ni mong nga nagliko ka rin dalan. Kurbada gani, so ayaw yun. Hulat yun, may galang nga makita gani mong unahan na abay sakyanan o wala. Kaya kung mo-ubertik ang galit, ala, balin gina itong birthday, may gala dito sa November, gina balin.
19: Magnum, buntad no? So, ayaw yun. Pilipinas.
0: No? Palihog sa mga driver, ayaw yun kay... Di ta gustog disgrasya, no? Di ta gustog disgrasya. Busa kita mga driver, alerto kita permanente. Tutok kita. Ayaw sigig silpon-silpon na drive. Busa ay ni mag-exoon yung mga van. Sige, mga gala, sigig text-text. Sige, tawag-tawag. Ay, kaisa na-deport sa ako nga, sir. Busa man yung van nga una sakyan nga, sige, kadugayan, mag-away ni sila sa iyang ka-text or katawag. Manawag naman, mo text naman. Uy, yunoon ko, kamo mga driver, likayin ninyo na. Ha, ah, mga bus, mga van, likayin ninyo na. Magsigig, text, silpon, anang. Mutiks, ana, tanaw na sa dalan. Text na po, tanaw na po sa, agoy, ginugahikog mo siguro mo. Ayaw kay yunoon ko mas nilan. Diba, kung gusto, git mo, may gala ko, emergency, yun ka na, paglugar. Minor skilled, ops, mga, kuhan, mga, kinibang, mga pasayro, kajot lang kayo, ha, kay emergency, ni, ako sang i-replyan kay emergency, kajot lang kayo, ha. Hazard, lugar. Text, ops, ay sa kagadrive ko. Oh, yun na, makabot ko, tawag na ko. Okay. Ano ba? Diba kay kuwa kabalo ang imo mismong ka-chat or ka-text nga nag-drive ka? Lugar. Lugar sa plane, hazard, ops. Kajot lang ha, mga pasahero ha, kaya ako sa replyan kay suko man akong asawa. Oy, silusa, mag-ano akong asawa, good. Kita niya nga nag-drive ta. Oh, lain man yung huna-una sa akong asawa, kaya nga nung hindi ko ka-reply. Ano hindi ko na kong ka-text? Kabalo nga driver yung bana. Sa ba niya kong asawa nga? Dato, manong siguro ni siya og gapapap ko dire.
19: Magnum, buntag na Pilipinas! Ha?
0: Pagtuos akong asawa na ko, basig nagtuos siya na ako'y kapapap dire nga. Ga-drive, man ko, kabalo mo siya nga driver, man iya mismong bana. Sa replyan sa nako niya, kasi losa man ko niya kong asawa god. Kasot lang kay mga pasayro ha. Kanang gadali, kasot lang kayo. Kay para sure ball gini atong tirada. Ops, replyan. Wala man ko nagpapap, nag-drive man ko, ka-driver ba ako? Unsa man ka, oy? Tawag ra ko niya, pag-abot na ako sa terminal. O, di. Tuloy-tuloy ang imo mismong pag-drive. Replyan ninyo na, ka na mga alimusong kanyong asawa nga sige tawag, sige text. Kailangan rin asawa ba sa dili matawagan o di matiksan, kay grabe, galburutong una-una. Pagtuo, kamulo kang papap.
19: Magnum, buntag na Pilipinas!
0: Pandamay. Dinita kay mga kawatan karon, migara sa mga kawatan, kuy Ginoo. Ang mga baka o mga manok, akay, hurot may garades kamamanan o gindahag. Sos, ay gigkompensa niya, Musrik Doms, kay nagpaindahag ang mga kawatan karon. Ang mga manok panabong at tag 35,000, gipamaligya na lang rin tag 2,000. O baga isa kalibo. Pandamay. Basta kinawat, barato na gina. Matingala ka. Anong barato man ini baka nga baligya nga? Kani nga baka mahalim nag 60,000 pero baligya na mag 10,000. Otro po ni mga sakay sa panahon, amo palit yun kaya siyempre barato na god. Kinawat na ito ba? I-check the report sa balita o servisyo na si Magnum Hunter Angie Alzado.
19: Magnum, buntag na Pilipinas!
20: Marikano karon pa kita proceed dinhi sa mga police station to Gugon ang nadanga tumanang iduha po ka mga tagiya magdumapansin mga kahayupan ang nabiktima ni ini nga wapa mailan sa mga kawatan sa managlahing barangay ning atong syudad. Unang binangok sa kapulisan na kininya si Sir Flexi, 29 anyos, na residente din at may upper sumpo ng barangay Indahag. Matulad ini na isidang biktima na nadiskubrihan niya magdumapansin sa alas 9 sa buntag wala na sa ilahang luyo sa balay ang ilahang ipinuhi nga baka. Ang nahisitang baka magdumapansin sa kinika White Brahman Cattle nga gibarabarang nagkandidat sa 45,000 pesos. Natuwang biktima nga giputulang pisi ni ining gayahala baka ngayong ikot magdumapansin luyo silang pirianan o gidala sa wala mailan niya suspect samtang wala yung nagbantay. Nagtuusap sila magdumapansin niya disakyanan ito ang mga kawatan tungod kaya kung nga muagi po magdumapansin na magwigwigwig sa baka balik umod manotis ang nahisitan po nga kaninga baka magdumapansin Brahman, kaya dako po siya mag-depresin noong maulang matutpan sila po dito sa mga area ang nabuhi po dahil ni Ine. Muinungan nga kung pananglitan, gulo rin yung mag-depresin na masitagi po din ako kinsa ang kawatan pero posible mag-depresin nga nag-himo na yun sa pagpaningin ang itong mga kawatan dahil mapunin po nila ang aktual na pagkuha sa mga mananap tungkol lagi kaya wamagi po na kamatikod mag-depresin dito sa mga area nga doon ay giguyod nga kaning Brahman nga baka dito sa mga lugar. So din eh, nag-report sila din sa police station na to Google alang sa pagpahikan o dugang investigasyon o aron niya mabawi kini nga maong mananap sa dali nga panahon. Samtang wala pa yung sa kaadlaw kung mag-depresin no ha, sa yapo din po nga mag-blaster niniihang nga manok o sa kasusamang insidente mag-depresin kawat yapon sa barangay Kabuman anang nahitabo. Ang biktima na nag-iyan ni ini po nga mga manok mag-depresin mo si Sir Jay, 34 anyos nga burupyo din sa may barangay Kamuman aning atong nga syudad part particular na sa may sityo Buntong giingon nga ang yahang mga manok panabong magdumapersin nga gigong kanawayon o gadalisay di nagkandidat kini sa tag 3,000 pesos ang buhok o nagtotal na 6,000 pesos ang nangawala. Sama sa incidente sa Indahag, ang mga manok ihikot lamang sa luyo sa ilang panimalay sa Buntong Kamamanan so wala pa kinigikuha so wala mailhin po nga suspitsado. Ang duha ka mga kaso karon magdumapersin ng refer na gyud sa intelligence section sa kapulisan alang sa validation ng dugang investigasyon aron mailhan ang mga responsable sa mga serye sa pagpangawat kaya lagi kaning mga manok mga panabong ni Sir Jay wa magid po yan nakakita po magdumapersin mga silingan kung kinsa ang mituyo no sa ato pag-adto sa likod silang panimalay aron na ko haon kini nga duha o dadon sa wala mapiho nga direksyon gipahibalo sa bang publiko karon pang dumapersin nga upalitan sila makapalit lugar o mga sasama nga mga mananap pa din apod no sa area sa Indahag o kamamanan nga magasusisisi matabasin base niya po ng ilang mga kaninga kahayupan nga papalit gikan po no sa pagpangawat hinuon ang atong mga otoridad nagpahimang naman po na mag-amping o mag-himo yun po no sa pagpanamin ng uban nga dun yung mga biling mananap din ha nga i-make sure nga naagit po magdumapersin no sa kaninga makita agit po na sa ilang hapon din po hapon din po nga presensya po magdumapersin ng ilang mga biling mananap o baka nakakural ina na magdumapersin o nakakikot yun po no tarong at dili po na madala sa mga suspensado nga nagkulatulat lamang ang makabintahan po nga to sa uban. So ang mga insidente no nagahimo naman po sa pagkasali po ng itong otoridad ngayon lagi po nga pagkatutukan ang maundang ni mga kawatan sa ilang po din po madautang tinguha din na sila yung area of responsibility is police station to Kugon. Makalito na hipo sa balita gikan sa police station to Kugon kinis mag 120 Angel Sada sa balita o servisyo Magnum Radio.
19: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Salamat Magnum Hunter Angie Alzado. Pastilan mga lupin ka nun, no? Tirada mga lupin ka nun. Tirada mga lupin ka nun. Murag sila mo ikilagib. Kuan ka nun. Murag ilang panahon ka nun sa mga lupin. Ayaw mo kumpiyansa sa mga lupin kay Sos. Ano gun ba? Labi nagbaka? Sos mahal na bagay baka ka nun. Labi nag mga mahalon nga baka ang imong gibuhi. Koy, ginugo kapoy na magsigtigway. Labi nating init. Sige, gigugagpalit og feeds ka nun. Ah, pakaon og feeds kay. Siyempre.
15: Mangumpay naman ka kay siyempre o di na basta-basta ni mo makatigway karon gani naman ka basta-basta bisag asa lang makahikot ani mong baka kay kabalo na kas mga tanom-tanom mo niya kung sulod po kas laing mga lugar nga imong tigwayag baka masuko mo na masuko butangan na no trespassing o say kuralo na lang lugar kay hindi mo na mo manigwayag baka nga ako man ang yuta narabay taong masuko masudlan niyang yuta tigway-tigwayag baka mangumpay yung ka mangumpay oo palit na kagpids na mao na karon gasto-gasto niya hago kay kao niya pag-abot pag-abuntag sa'yo imis nang init ka kay tumplag timplag kag kape wa may galaw wala ang baka so mga kawatan kuya yod so ayaw tagaig chance ang kawatan no ayaw tagaig chance ang kawatan kay lisod kayo nga matatas morning nga wa na diha no ayay kay sila imong baka halin nag 60 mil pero gibaligyan nila 10 mil ra diba gabi mong hago niya mga kawatan na nabulahan na may kay panglapanggahon niya madakpan magbaloy-loy na yon yun din nga apike sultay palit itong shabu di ay
2: Magnum buntag na Pilipinas
15: diba sakit kay palandungon ngang imong hinaguan ipalit na yam lang shabu o ka na itong wala sila ibugas murag malipay na lang ka kay nakatabang sad ka ba no ikawatan ka meron dyan na kay sakit kay ang ginoon nagtanaw nga nangawat siya okay palit og bugas wakay ko rin siya bugas wakay panggata sa iyang anak pero ipalit na yapong suyop tabaghak yapon RPDC-10 nagpapaligon sa aksyon batok adolescent pregnancy sa Northern Mindanao sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter 15 Nika Fernandez
2: Magnum buntag na Pilipinas
21: Malampusong gipahigayon sa CPD Region 10 ang 2026 First Semester Regional Population and Development Committee Conference. Gisgutan sa maong koperensya ang importanteng issue bahin sa Adolescent Health and Development CONEHD sa Northern Mindanao. Apil ni ini ang pinakabagong updates o panag-iusa sa mga aksyon alang sa implementasyon sa Project 25 at 28. Lakip na ang ubang prioridad ng estratehiya aron paligon ang mga programa o intervensyon para sa makabatanunan sa rehiyon. Gipamatudan usab sa mga miyembro sa RPDC ang ilang ligon nga paningkamot sa pagpalambo sa koordinado base sa ebidensya o manuntarong mga lakang aron pauswag ang kahimtang sa kabataan-unan o mapakunhod ang kaso sa adolescent pregnancy sa Northern Mindanao. Balita na hipos gikan sa CPD Region 10. Para sa Buntag na Pilipinas, kini si Magnum Hunter 15 Nika Fernandez sa Balita o Servisyo, Magnum Radyo.
2: Magnum, Buntag na Pilipinas!
15: Salamat magluwanda ni Nika Fernandez. Sabi kita sa oras, may gala. Matod pang sniper lari nga. Maayo ko na mga kawatan eh. Pangbitay. Punuan. Andamay. Bitaw, makasapot mo na yung mga kawatan tama. Mahay blood eh. Mahay blood ang tagiya. Kaya ginoon ko pastilan. Yano na kayo makawat ang mga butang sa imong paningkamot. Ay sabi kay Bernice na ba ugma? Sus, ginoon ko. Bernice na ba? Dali sa adlaw ba? Bernice man ay ugma oh. Friday man ay ugma, tinglupad man ay ugma ninyo. Ah, sige, sige, kaya tinglupad man ay ugma. Halas na mga tanan, nag-birthday, happy birthday, di takmay diha, happy birthday. Kuha lang sa tagaroon, luto lang sa tagaroon, og ganang, luto lang sa mo diha karoon, og ginamos nga gibutangan, og, kuhaan, kinibang kamatis. Wag yun, pobre man kita. Luto-luto lang sa tag kamatis, og ginamos. Sige, happy birthday diha, di takmay. Birthday din niya karoon. Magnum Ebe! Oy, Jan Burs! Mura po si Magnum Ebe. Ah, okay. Di ko pakakatulog kay di naauhag ang akong iro Ebe. Basig na ikawatan. Nagay, ayaw kumpiyansa eh. Mauna yung problema no kay mabilar tamay gala kay kada auhag sa iro. Mumangon magagay kawatan galini. Hawin na yun magigsoon og bunal. Pag-anab, saan mo na dili mo awag imong iro nga dalan man inyong balay?
2: Magnum, buntag na Pilipinas!
15: Ha? Dalan man inyong balay, dagan man tao mga labay, mumatangin imong iro mo, awag ilas mga tao ang labay. Kadaadlaw ka may tulog, kadaadlaw man mo awag imong iro. Alas 11 sa tungang gabi eh, mag-awag ang iro, kaya na imong labay. Ala, waga, bangon kami si kawatan eh. Labay naman, tulog na sa gabalik. Pero siyo magigayan niyo eh. Ginoon pandamay. Ah, di katulog kay pag-awag sa iro, pag-awaw sa iro, oy, pasikawatan eh, bangon sab. Ay, saon man dili mawag ang iro ng inyong balay na mas dalan, daplin. So, reagnay mo agi. Mabangon yung ka, pandamay oh. May na si Orly Badilyosa, kay ingin siya nga, ay, ang akong balay sir, kikural na ko sir. Kay narap ako yung mga binuhi din is balay, basin og Ah, man manglugsong tong taga. Ah, mga labad manglugsong ma matripan. Delikado ang tagiani, maghilakag ang tagiani pag makawat na ni.
1: Magnum. Kandamay. Buntag na Pilipinas.
15: Happy kita sa oras sa tanan ato mga suki, matod pa buntag na Pilipinas. Shout out sa Naibi Family Desbulwa. Oy, may buntag diha. Sa tanan ko na minaw, Ma'am Joy Martinez, may buntag diha. Selena Doron. May buntag impas sa ang kwarta. Oo, magdumibbe. Na sige. Buntag na Pilipinas, magdumibbe. Shout out Tony Otsavelio, Francis Cecilio. Asombrado Jupats og Inday mga kusinero sa mga kusinero nga mga gahi sa Pearlmon Hotel. Oy. Minaw sa Juby Patriana, Job, bira Job. Walay tulugay kay gikan pa mi. Exam. Ibe, bira bira. May buntag dia, matod pa Magdum Ibe. Good morning. Ay good morning sa inyo dia. Magdum Ibe na ay gabuot-buot sa akong account. Sige ko offline na ay nang himasok. Agay. Na mo nang matingala ta ano maning nga reply man akong account. Duha na moy tagiana. Silupin nga tao. Silupin nga tuwa sa Malacañang ang pinakakuyaw. Agay. Problema na. Di ba? Problema na basta inana.
1: Magnum. Buntag na Pilipinas.
15: Na sige, kama sa tamay gala kay buntag na. Oo, so ayaw to kay ginog delikado to. Oo, delikado to. Ayaw sa bintawon kaluoy, maluoy maluoy mo. Bitawan ako igong oras may gala, pasensya kay Bernes ug mangadlaw magdunjoy lang ko mo yung kauban ug mangadlaw kay Bernes. Basta Bernes magkuan lang kita daan. Diri na daan sa karon wala may lampas karon kay patay man mga sagbot. Sarang-arang. Ha? Wala tay lampas ug mangadlaw. Kay patay ang mga sagbot tungod magala sa init sa panahon. So, kuan lang ta. Maintain lang ta ugma mga gala. Walay lampas ugma ha. Gawas og tagulan-ulan kay buhi mga sagbot. Baga kayo, lampasan yun. Karon, wasa tay lampas. Wasa tay lampas karon ha. Salamat kayo. Damay. Bitaw, salamat kayo sa ato mga suke. Mga viewers, listeners na ito. Salamat kayo sa karunay may gala. Ay mo kalibot mga iksoon ha. Sa ato mga narikaysikay na ito mga higala karon. Importante ang pagkampo sa Ginoo kay Ginoo ng kabalo sa tanan. Ampo tas ng mga gimuaton. Pasalamat tas grasya nga gihatag sa itong Ginoo. Di ta mamili sa grasya nga gihatag ka na ito. Kung tagaan ta grasya sa Ginoo, damon mga igsoon nga pasalamat ta. Dili mga igsoon kay magreklamo pa ta sa atong paningkamot, tuwa gihapon tay abot. Ang importante magpasalamat ta matag-adlaw mga igsoon. Naaman tay grasya o wala gikan sa kaytasan ang pagbutay pasalamatan nato. Kaya pagmata nato matagbuntag mga igsoon. Usa na mga igsoon kay grasya nga gihatag ka na ito, may galas makagagahom. Importante may gala mo himo tas mga mayong butang. Di ta magigsoon muhimog mga butang nga makapirisyo sa itong isigataon ni kalibutan. Magnum for Sid Blanca yung kauban. Sa sagawas ng katiling mga katawa labing gabahanan, naglaman barugan ako sa katawa ng mga tuwan. Salamat din lamang sa balita og serbisyo. Magnum Radio.
1: Magnum. Buntag na Pilipinas. Inyong nabati ang Magnum. Buntag na Pilipinas. Ang durugma, dinhi lamang sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
15: Alas 5:30.
3: Time Check is brought to you by Raipon's Puto, your homemade puto made from rice.
22: Nag-mighty C ako kasi alam kong malakas ang immune system ko nito. Malalabanan bago gumapo ang mga sakit. Kaya kayo, kung gusto ninyong humaba ang buhay ninyo, mag-mighty C kayo. Mighty C, alkaline-based vitamin C, available nationwide.
23: Ang DTX Pabanid butabang sa paglimpyo sa ibong atay, pinagay sa pagkuha sa mga toxins ang atong gikaon o ginainom kada adlaw. DTX Pabanid na doon ang pinagkataas nga unang value sa kapower antioxidant mulimpyo sa free radical sa atong dugo nga mo hinungdan sa pagkadamid sa atong atay. Sa DTX Pabanid, protektado ka sa delikado ng fatty liver nga kung mapasagdan, mo hinungdan sa cirrhosis of the liver or cancer sa atay. Likaya na pagubang sa ibang atay, mag-DTX 500 kada adlaw. Ayaw na magdugay pa, mag-DTX 500 na. Ang DTX 500, mapalit sa Bayret Survival Center o mga butika sa Kenyoro o Misamis Oriental. Paimulsi, ausap ang ilang libreng check-up o senior citizen discount sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro City. Text or call Mr. Gerald, Clinica Area Supervisor, 0925-501-4000. 5065.
4: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
5: DTX 500.
6: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, gitistingan ako og inom DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
5: DTX 500.
7: Mabali sa mga butika.
5: DTX Coffee Mix.
24: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawa ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akong tulog, subong aga kaghapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
5: DTX Coffee Mix.
7: Mamahanga butika.
25: CDOIIIDOL Cheesiest. Our best idol cheese dog ever.
26: Versus previous formulation. Our cheesiest CDOIIIDOL cheese dog ever. Buy now.
25: Ito ang idol ko.
26: Also try our cheesiest idol cheese dog ever versus previous formulation.
23: Alas 5.34 ang atong oras. May gala, Anita, may gala sa atong mga standby, mag-exon sa atong mga balita. Dini may gala sa atong Magnum Morning News. Oras may gala, alas 5.34 sa buntag.
4: Laing kadaugan na usab ang naangkon sa Magnum Radio sa second KBP Golden Friendship Awards. Kung diin nasakmit sa Magnum Radio ang mga musunod nga major awards: Best Public Affairs Program and Host, Magnum June Albino and Magnum Aileen Acurin for Magnum 45. Best and Fearless Commentator of the Year, Magnum Manny Agustero. Broadcaster of the Year, Magnum Joel Acobo. Outstanding Public Service Program and Host, Magnum Angie Alzado for Magnum Reports and Magnum Operation Tabang. Outstanding Field Reporter, Magnum Angie Alzado. And Best FM News and Music Station, Magnum Radio. Congratulations, Magnum Radio Family! Daghang salamat sa KBP CDO Mesor Chapter ug sa tanang tigpaminaw. To God be the glory sa musika, balita ug serbisyo, Magnum Radio.
27: Besh, nabi ako'y nakasex ba? Wala ba yung nagkondom ato ay nahadlok ko.
28: Same ba yata, Besh? Nabala kapod ko. Unsa ka ako magpa-HIV testing ta?
29: Kung aduna mo'y pangutana mahitungod sa HIV, tawag sa 0930-247-9988 o bisita sa Alagad, Mindanao, 32F Soriano Compound, Kalambaguhan, Burgos Streets, Cagayan de Oro City. Kini usa ka mensahe gikan sa Alagad, Mindanao, KBP ug niining estasyon.
30: Life Extension Vitamin D3.
31: Ako po si Antonio Barba. Taas pala yung blood pressure, blood sugar, naabot na ng 350. Pag take ko na po Life Extension Vitamin D3, bumaba na talaga yung sugar ko. Hanggang ngayon, normal nga normal na.
30: Life Extension Vitamin D3.
32: Ang Life Extension Vitamin D3, de kalidad, potent, safe at siguradong epektibo. Aprobado ng FDA na may approved therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mabibili sa mga butika.
33: Psst! Break time na ba ya? Kaso, why kaluoy ng work chat ni mo? Sige na! Pag Magic Flakes Cheese na dito! Dali! Oh, winner, diba? Sa kalamayon sa cheese o crunch, wala may putang break ni mo. Basta break time, Magic Flakes Cheese!
34: Sa kalamayon sa cheese o crunch, mula may putang break ni mo. Basta break time, Magic Flakes Cheese!
23: Alas 5.37.
4: Oras, hatod ka na to sa Mighty C, Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy. Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa balita ug serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
1: Magnum Morning News. Nagpakang mga balita, lokal, national, international, sports, uguban pa. Magnum Morning News. Og karon, aniya ang inyong Magnum Newscasters.
15: Nanguluhan sa mga balita sa itong Magnum Morning News, sa mga balita ta sa Magnum Lucan, Cavite City po to 7 milyones pesos katuang Cebu, nakonfiskas tulo ka mga suspitsyado sa barangay Lapasan ni Surade. Magnum National Congressman Edgar Erize, sublig na mugos nga dili suportahan ang impeachment ni VP Sara Duterte. Magnum National 11 ka mga tao patay sa sunog sa shopping center sa nasud sa Iran. Magnum Business di ipahugtan ang dili kung pahugtan sa dili madugay ang pamatungan na pagpatuman sa MSRP sa imported rice. Magnum Entertainment Miss Universe 2026 Bia Melan Windorski Miangkong Kuripot. Magnum Sports Macau Black Knight Binog Batok Phoenix LPG Fuel Masters sa last game sa nagbarayong PBA season.
1: Magnum Morning News.
15: Alas 5.38 ang atong oras o karon may gala sa itong mga balita sa itong Magnum Lokal. Nakonfiska sa City Drug Enforcement Unit kung CDU sa Cayon de Oro City Police Office yung kukpo. Banabanang balor 7.7 million pesos ng ituan nga sa Cebu. Nga doon na ginigibug aton nga sinto kon 1,140 grams. Kinakuha gikan sa tulo ka mga suspitsado sa gilusad nga drug labas operation sa barangay Lapasan ni Syudad. Ang mga dinakpan mao sila ang ikonsiderar nga high value target nga si John Michael Alburo Ampere, 21 anyos kini nga taga Kugman, John Ray Jamboy Alburo, 27 anyos nga taga Lapas Uno Lapasan, og Gilberto Policarpio Escuro, 43 anyos nga taga barangay Buguni Syudad. Lakip usab sa mga nakuha sa mga awtoridad ang Android nga cellphone, sling bag, paper bag ug usa ka Toyota Vios nga nagbaton sa plakang AEY3371. Dugto ni gikustodiya na karon sa awtoridad ang tulo ka mga suspitsado ug gitagdang pasakan sa tukbang kaso.
0: Patay ang usa ka babae human mabangga sa usa ka van nga gimanehong motor niini sa barangay San Alonso Balingwan Misamis Oriental. Nailang biktima nga si Janice Ligsanan, 24 anyos nga malupyo sa nisgutang lugar samtang nailang driver sa van nga si Mark June Dalaya, 26 anyos nga taga Kinugitan. Subay sa report nga head-on ang panagbangga matud sa mga awtoridad nga paulgi na utang biktima sa dihang mituyok kini sa ngit-ngit nga bahin o wala mabantay ang maong van resulta sa ilang panagbangga gingo nakaangkon ng grabing sama sa ulo ang biktima nga daling gidala sa ospital apan gideklara kini nga dead on arrival samtang gikustodiya karon sa kapulisan ang nisgutang driver sa maong van.
15: Alas 5:40 ang oras, 51.7 million nga budget sa barangay Tablon giaprubahan na sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter 20 Angie Alzado.
7: Aprobado na ang dakong kandidata sa pundo sa barangay Tablo ng atong syudad sa gihimo po ng paghatag o panugo sa gikan sa City Council ng atong Dakbayan. Ang nag-isbitan ng 51.7 milyon sa peso sa Magdoma Percy nagtumungkini ng mapaligo ng operasyon o servisyo sa mga barangay para sa kayuhan sa mga mulupyo. O tungod ini, aniya mga mga padulnga na sa kuwarta ni ining 51.7 milyon sa pesos nga para sa barangay Tablo na ning atong nga Dakbayan nga una mo kini nga maintenance and other operating expenses nga nakakuha sa kinadak-an nga bahin nga 30.7 milyon sa pesos din gamiton kini para sa kuryente, tubig, gasolina, office supplies, training sa mga empleyado ug pag-ayo sa mga gambalay ug sakyanan sa barangay. Ikaduha kini nga social programs din gahinan usab kini ug pundo nga mga programa alang sa panlawas, nutrisyon, edukasyon, tabang sa mga kabus, senior citizens, PWDs, livelihood, agrikultura o kampanya batok sa illegal nga droga. Ikatulo, mo kining rehabilitation sa mga pasilidad din adunay 6.6 million pesos ng gitagana para sa pagpaayos sa basketball court, the bleachers o sa multi-purpose hall din ay mutang ang community-based drug rehabilitation na program. CBD, RP, samtang sanggo niya ang kabataan, mga kanawato, 10% nga kaning kabahin lugar ni inipong 30.51.7 million pesos alang sa ilahan po rin po mga proyekto nga mubalor o 5.1 million pesos samtang sa disaster preparedness sa Gitagana ang 2.5 million pesos sa relief goods kagamitan sa kalamidad o search and rescue training aron andam ang barangay sa bisan unsang emerhensiya. Ang naisita nga pondo mo'y nagikan o ang tinubdan ninyong mga pondo nagikan sa mga musunod National Tax Allotment in NTA sa mga barangay nga nasa 33.3 million pesos samtang real property tax nila adunay 16.6 million pesos o kasila po din pong clearances and other fees nga nakulakta nga nasa 1.8 million pesos. So ang kaning kinatibukan mga mga first aid may abot yun po na nga tulog ka mga lugar sila nga pondo nga 57 kuni abot sa 57.7 million pesos ug maong gahin gi-review po ni sa City Council Committees and Barangay Affairs ug lakip na sa laws and rules ng ipangluhan nila ni Kagawad Marlo Tabaco, Kagawad Edgar Cabanlas. Balita gikan City Council kini si Magdum 120 and si Alsado sa balita og serbisyo Magdum Radio.
15: Celebration sa COP Cypress Freedom Celebration na pag-aunahan sa religious nga kalihukan. Sa balita og serbisyo ana si Magdom Hunter Mincho Kabaktulan.
2: Gipreparahan usab sa Cagayan de Oro City Press Club ang opening sa pagpahigayon sa Press Freedom Week celebration sa nasangpit ka buhatan. Kini ang gibutyag usab ni COPC President Hani Pisus nga sa tinuiga nga kalihukan nga Press Freedom Celebration pag-aunhan kini sa usa ka bisa ug ang motorkada agi sa Veles nga kansang ang endpoint mao ang Press Freedom Monument.
3: Kita magkapagayo blessing sa ato ang labaw nga magagahom so nahon ginato ang misa. Pahigayon sa Freedom Monument na setting ka na siya sa buntag. Then right after sa misa, doon natay motorkada na paghimoon sa almutan sa nagalain-lain na media outlet katulang gusto mo appeal. Ang ato ang material na gagamitin pagpagnindot sa inyuhang mga sakyanan is indigenous materials lamang para di kayo tamagastuhan. And of course, na ginagmay nga gigahin ang press club para gihapon sa mga mananaog. Then after sa ato ang motorkada, balik ta sa Freedom Monument para sa atong opening program. Diha po na ito i-presentar ang ato ang mga kandidata sa Miss Freedom, Miss and Mr. Mansiguro, Mr. and Miss Mansiguro ang nasabutan yun.
2: Ang pamahayag ni COPC President Hani Pesos gikan sa Botana sa Cagayan de Oro City Press Club. Kini si Magnum Hunter 19, medyo kabaktulan sa Balitaong Serbisyo, Magnum Radio.
0: Gila mo isa kalayo ang panimalay sa pamilyang Mangkolinta sa Zone 6, Barangay Biking Uning Siyudad kagabi. Mato ni F01 Kim Ryan, Arto Mindog, Fire Arson Investigator, isa pagkatpat Fire Substation. Gawala ang ilaw na tabang pa ang maong panimalay tungod kay ilayong midako ang kalayo gumikan sa light materials nga gamit og distansya usab ang panimalay, rason nga hagit alang kanila ang pagresponde.
8: Initial report is residential fire involved one house. Ang owner nato ani si Sir Nilo Mangkolintes, 64 years old. Tungod sa among challenge namo diri mo is kanang layo og gid siya unya patungas gid siya mo namong challenge sa mo ani abot gyud min dinhi. 11 kilometers for only 10 minutes min nakaabot mo. Zone 6 bike ngon Cagayan de Oro City. Estimated damage is under investigation. Cause of fire ma'am is under investigation. Pag-abot sa scene diri sa aton responding nga mga fire truck ma'am is fire up na gyud siya ma'am. Tas-tas gyud min siya nga terrain ma'am. Dagan pa nga terrain nga challenge gyud nga pag-abot din nga kanita.
0: Ang pabahayag ni F01 Kim Ryan Arto Mindog, Fire Arson Investigator sa Pagatpat Fire Substation, samtang nagtuusab si Nilo Mangkolintas nga ang nabiyaan na nilungag siyang partner nga si Bilen, maoy rason sa pag-ulbo sa kalayo. Ilabi na walay tao silang panimalay atol sa sunog. Isaira nga si Nilo og Bilen, gitakda ang tangkason karong Mayo 16 atol sa kasalan ng bayan nga ipahigayon silang barangay.
9: Ako na dito ko subo siya niya dito ako ko sa kumbata. Ganiha mga hapon nga ang ako asawa ng lungat, pero pa ni paligawa mo na basin kala ko ito klayo ka to hino on yon. Kasi ba ito sa kainit tayo karong panahon ba? Diyan yun. Dilaka po siya kay Kuan. Kumpiyensa lang kayo ba? Diyan ako si Betino ng Japon. Kuan kami rin ang duha kay nangaminyo ang ako mga bata. Nagtarbaho po ng ba? Tanang nga sunog Japon. Kuan mga parador, mga upar, ang mga bisit tanal. Kwarta rin ma'am. Agamay naman to ma'am. Dito mo naman to. Mangita lang yung isa Kuan. Among kakwanan.
0: Ang pamahayag ni Nilo Mangkolintas.
15: Samtang nabaymang noosang si Kapitan Jao Gumapak sa barangay Baikingon ni Syrad. Ngatos katawan nga unta magbinantayon matok sa sunog. Matod ni Kapitan Jao Gumapak nga dili angayang magkumpiyansa karong panahuna. Labi na matagkarunog niya ang gikonga kahitabong sunog turo sab sa tumang kainit sa panahon.
5: Kanunay na to nga ipahimang no nga magbantay kita, mas maayo makawatan kaysa masunugan. Kung makawatan na pay mabilin pero masunugan, kung timo giogok-ok ni mong pante, bret wala hugdaw di na og ang lisod ug naakay mga kabtangan, naakay mga kwarta sa lapi ug uban pa nga mga importante nga mga butang, mga dokumento nga gikinahanglan sa imong pagkatao. So wa di na kung inguna na jud ang sitwasyon, kung masunog busa magbantay kita sa matag karon niya, labo nang init kayo. Magbantay jud kita, di jud kumpiyansahan ang panahon na to karon. Labi na nga kung adunay kalayo sa tungsod panimalay nga maggamit kita mga kalayo kana agdiyo kita magkumpiyansa sa matag koronya mo lang.
15: Pamahayag kadto ni Kapitan Jao Gumapak sa barangay Baikingon ng Sudan. Sure sa lahis, housing project sa barangay Nazaret, gilaraw nga mapatukod na. Diyang detalye pinagi ni Magnum Hunter 20, chikta. Gika sa location sa Balita Og Servisyo na si Magnum Hunter, Angie Alzado.
6: Gilaraw nga mapatukod, ako sa ka-socialize

0: Leaders o gabahin-bahinon kini ngadto sa 35 ka mga lote. Ang National Housing Authority kun NHA mao nag-apply alang niini nga proyekto ug aron man siguro ang kaluwasan ug kalidad sa mga housing project inahanglan kini musunod sa mga kondisyon nga gilatipod sa City Engineer's Office. City Housing and Urban Development Department Gunshud, Office of the City Planning and Development Coordination. Ibitag kaninga si Kapitan Attorney Regina Rodriguez ang nagtinguha gyud nga ma-prioridad nga mahatagan nga niini pong nag-isita nga o makabenepisyo niini nga puhon nga socialized housing project dinas Barangay Nagan ang mga pamilyang nabigima sa sunog niadto nga Pebrero tuig 2023 din kay dumduman nga nangayo og tabang ang maong mga pamilya sa Barangay Council sa Barangay Council ug sa tag-iya sa yuta aron makabaton sila og permanente na gyud pud magdumapartido og disente nga puy-anan kay lagi lisod magid kay nga masunugan magdumaforce nga magbalik-balik na puno uga pero ano mangita na puno uga area so mas mayo nga dinarigyan po sila sa may barangay Nazareth ning atong syudad kung kinaaman po naguban din na ginabuhi na ang mga balaon noon gidurso man po sa committee sa subdivision housing development and land and estate ingon man sa committee on laws and rules nga gidumala pareho ni Councilor Edgar Cabanla balita dugang gikan sa city council kini tuwag 120 Angel Sado sa balita og serbisyo Magnum Radio.
1: Nagtuo si Ann Christie Tangkalaga, na Market Specialist 1 sa Agribusiness and Marketing Assistant Division sa DA Region Chat. Gadunay mayong kaugmaon ang pag-uma din sa rehiyon, mato ni Tangkalaga. Nga kini ang rason, nga ilang ipasabot na ang pag-uma, tinubdan usab sa negosyo alang sa mas maayong kinitaan.
2: Tinood gid nga hayag gid ang ato ang future of agriculture here kay syempre kita ba ang abay sa ato ang food basket in Mindanao so we just really have to encourage no and also panang i-raise ang awareness nga it can be a viable nga business venture kay ang ato ang mga impression sa farming or agriculture is hago lang init pirmi unya kanang mura gid syag na atay impression nga ma-associate nato with poverty which ang YFC program we are trying to change that mindset. So, ato ang ginapakita nga pwede gid siya ma-business. We can raise economic statuses through the program as long as it's maximized to its full potential.
1: Ang pamahayag ni Ann Christie Tangkalaga, Market Specialist 1 sa Agribusiness and Marketing Assistance Division sa DA Region 10.
3: DAR nagpalig-on sa supply sa pagkaon pinagi sa bag-ong kasabutan sa BGMP o mga kooperatiba. Sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter 15, Nika Fernandez.
4: Nagpahigayon og signing of Memorandum of Agreement ang Program Beneficiaries Development Division kode PBDD sa Department of Agrarian Reform Misamis Arintala pinaagi sa Partnership Against Hunger and Poverty kon PAHP nga nagatumong sa papalig-on sa koneksyon tali sa mga mag-uuma og institutional buyers. Napirmahan ang kasabutan tali sa BGMP Taguluana nga gipresentahan ni GC Sarpalera ug Agri-Marketing Cooperative of Aniaya kon AMCA ubos sa pagpanguna ni Chairman Rito Vertudazo laki po sab ang kasabutan tali sa BGMP El Salvador nga gipresentahan ni Jail Senior Inspector Don Felix Baudo ug Lourdes Farmers sa Multipurpose Cooperative nga gipanguluhan ni Chairman Cipriano Ora-Ora. Sa mga kalihukan, gipasabot ni Carpo Maria Genelia Quasiona ang tumong sa PHP labi na sa pagdugto sa Agrarian Reform Beneficiaries Organizations ngadto sa mga sigurado merkado o ang responsibilidad sa matag partido ilawom sa kasabutan. Gipasigda usab ni Jail Senior Inspector Buado ang kinundanon sa husto nga pagdumala sa pagkauna sulod sa parsilidada nga nagaawhag sa pag-amping og paglikay sa pag-usik niini isip pagrespeto sa pagpaningkamot sa mga mag-uma og mga kauban sa programa samtang ipahayag usab ni G. Palera ang kabalaka sa pagsaka sa presyo sa mga batakang panlilito na og ila ang maong partnership isip dako nga tabang aron makabot ang mas lig-on og mas barato nga supply sa pagkaon. Sa tubaga nagpasalamat ang AMCA og Lourdes FMPC sa oportunidad nga ilang gila isip dakong suporta sa ilang mga miyembro og kontribusyon sa food security. Natapos ang kalihukan, pinaagi sa formal nga pagpirma sa kasabutan nga nagtimaan sa ligon nga panag-ubad sa tanang partido alang sa mas manungtarong supply sa pagkaon o pagpalambo sa maginabuian sa mga mag-uuma. Balita na hipos, gika sa DAR Region 10. Para sa Magnum Morning News, kini si Magnum Hunter 15, Nika Fernandez, sa Balita o Serbisyo, Magnum Radio.
1: O karon sa itong Magnum Operation Tabang.
5: Magnum Operation Tabang.
1: Mapasalamaton silang Nanet Villaraza, nga taga Clavera Misamis Oriental Dan Hart Padero, nga taga Opol Misamis Oriental Cliff Cabatas, nga taga Barangay Bacabalan ning Syudad, og Lina Ravidas, nga taga Barangay Lapasan sa ilang dutang pinansyal nga hinabag sa gilusad nga Magnum Operation.

0: Tabang. Kini ang 1,500 pesos sa dota ni Villaraza alang sa pagpa-CT scan, 1,500 pesos sa abgang padero. Aron pampalitog aparatos para sa CT orogram og 1,500 pesos alang kang kabatas pampalitog tambal siyang anak na na-ospital og 1,000 pesos alang kang rapidas para palitog tambal siyang barang adunay balatian.
1: Ay, tagang kay salamat ninyo.
2: Mahurat to.
3: Sa gitabang sa ako, daghang kayong salamat, sir. Wala man ko kaila sa inyo, pero Ginoo na lang mag-igo sa inyo, sir. Magpasalamat sa inyo, sir. Wala to, ma'am. Daghang kayong salamat, ma'am.
4: Daghang kayong salamat sa nagtabang sa para sa kong anak. Naot punta nga matabangan pa ko sa uban para nga di namin madungagan na mong bilang ang maglako. O daghang salamat.
5: Dako kay kong pasalamat sa nagtabang ka na ako sa kong problema. Pasalamat kong dako kay kung dili tungod ninyo, dili ko dili maluwas among problema karon tungod sa tambal sa akong bana o pagkaon po na mo. Salamat kay ninyo.
0: Ang sunod-sunod ng pagpasalamat ilang na Nanette Villaraza, Danhard Padero, Cliff Cabatas o Lina Ravidas. Dugtong niini among kinasingkasing nga pagpasalamat ning musunod ng mga benefactor. Madam Anonymous, Engineer Anonymous, Anonymous of Adela Subdivision, Kamamanan, Gilbert Coronel o Ganilo Solarte.
6: O karon sa atong Bayaning Magnum Update, tapulo kada na lang sa dili pang atong lang edisyon sa Bayaning Magnum Sir Blood Give Life Blood Eating Mission karong Mayo 17 ni Tuiga. Adlong Domingo di Asalimkit kay A3 Omning Siyudad. Busa atong Andamone. Atong kaugalingon aron kita voluntaryong magduna sa dugo. Gawas nga dakong tabang ang imong yaburong dugo. Labi na ni atong dunay mga balatian. Magatabang kausab sa ilang panglawas tungod kay ang pagdonar og dugo. Makadugang kini sa blood cell production sa lawas. Ingon man, makapalambo sa imong kasing-kasing kung buot ni mong magparistro. Text o tawag lamang sa numerong 0927-3811-999 o ihatag ang inyong ngalan. Kompletong address, gender, blood type sa dugo. Aro ikaw malista mo sa ayaw kalimot sa Bayaning Magnum. Sir Blood Give Life Blood Eating Mission, Mayo 17 ng Tuiga. Adnong Domingo sa Limkit kay Itrium. Dugtong din eh, ang unang usak kalibo ka ba nga successful blood donor, makarawat og 10 ka kilo nga buga sumay gikan sa pamilya ni City Mayor Lando Clarix Oy og kapitan Kikang Oy. Ingon man sa food pack gikan kang City O Second District Congressman Rufus Rodriguez.
0: O karon sa barangay news update. Ipahigayon karong Mayo 9 ni Tuiga, Sabado ang katipunan ng kabataan sa Assembly of Barangay Lapasan sa gymnasium. Kini ipahigayon ala una hangtod alas 5 sa hapon dugtong inigaaghat ang mga kabataon gasalmutan ang mong kalihukan at mong gisgutan ang issues mga kabataonan ug uban pang importanteng gisgutanan. Ang mong kalihukan maghatag higayon usab alang sa tanan nga madunggan ang ilang mga tingog ug mga ideya aga makatabang sa kalambuan sa Barangay Lapasan.
6: Oras alas 5:57.
7: Oras hatod ka nato sa Mighty C Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy.
6: High blood ka ba? May history ka ba sa pagtaas sa imong BP? Pag Mighty C kada adlaw, ang Mighty C usa ka alkaline vitamin C nga mo pa relax sa imong kaugatan. Mo pa luag sa gianan sa dugo og mo paubo sa imong blood pressure. Kini dili acidic og kampiyon imnon bisag wa pay kaon eh. Likay sa hypertension. Mighty C adlaw-adlawon. Kini mapalita sa mga butika sa inyong lugar. Available usab ang DTX 500, DTX CoffeeMax og D3 Bio. Alang sa libreng konsulta og senior citizen discount. Duaw lamang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Domingo hangtod Biyernes, Temutang sa Market City. Agora Lapasan, Cagayan de Oro. Text lang sa 0985-0132-198 o 0991-4504-163 or bisita sa ilang FB page, Klinika de Alternativo CDO.
7: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.

0: Gusto ka mong t-shirt print nga dili mapapas bisag kapila labhan murag brand new gihapon? Adto na sa Sign and Prints. Ikalidad nga printing sa Sirio. Personalized shirts, team uniforms ug bulk orders. Solid ang agi. Vibrant and colors sa Sign and Prints sa Justo Ramonal. Kilid na sa dalan. Dali ra kayo makit-an.
1: Pre, na ako'y project loan. Nagkinhanla kong pison, backhoe, bulldozer, og mini dam. Asa ta makarent og mga ekipo, pre?
2: Nagana na, Marioy. Nganong dili na lang ka magpalit, Marie?
1: Mahal ang ekipo, pre. Lisod pa gyud mangitagtarong nga operator. Kung madaot, maglabad gyud imong ulo. Maayo ning rent lang kay iniguman sa project, iuli lang nimo ang ekipo. Walay labad sa ulo.
2: Wise jud ka, Marie.
1: Ako na good ni pre. Asa man maayo magrent, pre?
2: Sa Sigar de Oro, Marie. Ang ilang ekipo almost brand new og ang renta barato.
3: Sigar de Oro Corporation, National Highway Ikpitopol, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar, The Oro Corporation.
4: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
5: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungitnit na. Isip ko sa ka-diabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang na diskubrehan nako ang iBerry.
6: Mas klaro na ba bisan gabi?
5: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
6: Unsa pay gihulat ninyo? Pangitaan na ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
7: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
8: Birch Tree.

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Burst 345 twin pack. 750 ra ang SRP kada baso. Birch Tree Fortified Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded three functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Ako si Tresita Mondejar, 75 years old. Sa pila katuig, dugay kong nagatrabaho. Karon sa akong edad, permi na ko sa balay na ang kalipay maura ang mga apo o mga tanong. Importante ang pag-atiman sa kaugalingon. Sa akong pangidaron, maong adlaw-adlaw, permi ko gainom o Centrum Silver Advance. Ubanan ang saktong pagkaon o pag-exercise. Nabalaan na ko nga ang Centrum Silver Advance kompleto o vitamins from A to Zinc nga gi-adjust para sa mga edad 50 pataas. Maong bisan di na ko pareha ka-abtik sama kaniadto, sinati gihapon na ko ang kalaksik o kahimsog para makadula pa sa akong mga apo o pag-atiman sa akong mga tanom. Alang ka na ko, dakong tabang ang adlaw-adlaw nga pag-inom o Centrum Silver Advance. Kauban permi ang saktong pagkaon o exercise.
2: Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Centrum Silver Advance, my nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, my healthy heart and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus.
4: Nangita ka ba og lami? Plus hassle-free nga catering? Mons Catering Food Services. Kasaligan nga food supplier para sa tanang okasyon. From food drinks to full event setup, we've got you covered na. For orders, call 0954-428-6275. Visit us at Barangay 24, Captain Vicente Roa Street, CDO. Mons Catering. Great food para sa matang selebrasyon.
5: Magnum Morning News.
6: Parayin tamay galaw karon sa atong Magnum Weather Alert sa pag-asa.
5: Magnum Weather Alert.
6: AJ Suniga, good morning.
7: I guess I'm in contact, sir. I'm in contact sa akong masukin. Kasi may na about Saturday, sir, update. Karong adlaw, sa pagkakaroon ang tigipatay ng tuwa kami systems na sa sulod o gawas sa ating Philippine Air Responsibility. Sa may nakating low pressure area sa pagkakaroon as of 3 a.m. sa Kalay Ocean na 120 km southeast sa Pintuan, Surigao del Sur. Sa pag-ognay, may chance na develop into a tropical depression in the next 24 hours. Pero gilawan siya magpaulan din sa dakong portion sa Mindanao, karong kagilawan. Sa takining itadawa cover system sa gawa sa ato Philippine Air Responsibility, si Tropical Storm International Name Hagupit, so sa ato gitan ning ngalan, si Tropical Storm Hagupit na sa kalayo na 2,115 kilometers east of northeastern Mindanao, nagsug ng hangin mga muna 65 kilometers per hour sa iyang sentro o pagkurus ng hangin mga abot sa 80 kilometers per hour. Ngaliyok siya to westward o kasagpang direksyon at 20 kilometers per hour o sa pagkakaroon kining low pressure area at pagkipagtayan sa salud sa atong Philippine Air Responsibility. Gusto mong magpaulan din sa Caraga, Northern Mindanao, Davao Region o Sambang Peninsula. Maksati sila sa mga panunong ng kalangitan, inupanan sa mga kapagkatang kapag ulan, kilat-og pagkatalugtog tungod sa low pressure area. Sa karoon, posibleng pagbaha update sa Utah tungkol sa kasarangan na sa usahay kusog ng mga pag-ulan. So, ito na biling topic sa Mindanao, easterlies prevailing din sa Soxargen area o nabiling topic sa Mindanao, posibleng pagbaha update sa Utah tungkol sa mga severe na thunderstorms. So, hiningan nga doon sa kasarangan ng hangin gigan sa habagatang silangan, nga sa amihanan silang direksyon ng kumusulabi sa Tibuok, Mindanao, atong karagatan, hapsay, nga sa kasarangan ang pagtalod. At the temperature range kong adlaw nga posibleng umabot sa 25 to 32 degrees Celsius. At ang heat index sa adlaw posibleng umabot sa 38 degrees. At sunrise kaniya alas 5:25 sa buntag at ang sunset kaniya alas 5:52 sa hapon. Og Philippine Standard Time sir 6:04 sa buntag og wala nila nila sir update gikan sa buntag sa si Pagasa mulog sa Brewer City kini si EJ Suniga dagang salamat.
6: Salamat EJ Suniga Pagasa weather forecaster.
5: Magnum Weather Alert.
6: Tanbay labang grado taon sa market news. Mga presyo para liton may gala pinagi ni Magnum Hunter 20. Magnum Hunter Angel Sado may gala mga presyo para liton karon sa kinibang merkado. Ato sa Dawaton may gala. Gikan sa location sa dilipan niya na mga sugitari. Pasta sa itong ayang linya. Standby lang. Para yun sa ito may gala. Nanas pikas linya. Magnum Hunter 20. Sa balita og servisyo na si Magnum Hunter Angel Sado. naputol mga igala iyang linya mga igson. Balikan talaga ito doon. Standby lang si Magdumanji. Parayon sa tamang igala sa mga balita. Subli giklaro karoni Kaloocan Second District Congressman Edgar Erice nga dili niya suportahan ang impeachment case batok ang Vice President Sara Duterte. Matod ni Erice nga nagtuo siyang daghan pang butang kinahanglan tutukan sa gobyerno. Gidugang pa ni Erice nga dili usab haom ang mga kongresista nga mag-imbestiga labi na daghan kanila nalambigit gyapon sa kahiwian.
8: With due respect to the members of the Justice Committee, I cannot in conscience agree that this Congress has the moral ascendancy to claim that the impeachment process is genuinely in pursuit of our constitutional mandate to uphold accountability. Why? Number one, the process beginning the 19th Congress is already tainted. Ito po ay pagpapatuloy lamang ng proseso na naganap ng 19th Congress. It is marked by hundreds of billions in infrastructure allocations and massive ayuda programs to cooperating legislator in the 19th Congress. The allegations of maleta and paper bags of cash during the impeachment process in the 19th Congress, hindi pa po ito naimbestigahan at hindi pa nare-resolve. One of the prime movers of the impeachment, the 19th Congress, is Saldico, who resigned and left the country. Nakapagdududa dahil yung mismong nangunguna sa impeachment process ang siyang may hawak ng bilyong-bilyong pondo na nawala, nadala sa mga alokasyon, nadala sa mga flood control at anomalous projects.
6: Pamahayag ito ni Kaloocan Second District Congressman Edgar Erice.
9: Gipambit ni House of Justice Committee Chairman Congressman Gerville Luastro ang mga kongresista o membro sa komitiba nga buot diya mamahimong gabahin sa prosecution team alang sa impeachment case batok kang Vice President Sara Duterte. Apan mato di Luastro nga dili voluntaryo ang paglambigit sa mong team apan kinikinanglan paagi sa botasyon.
10: There are none yet. Prosecutors are elected after the approval of the articles of impeachment. It will be the plenary who will elect. So, ito naman hindi ito choice. We do not volunteer. So, it depends on the plenary as to who will form part. The prosecution. Kung ako tatanungin, just in my perspective as the justice chair, because importante na merong tamang appreciation ng mga allegations of offenses. Of course, number one is Joel Chua. Number two is Bel Zamora. Number three is Terry Ridol. You can also include Kit Flores, Rog Gutierrez, Lawrence Defensor, our SDML. You can also include Chel Jokno and Laila De Lima.
9: Ang pabahayag ni House Justice Committee Chairman Congresswoman Gerville Luastro.
6: Alas 6:08 na ato sa balikan si Magdumanji kay nakaplastar na bigla mga presyo palaliton sa Tas Merkado. Barato o mahal ang ato mga palaliton? Sa balita og serbisyo na si Magdum Hunter Angie Alzado.
11: Dahil sa version live kita karon dinhi sa kubo na public market kung dili mga panahon na sa ato nga pagmonitor pod no sa mga presyo karon sa palaliton matigsong ina tumong mga presyo nga magdepende gyud gihapon sa mga tindahan imo kung nga palitan magduma percent ang presyo ini ko mga bugas ni imo apo nga kading nga lungagon lugar kay sa kabuntagon kay dunay uban magduma percent nga medyo barato ako ba pod medyo malmal gyud pod gihapon ang ilang mga presyo ini mga panahon na so sama na lamang ini po nga percent daya pod magduma percent nga magdepende no kung aha kani palit and ay portion dili po sa may Osmeña o dini po sa may Osmeña Corner ay Yakapin na dini po rin po sa may Jarbor ha nga nagabalik yan sa 59 piraso sa matagkilo sa Princess Beya pero adunay pipila mong dumapasin nga ni Abutpon ang ilang baligya sa tagga sa 63 pesos ang matagkilo dini po sa tuwa po nga gihimo nga pagmonitor pero kung balik ka mong dumapasin na sa mga barato nga bugas na ay Amigo Rice ng 49 pesos ang matagkilo sundan po din po ni sa medyo kaning sakarigid mong dumapasin na sa
6: plus ka nga
11: tag matag kilo
6: kaning pang kaloy Amigo Rice?
11: Amigo Rice? 49 pesos ang matag kilo
6: local?
11: Ano to na para magdumapas local
6: mas local siguro kay Amigo man
11: naawa man sa local food na kaning kuhan kaning tag no?
6: Ngalan lang lang
11: Amigo Rice 49 pesos ang matag kilo arang-arang siya magdumapas no? Hindi man inugunta tanto nga nakamatikod nga kuan ang pun lugar pun pun siya magdumapasin all grain man gihapon pero susama uga kaninya sa mga nagdaginot mo no kuan gihapon di gihapon pun para sa quality
6: alam basta kay importante nga bugas gyapon.
11: Yes, sir, no, sir. Makita man hinuon po din na sa ato pa din po nga mag-live mga
6: pressure. Okay man sa klase, oh. Maayo man sa.
11: So, ang Amigo Rice may namatikdan to nga pinakabarato karon nga naka-display. 49 pesos ang matag kilo dayon na dinita sa uban. Ang mangkaloy, 56 pesos ang matag kilo. Ang salo-salo, 56 pesos ang matag kilo. Ang sinandoming rice, 57 pesos ang matag kilo. Ang kining Princess Bea, sana hisintan ako ganiya magdamag-presin. Nagulay na baligya, 58.59. Ang uban, abot og 63 pesos ang ilapong matag kilo nga baligya. Ang Jasmine Rice, 58 pesos ang matag kilo. Ang Racer, 57 pesos sa matagkilo. Ang Valencia Rice, 56 pesos sa matagkilo. Ang Seven Tanners, 57 pesos ang matagkilo. Ang Young Master o ang Master Chef Jasmine, taga 60 pesos po ang ilahapong matagkilo. Ang White Swan, 60 pesos nga po po magdamaposin ang matagkilo. So, depende din nga po, ahaka mo pa ingon po nga kaning bahin dito sa merkado sa kuguning atong syudad. Sa imo po nga pagpalit, nga po nga nangita ka nga ugal kaning bugas kung mas makadaginot. Samtang last rice, 63 pesos ang matagal kilo. Ang sinanduming, 59 pesos ang matagal kilo. Ang Yang Chow, 58 pesos ang matagal kilo. Then, katong Princess Bea, gani magdumaposin nga, depende lang, limited lang gani ang kani mo mapalit na po itag 50 magdama percent. Pero kato ni siya, kaninga hatagang ka priority nini, kato mga senior citizens. So, dahil nagbalik yung Princess Bea, din ipod sa maya yakapi na, din sa maya usman niya nga ang chance magdama percent no, prior na tumalimtan, nga na itag 50 hinoon nga Princess Bea. Pero limitado lang ni siya sa kato mga senior citizens, so parents magdama percent, kani po nga stocks nila sa tag 50 pesos nga Princess Bea. Samtang ang upan po magdama percent, nagbalik yung puno nini nga Valencia Wagwag, tag 57 pesos ang matagkilo. Sa mga red rice, black rice na tumagdama per seed, nasa 62 to 90 pesos ang matagkilo. Samtang ang mais, nasa 55 to 57 pesos ang matagkilo, nini numero just o numero 12. Dinisagta sa mga panood-anon, walay kausapan. Kausaban sa presyo sa karne karong oras sa magdumapasin sa ito po nga pag panimbaya po sa mga sufi na hinoon karon din po magdumapasin sa may kugon na area ng mga namaligya o ga karne na iya po sa 220 to 250 pesos ang matagkilo sa mga imported nga kaning karne sa baboy samtang sa lokal nagikan po sa slaughterhouse din sa ito sa Dakbel ang nasa taga 350 pesos ang matagkilo ni inima panahuna samtang ang beef magdumapasin o kaning bak ka, ana sa taga 350 to 460 pesos ang matag kilo. Ang 350, katong naibukog, ang lean meat, motong nasa 460 pesos ang matag kilo. Ang top rin po nga manok, nasa taga 180 to 200 pesos ang matag kilo. Magdepende yapon sa unsang parte, no? Ang whole chicken, nasa 185 to 200 pesos ang matag kilo. Ang lokal nga manok magdamfersin mo ni mang ang ato makonsidera po nga barato-barato po na ako mga panahon 170 to 210 pesos ang 200 pesos ang matag kilo. Ang kaning itlog po na yun sa itong mga gusto nung maghimo sa pag household and itlog na nasa taga size 50 pesos ngadto sa 850 pesos ang large, ang medium dayon ang nasa taga 550 pesos o ngadto sa 8 pesos ang buok. Dayon sa tuwa po rin pong mga isda karon nga naka-display mag-proceed na atin na matigtan nung dagang nag-display karon o tamban. Ang tamban ang nasa taga 80 pesos ang matagkilo ngadto sa 100 pesos ang matagkilo. So, kanin siya mag-proceed ato na matigtan nga presto gitlog sa ayaw. Matig po ito nga hinabi po mag-proceed nga dili ni siya kaninga daan nga stocks bago ginin lang sa aksi magdumaposid ang ilahag i-display karoon na tambad na nasa tag 80 pesos na to sa 100 pesos. Ang kaming alumahan din po magdumaposid na nasa tag 200 to 240 pesos ang matag kilo. Ang tilapia na nag-display karoon o 150 niya na po iban 160 ang dako-dako na din po magdumaposid mo ng tag 180 pesos ang matag kilo. Ang galunggong ang prevailing price niya magdumaposid na nasa tag 200 pero doon ay uban na kani-ganing di na po kayo siya press ko magdumaposid medyo taon-taon na po siya nasa barato 150 to 160 pesos po ang matag kilo. So ang uban ng mga presyo magdumang percent na makita po din na sa ato po nga magdum live para sa mga kaisunan na to nga gusto po na makiasusi yung sa mga nag kada iyang klase sa isda nga nakadisplay na karon dinhi sa merkado sa Kuguning atong syudad. Atong dagang trapiko laos-laos manupresid, pero doon nagyapon po yung mga nagharang layapon nga pipila ka mga vendors dinhi sa Maya Capin corner ra Osmeña, kay mao gid ni ang area sa Kugon nga dugay gid kay pud magdumapresid og mahinlo sa mga vendors. So lagi kay nagyasimo pud sila sa pagpangiyawat nga maka minister sa yapon og paginabuhi sa liwala pa man nga lapas na sa oras nga gisitar sa tobren po nga sanda og MMC. Mga tunay hipos nga mga presyos palaliton dinhi sa Kugon Public Market ug pagmonitor nato sa sitwasyon dinhi karon sa nahisgitan nga merkado kini sa 120. Alasado sa balita og serbisyo Magdum Radio.
6: Salamat Magdum Hunter Angel Alasado, alas 6:15.
12: Time Check was brought to you by City O Idol Hot Dog. May panalo na with the meatiest and tastiest best idol hot dog ever.
13: City O Idol cheesiest, our best idol cheese dog ever.
12: Versus previous formulation, our cheesiest City O Idol cheese dog ever. Buy now.
13: Ito ang idol ko.
12: Also try our cheesiest idol cheese dog ever versus previous formulation.
14: Ang Bayaning Magnum Bloodletting Mission. Hatod kaninyo sa
12: City Mayor Rolando Clarex Uy, DKP Grill and Restaurant, the first and only Only Lechon in Sitio, Crown Paper and Stationery Supply. Your quality supply is our priority. Barangay Captain Joaquin Kikang Uy, Forward Media Corporation, driving brands beyond boundaries. Mons Catering, Aqua de Agustinian Refilling Station.
15: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. Newstar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.
16: Discover the beauty of playing brightly with Newstar. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.
17: Mensahe alang sa maayong panglawas.
18: Ako si Rosario Ariza, usa ka registered nurse, chairwoman sa Metro Cebu Golden AIDS Association Incorporated sa San Roque Parish, Mandawi City, Cebu. Pag-take nako sa Jetitox Plus, after 2 days, pagpagawas nako sa akong hugaw, daghang kayong ninggawas. Mao mi padayong kog tumara. Ning ubos akong blood sugar, dili na gasaka akong blood pressure, na regular akong bowel movement, natunaw ang fat sa akong tiyan, ug nawala ang pag-cramp sa akong mga kamot.
17: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
6: Ang G-Detox Plus Herbal Capsule, usa ka natural detoxifier, tigwagtang sa mga toxin sa lawas. Usa ka natural remedy, tigwagtang sa mga balatian ug puno sa nutrients nga mabalig-on sa mga vital organs. Aprobado sa FDA registration number FR-80715. Wagtang ang mga toxin sa imong lawas nga mao'y hinungdan sa imong balatian. Liguna ang imong mga vital organs aron maangkon ang maayong panglawas. Inom matag-adlaw og G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
17: Mensahe alang sa maayong panglawas.
19: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Eteri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa G-Detox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
17: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy and Drugstore, Rica Drugstore, ug sa ubang mga butika.
20: What if your phone could be your front row seat?
21: Playtime Entertainment launches PT Idol.
20: Singers, hosts, dancers, performances you don't want to miss. Wonderful moments are here.
21: Where talent takes the spotlight.
20: Search PT Idol on TikTok and follow today. Playtime Entertainment. Born for happiness.
22: Playtime Entertainment. Born for happiness.
23: Magnum Morning News.
6: Parang tamay galas mga balita. Duga mga balita tang nasyonal. Nagto sa Senate President Pro Tempore Ping Lacson nga daghang mga mastermind sa flood control scandal sa nasod. Matod ni Lacson nga dili usab siya sigurado kung makonsiderar bang usa sa mga nag-unang mastermind sa korupsyon si kani Congressman Saldico kinsa chairman usab niadto sa House Appropriations Committee.
0: Based on evidence, walang isang taong pwedeng mag-command sa lahat ng RD, not even the DPWH secretary. Ito. Merong mastermind. Sa Bulacan, may mastermind. Sa Mindoro, may mastermind. Pero may mga interlocking parang interventions na ako, maglagay ako dito sa region mo, meron ako dyan. Isang tao, maglagay ako sa region mo, meron ako dyan. Merong ganun. Depende sa evidence to be presented. If it comes to that and he's identified to be the overall parang manipulator, o di, so be it. Pero yon, hindi mo pa rin siya ma-attribute na mastermind. Harap lang siya sa napakaraming accounts ng kaso. Siyang plunder sa Bulacan, may plunder sa Mindoro, may plunder siya sa kung saan man, yun na lalabasan. So, series or number of counts of cases na involved siya. Pero would that make him the mastermind? I don't know.
6: Pamahayag ganito ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson.
9: Nagtuo si House Committee on Ways and Means Chairman Congressman Mero Kimbo nga nagkulang ang gobyerno sa pagtutok sa mga sektor gaya labing ang apektado sa krisis sa lana. Mato ni Kimbo nga malikayan unta ang halapad nga krisis karong panahuna kung ugaling gihatagan lamang sa gobyerno igong pagtagad ang transportasyon o energy sector.
1: I need to stress that we are not alone even in terms of spiking inflation. You see that all over the ASEAN and in many other developing countries for that matter, or even in middle income countries. I think the biggest failure, or at least shortcoming, that we were really unable to do was to contain the disease within the affected industries. You have to remember this is different from COVID. COVID affected 100% of the economy. Whether you were an MSME, whether you were in leisure or whatever that is, everyone was affected. The effect is should have been exclusive within the industries affected by the spike in fuel prices, meaning basic transportation, energy production that uses diesel, logistics.
9: Ang pamahayag ni House Committee on Ways and Means Chairman Congressman Mero Kimbo.
6: Nato sa House Political Analyst Professor Foylan Kalilong nga mas dako ang tsansang mamahimong frontrunner sa 2028 presidential election si Senador Bam Aquino kung subayon ang data sa survey karong panahuna kung itandi kang Senador Rizong Tiveros. Mato ni Kalilong, gawas nga dunay name recall si Aquino tungod sa iyang apelyido mas duol usab kini sa mga batan-on nga mga butante.
2: When you look at the numbers kasi of Senator Risa Ontiveros, mukhang wala talagang paggalaw. No? She's still relatively lagging behind. No? Medyo mababa talaga yung kanyang numero. Siguro para sa akin, sa hanay ng mga progressives and mga liberals, no? Siyempre potential candidate din naman si Senator Bam Aquino. He could actually consolidate a good fight primarily because medyo meron siyang command lalong-lalo na dun sa mga Gen Z millennial voters natin na nakita naman natin nung previous election. No? So he could actually be a potential candidate. Of course, syempre nandiyan din yung kanyang name recall ano, coming from the Aquino clan. Ano. Pero kasi makikita natin kasi dito sa politika natin ngayon, ano, especially with the results of the survey, ano, masyadong highly polarized and quite competitive tong elections na to. Hindi kagaya noong 2010 or 2016 na meron talagang dominant political bloc na nakapag-consolidate ng mga puwersa. Ngayon kasi hindi ko nakikita yun. Ano, kasi marami at iba-iba yung pinagagalingan. So probably, Senator Bam Aquino could be one. Senator Rizal Tiveros, a lot of people are saying right now that even Senator Trillanes could make a good run. Pero we'll see.
6: Pamahayag gato ni Political Analyst Professor Foylan Kalilong.
9: Nanginaot si National Federation of Transport Cooperative kon NTFC National Chairman Misael Milenas nga unta dungagan sa gobyerno ang pundong igahin alang sa service contracting program. Mato ni Milenas nga duna kiniya tabang alang sa mga driver o operator apan kung sumahon kulang paghihapon ang ilang benepisyong na dawat kung itandi sa ilang nasanati ang pagkalugi tungod sa pagmahal sa lana.
3: Kung tulong po meron, sa panuramdam natin, sa dati, lugi kami, kasi nasa 4,500 ang lugi natin sa motor per day. Sa ngayon, 40 pesos per kilometer kung susumahin natin sa 4,000 a day. So kahit pa paano, nakatulong po yun sa gastusin namin, sa diesel. Kanya nga lang, hindi pa rin ito mababawi yung mga lugi namin from the previous month. Tulong opo meron. Kanya lang, sana nagdagan pa yung hiling namin, yung 40 pesos per kilometer kung sana ito'y maitataas pa at maging ito'y 80 pesos per kilometer. Makakabawi po kami dun sa lugi namin nung nakaraang buwan, yung mga buwan na mataas talaga yung diesel natin at hindi kami nakakabayad dun sa monthly amortization po namin.
9: Ang pabahayag ni NTFC National Chairman Misael Milenas o karoon sa itong Magnum Health Alert. Giting huwag karoon sa Department of Health kung DOH nga unahon ang pagwagtang sa mga nagkaringang flavor sa vape nga baligya sa merkado. Kinisamta na kulat o balaod nga mag-total ban sa vape sa Pilipinas. Aron dili na madani ang mga kabatanunan nga magamit nini, sumala sa DOH nga dunay dalang grabing kadaot sa lawas ang paggamit og vape, taliwala pa man sa mga miingon nga mas duwas matod pa kini gamiton kung itandi sa traditional nga sigarilyo. Gipasabot usab sa DOH nga ang usa sa mga rason nga dunay access ang kabatanunan niini maong komplikadong proseso aron kini madili sa hingpit. Isaran nga ang vape gidili sa pipila ka mga nasod sa Asia, sa mga Singapore, Thailand, Vietnam, Brunei, Cambodia, Laos o Myanmar, Timor Leste.
6: O karon sa itong Magnum International sa Iran, patay ng 11 ka mga tao samtang 41 ang samaran. Humaan, lamya sa kalayo ang usa ka shopping center sa Tiran, Iran. Subay sa report niya sulod sa maong dakong gambalay, noon ay dusito sikwit na commercial unit o sikwit na ka mga opisina. Hindi pa masuta kung mga kapanahuna ang matuod nga rason sa mga insidente apan. Paspas sa mga mikailap ang kalayo tungod sa mga kompos tungod sa mga light materials nga nasa building. Noon, nagtuusap ang mga otoridad nga pag-ulbos kalayo. Wala'y kalambigitan sa nabarayang gubat tali sa Israel o Amerika.
9: Sa Lebanon, diklaro ni Lebanese Prime Minister Nawaf Salam nga dili pa niya mabutsyag sa pagkakaroon kung aduna ba'y puruhan nga maginabi sila ng Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu. Kini araw matapos na sa hingpit ang ilang tensyon, mato ni Salam nga maoy ilang tinguha karon nga makabot sa hingpit ang kalinaw sa riyon o nga mahunong na ang agresyon. Apan mato ni Salam gaandam silang atubangon ng Israel alang sa ilang hugna sa laing hugna silang negosasyon.
6: Karon sa itong Magnum Business, gitagtang pahugtan sa Department of Agriculture kundi ang pagpatuman sa maximum suggested retail price kon MSRP. Alas sa ipunod nga bugasan na sorry, matundi ang Secretary Genevieve Guevara. Kinitungod kay ilang namatikdan nga misa kapag ayo ang presyo sa baong matang sa bugas nga baligya sa merkado. Dugto ni gitun ang karon pag ayo sa DA kung kanus asubling ipatuman ang masugot ng MSRP sa bugas.
4: Yung MSRP po kasi natin na nasa 43 ngayon, yun ang ating MSRP. Hindi po tayo masyado naging strict at pinabayaan po natin dahil nga po may crisis. Pero ito nga po, pag lumabas po yung price cap, pwede po nating utusan ating mga kapulisan para po i-apprehend.
6: Pamahayag kadto ni DE Assistant Secretary Genevieve Guevara. Samtang sa Forex Rate, usa ka usdan nagbalog ron sa 7.1 peso, 45 centavos Canadian dollar, 45 pesos, 29 centavos Hong Kong dollar, 7 pesos, 79 centavos Australian dollar, 44 pesos, 30 centavos Taiwan dollar, 1 peso, 95 centavos Korean won, 4 centavos euros, 3 pesos, 14 centavos. Samtang sa atong nagparayong kon sa atong monitoring sa namanay kagubot karon sa tunga-tunga sidlakan, kastang presyo sa Dubai crude oil na karon sa 104.54 US dollar per barrel. Kini ubos sa 1.1% kita ni kini daan nga presyo nga 105.70 US dollar per barrel. Samtang sa parayong sang monitoring ito sa presyo sa lana sa dini sa Cagayan de Oro sa mga gas station, ang Shell Gabukayan diesel 84.10 pesos per liter, regular gasoline 88.60 pesos per liter, Petron Osmeña diesel 82 pesos per liter, regular gasoline 79.50 pesos per liter, GT Osmeña diesel 82.31 pesos per liter, regular gasoline 86.50 pesos per liter, Blue Energy Osmeña diesel 87 pesos per liter, regular gasoline 81.50 pesos per liter, Velox Osmeña diesel 84.10 pesos per liter, regular gasoline 88.60 pesos per liter, Caltex Osmeña kun kauswagan diesel 84.16 pesos per liter, regular gasoline 88.61 pesos per liter.
9: O karon sa itong Magnum Entertainment, ni angkot si Miss Universe 2026 sa Milan Meduski nga siya kuripot matod ni Bea nga nakatunan niya ang pagdiginot og salapi siyang inahan nga usa ka Pilipino. Gidugang pa sa beauty queen nga gawas na siya ga commute, mahilig usab siyang magluto og pagkaon aron magkadaginot.
5: I would say being koripot, I would angkas everywhere to save money, especially in the middle of a fuel crisis. I really was trying to find those ways to save some money. My electricity bill is through the roof right now. Unfortunately, I can't angkas anymore. I still save in other ways. I love to cook at home. That's something my mom taught me, is cooking arroz caldo, cooking adobo.
9: Ang pamahayag Miss Universe 2026 Bea Milan Meduski. Samtang giilan ni Senator Jinggoy Estrada ang Nation's Girl Group nga Benny ug ang ilang makasaysayon nga pag-perform sa California alang sa Coachella 2026. Kini human nagsilbing co-sponsor si Estrada sa gidusong Senate Resolution Number 317 nga nag-ila og nagtimbaya sa maong Pinay group sa Senado. Mato ni Estrada nga ang pag-perform sa Benny usa sa maong dakong kalihukan naghatag sa pasidungog alang sa tibuok Pilipinas.
7: Please allow this representation to co-sponsor proposed Senate Resolution Number 370, congratulating and commending Bini for attaining the historic milestone of being the first Filipino act to perform at Coachella in Indio, California. Bawat araw mas sumasaya magmula nang makita ka. Ganyan din ang pinamalas na galak at kasiyahan sa sambayan ng Pilipino ng tinagureang Nations Girl Group, Bini, nang magtanghal sila ng dalawang magkasunod na linggo sa isa sa pinamalaking music festivals sa buong mundo. It is a long time coming for Pinoy pop to make it to the global stage and make Filipino music reverberate around the world. And Bini made all of it possible with their trending performances at Coachella. Bini truly made history as the first all-Filipino girl group perform at Coachella 2026, taking the Mojave stage on April 10 and April 27, 2026. The Pinoy pop group received high praise with their performance covered by international outlets like Forbes, The Hollywood Reporter, and Rolling Stone. Thank you for making us proud, Bini. Mabuhay ang musikang Pilipino. Mabuhay ang Pilipinas. Maraming salamat po.
9: Ang pamahayag ni Senator Jinggoy Estrada, isera nga ang Benny usa sa ang pinakaunang Pinoy girl group nga nagperform sa kasaysayan sa Coachella.
6: O karon sa Tumagdo Sports, gitapos sa Macau Black Knights ang malampusong pamaagi sa labismong kampanya sa Parang PBA Season 50 Commissioner's Camp. Kiniho Manila pildiya ang Phoenix Super LPG Fuel Master sa score 105-98. Atol sa ilang dula isip guest team, mato ni head coach Marcos Elliot nga nakita niya talagsaon kaayong pagpaningkabot sa team aramod na og ang ilamismong ulahing dula.
8: We held them off. They made a good run, especially at the end of the, well, in the third quarter. They came out and pretty much dominated third quarter with their size. Perkins played really well. Import played well. The little guard got in there and made some mid-ranges. But our guys kept composed. They came back. They made the plays on the offense end. Jennings came down, hit a couple of big threes for us. We ended up tying it up. Once we got there, we pretty much settled down.
6: Pamahayag gadto ni Macau Black Knight head coach Marcos Elliot. Idramati atong Magnum Morning News o karon sa atong headline review. Magnum Lokal, Kapig City, Punto City, milyones sa pesos, gituang Shabu, nakonfiskas tulog ka mga suspitsado sa barangay Lapasan ni Sunade. Magnum National, Congressman Edgar Irise, sublig na mugos ng dili suportahan ang impeachment ni VP Duterte. Magnum Medyo National, 11 ka mga tao patay sa sunog sa shopping center sa Iran. Magnum Business, DA, pahugtan sa dimadugay ang pagbatuman sa MSRP sa imported rice. Magnum Entertainment, Miss Universe, 2026, Bia Milan, Wendorski, Miangkong Kuripot, Magnus Sports, Macau Black Knights, Midaog Batok Phoenix LPG, Fuel Masters sa last game sa nabarayong PBA season. Hantrog maalang sa atong Magnum Morning News, kini si Magnum First Seed Blanca.
9: O Magnum Jane Luna.
6: Sa usag kagawasong katinigman, katawa naming gabahanan, maraglaman ang barugan o kung sa katawa ng matuman sa balita o serbisyo. Magnum Radio.
23: Inyong nabati ang Magnum Morning News. Ang durugma dinhi lamang sa balita og serbisyo Magnum Radio.
6: Alas 6:32 na sa buntag.
10: Oras sa tud kaninyo sa DTX 500. Para sa malimpyo nga dugo, DTX 500. Para sa himsog natay, DTX 500. Suno sa mga eksperto, ang DTX 500 ang adunay pinakataas nga antioxidant nga makaayo og magalimpyo sa tay. DTX 500. Napamatud-an sa mga eksperto. Testingin ninyo, DTX 500. Mabalik sa pinakaduol nga butik sa inyong lugar. DTX Coffee Mix.
11: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati akong arthritis wala na magbalik.
10: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.

0: C. Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Versus previous formulation, our cheesiest CDO Idol cheese dog ever. Buy now.
2: Ito ang idol ko. Also try our cheesiest Idol cheese dog ever versus previous formulation.
3: Life Extension Vitamin D3.
4: May ano talaga ako, stage 4 breast cancer. Nag-take ako ng Life Extension Vitamin D3. Yung latest ko na CT scan, wala na yung bukol dun sa liver, sa lungs, at sa spine ko.
3: Life Extension Vitamin D3.
5: Life Extension Vitamin D3 na rekomendado ng mga medical doctors.
3: Advanced formulated, ginawa based on true science.
5: Sigurado epektibo.
3: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Mga higala, kini ang Life Extension Clinic ug Life Extension Vitamin D3 Program of Life Extension Philippines.
7: Kumusta mga higala? Mayong adlaw sa tanan, nanginaot ko nga maayo ang imong gibati. Ang programa sa kahimsog nga gihatod kanimo sa Life Extension Medical Clinic ug Life Extension Vitamin D3 ang numero uno nga gisaligan nga brand sa Vitamin D3 sa mga medical nga doktor sa Pilipinas, The Science of a Healthier Life.
8: Mag-text sa 0961-413-8526 or 0906-164-2533.
9: Life Extension Vitamin D3.
10: I'm Dr. Suzette Tsu, a medical practitioner, and I highly recommend Life Extension Vitamin D3 to my patients because of its purity, potency, and the best quality. The number one vitamin D3 brand in the market today, Life Extension Vitamin D3.
9: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
7: Mga higala, atong isgutan karon ang usa ka kahimtang sa kahimsog nga naibalan ako nga pamilyar ka og tingali alang sa uban. Kini ang hinungdan nga nawad-an ka usa ka hinungdanon nga taho sa imong kabuhi. Usa kini sa mga nag-unang hinungdan sa kamatayon dili lamang sa Pilipinas kundili sa tibuok kalibutan. Nagiskot kubahin sa breast cancer. Sumala sa 2015 Philippine Cancer Facts and Estimates, ang cancer sa suso mao ang labing kasagaran o ikatulo nga nag-unang hinungdan sa pagkamatay nga may kalabutan sa cancer sa mga Pilipino next to lung and liver cancer. Ang cancer sa suso o sa kasakit din ng mga selula sa suso mutubo nga dili makontrol. Mahimong magsugod kini sa lain-laing bahin sa suso. Lain-laing usab ang mga sintomas niini, gikan sa lump, hangtod sa paghubag, hangtod sa pagbag-o sa panit. Adunay daghang mga cancer sa suso nga walay klaro nga mga sintomas. Adunay sa medical nga pagtuon nga gihimo bag-o lang sa WebMD Cancer Center kaniadtong Hunyo 10, 2021. Kini nga pagtuon naglambigit sa hapit 4,000 nga mga pasyente. Gibahin sila sa tulo ka level. Kulang sa vitamin D, kulang og igo. Niini nga pagtuon ay bawaan nga ang mga babae nga adunay igo nga levels ng vitamin D. 27% nga dili kaayo mamatay sa bisan unsang hinungdan sa pulo katuig nga pag-follow up og 22% nga dili kaayo mamatay labi na tungod sa cancer sa suso kumpara sa mga babae nga kulang sa vitamin D. Dinhi sa Pilipinas, gipasiugda sa Department of Health ang importansya sa regular nga self-breast exam ug ang critical nga papel sa screening sa sayo nga pag-ila ug pagtambal sa breast cancer.
5: Daghan na kaayong natabangan
3: ang Life Extension Vitamin D3 sa bisag kinsaman ng naay mga sakit. Leonida Elangos,
9: Life Extension Vitamin D3.
11: Ako si Leonida Elangos, 68 years old. Akong nabatian sa akong lawas na naay ni tubo nga bukol. Ingon ang doktor nga mahog na kun ni siya sa breast cancer. Nadunggan ako ang Life Extension Vitamin D3. Akong gitistingan, nipalit ko. Nawa ang akong bukol po.
9: The number one trusted brand of Vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3.
7: Mga higala, ayaw na pagulat nga mugra abi pa ang sitwasyon. Pinalipdi ang imong kaugalingon gikan sa kanser sa suso. Inom og Life Extension Vitamin D3 kada adlaw. Syempre, ang among giendorso kanimo maong kinisigurado nga kasaligan og epektibo sa paghatag kanimo sa maayong panglawas. Wala nay mas maayo pa sa Life Extension Vitamin D3 tungod kay girekomenda kini sa mga medical doktor. Ang Life Extension Vitamin D3 na pamatud-an gisulayan og gisaligan og gitipig nila ang ilang kredibilidad. Life Extension Vitamin D3 usa ka kalidad, potent ug concentrated nga vitamin D3 nga giproduce sa USA kainila nga kumpanya nga Life Extension Foundation sa Florida, USA. Sunod sa kapin sa 40 ka tuig ang Life Extension Foundation nagpadayon nga gisaligan sa tibuok kalibutan. Ang kanang imo vitamin D3 na kay approved therapeutic effect gikan sa FDA Philippines, kana ka na clinical trials ug medical studies. Kung wala, ang Life Extension Vitamin D3 naa. Ang kinahanglan nato basihan sa atong gisaligan. Dapat good 1000 IU para epektibo. Itatak sa atong huna-huna ang Life Extension Vitamin D3 ang atong pilion. Kay kini di kalidad, potent ug standalone vitamin D3. Life Extension Vitamin D3, the doctor's recommended vitamin D3. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa Rika Drugstores, Save More Pharmacy, Rowan and Joanne Pharmacies, Diamond Drugstore, Save Wise and Save All Pharmacy ug sa tanang butik sa CDO and Misamis Oriental Province. Text or call 0961-413-8526 or 0906-164-2533.
12: Life Extension, Vitamin D3 for longer life.
13: Golden Heritage Polytechnic College, one of the top performing schools in Region 10, is now offering Bachelor of Science in Criminology program. They also offer DepEd Complete Basic Education programs and Sunday High School TESDA programs and CHED Teacher and Business Education programs. Enrollment is now going on. Visit their website at www.goldenheritage.edu.ph or contact them at 088-858-7326 or 0917-152-4297. Enroll now!
14: Pre, na ako'y project run. Nagkinhanla kong pison, bako, bulldozer, og minidam. Asa ta makarent og mga ekipo, pre?
15: Nagana na, Marioy. Nganong dili na lang ka magpalit, Mari?
14: Mahal ang ekipo, pre. Lisod pa gyud mangitagtarong nga operator. Kung madaot, maglabat gyud imong ulo. Maayo ning rent lang, kay iniguman sa project, iuli lang nimo ang ekipo. Walay labat sa ulo.
15: Wise jud ka, Mari.
14: Ako na good ni pre. Asa man maayo magrent, pre?
15: Sa Sigar de Oro, Mari. Ang ilang ekipo, almost brand new. Og ang renta, barato.
16: Sigar de Oro Corporation, National Highway Igpitopol, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar, the Oro Corporation.
17: Psst, break time na ba ya? Kaso, why kaluoy ng work chat ni mo? Sige na, pag Magic Flix Cheese na dito. Dali! Oh, winner, diba? Sa kalamayon sa cheese o crunch, wala may putang break ni mo. Basta break time, Magic Flex Cheese!
18: Sa kalamayon sa cheese o crunch, mula may putang break ni mo. Basta break time, Magic Flex Cheese!
19: Mensahe alang sa maayong panglawas.
20: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante natuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana sa Division Consolacion, Cebu. Dugay nako gaagwanta sa akong arthritis, hypertension ug diabetes. Dili pagyud nako makumot akong kamot. Pagkadungog nako nga detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan nakong balatian. Sure gyud ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
19: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
21: Mga eksyon, dahil ang gantos sa sakit nga cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, gubad pang balatian, tuhod sa toxins. Ang toxin, usa ka poison substance, gikan sa air pollution, kontaminado nga tubig, preservatives, pesticides, fertilizers, drugs, alcohol, cigarettes, cosmetics, gubad pang chemicals. Huwag tanga ang toxin sa mong lawas nga mahinungdan sa imong balatian. Arumaangko na may palawas, inumatag adlaw o G-Detox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog!
19: Mensahe alang sa maayong panglawas.
22: I'm Ramon Panyares, former employee of the Cebu City Medical Center and Cebu City Health Department. I was diagnosed of having lung infection. I took strong medicines, but there were allergic reactions, rashes, and skin discoloration. My liver SGPT also increased. I took G-Detox Plus, 2 capsules 3 times a day, to detoxify myself. On the 3rd day, the rashes and the skin discoloration faded, and my liver SGPT gradually returned to normal. G-Detox Plus really does wonders.
19: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
18: Muling maghati ng saya ang Philippine Amusement and Gaming Corporation o Bangko sa pagbabalik ng inaabangang 1K42M Nationwide Link Bingo Event sa March 29. Pangungunahan ng Casino Filipino Angeles ang nasabing bingo event at sabay itong lalaroin sa mga Casino Filipino branches sa Bacolod, Cebu, Fuente, Gran Regal, Ilocos Norte, Iloilo, Mactan, Olongapo at Tagaytay. Hanggang 2 milyong pisong jackpot prize ang naghihintay sa ika-10 at huling laro, habang 100,000 piso naman ang papremyo sa bawat isa sa unang siyam na laro. Sa halagang 1,000 piso kada ticket, makatatanggap ang mga kalahok ng 4 na bingo cards bawat laro at valid ito para sa 10 kapanapanabik na rounds. Ang Link Bingo Series ay bahagi ng layunin ng Pangkor na makapaghatid ng saya at responsabling gaming experience sa mga bingo enthusiast. Para sa karagdagang detalye, maring tumawag sa 0906-574-1935, 0927-804-0304 o 0917-843-0970. Maaari ring bisitahin ang www.casinofilipino.ph o i-follow ang official Casino Filipino Facebook page para sa ibang updates.
0: Nang inahanglan ka ba og materials para sa imong balay, opisina, tungaan, o bisan unsang construction materials? Bisita sa Oro King MSEP Trading Incorporated. Sila kompleto sa construction hardware, electrical, coco lumber, sand and gravel, painting materials, ug daghan pang uban. Naimutang sila sa 1222nd Street, Nazareth, Cagayan de Oro. Ug aduna pud sila'y branch sa Carmen, ang Oro Real Marketing. Tawag sa 857-1385. Oro King MSEP Trading Incorporated. Ang tubag sa imong construction needs.
1: Looking for a school that builds skills, character, and faith? Pilgrim Christian College, a pioneer in whole-person Christian education. We form graduates grounded in faith, integrity, responsibility, excellence, and service. Enroll now in AB Communication, Business Administration, Accountancy, Entrepreneurship, Culinary Arts, Tourism Business. Enrollment starts at only 1,000 pesos. Visit us at Capistrano Acot Street, Sitio. Classes start June 2026. Enroll now.
2: Oras, alas 6:44.
23: Time check was brought to you by ChoQuick Chocomalt Powdered Milk Drink. Mag-ChoQuick na araw-araw.
24: Magnum 45. Hanay sa labas o nagunang mga balita. Paghinabi sa tinubdan o mga hingtundan. Pagpabati sa mga nagadaiyang baruganan. Pagbatbat nga way gipihig o way ginapigan. Aron mo patigbabaw ang kamatuuran o kaangayan. Magnum 45.

0: Panunguluhan sa itong Magnum 45 tinubdan sa tinudyab balita, batok sa fake news. Sa Magnum local report nga nagkadaghana ang gikawat nga steel bar sa Carmen Flyover, gitakdang sutaon sa City Engineer's Office. Kukpo pipila kabuan ang wa makadawat sa ilang city allowance, samtang City Hall may katinawan kalabot nini. Napulo kalaw na lamang ipegyo na ang bayaning Magnum Share Blood Give Life Blood Dating Mission sa Lemkit Ka Atrium karong Mayo 7 ng tuiga. At sa mga action kayo doon at ang ginapag-verify karoon nga report, may kalabigitan sa pagitabok kagayapong adlawa sa katong gitawag o People's Day. Darabatod pa itulong na kuyapan magdumailin. Unya doon ay mga istorya nga daan na kapsas kinabuhi. Ginapag-verify na ito ni kay Sukad Paggabi, ginapag-verify na ito wa ay confirmation nga ito na hipos nga doon na ginakapsas kinabuhi. Gipatuyukan na ito mga ospital kagahapon, gobyerno o privado ospital. Wala confirmation nga doon na may gidang nga nakapsas kinabuhi magdumailin gikan mismo sa People's Day.
1: Oo.
0: Ang istorya mao nga naglingkura na ba ito na unya dayon na murag na I don't know na kuyapan na unconscious subot pasod na kuyapan unya dayon gidala ba ito sa ospital. Wa na dayon migawas ka istorya o unsa may natabo unsa update bullet, medical bulletin sa nasgutan nga tao nga usa kuno ka 68 anyos lalaki. Onya katuntulo di pa sigurado ka nang sa tulong ng kuyapan gi-confirm mag president no ngamurag na ay
1: nakuyapan niya na nakuyapan sa Magnum Joe nakuyapan
0: babae laki
1: wala pa siya naka-mention og babae laki pero pagbiya na to niya nakabiya na siya na ay nakuyapan
0: do na matul pa nakuyapan usa nya dayon sa pag-verify namo kagabi na-confirm nga do na tulo ba to nakuyapan onya dayon pat why confirmation na bagi na kamsas kada boy whether ang nakabsas kinabuhi, kung galing doon naman, nagikan basturo na kuyapan o naaila yung ikaw-pat nga nakabsas kinabuhi. Manang ginapavirify na ito para masuta na itong fake news pa o dili. Magdumailig po mo itong trabaho. Ang pagpihog, fake news ba mga may gawas ng istorya niya? Gikanasab na ito na kaumas media gapon ang nangutana magdumailig tinuod ba? Nagkakuha ba mo aning report?
1: Sa police station, one Divisoria Magnum June kay during sa People's Day atong samtan na may mga pulis nga ipakatagan nila wala sila na natala na report nga dunay nakabsan sa kinabuhi.
0: But nagkakuha sa report nga naay na

0: kadi man ta perfect gyud nga makakuha tanan magmaili no. Akong ipa-validate ningon ko sa nasgutan nga sakop sa media. And then diha na dayon gi-confirm ni Mr. Adiser nga doon na ba ito'y tulog ka mga nakuyapan. Pero why istorya kung doon na may nakapsas kinabuhi? Gi-confirm sa bato sa ulayang pang source nga doon ay nakuyapan pero maghapon. Walay confirmation kung doon na may nakapsas kinabuhi. Matupaso sa kasakop sa media. In fact, kaniato presidente sa KBP nga nag-ingon siya nga kasaligan kung nga tinubdan ang iya mismong ang iya nakuhaan sa nasgutan nga information. But siya sa bisbo moragwa pa sa makab-confirm o naabagi ng kapsas kinabuhi atong sa nasgutan karihukan kagahapong adlaw. Magkaposibleng metabo na magluwan labi na kaya kini mga manas peoples di ba tungod sa kadaghan ba?
1: Oo.
0: Sa kainit. Kunyang ba niya mga tagas na gidan. So naay puruhan nga metabo na.
1: Oo.
0: Labi na nga sa kadaghan po sa mga muadto dito kalagi magpakitabang ang ba mga bot na daw sa dapit sa amphitheater ba itong area?
1: Hmm.
0: O ba, dito pa yun na ito sa tuloy. Sa kadanggan ba?
1: O basin po si Romagnum Zone, o sayo kayo sila naglinya, tapos wala silang kakaon.
0: O, makapainit, makaon.
1: Ilang paningkamot nga makalinya na sila, makauna.
0: Oo. Muna nga, gusto talang na ito. Kung sabay, tinurgod kay dagharma mga pictures karon nga gapang circulate magbaili, no? Sa atong paribot, muna gusto na ito ma-establish kung nung sagit katinood ang nasgutan nga istorya. Samtang sa Tumagdib National, Vice President Sara Duterte de Balaca sa posibleng grabing epekto sa mga Pinoy sa patong-patong nga problema sa nasod karong panahuna. Sa Tumagdib International, U.S. Defense Secretary Petro Hegseth Miktaro nga nagpabilin pagyapon ang ceasefire sa tumatungang sidakan bisan pa sa mga pagpatake sa Iran. Sa Tumagdib Business, sugyot nga magtangon ang Union Kabtak sa mga mamumuo nga mukita lang sa 50 mil pasos paubos matagbulan suportado sa PCCI. Sa Magnum Sports, Pinay Tennis Star Alex Ayala nakasunod na sa ikadang round sa Italian Open.
2: Magnum 45.
0: Sa ato Magnum Opinion, uban sa balita opinion, humandudahing migamit sa iyang Troll Army aron pagtuwi sa kamaturan sa impeachment complaints bato kaniya. VP Sara Duterte, miyang kunog nakatuaw nga doon nagayoy mga tao o grupong nagagamit sa ilang troll farms alang sa ilang hugaw nga pagpamulitika. Mati Duterte, madumi talaga ang politika.
3: Madumi talaga ang politika. Kailangan maging matuto. Kailangan matuto mag-discern ang mga Pilipino sa mga nakikita nila sa social media, particularly because pwedeng ma-manipulate ang information na lumalabas sa social media. Tulad na nga ng mga troll farms na naririnig ninyo, totoo yun, yung mga troll farms no, na meron talagang negosyo na gano'n. At meron din talagang negosyo na nagpapalabas ng information, whether true or not, pero yun yung business ng kumpanya, ang magpalabas ng mga information. Ganun nga yung ano niyan, objective niyan, parang magpapalabas sila na say for example, this is a popular sentiment or this is an unpopular sentiment. Unfortunately, sa social media, kahit libre siya para sa lahat, meron ding mga nagnenegosyo dyan, minamanipulate information na lumalabas.
0: Samtang madumduman nato mga igsuon nga una nang gibotyag ni abogadang kolumnista nga si Attorney Lorna Capunan nga murag klaro sab nga anti-Duterte nga migamit karon ang Vice Presidente sa iyang troll army kay gibati na kinigadlok sa gilauman ng pag-impeach kaniya sa Kamara karong sunod semana.
4: Huwag tayong makinig sa Marites, huwag tayong makinig sa mga trolls na yan. Kasi nagiging maingay na, no? Mm. Me, that is an indication of takot na sila. Na lumalakas ngayon ang troll army ni Vice President because gumagawa sila ng counter-narrative to the truth. That to me is an indication of fright or flight. Kasi kung inosente ka, you will not miss any opportunity to prove your innocence. Eh, she missed her opportunity several times in the House. Huwag siya magre-reklamo or her defense team na sa Senate na lang sila pupunta. At saka parang nagkakagulo na yung

0: messaging nila sa defense team, no? Because from what we've heard, sabi ni Attorney Poa, we are ready to go to the Senate. Kung narinig ko na naman, meron na siyang if we go to the Senate. Eh, dati, ready na kayo. Ngayon, parang hindi pa kayo, ano.
1: Igsoon, tingog, pagpagkabana, i-comment o i-message sa mga opinion. Huwa ng pag-like, pag-follow, pag-share sa among FB page, Magnum Live. Oras, alas 6:55. Mga igsoon, kumusta may buntag? Kino si Magnum June Albino.
2: Ug Magnum Aileen Akurin.
1: Karong adlaw, adlong Huwebes, Mayo 7, napuro na lang kaadlaw, ipagyo na ang bayaning Magnum bloodletting mission sa Mayo 7, adlong Domingo. Magsugod sa lasa sa buntag sa Lemkitkay Atrium. Ang unang 1,000 katao na makuag dugo, makaangkunog automatic, na makaangkunog 10 kilos rice. Gikan ni Mayor Clarix Oy o Barangay Carmen Kapitan Kikang Oy and family. O food pack gikan ni Kaganoon 2nd District Congressman Rupos Rodriguez. Balik ko na ko, ang unang 1,000 katao na makuag dugo, makaangkunog 10 kilos rice, gikan ni Mayor Clarix Oy o Barangay Carmen Kapitan Kikang Oy and family. O food pack gikan ni CDO 2nd District Congressman Rupos Rodriguez. Ang unang 300 kataong makuag dugo, meaning part of that first 1,000 na makuag dugo. Ang unang 300 kataong makuag dugo, automatic na makangkunog usab o bayaning Magnum t-shirts, gikan sa Magnum Radio, Magnum Express o Graphic Gadget Store. Samtang ang gikan sa 301 hangtod sa ika 1,000 kataong makuhaan o sabog dugo, doon ay ihatag ng raffle coupon para sa kagyunang makaangkon o bayaning Magnum t-shirts. Balik ko na ko, ang unang 300 kataong makuhaag dugo, automatic na makaangkon o sab, o kanang 300 katao, basig malibog mo, kanang 300 katao, part na sa unang 1,000 kataong makuag dugo na automatic magkadawat o 10 kilos ng rice gikan ni Mayor Clarix Oy o Kapitan Kikang Oy o dayon food pack gikan ni Congressman Rupos Rodriguez. Ang unang 300 katao makuag dugo, part of that first 1,000 ka-successful blood donors, automatic nga makangkon usab og bayaning Magnum t-shirt gikan sa Magnum Radio, Magnum Express o Graphic Gadget Store. Samtang ang gikan sa 301 hangtod sa 1,000 kataong makuhaan og usab og dugo, hatagan og raffle coupon para sa kagyunang makaangkon og bayaning Magnum t-shirts. Okay ba? Magalibo, no? Pero ato mga ginadistribute kining minisgutan ng mga lugar token. Pasalamat nga to sa mga successful blood donors, no? Dayon, ang niyapag yun. So magbagood kining first 1,000.
2: 1,000, oo.
1: Niyapag yun. Ang unang 300 kataong makuag dugo, labirigid ang first 300 magbagood. Ang unang 300 kataong makuag dugo, magkadawat usab og 100 pesos nga pangplite sa ilang pagpauli. Kini gikan sa EMC Warrior Security Agency. So, unang 300 katao makuag dugo, magkadawat usab og 100 pesos nga pangplite sa ilang pagpauli, kini gikan sa EMC Warrior Security Agency. Ang ika 1,001 hangtod sa katapusang tao nga makuag dugo, magkadawat og 5 kilos rice gikan ni Mayor Clarix Oy og Kapitan Kikang Oy and family og uban pang sponsors nato sa atong bayaning Magnum. Nganong na may na subli man ang kang Mayor Clarix Oy og Kapitan Kikang Oy Magnum Island and family, tun kay yang pledge 3,000 ka 3,000 ka bags sa tag 5 kilos nga rice. So ana ba no? So 3,000 man ka 5 kilos. So niya nang unang 1,000. Unang 1,000 di pa mahurot na.
2: Oh, napay 1,000 pod.
1: Oh, so napay mabilin nga 1,000 gapon.
2: Oo.
1: So but pasabot ka na, mao na sabay na ang itul gato sa ika 1,001. Hangtod sa katapusan nga makuhaan og dugo. Og pipik na sab niya og na example, maurot sa maurot na tong 1,000 nga nabilin ka bags, di ba? Ngagikan mismo ni Mayor Clarkson yung Kapitan Kikangwi and family. Napaman po yung bang lugar muhatag o mga kilos of rice. In fact, doon yung sak murag Eagles Club man siguro ito paano ko makuha ang detalye o confirmation. Yung nag-bridge ba itong 50 sub ka tag 5 kakilong 50 ka bag sa tag 5 kakilong rice magdumailin, ha? Nag-bridge sub. So, kana dugang na na. Unya din doon na sub tayo lain panggiratan na mag-confirm. Kanunta naman nga, unsa ba mong ikatabang ika-contribuer sa Bayaning Magnum Blood Eating Mission. Aring ito magsatong kauban nga mauni ang gikinanglan para sa mga biktima, para sa mga blood donors, para sa mga successful blood donors. So, kay ang atong tuyan, para man tanan sa mga lugar, successful blood donors, magdumalin kay dugo guna, gikuha silang lawas para itabang lang sa mga naginanlan og dugo nga pasyante. At ngayon kay may dugang pa kaming pasalamat nga giandam alang sa tanang Bayaning Magnum nga malampusong magka-donate og dugo aron katabangan ang pasyenteng nagkinanglan og abonong dugo. Mabuta lang na, kamos ang ipaybaw nga na kaninyo. Karon mga igsoon, sa detalye na sa atong mga eskutanan karong buntaga, naraspikas linya, at una may nabi mga igsoon, ang atong city engineer, kalabot sa report nga nagkadagan ang pagpangawat sa steel bar sa Carmen flyover, nga pagkasataon kini sa city engineer's office, na nagbarong pa manoon po ang flyover magkabayin.
2: Wala pa tanggal ang gapin.
1: Nakaagi man ganit kong kagapon. Na magigapon. Nagbarong pa. So, kung nagkadaghan, masin o gakahuyang na nasimbakulang. So, muna, ang ako lang kalibgan nga nung di man nato ni masumpog yun sa ating mga otoridad sa balaod. Naman ating mga polis. Impact na arna likod dapit sa daan nga headquarters sa ating kapulisan. Huwag ka ng daan headquarters, mag napagigapin mga napayunit siguro niya nga nag-police pagyapon, di ba?
2: CMFC magnum.
1: Napagigapin sa CMFC. O, CMFC pa. Mobile ni sila eh. Mobile, subot pa subot, maka bulubordahe from one place to another. Anytime pwede maka-react, maka-respond. Or, ang ay ganyan nga mag- kung sabi sila, mag-rubing-rubing sap.
2: Kung di madala, naiswat po daw, mag-rubing-rubing sap. Napo dito ang swat. Niya,
1: ayun yung pasag ng task force. Kay pinaraman ng kabuk tao na nasa task force siguro. No, sayo, usarap po kasi ka na makita na ito, mag-dibailin. So, ngano gining, daan man ito masumpo. Kaya ito pa ni eh. Naspeakers doon niya karoon si Engineer Momongan, atong city engineer. Engineer, may buntag, sir.
3: Magnum June,
1: may buntag.
3: Buntag, bintig paminawan.
1: Sir, na-confirm na ni? Or sa taon pa, para pag-confirm o noon na bagay pagdaghan sa pagpangawat o steel bar sa barangay, sa Carmen flyover kay kanad to pa manig, kanunggan na to nga naaning maunga taho. Engineer.
3: Yes, Magnum June, atumiagi pa kami niya tuig, no? Kay gani, sa atong pagkaibalo, no? Gabi, nahitabuan ng panahonan, nagikawat ang ating mga railing. Pagkaugma, no, na yung follow-up operation, nag-follow-up operation ng atong kapulisan, no, under kang Major Tahorman, tinali, no. Nadakpad yun, Magnum June, ang buha ka, no, kaning mga...
1: Mayo, nadakpan.
3: Nga may tao, napanguhaan yung mga railings na to. So, Magnum June, no, sa akong pagkabalo, no, kaya kani an ato naman rin na turnover sa DPWS no nga project but of course ang nag-construct kani ang city man so sa pagkakaroon kani tanan ng mga kuan amo paninggi tan-aw Magnum June kay maulagi si Major Tahor atong niaging simana nagtawag kanako nga ilang i-turnover na kining mga railings nga nangawala no na-recover nila dito sa mga kuan kaning mga junk shop. Di ko ka, wala ko kabalo Magnum June. Ako lang ipa-account ni ubalik ang nangawala diha ug mutugma pa kini sa kanang naakaron diha nga na-recover sa Carmen Police Station.
1: Unsay pamagi nila sa pagpangawat gani engineer considering nga mga puthaw na mga putaw, magkinalagi na siya o gabas. Gabas. Yes, maybe, yes, basin o kanang sana, grinder ba tawag, anak? Kanang pang, ano? Kanang pang putol?
3: Yes, magnung. Ang gigamit nila, ni pagputol magnung dyan. Kot, hindi, akin yung magnung dyan. Natay, naganit tayo, hatag manig video, gani, ani, si Major Tahor, no? Gabas, ang ilang gigamit, ano yung magnung dyan. Adlaw, harap-harapan, gini nila nga, ditang-tang, gini mga,
1: adlaw, pagyod, ha?
3: Mga railings, mga wala karon.
1: Adlaw niya dayon na ay mga di pa wa may segundo siguro wala buagi sa kanan ng nasgutan nga flyover, engineer?
3: Yes, matingala man kung mga krusunada mag-aayon nga mga tawhan na magnunjo, no? Na kaling nakaroon sa duha ka tao na nakaroon sa prismuhan, mga krusunada magiging kaayo kaya adlawan. No? Harap-harapan gini nga gihimo nila ang kuhan, ang pagkuha ni ini, mo man gani nga nasa puno yung duha, no? Sa kapulis. Mm-hmm. Adlawan gyud nila ginigihimo nga kuan panghitabo magnumbil.
1: Oo. So pagmentag reeling kanang naa sa kilid sa tulay.
3: Yes, still reeling kana siya magnumbil.
1: Mga tubo man nga di man basta-basta gani magabas ba. Nipis pud nang basig nipis na nga tubo gigamit, engineer.
3: Pero magabas mo gina siya magnumbil, maputol gina siya. Oo. Kaya may mga hait ang imong gabas magnumbil nga gimiton, maputol gina siya.
1: Lagi kana may mga tubo magmelin baga na sa nipis. Nga kanang nipis, dali na siya katingon o gabas. Agbaga gani.
3: Standard na siya magnumjun. Standard ka na ang
1: standard.
3: Oh, pero maputol yun. Tingali, hayat kayo ang gabas na gigamit nila niin.
1: Basin siya. Di basta-basta, di ordinary sigong gabas gigamit na. Nagtugan ko nga basing kanang grinder lagi ang ginagamit pang putol. Pero...
3: Kusimple siya na magnumjun. Kusimple siya na siya.
1: Pero napay kurenting ma... Di kurenting... Ano may mga dili di kurente karon, no? Di battery.
3: Nanay battery magdunjon nga kuan na kuning cutter nga gigamit ana
1: tingali. Oo, unya dayon kanang di battery murag dili tayo na saba kayo kun itadis di kurente, engineer, di ba?
3: Oh, mas dali pagin na sa himuon magdunjon. Dali ra pagputol kung mao nga kaning kuan kaning battery operated nga cutter. Ano pagputol niya ana.
1: Sus Maria. Kining nakalapit ka murag sa maning mga batanon pa, engineer. Ano da kan?
3: Yes, mga batanon wa magnumjo no taga diha, taga Upper Carmen ra kaning diri sa landfill nga area. Ku taga diha.
1: Karaan nga landfill.
3: Kaning mga suspect nga gapanguha ni ining mga steel railings.
1: Ikto tiling mo junk na. Junk na majiguro ni. Nasay pa juro junk na nang maayo pa mga tulay magdumalit. Wag kagi paligi ko kagapong adawa nga intact pa man, intact. Kuwa, mo sa mani, gi-repair diretso, gipulihan diretso, og gibalik tayo itong mga giputol nilang railing, engineer?
3: Tanaw na ito, magnumjun, okay, napa may uban ana nga wala ginang ato. Ah, nila lang nga putol, pero ang uban sa ana, wala man po, no? Nangatigipang tang-tang lang man yan. So, akong ipakuha karong adlaw magnumjun, no? Dito sa police station, sa Carmen, under kang Major Tahor, Tihor, then akong ipa-account, no? Kanang mga railings nga, tugma ba? Kanang naadiha karon nga nangawala, base anang nga recover po sa itong mga kapulisan.
1: Okay. Engineer, mas simudayo ni sila sa bukit kay dito sa bukit mas di mabantayan o nga ipanggamsun dito. O, na may mga tulay ng mga steel bridge ba? Na may mga railing nila ng mga puthaw gapon. Sa, nga nung sa flyover ni Scarbin, kanya ito flyover gapon, Scarbin. What about the other flyover na ito? Kanyang uban ng mga tulay nga doon na gapon mga railing ng puthaw. Wabay gika-report nga doon na sa pagpangamat, engineer?
3: Wala man po dinoon magnumjon pero kaning sa atong bulaw nga kuan bulaw nga bridge no kana diha sa magconnect sa kanituan paingon sa ipunan gani bag-o lang kita na human og repair ni anak magnumjon kay ang mga pin no kay kuan man siya kanibang mga pin ra man ang ipangtaod niini para pag-connect no sa iyang mga kuan iyang mga members aning atong bridge. So dugay po ni nato na kuan kay mao lagi na materials niini imported man gini Australia man ang gikan ang mga material, so naglisod kita magnumjun pagpangita no kay ang nahugno gino ang nahugno ang kuan ang isa ka side sa atong kuan sa atong bridge. May gani kay dito nakatungtong lang no sa atong kaning itawag atong pile cap no, so dili ra kaayo dili ra gyud siya hadlock but mao lagi ang pin
1: gikawatan gyapon ni
3: jan hugno kini atong tulay magnumjun. So
1: gikawatan gyapon ang tulay.
3: Yes, magnumjun ang mga pin anak mga dagko man siya og pin.
1: Oo.
3: So gikawat gyapon nila bag-o lang tanaw man tumiaging semana pa tanahuman og repair ni ana, no? Nakaremen nakadumdum ba mo nga amo man pagdani ning gipa-announce sa inyong registration nga close me for 1 week.
1: So
3: para sa pag-repair anang mao nga bridge, Bulaw Bridge kay mo lagi na mga pin ana magdumjon gipangkawat pod.
1: Mga bago pa nga gitaon gi plaster or katong karaan engineer
3: katong karaan magdumjon
1: araan na lang kay karaan magdumaylin
3: karaan na to nga bridge
1: mo kan karaan siguro engineer mura, kanang mga ginatang tanggi kastulay karaan na din atalina ninyo i gamiton pag usab kay mahulog na sa substandard engineer.
3: Yes, magdumjon pero atong gisiguro magid magdumjon no, nga atong gipangtao diha dili gid sad delikado sa atong mga motorista nga moagi diha
1: magdumjon.
3: Ato kanang kay monitor permi. Mayo no, ato kanang nakuha, ato kanang naplastar. Dayon mao na magdumjon. Atong ginamonitor kana kanunay. Una naghangyo kita no sa atong mga kabarangayan kaning atong mga tanod nga unta magmonitor magdumjon. No aning atong mga facilities kay matay basta ginagmay nga mga kuan magnumjon basta puthaw ilang makwartahan ilagi kining parangtango di na bali og mga magkaunsa kining atong mga istruktura no para lang gid makuha nila nang ilang gusto nga ilang pagkakuhaon.
1: Sir, kana mga tinangtanggikan sa tulay nga example girehab siya nga na unsa ba asa daw mapay di na pwede nga kini mga tinangtang ni kamatan ninyo
3: dili magnumjon
1: asa kuno da sila
3: tod government property man kana siya no ay account para
1: sa
3: under sa custody sa city government or sa unsa man nga ahensya kung kinsa ang nag-implement kay accounted man siya as a property sa city government as a government sa gobyerno ang magdumjon.
1: So kung sa man mahulog na nga mga junks og may panahon nga isubasta na kanara ba sigig panawag sir basig na natong concern na mga ibaligya da sa kanang mga impounded nga mga sakyanan sa sudan daw kining yes. Kana yes, may panahon nga inyo nang isubasta.
3: Yes, magnunjon no, na ato lang gitawag og itong auction ta na siya magnunjon
1: okay.
3: Ang oo no namay naman po yung guidelines ang gobyerno ni ana kung saan na to pag auction. So tanan kani magnunjon nga mga property sa government kuan gani siya magnunjon ginakuan gid kani nag account gid ni sa atong akuha.
1: Mao nang secure lang gid gapon ninyo bisan og mga tinangtang na gikasdaan nga tulay gisecure ninyo kay accountable. O niya, may panahon sab nga i-auction ka na, labi na ito mga junk buyers, engineer.
3: Yes, tinuol ka na magdumjon.
1: So, on sa coordination, makalakbit ka nga magbanta, mga kabarangayin unta, nga na ay tulay, ilasang bulubordahian sa mga tanon, kining mga tulay nga na silang barangay, para nga, basig matimingan bang na masapon nga, gapang kamulong kwantuan dito, kay gagabas ba, sa railings, engineer. May coordination na kang gihipay gayon sa mga kapitanis.
3: Yes, magdumjon no, nakana kay mga property nga nangawala no, kay pangkawaton lagi aning mga tong mga tao nga kanabang wala lang gid pagkabana no. Labi na kanang atong kan diha magdumjon kanang coastal road na to, madumduman nimo nga naay panahon anak ngit-ngit na diha. Kapila na yung mga kaupat na may nag-inis. Last week magnumjon, gikawat na po ang bagong among gipangtaon nga wire diha muna nga akong giparepair na po balik kay gihurot kita ng kawat ang wire kanang gikan diri sa highway paingon dito sa coastal road gihurot gid og kawat kini magnumjon no kay pangbunlot kini sa mga muna nga ako naghangyo magnumjon sa atong mga kabarangayan nga kung pwede unta makamonitor nila ni kaning mga yani nga mga facility kay kan kayo sa mga kawat magnumjon nga mo maka kuan sa atong katilingban magnumjon.
1: Daring kayo ba nga mga batan-on magnumangawat kay daytime ha? Unya kanang sa tulay o kanang sa coastal road? Pasti
3: yes, ka, na
1: daghang gagya ito
3: niya. So kung namin nag-ilis ug wire diha.
1: Kunay mabantay.
3: Kay, mahal ra ba kayo ang mga wire ni anak magnumjon no kay copper man kana. So kaupat na kami nag-ilis diha sa kuan. Muna naghangyo kami sa atong mga kapulisan no nga barangay tanod nga punta ilan ang mga kuanan ma marubing ano magabi eh. Kay mahurot gyud og gawat tanan magnumjon ang mga butang tan-aw nila nga mao'y mamahimo nilang pangwartahan
1: unya ang publiko sab kay mga gaagi-agis tulay gaagi-agi da coastal road unya mabantay ninyo i-report na sa ato mga awtoridad nga naay nagtuod-tuwa diri oh kamulong yes, gabas ana ba no para ma-respond yes, diretso sa ato mga awtoridad
3: yes, Yes, maka-report lang unta dayon no, sa atong mga otoridad kay aron kan mga tawhan na dayon masikop kini magdamdo.
1: And then tama nang kang engineer mumungan magdumarin nga unta ang mga kabarangayan magiaktibo sa pagmonitor sa mga binuang sa palibot ba no? Nga para nga karang maong mga tulay mapanalipdan inay paimudyan sa mga kawatan pinagis pagkawat ng mga relings sa relings na ba ilang ginainitan engineer what about kanang, kanang mga kung haligi kwa mana simentado mo siyong haligi ana engineer di ba?
3: Yes, lagi pa haligi natang-tang ana magjun murag upat man siguro ang natang-tang ana ang haligi atong reeling.
1: Mo ba?
3: Pusti. Oh, naapil og gawat nila magdumdum.
1: Aposti sa suga.
3: Kani kining sa atong reeling sa to,
2: na reeling na naman sa reeling. Ako ko gitong pusti sa suga magdumdum.
1: Pusti sa reeling.
2: Oh, naman ay pusti.
1: So murag usa ka black siguro no? Ang mga nag ang mga paralel.
2: Oh, gipangkuha sa suga.
1: Oh, paralel. Para katong mga vertical, horizontal.
2: Matong puste, oh.
3: Kaya kung galing puste sa electric, nato magnumjun, matong mabit-bit pa lang
2: nila. Gipasan.
1: Gipasanan nila. Paste lang nagkara naman puste si Palco.
2: O, paingon dito sa bukid-bukid kay Mingaw.
1: Paste lang paita. Anyway, so importante gantoon, Magdumaylin, ang kana bangko operasyon tabang sa mga kapitanis, mga barangay, kay sila may naa sa area. Di, manamahimong kada adlo ato ani injen mumungan dito bikingon tumpagon bayanga baka pito ani mga tulay dito so ang mga barangay niya mao untay mo monitor kaya part na silang kakuhan eh ang naaman sa sila kakuhan sa pagpatunay sa peace and order di mismo silang kabarangayan naaman sila committee gani ana magdumali sa barangay council kanang peace and order committee nila injen basi dito kay panawagan sa mga igso nato nga mga kawatan og kawatan og relings diya sa itong mga tulay o gato mga lugar mga nagpakabana nga mapugan ang mga pagpangawat engineer
3: yes magdumjun kaning atong mga kawatan magdumjun di naman gini sila tingali do plan ini atong panawagan magdumjun
1: mausab
3: gihimo siguro lang panginabuhi sa baka ang ako na lang ginahangyo siguro ani magdumjun no ang atong mga kapulisan no atong mga barangay tanod atong mga barangay no nagahangyo ako nung ang city engineer kay tungod no tanan gyud nga mga butang nga ilang mapangortahan no like mga kable puthaw tanan magnumjun nga ilang makuan ilagi kining gatangtangon so naghangyo gyud ako magnumjun no kay senior clerics no ang pagpasangin lang ra ba ani kaning mga suga nato nga mga palong kay gipangkawat ang mga gobyerno nila na pod. So ina na magnumjun naghangyo lang ako sa atong mga kapulisan lang og atong mga tanod mga barangay nga monitor aning atong mga kadalanan para lang mga utang sa gobyerno.
1: Okay. Engineer Joel Mumungan sir, salamat kayo. Thank you sir.
3: Salamat pagnumjun.
1: Engineer Bati magsuon atong city engineer. Oras alas 7:07 sa mga pagbalik kuman sa painumdum. Kopo, pipinakabuan ng wa makadawat sa ilang city allowance. Samsung City Hall, may katinawan kalabot nini. Naasin na dawat na kung reklamo kagahapon. O niya ito pamiaging bulan ganina. O niya kagahapon pa na follow up. Kining ang reklamo mo nga naanakunong siya ay guarantee liter. Guarantee liter magdumailin na. Para sa bayad sa ospital. O niya naanay picture sa chike. Last year pa. Wapagigapo ko na marili. Wapag ko na marilis. Kawapag pirmahi. Ang chike ba to? Maglibog ta. Nga nung gusto na ko ganing nga mahinabi direkta ang atong city treasurer. Murag in behalf of the city treasurer, murag ka namang si Engineer Mistula. Mistula ba na?
2: Bago naman karon good magnum zone ang city treasurer.
1: Mister katungdaan gan, listen
2: istorya. Sa mga bago.
1: Basta nagang kwarta, murag listen istorya, di ba?
2: Basta nagisgot sa kwarta magnum zone, murag listen kay mo tingog.
1: Listen mo tingog. May ganin ni Engineer Mistula kay mo istorya, di ba? Magkakainabi na ito. Matagkaroon niya. Assistant pa siya rin siya. Gusto na ito matagkaroon niya. Gusto na kung mapabot na nga ito sa itong assistant city treasurer ba? Nga nung last year pa nanay nanalagi gini picture sa cheque gini pero until now wala pa gid ko naman ma-release ang cheque kay murag wa pa matupirmahi. Pero yun na ang istorya. Isgutan na lang sa sunod yung mga panahon. Stamay sa magbalik mga aksyon kay ato gitar kay Manabi, si Captain Simon, ang atong ang sit ang Kukpo Information Officer or Spokesman. Atong gusto hinabihin kalabot ani. Kay neto siya may aging semana, nasa mitabog na ko, Sir, ang among alawan, Sir, sa tanod. Tanod. Pilagkabulan na, Sir, wa ma-receive. Ikaw i-text, Mike, nag-drive ko palihog. I-text. Wa man po mo text. Nya, sa, ang nakabutang sa akong punbo, kay kanito po nasigiklamo, magkauswagan. O, magkauswagan nga tanod siguro sa kauswagan. O niya, dayon, magka po yung reklamo. Sir, pilagkabulan namin wa magkarawat sa mong allowance. So, buot na tumasuta o sa mga nung naamanin yung mga kalangan po nga ma-release ang allowance. Kaya nabay na yung mga mahimusap nga na yung mga balidong rason magbibayin. Stanway sa magbalik oras, alas 7:20.
4: Oras, hatud ka nato ni Kagawad Alan Magsayo sa Barangay Tablon, Cagayan de Oro.
5: Ang DTX 500 mutabang sa paglimpyo sa imong atay, pinagi sa pagkuha sa mga toxins sa atong gikaon o ginainom kada adlaw. DTX 500 adunay pinakataas nga ORAC value o sa ka-power antioxidant nga mulimpyo sa mga free radicals sa atong dugo nga mahinungdan sa pagka-damage sa atong atay. Sa DTX 500, protektado ka sa delikado nga fatty liver nga kon mapasagdan, mahinungdan sa cirrhosis of the liver o cancer sa atay. Likaye ang paghubag sa imong atay. Mag-DTX 500 kada adlaw. Ayaw na pagdugay pa. Mag-DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro o Misamis Oriental. Pahimusli usab ang ilang libreng check-up o senior citizen discount sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agura Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call sa 0985-0132-198 o sa 0991-4504-163.
6: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
7: Pirmi ka pangihi, hanap ka paranaw, ug pagpaminod sa mga tiin, basin aduna kay diabetes. Mag-DTX 500, epektibo sa pagpamubo sa blood sugar levels. Di kaya ang diabetes. Mag-DTX 500, karun dayon.
8: Babalik sa pinakadulong butike sa inyong lugar.
7: DTX 500. DTX Coffee Mix.
9: Ako si Rina. Pirmi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtesting man ako. DTX Coffee Mix. Panami git sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat git DTX Coffee Mix.
7: DTX Coffee Mix.
8: Pamahal mga butika.
10: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. Newstar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.
11: Discover the beauty of playing brightly with Newstar, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.
12: Hi, ako si Angeline, 26 anyos. Sa ako ka call center agent ug sa akong trabaho, digid malikaya ng kapo yung stress. Tinuod gyud maski akong mga amiga makabantay ng stress kaayo ko. Bisan nag-make up ako, usahay mawala pagid ko sa focus. Uwaw kaayo. Pero karon, bisan unsa pa ka stressful ang adlaw, fresh gihapon ko tan-awon. Murag alert pud kaayo ko. Tungod ni sa tabang sa stress tabs, maayo pagkaon ug exercise. Kay naa man ni vitamin C, E, iron ug niacinamide nga nakatabang nako para fresh ug focus ko permi sa trabaho. Okay na okay gid ni para nako. Suway pud ninyo.
13: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. It's simple process consult doctor.
14: Stress Tabs. Kahit stressed, magandang gising dahil fresh and focused.
15: CDOIIIDOL Cheesiest. Our best idol cheese dog ever.
16: Versus previous formulation. Our cheesiest CDOIIIDOL cheese dog ever. Buy now.
15: Ito ang idol ko.
17: Also try our cheesiest idol cheese dog ever versus previous formulation.
18: Mga ka-TH shoppers, are you looking for the perfect place to shop and celebrate? Visit TH Cagayan Puerto. Get everything you need from gifts, decorations, and more. Plus na sila event hall for rent. Perfect for meetings, birthdays, and for all occasions. Tawag sa 0953-614-3594. Make your shopping and celebrations stress-free. TH Cagayan Puerto. Ganahimutang sa Sayre Highway, Puerto City. With branches sa Cogon o Carmen. TH Cagayan Puerto.
19: Mensahe alang sa maayong panglawas.
20: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
19: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy and Drugstore, Rica Drugstore, ug sa ubang mga butika.
1: Ang toxins mo down sa function sa blood cells nga may itigatod sa mga nutrients, oxygen ug tubig ngadto sa mga cells sa lawas sa tao. Ang pagka-down sa function sa blood cells tungod sa toxins nga may hinungdan sa daghang balatian sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease ug uban pa. Huwag tanga ang toxins sa mga lawas nga may hinungdan sa mga balatian. Aron maangkon mo ang may palawas, inuma tag-adlaw og Genetox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
19: Mensahe alang sa maayong panglawas.
21: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante na puyo sa Block 2, Lot 7, Villasolana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko na makaayo ang G-Detox Plus.
19: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
22: What if your phone could be your front row seat?
23: Playtime Entertainment launches PT Idol.
22: Singers, hosts, dancers, performances you don't want to miss. Wonderful moments are here.
23: Where talent takes the spotlight.
22: Search PT Idol on TikTok and follow today. Playtime Entertainment. Born for happiness.
14: Playtime Entertainment. Born for happiness.
24: Ako si Teresita Mondejar, 75 years old. Sa pila ka tuig, dugay kong nagatrabaho. Karon sa akong edad, permi na ko sa balay. Nga ang kalipay, maura ang mga apo o mga tanong. Importante ang pag-atiman sa kaugalingon. Sa akong pangidaron, maong adlaw-adlaw, permi ko gainom o Centrum Silver Advance. Ubanan ang saktong pagkaon o pag-exercise. Nabalaan na ako nga ang Centrum Silver Advance, kompleto o vitamins from A to Zinc, nga gi-adjust para sa mga edad 50 pataas. Maong abisan di na ko pareha ka-aptik, sama ka ni Adto, sinati gihapon ako ang kalaksik o kahimsog para makadula pa sa akong mga apo o pag-atiman sa akong mga tanom. Alang ka na ko, dakong tabang ang adlaw-adlaw nga pag-inom o Centrum Silver Advance. Kauban permi ang saktong pagkaon o exercise.
25: Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
26: Centrum Silver Advance, my nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, my healthy heart and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus.
14: Good news! Alang sa tanan nga may sakyanan, sayon na kay karon ang pag-renew sa iyong rehistro at to lamang sa bugna ug hamugaway nga Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Sa Auto Profile, paspas ang smoke test, libre pa ang brake test, suspension test, uguban pa. Tabangan usab kamo sa pag-renew sa inyong rehistro. Paggawas ninyo, inyong rehistro, bit-bit na ninyo. Walay hasol, dili kamo magbasol. Busa adto na sa Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Matawag sa 0917-171-2999.
27: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kaniadto?
28: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulay na ako. Human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pagmata na ako, murag kalit lang nilinaw. Wala na ang dag-um.
27: Wow, alang sa naa'y katarata ug mayong pananaw, pangitaa ang iBerry sa inyong paboritong butika.
29: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.

0: Sa panahon nga gamayra ang supply sa kuryente ug mahalang pagtalit niini, magkahiusa. Dagino ta. Try consipalco.com for more. Ahinumdum kanimo. Ikan sa Sipalco.
1: Oras alas 7:29.
2: Time check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
3: Magnum 45.
1: Sa gilagbitan ka na, kung po pinagkabuha na daw nga wa magkadawat sa ilang city allowance, samtang City Hall Mike at Inawan, usab kalabot nini. Nato may dami mga egsoon paguna si Captain Amy Simon, ang spokesperson sa Kukpo. Captain, may buntag, ma'am. May buntag, Captain. Captain, may buntag, ma'am. Pakipansa palihog eh, kay Murag na siya ilaing magabas. Si Mr. Anderson Sambot na tumirabi, unsa may katirawan kalabot ani. Kay aron pod may buwanugon sa may mga balidong rason magdamanin kay magkasayip malaging bangkaruta ng syudad.
4: Oh.
1: Sakyan naman namin po na sa mga sa mga mga kritiko ba no? So gusto na itong kanang klaro. Kanya, tinuod ba? Klaro nga tinuod. Di na may klaro nga dili tinuod. Gusto na ito, klaro nga tinuod. Magdamailin, para may ba na ito o unsagi klarong hinungdan nga naamanin nga pila ka bulan na. So,
4: gigan ako tag October last year, Magnum John, o ako masayop.
1: October last year? October, November, December, January, February, March, April, May. Dira lang tayo April. 7 months? Confirm na, 7 months? Pag ito mga 2-3 ka bulan na, 7 months. Kanyot ng captain? Nanas captain ba? Captain Simon? Captain ma'am?
5: Yes, hello, sir. Hello. May buntag, ma'am. Usap sa ito mga sukingtig paminaw sa Magnum Radio.
1: Captain, i-confirm na mo. Since October pa, wala mo magkadawat sa inyong city allowance?
5: Yes, sir. Last year? Since October last year.
1: Since October, ha? Ako, ang nasa imagination ako magduwailin? 2 months, labing taas, 3 months.
4: Or bisan January lang.
1: Wala naman. Bisag this year na lang unta. Pero since last year, 7 months na. Kining captain, o siya rason nga inyong nahipos? Pasig na sa inyo ang nasa inyo ang problema diya mismo sa mga requirements labaw sa tanan. Siguro basig mga liquidation sa panadiya, basig wa po ninyo masubmit. Captain.
5: Magnum June, ato namang kita'y focal person na o in charge anak sa pag-process diya sa City Hall. Ang una gid nga rason, last year, nag-retirement po ang atong kalaan, so bago ang nakapuli, and then ang ingon niya, ana process na pod niya, ana comply na niya ang tanang requirement.
1: Kano sa niya na comply?
5: Napaabot lang si Kokpo.
1: Kano sa niya na comply, Captain?
5: Na comply na niya as to kading monthly na requirement. So last year na comply na niya ang mga papilis ni ana. So ang same with this year, na comply na pod niya og napaabot lang pod si Kokpo. Wala man gud ta mahibaw magnum June kung unsa pa ang mga other processes na gikinahanglan sa City Hall. Pero as to Kukpo is concerned, ang ingon ang in-charge naman tayo vocal person, na-comply na niya ang mga papili. So,
1: Captain, kano sa katuunan ninyong, sana, vocal person? Liaison officer? A vocal person ba ito? Imong tawag, Captain, no? Vocal person mo rin nag-focus sa maong concern sa Kukpo. Kining, kano sa nag-retire?
5: Nag-retire sa last year pa siya nag-retire.
1: Last year, after October or before October?
5: Mga October siguro siya last year naka full retire pod.
1: Okay. October. Anya dayon. So October, since October, sa October agatong sa last year na comply ng requirements. Ang what about sa current year?
5: Magnum June. Na comply na daw niya ang mga tanan gyud nga gi-comply kay yabang pod gyud ng trabaho. So kana na lang ang ingon na submitted na pod sa City Hall ang tanan nga mga documentary requirements. Ang paabot lang ta magnum June kay mauro man pugi ingon sa iya nga paabot lang kay gi-process na pod.
1: pamitag documentary requirement sa pila diha ka to sigurong acknowledgement reset di man tali resibo nga kana ikaw sa mga nga SPO to bla bla bla okay dawata imo mismong allowance ikaw ana kay per individual per police ne or
4: marag per police magnum jun pero
1: kining allowance
5: yes magnum jun per active gid nga nagserbisyo sa COCPO
1: pila ni siya ma'am
5: personnel 2,500 per personnel.
4: So monthly allowance. Naman to'y kuan murag quarter, di ba ma'am, naman to'y murag quarterly pod nga allowance?
1: Basig fuel na?
5: Wala ma'am.
4: Wala. So mauna na siya ang katong gi monthly. Tapos, murag naman ko to'y katubi tong kadumdum ka magdunjun, murag na mention na ni Mayor during sa iyahang past nga mga kalihukan nga maghatag siya og pila to? 5,000 every quarter? Himuon niyang 5,000?
1: Para sa matag polis or para
4: matag
1: sa
4: polis.
1: Matag polis ha?
4: Mm-mm.
1: So matag polis dako ina magdumili no?
4: Quarter man magdumjun. Basin mo sa unta to.
1: Wa na makabot sa inyong istorya, Captain. Kanang 5,000 per polis do?
5: Nakadawat mi ana murag nakadawat mi ana murag twice last year. Giagi siya sa kanang bugas mag kanang grocery allowance magdumjun para naagi madala sa pamilya.
1: Worth 5,000.
5: Worth 2,500 nga grocery allowance. Ayun, 2,500 nga sa ngalan ani, cash para pang tubil. So,
1: okay.
5: Katong po, gratis lang po to ni Mayor ato nga time. Subject to budgetary anumang dito niya kay under mm-hmm. Mangito direct kay Mayor.
1: Okay, but pasabot niya ay 2,500 cash.
4: Kanto
1: nga 2,500 grocery items.
4: Kanto siya magdumjun. Murag sa iyara to, murag na mention maguto niya so mo tong napadayon. Pero kanang ilang murag sa tong nasabdan, kanilang city allowance murag monthly gina siya so kad pa kanid to.
1: Oo, bisan even before Mayor siguro.
4: Oo, katong panahon diba? Pa sa dili pa si Mayor Clarix ang naadihan naglingkod.
1: So ang nadawat ani ma'am, kining 2,500 nga grocery allowance pero kaduha ra mo nakadawat.
5: Yes, magnum.
1: Since last year. O sabi ni yearly?
5: Di ko, murag, quarterly sa magnum June.
1: Quarterly.
5: Hindi ko kasubay kay anak, kay, adikin ko subay anak, kay the other time, mamugod nag-schooling ko. Once magod nga mga schooling, pili ka kadawat, anak. Mm-hmm. Same with, kaning sa city allowance na to, kung naka-DS ka, ka nang pasabot, wala ka nag-service sa COCPO, like, naaay mong, naaka din na-assign, pero naka-under ka sa kuman sa lain. So, wala po na sila labot lugar sa Morginana. Na yung mga wala sa atong list nga mo dawat.
1: Samtang
5: so, gikom... yung actual nga naka-field duty.
1: Samtang naka-compliance nas requirements ang inyong focal person, nag-follow up ba sab siya?
5: Yes, magnum June. Mauman po akong actually, ginabi, magid na ko siya.
1: Okay.
5: Ani, unsa ba process nga ano kay dili lang man ni karon pud nahisgutan naman ni previously mo akong ingon siya nga ma'am yes ma'am naning kamot ko nga ma-comply kid ugon sige pa-comply
1: okay.
5: And then so far karon nakagabi ako siyang gipangutana na-comply na daw niya ang documentary requirements ang giingon sa iya paaboton lang kay gi-process na pud nila sa EDSA City Hall. So, di na po ni kakuan, kibaw kung unsa pa ang mga processes na kinahanglan para ma-release ang maong alawan.
1: So, kung may tag 2,500 gikan sa October up to the present magdaman, pila ba? 2,500 times 7? Pila ba? Ang magawas. Bulto ba? But pasabot ba ni? Bulto or
4: monthly
1: gapon ng Manti kini para October na, kini para November na, kini para December na. Marag
4: ina na magdumjun na itong sabdan. 17,500 magdumjun sa 7,000 bulan o tag-25 ang ilahang monthly allowance.
1: Makapalit nag-maintenance para sa masakiton ng asawa sa polis. So, wapoy gibutyag nga rason ang inyong focal person kung nga nung nalangan. Except naging na lang siya, captain nga hulat-hulat lang. Kaya na lang ulat-ulat, pero kita ba kasiguro, ano sa, ulat lang doon sa kabulan, okay raon ta, ulat lang doon kabulan, pero yung tag-ulat-ulat, dito ba kasiguro ano sa, kini, huwag ano sa ito magsiging paabot. Wapoy gibot siya sa ilang katarungan, except lang giingnan lang siya ma'am nga, ulat-ulat lang, Captain.
5: Yes, wala po siya gibutyag nga hinungdan gyud magnum June. Kung unsa gid ang basta ang giingon lang is giprocess na, giprocess na po sa ENSA atong City Treasurer.
1: Okay, naabay mga police po to, pinagi ba kasi sa mga station commander sa mga police station nga nagapopalo up sa mga musta ang mga allowance sa ana ba kasi masaypan pun nga basi girelease na yo girelease oh na release na sa city ngadto sa kupo nya wa girelease ngadto mismo sa mga kapulisan. So para tataw na captain nabay mga nagpalo up nga mga station commander
5: aware man pud ang tanan magdum June nga wala kay usually pag mahibaw-an man gid na kung na release na kay i-announce man pud nga naa na. So wala giingon nga naay dili ma-inform or naay dili makadawat kay naa man tay mga finance officers sa kada station. Siyempre, inquire po sila dito sa atong focal person. Same ang tubag dito sa focal person, yung hulat lang ta.
1: Kanang word hulat lang ta, ma'am, asa na kanusa na nagsugod? Basig last year pa na, hulat lang ta. Kanusa nagsugod ba ng word hulat lang ta?
5: Morag ka na maglumidun. Hulat lang mi, paabot lang yun mi. Kay wala man yun tay kuana-ana.
1: Kaya ang requirements magnumunan, na-comply na ang katong sa 2025. Na-comply na. So, but pasabot nga pagka-comply na ato, dito siguro nagsugod sa paghulat lang sa... dito sa para sa 2025. Unya karon again, May na.
4: Hulat lang.
1: So, kagahapon, ginabi ni Captain Simon, ang focal person. Ang istorya mo, ginaghapon nga hulat lang sa Captain. So, pila na kahulat lang sa?
5: Yes, Magnum June. Wala magkita yung mahimo sa atong kapulisan. And then, makamang po itong rason katong ni Agi, nga katong wala po na-release, kaya lagi magpupod ang nag-practag ang treasurer sa City Hall. So, daghan nga mga adjustments ang hihimo.
1: Lagi. So, siguro na yung rason sa panay kung nga nung langan. Pero, manang napakutan ko, basig na sa inyo ang problema nga nung wala ma-release pa. Kaya naarabay nga ng mga rason nga bisig kini mga job order gakadugay sila magkarelisan kay wala pa makasubmit sa ilang sa to
4: kaya mga kulang
1: kulang sa ilang mga requirements yun ana. But basis pamayag ni Captain Simon mao nga na-comply na ang tanang requirements o giingnan na lang ang ilang focal person nga hulat-hulat lang sa or hulat lang sa di magani hulat-hulat hulat lang sa so kumintag hulat lang sa murag ara-ara tayo hulat-hulat lang sa magdumarin eh.
4: Kaya magduol na.
1: Magduol na ka ng hulat lang sa. Pero hulat-hulat lang sa, marang mudrag pag taon-taon ka na pagsigigulat ba. Hulat-hulat, God. Meaning, continuing ang paghulat. But may buwan itong usarason, ano yung pinagin sa itong gitag na pahinabi kang Mr. Jade Adeser, atong City Information Officer. But usually, meron na siya nga dito na sa City Management Department. Doon siya mga katilang mga utana. But basi iyan na na pangutana magduwari. Captain, ma'am, salamat kayo. At least klaro na nga to sa itong kapulisan nga ang ilang paabot nga 2,500 pesos per month nga city allowance since October 2025 hangtod karon wala pa gyud ma-release sa city hall. Unya, katong sa to, katong 2,500 grocery items?
4: Katong 5,000 quarterly magdumdum, murag
1: 5,000 gina di walay labot na sa walay appeal na ang kanto 2,500 cash
4: lahi mo na
1: lahi na
4: no? Okay murag ay ikaw na siya magdumdum kanang sa akong nasabtan murag ang katong ingon ni Captain Simon nga ang 2,500 worth of murag bugas baka or grocery items tapos 2,500 din cash pang gas or unsa pa gigastuhan
1: 2,500 pang gas way labot na way labot ang city allowance.
4: Wala kay murag kagwalingon to ni Mayor Manata okay. Mayang kon magnum.
1: Ang 2005 ma'am nga pang gasolina kining na-release na. Wala pa gyapon.
5: Ay kanang lahi na siya magnum June kanang higisutan nato nga katong na ay quarterly kay murag gratis lamang dito ni Mayor murag discretionary to sa apan budget kung naay budget. Pero dili gito siya ingon nga regular or naka-resolution. Wala gito siya ingon nga inaana nga. Unlike aning city allowance nga, sa una pang panahon, consistent gito siya nga na ay expected nga daw aton.
1: Murag ko agi na agi-action ana sa
4: city council.
1: City council.
4: Na agin mag-dumsyon.
1: Ordinance man siguro na.
4: Murag ordinance man siguro na mag-dumsyon.
1: Or meaning balaod yun.
5: Ordinance.
1: Okay. Now, subot pa subot, ma'am, nga katong imong giyon nga gratis, nga 5,000, doon ay pang gas, doon na sa'yo grocery items, one time ra di ito? One time ra?
5: Murag mabutang siya nga 5,000 ang quarter, magnum yung sumutang 5,000 ang bulan, murag inana. Pero quarter to siya gihatag before.
1: So, kaduha pa mong ka-quarter na kadawat?
5: Kana mo, hindi na lang ako ma-recall, magnum. Jun ha, lagi kay di ko sure sa ako.
1: Ikaw siya mong bayan, pinan na magka-quarter ka? Nagtrabaho sa Kokpo?
5: Kaila, taod-taod naman, pero pag implement ato ni Mayor, murag sa katong una pa niya nga term, katong nga panahon.
1: Ah, okay.
5: Sa katong so, previous pa niya nga term.
1: So, previous. Pila magkatuig na ba? Magnumali mga 2 years? 3 years? Two years, three years
4: na kapin.
1: Mga mag-3 years na. Kung palitan sa previous example, sa last last year panalitan, year, so mga mag 2 years pa siguro. Mga around 2 years pa siguro. Pamintag around 2 years, pila ka quarter na ba around 2 years? Ba't talang 2 years para ano, estimate nga ni mag-disab.
4: Walo
1: na ka quarter. But sa madumduman ni mo, Captain, kaduha pa ka nakadawat o kining katong...
5: Oo, okay, kanakaskuling manggod ko magnum June.
1: Kanakaskuling man ka.
5: Nakapotol siya. Panahon pa manggod na siya ni Colonel Radam. So, kung di po na kumakuan kay panahon pa po sa iyang term.
1: Okay. Captain, ma'am, salamat kayo. Di, buyan ka na. Niya na naspikas din niya si Mr. Jed Adeser, atong CIO. But kaya bolo ko busy ka, buyan ka na nako. Except na kay concern nga gusto nung mapabot ni mo kang Mr. Jed Adeser. I think wala naman siguro. Salamat, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am.
4: Nawala
1: na. Si Captain Captain Amy Simon. No? Niya si Mr. Jed Adeser, City Information Officer. Ito may rabi. Sir, may buntag.
6: Yes, good morning, Magnum June, Magnum Eileen, and congratulations dahil to sa Magnum Radio, no, for winning most of the awards during last week's KBP Awards night. So, may buntag and congratulations.
1: Salamat, sir, sa imo mismong pag-congratulate. Og di malilalis po nga ang kanuna na itong paginabi, matagarunya, kang Mr. Adeser Magnum Eileen, dako nagtabang sa content sa itong programming. Nga mahimong naging basihan sab, nga nung naging awardee ang Magnum 45 guban pang personality sa Magnum Radio. Salamat sab, sir. Sir, tagay ko nung katinawan kung nga nung ang Kokpo daw, pipila kabuan ang wala magkadawat sa ilang city allowance, gi-confirm ni Captain Simon nga since October pa ba to, unya na kumpla na kuno ang tanang requirements para sa 2025 o ang para sa pipila kabulan sa 2026. Sir, rason gyud ani kining Mr. Adeser, sir.
6: Yes, Magnum June, mayo kay ato nang isgotan karon. Actually, Magnum June, diri kita magsugod sa ato ang budget deficit, Magnum June.
1: Budget
6: ang
1: deficit.
6: Yes, ang annual manggod nga city annual budget nato, ni amount siya og 8 billion. But ang ato alang kakakolekta, Magnum June, is almost around 6 billion. So naatay deficit kibali or bitay nga 2 billion pesos.
1: Oh, okay.
6: So mauna siya ang hinungdan nga madelay na ang atoang uban nga mga payables, labi na ang katuang atoang mga apil na ang mga honorarium and allowances.
1: Okay.
6: Ruan nga rason, Magnum June.
1: Subot pa subot nga ang target nato nga budget for ano, 2025.
6: Yes, Magnum June.
1: Okay, is 8 billion pesos.
6: Yes, yes.
1: But ang nakulikta lang sa syudad, 6 billion pesos lang.
6: Yes, Magnum June, that's
1: okay.
6: 2 billion. So kana pa lang medyo mogi na siya isa sa rason nga naay delay sa ato ang pagbayad, sa ato ang mga expenses dia, labi na ang kaning ato ang mga allowances and honorarium. Okay. Dayon nasigundahan na karong tuiga kay as we know na nag retire na ang kato ang former nga city treasurer, no, si Ma'am Jasmine Maagad.
1: Okay.
6: Retire around March. So prior pa ana nga mga months, nag-clearing na siya Magnum June for the transition sa ato ang bag-ong city treasurer, which is si Ma'am Joanna Sanz na. So isa na sa cost sa delay pod sa ato ang pag-release sa ato ang mga allowances, sa ato ang mga honorarium o sa pagbayad sa ato ang mga payables kay nang pending man ang mga documents, Magnum June, kay mag-change man taan na og signatories, and all, kay nag-utro man og management, na-utro ang pangalan. Mm. And also, before i-receive na ni Ma'am Joanna Sanz, which is ang atuang new treasurer, yan po na i-check, kay dako-dako man ang katungdanan o dako-dako man ang responsibility ang naadya sa City Finance Department, kay naman diya ang panudlanan sa atuang pundo. So dako ang itabo nga transition period, Magnum John, dako siya nga trabaho. That's why, muna ang isa karason nga deal na delay ang pag-release ato ang mga allowances and honorarium. But, nagstorya mi kagabi ni Ma'am Joanna Sanz, Magnum John, maybe earliest possible time, next week, ma-release nila ning allowances sa ato ang mga COCPO personnel. And dili na mulapas daw karong May, ilang paningkamutan nga ma-release na, it's because naginahinay naman po son nga nung na-delay, Magnum John, is ang mga cashiers nga mo-release kay before ta mo-release.

0: gikan sa ato ang Commission on Audit kung kano saan na pod makakash advance ang ato mga cashier aron makadisburse na pod sila sa alawan sa lahi na pod ng mga agencies.
1: Mm-hmm. Okay, so tulo ka mga rason mga eksyon akong balikon doon ay budgetary nga deficit because sa 2025 8 billion pesos unta ang target nga collection pero na correct is only 6 billion pesos siguro na ikapin ani Magdumeli no and then dayon ikaduha nag-retire ang city treasurer nga si Jasmine Maagad unya tungod kay nag-retire doon ay mga changes apila gani senatorya anak kang city treasurer sa manas mo perma sa kuna sabtan sa cheque nga inkas baka dayon ikatulo limitado lamang ang mga cashier nga pwedeng mo disburse paki-expound ko na palihog kining Sir Jade nganong una nganong limitado ra og unsabay kuan gyud specific nga role sa cashier nga mahimong ang maunga role dunay kakulangon og nakadugang sa kalangan sa pag-release ng eskutan ng city allowance. Uban pang allowances, Sir Jade.
0: Yes, Magnum June. Kanimang gud ato ang mga payroll o honorarium.
1: Uh-huh.
0: Ato na siyang i-cash advance. No? So cash ang ato ang makuha na ato na siyang ma-withdraw sa banko.
1: Mm-hmm.
0: Liquid cash yun na siya, Magnum June. Muna itong makita nga mag-over the counter sila o claim diya sa atong city finance.
1: Okay.
0: And after mo claim si payee, butang taxi kokpo personnel mo pirma na siya sa iyang ngalan Magnum June nga naka-receive siya ani nga amount for example 2500 example tag Jade Adiser ni pirma ko og 2500 pakita na ko akong ID if makapirma na na sila tanan Magnum June naka-receive na sila tanan that's the time ato ang i-liquidate sa Commission on Audit ato ipakita laha nga ang kaning amount example 2.5 million pesos for that month na-receive na tanan aning 1,000 ka personahe sa kokpo. So mauna ang atong ipasa sa Commission on Audit. So that time nga magka-cash advance na po tabalik kay na-liquidate naman to na to Magnum June. Sa pagkakaroon, nag-release man ta og mga allowances o honorarium sa ato ang uban nga mga hatagunon like kaning atong mga barangay health workers, community development teachers. So ang atong nagamit ana nga mga disbursing officers ang atong gipa-cash advances ato ang cashiers sila ang release sa cash and sa pagkakaroon Magnum June wala pa na releasean tanan so boat pa sa boat wala pa nato na liquidate ang katong una nila gi cash advance nga panghatag og allowance og honorarium so dili pa ta maka cash advance para sa atong allowance sa atong mga police og BGMP but naana na nga papel Magnum June gani maisyuhan na siya og cheque and naay proposal nga sunod paningkamutan nga mag-sabot ang kokpo o ang LGU nga dili na unta na siya muagi sa ingana nga over the counter kay i-download na lang unta na diretso sa ilang mga ATM cards at dili na sila maglinya diha sa City Hall arong mukuha sa maong alawan. So kana kibali ang technicality ana Magnum June. Bottom line dili ka makaparilis o kwarta kung wala nimo to na liquidate ang una nimo gikuha nga kwarta.
1: Hmm. By the way, kanang pag-release ana mo ang police sa City Hall? Orang ilang focal person lang o ilang mismong gitahasan?
0: As far as I know, Magnum June, naka-payroll na siya. Dahil I don't know if lump sum ba ang pagkuha sa ana ng mga allowances or mag-tinaginsa na sila o kuha dito sa City Finance. But ang akuha lang sure is 2,500 na per personnel and amounting 2.5 to 2.7 million. Monthly, kinaam na sa 1,000 to 1,100 kokpo personnel ang atong matagan sa allowance. In terms sa disbursement, Magnum June, wala kayo ko'y idea if kung saan. It's either maglamsam ba o dala or muadto sila sa City Hall.
1: Ang tataw karon mao nga by next week, magsugo na pagpang-release labi na ang sa city allowance sa atong police kining Sir Jane.
0: Sakto, Magnum June, it's just a matter of liquidation lang na naman tayo pundoan. Ang atuan na lang is ang pag-clear sa katong mga cashiers nga nag-disburse karon ang atuang giulatan.
1: Pero ang release ana sir sa mani per month parigid gapon or bolto na gikan sa October up to the present lugar but pasabot mo dawat sila mo 17,500 magdumalin di ba?
2: Oo sa 7 ka bulan.
1: Sir Jed, sa mga buluan.
0: Yes, kung atong kwentahan Magnum June na gina sa mga 17,500 kung

0: So good ta sa October until
1: Oo.
0: March.
1: Oo.
0: Kana wala na ka istorya sa treasurer, pila ka bulan ng ilang i-release, nag-iwan
1: Oo.
0: lang sila yun nga mag-release na sila early as possible next week, but dili na daw mulapas karon nga bulan.
2: Oo,
0: wala
2: kay,
0: lang pila ka bulan.
2: Kaya ang Polish gagapanginang lang magmaling, kwenta-kwenta na na, ayay, ma-release na. October, November, December, January, February, March, April, May, 70,500. So, marag, may excitement na ba? Marang gusto na, gusto na ito maklaro o sa bani.
3: Kabulan
2: ang ma-release. Oo, ang pito ba kabulan? Or usalang kabulan? O tulo kabulan? Yan na. Kaysa last, sa last year, ugmintag October, pila kabulan maglamin? Tulo?
3: Tulo.
2: Tulo kabulan. So, mm-hmm. basig, araw na lang nagtulo kabulan. Ano, no? Sa 2025. Katapusan na lang, sir. Usay cost of budgetary deficit? Failure to collect or no more to collect? Sir Jane, sino mo lang mo?
0: Kana siya, Magnum June, ang pag-collect yun, ana, Magnum June, dako og papel. City Finance Department ana nga gipanguluan sa atong City Treasurer nga mangulikta sila sa ato ang taxes, no, sa atong mga fees kay diha man ang source of income sa LGU aside kibali anang atong gakakuha nga NTA, National Tax Allotment. Diha ta mo kuha og another source of fund kanang ato ang mga fees, building permits, diha ta mo kuha, and real property tax. Dagko na sila Magnum June. So, kana gyud dako gyud og responsibilidad ang ato ang City Treasurer ana kay sila man ang naigahom nga mangulikta ana og magpadumdum sa ato ang mga taxpayers nga mubayad na. So, kana lugar Magnum June, if dili na to na sila pahinumduman, dili pod na sila diha dayon mubayad gani ang uban business permits, no, naghangyo pa nga until March 31 and gi-grant man gani ni Mayor Clarex. So, kana dako gyud na og authority or responsibility ang atong City Finance Department sa pagkolektaan ng atong mga taxes aron pod kita sa City Hall or sa local government unit sa Cagayan de Oro makabayad pod sa ato ang mga operating expenses, ato ang mga honorarium, sa atong mga apil lang mga honorarium ug sa mga allowances.
2: Sa initial nga info nga imo naipos sa 2026, medyo ba og makalipay ang collection nato sa first quarter. First quarter magdumailin, kaya niya pa man ta second quarter. First quarter, nabay mga info na mo na ipos nga medyo inspiring ang unsa may dagan sa collection nga makahimo na ta pagbayad, paghatag ng nasgutan ng mga nabinbin ng mga allowances. Sir Jin.
0: Well, I don't have, I still don't have the figures Magnum June, kaya kana lagi bago pa na transition ang
2: okay.
0: Former. Ang atuwa lang yung ikapasalig nga good news sa atong labi na sa atong mga personnel is earliest time possible next week ma-release na ang ilang mga allowances.
2: Okay.
0: I don't know sa month but ma-release na next week or within this month. Di na mulapas within this month.
2: Subot pasabot ka ng next week di pa gina siya siguro ang pinagkasiguro mo nga within this month ma-release na.
0: Yes, Magnum June, basin magulat-ulat o niya sila next week diha sa atong buhatan sa City Hall. Anyway, naaman ta, no, ka-coordinate man for me si Colonel Pahe diha sa atong buhatan sa City Mayor's Office. Kabisita man siya. So, mag-heads up ta kang Colonel Pahe. Kaya arong siya na mo info disseminated to po sa iyang mga personnel if nanay go signal from the City Finance Department.
2: Sir, salamat sir. First time nakita ni Sir Jade dito sa awarding sa KBP Magnum Island. Tas man nga to gwapo po pagyan. Kukisa ba ni? Kung mo man di ay ni. Ano sa ito magdumalit?
3: Gano'n lang mag-basketball.
2: Basketball player na eh. Okay, oo.
0: Huwag na ito Magnum June College pa.
2: Laghanggangan gud ko niya.
3: Ang taas na ito.
2: Unya ako, di man ko kayo tantong putot magdumalit na. Mga 5 4 man siguro ko. Dala na ng hangyo. O wala hangyo, mga 5'2", 5'3 siguro. Unya, gahangad ko niya. So meaning, ang height niya. Pila mong height gani, Sir Jane?
0: Nasa mga 5'11", yun, Magnum June.
2: Oh, wow, 5'11". Type sa mga kulyala. Salamat, Sir Jane. Thank you, sir. Thank you.
0: Yes, Magnum June. Dagang salamat, Magnum Aileen. O sa itong mga kauban sa Magnum Radio. Dagang salamat, and may buntag.
2: Inyo naman ating mga action, CCT Information Officer, Mr. Jane Adiser. Oras, alas 7.50. So, stand by sa mga pagbalik. Kaya na puno ka na nalanggikan karon blood dating mission na sa Magnum Radio sa Lemket kay Atrium. Painumun muna.
4: Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkaputol sa imong mga tiin, pagkadaot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX